0: Mother Lily.
1: Si Robin tayo pa yung ano, yung mga Lala Montelibano.
0: Yung mga Rosanna Roses yun.
1: Ah, yun ang merong poster sa kwarto.
2: Yung mga ano, mga alak. Tapos
0: yun. Susunod na ang usapang thunder.
1: Tandem
0: ng bayan with the one and only
1: Alam
0: Robert.
1: Alam mo kung magaganyan ka, mag-thunders ka pa, tatawagin ko si Senador Bato. Galit na galit, partner.
0: May sweldo yun eh.
1: Ha? Oh,
0: may sweldo pa rin.
2: Sabi kay Alvin ha?
0: Oo, may sweldo pa rin.
1: May sweldo pa rin.
2: Pero sa social media ngayon, nakita nyo, napanood nyo?
1: Hindi.
2: Lahat ng moments sa Senate ng mga pinaglalaruan siya sa social media.
1: Pero bakit hindi? Ah, kasi walang batas.
0: Walang batas. Senate. Hindi naman siya regular employee kagaya ng mga under sa Civil Service Commission.
1: Oh, hindi siya... Ano,
0: halal siya, halal.
1: Ano siya, special. Partner parang sopa. O, meron pula dito.
0: Sabi ni Emil Ochona, if it comes from Seiko, it must be good. Wow, ganun pa.
1: Meron pa rin dyan yung Seiko.
0: Iba naman yun. Iba yun. Ako po magbabalik bukas dito naman sa Gising Pilipinas Energy Wednesday na. Bye.
3: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Doris Bigornia. Gising Pilipinas.

0: Miss Beautiful, tutu time please.
1: Ang tutu time para sa ating mga regular na manggagawa ay 8:06 na po. Bangon, kayod!
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Unang ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Love, love, love.
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.

0: Pardon. Ang kulit nila.
1: Oo, pero nakakatuwa. Gusto natin yung mga ganyan na energetic.
0: Of course.
1: Ang ating mga doggy wawaw and friends.
0: Yeah. Hindi pwedeng lulugulugo.
1: Ay, hindi pwede.
0: Hindi po pwedeng aantok-antok at pupukas-pulungas alas 8 na ng umaga.
1: Pasado na, partner.
0: Pasado alas 8 na.
1: Oo, magagalit tayo yan at... Tsaka sila mismo, kaya gumaganyan, mauubusan ng almusal.
0: Tsaka bumangon na, kung hindi, lahat ng pawis na sa katawan ninyo sa init, pala, partner.
1: Ito, ano ba, para tayo lahat may lagnat, sa totoo lang.
0: Naka-oven tayo.
1: Oo, tapos yung pagbuga ng electric fan mo,
0: mainit din
1: pa rin.
0: Naku, sabi ng mga health expert, hindi daw maganda yun, ha?
1: Ay, talaga?
0: Oo, sa health news namin sa 4 a.m., ang sabi, partner, kapag kulob yung bahay ninyo, walang mga bintana at ulat, napakainit, tapos magbubukas ka ng electric fan na mainit din ang buga, hindi daw maganda yun.
1: Anong
0: dapat may ventilation. Buksan ang pintuan, ganun.
1: So magkakaroon ng epekto siguro sa
0: katawan natin.
1: Hindi yung antawag doon sa paghinga
0: sa lang,
1: mo.
0: Sa paghinga, yes.
1: Ay nako, lalo na po yung mga ka-thunders ko, ha? Si Alvin El Chico.
0: Sino thunders? Wala ka namang kayang thunders dito. Tandem lang.
1: Tandem, oo. Pero makakatropa ko na lang.
0: Ayan,
1: no? Na mga seniors, no?
0: Aha, mga dual citizens.
1: Mga dual citizens. Mag-ingat po tayong lahat. Kung ano pala sinasabi ni Dr. Robert Mano, na yan pala ay malaki ang epekto sa ating kalusugan din. Mag-ingat po tayo. Siguro lagi tayo merong baon na paypay na lang. Yung abaniko.
0: O kaya minsan yung towel, 'di ba? Pinunas-punas-punas mo nang ganyan.
1: Lagay niyo sa tubig. Isaw-saw niyo, isaw-saw.
0: Isaw-saw.
1: Isaw-saw sa
0: tsaka
1: tubig.
0: Po kagatin. Mali.
1: Mali. Tapos lagay niyo dito sa bumbunan.
0: Ay, oo, yung mga lola, ganyan lagi.
1: Oo, sa bumbunan. Ganyan, akala mo, belo na magsisimba sila. Yung palabasa, yun.
0: Kapag magpapaka, sila, di ba? Maghapo, magpapakapagod. Lagi may nakalagay sa ulo nilang basang towel.
1: Para hindi magkasakit at tiis nila yung init. Diba?
0: Dahil mainit at marami tayong isyong pag-uusapan, partner, tara na, simulan na natin.
1: Go!
0: Dito muna ako. Bigyan mo muna ako ng napakagandang tutut time.
1: Ang tutut time po natin ay 8:10 in the morning.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: At dahil dyan, simulan na natin, partner, ang report ng ating Radyo Patrol. Roll. Ang ilang mamimili daw sa Pasig City Public Market, aminadong kakaunti na lamang ang nabibili sa 100 piso. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, ano yung nabibili doon sa 100 na yan?
3: Robert at Doris, yung mga nakausap natin, yung ilan nagsasabi, lalo yung mga may negosyo, hindi na talaga sasapat yung mabibili doon sa 100 piso. Yung isang nakausap ka natin, barbecue stick pa lang, ubus na yung kanyang 100 pesos. Eto nga, ano pa ba ang mabibili sa halaga ng 100 piso? Yan ang tinanong ng Radyo Patrol sa mga mamimili sa Pasig Public Market ngayong umaga. Ito ay sa harap ng ulat na 73 pesos na lang ngayon ang katumbas na 100 piso noong taong 2018. Nakapanayam natin ang may-ari ng karinderya na si Nanay Edis na nagsabing doble na ang araw-araw na puhunang kailangan para sa kanyang negosyo. Ang kanyang 100 piso, naubos na sa pagbili pa lamang ng mga barbecue stick na 25 pesos ang isang tali ng 100 pieces. Kapansin-pansin din na niya ang pagtaas sa presyo ng mga sangkap sa pagluluto, kaya hindi nakasya ang 100 piso lamang. Si Virgie naman na nagtitinda ng lutong ulam, sinabing kaya pa namang makabili ng panggulay sa 100 pesos, pero aminadong tipid na tipid ang kalalabasan ng putahe. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag.
4: Magkakapagkulay pa rin. Nakapansahok na kaplasig manok, mahita na talaga. Talagang susipurin mo talaga yung pera mo. Mataas na talaga mga bibihin.
5: Doble na talaga. Sobra ang tinaas.
4: Wala na tayong magagawa. Talagang
3: Yan niya ang tinig ng ating mga nakapanayam. Tandem, sa Pasig Public Market, makabibili pa naman ang nasa 30 hanggang 40 pesos na isang plastic ng gulay pampakbet o pang shapsui. Habang yung kalahating kilo ng ilang isda tulad ng tilapia ay pasok pa naman sa 100 pesos. Yung ilang kilo din ng manok, kung bibili ng isang buo, lagpas na sa 100 pesos yan dahil nasa 190 pesos na yung isang buong manok. Pero kung bibili naman ng kalahating kilo, ay magkakasya pa naman. O kumbaga one-fourth, ganong klase yung bibilhin, ay kasya pa naman doon sa 100 pesos. Pero sa kabila nito, dumadaing pa rin yung mga mamimili na hindi na talaga kasya sa kanilang budget kung bibili ng maramihan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron. Zeus! Gaspi, TVMM.
1: Zeus! Yes, isang tanong lang, so ang marerekomenda mo ba ay magpakbet ako mamaya at ang kapartner nito ay inihaw na tilapia?
3: Parang gano'n na nga, Doris, yung lumalabas dahil yung plastic ng mga gayat na gulay para sa pampakbet, yun yung nagkakahalaga ng 40 pesos sa Pasig Public Market, depende sa dami. Yun na lang talaga yung magkakasya kung bibili pa tayo ng mantika at yung ilang pwedeng maisahog dito o kaya iba pang ulam gaya ng isda, yun na lang talaga yung magkakasya sa 100.
1: Alam mo pa, partner, kung ano ang mas makakatipid tayo, ano? Diskartehan lang naman ito, di ba? Magluluto si Zeus, tayong dalawa kakain.
0: Ay, pwede.
1: Pwede, di ba? Pwede.
0: Generous naman yan si Zeus, di ba?
1: Ay, galante itong batang to.
0: Pero Zeus, yung diskartehan sa palengke, di ba uso ang tingi-tingi? Meron pa bang ibang style ng pagbebenta ginagawa nila ngayon? Para kahit papano, mas mabili halimbawa yung mga isda nila. Correct. Mas mabili yung mga baboy na ibinebenta nila kesa per kilo. O per kilo.
3: Sa Pasig Public Market, Robert at Doris, ayon doon sa mga nakausap natin nagtitinda, talagang per kilo yung bentahan nila. Hindi sila nagbebenta ng mga gaya no sa ibang palengke na tumpok na ilang mga piraso lamang yung kanilang ibinebenta. Talagang kinikilo doon at doon ibabase yung presyo. Wala pa tayong nakita, Robert at Doris, na mga nagtitingi-tingi doon sa Pasig Public Market.
0: Okay, sige. Oh, gaya ng sinabi ng aking partner, aasahan namin yung lulutuin mo, nakakainin namin.
1: Yan.
0: Ha? Mamayang lunch. Zeus, extra please!
3: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi. Punta naman tayo sa Sampaloc, partner.
1: Ano meron?
0: Tignan nga natin kung kumusta yung bentahan ng prutas doon. Prutas, syempre, para refreshing. Dahil ngayon mainit, di ba? Lalo yung mga nagbabakasyon, yung mga magsiswimming, may mga baon niya na ganyan eh.
1: Correct.
0: Alamin
1: correct
0: natin mula kay Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish, kumusta? Prutas Queen.
6: Good morning, Robert at Doris. Imbis nga na maging mabenta yung prutas, ngayong summer o ngayong tag-init, nabubulok na lang ang tinda ng ibang tindera ng prutas sa Sampaloc sa Maynila. Yung tinderang si Pani, walang choice kundi magtaas ng 10 piso sa kilo ng nilalakong prutas. Tulad ng papaya, pakwan at saging na 70 pesos na kada kilo. Simula yan ang magtaas yung presyo ng petrolyo dahil inaangkat paan niya mula sa Mindanao at Cagayan ang supply nito. Narito kanyang pahayag.
7: Pero ngayon po mas malala po kasi, di ba, tumaas yung gasolina. Pag hindi po nabenta yan, di ba, hindi mo na maibigay sa presyo na maganda, ibibigay mo na lang sa bagsak presyo, minsan nabubulok na. Pag ano, may tumpok-tumpok, pag may tatawad pa, siyempre gusto mo makabenta ka kahit konti, ibibigay mo na po yung tawad.
6: Gaya ni Pani, kinuwento ni Michelle na isa ring tindera, na bukod sa humina yung bentahan ay madali pang mangitim yung saging o manghulubot yung mangga dahil sa init ng panahon, kaya malulugi sila kung hindi mapapaubos yung mismong binibenta nila. Marami sa mga napansin kong bumibili ng prutas kanina, Robert at Doris, pinapabawas na yung dami nung binibiling saging. Gaya kanina, nung tinitimbang ng tindera yung 7 piraso ng latondan na saging sa halagang 38 pesos, pinabawas nung mamimili sa 5 piraso yung saging para magkasa doon sa kanyang 20 pesos na budget. Yung lola nga na kausap ko, si Edna, naglaan ng 100 pesos na budget para makabili ng isang plastic ng manggang maliliit para mapagkasa naman sa mga kanyang mga apo na kakain mamayang tanghali. Narito kanyang pahayag.
8: Ay nako, kalahating kilo lang. Hirap ng buhay ngayon. Ay nako, wala ng budget. Dati-dati, bili ka ng 2 kilo, ganun. Ngayon hindi na. Unti-unti na.
9: Yung size pa, mas maliit ka lang din.
8: Oo, para magkasa sa apo.
6: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Alindo, DZMM.
1: Trish! Trish, meron lang ako naalala bigla, partner. Sana naman din, meron kang makita dyan na yung mga mamimili, hindi naman nananamantala na zero na ang kikitain sa kakatawad. Kasi
0: sobrang tawad.
1: Partner, hindi ako marunong tumawad pag nasa palengke.
0: Pag sinabi sa yung mag isang kilo ng mangga, magkano tatanungin mo, di ba? Sasabihin sa'yo, partner, 1,000, ma'am.
1: Ah, pwede po bang tumawad?
0: Ah, pwede naman po. Magkano po?
1: Pwede po bang 100 na lang?
0: Ang layo naman masyado.
1: Ganyan ako tumawad, kaya hindi ako pwede mamalengke. So sana, no, Trish, wag naman sanang, kumbaga, ay hindi naman nananamantala, kundi isipin din.
0: Wag todo tawad.
1: Oh, yun, sakto.
6: Yung natanong ko kanina, Doris, na isang tendera nung mangga, ang usually sabi niya, hindi na doon talaga nawawala yung mga tumatawad na yan. Doon sa presyo na bibenta niyang mangga, nasa 5 to 10 pesos yung kaya niyang ibigay na tawad. Bukod doon sa ganun, napansin natin yung buying behavior kanina, gaya ng nabanggit ko, Robert at Doris, imbis na tumawad sila, mas konti na lamang yung kukunin nila na piraso para mapagkasa doon sa budget na meron silang hawak.
0: Okay.
6: Doris at Robert.
1: Okay.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. At syempre, maraming salamat sa ating mga radyo. Bakit, partner?
1: Natawa lang me.
0: Patrol!
10: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: It's beautiful.
1: At yan.
0: At yan. Mm-hmm.
1: At dahil dyan, 8:18 na po ng umaga.
11: This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
0: Partner. Yes. Sunod-sunod yung mga balita sa atin eh. Diba? Yung inflation. Yan. 7.2 kumpara nung April. Mas mataas. Diba? And then, kung pag sinabing ganun, inflation, ibig sabihin, yung presyo ng mga pangunahing bilihin, yung presyo ng mga serbisyo mas tumaas.
1: Parang ano, parang si horsey-horsey.
0: Uh-huh.
1: Ang bilis tumakbo.
0: Ayun, ganun, di ba? Kumbaga, kung yung dati yung 1,000 mo, 10 items ang nabibili, halimbawa, medyo nabawasan ng konti, naapektuhan ng konti.
1: Ang totoo yan.
0: Di ba? Pero ang tanong, kaya pa ba natin? Tama ba ginagawa ng gobyerno?
1: Lagi natin sinasabi, kakayanin.
0: Mm-hmm.
1: Parang hindi naman defeatist yung ating attitude na wala man tayong magagawa.
0: Magagawa, ganyan naman talaga.
1: Oo. Pero kung kunyari nasa ganda yung ating pagtitipid, paghihigpit ng sinturon, eh talagang kailangan na natin ng tulong ng gobyerno. Alalahanin po ninyo, ha, meron po kami mga middle class. Huwag niyo po kami kalilimutan.
0: Kasali po kami. Hirap din po kami.
1: Bakit kami salingkit?
0: At para masagot po ang lahat ng yan at mabigyan tayo ng magandang perspective sa buhay, magandang perspective sa buhay, syempre. Diba, ang usap natin dito, partner, pag sa tandem, tuturuan natin sila.
1: Correct.
0: Na mas maunawaan nila kung anong meron na mga isyong panlipunan na dapat natin tugunan.
1: Oo.
0: Kaya naman po, syempre, studio guest lang naman.
1: Ay?
0: Nagyabang.
1: Wala na tayong, ito lang ang makakaya namin.
0: Oo, studio
1: balita
0: guest.
1: Balita bagay, studio lang.
0: Makakausap po natin ang isang political analyst at professional lecturer of Public Administration and dating Dean ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance, UPNCPAG. Oh, alam niyo na, pag narinig niyo yan, kaakibat yung name niya doon lagi.
1: NCPAG.
0: Di ba? Si Dr. Edna Co. Doc, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Robert and Doris. Salamat sa paanyaya.
0: Opo, good maraming morning, salamat ma'am. Po.
1: Oo, good morning. At salamat. At kayo ay nagpa-unlock ng...
0: Ayan.
1: Kasi ako, lagi akong pagdating sa mga ganitong usapin, bagsak ako, partner eh. Hindi ko talaga maintindihan. Baka lalo na pagka nagbigay na ng mga figures, nag-tune out na ako, nag-zone out na ako kasi hindi ko maintindihan. Lalo na, kapag tatanungin mo, sige, ang dami mong mga sinasabi na figures, ano yung inilatag na mga proyekto? At, is it working?
0: Ayan.
1: Yun.
0: Oo.
1: So ngayon po, ma'am, na ganito ang ating crisis na kinakaharap dahil nga po doon sa nangyayari sa Middle East, taas ang inflation. Ay, yung piso mo ngayon, 73 na lang centavos.
0: Centavos daw, parang gano'n. Oo.
1: Sa palagay niyo, ma'am, may sapat na ginagawa ang gobyerno at ano yung ang tawag doon, particular na sa palagay niyo ay nakakatulong naman talaga?
12: Doris, actually, ang hirap sagutin ng tanong mo dahil parang kahit na sinong Pilipino, mahihirapan na timbangin, tingnan, nakikinabang ba yung ating mga kababayan dito sa patakaran, polisiya, o yung steps na ginagawa ng gobyerno. And yet, nakakaawa din yung gobyerno sa isang banda, no? Dahil ipit tayo dun sa international issue ng gera. So parang,
1: opo,
12: pero kailangan may magpakita ng ano eh, ng leadership na ano ngayon ang gagawin natin sa ating mga kababayan, di ba? So napakahirap na issue ng governance, yun yung sinasabi natin. Pero walang choice ang gobyerno eh.
1: Oo.
12: Kailangan may mga decision siya at measures na dapat gawin, no? So sa akin, hindi ako naiinggit sa posisyon ni President BBM at nitong present administration. Maliban ba dun sa political issue nila ng Vice President, itong threat sa ating ekonomiya, ito yung mas matindi eh, no?
0: Mm-hmm.
12: Na kahit iwasan ko yung political so-called antagonist or enemy mo,
0: mm-hmm,
12: pero yung gagawin ng gobyerno para sa bayan, yun yung isang napakalaking hamon ngayon, no? Dahil dun sa hinaharap natin na gera.
1: Ang tanong pa rin ulit, di ba? Talaga meron akong pregnant pause. Merong mga nagsasabi, ADB ba ito? Na sinasabi na parang, kahit naman sa buong mundo nangyayari ito, pero saludo pa rin kami doon sa mga ginagawa ng mga gobyerno, ng mga bansang apektado, at kabilang po ang Pilipinas.
0: Comprehensive daw yung response nila pagdating dito sa global oil shock na sinasabi. Yan ay based sa ADB.
1: Correct. So, ano po ibig sabihin nun, ma'am?
12: Actually, Doris, doon sa sinasabing comprehensive, ang ating administrasyon, in fairness, tinitingnan kung paano yung mga kagyat, hindi long term, ha? Hindi nga medium term, eh. Hindi nga kaya yun. Eh. Yung immediate kagyat na pagtugon.
1: Uh-oh.
12: Halimbawa, yung pagbibigay ng subsidy para dun sa mga driver natin,
0: okay,
12: na ayaw nang magmaneho dahil sa taas ng halaga ng
1: hindi
12: oil.
1: Hindi na makapagmaneho.
12: Hindi na makapagmaneho. Bakit ka pa lalabas, hindi ba? So, dahil dito, may mga immediate lang, pero hindi ito long-term na solution. Ang kagyat yung, halimbawa sinasabi, bigyan ng ayuda. Napakaliit lang noon. Magkano lang yung ibinibigay para dun sa mga driver ng ating public vehicles, ano? So may targeted subsidy, ibig sabihin hindi lahat subsidized,
0: meron.
12: Eh.
1: Hindi kasali,
12: diba?
1: Lahat.
12: Oo. Pero parang sige na nga, parang ano yan, pampalubag-loob, meron kang makuhang konting amount kesa sa wala. Pero hindi talaga kinakaya na isustain na ito, di ba?
1: Mm-hmm.
12: Yung isa din, yung sinasabi natin na ayuda, ay umabot siya ng halos 1 million sa mga public utility service drivers.
0: Mm-hmm.
12: 1 million, pero palagay ko, mas mahigit pa ron yung nangangailangan eh.
1: Mm-hmm.
12: So, hindi tinatry tumulong, pero hindi talaga kayang sakupin lahat, no? So, isa yon. Yung isa din, yung temporary ulit, hindi pang matagalan. Halimbawa, yung pagsuspende ng tax sa LPG. Diba? Kasi napaka-basic na item nitong LPG at saka yung kerosene. Pero yung suspension na ginagawa ng administrasyon can be good only for 3 months. No? Pagkatapos nun, baka babalik ulit yan dun sa dati. Dahil anyway, tinitimbang din ng administrasyon, ng gobyerno, ang aaray naman yung mga nasa gitna na nagbebenta ng LPG, ng kerosene. So, ang hirap timbangin eh, na parang totally, naririnig ko yung ibang opinion para sa mga taong maliliit, pero hindi lahat ng tao sa Pilipinas yung maliliit eh. Titimbangin nung administration yung nasa middle mm-hmm. income, napupull down din sila pag dinerediretso natin mm-hmm. na binabaan yung kita sa LPG, no? So ito yung mga ano, yung cash assistance temporary lang yan, yung ayuda. Pero hindi nako-cover talaga lahat eh. Pero parang may kasabihan nga tayo, better than nothing.
1: Correct.
12: Mm. 'Di ba? Pampalubag-loob na lang ito.
1: Oo.
12: At sa medium term, ang na-appreciate ko yung effort ng Department of Energy, no?
1: Oo.
12: Ang dalawang departamento na napakalaking super busy, yung DSWD.
1: Uh-oh.
12: Dahil yung sa pagbibigay ng tulong sa mga nasa mm-hmm. ibaba,
1: mm-hmm.
12: may listahan, kailangan talagang siguraduhin. Tapos yung Department of Energy, siya yung may negosasyon sa mga pwedeng supplier ng oil. So ito talagang nakita natin na pinagtutulungan talaga ng DOE, no?
1: Mm-hmm.
12: Na maka-bargain tayo dun sa cost of oil, na ang sinasabi nga ng DOE ay i-roll back yung presyo ng oil o kaya staggered, hindi dire-diretso yung price increase.
1: Oo.
12: Pero ano pa rin eh, at the end of the day, haharapin pa rin natin yung price
1: increase. Ramdam mo pa rin yan eh.
0: Doc, partner, i-hold lang natin si Doc. May papapasukin lang tayong isang
10: ZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Kuha tayo ng Flash Report mula kay Radio Patrol, Zeus Legazpi. Zeus?
3: Good morning, Robert at Doris. Kinumpirma nga ni National Bureau of Investigation spokesperson Palmer Malyari na naaresto ng mga operatiba ng NBI kagabi ang founder ng isang online media network na si Franco Mabanta. Hindi pa umano makapagbibigay ng detalye si Malyari sa ngayon, pero inaasahang haharap sa media mamaya ang mga opisyal ng NBI para makapagbigay ng karagdagang detalye sa naganap na pag-aresto. Abangan ang iba pang impormasyon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
10: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Miss Beautiful?
1: Gulat me?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Dahil 8:29 na pala ng umaga?
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
10: Tambalang matapang. Walang inukurungan. Doris at Robert, ang tandem ng bayan. Basta AMDZMM.
13: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
14: Kaya ko pa.
13: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
15: Kaya ko pa.
13: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
16: What if your phone could be your front row seat?
17: Playtime Entertainment launches PT Idol.
16: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
17: Where talent takes the spotlight.
16: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Basta AM, DZMM!
18: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
19: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
21: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
22: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
4: Basta AMMM!
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
23: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
24: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa All TV 2. Channel 2 yan sa Mega Manila. At available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa All TV 2. Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click okay at hanapin ang All TV. Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa All TV 2.
4: Basta AMDZMM. Ang mutya ng masa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano Robert Mano sa Tandem ng Bayan. Tandem ng Bayan.
0: Good morning! Kami po yun!
1: Kami po yun!
0: Nagbabalik ang tandem ng bayan habang partner...
1: Tandem, ha?
0: Oo, tandem! Habang laki kinaga mga kaibigan natin sa Senado, alam mo naman ang Senate partners, di ba? Sabi ko sa'yo, kahit saan kang umikot doon, ang TV monitor nila nasa DZMM.
1: Wow, okay,
0: kaya naman isang patunay yan na ang DZMM talaga, number one cable channel sa buong Pilipinas.
1: Ay, ah, yan diba? Lang naman.
0: Aha. Magandang umaga sa mga
1: maliit
0: napaka...
1: Maliit na bagay.
0: Oo, maliit na bagay. Sa mga sexy-sexy, mga naging tropa mo to eh. Uh-oh. Si Ate Dong Garcia at si Myla Aguer, na patuloy na nagpapaganda today. Good morning!
1: Good morning! Kailan kayo rarampa? Bakit kayo ganyan? Uh-huh. Ang maganda at ang sexy.
0: Correct.
1: Meron pang isa. Mm. Kaya lang hindi nagpaparamdam sa atin.
0: Dahu!
1: Aba, Sherry Ann Torres.
0: Nakita ko kahapon. May good news akong ichichika sa'yo mamaya.
1: Ay, nice. Sherry Ann Torres. Naalala mo, naalala mo.
0: Sherry Ann Torres.
1: Ay, maraming salamat po sa inyo mga taga-Senado at mabuhay po kayo. Sana ay hindi kayo mawalan ng interes sa panunood sa amin.
0: Ayan. Balikan po natin si Dr. Ed Daco, ang isa po political analyst, para po ituloy natin yung discussion natin, partner. Eh, para mas maunawaan ng mga kababayan natin, di ba?
1: Correct.
0: Dok, doon naman sa issue ng binabanggit na inflation, ang daming mga itunutulong ng government.
1: Oo.
0: Sabi nga natin, bagamat pansamantala, tulong pa rin to. Kasi
1: exactly,
0: kung makikita natin, kung hindi ito binavalue ng mga kababayan natin, hindi yan magkapipila sa napakainis, di ba? Kung hindi nila ito kailangan. Mm. Pero with the inflation na, kahit nabigyan ng tulong, eh kung mas mahal naman yung bibilin, kung mas mahal naman yung serbisyo, ano po yung pwede natin gawin?
1: Tapos
0: sa mga,
1: walang dagdag sahod.
0: Tapos walang dagdag sahod. Ano pa pwedeng intervention yung pwedeng gawin? Or tayo pong mamamayan, anong dapat natin gawin kapag nasa mga ganito situation? Alam natin, hindi natin gusto lahat. Dahil lang yan sa isang tao, kaya nagkakaganito tayo.
1: Kaya nga.
0: Mr. Trump! Dok.
12: Ang isang nalaman ko na parang isang tinutulak lalo na dun sa ngayong pangyayari, ngayong mga panahon na to, ay yung medyo magkaroon ng amendment dun sa batas ng VAT.
0: Apo.
12: No? Tinutulak yata ito ni Senator Risa Ontiveros, yung value-added tax. Kasi tayo, kahit anong bili natin, may tax yun eh. Pero hindi naman natin alam kung paano bumabalik para sa mga tao.
1: Correct.
12: Ngayon, yung amendment nung batas na yan, dun sa value-added tax, parang gustong ipakita na ano yung benepisyo mula dun sa binayad natin na tax na dapat ibalik ng gobyerno para sa mga kababayan natin.
1: Mm-mm.
12: Kasi pag nag-tinax tayo, nagbabayad lang tayo, pero hindi natin nalalaman na paano ba ako nakinabang dito. So parang in the long run, in the long term, sana knock on wood, maipasa itong amendment ng VAT para hindi naman nananatili na andun lang sa administration yung decision kung paano gagamitin yung tax na kinuha sa mamamayan, no? Mm-hmm. Paano makikinabang at paano gagawing mas patas yung pag-exact ng tax sa mga tao.
1: Tama.
12: Kahit anong bilhin mo, may tax yun eh.
1: Oo. Diba? Pero may mga nasasabi, hindi ba partner, lalo na yung mga nandoon sa alaylayan. Mm. Eh, pakialam ko sa mga tax na pinagsasabi nyo, hindi naman ako nagtatrabaho, wala naman akong trabaho, so wala akong tax na dapat bayaran.
12: Pero actually, Doris, kahit anong bilhin natin,
1: meron.
12: May tax na nakaakibat yun eh.
0: Nakadagdag na agad siya eh, di ba? Okay, parang no choice
1: pasok
0: ka na eh.
1: Oh.
12: Yun yung mga ilang spots na kailangan makita rin ng kababayan natin. Ha? Kailangan may ibigay pabalik yung ating administrasyon, yung gobyerno, na paano nakikinabang ang mga tao. For any item na binili niya, may tax yan eh. No? So ito, dapat isang policy change yan na dapat mabago nga at makita ng kababayan natin. Kahit na yung ano, no, yung halimbawa, yung sinasabing, yung ayuda, yung pagbigay ng magkano lang ba yun, yun yung immediate lang eh. Pero hindi yan masusustain ng dire-diretso, di ba? Pero itong mga anything na binibili ng Pilipino, bawat Pilipino, may kinukuha sa atin doon eh. Kailangan merong, yun yung medium and long term na kailangan mabago. Maganda may mga nagtutulak ngayon na nakita na paano nga ba yung balik sa mamamayan itong mga kinukuhang pera ng gobyerno na in the first place, kinuha yan dun sa sweldo, dun sa tax na binili mo.
1: Mm-mm.
12: Pero hindi na natin pinapakialaman masyado yun eh, di ba?
1: Paano bumabalik sa atin? Wala.
12: Kaya mahalaga, sino yung mga tagapagtanggol mo sa Senado?
1: Mm-hmm.
12: At sino tagapagtanggol mo sa Kongreso na ipapasa nila yung ilang reform,
1: Mm-mm.
12: pagbabago dun sa tax natin.
1: Mm-mm. Prof, sa palagay mo, dumating na ba tayo dun sa punto na mula nung pandemya, nasanay na yung mga Pilipino sa ayuda?
12: Actually, ayuda is ano lang yan eh, parang immediate short term, no? Kasi hindi naman tayo isang, ang sistema kasi sa atin, hindi naman tayo isang sosyalistang bansa na lahat ibinibigay doon sa mamamayan, no? Pero kasi tayo, tinitimbang ng gobyerno yung paano yung investors, paano yung pribadong sektor. Tinitimbang niya yan eh, no? So hindi niya yan, ang hirap sabihin na gobyerno lang magdidesisyon. Parang kumbaga, nagne-negosasyon din yung gobyerno dun sa private sector.
0: Tama.
12: Kahit yung pagbaba ng gas dun sa Petron, which is subsidized by government, yun lang yung, pero sa ibang oil company, hindi niya kayang i-impose, hindi kayang i-impose ng gobyerno yung reduction ng halaga ng oil.
1: Alright.
12: No? Mm-hmm. So medyo ano yan eh, yung sistema ng ating ekonomiya at pamamahala, ano eh, magkahalo kasi na hindi tayo sosyalista, so hindi lahat ay bigay sa tao. Tinitimbang yung paano makikinabang yung negosyante, yung mga kumpanya, no? So napaka inch by inch lang yung pwedeng gawing reform. So yung ayuda, pansamantala lang yan eh. Pero in the long run, anong klaseng sistema unless baguhin ang ating mga batas? Kaya mahalaga yung papel ng sino ba nagpapasa ng mga batas na, di ba, higit na makakatulong sa mamamayan.
0: Pero, Doc, doon sa mga nangyayari po ngayon, nasa right track ba ang government doon sa mga programs na inilalatag niya? Or kung hindi naman, kung wala, eh baka mas mahirap na sitwasyon ba yung maranasan ng mga mamamayan natin?
12: Hindi, actually, yung immediate need, kagya talaga kailangan ng kababayan natin. So sa akin, although short term yan, parang pampalubag loob, eto lang yung kayang, okay na rin, parang, we need it eh, di ba?
1: Kesa wala.
12: Kesa wala.
1: Oo.
12: Pero, mahihirapan ang ating gobyerno at talagang pag-iisipan niya yung medium term. Kasi yung ating medium term, nakalak naman dyan yung mga batas natin na kailangan na rin butasin at baguhin.
0: Yun.
12: Kaya kailangan natin ng nakaupo sa Kongreso at sa Senado na ang puso at ang isip ay para naman matimbang na hindi lang para sa profit, no?
1: Oo.
12: Para sa nangangapital. Mm-hmm. Kung hindi, timbangin, paano yung weighing scale para mm-hmm. sa kababayan natin.
0: Oh. Kumbaga, oh. sa nangyaring ito, partner, mm. Doc, eh, naging eye-opener doon sa ilang pang mga bagay na dapat nung pa natin ginagawa na dinidisregard natin kasi hindi tayo na umaabot sa ganito kagipit na sitwasyon.
1: Correct.
0: Pero ngayon, ganito tayo kagipit, tsaka tayo hahanap ngayon ng paraan para makalabas dito.
12: At tsaka ang gusto ko rin sabihin, hindi yung politika natin ay instrumento para maayos yung kabuhayan. So halimbawa, binigyan ka lang ng 500 para iboto si ganito. Mm. Eh, ang tindi nung kapalit nun eh, pag nakaupo yan at walang...
0: ginawa.
12: Walang ginawa, di ba? So, medyo kailangan yung politika at yung ekonomiya magkatali. Hmm. Mahalaga yung, at yung, ang panawagan ko naman sa mga lawmakers natin, at karamihan dito ay mga abogado, mm-hmm. kahit yung kababayan nating abogado, huwag masyadong tumingin dun sa yung policy or law na, eh, kasi nakakulong tayo sa law eh. Pero binabago kasi yung law dapat eh. In fact, sa public administration, ang sinasabi namin, every 5 years, nire-review mo dapat yung policy na yan. Mm-hmm. Kasi kung hindi, ginagamit siya ng mga legislators na ito lang yung babaguhin o kaya yung ilang lawmakers, nakakulong tayo.
1: Mm-hmm. Doon sa isang... nagiging obsolete na.
12: Obsolete. Oo. Na hindi na tumutugon dun sa pangangailangan ng kababayan natin. Oo. So, kailangan i-review yan eh. At baguhin, no? Mm-hmm. So, yung isang damakmak na mga pumasa sa bar, wag naman sana na i-depensa lang yung, eh, ganyan na yung law eh.
1: Mm. Yun nga eh.
12: Nagbabago dapat yung law occasionally.
0: Oo. Doon sa Senate, Doc, narinig ko yan, this week lang, ang sinabi doon, hindi or masakit daw sa tenga na marinig na hindi, ito kasi sinasabi ng batas.
12: Oo.
0: Pero ang sinasabi, dapat kasi yung wisdom ng batas na yan ay para sa tao.
12: Sa tao.
0: Kung hindi na sinasagot ng batas na yan, yung kapakanan ng mas nakararami at pumapabor na lang dun sa iilan, dapat palitan yun.
1: Palitan.
12: Kaya nga, sa public administration, Robert, meron kaming time framing dapat. Hanggang kailan good ito yung policy na yan, yung law na yan.
1: May expiration.
12: May buhay ang batas. Mm. Hindi siya nakatatak sa, anong tawag doon?
0: Bato.
12: Sa bato.
1: Oo.
12: Binabago yan. Nagkakaroon ng reforma yan. Dahil yung kababayan natin at yung mamamayan, iba na yung sitwasyon.
0: Mm-hmm.
12: Nakalubog na sila ng nakalubog. Pero yung batas natin ay mga 19 kopong-kopong na hindi naman umaangkop.
0: Totoo.
12: Na pagbibigay ng...
1: 19 kopong-kopong na nga, partner, prof, mas marami pang butas kuesa dun sa strainer.
12: At ayaw galawin.
1: Sa isang batas. Subject to 459 million interpretations pa.
12: So, correct. I love you, Doris. Para, hindi mo na malaman eh, no? Alin ba? But at the end of the day, ang isang batas ay para sa mamamayan.
1: Ayun.
12: Diba?
0: Mm-hmm.
12: Hindi yan para kay ganito or ayaw galawin na parang statue na lang yan.
1: Oo. Mm-hmm.
12: Kasi may buhay ang batas eh.
0: Mm-hmm.
12: Yun yung sinasabi namin na pag nagmamaneho sa gobyerno, hindi yan yung nakatatak na forever yan.
0: Na ganito lang lagi.
12: Na ganito lagi.
0: Oo.
12: No? Kailangan may tenga tayo para sa mga kababayan.
0: Dok, panguli na lang sa part ko. Ang daming issue, itong epekto sa atin, itong crisis, ano. Plus, meron tayong issue political. Ang vice president,
1: di ba?
0: Nakakadagdag pa to sa burden ng publiko or mas dapat tignan natin na kung ano yung maibibigay nito sa publiko, yung maibibigay na tulong sa publiko.
12: Ang madaling sagot dyan, hindi nakakatulong ah, yung pagwawatak-watak, Pangulo at Vice President, na kung saan pati attention ng kababayan natin, dyan na nauwi sa, sino ba ang manok ko? Kanino ba ako? Hindi eh, kasi mas may malalim tayong issue na dapat harapin. Dapat yan medyo nadadivert kahit na yung political scientist natin. Ako ang tingin ko, hindi dapat magpakabaon dun sa politika. 2028 yung iniisip. Between now and 2028, saan natin pupulutin yung mga kababayan natin? Hindi ba? So, kailangan yung governance yung kailangang harapin eh. Huwag yung kanino ka boboto or kanino magsaside. Talo tayo dun eh. Talo yung bayan eh. Rather than yung agenda ng pamamahala ang kailangan nating pag-isipan. So ako naniniwala naman ako na kung naninira yung ibang opisyal, dapat hindi magpa-divert ng attention. In fairness sa administration, tutukan yung paano tutulungan ng ayuda, paano tutulungan makahanap ng trabaho, paano pabababain at titimbangin yung presyo, paano gagawing mas accessible yung produktong mula sa probinsya, agricultural products. May mga efforts na dun na pampaluwag, hindi sapat pero nakakaluwag, mas positibo yon kesa yung nakatuto ka sa ayaw mong suportahan yung dapat gawin ng isang namamahala.
1: Ayan,
12: diba?
1: Oo. So, itigil lang ba ngayon? Sinasabi kasi ng mga iba, puro kayo dyan, impeachment. Dapat ito ang inyong inaasikaso. Pero, pag tinanong mo naman sila, mas gusto nila itong bangayan kasi mas sexy tignan at pakinggan. Diba?
0: Interesado, sinusundan ng hearing partner.
1: Correct. At dahil dyan. Sana meron pa tayong panahon, Prof, kasi you lost me at... Ganun na, guys. Hindi, natuturi naman tayo. Kasi gusto namin lagi ipababa sa masa yung mga ganitong klaseng sitwasyon. Mm-hmm. Para hindi tayo bangka ng bangka, hindi naman pala tama yung ating
0: sinasabi
1: natin. So, ano sumatotal? Fake news. Diba? Yun.
0: Doc, maraming salamat po sa magandang paliwanag. For sure, maraming natuto ngayong araw na to. Thank you, Doc Edna.
12: My pleasure.
1: Doc, hindi ito ang una at huli, ha? May pato tayo neto. Lalo papalapit na, alam mo na yan.
12: Thank you. Anytime. Salamat din po.
0: Salamat po. Si Dr. Ed Dako, political analyst, professional lecturer of public administration at dating dean ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance o UPNC PAG. Thank
1: mabuhay,
0: you.
1: Mabuhay. Maraming salamat.
0: O, diba? Ganun dapat. Binababa natin sa mas nauunawaan ng mga kababayan.
1: Oo. Yung bang mga katropa ko na sina Barbie, habang naglalabas sila doon,
0: pag nagkwentuhan ngayon, well, according to Dr. Ed Dako,
1: sumayabang na siya dahil tama na yung kanyang impormasyon. Mm-hmm. Kaya nga. Oo. Ma'am. Hindi, ma'am. Okay lang po. Yan. Akala ko mag-goodbye na tayo. Meron pa pala. Ma'am, thank you.
0: Thank you, Doc.
1: Ingat. Gusto ko, na alam mo ba dati na i-interest ako doon sa NCPAG?
0: Oo, di ba? Tsaka lagi, di ba, pag mga bago kongresista, mag-tinitrain nila.
1: Oo, dapat
0: para lang dumaan doon. Para refresher, di ba?
1: Oo, kaya nga.
0: Importante yun talaga.
1: Kaya lang, pagka nagtrabaho na tayo, wala na tayong oras sa ganun. Ewan ko yung iba mga kasamahan natin, nakakapag NCPAG naman at at hanap sila ng panahon para yun nga para alam mo talaga kasi, no? Natututo ka rin talaga. At dahil diyan nilipat.
0: Babati muna ako.
1: Bate, go.
0: May bati ka ba diyan, partner?
1: Meron eh.
0: Sige na, unahin mo na.
1: Sige, shout out lang kay Francisco Mendoza at kay Ma'am Elizabeth De Leon, mga classmate ko ito doon sa dialysis namin sa Medical Center Parañaque.
0: Magandang umaga. Dito Dani, Tita Net Kapal ng Las Piñas. Magandang umaga.
1: Magandang umaga po sa inyo. At yung pinapa-announcing Jimmy Fred Encarnacion. Mm. Yung ating cameraman. Naging cameraman ba ito?
0: Hindi, pero alam ko gano'ng katika siya.
1: Oo, matindi ito. Ang tagal kong cameraman ito.
0: Jimmy ba? Pangalan pa lang?
1: Oh, bigote pa lang.
0: Bigote pa lang.
1: Ang dami lang. Ayoko na. Baka...
0: Easy.
1: Meron siyang paanunsyo. Aarangkada daw sa ika-apat na taon ang Invitational Shoot Fest ng PNP Press Corps. Mayo 29 hanggang 31. Level 1 PPSA sanctioned match, 5 stages, 120 rounds. Gagawin po ito sa Quezon City Firing Range, Camp Karingal sa Quezon City. Pasisinayaan ito ni PNP Chief Police General Jose Melencho Nartates Jr. Kaya Ano pang hinihintay nyo?
0: Tara na. Tara na.
1: Tara na. Magkakaroon na ng ayoko ng sabi.
0: Dito na nga tayo, mami, sa Kapabakarating. Price cap sa imported rice, inaasaha magpapababa ng presyo ng bigas sa mga palengke. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Nico Bagzik. Nico?
6: Magandang umaga sa inyo, Tito Robert at Doris. Inaantay na lang ng Department of Agriculture na aprubahan ng Malacanang ang price cap sa imported na bigas para maibenta ng 50 pesos kada kilo nito sa mga palengke. Patay kasi sa inspeksyon ng DA at DTI ngayong umaga dito sa Project for Public Market Quezon City, meron pang nagbebenta ng 52 hanggang 60 pesos kada kilo ng imported rice, partikular na yung Coco Pandan. Kahit pamura naman umano ang presyo nito kapag wholesale. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara, tugon din ito ng kagawaran sa mataas na inflation rate na nilabas ng PSA kahapon. Kung sakaling ipatupad na ang price cap sa imported rice, kasong kriminal ang kakaharapin ng mahuhuling retailer sa pakikipagtulungan ng DA sa PNP. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagzik!
8: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Partner,
1: yes.
0: Kahapon ha,
1: oh.
0: Kahit na nangunguna, or pantay pala, di ba?
1: Oh.
0: Pantay sa survey so far.
1: Ay, oo, pumantay na.
0: Pumantay.
1: Pumantay na. Kanina yung guest namin
0: VP.
1: Ni Alvin. Ano nga pangalan ni Alvin?
0: Alvin.
1: Hindi ko nga matandaan. Sino ba yun?
0: Alvin. Uy, bakit din na tayo ilibre nun?
1: Ay, oo, maraming salamat, partner, sa pamalbusal mo. Pero pinaliwanag nga, ano, yung pwede ba, ano yung mga factors kung bakit nag... Kumbaga, it's a tie na ba? Tama ba?
0: Uh-huh.
1: Pareho sila ng porsyentong nakuha.
0: Eh, kahapon, nakausap din namin yung kapatid niya.
1: Ano
0: si Senator?

0: Now, Sen. Rafi believes na, we believe na we can do more in the Senate by crafting laws. Pag pangulo kasi, pag vice presidente, nasa executive kayo, i-execute mo na lang eh. Pero, so, mas maraming problema. Lagyan na lang natin dyan. Mas maraming problema, masakit sa ulo pag naging pangulo ka ng republika or vice presidente, di ba? Ang problema pa dyan, pag nag-vice ka, tapos yung presidente mo, hindi mo kapartido, diyari ka, dinganga ka ngayon, di ba? Ilang beses na nangyari yan. Kung presidente ka naman, karamihan ng presidente, tumatanda, nagkakasakit, di ba? Pinoy, isang good example, di ba? Tahimik, pero nung pagkalaon yun pala, may sakit na, di ba? Or baka kung hindi, makasuhang ka na naman, Diyos ko po. So, maraming factors na nakakatakot na konting kibot lang, eh kung hindi kaso na nag-aantay sa'yo pagbaba mo, baka makudita ka. Ang daming problema yan. Kudita, ma-impeach ka, makasuhan ka, magkasakit ka. Yun ang problem eh, napansin ko eh. So, napansin namin ni Sen. Rafi. So, might as well stay here na lang sa Senate. Kasi pasan mo yung problema ng what? Over 120 million Filipinos eh. Unlike sa Senate, yung problema mo is gumawa ka ng mga batas, di ba? You craft laws, you have to defend the bills that you filed. Yun ang problema ng mga senador. Unlike sa Pangulo, talagang pasan mo sa balikat. Ako, I know that because naging part ako ng executive.
1: Opo, opo.
0: DSWD secretary. Grabe. I mean, wala kang day off. Isa pa, pag presidente ka, wala kang day off. Napansin mo kung may Pangulo bang magbakasyon muna ako ng isang buwan sa Europe, katakot-takot na banat ang kailangan, lagi ka nasa Malacanang. Sino bang presidente na nagbakasyon ng isang buwan? Wala. Magbakasyon man lang, 3 days, 4 days, si Pangulo. Pupunta lang lawag pag mga Holy Week. Si PGMA, ganun din dati. Si Pangulong Duterte, talagang wala. Pupunta lang ng Hong Kong, China. Lahat sila. So, walang bakasyon, Doris.
2: Pero
0: yun din yung isang downside nun.
2: Oh, pero Sen, syempre lagi may sinasabi, may kataga na ang tawag ay clamor. Pag sinabi ng mga tao, hindi ito ang gusto namin, paano nyo maiiwasan yun?
1: Kayo po, sa inyo po namin nakikita ang pag-asa, ang liwanag.
0: Ganun ba? Ganun pa rin, yung clamor rin, nawawala naman yan. Siguro, ang masasabi ko lang yan, siguro buksan pa yung mga mata at tumingin pa. Marami naman dyan gustong tumakbo. Okay, mga magagaling din. Case in point, si Secretary John Wick, he's volunteering it. Okay. Ombudsman. Kailangan ng mga tao, okay? Sa liberal, Senadora Ontiveros, may pusong ika nga talaga na palaban din. Nandyan din si Senator Bam Aquino para sa mga kabataan. Nandyan din si Sen. Marrojas, dating Senador Marrojas na gusto ni Senator Trillanes kung sakasakali hindi tatakbo si VP Leni. And then talaga yung perfect dyan is si VP Leni, pero sinasabi niya nga ayaw niya. And dati Doris at Robert, bakit naman si Rafi yun ang sinasabi ni Rafi? Bakit ako? Ikaw muna, ang dami pa dyan. Kumbaga sa basketball, kunin mo na yung mga magagaling, yung mga sikat na talaga na nandyan na. Huwag na muna yung gusto namin ganito. Eh, puro gusto, di ba? Ang problema dyan, pagdating ng panahon, masisi ka pa pag hindi ka makapag-deliver. Ang daming ganun, di ba? Dahil mga politiko na binoto, clamor. Diyos ko po, hindi nakapag-deliver. Paano ngayon yan, di ba?
2: Tapos ang karir.
0: Ayun na yun.
1: Kapag hindi nakaganap, pala
2: doon
1: sa tungkulin.
2: Pero Sen, ang sinasabi mo, ang binabakbakan mo na kataga ay lawmaking ang mas gugustuhin ninyo at sa palagay nyo ay magiging mas epektibo kayo. So at this point, sa nakita mo na nangyayari sa ating bansa at kung ano ang epekto nito, ano ang naiisip mo at ni Sen Rafi na dapat ay batas na unahin ninyo? Kasi kausap namin kanina si Dean Ednaco, ang sinasabi niya dapat magpalit na ng mga batas dahil obsolete ito. Sa palagay mo ay mayroon bang pag-asa at mauupuan ba ng ating mga mambabasa?

0: na sa pagpapalit o pagre-review man lang, kahit pag-review lang ng ating mga batas?
1: Unang-una na dyan, Doris and Robert, all the regulation law. Meron ng final si Senator Wynn Gatchalian at ang inyong lingkod na para reviewin itong all the regulation. Kasi mantaki mo, hindi natin alam pala lahat. Bawal magtanong ang gobyerno magkano ang profit mo dyan. Walang karapatan ng gobyerno magtanong sa mga oil companies. Magkano mo kinuha sa Dubai yan? Magkano yung freight charges? Bawal. Walang nakalagay. Hindi mo sila pwedeng tanungin. Sasabihin lang sa'yo, ito sa gas, ito yung computations namin, XXX, pagkatapos ganito, ito ang total, 120 pesos kada litro. Hindi naman nila i-breakdown. Kaya may batas kami na ipinail, panukalang batas, na ni Sen. Wynn Gatchalian, na mapipwersa sila na ibigay nila kung magkano yung kuha nila, magkano yung gastos nila hanggang sa buwis, hanggang sa gasolinahan, magkano. Para sa ganon, kung sobra-sobra yung profit, kung yung landed cost hanggang sa gasolinahan nila, eh sabihin na natin, example lang, isang litro ng diesel, 90, pagkatapos pala, dapat kunti lang profit na, wag naman 50 pesos ang profit nila, di ba?
0: Correct.
1: Sobra-sobra. So, kailangan, limit, ikaw nga, moderate your greed. Yan ang isa. Pangalawa, health care. Pinag-usapan lagi namin ni Rafi. Kasi, di ba, ako, nag-TNT ako sa US, si Rabi, nakapunta rin doon, di ba? Nakakita namin na kahit na TNT ka, hindi ka American citizen, punta ka ng ospital, gagamutin ka. Ang isa-charge ng gobyerno. Sa atin, hindi ka papalabasin, ikukulong ka. Diba?
0: Kaya
1: yan
0: nga.
1: Isa,
0: teka, Sen, mukhang marami-rami ang mga i-enumerate
2: mo. At least
0: mo
2: may naman. Mga...
0: Meron na nakalatag sa kanila.
2: Yan yung aabangan natin, syempre.
0: Abangan namin yan sa inyo ni Sen. Rafi at iba pang mga kasamahan nyo sa Senado. In the meantime, President Este.
2: Vice?
1: Kaya minsan ayaw ko mag...
0: Alam na wala.
1: Mga ganyan.
2: Sen, maraming salamat po sa inyong
0: oras. Maraming salamat
1: po. Salamat po, Robert, my beautiful friend Doris. Thank you.
0: Maraming salamat.
2: Good morning. Bye-bye. Thank you, Senator Erwin Tulfo. O, paano?
0: Paano?
2: Bye-bye na. See you tomorrow. Let's
0: salamat.
2: Go.
0: Salamat. Bye-bye.
3: Boses sa gitna ng mga balita. Ang Bigonya at Mal Tandem sa DZMM.

0: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisana ng broadcaster ng Pilipinas sa oras 9:04.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: DZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, balita sa lalawigan, hindi na palalawigin ng Commission on Elections ang filing ng Certificate of Candidacy para sa mga tumatakbong District Representative sa Barn Parliamentary Elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hanggang May 7 na lang ang paghahain ng COC dahil anumang delay ay pwedeng makaapekto sa mga paghahanda at mga aktibidad bago ang halalan sa September 14. Umabot sa 22 ang naghahain ng kandidatura sa unang araw ng filing kahapon. Maghahalal ng mga botante ng 32 District Representative sa Barm Parliament. Vice President Sara Duterte tinawag na hindi patas ang pagdawit sa kanyang pamilya sa impeachment proceedings sa Kamara. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
3: Bringka sa panayam sa The Hague, The Netherlands, sinabi ni Vice President Sara Duterte na unfair o hindi patas ang pagdadawit sa kanyang mga kaanak sa gumugulong na impeachment proceedings laban sa kanya sa House of Representatives. Ani Duterte, may right to privacy ang kanyang pamilya bilang mga pribadong individual, lalo na ang mga hindi naman kasali sa politika. Hindi rin naman anya sila ang isinasalang sa impeachment proceedings, kaya hindi dapat na isasama sa diskusyon. Dagdag pa ni Duterte, marka ito na madumi ang politika sa Pilipinas at estilo ng maraming politiko ang pagdungis sa pangalan ng kanilang mga katunggali. Sa parehong panayam, sinabi rin ng Vice Presidente na bagamat na pag-uusapan nila ng amang si former President Rodrigo Duterte ang politika, hindi niya nababanggit dito ang issue ng impeachment. Papapaisip lamang kasi anyang ama at hindi ito makabubuti sa kanyang sitwasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At sa showbiz, ipinakilala na ang star-studded guest ni America's Got Talent Season 20 winner Jessica Sanchez para sa nalalapit na comeback concert sa Pilipinas. Kabilang dito sina Vice Ganda, Regine Velasquez Alcacid, Gary V, Martin Rivera, Darren Espanto, Morissette at James Reid. Sa May 16 na ang concert ni Jessica sa Araneta Coliseum.
4: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

i-issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at

0: All right. Listen to the news. Sick.
1: Oo nga.
0: Ayos ba? Daming nangyayari.
1: Talaga ba?
0: Oo. Nako. Ipinasa na eh. Mm. Sa Committee on Rules.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Tingnan
1: para
0: natin.
1: Para i-schedule na kung kailan, no?
0: Kung kailan naman inabangan ko nung isang gabi, wala naman nangyari. Napuyat lang ako.
1: Mag-abang ka daw kasi everyday para puyat
0: suspend,
1: ka.
0: Pwede na dala ako. Hindi na ako nanood kagabi. Yung pala, ipapasa na eh. O kagaya ng sabi ni Kong Chel, pagkatapos ng Committee on Rules, ipapasa naman sa plenaryo.
1: Mm-hmm. At doon na mangyayari yung botohan na kailangan makalikom sila ng 106.
0: Yan. No? So, ano lang yan
1: 106
0: eh.
1: 106 patas.
0: Parang NBA lang yan eh. Pasa, di ba? 1-1 extra pass, ganyan. Tapos magbobotohan sila. Di ba? Kung sakasakaling makuha yung 106.
1: Kaya nga.
0: Ano naman nila, ifa-fast break naman nila sa
1: kaya
0: Senado.
1: Nga. Basta walang bubutata, di ba?
0: Hindi. Pag nasa po ng Senado, i-dribble.
1: Ito na naman tayo sa dribble. Yung fourth week na naman yung nakikita nating dribble-dribble dyan. Tsaka alam yung nakikita ko pang isa, yung pagbubukas talaga ng kahon, ng mahiwagang kahon.
0: Ay, may makikita natin.
1: Yan, i-dribble talaga ng matagalan niya.
0: Maganda yung ganun eh. Kumbaga, merong joker. Ang joker ngayon ay yung mahiwagang hiwagang BIR box. Dati envelope.
1: Kaya nga. Mm. So, mas manipis ba yun? Kasi envelope
0: na. Envelope lang talaga
1: kaya
0: siya.
1: Kaya nga, manipis lang ba yun? Ngayon, box na kasi.
0: Ngayon, because of inflation. Di ba? Lumaki na siya.
1: The value. Kaya nga. Or yung pwede yung papel. Di ba?
0: Diyos ko! Lahat na yata ng mga makakasama sa atin eh. Nangyari na eh.
1: Mm-hmm.
0: Vulkan.
1: Oo.
0: Diba? Tapos
1: sama yun.
0: Ilang LPAs yun.
1: Dalawa yung pinitinan natin sa Northern Mindanao.
0: Letter B ulit, bagyo.
1: Kaya nga.
0: Diba? Tapos, sumingit pa yung ano, yung shake-shake. Blindol.
1: Ano na ba nangyayari doon ngayon?
0: Oo. Kaya nga, sa dinami-dami ng mga nangyayari ngayon, mga kapamilya, kaservisyo, dapat mag-alay kayo ng ilang minuto sa isang araw to find out ano ba talaga yung totoo sa hindi.
1: Oo.
0: Kasi otherwise, kung nasa social media kayo lagi, may 50-50 chance na.
1: Na hindi yan totoo.
0: Hindi totoo yan.
1: Lalo na at ang dami pa naman ngayon, partner, ang nagpapanggap na media outfit dahil lamang ang dali mo na kasing mag-decorate.
0: Exactly.
1: Diba? Decoratean mo lang ng konti ang kwarto mo, bili ka ng foam sa microphone mo.
0: Mm-hmm.
1: So, pwede ka na ba matatawag mo na ang sarili mong journalist? Diba? Yeah. So, kailangan po natin maging masuri talaga sa pinapakinggan at pinapanood natin.
0: Oo, tapos ang galing nilang gumawa ng ano pa tawag doon, thumbnail?
1: Sa ilalim. Mga downstream, ganyan.
0: Tapos ang gaganda ng mga logo,
1: tama. Kaya nga dapat titignan nyo yun, may nakalagay na 40 years, ganyan. Para sigurado talaga na alam mo, pinatunayan ang sarili.
0: Ano ba yung isang nakikita ko? Medyo media.
1: So, sometimes hindi. Minsan hindi, ganun ba yun? Medyo joke time.
0: Yes,
1: medyo ganyan ba yan? Medyo media, medyo hindi. Ganon?
0: Ayan. Kaya kailangan talaga malaman natin kung ano ang kumpirmado.
1: Sigurado.
0: Ayan. Ito na ang ating mga kumpirmadong mga balita. Una, impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte umabot na po sa plenaryo ng Kamara. Ilang kongresista, tiwalang maaabot ang kailangang boto para ma-impeach si VP Sara. Okay, ang impeachment po ay nangyayari sa Kamara, sa lower house. Okay? Iba po yung magiging desisyon sa Senado. Pero effectively, pag nagbotohan sa Kamara, you're considered impeached.
1: Yun. Lalilito kasi yung iba.
0: Ayan,
1: may trial pa sa Senado.
0: Iba pa yun. Okay.
1: Susunod natin, headline inflation, ang pagtaas ng presyo ng bilihin, bumilis noong Abril. Halaga ng piso patuloy ding bumababa dahil sa inflation.
0: Susunod, walong lugar sa Albay isinailalim sa state of calamity dahil sa ash fall mula sa Bulkang Mayon. Bulkang Canlaon naman sa Negros Island. Abay, huli ring nagbuga ng abo.
1: Operasyon sa supply ng tubig sa San Jose del Monte, Bulacan, binawi na ng lokal na pamahalaan mula sa Prime Water. Naku, sana gumanda na yung tubig nila din.
0: Naku.
1: Wawa sila din.
0: So ano ngayon? Kung hindi na Prime?
1: Oo, hindi pa natin alam. Kasi dati hindi naman sila Prime Water, okay naman daw sila.
0: Dapat lagi pag Prime, Optimum.
1: Oo. Ay, Optimum Prime, babe! Optimum Prime yan, babe!
0: Land Transportation Office, nangunguna sa mga ahensyang may pinakamaraming reklamo ayon sa Anti-Red Tape Authority. Diba? Na-surprise ka ba? Ba't ka tumawa?
1: Kasi lagi ko rin tinitignan yung ano eh. Yung, MMDA pala yung tinitignan. Pero yun o, lagi yun namang, kabit yan dalawang yan. Sa labas ng bansa, dalawang kaso ng hantavirus sa MV Hondius sa Cape Verde, kinumpirma ng World Health Organization. 38 Pilipinong sakay ng MV Hondius, ligtas at walang nararanasang sintomas ayon sa Department of Health.
0: Balita Pakan! Kumustahin natin yun, ano? Kasi, may 38 eh.
1: Kaya nga.
0: At saka bakit ba ang ingay nitong hantavirus na to?
1: Ay kasi, nandun nga sila partner na hindi sila makadao nga dahil yung parang, kumalat na sa cruise ship yung ano.
0: Naalala mo ba yung pandemic, yung kasagsagan, di ba? Yung isang napaka-higanting cruise ship eh.
1: Ah, ganun din.
0: Wala. Ayaw nilang padaungin.
1: Tama.
0: Oo, Diyos ko po. Kaya mula nun sabi ko, ay, di na ako magku-cruise.
1: Sa akin na lang.
0: Lari naman pera. Oo. At sa lahat po ng mga ka-Star Wars natin, na-miss natin eh.
1: Talaga ba?
0: Nung isang araw.
1: May the fourth.
0: Yan.
1: Diba? Be with you.
0: May the fourth.
1: Diba? Dapip na kasi nga ngayon eh. Pero okay lang yan. Ay, hindi. The sixth na pala ngayon nga kasi.
0: The sixth na ngayon. Kaya
1: kahapon kasi yung check-out eh. Yung pang-alala.
0: Pero meron daw ano, di ba may
1: extension ano yan.
0: Meron pang isang Star Wars na nalabas. Meron, no.
1: Hindi ko alam yun ah.
0: Ayan, oo.
1: Sige, alamin natin yan mamaya.
0: Sandali lang. Meron po tayong mga nagbabagang Radyo Patrol Reports. Tubig! Matinding kakapusan sa tubig nararanasan sa Ginubatan, Albay. Rehabilitasyon ng water system pangunahing tinututukan ng LGU. Balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Vince Villar. Vince, welcome to Balita Patan. Go ahead, please.
2: Magandang umaga, Peter. At syempre sa ating mga tagapakinig. Matinding kakapusan sa tubig ang nararanasan ngayon dahil na rin sa init ng panahon at mataas din ang demand dahil sa kabi-kabilang flushing operations sa 44 na barangay. Kaya halos 24 oras na nagrarasyon ng tubig sa buong Ginubatan, 5 araw matapos na bumuga ang makapal na abo mula sa bulkan. Ayon kay Joy Maravillas, ang MVRRM officer ng Ginubatan, gagamitin nila ang bahagi ng Quick Response Fund upang makahanap ng dagdag na mapagkukunan ng tubig habang aayusin din ang mga dating sources. Nagpadala rin ang water filtration machines or truck ang iba't ibang ahensya at LGU bilang tulong sa Ginubatan. Ngayong araw, nakatakda rin dumating ang 10 mga trucks na naglalaman ng 20,000 na piraso ng tig-6 na litrong tubig mula sa isang pribadong kumpanya sa tulong naman ng OCD Bicol. Bibili rin ng LGU Ginubatan ng mga gamot para sa mga respiratory illnesses, bagamat sa ngayon ay di paramdam ang epekto sa katawan ng mga nalanghap na abo. Bibigyang prioridad din ang pagbibigay ayuda sa daang-daang magsasakang nalugi ang mga paraning dahil sa abo. Pumiling na rin ang LGU ng mga dagdag na ruminant feeds o sakate sa mga alagang kalabaw, baka, kambing at iba pa. Dahil sa mga abong bumalot sa mga damo, nahihirapan ang mga hayop na makakain. Tuloy-tuloy naman ang pagbuhos ng tulong sa Ginubatan, lalo na ang mga pagkain. Kahapon, bany-banyerang isdang tamban ang idinliver ng Army truck sa Ginubatan upang ipamahagi sa mga apektadong residente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
0: Vince, pahabol lang. Binanggit mo yung flushing operations. Yes. Anong ibig sabihin nun?
2: Ito yung kung makikita natin sa video yung mga fire trucks at saka mga tanker ng mga DPW at iba pang mga ayosya na tumulong, sila yung nag-spray nung tubig sa mga kalsada na puno ng abo. Pero medyo mahirap ito, Peter, kasi matapos na maigilid yung mga ano, yung mga abo, pagka uminit, natuyo, naninigas yun. So yun ang problema naman ngayon na ibang mga barangay. May mga, yun nga rin ang hinaing ng LGU kasi minsan nababash daw sila kasi hindi talaga tuluyang naalis yung mga abo. Pero kiusap naman ng LGU sa mga barangay, tulungan din sila na matanggal, maisako. Kasi kung hindi talaga yung tuluyang mayaalis na Peter, maninigas yun doon sa gilid ng kalsada. At talagang matinding perwisyo rin, lalo na sa mga motorista. At pwede makabara rin ang mga drainage. Kaya marami rin sa mga residente na rin na nagpupusa, sila na yung nagpapala at isinasato at tinatapon sa lugar na hindi na makakaperwisyo yung mga abong nanigas, Peter.
1: Oo. So, Vin, suspendido ba yung mga trabaho ngayon dyan dahil nga ang daming kailangan gawin ng mga residente?
2: Mga ano lang, yung klase lang yung na-suspindi Rica. Pero yung ano, yung trabaho, tuloy-tuloy naman, business as usual. Kaya nga lang, doon sa mga maralita nating mga, lalo na mga vendors, Rica, itong mga nagtitinda ng gulay, prutas, sila talaga yung apektado. Sabi nila, humina yung bentahan. At dito naman sa mga Mayon area, yung mga may mga maliit na sari-sari store, ganun din. Apektado rin sila, wala raw halos bumibili. Nakasarado na lang lagi yung tindahan nila dahil hanggang ngayon nung nag-ikot ako, yung pinakaano talaga, yung na-sentro talaga ng abo, hanggang ngayon balot na balot pa rin at hindi pa rin talaga tuluyang malinis nitong mga flushing operations na ginagawa ng LGU.
0: Okay, Vince, isa na lang. Doon sa mga buildings na merong mga bubong na yero, ano? Anong ginagawa doon sa ashfall? Kasi naninigas nga yan eh. At saka hindi pwedeng basta itulak mo lang yan o buhusan mo ng tubig dahil otherwise magbabara yung mga drainage mo. Anong ginagawa nila?
2: Kanya-kanyang linis, Peter, yung mga kababayan natin. Madiskarte rin yung mga Bicolano. Nung ano pa lang, mga ilang araw pa lang matapos nung bumuga o isang araw pa nga lang, ay marami na tayo nakikita nagwawalis sa kanilang mga bubong. Pero yung iba talaga na walang maaasahan, umasa na lamang sa ulan. Mabuti na lamang, Peter at Rica, kahapon, alos buong maghapon, panaka-naka yung, yung ulan. At minsan naman bubuhos ng malakas. So napakalaking tulong din yon para i-anod yung mga abo. Yun nga lang ang problema na nito. Sabi mo nga, Peter, pag ito ay napunta na sa drainage o dito sa mga
0: alulod.
2: Mga alulod, no, na mga bahay, yun, talagang pag tumigas yun, magbabara talaga. Kaya nga ang utos sana ng DPWH, may nakita ko kahapon pala pagdaan ko rito ng Ginubatan at Libod, binubungkal ng mga taga-DPWH yung mga drainage. Tapos yung iba nakita kong nasira siguro, sinemento na lang uli nila matapos bungkalin at tanggalin yung mga nabarang mga abo doon sa mga drainage.
0: Okay, very good. Very comprehensive report. Maraming salamat, Vince Villar. Samantala,
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Flash report natin, unemployment rate noong Marso bahagyang bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority. Bumaba nga po sa 5.0 ang unemployment rate nitong Marso mula sa 5.1% noong Pebrero ngayong taon. Nananatili naman itong mas mataas kumpara sa 3.9% na naitala noong March 2025.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Pahabol na report. Supply ng kuryente sinisikap na ibalik sa ilang mga bahay sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City, bunsod ng bumagsak na poste sa lugar. Balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, detalye please.
4: Good morning, Peter at Rica. Nagkalat pa sa sidewalk ang kumpul-kumpul na mga kable ng internet at kuryente sa Sandoval Avenue, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Ito ay matapos matumba ang isang poste ng kuryente hapon nang masabitan ng dalawang magkasunod na truck. Kuwento ng mga residente, matagal na nakalaylay sa kalsada mga kable at internet service provider at madalas nang nasasabitan ng mga sasakyan hanggang tuluyan ang bumigay kahapon. Bunsod nito, nawala ng kuryente sa lugar habang ilang oras hindi madaanan ang kalsada. Pakinggan natin ang pahayag ng isa sa mga nakakita sa pangyayari.
5: Anong truck, nasasabitan ng wire. Pag may lumundo ng isang wire na internet, siyempre, kada ano lumundo na, dadaanan. Para marating nangyayari dyan sa kapal ng internet cable. Ganang dahilan yan.
6: Nangyari kahapon?
5: Yung kahapon, mga banggang alauna, container van dumaan. Nasabitan na to, lumundo na siya. Banggang alas tres, mixer. Pinakatulo ng mixer niya. Nailan niya na, nasigawan na namin na huwag ituloy. Inaraisyo niya pa. Pagsak. Tapok.
4: Yan ang tinig ni Rose, isang residente sa lugar. Naitabi na Peter at Rica yung mga kable ng kuryente kanina madaling araw, pero mabagal pa rin yung usa ng mga sasakyan dahil sa isinasagawang power restoration ng Meralco at mga telecommunications company. Ayon naman sa taon ng Meralco, sisikapin nila may balik ang supply ng kuryente sa mga bahay ngayong araw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legas, 15mm.
0: Thank you, Zeus Live!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Oras 9:25.
7: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Kailan lang natupad po ang ilang taon na nating hinihintay na merong mag-jet ski.
1: Ang tagal na noon, 2016 ba yan? Diba?
0: Habang winawagayway ang bandila ng Pilipinas.
1: Tama. Tayo pala tutupad ng pangako. Di naman natin, tayo informed.
0: Pwede naman pala.
1: Oo. Di man natin, alam tayo pala. Umasa tayong siya.
0: Sino to? Oh. Sino kaya yung nakagawa nito? Dapat sabitan ng medalya ito eh. Kakausapin po natin ang presidente ng Akbayan Party at saka co-convener ng Atin Ito Coalition na talagang hindi lang ito dakila, masigasig talaga eh. Napakatapang!
1: Napakatapang talaga!
0: si Ma'am Rafaela Paeng David. Ayan. Kumusta po kayo? Nakabalik na ba kayo, Kapaeng?
8: Hello po. Hello po, Sir Peter, Mika. Salamat po for your kind words. And yes po, kakabalik lang po namin kagabi. So back on land po tayo.
0: Ay, thank you naman. Salamat naman. Abay, hindi po ano kind words yun. Talagang...
1: Totoo din naman yun.
0: Oo, kung kami ang isasama nyo dyan, abay, magsisimba muna kami.
1: Tama, lalo lang kung hinahabol-habol ka ng mga Chinese ships, di ba? Na malaki pa sa'yo.
0: Oo.
1: Kasyokot yun.
0: So, paano po ba nangyari? Kami interesado ni Rica eh. Paano isinagawa? Una sa lahat, marami tayong pag-uusapan, pero paano isinagawa yung pag-jet ski finally na may iwinawagayway na bandila ng Pilipinas?
8: Apo, tayo po ay very proud kasi pinangunahan po ito ng Akbayan Representative Dada Ismula. Siya po ay isang Moro IP woman leader mula sa Mindanao. Siya po yung nagtupad.
0: Babae!
8: Yes po.
0: Oh, wow.
8: Babaeng Mindanaoan. O, di ba? Bonggang-bongga po.
0: Grabe.
8: Kasi po, matagal na po yung pangakong yan. Nabanggit nyo nga. Mukhang hindi na po matutupad yung pangako na yan nung nakaraang presidente natin. Mukhang it's a broken promise ng isang tao na nagsisiga-siga. Pero ang totoo ay ibinigay naman yung interest natin sa China. So sabi po namin, ako, tayo na nga ang tumupad niyan. At ayun na nga po, si Kong Dada po ang nagtupad ng pangako niyan.
0: Grabe, ano, akala ko, I presume na lalaki
1: ako
0: yun.
1: Ako din, akala ko din nung una.
0: Oo.
1: Kasi syempre, may dala kang jet ski, tapos may winawagayway ka pa. Ang bigat kaya noon.
0: Kapaing medyo embarrassed kami, ha? Embarrassed yung kalalaki.
1: Mga kalalakihan.
0: Okay. So nung isinagawa yung pag-jet ski na yan, may malapit ba na Chinese vessel na umaali-aligid? Ganun po ba?
8: Ay, naku po. Alam niyo po, yung jet ski, kasi po dinala po yan mula sa vessel namin papunta sa Pag-asa Island.
0: Okay.
8: Mukhang sinundan po ng isang Navy warship. Kasi po yung naghatid na bangka ay mga 1,000 yards away, mga 1 kilometer, nag-cross po yung warship.
0: Mm-hmm.
8: Doon sa, nung papunta po yung jet ski sa amin. Eh habang nag-jet ski po si Kong Dada, makikita mo, kakadaan nung warship, doon sa likod nung beach, habang nag-swimming yung mga volunteers natin doon sa napakagandang beach ng Pag-asa Island. Pero kahit po may ganong kalapit na warship, tuloy lang po tayo. At ayun nga, success ang pag-jet ski ni Kong Dada.
0: Yun.
1: Nakatanggap ba kayo, Mampaeng, ng mga warning na kayo'y infringing on Chinese territory? Diba? Kasi may sinasabi silang ganun eh, yung China.
8: Ayun na nga po, grabe sila. Kasi hindi po nila kami tinantanan. Kakaalis lang po namin ng Manila unang umaga. Meron na pong Chinese Coast Guard na nag-escort sa amin mula sa may tapat ng Mindoro hanggang sa makarating kaming Pag-asa Island. Hanggang pabalik nga po kami ay talagang hindi kami tinantanan. Tapos talaga pong nag-radio challenge sila dun sa ating mga vessels. May tinatanong, ano bang intensyon natin sa kanilang teritoryo? Klaro naman po sa atin ng West Philippine Sea. Kaya talagang kami, medyo ano po kami, no comment, at kami po ay hindi na namin sila pinansin kasi sanay na po kami sa kanilang pag-radio challenge at hindi na rin po dapat binibigyang pansin yung ganong mga panghaharas.
1: Oo nga. Saan ba natin ulit ito itinanim? Sa Pag-asa Cay ba? Tama ba yun?
8: Apo. So meron po tayong special mission. Naglagay din po tayo ng flag on ng May 3 dun sa Sandy Cay. Ang tawag din po dun natin ay Pag-asa Cay. Yun po ay special mission na ginawa bago pa tayo ng jet ski. Kasi nga po, this is a very important symbolic action na we are claiming what is rightfully ours. So ayun po, saludo talaga kay Kong Dada.
1: Oh, pero ang gusto ko lang din malaman, Ma'am Paeng, nakatusok pa rin ba yung flag natin? Baka mamaya tinanggal na nila at pinalitan nila ng flag nila yan.
8: We will not give them that honor. Kaya po talaga, after a few hours, ang ilan po nating mga kababayan ay nagpunta doon para i-retrieve yung flag natin. Kasi we do not want to give them the benefit of defacing our flag. Baka i-disrespect pa nila at bastusin ang ating watawat. Kaya po, minabuti rin namin kunin kesa kunin nila at sila pa ang magsabing nagwagi sila.
1: Muhon na lang kaya ilagay natin, no? Muhon. Ha, amin to, ganyan.
0: Yung nabanggit nyo kanina na Chinese Navy vessel yung dumidikit at tumututok sa inyo?
1: Gray ship na?
8: Yes po. Kaya nagulat din po talaga kami kasi lumapit doon sa aming supply boat na naghatid doon sa jet ski. At gayon din, talagang habang may mga photos po kaming nirelease, walang duda, ang laki-laki na umaaligid, parang may shark sa may horizon. Habang yung mga volunteers natin ay medyo nakapagkatapos ng mga activities, nagre-relax. Kita nyo po talaga gumagalaw dun. Kaya nga po nakakatuwa kasi yung mga volunteers natin, yung mga attire nila parang mga habang nagre-relax, naka-pink bonnet pa. Hanggang doon sa dulo, kita mo yung warship. Pero bilib po talaga ako sa volunteers natin kasi talagang matatapang tuloy lang yung activities na ating nilatag.
0: Natutuwa ako dun sa description niyo, parang shark. Chinese shark.
8: Unang na lang po may background noise.
1: Dun.
0: Adios. Okay, so ano po ang pag-usapan natin yung ano po ang inyong na-accomplish bukod nga po doon sa very symbolic na pag-jet ski?
8: Opo, para sa atin po napakahalaga na mission na irregularize ang civilian presence in the West Philippine Sea ay talagang siguraduhin natin, i-sustain natin. Kasi sa harap ng pag-militarize ng China, para sa amin po ang epektibong sagot ay i-civilianize natin ang West Philippine Sea. Ibig sabihin, ordinaryong mamamayan ang nakakapaglayag, nakakapunta sa West Philippine Sea, nakakapangisda. At kasama rin po doon yung patuloy na pagbabayanihan ng mga Pilipino, sa kapwa Pilipino nilang pinaka-apektado, lalo na po yung mga residente ng Pag-asa. So para sa amin po ang puso ng misyon na ito ay
6: Yung mga ordinaryong mamamayan na nasa harap ng na nasa PAGASA, sila po yung nasa harap ng pangaharas ng China sa araw-araw. Kaya sana po ay patuloy tayo makiisa sa kanila, patuloy tayong tumindi laban sa China.
1: Mm-hmm. Mampaing, may mga kasama tayong mga congressman, no, na nagpunta rin, sumuporta maski nung unang araw. Pagdating naman sa legislation, ano yung kanilang mga nais bring forward para maprotektahan pa natin lalo ang West Philippine Sea?
6: Meron po tayong tinatawag na West Philippine Sea Block sa Kongreso at sa Senado. Mahalaga po yun kasi alam naman natin may ilan tayong tinatawag na mga chinador, political leaders pa natin mismo, mm-hmm, ang nag-e-echo ng Chinese propaganda. Kaya napakahalaga magsama-sama din yung mga pro-Philippines, pro-West Philippines na legislators. May mga pakete po sila ng batas na gustong ipasa at ikampyon sa loob ng ating Kongreso. Yung isa pong karagdagan na gusto nating i-push pagkatapos nitong mission ay dapat siguraduhin natin na merong on the one hand, ang executive master plan para i-develop ang PAGASA at ang lalo na yung ekonomiya nito, kasi po yung development ng isla bilang lugar na talagang kayang mamuhay ng disente, yung mga residente, ay dapat pagplanuhan, pag-igihan. At yung Kongreso natin dapat tapatan ito ng sapat na budget para masiguradong talagang magiging matutupad yung mga programa na magpapabuti ng buhay ng mga residente ng PAGASA.
1: Ilan din po yung mga residente natin doon? At may parang 120 na yata tayong mga bata na nag-aaral doon, ma'am, no?
6: Yes po. Actually, maliit po talaga yung isla. Around 500 yung citizens. 121 po doon, mga bulinggit, mga estudyante. Actually po, ang dami naming kabataan at actually po, mga bata pa po talaga na nakasalamuha. Ang yung ilan po sa kanila, lalo yung mga teenager na, ang pangarap talaga, makapag-kolehiyo. Syempre, ang hirap nun kasi wala naman kolehiyo sa PAGASA Island. Kaya po, very important yung ganoong pagtingin din. Maliit mang isla, paano natin masisigurado na
1: makarating
6: doon, sustainable yung buhay doon? Kasi kung sila mismo mahihirapang mag-stay doon, pupunta sila sa mainland para mag-aral o kaya kumuha ng trabaho. Kaya po, very important talaga, paunlarin natin ang isla na ito para mas maging mabuti po ang kalagayan ng mga kababayan doon.
0: Ramdam ba nila, yung mga nasa PAGASA Island, yung taas ng presyo ng petrolyo, yung inflation, yung bilihin, taas ng mga pangunahing bilihin?
6: Alam niyo po, actually, halos lahat ng supplies na naandun nang gagaling sa mainland. Kasi po, wala namang lupang sakahan doon. Although, nung pumunta po kami, meron na silang demo farm kasi nagdala po ng loam soil para kahit paano meron po sila yung na itatanim doon. Pero halos lahat po ng mga basic necessities nila, talagang mahalaga yung mga supply missions para masiguradong meron pong resources available doon. Kaya po, talagang apektado rin sila kasi yung pag-deliver ng supplies doon, kailangan mo ng mga supply boat na ang nagpapatakbo din naman, produktong petrolyo. So talagang magdo-domino effect po yun. Kaya napakahalagang mabigyan sila din ng suporta sa panahon ng krisis.
0: Yun. Okay, bago kami magpasalamat sa inyo, shoutout muna kay Representative Dada Kiram Ishmula, tama ba? Oo, ng Akbayan Park.
6: That's right po.
0: Mabuhay po kayo. Talaga namang...
1: Making her story pala tayo ngayon.
0: Yes, diba? At syempre, kay Kapaeng David na hindi talaga sumusuko.
1: Tama, andun palagi. Present sa lahat ng mga ano.
0: Ilang oras nga pala yung biyahe dun, Kapaeng?
6: Naku, inabot din po kami ng 2 araw, halos.
0: Aba,
6: kasi po, malayo po talaga siya.
0: Imagine
6: ninyo na lang po hirap din ng mga taga roon.
0: Mula saan? Sa Palawan?
1: Hindi.
6: Galing po kaming Maynila.
0: Maynila.
1: Kaya 2 days.
6: Po tayo.
1: Oo.
0: Naku po.
1: Kasi kung Palawan, hindi naman po aabutin din ng... Mas malapit po yung Palawan, ma'am, no?
0: Abay pa.
6: Depende po sa gamit na bangka. Kasi po yung ilan pong punta doon. May kasabay po kaming delegation from the local government. Parang inabot din po sila ng 2 days to 3 days kasi naantala po, yung alon medyo malakas daw. So depende rin po talaga eh. Matagal po talaga ang biyahe. At sa totoo lang po eh, syempre yung dagat, hindi mo rin
0: mapredict. Oo, mas mabilis pang magbarko mula Maynila papuntang Cebu.
1: Ay talaga ba?
0: Halos overnight lang yun eh. Maraming salamat na
1: Kapaeng.
0: Mabuhay po kayo at ang buong team ninyo. At sana'y magawa natin ulit ito. Opo. Sa susunod eh, sabihin natin doon sa mga chinador, sila din mag-jet ski.
1: Oo, sumama sila. Para alam nila yung pinaglalaban nila, di ba? Yung atin ito.
0: Thank you, ha.
1: Thank you, Ma'am Paeng.
6: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
1: Thank Ayan. You.
0: Si Rafael Paeng David.
1: Alam mo, dapat partner, pasalamatan din natin dyan yung mga unnamed people, unseen forces na gumagalaw sa likod ng atin ito coalition. No? Dahil, lalo yung mga ayos ng mga binigay na goods, di ba? Yung mga volunteers nila.
0: Yeah. Alam mo, iniisip ko kanina pa?
1: Oo.
0: Mahal ang diesel, ha?
1: Oo.
0: At saka gas.
1: Yung jet ski?
0: Hindi. Yung mga boat na ginagamit nila. Abay, dalawang araw yun.
1: Oo. Katagal din yun.
0: Yan. Kung merong isang magandang balita na pwede nating namnamin ngayon, yun.
1: Yan.
0: Yun.
1: Tama.
0: Mabuhay po kayo.
1: Tama.
0: Samantala, time check. It's 9:40, alas 9:40 ng umaga.
7: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Magbabalik ang balita batan shortly. Sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balita Patan.
9: Balita Patan.
3: Basta AM DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
10: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
11: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Basta AM DZMM!
15: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
16: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Balita Patan.
9: Balita Patan.

0: para medyo mas kumanda pa ang ating araw, ano ha? Oo, eh alam niyo po, ang Brent crude ay bumaba!
1: Ay, talaga!
0: Biglang bumaba.
1: Malaki ba ang ibinaba ang tanong?
0: Yes, kasi kahapon ay $113.95, ano ha? 30 minutes ago po, mula sa 113 o 113, ngayon ay 107 na lang.
1: Pwede.
0: Aha, magandang
1: sana magtuloy-tuloy na bukas.
0: Oo, ang problema, hindi gumagalaw ang piso sa dolyar.
1: Oo.
0: Kahapon ay 61.59, ngayon ay 61.57.
1: Oo.
0: Pero at least, kung ito'y bababa pa, dahil mukhang nagkakasundo na doon sa peace plan eh.
1: Sana.
0: Oo, itong si Trump at saka ang Iran.
1: Nagkakasundo ba eh, kakabaril lang ng...
0: Maganda yung mga lumalabas na mga pahiwatig eh.
1: Oo.
0: Na it's only a matter of time, ganyan-ganyan. Kaya bumapag, kaya nagre-react ito.
1: Oo, Diyos ko, tapusin nyo na yan para yung buong mundo eh makahinga-hinga naman.
0: Oo.
1: Hirap na hirap
0: Opo.
1: Na tayo.
0: Para hindi na kami bumili ng electric
1: Tama. Vehicle. Wala nga kaming pambili. Buti yung GSIS may pautang eh, yung regular na mamamayan. Wala. Ay, okay. Naku, hinga na lang muna tayo dahil meron pang ibang mas busy sa atin ngayon, partner.
0: Yeah, si busy Sarah. Oh.
1: Speaking of busy Sarah, dahil nga yung kanyang impeachment proceedings ay nagtutuloy-tuloy na nga po. Naalala ninyo noon, may mga civilian groups ang nais bumuo ng sarili nilang People's Court na tinatawag na magmo-monitor nga po dito sa impeachment trial ng Vice Presidente. Eh, eto na nga tayo at titindan na natin pag napagbotohan ng one-third ng lower house, ibabato na yan sa Senado. Kausapin nga natin ang founder and chairman ng Kilusang Makabansang Ekonomiya, si Sir Jaime Jimmy Regalario, para malaman ano nang plano nila tungkol dito. Sir Jimmy, magandang umaga po. Peter at Rica sa programang Balita Patan.
2: Magandang umaga din po sa inyong dalawa, Sir Peter, Sir Ma'am Lisa.
1: Opo, Rica po.
2: Opo, Rica.
1: Yes po, opo. Sir Jimmy, good morning. Opo, yung huling usapan po natin dito, parang ito na nga po, binabalak po natin magkaroon ng People's Court, no? Mag-iimbita tayo ng mga ilang mga guro, ilang mga politiko na magsasalita tungkol dito. Ngayon po na mukhang nalalapit na tayo, closer and closer sa pagdala nito sa Senado. Ano na po, nasaan na po ang plano natin sa pagbuo natin ng People's Court?
2: Yeah, ang pinag-uusapan na po namin eh yung ano eh yung bubuo may mga listahan ano, ng mga pangalan at kinakausap na isa-isa. Merong dalawang obispo na kakausapin natin, si Cardinal baka gusto ng sumali.
1: Mm-hmm.
2: At may dalawang abogado at dalawang propesora na yun ay yung nabuo na ngayon at meron pang mga ibang suggestion na mga pangalan na kakausapin at siyempre pag-uusapan yung kung ano ito at kung saan yung mga parameters na pwede at ano yung mga areas na hindi naman pwede.
1: Mm-hmm.
2: So isang pagpupulong ng pagliliwanag ng mga tungkuling dun sa loob ng People's Court.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon itong People's Court, ano lang naman to eh, parang counterpart court na kung ano man yung ginagawa sa Senado, yun lang yung binibigyan ng ano, no, ng pagsusuri.
1: Mm-hmm.
2: At ang konsepto nito ay na po dahil dun sa mga pangyayari ng nakaraan na kung natatandaan ng mga nakasabaybay ng impeachment process na ginawa ng panahon ni Pangulong Erap.
1: Opo.
2: Isang envelope lang ang pinagdalo nandun, wala pandaman eh.
1: Mm-hmm.
2: Nabulabog na yung buong Pilipina.
0: Oo.
2: Pagkadyo ng EDSA do. Na espontanyo. Kumilis yung tao sa galit na wala naman palang, dapat ikagalit.
1: Mm-hmm.
2: So, yun yung mga ilan sa mga dahilan kung ba't kailangan ng merong counterpart court. Hindi ito makapag-contest dun sa Senado. Kaya doon nga matagal yung talakaya namin.
1: Mm-hmm.
2: Na pababayaan lang namin yung Senado na gawin yung ano nila. Tapos pag-uusapan kung ano yung mga controversial na mga bahagi, na parts, na hindi katanggap-tanggap pero isinagawa at itinuloy dun sa loob ng impeachment court yung Senado.
1: Oh, so parang so, reactionary po bali ang mangyayari dito, Sir Jaime, kasi ang balak ng Senado ay parang 3 days MWF nila tatalakayin ito kung dumating man sa kanila yung trial. Reactionary po ang gagawin ng People's Court.
2: Ayun nga. Yun, isa yung punto yan na pinagtatalakayan eh. Kung araw-araw magkukonsultation la o every other day magkikita-kita, pero may kanya-kanya, o dyan yan, live stream eh, di ba, yung impeachment proceeding.
0: Oh yeah, that's right.
2: So, magkikita, kung magkikita ng mukhang tatagal yan eh, at baka umabot pa na isang buwan.
0: Tama.
2: At yung mapag-usapan ng linggong yun, isa-sum up, i-assess ng People's Court, at gagawa ng posisyon ang People's Court upang ipahayag sa ating mga pahayagan.
0: Mm-hmm.
2: At kung wala naman at sumasang-ayon, tatahimik lang.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang talagang role lang is it will play the role of a counterpart court, pero hindi nakikialam dun sa kung ano man yung ginagawa ng Senado.
1: Mm-hmm.
2: Kundi binabantayan, sinusuri at nagbibigay ng opinion na sarili niya kung kailangan ipaalam sa publiko, magpe-press conference.
0: Mm. Yun. Ka Jimmy, etong habang nag-uusap kayo ni Rica, ang nai-imagine ko na gagawin ng People's Court ay parang viewing party eh. Hindi ba ganun? Ibig sabihin, nanonood kayo pero streaming pa rin kayo online. Tama po ba? Parang meron kayong sariling YouTube channel.
2: Pwede kung gusto ng media ang i-cover, pero ang punto lang, basta tuloy-tuloy lang kami at magpapatawag kami ng press conference na formal dun sa mga punto na kontrobersyal na makikita namin na isasagawa doon sa loob ng Senado. Ngayon, kung maging mainit yung impeachment proceeding at bubuhayin namin din on a live stream basis yung pag-ano namin, yung pagkikita-kita at pagsusuri ng mga nagkaganapan sa Senado.
0: So hindi simultaneously streaming
2: hindi naman kasi po. Para namang totally hindi na natin pinagtitiwalaan yung lahat pagkat yan ay trabaho nila ayaw naman namin pumapil na parang gobyerno rin na may karapatan sa impeachment.
0: Hindi kasi pwede pong diba, tumatakbo yung Senate hearing
1: live,
0: or trial. Tapos meron kayong sariling channel sa YouTube, diba? Nakikita namin kayo. Tapos kapag merong medyo dapat mag-react kayo,
1: parang sports.
0: Sabi ko nga parang viewing party. Tapos pag session suspended, sabi nga.
1: Ayun na. Sino din rival?
0: Mabuta
1: ta, ganyan.
0: People's Court. Pasok! Parang ganyan.
2: Kung yan yung mga opinion from the outside. Kasi isa yan sa pinag-uusapan ng matagal eh. Mga taong bubo. Madali namang masway yung decision ng People's Court. Kung ang tingin ninyo at ang tingin ng madla, tama yan. Susunod kami.
0: Pwedeng pag-isipan po kasi kung parang lalabas eh, parang post-mortem kayo pagkatapos nung sa isang araw eh natapos na yung trial halimbawa no for the day at saka lang kayo magre-react baka po wala na masyadong manood noon.
1: Na-react na nung iba.
0: Samantalang kung live yung reaction na biglang may magsasabi na, ano daw? Sandali lang.
1: yung biglang, wait, I object, Your Honor. Magkakontra agad, di ba?
2: Yun yung talakayan na tumagal eh. Paano mamomonitor yung mga nagaganap dun sa Senado? Na magtatalakayan din yung korte. So, ang pwedeng gawin, hintayin talaga, manood muna at saka magtalakayan.
0: Alam niyo naman yung YouTube channel ngayon, 25 eh, di ba? Ibig sabihin, di ba?
1: Ang dami nila.
0: Ibig sabihin, pwedeng may YouTube channel kayo, di ba? Mapapanood namin. Tapos kung...
2: Kasi,
0: You will be part of the news.
2: Namin yun, nang hindi Kasi lahat ng mga pinipiling, yung piniling mga magsisiganap ng papel dun sa loob ng People's Court, mga busy rin tao na hindi nakakapagbantay ng sama-sama para manood ng proceedings dun sa Senado.
0: Oo, edi mag-zoom.
1: Ipili lang, parang podcast. Zoom. Sabay-sabay nagsasalita.
2: Na, pwedeng gawin yan na may meron talaga kaming yung mga sekretary, yung taga-monitor at habilin sa bawat napiling kasapi ng People's Court na magdala ng monitor na panoorin nila yung proceeding dahil siyempre para sa makapili ng mga taong may credibility eh. Mga busy din yung mga individuals na ang hirap tatakin ng sabay-sabay at panoorin ng sama-sama yung isang proceedings na nagaganap sa Senado.
1: Ang concern... So,
2: pag-iisipan po pa rin namin, may panahon pa naman kung paano yung effective means by which makakapagbigay ng kanya-kanyang opinion na konkreto na

0: Ang paghimay ng ganito kalaking issue ay mahalaga para maintindihan. Ano nyo ipapastand out ang People's Court? Sa dami din po ng mga bigating mga pangalang maaring makasama ninyo dito, ano pong gagawin ninyo para kayo ang pansinin ng mga viewers natin at nang sila po ay ma-inform ng mga nangyayari dito sa impeachment trial kung darating na nga po ito sa Senado?
1: Yun ang talagang itataya namin dahil kung papansinin ng tao at ng media, makakarating sa madla no, ang pinag-uusapan at mga konklusyon na magagawa ng People's Court.
0: Mm-hmm.
1: Pero kailangan siguro makakuha ng mga taong kilala at may kredibilidad ang kanilang pagkatao na kilala rin ng madla. At siguro doon ang punto ng pagkakaroon ng interes. At yung mga opinion na na ilalabas doon sa People's Court ay may timbang at may mga puntos na dapat iseryosong kunin ng mga mamamayan.
2: Ang ibig sabihin, siguro pinaka-importante po Kajimi yung legal aspects ano para merong mag-explain na ano nangyayari ngayon, bakit pwede yun, bakit hindi pwede yun. From a legal standpoint, dapat meron po kayong mga subject matter experts, pero gaya ng inyong nasabi, yung parte rin o representante ng civil society malaking bagay din po yun, di po ba?
1: Tama. Ang nangyayari, meron na kaming dalawang profesor, dalawang abogado, dalawang obispo at maaaring madagdagan pa ng isa. Tatlong obispo, dalawang abogado, dalawang profesor, at isang businessman, isang maaaring, isang manggagawa, o isang magsasaka.
2: Yes.
1: Na multisectoral at maibigay nila yung kanilang opinion batay dun sa level ng pagkakaunawa nila bilang kinatawan ng sektor na pinanggalingan nila.
2: Ayun. Okay, medyo mabigat ang inyong proyekto, ano po? Pero sana makapaglabas na kayo ng ilang mga pangalan. Wala pa po bang confirmed ngayon as we speak?
1: Meron na. No, pero kukumpletohin na muna namin within this week. At saka ka namin ilalabas ng buo pang makapagsalita sila.
2: Ayun.
0: Sige, aabangan mo natin yan.
2: Parang kay si JB Ejercito.
0: Magkasi partner, ano pa yun eh? Avengers Assemble. Di ba kaganyan po si Sir Jimmy eh? Magtatawag pa muna.
1: Meron din kaming koordinasyon no, sa ginagawa ng prosecution sa real impeachment. Dahil lang ang isang sa private prosecutor ay kasabi rin namin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya magkaroon din yan ng mga consultation upang maisang direksyon no, yung takbo ng prosecution.
0: Oho, ayan. May ilang araw pa naman.
1: Ang People's Court at saka yung private prosecutors na nakadikit sa prosecution team ng Kongreso.
0: Oho, ayan. So,
2: bilang warm-up, partner, Kajimi. Bilang warm-up, siguro dapat i-constitute nyo na yan. Bago pa magbotohan itong lower house, itong plenaryo.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yan na yung yan na yung first major step bago ipasa sa Senado.
0: Tama.
2: So parang meron na kayong rehearsal niya.
0: May magkakaroon din ng sumpaan, gano'n. Sinusumpa kita, ganyan.
2: Diba? Di po ba? Kasi yan yun
1: Immediately po. Siguro mga yung anim okay na eh. Madagdagan lang may tao.
2: Wag nyo na pong intayin yung sa Senado, baka matagal pa yun eh. Pero at least, ito yung milestone kung sa paghanap ng 106, di ba? Hindi natin alam kung makukuha o hindi. Pero yan na yung pinaka-importante ngayon. Bukod doon sa nangyari nung nakaraan. Ano, ha?
1: Magdadagdag lang na lang siguro. So far, may dalawang obispo, meron ng dalawang profesor.
0: Hmm.
1: Meron isang abogado na dadagdagan pa. So mga pitong ang bubuo ng People's Club, pitong katao.
2: Yeah.
1: At galing sa iba't ibang sektor.
2: Hmm. Sige. Kukumustahin po namin, Hane, kasi you can tell.
0: Yes.
2: Sabi nga nila, kailan ba? Ngayon ba? Magbobotohan ba? Sa May 11 pa? O kailan? Dapat parang Boy Scout.
0: Oo.
2: Always ready.

0: Oh.
1: Sir, so far yung mga ano, mga lima magkikita na at mag-usap-usap na.
0: Okay. Oh. Sige po. Asahan po yung namin yan, Sir Jimmy.
1: Lang para madagdagan ng credibility dahil yung mga kila, may mga kilalang taong alam nilang with integrity beyond that ano.
2: Oo.
1: Yeah,
0: apa,
1: yan lang
0: pong
1: aming hintay na. Siguro
0: within this week
1: po na yan eh.
0: Opo, sige po. Asahan po namin yan, Sir Jimmy.
2: Yan, isa na lang. Lalakad na.
0: Oo. Okay.
2: Salamat ka, Jimmy.
0: Thank you, sir. Good morning.
1: Salamat po. Salamat sa inyong dalawa. Sir Mike, sir, ma'am. Rika.
0: Opo.
2: Ricky po.
0: Rika. Peter at Rika po. Salamat, Sir
2: Thank
0: Jimmy.
2: You.
1: Salamat din po. Salamat
0: Thank you po. Good
1: salamat.
0: Morning po.
2: Thank you. Hello, Mike Test.
0: Ang dami na kasing pangalang iniisip ni Sir Jimmy dahil yung siguro inibitahan nila magko-constitute sa kanilang People's Court. Mike. Yeah.
2: Siya po ay si Jaime Jimmy Regalario. Ayan, founder and chairman ng Kilusang Makabansang Ekonomiya. Uh-oh. Or kami.
0: Ay talaga. Oo, naisip po. Kasi nga, People's Court. Kami. Sila yun.
2: Kimi pala. Oo, siya. Nako, alas 10 impunto. Ay, alas 10 iuuno na pala.
0: Yes.
2: And guess what?
0: Oh.
2: Kabayan.
0: Susunod na.
2: Uy, Drica Lasso.
0: Kasama po ako.
2: Ako po si Peter Musgi.
0: Drica Lasso po yung nakasama. Magtutuloy pa rin po tayo maya-maya.
2: Ang daming nangyayari. Tutukan lang po at alamin kung totoo o hindi. Diba? Kailangan mas kumpirmado.
0: Champoradong sigurado.
2: See you tomorrow. Thank you and good night.

0: kapamilya, 2 minuto matapos ang 10 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
0: Kapamilya, nagbabala sa publiko ang samahan ng mga travel agency sa bansa laban sa naglipa ng online scam na nag-aalok ng murang accommodation at package sa mga turista. Sinabi sa DZMM ni Philippine Travel Agency Association o PTAA Inbound Committee Member Fe Ablingyu, dapat suriin kung accredited ng Department of Tourism ang tour agency. Mahalaga rin ang landline number ng ahensya na maaring tawagan. Nauna nang napaulat ang online booking scam na nakapambiktima ng mahigit 100 resort owners sa iba't ibang lugar sa Batangas.
3: Hindi lahat ng mura ay totoo. So, wala namang masama kung mag-check. Wala namang masama sa social media. Mag-check, tumawag, yun ang pinaka-importante. Yung nag-o-offer, kailangan may lehitimong number na pwedeng matawagan. Huwag lamang pong cellphone.
0: Samantala, tauhan ng Bureau of Immigration, inaresto at sinibak sa pwesto matapos sumanong mangikil sa isang Koreano. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus.
4: Rica, ayon sa Bureau of Immigration of BI, inaresto ng pulisya ang 61-anyos na BI agent sa isang restaurant sa Mandawi City, Cebu. Matapos muli sa aktong tumatanggap ng perang galing umano sa pangikil. Mismo mga tauhan ng Philippine National Police na nagkasa ng entrapment operation para mahuli ang suspect na inireklamo ng extortion o paghingi ng protection money sa isang Koreano. Kinumpirma ng BI na sinibak na sa pwesto ang suspect na agent ng BI at nasapahan na ng kasong administratibo. Nagbabala naman si BI Commissioner Joel Anthony Viado sa mga tauhan ng kagawaran na agad patatalsikin ang sinumang masasakot sa katiwalian at dumudumi sa pangalan ng kanilang tanggapan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Isang Filipino-American journalist ang nagdagdag ng karangalan sa Pilipinas matapos maguhi ng Pulitzer Prize sa audio reporting. Nanalo ang podcast na Pablo Torre Finds Out na pinangungunahan ni Pablo Torre para sa isang investigative report na tumalakay sa umano'y pag-iwas sa NBA salary cap ng Los Angeles Clippers. Ayon sa Pulitzer Prize Board, kinilala ang podcast dahil sa makabago at epektibong anyo ng podcast journalism. Nagpasalamat naman ang podcast team sa prestigyosong parangal na itinuturing na sa isa sa pinakamataas na pagkilala sa larangan ng pamamahayag.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Magandang magandang umaga mga kabayan. 10:08 na nagmamadaling umaga. Time check agad. Hindi, sinabi ko lang para alam ninyo na 10:08 na. Kasi baka mamaya, alam mo yun, tulog-tulog pa ang diwa mo kasi Wednesday na. Yung baterya natin, medyo bumababa na. 50% na yung baterya ng mga tao ngayon pagdating ng Wednesday. Kaya gising-gising po tayo, kabayan. Dahil marami pa po tayong mga ibubuga ngayong araw na ito. Lalo na, at asais pa lang, gumastos ka pa kahapon. Nag-check out ka pa dahil alam ko inabangan mo ang mga tawag doon, coupon, di ba? Yung mga papromo pagdating ng 5-5. Para naman kahit papano, kahit sa hirap ng buhay na ating nararanasan ngayon, meron ka pa rin nagiging regalo para sa sarili mo at sa lahat ng mga ginagawa mong paghihirap. O, kailangan natin yan, reward ourselves with whatever it is na magpapaligaya sa'yo, di ba, kabayan? At ngayon nga po sa ngalan ni kabayan Nolly De Castro at ni Danny Buenafe, ako po muna inyong mga kasama, Rica Lazo po. Hanggang mamayang alas 5 tayo magkasama. Diyak lang. Di na pala nagpapahinga dahil ang battery natin kayang-kayan hanggang mamaya. Go lang ng go. Maganda po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Marami po mga kapamilya natin, lalo na sa hanay ng mga tsuper, ang naghihintay pa rin ng magandang tulong mula nga po sa ating pamahalaan. Pero dahil yung natatanggap nila, nauubos din agad, marami pa rin po talaga ang nagsasabi at nagsusulong na sana'y magkaroon pa tayo ng dagdag pasahe kesa sa discount na tinatawag nga po. Pag-uusapan natin yan mamaya, makausap natin ang piston at ang NFTC o National Federation of Transport Cooperative. Marami po tayong mga kukunan ng kanilang mga pahayag tungkol dito para naman talagang alam natin on the ground ang mga taong ating kakausapin. At dahil nga holiday ngayon sa Cebu, hindi dito, May 6 to May 8 po ang holiday sa Cebu dahil po nagaganap doon ngayon ang ASEAN Summit. 48th ASEAN Summit, kakausapin din po natin sila doon, no? Kumusta na nga ba ang nangyayari at ano nga ba ang seguridad, lagay ng seguridad doon sa Cebu ngayon? At ano nga ba yung mga ating aasahan sa mga pag-uusapan sa ASEAN Summit, lalo na't maraming mga epekto ng, sa ekonomiya ng mundo dahil nga din po dito sa tindi ng malabong pag-uusap sa pagitan ng US at ng Iran. Okay, bago natin simulan ang ating programa, kukuha muna tayo ng ilang mga report mula sa ating mga Radyo Patrol. Anti-oil economic sabotage bill inihain sa Kamara. Ang detalye hatid sa atin ni Pamela Vasquez. Pam!
1: Tika, inihain sa Kamara ang House Bill 8836 o Anti-Oil Economic Sabotage Bill. Nalayong ituring na economic sabotage ng malawakang hoarding, profiteering o kartel sa oil industry. Kapag nais sa batas, papatawan ng hanggang 5 milyong piso na multa o 6 na taon hanggang habang buhay na pagkakakulong ang mga mapapatunayang sangkot. Posible ring bawian o kanselahin ang permit, lisensya, accreditation o prangkisa kung ang nasangkot ay korporasyon. Maaari rin ipasara ang pasilidad at ma-disqualify sa pagpasok sa industriya ng langit. Ayon kay Negros Oriental Third District Representative Janice Degamo na nagsusulong nito, hindi dapat hinahayaan ang anumang uri ng pang-aabuso lalo sa panahon ng krisis. Na-refer naman na sa Committee on Energy ang naturang panukala. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
0: Pam, unting katanungan tungkol dito sa Anti-Oil Economic Sabotage Bill. Ito yung sa mga hoarding, di ba? Katulad ng sinabi mo kanina. Pero hoarding ba ito ng mga individual? O kaya hoarding ba ito ng mga maliliit na players?
1: Yung kaninang na-highlight, Rica, ay pwede nga individual, pero kasi mas malaki nga parusa nga ito kung ang mapapatunayan ng mga sangkot ay yung mga big players, kumbaga yung corporations, yung associations, at yung mga, even yung mga partner nito, mga malalaking korporasyon na ito. Ulitin lamang din natin, Rica, no, para din ma-highlight, ang kumaisabatas ito, kung maipasa ito, ay hanggang 5 million pesos yung multa at yung pagkakakulong naman kung mapatunayan nga ay hanggang 6 na taon, hanggang habang buhay na pagkakakulong, Rica?
0: Oo. Inilagay, nilinaw ba nito kung paano ang reporting mechanism? Dahil sa ngayon, meron naman tayong reporting mechanism pagdating sa hoarding, di ba? Tatawag tayo sa PNP. Kasi naalala mo, merong isang civilian na parang may isang truck na nag-deliver sa kanya ng isang buong tangke ng gasolina nun. At nakita yun sa loob ng village. So, paano ang reporting mechanism for this?
1: Sa ngayon, Lika, no, wala pa namang specifics na nakalagay doon sa monitoring kung ito ba ay kumbaga taunan, weekly monitoring ba ito or monthly monitoring. Pero yan yung isa doon sa mga abangan or siguro ipa-follow up natin tungkol dito sa panukalang ito, Rica.
0: O, tsaka kung gaano kalaki ba yung volume na sinasabi para matawag mo na hoarding na yung ginagawa ng isang kumpanya, isang tao. Ayan, yun lang naman. Pakiabangan, Pamela Vasquez. Maraming salamat.
1: Yes, oo. Yan ang ipa-follow up natin, Rica.
0: Okay, maraming salamat, Pamela Vasquez. Susunod. 5,000 pisong cash grant para sa mga bagong graduate isinusulong sa Senado. Ang detalye hatid naman sa atin ni Radyo Patrol Robert Manor. Robert!
2: Isinusulong ni Senador J.V. Ehers ito ang panukala magbibigay ng 5,000 pesos na isang beses na ayuda sa mga bagong tapos sa kolehiyo at technical vocational courses upang maibsan ang gastusin sa paghahanap ng trabaho. Nakasad sa Senate Bill number 1961 o Fresh Graduate 5,000 pesos one-time cash grant act of 2026. Layon nitong tulungan ang mga magsisipagtapos sa mga universidad, kolehiyo at mga training institution sa kanilang mga pangangailangan sa pag-a-apply ng trabaho. Ayon sa Senador, mahalagang suporta ito sa kabataan at sa labor market dahil marami ang nahihirap pa makakuha ng decenteng trabaho dahil sa kakulangan ng pinansyal na kakayahan. Binigyan din ni Ehersito na kapag naantala ang paghahanap ng trabaho dahil sa kakulangan sa pamasahe at iba pang gastusin na pipilitan ang ilang graduate na pumasok sa trabaho, hindi akma sa kanilang kurso o kakayahan. Batay naman sa datos ng Department of Labor and Employment na binanggit ng Commission on Higher Education, umakyat ng 2.6 percentage points ang unemployment rate ng mga college graduate noong 2025 kumpara sa naitalang 35.6% noong December 2024. Maaaring gamitin ang nasabing grant sa mga pangunahing gastusin tulad ng pamasahe, pagpiprint ng resume at pagbili ng maayos na damit para sa mga job interview. Bagamat may batas na nagtatanggal ng bayarin sa ilang pre-employment documents para sa mga first-time job seekers, hindi nito nasasaklaw ang ibang mahalagang gastusin sa pag-a-apply ng trabaho na nilalayong puna ng panukalang ito. Sa ilalim ng panukala, kailangan magpakita ng diploma o katibayan ng pagtatapos sa mga kwalipikado beneficiaryo upang makatanggap ng 5,000 pesos. Itatalaga naman ang Commission on Higher Education o CHED na mga ngasiwa sa implementasyon ng programa upang matiyak ang maayos at malinaw na pamamahagi ng pondo. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Sorry, Sir Robert, isang paglilinaw, medyo hindi ko lang narinig kanina ng maayos. Selective ba ito para lamang sa ilang mga college graduates at hindi for everybody across even yung mga prestigyosong university?
2: Ang binabanggit dito sa panukalang batas, Rica, basta fresh graduate ka at first time kang maghahanap ng trabaho, qualified ka na mabigyan nito.
0: Hindi yan retroactive, pati tayo na gumraduate nakatanggap.
2: mahirap yun.
0: Umasa pa rin, no? Sa tindi ng pangangailangan natin, dapat lahat ata may ayuda. O sige, abangan natin kung papasen. Maraming salamat, Sir Robert Mano. Isa pa, marami po tayong mga report dahil masipag ang ating mga Radyo Patrol. COMELEC, sasagutin ng petisyon sa Korte Suprema ukol sa manual recount. Ang detalye hatin sa atin ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve!
3: Rica, tiniyak ng Commission on Elections sa COMELEC na sasagutin nila ang petisyon sa Korte Suprema na may question sa integridad ng nakarang eleksyon. Ito ay kasunod ng supplemental petition ng PDP laban sa Korte Suprema para hilingin na utusan ng COMELEC na magsagawa ng manual recount para sa mga boto sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Ayon sa petisyon, may mga irregularidad umano kabilang ang sinasabing overvotes at mga nawawalang balota. Pero iginiti COMELEC Chairman George Aaron Garcia na may pagdududa sa legalidad ng kahilingan para sa manual recount ng mga boto para sa senador dahil maaaring hindi ito may sagawa sa ilalim ng kasalukuyang remedyo na isinampa ng mga petitioner. Ipiniliwanag ni Garcia na batay sa konstitusyon, ang Senate Electoral Tribunal ang tanging may kapangyarihan bilang sole judge sa lahat ng usapin, kaugnayan ng eleksyon, resulta ng boto at kwalifikasyon ng mga miyembro ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz, at sa ating mga Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras na nagmamadaling umaga, 10:18.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Tayo po ay makikipag-usap na sa piston habang medyo hindi pa siguro sila busy ngayon. Kasi di ba nasa opisina na ang mga karaniwang 9 to 5 employees. So mukhang may panahon makapag-usap sa atin ang ating National President ng Piston, si Sir Modesto Modi Floranta. Kausapin nga natin. Ka Modi, magandang umaga po. Rica Lazo po para sa programang Kabayan.
6: Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat.
0: Opo, maraming salamat, Ka Modi. Kumustahin ko po muna dahil kamakailan lamang po nagkaroon tayo ng transport strike. Ano po? Medyo ang ipinaglalaban naman po natin dito ay ang patuloy naman sanang matatanggap na maayos na kabuhayan ng ating mga chuper at saka ng ating mga operator. Pero hanggang ngayon po, hirap pa rin po talaga tayo dahil na rin sa napakaraming kaganapan sa ating bansa. Ngayon po ang hinihingi natin, dagdag pamasahe pa rin po ano kaysa discount. Ano pong nangyari dun sa huling strike po natin at sa pag-uusap po natin sa pamahalaan?
6: Unay, yung naganap na transport strike, matagumpay naman ano, yung protest ng bayat welga, laban nga dito sa patuloy na pananatili ng Older Delisyudo at yung usapin ng special sa kasabat sa langis. At sa atin, malino yung ating posisyon, talagang napapanahonan na ibasura itong Older Delisyudo sapagkat sa loob po ng 28 taon na pamamayagpag nito ay hindi nakatulong sa hanin ng sektor at sa ating mamamayan bagkos ay nagbigay laya lamang sa malalaking mga kumpanya na langis ng Shell, Caltex at Petron na sila na yung nagtatakda ng paggalaw at pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa.
0: Opo, so bari parang ano na rin ang nire-request niyo Ka Modi, tanggalin na natin yung oil deregulation law, ganun din po ba yan?
6: Yun po yung ating matagal ng panawagan at mas mano naman dahil na nagkaroon ng mga seri ng mga naganap na hearing ano sa Kongreso.
0: Mm-hmm.
6: At isa po yan sa tinalakay sa Kongreso at naging bahagi po tayo yung ating panawagan nga na pagtanggal na dito sa regulation doon, yung pagtanggal po sa isa-isa sa kasabat sa produktong petrolyo sa ating mga bilihin.
0: Mm-hmm.
6: Pagamat naglabas ng isang ano ang Office of President yung pagsuspindi ano sa ESTAC, kaya lang ito ay sa LPG at saka sa kerosene.
0: Oho.
6: Kaya mas ang hinahabol pa rin natin yung talagang pagsuspindi sa diesel at saka sa gasolina sapagkat ito yung pangunahing ginagamit ng ating public transport.
0: Mm-mm.
6: Kaya kakibat pa rin yan yung ating panawagan na pagtanggal talaga ng 12% of ibat sa langis at yan yung pag-rollback doon sa dating presyo ano, noong February na nagkakahalaga ng 55 pesos sa diesel at 57 naman sa presyo po ng gasolina. Ito po ay ating malinaw na tinalakay sa dalawang kapulungan ano, sa Kongreso Senado nung sila ay nagpatawag po ng hearing.
0: Mm-hmm. Kaso sa dami po ng hinihingi natin, Ka Modi, para pag inisip mo, medyo ang hirap din para sa gobyerno piliin kung ano ba ang maaari nilang maibigay dahil hindi naman ito maibibigay ng gobyerno sa atin ng sabay-sabay dahil sasabihin nila kukulangin din naman yung buwis na makukuha nila no dahil nga sa revenue na dapat ay manggagaling sa buwis. So kung bibigyan po tayo ng choice kung ano po ang maaaring maibigay na pinakamalaki ang matatanggap nating benepisyo dito, ano po ang isusulong natin?
6: Yung pong kagiyat na pagtanggal sa SESA at saka sa BAT po.
0: Mm-hmm. Dahil nga po, wala pa rin ang gas no? At diesel.
6: Kung titingnan po natin, halimbawa sa kasalukuyan noong nakalipas na araw,
0: mm-hmm.
6: ay halos umabot po tayo ng 19 pesos per liter ano, sa ilalim mm-hmm. po ng BAT. At pag isinama po natin yung SESA na 6 pesos per liter, halos 25 pesos per liter po yung nakapatong na bis na binabayaran ng ating mga driver at mga operator. Na nagdudulot ito nung lalong pag-iit at sa pagkawala ng kita ng ating mga driver at operator.
0: Oho, pero gaano kalaki lang po ba ang mababawas sa presyo kada litro ng at least sa nakikita po ninyo no kung ipatupad po itong pagtanggal ng VAT at ng excise tax?
6: Malaki yung malaking maibabalik, halos sa 25 pesos po yung maibabalik natin sa ating mga driver sa bawat litro. Kaya kung nagkukunsyo po kami ng 30 liters per day, ay mabadadagdagan po yung kita halos ng ating mga driver na halos aabutin din po ng mahigit na 500 pesos. Malaking tulong po ito.
0: Mm-hmm.
6: At siyempre, yung mga pinakaano naman yan, pag nawala po yung mataas na bilis sa produktong petrolyo, ang kakibat niyan ay pagbaba din ng ating mga pangunahing mga bilihin at kahit pa paano ay makakasabay yung maliit na kita sahod ng ating mga manggagawa.
0: Oo, tama po yan kasi yung pagbilis nga po ng inflation itong nakaraang Abril, mataas po talaga, pangunahin ay yung taas ng presyo ng pagkain dahil na rin syempre sa transport cost, no? At maganda po nga sana no, na maibigay ng gobyerno natin itong ating hinihiling na tanggalin ang excise tax, tanggalin ang VAT, pero habang wala pa po ito sa usapan, the most na pwede pa nating hingin ay yun pong dagdag pamasahe. Ano na po ang nangyari dun sa usapin natin ng dagdag pamasahe ka, Modi? Considering na, di po ba may dagdag pamasahe na 2023 pa lang?
6: Sa bahagi po natin, yung huling dagdag ay October ng taong 2023.
0: Mm-mm.
6: At mula nun ay hindi naman naampat yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. At mula din nun, hindi tayo humingi ng dagdag pasahe.
0: Mm-hmm.
6: Kundi ngayon lang tayo muli na nag-file po tayo sa bahagi po ng piston. Ay nag-file po tayo ng usapin ng dagdag kita.
0: Mm-hmm.
6: Ang pinakalayo din po nito ng ating sinail ay hindi para gumanda ang buhay ng ating mga driver at mga operator, kundi para maibigyan at patugunan yung mas malaking halaga na nawalang kita ng ating mga driver para tuloy-tuloy tayo na makapagserbisyo sa ating mga mamamayan. Yung petition po ng piston ay kasakuyang nakaano sa LTFRB at ngayong May 18 ay magkakaroon po ito ng public hearing at dadaluhan po natin kung ano man yung magiging decision po ng LTFRB sa ating pong ipinail na dagdag kita.
0: Opo. Sir, linawin ko lang po ka, Modi, kasi di po ba yung nangyaring increase no October 2023, di po ba provisional increase lang po dapat yon? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin naman na po yung tinanggal?
6: Hindi na po tinanggal yon at dahil nga doon sa mga naging pagtaas din ng produktong petrolyo, kaya hindi na binawi ng LTFRB. At naging 13 pesos po ito yung ating minimum, ano, na dating 12, yung ating minimum ay naging 13 pesos.
0: Oho.
6: Kaya na-maintain po yung provisionary na 1 pesos.
0: Mm-hmm. Pero kung ito pong hinihingi po natin na dagdag pasahe, ito po ba ay permanent increase na po sana at hindi na provisional muli para hindi natanggalin in case bumaba na naman yung presyo ng produktong petrolyo?
6: Ang sa atin, sa bahagi po natin, ay tingin natin ay dapat permanenting increase. Pero siyempre, mag-decide naman po niya yung LTFRB kung ano yung magiging decision nila. Kung permanent ba o temporary, sa panahon na mataas lang ang presyo ng krudo. Mm-hmm. Dahil sa ngayon po, ay halos naglalaro pa rin tayo sa 84 per liter, yung sa diesel. At halos umaabot pa rin ng 77 ng presyo ng gasolina.
0: Mm-hmm.
6: Kaya sa atin, ay kung tayo po yung masusunod, gusto natin ay maintain pangmatagal ang dagdag kita ng ating mga driver para doon sa usapin nung para makapagtuloy-tuloy tayo makapagservisyo sa ating mga mamamayan.
0: Magkano po yung hinihingi nating dagdag ngayon?
6: Ang ipinail po namin ay 10 pesos yung bate po doon sa aming pag-aaral doon sa naging epekto dahil halos nawawala pong kita ng ating mga driver kada araw dahil buong nung mamataas na presyo ng petrolyo ay halos umaabot na po ng 2,000 per day yung nawawala pong kita. Kaya pagtatinginan po natin, para makapag-boundary at makapag-crude po kami sa loob ng maghapon, kailangan po namin ng halos ng 6,000 pesos para makapag-boundary at makapag-crude. At matitira doon, yun lang yung matitikom ng ating mga driver at mga operator. Kaya batay doon sa ating pag-aaral dahil nga po doon sa mga naging pagtaas na presyo ng petrolyo.
0: Opo. Nakikipag-usap din naman po ba ang piston bago po sa mga pasahero natin bago po kayo magdesisyon kung magkano po ang increase na hihingin. Kasi aminin na lang din po natin, Kamodi, masakit din po pag umabot na ng 23, 25 pesos ang magiging pamasahe mo sa jeep.
6: Nagkaroon naman po tayo ng bukas na liham at konsultahan sa ating mga pasahero, sa ating mga commuters, at marami naman tayong mga nakonsulta dahil nga doon sa naging epekto nga nung mataas na presyo ng petrolyo, no? Nawaan naman nila yung hinihingi pong dagdag kita. At sinasabi nga po natin, kakibat po ng ating petition sa LTFRB ay kakibat niya yung ating panawagan din na yung nakabubuhay na sahod ng ating mga kapatid na mga manggagawa. Yung sinasabi nga po natin na sa dapat sa family living wage yung 1,200 pesos para makaagapay din yung kabuhayan ng ating mga manggagawa sa kasalukuyan.
0: Actually, naiintindihan naman po talaga ng mga pasahero natin yung pangangailangan ng mga driver natin. Di ba yung iba nga po hindi na tinatanggap yung mga sukli nila para kahit pa paano may tulong. Pero matanong ko na lang din, Kamodi, no? Dahil namigay na rin po ng ayuda para sa mga jeepney driver ang ating pamahalaan. Iba pa po yung sa LTO, iba pa rin po yung sa DSWD. Sa, at least sa inyong mga nakakausap sa grupo po ninyo, gaano po kabilis na ubos yung ayuda na pinamigay ng pamahalaan?
6: Ang isang malaking problema ay hindi talaga totally ni lahat na nakakuha ng sinasabing subsidy o ayuda mula sa DSWD. At malinaw po yung karanasan namin sa bahagi po namin sa Piston. Nag-file po kami ng mahigit na 3,000 pangalan na mga driver at mga operator. Sa ngayon ay ang namomonitor po natin ay minimal lamang yung nakakakuha. Halimbawa yung Cubao de Visoria, na mayroon po tayong 150 na membro, ang nakakuha lang po sa kami ay 4 na piraso. Ganun din po sa bahagi ng Novaliches. Kaya talagang ang sinasabi natin, bagamat sa isang tingin ay makakatulong yung ayuda, yung 5,000, pero pag tinignan po natin, hindi naman talaga nire-resolve dito yung kasalukuyang kalagayan ng ating mga driver at mga operator. Kaya ang sinasabi nga po namin, oo, makakatulong yung mga ayuda, pero yung months lang po yan eh. At ano yung magiging saysay niya kung lalo naman kung tuloy-tuloy na tumataas yung presyo ng petrolyo. Kasi bate po sa aming pag-aaral, yun sa 5,000 po, ay halos 1.5 days lang namin na gagamitin sa krudo.
0: 1.5 days lang po, isa't kalahating araw?
6: Opo, kasi halimbawa, nagkakarga po kami ng 30 liters per day na umabot tayo dati sa 170, naging 130, naging 120. Yung per liter, ngayon po ay 84, ano? 84 per liter. Kaya halos ganun lang na yung 5,000, ano? Halos 1.5 to 2 days na magagamit lamang ng ating mga driver. Kaya mas ang pinapanawagan niya po natin sa gobyerno, sa substitute ayuda, yung talagang ang galawin ng gobyerno, kung talagang gusto ng gobyerno na makatulong sa ating mga driver, sa ating mga operator, dapat ang tanggalin talaga yung sa pinumataas na buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang ang isang sektor yung makinabang, kundi makinabang yung ating mga maumen. Sapagkat kapag tinanggal po yung buwis sa produktong petrolyo, ang kakibat niyan ay pagbaba ng mga bilihin.
0: Panghuling tanong ko na lang, Kamodi, no? Dahil na-mention niyo po kanina, nagpasa kayo ng listahan ng mga halos 3,000 pangalan at iilan lamang ang nakatanggap. Pero very widely distributed naman po yung ayuda at binibigyan pa nga po ng panahon, pagkakataon, yung mga letters, yung mga pangalan, no, na ganitong oras tatanggap, ganitong oras tatanggap, para hindi nagkakaroon ng gulo, ng aberya, at nakakatanggap ang lahat. Bakit konti lang po yung nakatanggap sa inyong hanay?
6: Ayun po yung hindi natin maunawaan, ano, kung bakit nga na minimal lamang. At ang isang halimbawa yung paklaran ay 4 din lang po yung nakatanggap, ano, ng ayuda mula sa DSWD, no? Yun yung siya nga nagiging ngayon. Kaya tayo naman ay tuloy-tuloy naman tayong nakipagtalastasin sapagkat tayang po ipinail po natin sa LTFRB at siyempre yung LTFRB naman ipinasa naman nila yan sa DSWD. Kaya dati pong doon po nagkakaroon ng malaking problema sa pasahan ng mga pangalan ng mga driver at mga operator. Lalo na sa ngayon ay alam natin ay namomonitor natin ay pansamantalang isinuspindi ng LTFRB at ng DSWD yung pamimigay dahil nga doon sa mga may mga parang may manakikita silang mga ghost, ano, yung mga nagdudubli-dubli yung mga pangalan. Pero sa bahagi po namin, sa Piston ay tiniyak po natin yan dahil galing po yan mismo sa mga local association natin sa mga membro po ng ating mga asosasyon, ay kaya tinitiyak po natin na hindi po dudubli-dubli yung ating mga pangalan na itinasa.
0: Opo. Ano po yung sinasabi ng mga miyembro ninyo na sinabi sa kanila ng DSWD, bakit hindi sila nabigyan? Pumila po ba sila at dinecline na sila ibigyan? O hindi nakita ang kanilang pangalan?
6: Actually, lumabas din po sa media, no, yung ating taga-urban, ano, yung taga-Litik, na naka-apat na balik na siya sa dun sa usapin po ng DSWD, sa ika-apat ay kalimang pila niya, ay wala pa rin yung kanyang pangalan. At na-interview po ito ng isang mamamahayag, ano? At sinabi niya talaga na nagtataka sila na bakit silang buhay ay hindi makakuha. Pero yung mga patay na, lumalabas yung mga pangalan at nakakakuha.
0: Alright, sige po. We'll leave it at that muna, Kamodi. Babalikan po namin kayo kapag may nangyari na pong update. At sana nga po, itong pag-uusap ninyo ay magbunga na kasama ng ating pamahalaan. Maraming salamat po. Magandang umaga po.
6: Salamat po. Maraming salamat. Kumusta po kay kabayan?
0: Opo, sa ipaparating po natin yan, Kamodi. Thank you po. Ang ating National President ng Piston, Kamodesto Modi Floranda, ating nakausap. Hinga muna tayo pansamantagal. Hindi, pansamandali lang. 10:34 na nagmamadaling morning.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Hindi pa rin po tayo tapos sa usapin kasama ang ating mga chuper at ang ating mga operator dahil marami naman po ang sinusubukang gawin ng ating pamahalaan para maibigay ang pangangailangan ng ating mga kababayan pagdating nga po sa sektor ng transportasyon. Isa na po dito yung tinatawag nating service contracting program kung saan tinitinan nga po na maaring i-hire ang ating mga chuper at mga operator para sila po ay babayaran na parang may pasahod na matatanggap na magkaroon ng steady supply ng mga transport para nga po sa ating mga pasahero. Alamin po natin, kumustahin po natin kung ano na nga ba ang meron dito dahil tuloy-tuloy pa naman po yung pagtanggap ng pamahalaan sa mga nais maging miyembro nga po, nais maging bahagi nitong service contracting program ng gobyerno. Kausapin natin ang ating National Chairperson ng National Federation of Transport Cooperatives o NFTC, si Sir Misael Melina. Sir Misael, magandang umaga po. Rica Lazo po para sa programang Kabayan.
8: Yes po, magandang umaga po, Ma'am Rica Lazo.
0: Opo. Sir Misael, good morning. Kumustahin ko lang po, no, at least sa inyo po, sa hanay po ng National Federation of Transport Cooperative. Marami naman po kasi yung hinahanap ng gobyerno, no, na naisumama sa mga service contracting program sa PUV. Meron na po ba, marami na po ba sa inyo at least yung nagpahayag o sumali na po talaga dito sa service contracting program ng pamahalaan?
8: Yes po, simula po na nag-launch po yung ating program, ang service contracting program. Marami na po ang lumahas dito, karamihan po dito ay mga modern units natin at maging sa mga provincia natin, sa mga regions natin, ay lumahok na rin po sa service contracting program. Bagamat limitado ng itong pondo na to, dahil ito ay under naman po ng GAA 2026, patuloy pa rin po kami na kalahok o sa ilalim ng service contracting program para nagtagal ng kahit papaano maibsan yung bigat ng pasanin namin sa DFED bagamat may mga rollback na tayo pero hindi pa rin po kasi sapat ito sa araw-araw namin na biyahe dahil alam naman natin. Malaki rin po na wala sa pasahero namin ngayon dahil bakasyon, meron din tayong work from home so at least nasa 30% din po na wala na pasahero namin kaya itong service contracting program kahit sa paano po meron po itong tulong sa hanay po ng transport sector.
0: Opo, sir, matanong ko na lang din po, no, dahil meron naman po tayong operatiba, di po ba? Siyempre, yung operasyon ninyo, hiwalay din, parang may sarili din po kayong standalone operation. Kapag sumali po ang inyong members po ninyo, no, na sa service contracting program, paano po ang mangyayari dito? Yung operatiba po ba ang magsusumite ng mga nais sumaling miyembro o magiging hiwalay na po yung kalakaran ng takbo ng mga papasok sa service contracting program doon sa mga modern jeep ninyo na nandoon lamang sa operation ng inyong operatiba?
8: Under po ng guidelines ng LTFRB, ang mga kooperatiba at korporasyon po, kami po ang nagbibigay ng data ng bawat unit namin. So, sinatali po namin ito, under po ito ng dashboard na binuo ng LTFRB. At pag nailagay na namin yung mga data ng mga units namin, yung ruta namin at pag na-approve na, onboard na po yung mga units po ng under ng cooperative association.
0: Mm-hmm. Paano po ang usapin dito, sir, with LTFRB? Parang magiging salary-based po ba yung ating mga chopper?
8: Ang programa po ngayon, meron po tayong 40 pesos per kilometer rate sa isa, within 100 kilometers po yung test ng araw. Ibig sabihin, kung kami ay tatakbo, babayaran po sa amin ng LTFRB ay yung 100 kilometers lamang po na may rate kami na 40 pesos per kilometer. Ganon din po sa mga traditional natin, sila naman ay 30 pesos naman per kilometer day, same din 100 kilometers per day po yun. Kanya nga lang, dahil nga limitado ang ating pondo, so 5 days a week lang po ang service contracting natin. Kaya nga hinihiling namin na madagdagan ang pondo nito.
0: Opo. Sorry sir, 40 or 30 pesos per ilang kilometers po yan, no? Pero ito po ay mapupunta doon sa ating mga chopper. Tama po? Paano po yung sa operatiba?
8: Ganito po. Sa bawat kooperatiba, kung meron pong ibibigay ang LTFRB na incentivo, yun yung 40 pesos per kilometer, 100 kilometers, that's more or less 4,000 kapag yun po ay na-serve namin within the day.
0: Mm-hmm.
8: So yung 4,000 po na yun po ay dinidivide sa apat na bahagi. Sa kooperatiba, yung isang bahagi ay para kay kooperatiba, yung isa ay para kay driver, yung isa naman para kay operator, and then yung isa naman po para doon po sa diesel natin na sa 750 po yun na tulong para pang diesel po nila sa araw-araw.
0: Para po, sorry po, yung huli, pang diesel?
8: Opo, kasi lalo na sa mga traditional natin, nagbaboundary pa po yung mga yan sa operator.
0: Oho.
8: Kasi it's yan eh. So, dahil sa taas pa rin, nasa 83 pa rin ang diesel natin, hindi pa rin kakayanin yan. Kasi discounted price po kami, under ng service contracting program, meron tayong diskwento sa pasahero. Yung ating regular fare ay 20% discount. And then discounted natin, on top of it, that's another 20% discount. So more or less 40% discount.
0: Mm-hmm.
8: Kaya malaki rin ang epekto nito sa collection namin.
0: Mm-hmm.
8: So that's more or less than 40% sa gross collection namin. Kaya hinati namin sa apat na bahagi para nang sa ganun, lahat po ay makinabang doon sa programa.
0: Mm-hmm.
8: Pero for the modern units, the modern units po naman natin, lahat po yung 4,000 incentive kapag natapos namin 100 kilometers ay mapupunta po yung sa kooperatiba. At ang ating mga driver at conductor ay salary-based po sila.
0: Mm-hmm.
8: And we give also incentive to them, that's another incentive pa rin, kapag na-meet sila yung 100 kilometers per day. May incentive po kami binibigay sa ating mga driver at conductor bilang karagdagang kita galing naman po doon sa service contract program natin.
0: Mm. Sir, sa ngayon po na tumatakbo na po itong programa na ito ng ating pamahalaan, nakikita po ba natin na ito ay meron talagang nagawang o naibigay na magandang tulong man lang sa lahat ng mga sumali dito?
8: Kung tulong po, meron. Ito panoramdam natin.
0: Mm-hmm.
8: Sa dati, lugi kami. Kasi nasa 4,500 ang lugi natin sa motor per day. Sa ngayon, yung 40 pesos per kilometer, kung susumahin natin, that's 4,000 a day. So kahit pa paano, nakatulong po yun sa gastusin namin, sa diesel. Kanya nga lang, hindi pa rin ito mababawi yung lugi namin from the previous month.
0: Mm-hmm.
8: Pero tulong opo, meron. Kanya lang, sana dagdagan pa yung hiling namin, yung 40 pesos per kilometer, kung sana ito'y maitataas pa at maging ito'y 80 pesos per kilometer, makakabawi po kami dun sa lugi namin nung nakaraang buwan, yung mga buwan na mataas talaga yung diesel natin at hindi kami nakakabayad dun sa monthly amortization po namin.
0: Mm-hmm. Mabuti na lang kahit papano, meron pala ding makaagwanta kita kahit kaunti lang, no, dito sa nararamdaman nating hirap. Pero ano po ba ang sabi ng LTFRB dito sa inyo, sir? Tuloy-tuloy pa rin po ba ang kanilang pagtanggap ng mga nais pang sumali dito sa service contracting program? Kung limitado rin naman ang budget na kanilang nabibigay?
8: Yun po yung Ma'am Rica. Nagkaroon na po ng last na onboarding, mga nag-a-apply ng mga kooperatiba natin sa Monday. Yun na po yung last submission. Pero sabi naman ng LTFRB at lalo ng Secretary Manol, na sabi naman niya, hinihilig niya yung dagdag na pondo.
0: So
8: hopefully, kapag nagkaroon tayo ng dagdag na pondo for the service contracting, hopefully sana lahat, gusto natin lahat makasali sa service contracting kasi ito po ay malaking tulong talaga sa amin. Bagamat ito ay hindi konkretong solusyon sa panahon ngayon, kailangan namin talaga ng tulong. Ito ay malaking bagay para sa panay ng sektor ng transportasyon para nang sa ganun magpatuloy yung aming serbisyo sa pamamasyal.
0: Opo, open-ended po ba yung kontrata nito, Sir Misael? Walang sinasabi kung kailan matatapos?
8: Ang last po na binigay sa akin na schedule dahil nga yung first na budget natin under GA 2020 800 million,
0: mm-hmm.
8: it will last until itong May 15.
0: Mm-hmm.
8: So, matatapos na ito dahil maubos na rin yung pondo ng under GA. So, kung magkaroon ng additional budget for the service contracting, sana po ito'y magpatuloy muli habang hindi pa rin tayo bumabalik sa normal na presyo ng diesel po.
0: Naku, malapit na pala. Ilang araw na lang din po, 9 araw na lang pala itong service contracting. Tama. Tapos babalik na ulit tayo sa kanya-kanyang kayod.
8: Opo, kahit na po sabihin natin ngayon, nag-rollback, nagtumata naman 83 pesos per liter, malaki pa rin po talaga epekto na sa amin dahil karamihan po sa atin naman ay diesel engine pa rin.
0: Mm-hmm.
8: So tayo ay doon pa rin sa diesel pa rin umaasa pag medyo mataas ang diesel. Talaga apektado po ang operasyon natin, lalo na yung ating mga monthly amortization po.
0: Nako, eto na nga bang pinaghihirapan natin. Damay-damay po talaga tayo sa hirap at ginhawa ng mga Pilipino. Sige po, Sir Misael, makikibalita po kami ulit pag dating po ng susunod na mga araw, lalo na po pag nag-lapse na yung May 15, no, nang malaman natin kung i-extend pa ba ito ng gobyerno at ano pang mga magiging balak nila kung may magiging pagbabago pa ba dito. Salamat po sa inyong panahon, Sir Misael. Good morning.
8: Yes po, maraming salamat din po, Ma'am Rita. Magandang umaga po sa lahat.
0: Thank you po ang ating National Chairperson ng National Federation of Transport Cooperative o NFTC. Sinusubukan din po natin syempre makuha ang panig ng LTFRB sa panawagan nga po ng transport groups pero hindi pa po available sa ating oras na sila'y makausap. Kaya sisikapin po natin na makapanayam sa ating programa o sa mga susunod pong mga programa pa ang LTFRB dahil bukas po ang ating himpilan para po makuha ang inyong panig. Ang oras po natin, 10:45 ng nagmamadaling morning. Magbabalik po ang programang Kabayan. Kasama po si Rica Lazo pansamantalang humahalili para kay Kabayan Oli De Castro at kay Danny Buana Fe.
4: Basta AMDZMM. For liver health, level up na. Liver Aid Pro, Silimarina Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: May Silimarin, may multivitamins pa.
11: Yan, ang Liver Aid Pro.
10: Tulong sa pangangalagi ng atay.
11: Liver up na tayo
10: with Liver Aid Pro.
4: DTZMM Numero uno sa aksyon.
12: Kahapon, nakamove on ako sa sakit. Pero bakit ngayon, pumabalik? Sabay-sabay pa, kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan sa binat at sabay-sabay na sakit.
13: Rexidol Forte!
12: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ito po ang DZMM.
7: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padiemro sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
15: Sa gitna ng katahimikan, doon ko tuluyang tinanggap ang katotohanan na hindi lahat ng pagbalik ay may naghihintay at hindi lahat ng pagsisisi ay may pagkakataong maitama. Dahil may mga pusong minsang naghintay pero napagod. At may mga pag-ibig na kahit gaano mo gustong buuin muli, tuluyan ang nagiging alaala na lang.
4: Private Confessions. Yes. Basta AM DZMM.
11: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
4: ASEAN Summit 2026.
14: ASEAN Summit 2026.
4: The DZMM Updates.
0: 10:48 na po, ano, nagmamadaling umaga. Tayo po yung mangungumusta dito nga po sa ASEAN 48th ASEAN Summit. Nagaganap po yan sa Cebu ngayon dahil ngayong araw po at sa mga susunod na araw pa magpupulong ang iba't ibang mga delegates sa Southeast Asia para nga po pag-usapan ang napakaraming mga issue na nakakaapekto dito sa ating rehiyon. Kausapin natin at nang makamusta naman natin. Ay, wait. Report ba muna ako? Ayan, sige. Mamaya po ay kakausapin natin ang spokesperson po ng ASEAN Task Group Central Visayas sa Police Regional Office 7. Mamaya po ating kakausapin. Pero kukuha muna tayo ng isang report hatid ni Christian Yosores. Mactan Cebu International Airport, handa na sa lalahok sa ASEAN Summit. Detalye, Christian, go ahead.
16: Rika, plansado na ang mga paghahanda ng Mactan Cebu International Airport para sa inaasahang pagdating ng mga heads of state at delegado na dadalo sa mga aktibidad kaugnay ng 48 ASEAN Summit and related meetings ngayong linggo. Pagdating sa airport, takabandera na ang mga welcome banner at posters ng ASEAN Summit habang nakapwesto at nag-iikot ang mga staff na bumabati at sumasalubong sa mga bisita. Mayroon ding banda na nangaharana sa mga sumasalubong ng mga dumadating delegado at pasahero at yung mga flower arrangements sa baggage carousel. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Mactan Cebu International Airport Authority General Manager Julius Neri, aabot sa 20 million pesos ang nagastos para sa renovation ng paliparan na sumabay sa paghahanda para sa summit. Tatlong terminal ng paliparan ang inahandang tumanggap sa mga leader kung saan may mga itinalagang bagong lounges, waiting area at special lane para sa mabilis na paglabas at biyahe nila papunta sa mga hotel at venue na hindi humahalo sa mga regular na pasahero. Iniyak din ni Neri na sapat ang supply ng mga pangunahing serbisyo sa airport gaya ng tubig, internet at kuryente kung saan may mga nakahandang generator set sakaling magka-aberya. 11 heads of state ang inaasang dadating sa airport at halos lahat ay nakapribadong eroplano habang may 4 na magko-commercial flight. Pagdating sa airport, isa-isang sasalubungin ng cabinet officials ang mga heads of state sa isang red carpet at malapiestang seremonya. Nauna nang nag-abiso ang MCIAA na posibleng ma-delay o maantala ang ilang flights dahil sa pagdating ng mga bisita pero tiniyak na walang makakancel ang flights. Tinayuhan din ang mga biyaherong pumunta na maaga sa paliparan para hindi mahuli sa mga flight dahil magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad at inspeksyon sa paligid ng airport. Ayon kay Neri, mahalaga ang mga ginawang paghahanda ng paliparan para makatulong sa pagpapaangat ng turismo ng bansa.
17: The airport, of course, is the first thing that they see upon arrival. It will give, it should give a good first impression on both Cebu and on the country as a whole. So, yung leaders naman, they are able to influence the tourism direction of respective countries. So, we must put our best foot forward to make sure that they will encourage their countrymen to visit the Philippines.
16: Rika, sa inilabas na schedule ng ASEAN 2026 National Organizing Committee, mamayang gabi dadating dito sa Cebu si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang bukas isa-isang dadating ang mga leader ng ASEAN member states. Mamayang alas 11 ng umaga ay haharap sa isang press briefing sa International Media Center ang mga opisyal na Department of Foreign Affairs at Department of Trade and Industry para talakayin ang mga napag-usapan sa mga meeting kaugnay ng ekonomiya, seguridad at politika na i-endorso sa pulong ng mga leader. Magkakaroon din ng hiwalay na press briefing si Communications Undersecretary Claire Castro mamayang alauna ng hapon sa IMC. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores. DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radio Patrol sa X-30. ASEAN Summit 2026.
14: ASEAN Summit 2026.
4: The DZMM Updates. Panahon, Patrol!
0: Ang PNP po pala ay may press con pa po sa mga panahong ito. So aabangan pa po natin. Sana makuha pa rin natin sila, no, dahil tayo nga po ay mangungumusta kung ano nga po ang kanilang mga preparasyon, dahil napakarami po mga delegado at heads of state ang pupunta nga dito sa ating bansa. Syempre, kailangan din po nating ayusin ang ating ang kanilang seguridad at ang turismo din ng ating bansa ay ilalagay natin yan front and center. Maganda po sanang malaman natin kung ano nga po ba talaga ang mga nangyayari ngayon. Kaya aabangan po natin yan, ano, mula sa PNP matapos po ang kanilang press con. Hopefully, makuha po natin yan. Pero habang wala pa, tawag po muna tayo sa ating Pag-asa weather forecaster para malaman po natin, makubusta natin, dahil meron po tayong inaasahang binabantayang dalawang LPA sa Northern Mindanao area. Kausapin natin si Miss Charmaine Varilla. Ma'am Charmaine, magandang umaga po.
18: Yes, good morning din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tikapakinig. At tama po kayo, no, meron tayong isang LPA ngayon dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At huli nga yung namataan, sa layong 385 kilometers, silangan ng Hinutuan, Surigao del Sur. Kasalukuyan nga ito kumikilos sa bilis na 15 kilometers per hour. At inaasahan nga natin na mababa na yung chance nito na maging isang grab na kapagyo at posible pa itong malusaw habang tumatawid dito sa Mindanao. Gayunpaman, asahan nga natin na posible nga itong dumaan sa may Mindanao at maaaring magdala na malalakas mga pag-ulan, especially by Thursday and onwards. At sa ngayon nga, inaasahan din natin na posible rin yung silangang bahagi ng Visayas ay makaranas din ng mga malalakas mga pag-ulan na dulot nitong LPA. Yung isa naman na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na ngayon nasa kategorya na tropical depression.

0: Korea bago pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito na nga yung papangalanan natin itong Caloy once na nandito na nga sa loob ng ating FAR. And sa ngayon, hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari itong lumapit dito sa may kalupaan, sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin yung pagtutok dito sa pag-asa, hindi nga sa development ng binabantayan nating bagyo. Sa ngayon, yung low pressure area na na-mention natin ay nagpapaulan na dito sa may silangang bahagi ng Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Samantalang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral pa rin nga yung magandang panahon, magiging mainit at maalisangan at may chance na mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Barilia, nag-ulat.
1: Ma'am Charmaine, kasi po, di ba nararamdaman na natin yung init ng panahon? Ito po ba ay titindi pa dahil yung epekto ng El Nino?
0: Yes po, no, kasi posible pa po na yung pinakamalakas po na or pinakamataas na heat index ay sa second week or third week pa nitong May. So, posible pa po yung pagtaas nito, pero so far, dahil nga sa paparating na bagyo, malaking bahagi ng Mindanao as well as some parts ng Visayas ay medyo bababa yung ating heat index sa mga susunod na araw. Pero sa dito sa may parts ng Luzon, malaking bahagi pa rin po yung makakararanas ng mga heat index na mga umaabot sa extreme caution to danger category. So, mag-iingat pa rin po tayo sa mga pag-init ng panahon na maaaring magdala ng heat stroke or heat cramps.
1: Mm-hmm. Ma'am, mga hanggang kailan po ba itong aasahan nating matinding init para lang po at least handa tayo?
0: Yes po, no? Dahil nga po nakikitaan pa rin natin ang patuloy na pagtaas ng mga ating heat index, posible po na medyo bumaba na to pagpasok na po ng habagat po natin. Usually po ay nasa last week ng May o first week ng June po yung pag-start po ng habagat po natin.
1: Sige po, maraming salamat Ma'am Charmaine Varilla mula sa Pag-asa. Magandang umaga po. Thank you si Ma'am Charmaine Varilla, ang ating Pag-asa weather forecaster. Ayan po, asahan po natin ang mainit na panahon na maalinsangan din po pagdating nga po ng hapon. Ako, ito yung kawawa naman tayo. Hindi natin alam ano nga bang gagawin natin. Bubuksan ba natin ang electric pa natin? Bubuksan ba natin ang aircon natin? Dahil pag ginawa mo naman yan, lalamig nga yung pakiramdam mo, iinit naman ang ulo mo kasi mababayad ka ng pagkamahal-mahal na kuryente. Ang dami-dami naman talaga nating binabalanse. Ano po? So ano pa po ba? Kumusta ka na po ba, kapamilya? Kinakaya mo pa po ba? Ikaw po ba ay kumakapit-kapit pa? At ang budget mo ba ay napipiga pa natin, di ba? Ang dami ng mga bilihin, tumataas ang gasolina, ang pamasahe natin mataas, pero ang sahod natin remains the same. So, kung may mga tip kayo dyan, mga kapamilya, i-share nyo na sa amin yan. I-share na natin sa isa't isa para malaman naman natin, no, paano pa nga ba tayo, tawag doon, yung mag-ganon, pagkakasyahin ang sarili natin sa kumot nating paiksi, ng paiksi. Dahil hindi na po natin alam talaga kung anong ating mga dapat gawin. Kaya nga po, umasa muna tayo sa... Yun nga po, ayuda ng pamahalaan, wala tayong magagawa dyan dahil yan po muna ang kanilang mga naibibigay, pansamantalang tulong. At syempre sa kabutihan na lang din po ng isa't isa dahil marami po tayong nakikita na naglalabasa na naman ng mga community pantries, ano po, para sa mga nangangailangan ng tulong at may mga may kakayanang magbigay, ginagawa naman po natin yan. Konting tulungan, bayanihan nga na ating tinatawag. Kahit nga napakasakit na isipin na yung tinatawag nating Filipino resilience ay nagagasgas at na-overuse na po natin dahil tuwing may sakuna na nangyayari, natural man na kalamidad yan o kaya mga ganitong dala ng dagok ng ekonomiya at dagok ng buhay sa atin, sama-sama po tayo sa hirap at ginhawa. Nako, 10:59 na po na nagmamadaling umaga. Pakabilis naman ang oras. Nagsaservisyo with Nina Corpus and Mix Bustos. Susunod na. Nakasama niyo po Rica Lazo para sa programang Kabayan, pansamantalang humahalili ngayong araw. Kay Danny Buenafe at kay Kabayan Nolly De Castro, maraming salamat kapamilya. God bless. Ingat.

0: Ito po ang DZMM bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at pagbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 11:01 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM numero uno sa aksyon. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay, nako, thank God it's Wednesday. Nakakagitna na po tayo ng linggong ito. It's May 6, 2026. Ang oras natin, 11:02 ng umaga. Aba, ang aga natin, partner Migs, on the dot. Yes. Halos, ano? Pero gusto ko nga batiin, as usual, na imbag, abagnet, ading.
1: Naimbaga bigat, naimbaga bagnet. Hi, hello, and good morning, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Busos po, how are you this Wednesday? Ay nako, napaka-init, napaka-pali in Kapampangan.
0: Wow, at, nakapudpudot.
1: Nakapagpudpudot in Ilocano. Mapali, wow. Mapali po ha. Medyo mainit-init po at sa Pawisin.
0: It's talagang, so hot, hot, hot.
1: Hot, hot, hot.
0: Yes.
1: Pero nabanggit nga ng Pag-asa na maaaring meron silang binabantayang dalawang low pressure area.
0: Niko, yun
1: medyo malayo-layo pa naman.
0: Pero alam mo, pinagdadasal natin yan eh. Gusto man lang natin, di ba? Mabuhusan tayo ng katubigan.
1: Pero bang ano lang, wisik-wisik. Wisik-wisik lang.
0: Hindi naman yung bagyo. Pero tama. Kailangan natin yan ngayon. So it's a welcome. Parang ito yung mga few times na nagpapasalamat ako na may LPA, ganyan. Mm-hmm. Dahil hindi naman siya, dahil kalagitnaan ng summer eh.
1: Dapat
0: so we're
1: balance
0: not expecting
1: lang
0: naman na abagyo.
1: Tama.
0: But yung enough, yung katamtama lang po tama na ulan.
1: Tama.
0: Okay, pero kaya ngayong araw po, ang ating topic, ayan, ay tungkol dito sa, may ganito pala, heat map.
1: Ang galing.
0: Heat map. So may mapa ng kung saan mainit yung lugar mo.
1: At nababasa niya, kahit papano, medyo mayroong trends or predictive. Kuwari ngayon, up to, kung di ako nagkakamali, up to a few days, no? Madedetermine niya kung ano ang temperatura sa isang lugar.
0: Mm-mm.
1: Oo.
0: Meron rin naman yan sa ano, di ba? Sa mga weather apps.
1: Oo.
0: Although, ito siguro mas specific sa Philippines. Dahil Pag-asa po ang makakasama natin.
1: Mm-hmm.
0: At saka baka mas madaling intindihin kasi minsan sa kung yung mga ibang apps, 'di ba? Hindi ko rin naman masyadong maintindihan kung ano tong Fahrenheit usually mm-hmm. sila, 'di ba? Pero ito at least nababagay po sa ating bansa. Tsaka sa akin nakakatuloy yung mga kulay-kulay eh. Para alam mo na kung red,
1: correct,
0: diba?
1: Alam orange
0: mo, mainit na talaga 'yun, 'di ba?
1: Yellow.
0: Oo.
1: At inins, alam mo ba kung paano mag-manual na mag-compute ng Fahrenheit to Celsius?
0: May Google naman. Ah. Eh.
1: Kung wala kang calculator, sabihin natin. Ito.
0: Yes, baka meron kang
1: meron
0: tip dyan,
1: tumatak
0: partner.
1: Ito dahil sa aking science teacher na si Sir Leon Gamboa nung grade 7.
0: Wow, grade 7.
1: Subtract 32 from degree Fahrenheit.
0: Oh, so that's it.
1: Yeah. Pero
0: 32 is the magic number.
1: Multiply by 5.
0: Ay, teka.
1: And then divide by 9.
0: Teka, ulitin mo yan. Kala mo, minus lang eh.
1: Okay, hindi. May konting
0: so,
1: ano, may PEMDAS ng onte.
0: So, yung F, o. Oh, kunyari, 100 8, degrees.
1: 100 degrees, minus 32, times 5, over 9. Oh. So, that is 37.7 degrees centigrade.
0: Celsius. 37, so, actually, di ba sa Metro Manila, 39 na eh. 38, 39.
1: Kung di ako nagkakamali,
0: 100 Fahrenheit na pala tayo.
1: Ang room temp usually is 30 degrees Celsius, di ba? That is 86 degrees Fahrenheit.
0: Mainit, yes. Partner. Oo. So, ayan po.
1: Tama.
0: Mainam na malaman natin sa Pag-asa mamaya. Mm-hmm. Di ba? Dahil ang guest natin, ha? Climatologist. Mm-hmm. Parang ganon.
1: Oo.
0: Kasi climatology and, narinig mo na ba to? Agro-Meteorology Division ng DOST Pag-asa. And syempre po, mga kaserbisyo, kung meron kayong questions para sa Pag-asa mamaya tungkol po sa aming topic, mag-viber po kayo, 0919-278-3000. Ayan po ah, sa Viber lang po yan ha, hindi ho sa normal text. Pero pwede po kayong mag-message sa amin or mag-comment sa aming mga social media accounts. Hanapin pa rin ang aming Facebook live streaming po, ang @DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, nasa YouTube rin po kami. Sabayan rin kaming napapanood sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV po yan, at sa cable provider na Signal. Okay. And Meron pa po kaming isang mahalagang topic ngayong umaga na pwede rin po kayong makisali sa aming usapan. Baka meron kayong opinion, meron kayong experience, or meron kayong mga tanong. Kasama po natin mamaya ang lead convener ng Citizen Watch Philippines. Ayan. At pag-uusapan po natin itong very controversial social media ban para po sa mga minors.
1: Oo nga, ano? Controversial, maaaring pagdebatihan, maaaring pagtalunan. Actually, hindi lang ng mga sa society, pero as simple as child and parents.
0: Alam mo, partner, kung ako ang tatanungin, and magagalit sa akin yung mga bata, for sure. Pati mga anak ko, inaaway ako. Kasi nung nalaman nila, di ba, nasa balita. So, minsan, ina-update ko sila. Alam ko, mga bata, may 8 years old nga ako. Pero in-update ko siya, alam mo ba, na pwedeng mawala yung Roblox? What? Kala mo, kung ano nangyari sa buhay niya, di ba? Mm-hmm. Sasabihin niya sa akin, bakit? So, ina-explain ko. Kaso hindi, nandiyan pa rin.
1: Pero alam mo.
0: Pero inalis ko sa kanyang Roblox partner.
1: Ah, talaga?
0: Oh, yes.
1: Inalis
0: mo na. Inalis ko.
1: So, kamusta naman ka, ang kanyang, well, may withdrawal ba?
0: Niya. Buhay naman siya.
1: Oo.
0: Di ba? Ano ba nangyari sa kanya? Umiyak lang siya.
1: Pero alam mo,
0: di ba?
1: Kung mag-i-empathize tayo, di ba? Kung i-direct translation mo yan sa mga adults, maaring, paano kung tanggalin ng Facebook? Paano kung tanggalin ng TikTok or ang Instagram? Maaring tayo rin.
0: Ganito
1: totoo
0: lang yan.
1: Ilagay rin, mo ang
0: ilagay mo ang sarili mo sa mga sapatos nila.
1: Totoo yan.
0: So there is also of course a way to manage it. Hindi naman po pwedeng agawin mo na lang, although minsan guilty po tayo diyan or napapagalitan mo, 'di ba? Nagkakaroon ng drama na hindi naman kailangan minsan, pero hindi maiwasan. Kaya talaga pong trial and error yan. At bilang mga magulang, tayo po ay marami tayong mga realizations. Ako oo. Alam ko na hindi ko pwedeng hilahin na lang yung gadget sa anak mo just like that. Kaya talaga magwawala. And then isipin mo ko ikaw, sa'yo ginawa yun, partner. Meron kang mini-message sa Facebook, tapos inagaw sa'yo ng isang tao yung gadget mo.
1: Correct.
0: What's your reaction?
1: Correct, oo. Ebi syempre, ikaw violent reaction.
0: Oo.
1: At
0: diba?
1: At the same time, hindi ka matutuwa. Hindi ka matutuwa ng whether child or adult. Pero alam mo ba, Ate Nina, dahil ito, sinearch ko lang ngayon, kasi nadaanan ko siya sa aking social media feed. Alam mo ba, ang OG, ang original na social media app, ang Friendster,
0: ay, bumalik.
1: Ay, ito. Nagbabalik siya.
0: Yun na.
1: Sabi niya, Friendster helps you connect with people you actually know. No ads, no algorithms, no spam, and we never sell your data.
0: I love it.
1: Oo.
0: Yan yung mga old school.
1: Old school.
0: Traditional. Alam mo, ang galing rin na naisip nila kasi alam mo, bumabalik. Even yung mga, kung napapansin niyo po sa mga mas bata ngayon, bumabalik sila sa mga luma.
1: Totoo yan.
0: Lumang kanta, lumang outfit, nauso yung 80s, 90s na outfit. Tapos even yung mga litrato, ayaw nila yung masyadong perfect. Di ba gusto nila yung parang vintage look? Yung medyo sepia tone
1: yung
0: kung ano yung dati, tapos yung may flash. Pati mga camera, di ba, na bumabalik na naman yung mga dati nating digital camera.
1: Na, kumbaga, traditional, na analog, na ginawang onting digital kasi pwede mo na siyang i-charge, meron ding memory card, but at the same time, merong limit. Diba? Hindi parang cellphone na only, depende sa memory mo.
0: Oo, totoo nga. Alam mo, sabi ko nga sa'yo, partner, diba yung isang ad na parang yung isang bata kasama niya yung tatay niya, na nasa mall sila, tapos kunyari, pangalan ng anak niya, Abby, nasa elevator sila, kunyari, uy, hi Abby, kumusta naman yung ano mo, parang football game mo, sabi nung stranger,
1: doon
0: sa parang 8 years old. Tapos mamaya, nandun sila sa mall, naglalakad, Abby, kumusta pala yung ano, naging play date nyo ni ganyan. Tapos yung bata,
1: bewildered.
0: Yung pala nakikita nila doon sa social media account nung kanilang magulang.
1: Tama.
0: Actually, minsan nangyayari rin yan sa akin. Hindi naman ako perfect, pero kunyari, gin-read ko yung anak ko ng happy birthday sa social media habang naglalakad kami sa mall. Happy birthday! Ganyan sa, yung kunyari, di ba? Tapos minsan, hindi niya talaga kilala. Ba't niya alam birthday ko? Di ba? Pero kilala ko naman.
1: Real life. Pero syempre, para sa bata.
0: Bakit masyadong alam ng taong ito yung nangyayari sa buhay mo? Di ba?
1: Oo nga eh.
0: Kaya mapapaisip ka. So, lalo na sa mga kabataan, siguro tayo kasi Migs, medyo sanay na tayo, tsaka ito yung trabaho natin. Mm-hmm. So, we know how to react. Pero sa iba, syempre yung mga bata, di ba?
1: Oo.
0: Baka magkaroon pa ng misunderstanding sa isipin ng tao, ba't ang totoo yan. Anak mo tingin sa akin? Di ba minsan
1: gano'n
0: eh?
1: Alam mo sa 5-year-old ko, Ate Nins,
0: kapag wari. Siyempre titinan kasi,
1: meron diba? Nag-hello. Ano sabihin natin sa mall, hello, ganyan. Sinabi, diba? Binati na yung pangalan. Siguro, o nga, no, maalala ko, sabi niya, Dada, why does he know me?
0: Diba? Oo, or magtatago.
1: Why does he know my name?
0: Oo.
1: Pero parang innocent lang. So, kung nakwento ko lang, kasi siguro he's my friend, nakita niya, ganito.
0: Oo, diba? Oo, so, mapapaisip tayo. Kaya, lately, nagka-cutdown ako sa mga anak ko.
1: Sa diba?
0: Kasi
1: postings.
0: Kasi alam ko, proud parents po tayo. Oo. Eh. Oo. Pero isipin rin natin yung ano nila.
1: Ano
0: feelings
1: lang.
0: Rin nila. Yes. And reaction.
1: Oo. Oo. And intentional nga tayo kung anong klase yung exposure nila sa ating mga social media channels.
0: Oo.
1: Kasi kapag sobra nga rin, yan ang pwedeng mangyari. At the same time, nire-respectin natin yung privacy. Isa pang usapin, napag-usapan namin to ni Mishi na gagawin ba natin ng social media account yung ating anak? Unanimous, no.
0: Mm-mm.
1: Oo, no. Mm-mm. Kasi hayaan mo siya. Diba? Eventually, in the future.
0: Yung oo. 14 ko, kaka-14 lang niya. Ayan, nag-happy birthday nga pala ako dito. Parang napaisip ako, ba't ako nag... Pero happy birthday sa lahat ng may birthday.
1: Pero okay lang, edi sikat siya, di ba?
0: Oo, yung friend ko si Laura Lee Sung, Baron Sung, kaka-birthday rin niya kahapon.
1: Happy birthday.
0: Belated happy birthday, Laura Lee, you know? Pero ayun nga, nag-40 siya, wala pa siyang social media. Pero may iba siyang friends na may social media, pero chine-check palagi ng parents. Or it's run by the mom. Oo, siya ang nagpapatakbo nung Facebook niya. Naalala ko dati naging guest rin namin si Hayden ko. Eh di ba, alam natin social media star sila. And then syempre si yung anak nila na si Scarlett. Sa nene. Tsaka parang siguro na-explain na rin sa kanya.
1: Yeah.
0: Pero naalala ko dati sa niya, oh, ninya, anuhin nyo na yan. At least i-save nyo yung mga pangalan ng anak nyo kasi baka maubos daw. At hindi mo, in the future, pag kailangan na nila,
1: at least
0: meron
1: na.
0: Pero hindi mo kailangan ibigay agad.
1: Correct,
0: lalo
1: correct,
0: na kung
1: correct.
0: Bata pa or minor. Maybe pagdating nila ng college, di ba? Yung email na yan, i-ano mo na, gawan mo na. Pero malamang ubos na.
1: Oo, okay. Ano
0: tayong, di ba?
1: Yung mga email natin dati.
0: Wala na. Dati, pwede mo pa ilusulat yung pangalan mo eh.
1: Yung mga email natin dati, yung mga ating kabataan na not related to our names.
0: Actually, dati alam mo ang pangalan ko, Chapstick. At ganyan.
1: Ayun naman kasi ang iyong, kumbaga,
0: nickname
1: sa iyong mga personal.
0: Pero, naging Chapstick.
1: Chapstick.
0: Para pag nakita yun, anong connection yan sa'yo?
1: Oo nga eh. Oo nga, tama.
0: Ikaw, anong pangalan mo? Ayaw
1: wala, Migs lang ako, Migs lang.
0: Migs lang.
1: Dahil ako eh, kumbaga, dugong berde, go green ang aking email.
0: Diba? Oh. Ngayon eh, yung tapos, totoo mong pangalan.
1: Yung totoo mong pangalan.
0: Oo. Although it helps na wag daw.
1: Oo nga.
0: Kaya huwag mo ilagay rin yung birthday mo. Dahil, usually ang birthday mo, di ba?
1: Yun
0: ang password mo or
1: madaling,
0: something. Di ba?
1: Huwag
0: mo ilalagay yung, may nag-ano rin sa akin, huwag mo malalagay, sige, lagay mo yung birthday. Kunyari, ang birthday mo, ngayon, May 6, huwag mo ilagay yung year. Oo. Kasi yun na yung password mo minsan, di ba?
1: Nahalata na yung EDAD.
0: Although wala, iba nandyan na talaga. Nasa internet na kasi lahat eh. Or iba, huwag mong gamitin yung birthday mo as password.
1: As password, oo nga. To be simple about it. Mag-isip ka ng ibang ano, other meaning ng mga numero.
0: Change password dahil
1: nga.
0: Nakalimutan.
1: Pero alam mo ako, speaking of passwords, mapunta tayo sa digital safety. Ang aking passwords, hindi ko siya nilalagay sa aking phone.
0: Mm-hmm.
1: Kasi in the eventual, hindi naman eventual, in the extreme event na baka ma-hack, knock on wood, nandun yung passwords ko. So ngayon, sinusulat ko siya. Sinusulat ko siya sa notebook.
0: Papel?
1: Oo.
0: Talaga? Wow.
1: Tapos iniiba-iba ko yung password.
0: Dapat nga raw.
1: Per account. So ang nangyayari, hindi ko naman lagi siyang tanda, lagi siya nakakalimutan.
0: Ako rin, nakakalimutan ko palagi.
1: At ang advantage nun, lagi ko siyang pinapalitan.
0: Pinapalitan ko rin.
1: Pinapalitan. Uh-oh. So at least, lagi siyang napapalitan.
0: Gusto rin nila yun.
1: Diba?
0: Actually, pagka sobrang matagal ka nang hindi nagpalit ng password, ipaprompt ka naman na, uy,
1: palitan
0: ilang
1: mo.
0: Buwan ka nang hindi nagpapalit.
1: Mm-hmm.
0: Or automatic makikita mo, diba?
1: Uh-oh.
0: You're required, lalo
1: required.
0: Kung sa mga bank apps na yan, you're required to change your password. So those are just some safety issues po. Ayan, pero mamaya nga, yung social ban on minors, kayo po ba ay agree dito o hindi? Sa ibang bansa kasi 16 and below. Like for example, Australia. Diba? Sila is sa mga nauna eh. Then I heard Malaysia, Indonesia rin ata, and some European countries are doing it. So kung kaya nilang gawin, diba, kaya pala. Diba?
1: Maiba ako,
0: if there's a will, there's a way.
1: Hindi to related sa digital ah. Kahapon na tayo ay nagpunta tayo sa iba't medyo north part at napunta tayo sa isang lugar. Hindi ko na lang babagitin kung saan. At maraming bata, hindi to related sa digital ah. Tayo na, maliit pa na bata, for sure na minor, humugot ng vape.
0: Nakita
1: ng
0: mo?
1: Ng vape. At so para medyo na-shook na ako. Para ganito,
0: ganyan na ngayon,
1: talaga.
0: Partner.
1: So please po ah, sa mga magulang po ah, no to smoking sa mga bata, no vaping. Kasi gastos po yan. Masipang gastos na lang po natin sa edukasyon, sa pagkain. Bantayan po natin kung saan po nila nakukuha kanilang pera, kung saan man yan. Naku, vaping agad-agad.
0: Batang ba? Mga ilang taon yan?
1: Siguro lapang 10.
0: Grabe. Baka maliit lang siya, partner. Alam mo yung mga bata ngayon, may mga...
1: Sabi mo ng 12.
0: Maliliit eh.
1: Pero for sure, hindi siya 18.
0: Oo. So, sabi mo na, wow, ang itsura niya parang 10.
1: As in, nagulat
0: Grabe,
1: ako.
0: Grabe, oo.
1: Nagulat ako.
0: Pero baka malamang 15 yan.
1: Sa basketball shorts eh, naglalakad siya, nakapaasakali, nakahuba, nakabasketball shorts, humugot ng vape.
0: Kala mo, sinunsiga. Oo. Yung pala mukhang 10 years old.
1: Oo. Sabi ko, wild.
0: Oo. Actually, that's the reality. Marami po.
1: Yes,
0: kasi actually,
1: yan.
0: Yun yung effect ng vape. Eh. Kasi hindi siya mukhang Yossi na hinahawakan. Tapos may flavors pa. Parang di ba may study na mas pabata. Medyo natulungan ganyang mag-transition or mag-stop mag-smoke. Pero ang nangyari naman, mas madaming bata ang nag-start na manigarilyo dahil sa vape. Kaya dapat i-ban rin yan. Mm-hmm. Ang dami natin gusto i-ban.
1: Okay, pasensya na po ha.
0: Ano pa dapat ano i-ban? Alcohol. Yan. Ban na yung mga yan. Oh. Oh, diba? Okay, Heist. Anyway.
1: Okay.
0: Anyway, mamaya po ha, pag-uusapan po natin itong mga bagay na to. Pwede po kayong sumali. Pwede po kayong magtanong. Ang question of the day, gusto nyo bang i-ban? Iniba ko ha. Gusto nyo bang i-ban ang social media sa mga minors 16 and below? Ayan. Magbabalik po ang nagseserbisyo, Ninia Corpus at Migs Bustos.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo, Ninia Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
4: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limit. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
5: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Responsible gaming at pagcor.pa.
3: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
7: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: What if your phone could be your front row seat?
12: Playtime Entertainment launches PT Idol.
11: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
12: Where talent takes the spotlight.
11: Search PT Idol on TikTok and follow today.
12: Playtime Entertainment.
11: Born for happiness.
13: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.
13: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
2: Basta AM, DZMM.
1: Ang oras po, 11:22 in the morning.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day.
1: Kasama po natin ngayong umaga, walang iba, kundi ang Chief ng Impact Assessment and Application Section, Climatology and Agro-Meteorology Division ng DOST Pag-asa. Kasama po natin this morning si Ms. Jory Bell Masalio or Ma'am Bell. Magandang morning po sa inyo.
2: Yes, good morning Nina and sa ating mga tagapakinig, of course, Migs, good morning din sa iyo. Isang makaagham na umaga sa ating lahat.
1: Makaagham na umaga po sa inyong lahat at sa mga nanonood rin po sa atin. Ano? Ma'am Jory Bell or Ma'am Bell, kanina kasi sinabi ko, ano kaya to climatologist? No? Kasi usually we hear weather forecaster. So kayo po ay isang climatologist at ano po ang kaibahan nun doon sa mga ibang napapanood at napapakinggan namin sa Pag-asa?
2: Ayan, sa araw-araw kasi, syempre, kapag sinabi natin na mga weather forecaster, so ito yung mga nakakausap nyo tungkol sa panahon. So sila yung nasa isang sangay ng aming division sa weather division. So kami naman, climatologist, saktong-sakto yung pagkakasabi, hindi natang-twist sa climatology and agrometeorology division. So kami naman yung tumututok sa klima. So sa mga usapang El Niño, La Niña, mga climate variabilities at eto nga, heat index at mga climate change projection sa aming sa ngayon. At meron din tayo tungkol sa agrikultura at ang klima. So yun namang pagkoconnect ng dalawa ay kami rin naman yung mga nagbibigay ng mga forecast at advisories.
3: Opo. So napapanahon nga po talaga dahil usaping klima po, no? Especially kapag tag-init, mas binabantayan natin yung temperature.
2: Yeah.
3: Di ba po? So kumbaga ang magkaiba ang 30 degrees sa 34 degrees sa 40 degrees. Iba-iba po ang epekto noon, no? So at least po sa Pilipinas, Ma'am Bell, pag during this time of the year, gaano po siya talaga nag-change? Frequent po ba siya? And at the same time, paano po natin tamang mababantayan ito?
2: Ayan, salamat Migs, no? So sa katanungan mo, magandang malinaw natin sa ating mga taga-subaybay. So kapag panahon ng March hanggang June, so ito yung nagkakaroon tayo ng mas mainit na panahon. So tinatawag nating warm and dry condition. So sa Pilipinas po, dalawa lang po yung ating season, yung ating rainy season at yung dry season. So usually yung iba tinatawag na summer pero palagi namin sinasabi na dry season to. So kapag ganito, dahil tayo ay nasa tropics, ibig sabihin archipelagic tayo, marami tayong mga dagat sa kapaligiran. So mas warm ang ating nararamdamang temperatura. At eto nga, ang isang ibinibigay ng forecast ng Pag-asa ay yung sa heat index. Kung saan, eto ay yung damang init ng tao, lalo na kapag siya ay nasa labas. So, ang heat index, ito yung relative humidity or yung halumigmig plus yung air temperature or yung temperatura sa labas. So, kasi kapag nasa labas ka, kapag mas madaming moisture, nahihirapan nang magpawis yung katawan natin. So, hindi niya agad mapakalma. Hindi ka agad makapagpawis kasi nga sobrang saturated na yung kapaligiran mo. So, doon mas tumataas yung heat index. So, yun yung nararamdaman ng katawan or yung damang init.
3: At least ma'am, sa pagiging simplistic about it, ang ating binabantayan is yung heat index. Dahil nga po, no, humidity plus temperature equals heat index. Tama po ba, ma'am?
2: Yes, at ito ay nakakaapekto sa tao.
3: So, ma'am, ano yung, kumbaga, at least numero na pag sinabi natin, pag itong numero na to, mababang heat index, pag mataas, ito ang heat index.
2: Okay, so sa atin, meron tayong apat na categories na ibinigay upang ito yung maging pagbabasehan natin. So, kapag sinabi natin na 32 degrees Celsius. So, ito yung tinatawag natin na caution pa lang. So, maaaring yung mga nakakaranas ng mga nasa labas, especially yung mga ating mga workers na nasa labas. So, medyo iba na yung pakiramdam nila, pero caution pa lang to. So, yung prolonged na exposure dito, madali na silang makaramdam ng pagod. So, ito yung tinatawag natin na caution. So, kapag extreme caution naman, ito na yung aabot na ng 37 to 41.
3: O nga po eh.
2: So, kapag 37 to 41, kapag mas matagal na naka-expose yung tao sa labas, maaari nang magkaroon ng mga heat cramps. Maaari na rin maka-experience, lalo na yung mga vulnerable groups natin, yung matatanda, yung mga bata, pwede na magdugo ang ilong. Mm-hmm. At mas madalas na yung pakiramdam ng nauuhaw ka.
4: Correct.
2: So kapag ito ng danger, ito na yung mas marami na ngayong mga nagtatala ng mga ganitong datos sa buong Pilipinas, ito na yung 42 degrees Celsius, umaabot na hanggang 51 degrees Celsius. So ito na yung tinatawag natin na dangers na category kung saan mas pwede na magkaroon ng heat stroke.
4: Opo, opo.
2: At kapag danger na, ito na yung extreme danger, ito na yung 52 degrees beyond.
3: Extreme na yun, ma'am. Usually naman, nasa naglalaro tayo kapag 40 na, very ano na yun, alarming level sa po yan. Pag sinabi po natin, ma'am, ito pong eye heat map. Ano po ito?
2: So ito yung bago ng PAGASA, no, na sinasabi natin sa ating mga taga-subaybay na meron tayong eye heat map o yung ating interactive heat and mapping ng and prediction ng ating heat index. Kung saan, ito ay location specific. So kung nasa ang lugar ka, isuzoom mo lang yan, ipopoint mo lang sa mapa na available sa website natin at makikita mo hourly kung ano yung heat index. So bakit ito na-develop ng PAGASA? Since kasi alam niya naman, napakinggan ko nga kayo kanina, di ba? Most of our mga generation talagang naka-cellphone na. So gusto nila, click na lang ng click. So ayun, kapag nakapag-download ka nitong ating eye heat map or kahit nasa website ka lang, pag pinoint mo kung nasaan ka or kung saan ka pupunta, makikita mo na yung heat index na mararanasan mo, yung forecast at yung real time. So ito ay maganda sa ating mga LGUs para sa pagpaplano. Ganun na rin sa ating mga education sector kung saan since nag-start kami ng March, so meron pa mga klase at ngayong mga summer classes, so makakapag suspend sila kung kinakailangan. At syempre na rin sa ating health sector para mabigyan ng kaukulang payong ating mga kababayan kung anong gagawin sa mga ganitong tumataas na heat index.
1: Hmm. Ngayon for example po ay pumunta ako sa website ninyo. Mm-hmm. Nandun na ngayon itong eye heat map na to, no? Saan po ano pong pangalan niya? Kasi ngayon pinuntahan ko PAGASA.
2: So under ayan po tayo ng weather.
1: Under the nakalagay mo dito weather.
2: So weather, okay, tapos forecast. Sa baba nun merong heat index.
1: Ah, okay.
2: Yung kanyang drop down and then sa baba nun. So yung sa heat index, una makikita natin diyan yung tabulated. So medyo yung iba ayaw nila ng mga nakatabulate, mga numero. So just scroll down, nandun yung eye heat map. So yung pinapakita kanina natin sa screen, ayan po yung eye heat map. And then ikiklik lang natin, color coded din siya kung paano yung category natin na mula caution hanggang extreme danger, nandun siya. So at makikita natin, this is by municipality. So kunyari, kinlik natin si Manila, so makikita natin dyan. Pumunta tayo ngayon sa ibang lugar sa Bulacan, makikita natin at as far as down south, makikita natin lahat kung ano yung heat index ng lugar na specific na gusto nating malaman.
3: Maraming yellow, ma'am. Pero may mga marami ding ilan-ilan na nasa orange, nasa extreme caution. Ano naman yung white, ma'am?
2: Ito yung ano lang siya sa mapa natin. So ito yung mga walang data.
3: Okay.
2: So ang alarming dyan is yung orange at saka kung merong magre-red.
3: Oo nga po. Pero so far naman wala namang red. Mm-mm. So usually yung orange, baka nandito mami, nasa inland eh.
2: Oo.
3: Nasa inland, pataas po yan mula po region 4. Mm-mm. Hanggang pataas po yan hanggang region 3 to 2.
2: O yan talaga. Oo. Sa bandang Northern Luzon, mas matataas.
3: Ilocos. At
1: ito nga tinitingnan ko. Oo, sa ito. Lawag. Sa Lawag City, oo, nakalagay po dito, ay, 41 degrees ang inyong two-day
2: forecast. So, nasa extreme caution pa yan. Pag nag-42, yun na yung danger.
1: Ito, may 42, may red. Sino santo? Bacnotan, La Union.
2: Oh.
1: Ayan. 42. Mas mainit pala dyan. Tingnan natin sa mas mababa. No? Tingnan natin sa Puerto Princesa, Palawan. Ngayon ay 42 rin yung kanilang forecast.
2: Ayan. So, yung mga kababayan natin na nasa beach, so mainit, kailangan alam na nila yung dyan mga dapat gawin para mas maiwasan nila yung epekto ng heat index.
1: Oo, ito nga po sa may bandang region 8. For example, dito nga po sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ngayong araw, it's 38 degrees. Mm-mm. And then yung forecast sa mga susunod na araw, 35 degrees, which is good.
4: Mm-hmm.
1: Nasa parang yellow po ito, no? Oo, and then yung katabi rin niya na Butuan City, Agusan del Norte, uy, nasa 39 degrees. And sa May, sa two-day forecast po niya, Bukas, 38 degrees naman niya. Ah, mas medyo 1 degree
2: pero
1: lower.
2: Si Butuan City po ay nasa top 2 natin na nag 47 degrees na siya noong April 24.
1: Pinakamainit po yun.
2: Oh, so far yun yung highest record, 47 degrees. So si Butuan City na-reach niya na yun at si Vera Catanduanes.
1: Nako, so ibig sabihin most likely na sila makaka-experience sa mga pinakamaiinit na temperatura ngayon pong panahon ng tag-init.
2: Yes, dahil kakasimula pa lang ng Mayo, so inaasahan natin na magkakaroon pa rin tayo ng mas matataas na record ng heat index.
1: Opo. Ngayon, ma'am, alam ko palagi kayong tinatanong, lagi ko rin tinatanong, bakit po ba dati naman nung bata kami o nung bata tayo, hindi naman ganito kainit yung panahon? Ano pong nangyari? Sabi, global warming, climate change. Tapos pag kinakausap ng pag-asa, hindi, normal lang yan. Talagang it's the pattern of the weather. So, ano kaya, parang kami hindi makapaniwala na normal yun. Pati nga sinabi nyo rin, pati pag bumagyo, normal rin na pattern daw ng bagyo. Pero we always hear, it's extreme heat, extreme ano bagyo, that dati naman po hindi nangyayari.
2: Oo, so scientifically talaga, ito yung tama naman, ano, kapag ganitong season talaga, maiinit yung nararanasan natin. It's just so happy na, syempre, dahil ngayon, mas aware na yung mga tao, adyan, social media, so madali na nating nalalaman, nakikita. Unlike siguro before, nung mga mas bata pa tayo, di ba? And, of course, geographically, we are situated just above the equator, archipelagic tayo, so nasa tropics tayo, so kaya naman mas maiinit talaga yung mga temperatura natin, especially ngayong dry season. So ayun, siguro isa na rin na sasabihin natin, ano ba to ng climate change? So merong factor na ganun, pero syempre kasi tinitingnan natin bilang kami sa kailangan laging evidence-based, science-based, no? Na nakikita namin na meron naman talagang trend nang nag-i-increase ang ating temperature.
3: Opo, opo. Speaking of trend, ma'am, baka pwede nyo namang ikwento sa amin yung itong unang-una, bakit nyo po ito binuo? Ano po yung inspiration kung bakit ito ipapamahagi sa tao? Itong eye heat map.
2: Oo. So, nung mga El Nino years kasi, actually nag-start lang naman talaga si PAGASA mga around 2010, nag-monitor tayo ng heat index dahil dun sa nangyari mga El Nino events. So ngayon, later on, nag-evolve siya. So, dati 2 days forecast lang kami. And then, mas maraming stakeholders yung nagde-demand na sana 5 days for their planning, especially the energy sector, dun sa kanilang mga allocation ng energy when it comes to pagbibigay ng mga kuryente. Ayun. So, last year, nilaunch namin tong eye heat map. And ayun, mas ini-improve namin para mas marami tayong ma-cater, especially yung ating mga stakeholders like the energy, the water sector, at yung sa tourism din. And of course, yung ating mga kababayan na at least meron silang, hindi nila kailangang tumawag sa amin or hindi nila kailangang hintayin ng news para malaman nila kung ano yung mga heat index sa mga lugar na pupunta nila or mismong kung nasan sila. At sa ganun, makakapagplano din. And of course, nakapacitate natin yung ating mga LGUs para alam nila kung paano i-interpret to at makapagbigay din sila ng mga agarang aksyon sa kanilang nasasakupan.
1: Kailan ho ba sasabihin na walang pasok? Ano dapat ang heat index?
2: Ayan. Kapag umabot siya ng, actually, si PAGASA, hindi naman din kami yung nagbibigay ng suspension. Parang sa bagyo din, di ba?
3: Mm-hmm.
2: So, ang binibigay namin, mga forecast and advisories. So, dito sa heat index, nagkaroon tayo ng agreement with DepEd. So, nag-establish tayo ng mga threshold. So, kapag umabot na siya sa danger or 42 degrees, so doon na sila nagsususpend. At ito ay nasa discretion din ng mga LGUs. Kasi syempre, meron naman tayo mga lugar na mga eskwelahan na well, air-conditioned.
3: Mm-hmm.
2: So, hindi nila kailangan magsuspend. At ang suspension naman nila ay hindi totally walang klase, kundi nasa alternative mode sila. So, yung iba, naka-zoom lang, mga ganyan. So, hindi naman total suspended. So, pinapauwi lang yung mga bata and then meron din mga ibang gagawin.
1: Yun. Kasi 42 nga, yun na yung sabi nyo, ano ba itong kulay na to? Red or orange?
2: Ano na siya? Siya na yung orange.
3: Orange.
1: Okay. Tapos, after orange, ano po, meron pa?
2: Yun na, yung red.
1: Yung red.
2: Yung umabot na siya ng 52 degrees and beyond.
1: Ayun. Wala naman pong ganun, ano?
2: Meron pong nangyari meron? Na ganun. Oo, nung, the warmest year on record globally is 2024. So, nakapag-record po tayo ng 55 degrees Celsius na heat index sa Giwan, Eastern Summer.
1: Grabe. Grabe. Yun yung, di ba naalala mo yung mga nag-viral na mga nagluto ng itlog and all that. Totoo ba yun? Hindi ko pa tinry.
3: Sakali.
1: Pero iba kasi ano eh, sabi fake news. Hindi
2: naman
1: ano?
2: Talaga kasi
3: possible ba 'yun ma'am from a science perspective?
1: 'Di ba?
2: Sa sobrang init so kasi yung paano ka magbo-boil ng egg or mag ano so kailangan meron ka talagang mas matinding source, 'di ba? It takes 100 degrees para Celsius para mag-boil yung water. So hindi naman ganun magbo-boil yung kapaligiran mo kung mag 55 degrees man. Oh. Siguro yung feeling lang nila na sa ano ba to so parang ka nasa oven, 'di ba? Ganun yung
1: actually,
2: mga
1: actually, baka pwede ko sige, hindi ka pwedeng magprito. Pwede ka magbake.
2: Pero ang baking it takes time.
3: Oo nga.
1: Yun na nga.
2: Hindi naman instant eh.
3: Hindi naman yung tipong kumbaga magbabasag ka ng itlog, lalagay mo sa kali, hindi naman yung magiging sunny side up, 'di ba?
1: Meron na ako mga cookies diyan na hindi ako gumamit ng oven. So hindi ho mga minsan mga tricks lang po yan, para mag-viral. Yes, a lot of times by AI. Pero nung mga years and years ago, hindi pa ganun nung kauso. Opo. Wala yung mga kababayan
3: yes,
1: natin.
3: Yes.
1: Gumawa lang sila ng pang-viral na
3: trip-trip lang.
1: Kakatuwa eh. Anyway, ayun. So ngayon po, sa mga lokal na pamahalaan na nakikinig ngayon, ano po ang inyong message sa kanila? At even yung mga schools, no, para ma-maximize itong iHeat map na ito.
2: Ayan, so muli po, pinopromote po natin or makikita nyo po sa ating website, ito po ang ating latest tool sa PAGASA para po sa real-time monitoring and forecast po ng heat index kung saan madali nyo pong makikita, ma-access. Ito po ay lalo na sa ating mga LGU kung saan mas makakapagplano po kayo at maabisuhan nyo ang inyong mga nasasakupan, ang inyong mga kababayan. Ganon din naman po sa ating education sector kung saan ngayong may mga klase pa ay nagiging basihan ito kung magkakaroon ba ng suspension. At ganon din naman sa ating health sector at lagi nga natin pinapaalala na kapag mga ganitong tag-init, umiwas tayo. So approximately 11 to 4 p.m. PM, mainit pa talaga yan. So, para sa ating mga kababayan, kung wala namang gagawin sa labas, at kung sakaling nasa labas naman, ay magdala tayo ng ang payong, hindi lang yan sa ulan. So, sa amin nga, payong PAGASA. So, payong na sa init, saka sa tag-ulan, ito yung ating magagamit. And also, magdala tubig. Let's rehydrate. Yan ang importante. Huwag po tayong uminom ng mga ibang liquid na mas makakapagpainit ng ating katawan. So, alam na natin yung mga yan. Maging coffee, di ba? So,
1: nako, guilty tayo dyan.
3: Mga diuretics.
2: Siguro, ano na lang, ice, pero hindi rin. Talagang water lang yung ating sinasabi rin ng ating DOH. At mag-wear tayo ng light clothes. So, syempre, nasa labas tayo. Kailangan mas lighter yung clothes natin para hindi natin ma-absorb yung masyadong init. And magdala rin tayo ng pamaypay o kaya mga ifan na uso ngayon. Mm-hmm. So, yun po ang ating maipapaalala. At kapag nakaramdam na kagad ng, alam mo na yan, sama ng pakiramdam, maaari namang pumunta sa lugar na mas magiging komportable sila.
1: Alright. Nako, maraming salamat po. At ngayon po, mas marami na ang nakakaalam nitong iHeat map po ng PAGASA. Ma'am Belle Masalio, ang Chief ng Impact Assessment and Application Section, Climatology and Agrometeorology Division, DOST, PAGASA. Mabuhay po kayo. Thank
2: maraming
1: you.
2: Maraming salamat. Thanks, Nina and Mix. Thank you.
3: Thank you po.
1: Ayan, ha? Ayan, meron na tayong iHeat map. Ngayon, gustong-gusto ko na tuloy siyang ano, tingnan. Oo. Pero mamaya naman po, pag-uusapan natin nako, controversial social media ban. And actually, marami nang nag-message. Dito sa YouTube, tinitingnan ko ngayon, may mga nag-react.
3: Mm-hmm.
1: Oo. Na tungkol sa pinag-uusapan natin. Ito, diba tinatanong natin kung agree ba kayo sa social media ban? Iba-iba ang mga edad na binibigay nila. Sabi ni Jed Gabriel, 12 pataas, dapat may access na raw sa social media. Ito namang si Ma'am Nona Damian. Hi, Tita Nona. Yung iba kasi overload sa posting bawat galaw, walk, doing, kain, subo.
3: Sabi
1: at
3: ni
1: iba pa.
3: Oo.
1: Kaya huwag mataka kapag may nag-greet sa'yo or they stalk you.
3: Oh, tama. Mm-hmm. Sabi naman ni AT Quinto, I think pwede na 14 pataas sa social media.
1: Ayan, mamaya po ha, makakasama natin si Sir Orly Oxales, ang lead convener ng Citizen Watch Philippines tungkol nga po dito sa social media ban on minors. Ang oras po natin, 11:43 ng umaga. Magbabalik po ang Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos.
0: Magbabalik ang Nagseserbisyo, Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Basta AM DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
5: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doc.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM DZMM.
1: Ang oras po natin, 11:45 ng umaga.
11: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Nagseserbisyo, Nina Corpus, kasama si Migs Bustos sa DZMM.
1: Iniharap ngayong umaga ng NBI ang naarestong founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Ang detalye mula sa PRTV News, JM Pineda.
12: Yes, Nina, matapos ngang arestuin bandang alas 8 kagabi ang founder ng isang online media network na Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta ay nakatakda siyang iharap ngayon. No? Actually, hinarap na siya ngayon sa media. Kasama niya nga yung apat pang mga empleyado ng PGMN na naarestuin ng NBI. Sa ngayon ay no comment pa ang company Mabanta na kasama ang kanilang tumatayong abogado. Ayon sa NBI, extortion o pangingigil sa isang mambabatas ang dahilan ng pag-aresto kay Mabanta. Kukuha pa tayo ng ibang impormasyon sa ongoing press con ng NBI. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
1: Maraming salamat, JM Pineda.
0: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Kasama po natin ngayong umaga ang lead convener ng Citizen Watch Philippines. Walang iba kundi si Sir Orly Oxales. Magandang umaga po sa inyo, Sir Orly.
13: Magandang umaga, Nina at Migs, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin ngayon.
1: Ang daming morning, topic sir. Na pwedeng itanong kay yes. Sir, no? Pati presyo ng bilihin. Gusto ko na. But anyway, ngayon, ito muna, no? Ano po ba ang posisyon ng Citizen Watch Philippines sa panukalang pag-ban ng social media para sa minors? Let's define ano ba yung minors, no?
13: Yung mga nakabinbin na batas ngayon, ang merong dalawang ilang version. Yung ibang version defines it at 16 and below. Mm-hmm. No? And others 18 and below. No? Ayun yung sinasabing minors. Pero sa amin, sa Citizen Watch, ang tingin namin, no, ang total ban or most regulations na masyadong extreme, ang first issue dyan is how do you implement? Paano natin execute yan? Okay, theoretically, iba natin. No? Lahat tayo may anak. No? Alam natin yung mga bata ngayon kung kaano kagaling sa teknolohiya. Mas magaling pa sila madalas sa magulang nila. At mas naiintindihan nila kung paano. Katulad, well, kung naalala nyo, lahat tayo naging mas bata dati.
3: Yes.
13: At kapag na-expose tayo sa isang bagay na sa tingin natin cool,
3: yeah,
13: or ginagamit ang lahat na ating kaibigan, gagawin natin lahat ng paraan para makuha to. Kasi kapag wala ka doon, tapos lahat ng kaibigan mo gumagamit at natutuwa, para kang ang pakiramdam mo sa sarili mo, parang you're missing something.
3: You're left out.
13: And then, also, wag natin kalimutan yung value rin talaga ng technology na to. Nakita natin to lahat nung pandemic. Yung connectivity natin at saka itong platforms natin actually helped us survive the pandemic. Diba? Natuto tayo to suddenly, almost overnight, no, to go online.
3: Mm-hmm. No?
13: And doon nakapag-aral, natuloy yung pag-aaral ng mga estudyante, di ba? Using this connectivity. Alam natin na dahil connected ang mga tao ngayon, may marami silang access sa lahat ng impormasyon. No?
3: Opo.
13: Pero sa issue kasi nito, itong ang tingin ko kasi dito personally, katulad to ng kahit anong bagong innovation eh. Diba? Alam ba noon yung bagong na-invento yung automobile? Napakaraming batas na pinagbabawal o behavior. Meron akong isang nabasa na kapag ikaw ay nagda-drive, no? Tapos dadating ka sa isang intersection, dapat mag-ingay ka, either magpaputok ka ng baril o meron kang trompeta.
3: Noong unang panahon.
13: Opo. So, sa tingin ko, yung mga ganitong regulation, although ako personally, I agree na kailangan protektahan ang ating mga anak. No?
3: Opo.
13: Pero I think this is an issue of all of us, no? Parents, the education system, teaching everybody about digital literacy and how lahat tayo can behave responsibly online.
3: Opo. And for sure, sir, if magkaroon ng ban today, magpasa ng batas today na pwedeng applicable in the future, when the future comes, meron na naman bagong innovation na perhaps outdated na yung batas doon sa future technology na yun.
13: Napakabilis po yan. Katulad na marami na rin akong panayam tungkol sa mga scams yan. Lahat tayo nakakatanggap sa mga devices natin araw-araw. And as consumers, as citizens, as netizens, ang kailangan kasi natin is to learn how to use it properly.
3: Opo.
13: And tayo ngayon, bilang magulang, narinig ko yung kwento mo kanina on how complicated it is to deal with our children. No? Isa yung bagay na nagkaroon kasi ng gap. Dahil napakabilis nung transition natin. No? Tayong mga magulang did not know how to deal. O paano natin kokontrol yung ating mga anak natin dyan? No? Sa bahay nga, hindi ba?
1: It's a source of conflict, it's a source of away, it's true. And sabi niyo nga po, paano mai-implement? Kasi maraming mga iba't ibang factors. Pero kasi nga po, ako talaga, I stand by what I said earlier, that I want a total media ban. I mean, for as a parent, for 16 and below. Kasi social media lang naman to. We're not talking about pag nag-research ka. We're talking about, let's say, Instagram,
3: apps,
1: TikTok,
3: yeah,
1: itong mga apps that talagang para na silang ano eh. Ano ba yung tawag doon?
3: Slave to the online society.
1: They're hypnotized. They're addicted. And studies have shown that it's true. they are addicted. Parang yung brains nila talaga kaya pag inalis mo magwawala eh. So it's a sign of addiction. So so kayo po talaga 16 and below sabi nyo okay lang. Actually, na magkaroon sila ng social media.
13: I'll just cite yung limbawa, yung number one platform natin is Meta.
3: Yes.
13: They actually have an existing policy na 13 and below hindi pwede. Di ba?
1: Mm-hmm. Pero hindi nasusunod. May mga baby na eh.
13: Meron silang technology kasi nga napakadaling gumawa ng fake account. And according to their guidelines, kapag nahuli sila, tinitake down naman. Pero alam natin na mahirap gawin yun eh. Sa bilyong-bilyong nasa online yan, ang hirap i-monitor.
1: Ang Pilipinas, number one sa texting capital of the world and all
3: social
1: that.
3: Social media consumption.
13: And ito pa yung isang issue kasi sa pagbaban eh. Yung katulad, alam, sinabi na natin na magagaling ang mga bata. No? Ang isang risk dyan is lilipat sila sa ibang chat group na mas mahirap i-monitor. Kumbaga, mas lalong ililihim sa ating mga magulang yung mga pinupuntahan. Ha? Lalo na may nakikita ako sa mga anak ko, yung mahilig sila sa gaming. Meron silang mga gaming chat
3: yes.
13: groups.
3: Discords.
1: Discord, diba?
13: Oo, sabi ko. So, ngayon, ang ginagawa ko na lang, sa akin lang, is ako, bukod sa pag-uusap ko sila, ako ngayon nag-feed sa kanila. Kasi ang nakahalata ako sa mga kabataan, pag kinakausap mo face-to-face, medyo iba yung dating. Kasi ikaw, parents to child.
1: True.
13: No?
1: Mm.
13: Pero pag mini-message ko sa text,
1: Sumasagot.
13: Ah, ganun ah. So, through the technology, I try to teach also. Ay, ito, check out mo tong link na to. Mas maayos to.
3: Correct. Actually, because you speak their language.
13: Kasi, yun, ngayon, yes. Malaking adjustment sa akin yon. Kasi, being a boomer.
1: Ilan taon po ba yung anak nyo? Kasi depende rin sa age. Ilan taon po?
13: Meron pa akong isang minor na will soon be 18.
1: Opo. Soon
13: be 18. Pero, of course,
1: happy 18th?
13: Actually, may kasalanan rin ako. Because, in-introduce ko

0: itong mga gadgets na to. May certain age. Oo, pero elementary po eh. Mm. Iba yung iba nga, di ba? Kahit preschool nung pandemic na walang face-to-face, hindi ho ba? But I think, feeling ko naman, we are learning as we go along. And going back to what you said na text works because it's non-confrontational.
1: Uh-oh.
0: It's not like, di ba, lalo na pag may kausap sa inaway mo, mata sa mata, edi, di ba, baka lalo kang...
1: Ayaw nilang napagsasabihan. Kahit naman tayo nun eh, di ba, meron itong dynamic ng relationship natin sa parents na ngayon, parents na tayo ngayon, we're experiencing it. Pero ngayon, mas malaking challenge kasi there's this technology that we have to deal with.
0: Yes, and it's good that we are talking po about it. No, there's conversation, pinag-uusapan kesa sa hindi. So iba-iba po tayo ng opinion kasi ako naman, totoo nga po, it will be very hard to implement how. So bagong-bago siya eh. And we're learning from other countries how it's being done. And meron pa rin of course underground, pero same with, you know, sigarilyo, alak, driving minors. It's still happening, but we are very clear about what we want. Bawal ang sigarilyo sa minors, bawal ang alak sa minors, pero people circumvent, di ba?
2: Pero
0: there are ways. There will always be even
2: drugs. There will always
0: drugs,
2: be ways. Opo.
0: But it's banned.
2: Opo.
1: It is banned.
0: And opo, for me, as a parent, because it's been proven that this is addicting and it really messes with your mental health, we have to start somewhere. Opo. And somebody has to have the political will. Diba? Ang yayaman ng mga...
1: Tama ho yung, to do it. Yung political will na yan. Kasi naniniwala ho kami. Yung solution talagang effective dito is, ano yan eh, is a multisectoral societal eh. Una sa bahay, magulang. Sa eskwela, napaka-importante ang digital literacy. Pero ang nakikita namin is, okay, alam ba ng mga guro natin kung paano ituturo to? Nasa curriculum ba to? No? Malamang itong magandang issue na to will prompt siguro na sa training pa lang ng teacher, meron na silang ganitong klaseng training. Kasi sa unstoppable eh, lahat ng tao may telepono eh.
2: Opo.
1: Oh? So, might as well live with it and learn to use it properly and responsibly.
2: Opo. Siguro, Sir Orly, as a parting shot, paano po natin mababalance siguro from your perspective po sa Citizen Watch Philippines yung itong usaping ito sa bahay?
1: Sa bahay, lahat tayo mga magulang kailangan matuto kung paano maalagaan ating bata na mayroon ng digital technology. Turuan natin sila ng lahat ng mga risks. No? Kasi pag nakita naman natin nila na totoong may risk, iiwas yan eh. Kasi pag nakita nilang mapapahamak sila, mabubuli sila, ano? At kung ano-ano pang pwedeng mangyari sa kanila, matatauhan nila yan. Tapos, ang ating educational system ay isa pang napaka-importante yan. Kasi araw-araw, ang kaharap nila, ang mga teacher nila. No? Ngayon, kung merong magandang paraan na ipapasok to sa mga lessons, so sa mga kasi anyway ginagamit na nila yung technology, no? At isa pa sa media, napaka-powerful ng media. Magandang magtulungan ng media, magkaroon ng educational campaign sa magulang, sa mga bata kung paano gamitin ang teknolohiyang to.
2: All right. Maraming salamat po sa lead convener ng Citizen Watch Philippines na si Mr. Orly Oxalis. Sir, marami po salamat. To be continued na ating usapin dahil pwedeng isang buong episode ito.
0: Ayun na nga At saka I'm sure maraming parents ang interesado rin, yes, no, na makinig kasi pare-pareho rin po tayo ng problema eh, as na ayaw rin naman natin ma-addict yung mga anak natin sa mga gadgets. So maraming salamat po, sir, and mabuhay po kayo. Diyan po sa Citizen Watch Philippines ang lead convener po, Sir Orly Oxalis. Salamat.
1: Salamat.
2: Thank you po. Susunod po, headline ngayon, kasama si na Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
0: Wait, 12 noon, impunto. Yan po ang oras natin. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Kita-kita po tayo ulit bukas. Dito lang po sa nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos. Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:01.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Basta AM! DZMM!
3: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kay tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilangstan. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
4: Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Sabella na pinamagatang Nagloko ako habang OFW. Pag-uwi ko, siya na ang may ibang minamahal.
3: Private Confessions.
4: Hindi lahat ng pag-alis ay para sa sarili. Minsan, umaalis ka dahil kailangan. Dahil ang kapalit ay ang mga taong mahal mo. Iniwan ko ang mahal ko para sa pangarap. Pero sa huli, ako rin pala ang mawawala. Sabella na lang ang itawag niya sa akin. Isang simpleng babae na nangarap ng mas maayos na buhay. Hindi para yumaman, kundi para makaahon. Para makatulong sa pamilya. Para magkaroon ng kinabukasan. At para sa amin ni Ken. Si Ken, ang lalaking iniwan ko sa Pilipinas. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil kailangan. Aalis ka talaga? Tanong niya noon. Hawak ang kamay ko sa may terminal habang naghihintay ako ng flight. Tumango ako, pilit ngumiti. Kahit nangingilid ang luha. Para sa atin to. Paano tayo? Mahina niyang tanong. Parang takot na mawala ako. Hinigpitan ko ang hawak niya. Kakayanin natin kahit gaano kalayo. Yun ang pinanghawakan namin. Pangako. Na kahit may pagitan na dagat at oras, hindi magbabago ang nararamdaman. Sa unang mga buwan ko sa ibang bansa, puro lungkot ang kasama ko. Iba ang amoy ng hangin, iba ang pakiramdam ng mag-isa. Walang pamilyang mauuwian, walang yakap na magpapagaan ng pakiramdam. Trabaho, tulog, tawag kay Ken, paulit-ulit. Miss na kita, sabi ko minsan habang kausap siya sa video call. Ngumiti siya. Konting tiis na lang, makakauwi ka rin. Iipon lang tayo, tapos tayo na. Sa tuwing naririnig ko yon, parang nagkakaroon ako ng lakas. Pero, hindi palaging ganon. May mga gabing sobrang tahimik, na kahit anong gawin ko, hindi mawala ang lungkot. Yung pakiramdam na kahit may kausap ka sa telepono, iba pa rin kapag wala siya sa tabi mo. Hanggang sa dumating si Adrian. Katulad ko, OFW din. Madalas kaming nagkikita sa trabaho. Sa umpisa, simpleng bati lang. Hanggang sa naging sabay na kami mag-break. Hanggang sa napapadalas ang usap. Hindi ka dapat laging malungkot, sabi niya minsan habang magkatabi kami sa break room. Sanay na ako, sagot ko, pinipilit na maging matapang. Umiling siya. hindi ka dapat masanay. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero unti-unti akong nasanay sa presensya niya. Sa mga tawanan, sa mga kwentuhan, sa mga simpleng sandaling may kasama ako. At doon nagsimula ang pagkakamali ko. Alam kong mali. Alam kong may Ken ako na naghihintay sa Pilipinas. Pero sa bawat gabing mag-isa ako, mas pinipili kong may katabi kesa wala. Pinili kong itago. Pinili kong magsinungaling. Kay Ken at sa sarili ko. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na kayang pagsabayin ang dalawa. Isang gabi, tinawagan ako ni Ken. Parang ang layo mo na, sabi niya. Natahimik ako. May problema ba? Dagdag niya. Halatang nag-aalala. Gusto kong umamin. Gusto kong sabihin ang totoo. Pero natakot ako. Natakot akong mawala siya. Wala. Pagod lang, sagot ko. Pero alam kong nararamdaman niya. Basta huwag kang magbabago, sabi niya, bago ibaba ang tawag. At doon ako tuluyang nadurog. Dahil alam kong ako mismo nagbabago na. Hindi nagtagal, tuluyan akong nahulog sa maling desisyon. Hindi ko na lang siya kasabay sa lungkot, kundi kasama na rin sa mga sandaling dapat ay kay Ken lang. Isang gabi magkatabi kami ni Adrian, tahimik lang. Masaya ka ba sa ginagawa natin? Tanong niya. Napapikit ako. Hindi ko alam. Dahil kahit may saya, may kasamang guilt na hindi mawala. May mga gabing umiiyak ako ng tahimik. Iniisip kung saan ako nagkamali, kung kailan ako nagsimulang maligaw. Pero kahit alam ko ang sagot, hindi ko pa rin agad binitawan. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na kailangan kong umuwi ng Pilipinas. Doon ko naisip, ito na ang pagkakataon ko para ayusin ang lahat. Iiwan ko si Adrian. Aamin ako kay Ken. Lalaban ako para sa amin. Bago ko umalis, kinausap ko si Adrian. Hanggang dito na lang tayo, sabi ko. Tumingin siya sa akin. Sigurado ka? Tumango ako. May babalikan ako. Ngumiti siya pero may lungkot. Sana hindi mo pagsisihan. Hindi ako sumagot. Kasi sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung ano ang tama. Habang nasa eroplano ako pauwi, paulit-ulit kong iniisip kung paano ako aamin kay Ken. Kung paano ko hihingiin ang kapatawaran niya. Kung paano ko aayusin ang nasira ko. Naalala ko ang mga pangarap namin. Yung simpleng bahay, yung mga plano naming magkasama. Lahat ng yun, gusto kong ibalik. Please, sana mapatawad mo pa ako. Bulong ko habang nakatingin sa bintana ng eroplano.

0: Akala ko may pagkakataon pa. Akala ko kaya ko pang itama ang lahat. Hindi ko alam.
1: Salamat sa lahat, Ken. Mahina kong dagdag.
0: At pasensya na. Hindi na siya sumagot. Tumingin lang siya sa akin. Parang may gustong sabihin, pero pinili na lang manahimik. At siguro, tama na yun.

tumalikod ako. Hindi na ako lumingon. At sa bawat hakbang ko palayo, parang may unti-unting kumakalas sa puso ko. Hindi na galit. Hindi na pag-asa. Kundi pagtanggap. Pagdating ko sa kalsada, napahinto ako. Tumingin sa paligid. Pareho pa rin ang lugar, pero ako ibang-iba na. Napaupo ako sandali sa gilid ng daan. Doon ko hinayaan ang sarili kong umiyak. Hindi na pinipigilan, hindi na tinatago. Hindi para bumalik siya, kundi para ilabas ang lahat ng sakit na ako mismo ang gumawa. Iniwan ko na rin si Adrian noon, pero sa huli, wala rin akong babalikan. Wala si Ken. Wala si Adrian. Wala akong ibang kasama, kundi ang sarili ko. At ang mga desisyong ako mismo ang gumawa. Unti-unti akong tumayo, pinunasa ng luha, huminga ng malalim. Kahit masakit, kailangan kong tanggapin na hindi lahat ng pagmamahal ay para sa'yo at hindi lahat ng pagkakamali napapatawad. Habang naglalakad ako papalayo, tahimik ang paligid. Pero sa loob ko, malinaw na ang lahat. Dahil minsan ang kapalit ng isang maling desisyon ay hindi lang sakit, kundi ang tuluyang pagkawala ng lahat ng dapat sanay para sa iyo. At sa huli natutunan ko na ang pag-ibig kapag nasira ng sariling pagkakamali, hindi laging may pangalawang pagkakataon. At may mga kwento na nagtatapos, hindi sa galit, kundi sa tahimik

0: Basta AM DZMM.
1: Hello, attorney.
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
0: Hello, Attorney!
1: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
0: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin. 12:35.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Si Charo Santos Concho. Sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio,
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee, at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program, maalaala mo kaya sa DZMM?
4: Bakit hindi ka nalang kasi umamin? Dakilang torpe ka rin, no? May pa-love letter-letter ka pang nalalaman.
5: Wala akong balak umamin kasi ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Ito na nga lang ang meron ako para makasama ko si Ashley. Sisirain ko pa ba?
4: Eh, hindi mo naman malalaman kung masisira ba ang pagkakaibigan nyo kung hindi mo susubukang umamin, hindi ba?
5: Hindi na baling mahalin ko siya ng palihim. Huwag lang siyang mawala sa akin. Hindi na baling masaktan ako nang hindi niya nakikita. Kaysa naman maging hanggang sa tingin na lang ako sa kanya. Kaya huwag ka na lang maingay sa kanya.
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
7: Lahat tayo ay dumaan sa first love. Dito ka unang magiging masaya, unang kikiligin, unang mangangarap. At dito ka rin unang makakaranas ng heartbroken. Sa mundo natin, masiswerte ang mga taong nagagawang makasama ang taong una nilang minahal. Pero kakaunti ang mga taong kahit na dumaan na ang ilang taon, hindi pa rin makalimutan sa kanilang mga first love. Sa kwentong ipinadala ni Gabriel, dito natin muling matutunghayan kung gaano kasarap at kasakit ang magmahal. Ang kwentong ito ay pinamagatang Love Letter, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Dear Charo, mula pagkabata ay wala na akong ibang inatupag kundi ang mag-aral ng mag-aral. Noon pa lang ay pangarap ko ng maging isang engineer. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko hahayaan na may humarang sa akin na kahit na ano. Ngunit nagbago ang lahat ng iyon nang dumating sa buhay ko si Ashley. Naging kaklase ko siya noong high school. At hindi nagtagal ay naging matalik siyang kaibigan. Sa kanya ko unang naranasan ang magmahal. Sa loob ng 4 na taon, hindi ako tumingin sa iba. Ito na siguro ang tinatawag nilang first love.

0: Ano ba naman to? Ang hirap-hirap intindihin. Uy, Gab, tulungan mo naman ako dito sa math, oh. Hindi ko maintindihan, eh. Ito, oh.
1: Ah, madali lang yan. Tingnan mo lang tong mga notes na sinulat ko. Marami akong examples dyan.
0: Pwedeng pahira muna. Ibabalik ko rin bukas, promise.
1: Sige lang.
0: Thank you.
2: Hi, guys. Hi, Ash.
0: Hi, JR. Anong ginagawa mo dito? Magre-review ka rin ba?
2: Ah, hindi. Ikaw talaga yung sinadya ko, eh. Kanina pa kasi kita hinahanap.
0: Bakit mo ko hinahanap?
2: Eh, ahayain sana kita kumain after school, eh. Ano, tara? Eh, susundin na lang kita sa classroom nyo mamaya.
0: Naku, JR, pasensya ka na, ha. May lakad din kasi kami ni Gabriel mamaya, eh. Pwedeng next time na lang.
2: Ah, okay. Sige, ayos lang. Next time na lang. Muna na ako.
1: Bakit hindi ka sumama sa kanya?
0: Eh, ikaw ang unang nag-aya, eh. Di, ikaw ang unahin ko.
1: Baka magselos yun sa akin.
0: Hindi yun. Tsaka wala pa siyang karapatang magselos, no? Nanliligaw pa lang naman siya, eh.
1: May pag-asa naman ba? Baka naman pinapaasa mo lang yung tao.
0: Oo naman. Kahit ganyan si JR, mabait naman yan. Gentleman pa. Pero syempre, pinag-iisipan ko muna lahat bago ko siya sagutin.
1: Tama lang yan. Dapat kinikilala mo muna bago mo sagutin. Para hindi ka masyadong masaktan.

0: salamat. Nakauwi na rin ako. Baka kapagpahinga na.
1: Ashley! Pauwi ka na ba? Atin na kita sa inyo.
0: Sure ka? Baka naman makaabala pa ako sa'yo.
1: Sus, ikaw naman oh. Kailan ka pa naging abala sa akin? Sa ganito talaga ang ginagawa ng mga manliligaw, di ba? Natin yung mga nililigawan nila sa bahay. So, tara na.
0: Sige, wala namang problema sa akin eh.
2: Ash!
0: Oh, Gab! Ang aga mo naman yata uuwi. Wala ba si Ma'am Tolentino?
2: Wala eh. May emergency raw, kaya maaga kami dinismiss. Pauwi ka na ba? Ihatid na kita.
0: Naku, Gab, sorry ah. Nag-offer na kasi si JR na siya na ang maghahatid sa akin eh.
2: Ganun ba? Sige, ayos lang. Uwi na lang ako mag-isa. Ingat kayong dalawa.
0: Sige. Uwi. Ayos ka lang? Bakit ganyan ka kung makatitig kay Gabriel?
2: Alam mo, feeling ko may gusto sa'yo yung best friend mo.
0: Ha? Ano ka ba? Parang magkapatid na kaya ang turingan namin sa isa't isa.
2: Napansin ko lang kasi na parang iba yung pag-aalaga niya sa'yo.
0: Ganyan lang talaga si Gabriel. Protective pagdating sa mga kaibigan niya. Pero magkaibigan lang talaga kaming dalawa. Hindi ka na nga. Maglakad na tayo.
2: Tara.
3: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Responsible gaming at bagcore.ph.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! DZMM!
12: Numero uno sa aksyon.
13: Basta AM, DZMM.
14: MMK sa DZMM.
15: Kabaligtaran ko si Ashley. Sikat kasi siya sa school namin dahil sa ang kanyang kagandahan at katalinuhan. Kaya iyon ang dahilan kung bakit marami siyang manliligaw. Kahit na alam kong mahal ko si Ashley, ni minsan ay hindi ako nagtangkang umamin sa kanya. Natatakot ako, natutorpe. Alam ko naman kasi na hanggang best friend lang ang tingin niya sa akin. Lahat ng nararamdaman ko, lahat ng gusto kong sabihin kay Ashley ay isinusulat ko. Parati ko siyang ginagawa ng love letter na ni minsan ay hindi ako nagkalakas ng loob na ibigay ang mga iyon sa kanya.
16: Ang daming papel dito sa sahig ah. Nandun ang basurahan oh. Ano ba kasing ginagawa mo? Parang may sinusulat ka dyan ah. Uy, love letter yan no. Uy, pabasa ako.
17: Dito love letter no. Doon ka na.
16: Dear Ashley.
17: Ate!
16: Dear Ashley, may gusto ka pala kay Ashley? Bakit hindi mo sinabi sa akin?
17: Masyado ka kasing maingay kaya hindi ko sinasabi sa'yo.
16: Kaya naman palang isang sabi lang niya sa'yo, sumusunod ka kagad.
17: Ano ba ate? Pwede ba doon ka na lang sa kwarto mo?
16: Bakit hindi ka na lang kasi umamin? Dakilang torpe ka rin ano? May pa-love-love letter ka pang nalalaman.
17: Wala akong balak umamin kasi ayoko masira ang pagkakaibigan namin.
16: Eh, hindi mo naman malalaman kung masisira ang pagkakaibigan nyo kung hindi mo susubukang umamin, hindi ba?
17: Hindi na baling mahalin ko siya ng palihim. Huwag lang siyang mawala sa akin. Hindi na baling masaktan ko yung nakikita. Hindi naman, tingnan lang ako sa... Kaya huwag ka i...
2: Yan, mga assignments po.
18: Akala ko pa naman kung ano. Eh, para kasi sasabihin itong si Mila, eh, love letter.
17: Hindi po. Bakit naman po ako gagawa ng love letter?
18: O siya, sumunod na kayo sa akin sa baba, ha? Masamang pinaghihintay ang pagkain.
16: Opo, Lola.

0: Anong ginagawa mo rito sa labas? Pumasok ka sa loob, baka mahamugan ka rito.
1: Sige po, pa. Papasok rin po ako maya-maya.
0: Anong iniisip mo? May problema ka ba?
1: Po. Wala po.
0: Ay, naku, anak. Kilala kita. Tungkol saan ba yung iniisip mo? Babae, no?
1: Di po.
0: Ikaw talaga. Nilihim ka pa sa akin. Ayos lang naman kung magsabi ka sa akin na may nagugustuhan ka na. O di kaya may nililigawan ka. Hindi naman kita pagagalitan eh.
1: Talaga po?
0: Oo. Mama mo lang naman ang medyo kontra sa mga ganyan. Pero sa akin, ayos na ayos lang. Basta ang mahalaga, hindi mo pinababayaan ang pag-aaral mo.
1: Siyempre naman po pa. Gusto ko pa rin naman po makapagtapos sa pag-aaral.
0: Yan, ganyan nga. Ayos lang na in love. Basta alam mo kung anong mas importante sa'yo. At yun ay ang pag-aaral.
1: Opo, pa.
0: O sige, hindi na kita kukulitin kung anong man yung iniisip mo. Basta kapag gusto mo ng kausap, yung lalaki sa lalaki, nandito lang ako, ha?
1: Salamat po, pa.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
2: Hello, attorney!
4: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
5: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
2: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
2: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
2: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gasto balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM! Basta AM, DZMM! Maalaala mo kaya sa DZMM!
3: beses kong magkaroon ng lakas ng loob na umamin ay naudlot pa. Inisip ko na lang na siguro ayaw pa ni Lord na umamin ako kay Ashley. Kaya lang sa tuwing nakakasama ko siya, hinihiling ko na sana hindi lang ako isang kaibigan para sa kanya, kundi isang lalaki na kaya niyang mahalin. Kaya naisip ko na since ga-graduate na kami ng high school, baka naman ito na ang tamang panahon para umamin na ako ng pag-ibig ko sa kanya.
8: Aba, nakaporma tayo ngayon na. Saan ang punta natin?
1: Makikipagkita si Ashley sa akin. May sasabihin daw.
8: Kaya naman pala todo ang porma. Oh, anong meron dyan sa kahon na dala mo?
1: Dito ko tinago lahat ng mga sulat ko para kay Ashley. Pala kong ibigay sa kanya ngayon.
8: Oh? Teka. Aamin ka na sa kanya ngayon?
1: Oo, ate. Sinabi ko kasi sa sarili ko na pagkatapos ng graduation, saka ko aaminin. Bahala na kung anong magiresulta.
8: Wow! Congratulations, kapatid! After 4 years, nagkaroon ka na rin ng lakas ng loob na umamin. Oh, good luck mamaya, ah. Pero ipinapaalala ko lang sa'yo, aral lang masiisipin, ha?
1: Si ate naman, parang hindi ko alam yan. Aamin lang naman ako. Hindi naman ako mag-aasawa. O, sige na, ate. Mauna na ako, ha?
8: O, sige. Ingat.

0: Hi, Gab. Sorry na late ako, ha?
1: Ayos lang. Kararating ko lang naman halos.
0: Anyway, umorder ka na ba?
1: Hindi pa. Hinihintay pa kasi kita, eh. Oo nga pala. Ano yung sasabihin mo sa akin?
0: may gusto sana kasi akong sabihin sa'yo.
1: Talaga?

0: Talaga? Nice. Congrats.
1: Salamat, pare. Teka, nauwa ko bigla eh. Tara, order na tayo.
2: Tara, ikaw Gab, anong gusto mo?
0: Sige lang. Namaya na lang ako.
2: Sige, mag-order lang kami dun ah.
0: Sige. Hintayin ko na lang kayo dito.

0: ibig, higit sa lahat ng pagkakataon, ay puro saya na lamang. Hindi puro kilig at ngiti na lang. Kinailangan mo munang makaranas ng iba't ibang sakit na kung minsan ay nahahaluan ng galit. Normal lang naman iyon, lalo na kung lubos kang nagmahal. Ngunit sa bandang huli, ang importante ay hindi ka pa rin dapat mawawalan ng tiwala sa pag-ibig. Dito na kaya matatapos ang pagkakaibigan nila ni Ashley? O pipiliin niyang manatili sa tabi ng kaibigan at mahalin na lang ito ng palihim? Subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Love Letter dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto bago mag-alauna ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, nagsagawa ng real-time air quality monitoring ang DENR sa Camalig, Albay. Sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, nag-deploy ang DENR Environmental Management Bureau ng advanced monitoring equipment para bantayan ang antas ng asphalt at sulfur dioxide na maaring makaapekto sa kalusugan ng mga residente. Sa pinakahuling datos, nanatili sa good category ang air quality sa ilang monitoring stations, kabilang na sa Ginobatan. Ayon sa mga otoridad, mahalaga ang real-time data para magsilbing batayan sa pagpapatupad ng mga hakbang tulad ng mask advisories at posibleng stay-at-home measures habang patuloy ang aktibidad ng bulkan. Samantala, hinigpitan pa ang seguridad sa kasagsagan ng paghahain ng kandidatura sa BARM. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa kampo, Krame, hati ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene?
4: Isa sa nagpapatuloy ng paghahain ng certificate of candidacy para sa nalalapit na BARM elections September 14, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatas Jr. na palakasin pa ang presensya ng mga pulis sa mga pangunahing lugar sa Bangsamoro Region. Naglatag ng mga checkpoint ng pulisya para maiwasan anumang banta sa kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Inatasan din ng ang mga police commander na paigtingin ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at mga opisyal na barangay. Binigyan din ni Nartates ang kahalagahan ng seguridad sa nalalapit na kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections, kaya palagyan anyang naka-alerto ang kanilang hanay laban sa anumang bantang posibleng umusbong. Samantala, sa kabila ng heightened alert, kiniyak naman ng PNP na wala silang namumonitor na anumang banta sa seguridad kaugnay ng paghahain ng Certificate of Candidacy. Yan ang balitang kumpirmado.

0: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Sa showbiz, kinansela ng American girl group na The Pussycat Dolls ang halos lahat ng kanilang North American shows para sa PCD Forever Reunion Tour dala umano ng mababang ticket sales. Sa pahayag ng grupo, tanging isang concert na lamang sa Los Angeles ang matutuloy na gaganapin sa WeHo Pride sa June 6. Sa kabila nito, itutuloy pa rin ni Nicole Scherzinger, Ashley Roberts at Kimberly Wyatt ang kanilang mga nakatakdang show sa UK at Europe kung saan malakas ang benta ng tickets. Pero don't you worry, dahil nangako ang grupo na i-refund ang mga nakabili ng tickets sa mga kanseladong shows.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalinto.
3: DZMM Balita Ngayon!
4: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
5: Hello Attorney!
4: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
6: Magandang Miyerkules ng hapon po, midweek, May 6, 2026. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin. At natutuwa po ako.
7: Alam ko linya natin sa dulo.
6: Attorney Noel Del Prado, kasama ang nag-iisa, nagbabalik, at nagniningning sa ganda na aking partner Liza Aquino.
7: Hello partner, alam ko ano pa lang kami, 4 minutes in dito sa aming programa. But hello po sa lahat ng mga kapamilya po namin.
6: Masama bang magpasalam?
7: Kasi, hindi naman. Pero kadalasan sa dulo, partner.
6: Oo nga naman. Sorry na.
7: Manghikayat tayo na mag-message sila. Joke lang. Hello po muna sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Sky Cable Channel 26. Mainit ang hapon, partner.
6: Sobrang init, partner.
7: Ichichika ko lang sa sobrang init. Nag-reflect sa body temperature ko sa hallway namin sa ABS.
6: Aminin, talaga bang galing sa araw?
7: Ulo ko lang mainit, partner.
6: Parang bago ka pa maarawan, parang mainit na yung ulo mo.
7: Totoo na. Nagkagulat na kami ng mga gwardiya. Sabi ko, bakit nababasa ng temperature natin ang ulo ko ngayon?
6: Aba.
7: Hindi, pero totoo, hindi po birong init ngayon. As in, 37.8 nag-hit sa sa hallway. Tapos pinagpahinga muna nila ako. Ay, wala pa pasukan. Siyempre, security protocol. Kalabay sakit
6: din, partner,
7: ako.
6: Lagnat.
7: Pag gano'n namin, 37.9! Sabi ko, saglit lang! Mainit lang talaga. So ngayon, okay na tayo yon. Normal temperature na ating katawan. Ang ulo, mainit pa rin. Grabe kasi ang panahon. Stay hydrated, everyone.
6: Mm-hmm.
7: Kailangan po yung suot natin ito, cotton. Ito, naka-cotton ako ngayon. Kailangan mm-hmm. daw yung mga light colors, partner.
6: Ayan.
7: Good job, partner. Mm-hmm. Amazing. At huwag yung mga itim muna daw. Anything that will trap UV rays kasi mas lalo kang magsustore ng body heat. So ingat po tayong lahat. Ngayon talaga cotton muna. Ma'am sir, pasensyahan na po tayo. Ito po muna ang kayo suotin natin. Mainit pong panahon. But anyway, hello po sa inyong lahat mga kapamilya. Hindi po ito health show. Mm-mm. Partner, saan pa tayo napapanood?
6: Napapanood din po tayo ng lahat ng ating kapamilya worldwide sa The Filipino Channel, I1 TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
7: O yung mga nasa kalsadang, init na no. Hello po sa lahat ng mga nakikinig po dyan sa
3: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
7: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po may mga katanungan po sa atin mga kapamilya, ikasana po natin yan sa aming mga mainit-init na hotline.
6: 0919-278 ang ating Televiber hotline. 3,000. Siyempre, nakalimutan ko yung last 4 digits. 0919-278-3,000 ang ating Televiber na hotline. At pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101 Locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
8: tawa Tumawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
5: Hello Attorney!
7: Sa oras po na 1:06 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Wednesday lesson!
4: Usapang ligaw.
3: Usapang ligaw.
4: Usapang batas.
3: Usapang batas.
4: Komplikado yan.
7: Komplikado yan.
4: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
7: Alright partner, I think meron po tayo natanggap na question about this. Kaya ito
6: meron din.
7: Natin.
6: At kasama rin ito sa report ng ating Radyo Patrol na si Steve Ras.
7: Okay, go ahead,
6: kasi
7: partner,
6: ito ay galing sa isang desisyon ng Korte Suprema.
7: Mm-mm.
6: Kung saan, at ito hindi lang po dahil hindi lang po natin pag-uusapan dahil ito ay isang decided case by the Supreme Court kasi mm-hmm. applicable ito partner sa inyong mga magkakapitbahay.
7: Mm-hmm.
6: Bakit? Kasi dito partner dalawang magkapitbahay ang naghabla
7: okay.
6: sa isa't isa. Yung isang kapitbahay ay nakatira sa building or sa isang subdivision
7: building?
6: Yata or
7: okay.
6: basta dito sa isang subdivision at yung kaniyang kapitbahay ay isang eskwelahan.
7: Okay.
6: Okay.
7: Ooh.
6: So bakit sila nagkasuhan?
7: Mm-hmm.
6: Kasi yung mga nakatira sa subdivision ay naiingayan sa mga tunog na galing sa eskwelahan. Ano 'yun? Pag nagkaklase, siguro nagsasalita, malakas yung boses ng teacher.
7: Mm-hmm.
6: Yung mga estudyante, bukod doon, may drum and bugle, yung parang school band, siguro
7: okay.
6: brass band or
7: alright.
6: drum and bugle band.
7: So, mga iba't ibang tunog na nagagawa sa iba't ibang activities.
6: Yes.
7: Okay.
6: Sports fest.
7: Okay.
6: Siguro, syempre, magsisigawan
7: mm-mm.
6: yung halftime or start
7: yeah,
6: time ng
7: basketball
6: or volleyball.
7: Oh, oh.
6: So, may ingay din po yan. So, oh. ang nangyari, partner, ay nagsampa ng kasong damages. Kasi dito, partner, pag-uusapan ulit natin, accounting review dito sa Hello Attorney, ang kaso na ito ay damages resulting from nuisance or yung noise nuisance.
7: Okay.
6: So dito, inireklamo yung ingay pero hindi lang basta, kasi dalawa yung option mo
7: mm-mm.
6: ng pwede mong ikaso. Dadaan ka sa korte
7: mm-mm.
6: ng damages, hihingi ka ng parang pang-compensate, pambayad doon sa inconvenience, sa discomfort, doon sa lahat ng naging gasto sa'yo as a result of yung labis-labis na ingay. Yan yung nuisance ng noise.
7: Okay.
6: Pero bukod doon, pwede ka rin dumulog sa city health or sa municipal health office
7: mm-mm.
6: para sa abatement of nuisance.
7: Ano yung abatement?
6: Abatement,
7: partner?
6: Sa simpleng salita, ay pagpapatigil.
7: Mm-mm.
6: Kasi partner, diyan makikita na kung ang certain level ng ingay ay, nakalagay nga dito, kasi residential area to, partner. Residential area located itong eskwelahan at itong subdivision.
7: Mm-mm.
6: At yun daw, sa residential levels, hindi ko alam, parang DENR or some national government agency ang nagtatakda 55 decibels. So, hindi ko alam kung ano yung
7: gaano kalakas yun.
6: Oo, gaano kalakas okay. o gaano kahinga, hina. Pero, tandaan natin na pinag-uusapan natin itong mga nagbabanda, yung mga nagbabasketball, yung mga iba pang outdoor activities nitong eskwelahan. So,
7: okay.
6: ano ang naging
7: desisyon ng Korte Suprema?
6: Hindi pa. Mm-mm. RTC.
7: RTC.
6: Dismiss.
7: Okay.
6: Sabi, hindi na-establish ng subdivision residents
7: mm-mm.
6: na mayroong connection or kasi Article 19 partner sa Civil Code
7: mm-mm.
6: mayroong abuse of rights resulting to damages. Kagaya nun, may karapatan sila na mag-operate ng eskwelahan.
7: Oo.
6: Right yon.
7: Okay.
6: Pero para ikaw ay mapapanagot under Article 19 ng Civil Code, dapat meron kang pang-abuso or pag-aabuso doon sa karapatan mo mag-operate ng eskwelahan. So
7: okay,
6: doon, sabi ng...
7: Parang ang gray area nun, partner.
6: Oo, kasi kailangan mo tingnan ang lahat ng detalye. Pero
7: oo.
6: Doon, ang sabi lang ng RTC, dismiss yan, hindi na establish yung cause and effect na meron diyang ingay. At yung ingay na yun kasi, partner, dapat, sabi ng Korte Suprema, sadya. At yan ang pinagbatayan ng RTC sa mga ibang kaso na desisyon na ng Korte Suprema. Pero partner, pagdating sa Court of Appeal, syempre, umapila yung subdivision residents, panalo sila.
7: Kasi?
6: At doon, sinabi ng Court of Appeals, kinonsider, partner, yung may mga nagpuntang nag-measure. Sabi, alampas kayo sa 55 decibels. Violation yan.
7: Okay, wait, teka lang po ah. Sorry. Di ba weird yun for me na parang nung nagreklamo, tas napunta sa korte, tas dumating dito ang kung sino mang kinatawan po yan para mag-measure ng decibel. Pero that's a totally different incident.
6: Okay, linawin ko lang, oo, partner, kasi itong mga nangyari na ito, lahat ito ay ebidensya na naipresent sa lower court, sa RTC.
7: So,
6: pero
7: okay,
6: ang sinasabi ng RTC, hindi porke lumampas yan sa 55 decibel ay may automatic na kagad na abuse of right. Kasi doon sa marami pang nangyari doon sa, kumbaga, doon sa kanila, bago may nagkaso, mm-hmm, nagkaroon sila ng mediation, partner.
7: Okay.
6: Nagreklamo, nagkaroon sila ng mediation at itong eskwelahan, partner,
7: oo,
6: naglagay na siya ng mga kumbaga proactive measures to reduce the noise. Anong mm-hmm ginawa niya? Tinaasan niya yung pader, binawasan nila yung ingay sa, or kumbaga minimal na lang yung activities after a certain hour, para kasi ang nagre-reklamo hindi sila makatulog dahil sa sobrang
7: okay
6: lakas ng ingay.
7: So yun na hindi lang natin nasabi sa umpisa. So hindi naman po yung umagang activities.
6: Hindi.
7: Okay, yun po ay yung activities na nangyayari beyond the usual school,
6: yes,
7: hours.
6: Yes, partner.
7: Okay.
6: Pero kasi may allegation din itong mga residente na sinasabi nila, hindi lang naman ingay sa eskwelahan or school activities ang nare-reklamo namin. Kasi alam namin na yung inyong auditorium ay pinauupahan ninyo sa mga outside, mga outsiders, ibig sabihin, non-school.
7: Okay.
6: At pinagkakakitaan nyo yan. At yun din, yung mga events yan sa gabi, maingay, nakakaistorbo sa amin.
7: Okay.
6: Pero
7: so, hindi na school activities.
6: Yun, oo,
7: okay.
6: Hindi yun, kumbaga, pinaniwalaan ng RTC na, kasi pag inapil mo yan, wala namang reception ng additional evidence. Same evidence din. At
7: das
6: yan yung, kumbaga, tinignan or nakita ng Court of Appeal. So sinasabi nila, kahit na tinaasan nyo yung pader, binawasan nyo yung ingay, yung readings before the filing of the complaint proves na above 55 decibels. So therefore, may batayan ang damages.
7: Okay.
6: At nag-award nga, kung di ako nagkakamali, 100,000,
7: okay,
6: sabihin na natin.
7: Mm-mm.
6: Pero pagdating ngayon sa Korte Suprema, eto na ang magandang kwento. Sabi ng Korte Suprema, siyempre ang nag-appeal doon yung eskwelahan.
7: Oo, kasi, teka lang, bakit ngayon magbabayad kami ng danyos? Inanalo kami sa RTC.
6: Mm-hmm.
7: So inakyat nila sa SC.
6: Inakyat nila,
7: okay,
6: at eto yung mga nakita ng Korte Suprema. At pero una yon, bago natin puntahan yung kumbaga deciding factors,
7: mm-mm,
6: ng Korte Suprema, tignan muna natin ano ba itong mga, ano ba yung sinasabi nating nuisance, ano bang uri ng hayop itong nuisance.
7: Okay.
6: Sinasabi ng Korte Suprema may dalawang uri ng nuisance.
7: Mm-mm.
6: Nuisance per se,
7: mm-mm,
6: at nuisance per acides.
7: Oh, ano yun?
6: Okay.
7: Okay.
6: Ang nuisance per se, mas madaling maintindihan.
7: Okay.
6: Bakit? Kasi ito yung perwisyo, ito yung estorbo sa kahit saang lugar,
7: mm-mm,
6: at kahit anong panahon.
7: Okay.
6: At all times, in all places. Halimbawa niyan, partner, ano ba yung laging nuisance kahit saan niyan matagpuan? Halimbawa, ito. Galing din ito sa mga decided cases ng Supreme Court.
7: Okay.
6: Illegal gambling houses.
7: Okay.
6: Okay. Kahit saan mo yan ilagay, nuisance yan.
7: Well, illegal siya to begin with. So.
6: Correct. Exactly. Okay.
7: Oo.
6: Ito pa, houses of ill fame.
7: Ano yun? Yun?
6: Mga prostitution dens.
7: Okay. Okay.
6: So, illegal pa rin siya. In that sense. So, kahit saan lugar mo siya ilagay, nuisance siya.
7: Tama.
6: Okay.
7: Oo.
6: Isa pa, contaminated meat and food. So, ibig sabihin, hindi malinis o kaya bulok.
7: Pero so, ingay, kahit, we're talking about ingay.
6: Okay, kasama na yung ingay.
7: Oh,
6: pero ang sinasabi ng Korte Suprema, sa isang naunang kaso, may sinayit sila, hindi ako nagkakamali, yung Frabel case, na ang noise nuisance,
7: mm-mm,
6: ay hindi nuisance per se. It is nuisance per accidens. Ibig sabihin, ang ingay, hindi laging perwisyo, hindi laging nuisance, pero posible siyang maging perwisyo, posible siyang maging nuisance, okay, given the totality of circumstances.
7: Okay.
6: And dito, ito na, yung totality of circumstances na nakapagtulak o nakapagpa-decide sa Korte Suprema na oo nga, mukhang hindi naman siya ganun kagrabe. Kasi yung sinasabi ng Korte Suprema, ang definition ng noise, nuisance. To such an extent, ibig sabihin, grabe siya na naapektuhan ng iyong kalusugan. Okay, may
7: inhale din kami noise, na nuisance din po dito sa labas na
6: pero po. Sapat ba yan para maging compensable, para maging...
7: Kasuhan na ba natin? Tatrabaho tayo dito
6: okay,
7: eh.
6: Okay, dapat i-measure natin yung decibels.
7: Okay,
6: so kagaya niyan, partner. Yung ingay na yan, hindi naman yan sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon
7: yes,
6: ay perwisyo. Halimbawa, yes, fiesta. Ang ingay during fiesta, hindi, kumbaga, hindi talaga siya nakakaperwisyo.
7: Yes.
6: Nakakadagdag nga siya sa festive atmosphere, di ba? Pero kagaya nito, sinasabi dito ng...
7: At saka, sorry, hindi naman siya everyday eh, ang fiesta.
6: Correct.
7: Occasional lang naman yan.
6: Okay, so kung tutuusin, ayun pa, sabi ng Korte Suprema, para magkaroon ng successful prosecution or kaso ng damages, dapat patunayan mo, sinasadya nung gumagawa ng ingay.
7: Ah, motibo nila.
6: Yes,
7: mahalaga
6: partner,
7: palang elemento
6: mahalaga
7: yan.
6: Okay. At nakalagay yan din dito. So, dito sinasabi nila, yung eskwelahan is going about the business of the school.
7: Yes.
6: Hindi siya nananadya para pahirapan yung mga nakatira sa paligid
7: doon,
6: na hindi makatulog or hindi Isa pa, partner, ang sinasabi din dito, eh, sa lahat ng residente ng subdivision, kakaunti lang
7: ang
6: yung nagreklamo. Pero again, okay, hindi din yan, kumbaga, isa lang yan sa consideration. Kasi hindi naman ibig sabihin na kaunti lang. Kahit isa lang ang magreklamo, partner, kung
7: of
6: talagang
7: course,
6: yung immediate na kapitbahay mo, ikaw apektado, nagkasakit ka na,
7: hindi ka na
6: affected na yung mental health mo, kinailangan mo na mag-consult sa psychiatrist, etc. Nag-away na kayo ng asawa mo dahil hindi na kayo magkaintindihan, naghiwalay kayo dahil doon. Of course, masyado nang malayo
7: masyado
6: yung consequence. Pero, ang sinasabi dito, kagaya nun, hindi lang yun. Yung ginawa ng eskwelahan na pag, kumaga, mitigating measures, nagtaas siya ng pader, nagbawas siya ng mga activities, nag-cut off siya ng oras para pagka oras na lang tulog, yan, totally, wala na. Kumbaga, hindi ipinakita niya yung kanyang good faith na hindi makaistorbo. Kumbaga, pinapakita doon, hindi siya nananadya at siya ay, kumbaga, may, ano ba yan, pakisama, may empathy. Itong eskwelahan na naggumawa ng mga measures, mabawasan yung ingay sa kanyang paligid or dun sa mismong school operation. So, lahat ng yan at marami pang ibang consideration. Sinabi ng Korte Suprema, dito nga, hindi yung regular noises ng eskwelahan o yung in the normal course of business of running a school, hindi yan nuisance. Pero
7: okay,
6: again, automatic ba na lahat ng eskwelahan na maingay ay wala ng pananagutan? Hindi po. Kasi
7: okay,
6: dito, may particular facts, may particular na pangyayari, may particular na ginawa yung eskwelahan para mabawasan at makipag-areglo doon sa kanyang doon sa mga nagre-reklamo na napeperwisyo sila sa labis na ingay.
7: Alam mo, nasa utak ko lang ngayon, calculations ng gastos, no, bilang isa pong practical na ina. Hihingi ka ng 100,000 pesos na danyos, pero magkano nang ginastos mo sa abogado mo sa pag-angat neto sa RTC, sa CA, sa SC, ginugol nyo sa hearing dyan, pagpresenta ng pieces of evidence, baka sumobra pa sa 100 ang ginastos mo. E kundinaan na lang po natin sa usapan na, no? Kasi doon din naman bumagsak yan eh. So at the end of the day, para po makakatipid tayo sa itong sitwasyon, kung kakayanin po natin na makipag-usap na lang ng maayos, eh sana yun po ang always, always, always pipiliin po nating course of action. And I remember before ako nag-absent yesterday, Steve Rush reported itong ano ba itong, hindi ko alam yung Latin term nila doon eh, yung parang pinagtibay ng Department of Justice ang kalang programa kung saan sila ay mag-mediate lang ng mga tao if kakayanin.
6: ADR, Alternative Dispute Resolution. Pero yan, partner, hindi lang yan sa preliminary investigation ng Department of Justice. Pinapractice din yan sa korte.
7: Okay,
6: so, meron din tayong batas na nagtutulak sa mga partido, wag kasuhan agad. Wag kagad. Wag parang litigation happy or trigger happy sa pag-file ng kaso. Tignan muna. Pero to be fair dun sa mga partido dito sa kaso na to, partner, dumaan naman sila dun. Kaya lang talagang hindi sila nagkasundo. Pero gayon pa man, kagaya ngayon, parang sa atin, in hindsight, parang ang linaw. Pero kung tutuusin mo, kung ikaw yung na-peperwisyo gabi-gabi, araw-araw, hindi ka nakatulog, papasok ka sa trabaho, affected yung iyong kumbaga yung productivity mo, yung moral, yung performance mo. Mm-mm. So maiintindihan din natin yung mga nagsampa ng kaso, pero yun nga lang, kailangan din nilang unawain itong eskwelahan na unang-una wala namang intensyon na makasakit, maka kumbaga makaistorbo, kasi partner, ang pinag-uusapan ng nuisance, kaayusan. Okay.
7: Kaayusan! Oh, grabe ha, namiss mo ko.
6: Siyempre, katahimikan.
7: Oo.
6: At dito kasi, may isang allegation, partner, na yung isa sa mga nagreklamo, na apektado yung kanyang, ng kanyang kalusugan, na na-hospitalize siya, partner.
7: Kasi,
6: pero yun, pero yun, wala kasing detalye. Yun? Dito, ang sinabi lang ng korte, at sinabi rin ng lower court, ng regional trial court, hindi na-establish yung causal relationship between yung ingay at yung epekto. Dapat merong
7: direct
6: ebidensya na yun yung
7: dahilan.
6: Yun yung sanhi nitong bunga ng inyong pagkaka-ospital.
7: Kasi paano kung may comorbidity talaga ito? To begin
6: correct.
7: With, paano kung ito po yung may edad na talaga or something? So, ang weird lang na parang ang paaralan, ang solely magiging responsable sa paglala ng kalagayan ng isang tao kung may mga ganun din circumstances.
6: Pero ang nagustuhan ko dito, partner, yung kumbaga prefatory statement ng Korte Suprema na inulit din doon sa body ng ating desisyon.
7: Ng Korte
6: babasahin,
7: Suprema?
6: Babasahin ko lang to, ha. In a densely populated country like the Philippines, such as the Philippines, noise emanating from the conduct of a lawful business or in the exercise of a valid trade may offend others' sensibilities. However, noise is not a nuisance per se that may give rise to an action for damages. So, kailangan mo, bukod doon sa allegation na yan ay maingay, lampas sa acceptable decibel readings, dapat marami ka pang kailangang patunayan. At yung unang-una, yung extent ng ingay, ito ba ay reasonable?
7: Mm-mm.
6: At ito ba ay nagresulta sa unreasonable discomfort, unreasonable health issues, unreasonable na gastos sa'yo? Yun yung kulang dito sa mga nagsampa ng kaso. Hindi sinasabi ng Korte Suprema na in all cases na irereklamo mo yung eskwelahan, mananalo yung eskwelahan. Pero dito, hindi napatunayan. At napatunayan pa nga yung eskwelahan na meron siyang good faith na hindi lang doon sa kanyang mga proactive measures, kung hindi talagang nothing out of the ordinary, kasi itinanggi rin ng eskwelahan na nagpapaupa siya ng kanyang auditorium. So, yun ay hindi established facts. Allegation yun na na-deny nung eskwelahan. So, hindi, sabi ng Korte Suprema, hindi mo yun pwedeng pagbatayan.
7: Okay. Actually, ang kulang pa dito sa buong senaryo pong ito, and nakakarelate tayong lahat dito, mga kapamilya, kasi hindi lang naman po eskwelahan and kapitbahay ito. Makakarelate dito yung mga nasa tabi ng ilan sa mga business establishments. Kasama na po ako doon.
6: Yan.
7: Partner, ang lala. Kasi napapalibutan ako ng mga business establishments na ang business ay pang madaling araw.
6: So, mga nagrarakrakan sa madaling araw.
7: Naku po, nag-evanescence, bring me to life sila ng alas 3 na madaling araw. Partner, nagigising ako. Parang pati ako na bring me to life na partner. Nagigising tayo sa ingay. Pero ayun nga po, at the end of the day, hindi ko naman anong gagawin ko? Kasi una, pinayagan sila ng gobyerno magtayo ng business doon. They have their own permits. yung zoning regulation, sinabi pwede pong magtabi ang isang residential sa commercial, eh paano? At the end of the day, yung elementong yun, mahalagang elementong yun, ba't sila nag-aaway? Ang gusto kong masagot, bakit po napayagan na magdikit ang isang residensya sa isa pong educational facility sa, and for my case, meron kang residential tapos napapalibutan ka ng commercial.
6: Isang mahabang usapan niya ng batas, partner.
7: Magkano? So, kasi alam naman po natin usapin ng pera yan. Pero yun nga, something to consider lang po. Baka kaya naman po in the future we can fix the zoning, I don't know what you call it, partner, though.
6: Zoning ordinances.
7: Ordinances, oo. Na wag po magtatabi-tabi yung mga residential sa
6: pero kasi, partner, commercial. Kahit na merong kasi yung zoning ordinance, maaari natin siyang tignan as wholesale classification.
7: Okay.
6: Pero tandaan natin, even in the zoning ordinance, pwede ka magkaroon ng exception.
7: Okay.
6: Ibig sabihin, mag-a-apply ka. Kasi kagaya nun, dito lang sa paligid ng ABS, karamihan, or dati nagsimula ito, puro mga bahay, partner.
7: Yes, tama. Oo. Oo, naalala ko nga yun.
6: Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti. Kumbaga,
7: napapalibutan na tayo ng...
6: Oo, pero paano ba nangyari yun? Yung mismong may-ari ng residential lot, nag-apply siya sa konseho ng city ng exception. Okay. Na kahit na ako ay ganito,
7: originally residential, ano?
6: Payagan niyo ako, pero meron akong gagawin dito, kagaya nun. Noise insulation, kasi hindi lang ingay dyan, partner, pati yung kanyang sewage, pati yung kanyang parking requirements, kasi baka magpa-park sila sa dami ng, di ba, yung mga high-rise o mga commercial, karaniwan, maraming parking requirements. Yung obstruction, kinain ba niya yung iyong bangketa, bawal yun. Yung sewage treatment ng lahat ng nilalabas na tubig, lahat yan, yung flood, yung mga drainage.
7: Oo.
6: Kasi di ba, pag may construction, nakikita natin yan, nagbabaha doon sa paligid kasi nga, yung mga construction material na waste,
7: bumabara
6: doon sa mga imbornal. So, lahat po yan ay, kumbaga, binabatayan. May batas, pero yun nga, meron ding mga, may general rule, may wholesale classification ng areas, meron ding piecemeal, yun nga, yung certificate of exemption, or minsan, certificate of special use.
7: Oo. So, may mga ibang overlapping batas pa at ibang elemento
6: correct
7: pa that needs to be addressed para mabawasan yung ganitong klase ng mga sitwasyon. Pero
6: apply na rin natin itong natutunan natin dito sa noise pollution sa lahat ng uri ng posibleng nuisance. Usok. Alikabok.
7: Oo. Yung pagbibidyoke ng kapitbahay mo.
6: Yan. Ingay. Mm-mm. Ingay pa rin yun.
7: Mm-mm.
6: Ano pa? Yung amoy, yung mabaho.
7: Mm-mm.
6: Yung tumatawag kina Doc Dennis at Tita Winnie, yung langaw. Di ba? Yung nanggagaling sa mga poultry sa paligid.
7: Nuisance
6: yun. So yun, lahat po yun, ito pong kaso na to, applicable po ito sa lahat ng yan. Lahat ng nakakaperwisyo, lahat ng nakakainis, nakakasulasok sa five senses. Pangit tignan, pangit maamoy. Meron bang nuisance na nalalasahan? Pwede rin siguro. Kagaya nun, halimbawa, itong Mayon Volcano.
7: Oo.
6: Diba? At naintindihan natin yung abo.
7: Oo.
6: Kasi galing, walang makakapigil niyan.
7: Kakasuhan niyo yung Mayon.
6: Pero halimbawa, ganyang level,
7: oo,
6: galing sa isang construction site.
7: Ay nako, hindi.
6: Yan, pwedeng maging nuisance.
7: Ay hindi, lumayo yung landfill sa nabotas.
6: Correct,
7: o,
6: yan,
7: diba,
6: eksakto.
7: Yung ilan sa mga kapamilya natin, correct, sa paligid noon. O bando to nabotas. Grabe yung ano si Papa P, sabi niya. Talaga nuisance yung kakanta na nga ng this oras, tas sintonado pa daw.
6: Names, Papa P.
7: Oo
6: name
7: nga.
6: Names.
7: Actually, ako din nakaka-relate ako dyan talaga. Yung mga nage-evanescence sa madaling araw, sabi ko parang gusto ko lumapit ang girl, hindi yan yung nota. Yun ang problema ko sa iyo, hindi natin nai-hit ng tama.
6: Madat,
7: pumili ka na lang ng kanta na kayo.
6: Magpasa ka ng napkin na ang nakasulat. Mag-request ka ng love song para
7: yung mga chill lang. Nako, but anyway, mga kapamilya, sa kayo po, mag-commercial break po muna kami. I'm pretty sure marami ang nakaka-relate po dito sa ating topic. Hindi lang po ito about dun sa paaralan. Yung
6: kasi tayo pa lang dalawa, nakaka-relate na tayo.
7: Nuisance, quote-unquote. Kung kayo po may katanungan ng gilpo dito, kung nakakaranas po kayo ng ganito po sa inyo pong lugar at nais yung dumulog sa aming programa, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Kakanta po muna kami. And in just a few minutes, magbabalik ang Hello
6: Attorney.
9: Basta batas? Hello Attorney yan!
10: Basta AM
9: DZMM.
10: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaksidente na pala ako.
11: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmomotorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a health.
9: DZMM, numero uno sa aksyon.
12: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
13: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: May silimarin, may multivitamins pa.
15: Yan, ang Liver Aid Pro.
14: Tulong sa pangangalaga ng atay.
15: Liver up na tayo
14: with Liver Aid Pro.
16: Ang galing! Pang matagalan!
17: Parang tayo lang han, no?
18: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
18: Siyempre, building a home with you.
16: Oh.
18: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
19: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
20: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
9: Basta AM, DZMM.
21: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
22: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
23: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
24: Responsible gaming at bagcore.ph.
25: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM.
26: Basta batas? Hello, attorney yan!
6: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Ngayon po, tataga po tayo ng ilang mahalagang reports. Nakatakdang magpulong ang mga miyembro ng National Unity Party bago ang botohan para sa Articles of Impeachment sa susunod na linggo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa kamera hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
27: Magandang hapon, Atty. Ito'y para pag-usapan ng consensus ng NUP sa napipintong plenary voting sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno sa online interview na 60% ng mga miyembro ang pabora na maitransmit ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa kasalukuyan ay nasa 55 ang NUP members. Pero paglilinaw din ni Puno na nagpapatuloy din ang konsultasyon ng mga komitista sa kanilang district leaders at constituents kaugnay ng magiging boto. Pagbabahagi pa ng House Leader na noong una ay hindi umano pumabor ang maraming miyembro. Pero naging pabor na matapos ang nakalipas na pagdinig o nakalipas na mga pagdinig sa House Justice Panel. Sa kabila niyan, mayroon pa rin tutol o mag-a-abstain sa susunod na linggo. May iba rin anyang lugar, halimbawa sa Mindanao, ang tutol sa impeachment, habang may lugar din kung saan nakapekto ang isang religious group sa pasya ng mga mambabata. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMF.
7: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson naniniwala na walang iisang mastermind sa flood control anomalies. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
0: Magandang hapon, Liza at Attorney. Hindi kumbinsido sa ngayon si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na may isang overall mastermind sa maanumalyang flood control projects. Paliwanag ni Lacson, ang siya rin chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, batay sa mga pagdinig at nakalap nilang ebidensya, lumilitaw na may mastermind sa bawat ahensya o mga baluarte gaya ng regional o district engineering offices ng DPWH, kung saan natukoy na may organisadong sabuatan ng mga DPWH officials at ilang kongresista.
1: I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, ano to eh, driven by greed. Saka sabi ko nga, di ba, ano, parasitic eh, para bang walang tigil na lang ano, but merong organized na grupo pero within a certain agency, within a certain district engineering office like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun.
0: Sa sinabi naman ni dating Ilocos Governor Chavez Singson na alam niya kung sino ang mastermind, sinabi ni Lacson na hindi siya Superman at umaasa siya sa mga testimonya sa kanilang mga pagdinig. Nang tanongin naman kung paano ituturing si dating Congressman Zaldico na umano'y nagmanipula ng pondo para sa flood control projects bilang daring chairman ng House Appropriations Committee, sinabi ni Lacson na depende sa ebidensya pero maaring wala siyang kontrol sa lahat ng lugar at kabuuan ng katiwalian. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Robert Mano. Korte Suprema, pinawalang sala ang isang lalaki sa kasong economic abuse matapos hindi mapatunayan ang pagiging ama nito sa isang bata. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Attorney Liza. Inabsuelto ng Korte Suprema ang isang lalaki na naharap sa kasong violence against women and their children o VAWSI matapos tumanggi magbigay ng suportang pinansyal sa isang bata na hindi napatunayan kanya. Sa desisyong sinulat ni Associate Justice Jafar Dimampao, binaligtad ng 3rd Division Supreme Court ang hatol ng Regional Trial Court at Court of Appeals na unang nagdeklarang guilty ng akusado sa kasalanan ng economic abuse sa ilalim ng Anti-VAWSI Act. Batay sa desisyon, nagsabad ng reklamong isang babae laban sa kanyang dating kasindahan dahil sa pagtanggi nitong suportahan ng kanyang anak. Itinatanggi ng akusado na siyang ama ng bata sa katwirang ipinanganak ito 8 buwan matapos ang huli nilang pagkatalik. Sa paglilitis, ipinresenta ng babae ang birth certificate ng bata bilang ebidensya pero walang nakasaad na pangalan ng ama at walang pirma. Ipinilawanag naman ng Korte Suprema na nabigo ang prosekusyon na patunayan na may anak ang akusado at ang babae at ang pagtanggi sa pagbibigay ng suporta ay ginawa para magdulot ng psychological harm. Ibig sabihin, ayon sa Korte Suprema, walang legal na obligasyon ng lalaki na magbigay ng suporta dahil hindi napatunayan na siya ang ama ng bata. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
7: Maraming salamat, Steve Raz.
6: At lahat ng ating mga Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X30.
6: Ayan, partner, isa na naman niyang posibleng topic dito sa Hello Attorney, yung report ni Steve Raz.
7: Oo nga, eh, so ganun pala yun. Kapag hindi mo napatunayan na anak mo yan...
6: Walang obligasyon. Okay, kasi yung obligasyon ng pagbibigay ng suporta ay galing sa legal tie ng pagiging ama sa isang anak. Whether yan ay within the context of marriage, legitimate, or kahit na illegitimate, may obligasyon pa rin ng suporta kapag napatunayan. O kaya... inamin nung tatay, in-acknowledge niya
7: yung bata. E paano kung, for example, kailangan mo isa ilalim sa DNA test?
6: Okay, kailangan, di
7: Pwede ka bang tumanggi? Ayoko magpa-DNA test. Ba't natin gagawin to? Hindi ko nga anak yan eh.
6: Sa labas ng korte, pwede kang tumanggi. Pero pag yung korte na nag-issue, kasi mag-motion ka niyan for DNA testing. At hindi lang yung tatay ang kukuna ng DNA sample. Kukuna ng DNA sample yung nanay, yung tatay na ayaw umamin na siya yung tatay, at yung anak. At yan ay i-correlate. At doon, mataas yung probability na, kumbaga, yung DNA na ebidensya ay, kumbaga, mataas ang, kumbaga, reliability. Yun
7: oo,
6: pala ang salita.
7: Sabi nga ni Gasha Belgash, hindi nagsisinungaling ang ebidensya.
6: Imbitahan kaya natin si Kagas dito.
7: Dito sa ilo attorney, no? Naku, pero yun nga, nakakalungkot lang na ganito. Kasi at the end of the day, yung bata po ang pinaka-nakakaawa sa sitwasyon na yan. Imagine mo, nag-aaway sila sa korte, sinasabi ko, hindi kita anak. Imagine mo yung bata, isa-subject na sa ganung trauma.
6: Correct.
7: Nakakaawa lang po. Sana wala pong, ay naku, wala nang mga ganyan-ganyan. But anyway, sa ngayon, partner, I think kailangan natin magbigay daan ulit sa ilang mga paalala.
6: Opo,
7: kung kayo po may mga katanungan po dito sa atin, ang dami mga nagko-comment sa live stream natin at mga katanungan po nila ay babasahin po natin in just a few minutes. So huwag po kami bitiw. Magbabalik ang Hello
6: Attorney.
3: Hello Attorney.
4: Basta AM DZMM.
8: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
15: Liveraid Pro.
11: May Silimarin, may multivitamins pa.
15: Liver up na tayo
11: with Liveraid Pro.
17: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
24: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
28: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
29: kailangan ng gabay na maaasahan.
28: Ako po si Master James Alejandro.
29: At ako naman po si Ate Nems Turla.
24: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
28: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
29: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
24: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
30: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
4: Basta AM DZMM.
3: Hello Attorney sa DZMM.
6: Sa pagbabalik po ng Tambalang Aquino del Prado dito sa Hello Attorney, nasa linya na po natin si RJ na asawa daw ni Queenie na nakausap natin kahapon. So RJ, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney.
7: Hello po.
31: Magandang hapon po.
6: Go ahead po.
31: Umihingi po sana ako ng tulong tungkol sa asawa ko po.
7: Mm-hmm.
6: Opo. Kayo po ba yung asawa ng OFW na nasa Oman ngayon?
31: Opo, opo.
6: Okay. Kahapon po, nakausap namin, pero yung alias yung ginamit natin kahapon. Pero, Sir RJ, ang sinabi po sa amin ay natawagan na siya ng mga kawani ng DMW at dapat po ngayon siya susunduin. May update na po ba tayo sa kanya?
31: Wala po ako ma-update, sir, ngayon na kukunin siya ngayon.
6: Opo. Pero yun po ang sinabi niya sa amin. Itinawag niya po sa amin kahapon. Nakausap ko po siya off the air right after Hello Attorney. Ang pinapakiusap niya, kasi nga siya, susunduin na daw siya, ang ipinapakiusap niya yung dalawa pa niyang kasabay, yung kasamahan niya na nakadeploy din doon sa parehong bansa, pero parang I think yung isa umalis na at walang contact number. So yun yung dagdag niyang pakiusap. At ipina-forward na po namin yung information na yun at naghihingi rin kami ng update sa inyong asawa. Kasi nga, kung di ako nagkakamali, ang sabi niya sa akin kahapon, ang sabi ng DMW ngayong gabi. Sabi niya bukas ng gabi siya susunduin, pero sa tulong din noong kanilang agency. So sa pakikipagtulungan din po ng DMW. Sir RJ?
31: Sana po ganun makarating, kasi natagal na po din po siya diyan, mag-isang buwan na.
6: Oo nga daw po, at simula pa daw po yung isang buwan na yan ay napakahirap sa kanya. Marami na po siyang
31: tinulong po ng agency.
6: Yun nga po, kasi kahit na po unahin lang po natin yung pagpapauwi sa kanya, yung pagpapanagot po doon sa kapabayaan o kung sinasadyaman niya ng agency, eh pwede papunin yung isang payan laban sa kanila. Ang mahalaga po ngayon, unahin natin yung makauwi muna siya ng ligtas sa inyo. Okay po?
31: Opo, hihintayin ko po muna makauwi siya.
6: At kasi kung inaasahan natin ngayon siya masusundo, ngayong gabi, kung makakapag may contact na po sa inyo, baka bukas po pwede nyo kaming bigyan ng update, kasi hindi pa siguro siya makakauwi bukas, kasi susunduin pa lang siya mula doon sa kanyang sa bahay ng kanyang employer. So siguro aayusin pa yung kanyang pag yung flight pabalik po dito sa Pilipinas.
7: Balitaan nyo po. Ay, kami sir. Okay po.
31: Opo.
6: Okay, so may katanungan pa po ba kayo, Sir RJ, or meron pa kayong gustong idagdag?
31: Yun po sana ang mga kasama niya na nandyan. Siguro po, paano na lang po, para matulungan.
6: Opo, alright, maraming salamat po, Sir RJ.
7: Okay po, sir. Ingat po din kayo. Po kami sa inyo.
31: Mm-hmm. Alright, salamat po.
7: Thank you po, Sir RJ. Praying for Mom's safe flight. Pabalik po dito sa ating pong bansa. Partner, meron lang po tayong katanungan ngayon natanggap. Okay. Mula po ito sa Viber hotline po natin. Ask ko lang po kung ano ang sinasabi ng batas tungkol po dito. Uy, Chica Bells ko ito sa part na ito na Marites activated.
6: Hercules na po, hindi na po Marites.
7: Sorry
6: na. Pero tuloy-tuloy lang ang Marites.
7: May mag-asawa at kinasal noong year 2000. At pagkatapos ng 5 taong pagsasama, umalis at nag-abroad yung asawa ng lalaki. Magmula noon ay hindi na nagparamdam at nagpakita yung asawang lalaki hanggang ngayon. Hindi na siya makontak. Sa ngayon po, yung asawang babae eh may bago ng love, may bago ng karelasyon. Eh paano po bang gagawin niya para maligal na ang kanilang pagsasama, kasi kasal pa siya doon sa dating asawa na nang iwan sa kanya.
6: Okay, ganito po yan. Unang-una, yun pong sinasite ninyong ground na abandonment, hindi po yan ground for annulment. Ang malinaw po, yung abandonment, pwede po yung maging ground for legal separation. Pero ngayon po, magkahiwalay na kayo, de facto. Nasa ibang bansa nga po ang huli ninyong balita. Pero ang tanging legal na paraan po para kayo ay makawala na sa isang masamang relasyon or mapa-dissolve ang inyong existing marriage ay dumulog sa korte sa pamamagitan ng pagfa-file ng petition for annulment, at yan po ay mayroong mga specific grounds, o kaya kung meron ding kumbaga sapat na batayan, eh pwede namang petition for the declaration of nullity of marriage. Pero puntuhin natin yung abandonment. Yung abandonment in itself hindi ground for annulment, pero pwede siyang maging batayan ng tinatawag nating malinaw na ground for annulment, which is psychological incapacity. Bakit? Kasi ang psychological incapacity ay yung kawalan ng kakayahan na tupdin o gampanan yung mga mahalagang tungkulin ng isang asawa. Failure or inability to perform the essential marital obligations. Ano yun? Pagbibigay ng suporta. Ito nga, absent. Walang ha, niho. Mutual
7: tama.
6: Love and respect. Wala na. Wala nang paano mo pa ipapakita yung pag-ibig at paggalang.
7: Financial support, wala rin.
6: Wala rin. So lahat yan?
7: Kasi wala na siya. Wala siya.
6: Pero yun kasing psychological capacity, karaniwan, partner, hindi required, pero karaniwan, merong psychologist or psychiatrist na nagbibigay ng kanyang expert opinion na dapat yung itong incapacity, yung inability, yung kanyang psychological incapacity dapat existing prior to the marriage.
7: Hindi, partner, so, sorry.
6: Oo.
7: Paano niya ipafile tong annulment kung hindi mo malaman saan ang location niya?
6: Yun. Kailangan mo yung ikonsulta sa abogado kasi meron naman niyang paraan. Kasi hindi sapat na basta wala na lang magpa-file ka lang. Kailangan din meron kang reasonable efforts na kumbaga hanapin. Kasi alam mo naman saan siya last na nagtatrabaho. So pwede mo siyang kontakin doon sa kanyang agency. Ano pa, pwede ka rin humingi ng tulong halimbawa sa ating embahada or konsulada doon sa bansa na yon. Para kasi, di ba, usually yung mga Pilipino, either active sila sa mga Filipino community activity. So, baka merong nakakakilala sa kanila or in the same industry, posibleng mahanap yung kanyang present address. Pero kung talagang wala na, meron din tayo, hindi ko alam kung applicable dito, meron din tayong tinatawag sa batas na extraterritorial service of summons. Minsan, yan ay through publication o kaya minsan, yung nirequest mo dito sa korte, magpapadala ng request dun sa korte kung saan nakatira yung inyong nawaw or hindi nagpaparamdam na asawa.
7: Actually, yun ang next question ko. Ano pong, may pasensya na po kayo, ayoko naman pong maging negative about this, pero meron naman po ba kayong pruwebang buhay pa? O okay po ba siya? I mean, did you even try to contact the employer? Is this person okay?
6: Mm-hmm.
7: Kung hindi nyo ba contact, hindi nyo malapitan, baka may nangyari at ibang klase po ng responde ang kailangan. Kanina lang po, may kausap kami na kinuha ang passport, hindi humingi ng tulong dahil nasa abroad. Alam naman po natin na marami na pong ganito klase ng insidente. Baka pwede naman po na i-double check rin po natin ito. Baka ibang tulong po ang kailangan.
6: Tama po. Mm-hmm.
7: So, yun po. Baka kaya lang po natin matrace yung employer po niya or embahada kung saan man po siya nagtatrabaho at baka sila po makapagbigay pa na updated address and then you can push through with the legal proceedings.
6: Correct.
7: Para po, pero I hope okay yung tao kasi reading it, hindi na nagpakita, hindi na makontak, ako yan, kakabahan ako. Yun ang una kong iisipin, okay lang ba siya, hindi yung nagloko na nagpumanap na ng ibang pamilya. Is this person okay? So unahin po muna natin sagutin po yun, tapos tsaka na po kayo mag happily ever after doon po sa inyong partner. Ano? But anyway, partner, punta tayo dito sa ating
6: Live stream. Yes, partner. Batiin natin sila Zach Tolentino from Austria. Unang-una sa ating listahan, si Louis Basco, blooming ka daw. Listening habang nasa biyahe. Si, ano din, si Zach Tolentino ay naghahatid daw. Nasa biyahe, naghahatid ng kanyang anak sa eskwelahan. Sana hindi nuisance per accident ang inyong eskwelahan.
7: Partner, I hope I can read this on air, but
6: go.
7: I will. Meron nagre-request dito si Angelo Ilagan. Sabi niya, dahil po 6 years na kahapon ng ABS-CBN shutdown, pwede ba niyo discuss kung paano po yung legislative franchises ng mga
6: maganda yan.
7: Utilities,
6: oo.
7: Radios and broadcast. Actually, hindi pa natin na-discuss yun. Thank you, Angelo. Sige, we'll try our best na mapag-aralan po yun. Wow, kala mo naman. Ako yung abogado. Pala, desisyon ako, partner. Can you? Are you willing?
6: Yes, partner.
7: I should
6: willing
7: ask
6: tayo.
7: You pala.
6: Pero yan ay nare-research din. So, hindi naman imposibleng malaman natin yan.
7: Ayun
6: at
7: po.
6: Yan ay nasa ating batas.
7: Step, right?
6: Nandiyan din yan sa ating konstitusyon. Ito yung mga industries engaged in mass media.
7: Okay. Ayan. So, nakatanggap na tayo ng matamis na oo ng ating pong kapamilya, Attorney Noel. Merong question po dito ngayon, si Josie Rizal. Paano kung may event lang ang school tapos may nagreklamo maingay ang school? Well, dito nga sa decision na ito,
6: nagreklamo, sustained eh, mahabang panahon, partner. Mm-hmm. Pero hindi ibig sabihin na one time, big time, ay hindi ka na pwedeng magreklamo. Pero kagaya nun, kung yung ingay na yun, karaniwan, unang-una ka pupunta sa barangay.
7: Oo eh, number one talaga
6: yun. Okay, at yung barangay, pupuntahan yun. Yung kapitbahay mo, nagbibideo kayo ng lampas. By the way, ngayon ha, meron yung...
7: Oy, may ordinansa ha.
6: Hindi lang ordinansa. National campaign ng DILG.
7: So ano pag national Safer campaign Cities ng Initiative, DILG?
6: Kasama yung mga nakahubad, di ba?
7: Yeah.
6: Yung nagbibidioke. Pero lahat ito, dahil wala naman itong
7: batas.
6: National law.
7: Oo, tama.
6: Kailangan ang ipatutupad nila, i-enforce nila ay local ordinances.
7: Kung merong local ordinances. Kasi kung paano kung walang local ordinances, anong pwede mong imulta sa kanila kung wala namang nakapasa? Wala! Okay, partner, meron pa tayo isa dito ngayon. Si Glimpse of Lazuli. Attorney, kapag bumili ka tapos hindi mo alam na fake money pa lang na ibayad mo, pwede ka bang maireklamo? Ako na po ang sasagot ngayon habang...

0: Pero kung mapapakulong ka, depende naman sa kasi, magiging ano mo.
1: Kumbaga kung mapapatunayan mo na yan. Pero halimbawa, partner, ang ibinayad mo, ganun kakapal. Minsan makapal na peke. Mm-hmm. Diba? So, imposible naman na sasabihin mo na sa pagtindayan nakuha, malutong-lutong. Diba? So, titignan din natin. Mm-hmm. Bawat kaso, bawat kumbaga reklamo ay iba. Siyempre, hindi automatic may nagreklamo guilty. Kaya merong due process. May fact-finding, may preliminary investigation, meron pang criminal trial.
0: At since nagtatanong na po kayo neto ngayon at meron ka pa rin hawak po na peking bill, so you feel na fake po siya, you can go to Banko Sentral ng Pilipinas.
1: Correct.
0: And have it checked.
1: Correct. Diba? Kasi yun ang good faith mo. Hindi mo siya ipinambabayad kaagad kung may duda ka kasi nakangiti si Rizal doon sa kanyang picture, 'di ba? Hindi naman nakangiti dapat si Rizal doon sa kanyang partner.
0: Hindi kasi dumaan si Kuya Fred. Napaka-slow ko doon, partner. 'Di ba? Or bagong billion dating yung mga polymer. Mm-hmm. Polymer. Oy, ang galing mo daw, Kuya Fred. Ah, love it. Yung polymer.
1: Paupuin
0: din. Pero ano, 'di ba, ang polymer natin ngayon, mga hayop na 'yung mga nandoon.
1: Oh,
0: pero ibang hayop 'yung mga nakalagay. Di alam mo nang peke 'yun, 'di ba, partner? Baka mukha ni
1: Names, partner.
0: Senator Charles lang. But anyway, partner, 2 minutes lang, mapapagalitan pa ako dito eh. Teka, sino man lang dito? Brian Maestrado, hello hello sa inyo.
1: Hello.
0: Marian Orinya, hello, hello.
1: Ligaya
0: watching
1: Chingtan,
0: from Torillo.
1: Agnes Reca, Kayla Sheila Vera, Vina Hermohino, Louis Basco ulit, Sarah C. from Los Angeles, California.
0: Si Roy Santos, nandito na on
1: Lovely
0: the red
1: Lovely Joy.
0: Ito,
1: social live posting, nabati mo na. Sergeant Putik, andyan na rin.
0: Si Marvin Riabad, nandito na rin sa live stream natin. Si
1: It's Me Wilotsky, binabati si Doc Dennis na, galing sa conference.
0: Oh, nandiyan si Doc, di ba?
1: Kaya nga, nakita ko na.
0: Ayun, oo. Ibig sabihin, ilang segundo na lang po meron kami para mag-hello-hello
1: sa Maria Dulce Orate.
0: Teresa Alianza, hi. Thank you so much for watching, guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga... Ay, ito. Sorry, may tanong pala si... Teresa, I'm so sorry.
1: Oo,
0: wala kasi ako yesterday. But, you know, ikakasa po namin yan tomorrow. Ibibigay ko na kay attorney yung question so we can answer it tomorrow. But
1: sige
0: anyway,
1: po.
0: maraming salamat po sa lahat ng mga kapamilya po namin na nagkisama sa aming pong isang oras sa talakayan. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala. Dito po sa Hello Attorney, halid po namin ang mga batas sa madaling maintindihan.
1: Pwede na po magpasalamat.
0: Oo, pwede na po. Ngayon, pwede ka na talagang pasalamat ko.
1: Attorney Noel Del Prado po, nagpapasalamat, nagpapaalala. Huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
0: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Go at
1: Tita Winnie Cordero
0: sa DZMM.
1: Action ngayon! Ingat-ingat.
0: Bye-bye.
2: Hello, Attorney sa DZMM.

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, wow, 2:00 PM.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Laka ng sasakyang sangkot sa pinakahuling gas and run incident sa Quezon City, tukoy na ng QCPD. Narito kumpirmado, siguradong balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene Padiernos. Samantala, nasunog ang ilang ektaryang bahagi ng bundok sa Cordon Isabela na hinihinalang nagsimula sa pagsisiga o pagtatapon ng upos ng sigarilyo. Balita mula sa Isabela, hati ni Haris Julio. Haris.
4: Inabot ng halos isang araw bago tuluyang napula ng mga bombero at kawani ng Municipal Environment and Natural

0: Water Resources Office ang grass fire sa barangay Wigan, Cordon, Isabela. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa Cordon Communal Forest dahil sa matinding init na sinabayan pa ng malakas na hangin. Ayon sa Menro Cordon, mano-manong pinatay ang apoy gamit ang sprayer sa mga bahaging hindi naabot ng fire truck. Sinasabing nagsimula ang grass fire malapit sa sanitary landfill at umabot hanggang bahagi ng bundok sa barangay Kapirpiruan. Tinitignan ng mga otoridad na sanhi ang pagsisiga o pagtatapon ng upos ng sigarilyo. Wala naman nasaktan sa insidente o nadamay na mga ari-arian. Patuloy na inaalam ang halaga at lawak ng pinsala ng grass fire. Pinaalalahan na naman ang publiko na iwasan ang mga aktibidad na posibleng maging sanhi ng sunog, lalo ngayong nakakaranas sa matinding init sa probinsya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Haris Julio.
1: Maraming salamat, Haris Julio. Kapamilya, isang bagong species ng insekto ang natuklasan ng mga researcher at expert sa loob ng Lamesa Watershed Reservation. Tinawag na Neoperla lamesae ang naturang insekto na bahagi ng stonefly family at ginugugol ang halos buong buhay nito sa ilalim ng tubig bilang nymph. Ang discovery ay resulta ng pananaliksik ng mga siyentipiko mula sa University of the Philippines Diliman, University of Otago at Korea University. Ayon sa DENR, mahalagang presensya nito dahil nagsisilbi itong bioindicator o natural na panukat ng kalinisan ng kapaligiran. Dagdag pa ng mga siyentipiko, ang ganitong uri ng species ay sensitibo sa kontaminasyon, kaya ang pagkakatuklas ito ay patunay na nanatiling maayos ang ecosystem ng Lamesa Watershed.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: Samantala, balikan ho natin ang ulat ni Marlene Pagyernos mula sa Campo Crame. Go Marlene!
3: Ng Quezon City Police District ang plaka ng grayish blue na sasakyang sangkot sa pinakahuling gas and run incident sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue kamakailan lang. Sa verifikasyon laobas ng nanabili, ito mula sa Nueva Ecija at nakarehistro sa pangalan ng isang alias Jerosaline sa ilalim ng isang car financing services. Ayon kay QCPD Station 16 Chief Lieutenant Colonel Brian Angelo Paharillo, nakatakda nilang puntahan ang registered address ng natukoy na registered owner ng naturang sasakyan. Habang nagkapatuloy naman ang ginagawang backtracking at forward tracking sa CCTV sa lugar upang tuntunin ang driver ng sasakyan ng mangyaring insidente. Inaalam na rin ang posibleng maging sanctions ng lalaking kasama umano ng driver ng mangyari ang gas and run. Nanawagan naman ang QCPD sa taong bayan at maging sa mga sangkot na makapagunayan sa mga otoridad upang linawin ang insidente. Kasabay ng pagkikayat sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon ng pagkakakinanlan sa 911 o di kaya sa QC Helpline na 122 at sa agarang aksyon na makinukulan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Pagyernos, DZMM.
1: Maraming salamat Marlene Pagyernos. At yan ang mga balita basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Salindong.

0: tanong. Sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
1: Hello po! Hello mga ating mga kuya, mga nining, mga tutoy! It's Wednesday! Mayo 6, 2025! Ang tambalan, ang programang handang umagapay, handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na! Kasama po nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero.
2: Magandang hapon mga kapamilya, ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ang iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon.
1: At ito ang Action Ngayon!
2: Naubusan ako ng hinga, Tita Winnie.
1: Ice lang yan. Ice lang yan. Ako tayo dito naman sa ating programa, hindi ho tayo mauubusan ng pagtulong at pag-aksyon sa mga panawagan. Mamaya po, mangungumusta po tayo doon sa ating mga kapamilya sa Kamalig Albay.
2: Yes,
1: Kamalig ba o Kamalig?
2: Kamalig Albay.
1: Kamalig.
2: Suwa. Oo.
1: Suwa.
2: Yes. Dito mismo sa Kamalig, ang may uka ng sabihin natin, crater ng Mayon.
1: Ah, makikita
2: mo
1: na yun.
2: Yes. Dito makikita mo yung flow ng lava talaga.
1: Ay, ino.
2: Many years ago, nung bata-bata pa ako, nagbabiyahe pa kami sa gabi para makita yung flow.
1: Ay, meron na?
2: Yes, kasi every 10 years ang pagbuga o pag-erap ng Mayon.
1: Ba?
2: Yun ang kanyang cycle eh.
1: Ang first time ko napunta ng Legazpi, sinabi nila pag daw hindi daw nagpapakita ang agad-agad si Magayon.
2: Yes.
1: Pagka nagustuhan ka niya, because yung legend was about a princess and a prince, right? Love story nila yun. Pagka nagpakita sa'yo, ibig sabihin,
2: maganda ka.
1: The is in favor of
2: yes,
1: you.
2: Yes, because Magayon means maganda.
1: Maganda. Si Princess Maganda, diba?
2: Yes.
1: Nagpakita sa akin.
2: Oh, di ba?
1: Promise.
2: Dapat lang.
1: Thank you.
2: Yes.
1: Pagkatapos, syempre, meron pa rin po tayong klinika sa East 30.
2: Ay, liver cirrhosis.
1: Liver
2: cirrhosis. Or pagpapalya ng atay.
1: Cancer na ba agad yun?
2: Hindi.
1: Ah, hindi.
2: Pag tinabi natin cirrhosis, nawawala. Yung tunay na function or takbo ng atay.
1: Ay.
2: Kaya dapat alamin natin muna, bakit, para saan ba ang atay, at ano ang nangyayari pag pumapalya o pumalya na.
1: Ang alam ko sa atay ay isa sa mga pinakamalalaking organs ng ating katawan.
2: Yes.
1: I think number 2 sa skin.
2: Number 2, correct.
1: Oh, yun. Kasi ang dami niyang function. Tapos ang galing-galing, Doc. Tama ba na meron siyang regenerating capacity?
2: Pero yun, paniwala na yan ay tama kapag damage lang or inflammation. Pero pag usapang pumalya na siya, ay naging kalyo na siya, o may tumutubong bukol, walang regeneration na pag-uusapan yan. Doon natin dapat linawin para sa kapamilya natin na pag yan ay na permanenteng sira, walang regeneration na pinag-uusapan. Dahil yun ang ipinapamukha sa akin ng pasyente. Dok, hindi ba magre-regenerate? Sirotic na ako. Kaya dapat
1: alam. Hindi lagi-lagi.
2: No.
1: Ayan. Eh mamaya, baka may mga katanungan po kayo tungkol sa atay. Abay, iisipin nyo na't ipadala yan sa amin. Sasagutin ni Doc Dennis sa kanyang klinika sa East 30 later. At makikikumusta naman tayo kila JP ulit ng San Andres, Maynila.
2: Yes!
1: Para sa tatay niyang si Tatay Jill Argelies, ano na nga ba ang mga tulong na napaabot sa kanila ng Manila LGU? Yan at marami pang iba. Dito lamang po sa ating programang
2: Aksyon Ngayon!
3: Litong-lito?
4: Litong-lito?
5: Gulong-gulo?
6: Gulong-gulo?
5: Pinagpapasapasahan?
4: Pinagpapasapasahan?
5: Pinapaasa?
4: Pinapaasa?
0: Oras na para sa Aksyon at Solusyon! Alerto sa Vulkan! Alerto sa Vulkan!
1: Pamumusta po tayo dun sa Suwa, tama ba?
2: Suwa.
1: Suwa Kamalig Albay. Nasa linya natin, isa sa mga naapektuhang residente doon, si Girlie Carrion. Hello Girlie, magandang hapon. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, kasama mo sa Action ngayon.
7: Hello ma'am, magandang hapon po sa inyo.
2: Good afternoon, Girlie.
1: Oo Girlie, kamusta kayo dyan? Oo, kamusta kayo dyan?
7: Sa ngayon ma'am, pag nandito ko sa labas, parang yung bang ano, yung kalsada, puro alikabok.
1: Oo nga. Mm.
7: Pag, pag lumakas yung hangin, sobrang ano, alikabok po.
2: Oo, lumilipad.
7: Dahil, lumilipad.
1: Dahil sa ashfall.
7: Yung kalsada, sir.
1: Oo, dahil sa ashfall yan.
2: Tama,
1: ano,
2: oo.
1: Oo. Eh, opo. Lumalabas pa ba kayo ng bahay?
7: Pag hindi po kailangan, hindi na po lumalabas yung mga tao dito. Kasi ganun din po, masisira lang yung kalusugan nila.
1: Totoo
2: oo,
1: naman.
2: Oo. Eh, kumusta ang ano, tubig natin dyan?
7: Yung
2: takbo yung
7: tubig
2: ng tubig?
7: Po, oo. Bali, karamihan po dito sa amin, sa puso po, umiigit.
2: Kaya at, nga.
7: Sa doon ang inumin.
2: May abo? Meron tayo na
7: naman po.
2: Wala naman.
7: Galing naman po sa puso.
2: Sa deep well, no?
1: Ah,
7: opo.
1: Okay. Eh, paano ang kabuhayan ninyo, Girlie?
7: Yun ma'am, ang problema dito namin ngayon kasi lahat ng pananim, yung mga
2: palay?
7: Mga gulay, lahat po nasira, natutong. Nasira po, namatay po. Kaya kawawa yung mga magsasaka dito, yung mga nagtatanim ng mga gulay.
1: Oo. Eh and may mga panawagan ba kayo? Ano ang pangangailangan ninyo, Girlie?
7: Siyempre ma'am, sa dito sa residente namin, kailangan po namin ng tulong. Kasi po yung kulang kami sa pagkain, sa gamot, tsaka siyempre po yung mga bata, karamihan halos yung asthma, yung sipon, yung mga matatanda, ganun din po. Yun po ang kakulangan namin sa gamot, sa pagkain.
2: So may mga nagkakasakit na, Girlie?
7: Opo, meron na po. Minsan...
2: Anong kadalasan na mga sakit na nakikita natin?
7: Yung ubo, yung asthma.
2: Ubo.
7: Hirap silang huminga.
1: Kasi
2: ito yung nga yung pinag-usapan natin kahapon, Tita Winnie, sa ashfall, di ba? Ubo, sipon, yung mata.
1: Ay, nasa... Girlie, sandali nasa linya rin natin ang mismong mayor ng Kamalig Albay, si Mayor Caloy Baldo. Hello, Mayor. Magandang hapon po. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, kasama po ninyo ngayon.
2: Good afternoon, sir.
8: Magandang hapon po, Tita Winnie.
1: Opo, ayan.
8: And Doc Dennis.
2: Yes.
1: Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Mayor, sa pag-sagot niyo po sa aming tawag. Ano nga po ang ibinibigay nating assistance sa mga katulad ni Girlie sa Kamalig Albay, sa Suwa?
8: Sa barangay Suwa, galing lang po kami dyan noong Monday, namigay po kami ng food pack.
1: Okay.
8: Kasi noong Sunday sana, mamibigay na kami. Sa sobrang kapal talaga ng abo dyan, hindi pumayag si Kapitan na mamigay kaagad ng food pack. Kaya noong Monday, namigay na po kami dyan. Ang food pack, then mamimigay po uli kami.
1: Okay.
8: Umikot po kami. Kahapon din, namigay po ng stat dyan.
1: Okay.
8: Yung Lions Club. Then, sa pagkain po siguro, kaya naming sagutin sa tulong po ng DSWD.
1: Okay.
8: Kasi nandiyan naman po si DSWD na umalalay sa amin.
1: Apo.
8: Then yung OCD, nandiyan din po, namimigay din po ng tubig at saka mga face mask at saka yung ibang kailangan pa. Actually, natanong ko po sila kung ano po ang mga kailangan nila.
1: Opo.
8: Noong namigay po kami kasi kinonsulta namin ano ba kailangan nila.
1: Opo.
2: Okay. Oo.
1: Gamot nga daw po. Gamot din daw po, Mayor.
8: Opo, yung gamot kasi si MHO na, nagko-coordinate na po yan sa DOH.
1: Okay.
8: Kasi may order naman po ang presidente na bigyan talagang pansin itong mga naapektuhan ng asphalt.
1: Opo.
8: Kaya po, nandiyan na po. Siguro kung may mga nagkakasakit, may BSW naman po sila. I-coordinate lang po nila at pwede nga po natin papuntaan po yan.
1: Opo.
8: Ng mga medical health center, ng mga health worker po natin.
1: Opo.
8: Para matingnan at naibigay yung tamang gamot.
1: Okay, ang Barangay Suwa ay isa lamang sa mga barangay sa Kamalig. Ilan po ba ang mga barangay dyan, sir?
8: Yung naapektuhan po namin sa asphalt, nasa 16 barangay. Pero yung heavily affected kasi yung Barangay Suwa, Kirangay, Tumpaeng, Anuling.
1: Okay.
8: Yung po talaga ang tinamaan ng makapal na asphalt po.
1: Ah, okay.
2: Ilan kilometer away kayo, sir, sa Mayon?
8: Yung Suwa kasi, nasa loob po yan ng 7 to 8 kilometers.
2: Yes, that's the...
8: Kaya talagang nung bumagsak yung abo, talagang makapal po sa kanila.
2: Patuloy pa po ba ang pagbagsak ng asphalt ngayon?
8: Sa ngayon po, kalmado si Bulkang ngayon.
1: Okay.
8: May mga ilan nila lang uson.
2: Mm-hmm.
8: Pero syempre, hindi po natin... yung kinukuha na hindi na po yan puputok uli na talagang medyo ang mga tao natin dyan naka-alerto po.
1: Hindi po ba kinoconsider ang evacuation dahil sa health concerns?
8: Yung evacuation kasi, ang nasa evacuation po namin, nasa 6 kilometers. Pero may mga in-evacuate kami during nung Saturday hapon, talagang after nung asphalt, yung ibang pamilya, in-evacuate po talaga namin kasi feeling nila, hindi la sila safe. Kaya in-evacuate po namin. Pero yung tuwa kasi, hindi naman po nag-evacuate kasi kuha naman sila outside 6 kilometers kasi... Kuha naman po sila. Doon lang po talaga apektado sila sa asphalt.
2: Meron
8: kung may gusto, i-evacuate po namin.
1: Ah, okay.
8: Para yung feeling nila,
1: yes,
8: kuha naman po yun.
1: Okay.
8: Humanitarian consideration po. Kasi kung feeling mo hindi kasi, kapre, bibigay, lalagay natin sila sa area.
2: Mayor, meron ba tayong balak na parang habi, sabihin natin, parang lagyan ng tubig o diligan yun sa sahig para mabagsak yung ash tapos iipon natin
1: parang
2: sa tabi?
1: Parang iikot na may sprinkler.
8: Sa hearing po ka tayo ngayon dyan sa Barangay Suwa.
2: Opo.
8: Nasa kwa po yung team nandun sa barangay.
2: Okay.
8: Para mag-clearing po sa kalsada. Kasi number one yung kalsada.
2: Yes, opo.
8: Kasi pag hinangin lang po talagang nasisiliparan yung mga alikabok.
2: Yun nga, pag dumaan ng truck, lipad-lipad na.
1: Yun, Mayor, yun nga po. Ang iniisip lamang po namin ni Doc na mas maigi po na basain yung paligid. Okay. Imbis na magwalis, gawa ng lilipad din po yung asphalt kasi?
8: Hindi po pwedeng basahin lang. Kailangan po alisin natin.
2: Opo, basa.
8: Kasi nandiyan pa rin yan.
1: Oo naman.
8: Mayor. Tinatanghal po yun ngayon. Pinapala, kinakarga sa truck, alisin po. Tapos, didiligin ng fire truck, talagang i-flashing nila yon.
2: Oo. Kasi ang alam ko, Mayor, usually, i-flash ng fire truck muna, tapos ibubungkal, ipapala sa tabi, tapos iipunin sa truck.
1: Kasi
8: makapal po,
1: Mayor,
8: hindi kakayanin, maraming tubig kailangan. Kaya pinapala na nila, karga sa truck, then pag medyo manipis na, flashing na po.
2: So walang ulan sa hapon ngayon dyan?
1: Kasi
8: sa ngayon po wala, pero nung the night and nung gabi nung
2: magkaroon
8: ng asphalt, umulan ng kaunti.
2: Oo.
8: Pero mas delikado po yun kasi madulas ang kalsada.
2: Mm-hmm.
1: Totoo
2: naman. Yan.
8: Kaya kailangan talaga
1: tanggalin.
8: Hindi,
1: Mayor, habang umuulan, tsaka kayo magpala. Para hindi, ang concern lang namin, Mayor, kasi yung paglipad ng ashes around the house, around the vicinity. Kasi kung basa siya, wet siya, muddy, hindi siya iikot.
2: Oo, mas hindi po lilipad.
8: Mahirap po palahin kasi malapot.
1: Backhoe.
8: Tatanggalin muna siya, papalahin. Ngayon, may mga volunteer na nagaling po ng barangay na tumutulong maglinis ng kalsada.
1: Opo.
8: Na bibigyan uli sila ng food pack. At saka after po niyan, lahat ng pamilya na nandyan po sa apat na barangay.
1: Ah.
8: Nag-coordinate na din po kami sa Dole. bibigyan po silang tupad para maglinis doon po sa kapaligiran nila.
1: Ah, may kapalit ang paglilinis. Pero kung ako taga doon, lang ang kapalit mo may linis eh, para sa akin din.
2: Kailangan mo rin linisin ang paligid mo rin.
8: Kailangan din po nila kasi yung panggastos din po nila.
1: Oo naman, Mayor.
2: Pero hindi, yung pasariling paligid, lilinisin ko.
1: Oo, totoo. Paligid ko, tapat ko, linis ko.
2: Linis ko.
8: Tapat ko, linis ko. Dapat gano'n na din po. Pero, siyempre, walang hanap buhay.
1: Oo nga.
8: Walang gulay.
1: Oo nga, sabi nga.
8: Bibigyan na lang po natin ng food provision.
1: At saka yung
8: cash na din. Kasi yun ang inilin po nila.
1: Ah, okay.
8: Magkaroon, hindi lang pagkain, pati cash. Naganap po tayo. Coordinate po si Dole na magbibigay sila tupad.
1: Sige, pero meron din po ba kayong mga pinaplano na long-term solutions dito po sa pangyayaring ito, Mayor?
8: Ayong kasi hindi po natin pwede ialis yan. May magandang dulot din yan. Yung kuha po ng P-Box, alisin lang yung nasa 6 kilometers. Yung outside 6 kilometers kasi, medyo sit na din naman yan sa uson. Yun nga lang, apektado talaga pag may asphalt.
2: Yes, yes. Yung uson ang problema natin eh. Hindi rin na ma-predict yan eh. Pero pwede tayong gumawa ng mababang dike para sa ganung klaseng pangyayari.
1: Yeah. Siguro kausapin na lang natin ulit ang pamahalaan ng Albay at iba't iba pang mga lalawigan doon. Kasi parang pinatubo, di ba?
2: Yes.
1: Meron silang ginawang parang long-term solution. Mm-mm.
2: Dahil yun nga. Pero ito, from the top, baba.
1: Uh-oh.
2: Hindi ito lahar na galing
8: sa... Yung po kasi dati every 10 years. Ngayon, nagiging 6 or 3 years na lang ang pagputok po niya. Kaya medyo talaga...
2: Kasi sabi ko sa ngayon...
8: Active talaga kasi...
2: Tama. Very active mayon, siya.
8: Mayon, pinatubo po.
2: Opo.
1: Sige, Mayor. Mangungumusta na lamang po kaming muli, ah. Maraming salamat po sa inyo.
2: Opo, thank you, Mayor.
1: Sige, thank you.
2: Thank you, Mayor.
8: Okay.
2: Yes, yes, yes.
1: Thank you, bye-bye.
2: Mamalos.
1: Balikan natin si Girly. Hello?
3: Yes, po.
1: Oo, Girly, narinig mo naman ang sabi ni Mayor. Help is on the way. Intay-intay lang tayo at pasasaan ba titigil din niyang si Mayon. Ano?
3: Apa.
1: Sige, bye-bye.
2: Thank you, Girly. Ingat.
1: Bye. Thank you.
0: Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
1: Pwede namang tawag to bulldozer kaya, no?
2: Bulldozer, parang snowmobile dati. Yung makikita mo yung parang i-rake na ganyan. Yun ang inibig sabihin. Iniisip ko yung parang sa snow. Hindi ko sinasabing may niebe tayo, pero meron tayong material na gano'n. Yung parang scooper. Babasain mo, iscoop ko siya para pumunta sa gutter o sa tabi. Then doon ko iipunin, isasako.
1: At doon kukulektahin. Na
2: pupunta.
1: Hindi iikot yung ash.
2: Yes.
1: Diba?
2: Para mas mabilis. Isang system.
1: At saka hindi makaka-aggravate ng health condition ng mga tao doon. Kasi yung nakikita ko kanina sa video, winabalis na ganun.
2: Tinitingting
1: din.
2: Tapos ang sa akin, yun, tama ka, i-rake yung parang ganyan, yung bulldozer na merong collector para ilagay lang sa tabi.
1: Well, yun naman po yung suggestion lamang namin ni Doc.
2: Yes,
1: baka merong mga ibang naiisip ang mga taga roon. Intayin na lamang po
2: tama.
1: Natin. Mm-hmm. Samantalang oras natin.
2: Ang oras natin, alas 2:24.
1: At sa oras na yan, bigyan daan po natin ang mga balita. Todo-todo pagbabalita ng Radyo Patrol.
0: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DCMM Updates.
1: Eto, Pilipinas, positibo sa itinatakbo ng mga negosasyon ng ASEAN kaugnay ng isinusulong na Code of Conduct sa South China Sea. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu ni Radyo Patrol, Christian Yuzores. Hey, Christian!
3: Magandang hapon, Tita Winnie at Doc Dennis. Positibo ang pamahalaan ng Pilipinas sa itinatakbo ng mga negosasyon sa pagitan ng mga member states ng ASEAN kaugnay na matagal ng isinusulong ng Code of Conduct sa South China Sea. Ito ay sa harap ng patuloy na tensyon at mga agresibong aktibidad ng Beijing sa karagatan kung saan inaangkin ang teritoryong pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa press briefing dito sa International Media Center, sinabi ni Department of Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Imperial na maganda rin ang pinapakitang commitment o katapatan ng mga kapwa-bansa sa Timog Silangang Asya para maisapinal at mapirmahan na ang Code of Conduct. Bukod sa ASEAN member states, aktibo rin anyang umuupo sa pulong ang China, kaya ganoon na lamang kapositibo ang pamahalaan sa posibleng direksyon at resulta ng usapin para sa COC. Tuloy-tuloy din anya ang mga pagpupulong ng mga bansa kaugnay ng naturang paksa mula nang i-anunsyo ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa ASEAN Foreign Ministers Retreat noong Enero. Nakalatag na rin anya ang mga susunod na schedule ng usapin at mga diskusyon na mga may kinalaman sa Code of Conduct sa pagitan ng mga lider. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na gagamitin ng Pilipinas ang pagkakataon bilang chairman ng ASEAN para maisulong at maselyuhan na ang matagal nang ikinakampanya na Code of Conduct sa South China Sea. Layo ng Code of Conduct na magtakda ng mga patakaran para maiwasan ang paglala ng tensyon sa pagitan ng China at mga bansa ng ASEAN sa naturang bahagi ng karagatan.
4: We are very encouraged by that commitment. And as indicated and mentioned back in January, when our Secretary of Foreign Affairs chaired the AMM retreat back in January here also in Cebu, there was a mention on commitment for more frequent meetings. So those frequent meetings are still happening.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
1: Salamat sa iyo, Christian Yosores. Tuloy-tuloy mga balita, Doc.
6: Pagkapula sa nasusunog na Navotas Sanitary Landfill, mas madali na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Navotas Radyo Patrol, Nico Bagsik.
9: Doc Dennis at Tita Winnie, tinatayang nasa 20% o 20% na lamang ang natitirang bahagi ng Navotas Sanitary Landfill ang natutupok matapos ang ilang linggo mula ng sumiklab ang sunog sa isla. Ayon kay DPWH Undersecretary Charles Kalima Jr., kakayanin ng 4 hanggang 5 araw na lamang bago nila tuluyang maapula ang apoy dahil mas mabilis nang nakakapagtambak ng lupa ang mga rumeresponding mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Sa pamamagitan ng nabuong kalsada papuntang isla, mas maraming heavy equipment at tulong ng Japanese rescue team na ang nagdadala sa isla at tumutulong sa operasyon. Pero nilinaw naman ni Navotas Mayor John Ray Tiangco na ayaw muna niyang pangunahan kung kailan tuluyang maapula ang sunog sa landfill dahil sa iba't ibang faktor tulad ng hangin at lagay ng panahon na maaaring makaapekto sa pagtatrabaho ng mga tauhan sa lugar kung saan pangunahing sinasaalang-alang ang kanilang kaligtasan. Narito ang kanilang
10: hayag. Thermal imaging capability. Nakikita namin kung anong lugar na lang ang meron pang may apoy. So nakikita namin nga na mga 20% na lang ng area ang merong ganun. That's why based on sa daily output namin in terms yung pagtapon ng lupa, ang sabi ng mga tao namin doon mga 4 to 5 days ang ano. So lalo ngayon dahil dumadami na yung supply ng soil.
11: Mahirap mag-estimate dahil maraming factors, no? Yung wind direction at iba't ibang factors. Pero nakita nyo naman, hindi naman namin pinangako previously na ganito, mas mapapabilis natin. Pero nakita nyo, halos 80% na po.
9: Yan ang magkasunod na pahayag ni DENR Secretary Charles Kalima Jr. at Navotas Mayor John Ray Tiangco. Nabanggit rin ni Tiangco na papanagutin nila ang Philippine Ecology System Corporation o PhilEco, ang maintenance operator ng landfill dahil sa biglang pag-abandona sa lugar nang walang rehabilitation plan. Isinumiti na nila sa Office of Solicitor General ang mga dokumentong nagpapatunay ng kapabayaan ng kumpanya batay na rin sa guidelines ng DENR. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
6: Maraming salamat, Nico Bagsik.
1: Ay, salamat. Konti na lang pong pagtitiis natin, ha?
6: Apat araw.
1: Oo, iwag nyo nga tatanggalin yung mga N95 mask ninyo.
6: Mask.
1: Lalo na doon sa mga lugar na apektado ng usok mula sa dyan sa landfill na yun. Samantala sa ibang balita, Manila LGU magpapatupad ng mga panuntunan matapos makitaan ng drug-resistant bacteria ang mga samalamig na ibinibenta sa Maynila. Ano ba yan? Narito ang malinang kumpirmado sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Ano ba iyang ano mikrobyong yan, Bert?
12: Tita Winnie, Doc Dennis, itinuturing na ng Manila Health Department na isang high priority public health concern ang natuklasang kontaminasyon sa mga sinuring ibinibentang samalamig sa Tondo. Ito ay matapos lumabas sa ginawang pag-aaral ng UP Manila College of Public Health, Department of Medical Microbiology, ang drug-resistant bacteria dahil sa kontaminadong yelo at tubig na ginagamit ng mga vendor sa 12 palamig stall na sinuri sa lungsod. Ayon kay Manila City Health Officer Dr. Grace Padilla, agad na magsasagawa ng panibagong inspeksyon ng mga sanitary inspector ng lungsod sa mga nasabing lugar upang tiyakin ang kalinisan at kaligtasan ng mga ibinebentang inumin. Dahil dito, oobligahin na ang mga nagtitinda na gumamit lamang ng certified portable water at yelo mula sa mga aprobadong supplier. Magulusan din ang lungsod ng mandatory hygiene training para sa mga vendor, kabilang ang tamang paghuhugas ng kamay, safe food handling at wastong paglilinis ng mga lalagyan ng palamig. Magbibigay rin ng libreng water potability testing ang Manila Health Department upang matulungan ng maliliit na negosyante na makasunod sa health standards. Bukod dito, palalakasin pa ng Manila Health Department ang monitoring sa mga inumin at kagamitan upang matukoy kung hindi lamang ang bakterya kundi ang pagiging antimicrobial resistance ng mga palamig. At yan ang balitang kumpirmado.
1: Bert, sandali.
12: Yes, vitamin
1: A. Sana ay ano din, mag-inspeksyon din sa mga ice plant, yung kumagawa ng yelo para matukoy kung saan ang gagaling yung maruming yelo.
12: Tita Winnie, yun din sa isa sa mga nabanggit ng Manila Health Department. Pag natapos sila yung, actually ongoing pa yung pag-testing dun sa 12, parang confirmatory testing yung ginawa ng Manila Health Department. After nun, mag-trace na sila, mag-back-tracing sila kung saan ba pinagkukunan ng mga yelo, pati yung tubig na ginagamit ng mga nagtitind ng palamig.
1: Kasi
12: nga, nagkaroon nga ng nakitaan nila ng bakterya yung mga tubig at yelo na ginagamit sa palamig.
1: Okay, sige. Thank you, Bert.
12: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Bert Dizon po mula Maynila.
6: Senado, posibleng magtalaga ng impeachment manager. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, Radyo Patrol, Robert Mano.
13: Posibleng magtalaga ang Senado ng isang impeachment manager sakaling umakyat sa kanilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate President Pro Tempore Pancelo Lacson na base sa paunang pag-uusap nila ni Senate President Vicente Soto III at Majority Leader Juan Miguel Zubiri, si Senator Kiko Pangilinan ang plano nilang italaga na magiging impeachment manager lalo't isa siyang abogado. Pinaliwanag ni Lacson na mas mainam na mayroong abogado na maalam sa rules of court at pagtitimon sa impeachment trial lalo na ani at hindi naman abogado sina SP Soto at Zubiri. Nililaw naman ni Lacson na magsisilbi pa rin Senator Judge ang itatalagang impeachment manager at hindi ito magpapakita ng anumang bias. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Ilan lamang yan sa mga importanteng balitang kailangan nating malaman sa oras na ito. Abangan po ang iba pang mga balitang iahatid ni Tony Velasquez sa kanyang headline sa hapon, alas 4.
14: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
6: Ang oras, alas 2:34.
15: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: At sa ilan- ilang sandali lamang po magbubukas ng ating klinika sa East Renta. And today,
6: tatalakay natin ang usapang liver cirrhosis.
1: Liver cirrhosis. Tungkol sa atay, baka may mga katanungan po kayo. Pwedeng-pwede kayong magtanong sa ating DZMM Radio Patrol sa East Renta at DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
6: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101 local 5671 5672 at 5673.
1: Huwag kayong aalis, babalik pa rin po ang
6: Aksyon Ngayon!
14: Aksyon Ngayon! Basta AM DZMM!
16: Kaya pa, Daniel!
17: Sige lang, Direk! Kaya!
18: Ikaw ang magsasabing kaya mo to!
17: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
18: ikaw ang liwanag sa galing!
17: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
20: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
21: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Responsible gaming at Bagcor.ph.
23: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
14: DZMM, numero uno sa aksyon.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
24: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click okay at hanapin ng OTV! Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OTV2!
25: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
26: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
27: kailangan ng gabay na maaasahan.
26: Ako po si Master James Alejandro.
27: At ako naman po si Ate Nems Turla.
25: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
26: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
27: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
25: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Basta AM DZMM.
25: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Aksyon Ngayon!
6: Bukas na ang klinika sa East 30 ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapo sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
1: Liver cirrhosis.
6: Yes. So,
1: kaya ko tinanong, Doc, kasi ang alam ng iba, pag sinabi mong liver cirrhosis, cancer na agad yun.
6: Hindi, pero pwede siya maging risk factor.
1: Okay.
6: Para maging liver cancer.
1: Ah, okay.
6: Kaso, pag pinag-usapan natin ng liver cirrhosis, ibig sabihin, ang sira niya sa atay ay permanente.
1: Ah.
6: Hindi mo maibabalik sa original na estado.
1: Kahit gagamutin?
6: Dapat maagapan mo yan na bagong tumapak sa cirrhotic na kalagayan o fibrotic o kalyo o sira. Kaya nga sinabi mo kanina na ang atay ay nagre-regenerate. Tama, yeah. Tama. Nagre-regenerate, kaya dapat na maagap, dapat maagapan natin na pag, bago siya tumalon, papuntang fibrosis, cirrhosis.
1: In that context, ikwento mo sa amin, Doc, yung proseso bago maging cirrhosis.
6: Tama. Una, normal ang atay natin, ang ganda.
1: Para saan ba ang atay?
6: Ang atay, panlinis, pang detoxification, pang filter ba? Siya rin ang gumagawa ng katas ng apdo.
1: Oh, yun.
6: Yung berde.
1: Bile.
6: Bile. Mm. Para saan yan? Panunaw sa mantika, sa taba, fat, and cholesterol metabolism, absorption.
1: Okay. Anong nakakaibahan nila sa bato?
6: Dahil pag ang bato naman, filtration, dumi sa dugo. Pero halos pareho, hindi lahat ng mga bagay-bagay ay papunta sa atay. Meron din i-distribute, uy, bato, ikaw naman ang maglinis dito.
1: Ah, may ganun. Yes. May assignment sila.
6: May assignment. Okay. Yun. Okay. Ang assignment, sabihin natin, pag dinaan sa kidney o bato, ang labas, ihi. Pag inassign sa atay, pag nilinis, ang labas, katas, bile. Doon mo makikita sa kulay ng ihi at dumi.
1: Kung gaano ang bile na naitapon ng liver.
6: Tama. Halimbawa sa mga taong nakaranas ng hepatitis o pamamaga ng atay. Nakikita nila kulay tsaa ang ihi.
1: Hepa-A.
6: Yun
1: ako,
6: nga.
1: Nagka-hepa-A ako.
6: Oh, anong kulay ng ihi mo noon?
1: Hindi ko matandaan.
6: Matingkad yun. Minsan, hindi napapansin ng tao na naninilaw na sila. Kibalat nila o bata. Pero yung kulay, nagugulat sila, Dok, bakit brown ang ihi ko?
1: Yung time na meron silang...
6: Pamamaga.
1: Pamamaga. Okay. So, all else normal. So, yan. Maayos ang atay. Yun. Maganda.
6: Maganda ang atay. Kasi siya ang gumagawa ng nutrients natin. Siya nag-i-imbak ng nutrients.
1: Okay.
6: May kinalaman din siya sa blood clotting.
1: Ah, okay.
6: Vitamin K. Galing sa atay yan. Vitamin K. Dependent clotting factors. Apat na blood factor. May pinag-usapan tayo yung hemophilia.
1: Yes,
6: di ba?
1: Yes.
6: Factor 8 ito. Itong atay, pag walang vitamin K, apat ang factor ang medyo kulang. Factor 2, 7, 9, and 10.
1: Okay.
6: Marami yan. 12 factors yan eh.
1: Mm.
6: So, ibig sabihin, pag kulang yung apat na yon, magdurugo ka. Bleeding tendencies.
1: Wala akong masyadong
6: yun. Yun kasi ang trabaho ng atay.
1: Okay,
6: maglinis, nutrients, blood clotting, at syempre, bile production.
1: Okay. Paano siya, and siya yung malaking organ, kasi ang dami niyang assignment. Dami mong sinabi.
6: Ang dami niyang gawain, hindi lang sa pagkain. Meron din siyang kinalaman sa dugo. May kinalaman din siya sa panunaw o pag-absorb ng mantika at taba sa katawan natin.
1: Okay. Siya rin ba yung sa insulin, Dok?
6: Hindi. Ang insulin naman sa lapay yun.
1: Sa
6: pancreas naman siya, di ba?
1: Mm-mm.
6: Kaso, ang problema, meron tayong mga activities, lifestyle.
1: Okay.
6: Mataba.
1: Pagkain.
6: Makolesterol.
1: Uh-uh.
6: Meron tayong bisyo.
1: Bisyo.
6: Lalo ng ala.
1: Uh-uh,
6: di ba?
1: Uh-uh.
6: Meron din yung tinatawag na regular na gamot.
1: Yung ano? Maintenance?
6: Yes, prescription.
1: Uh-uh.
6: Kaya nga may mga gamot na bago ibigay, ireseta sa'yo, i-establish muna na okay ba si atay? Magba-blood test muna tayo.
1: Oo nga. And during the maintenance, tinetest din.
6: Maya't maya, itetest din.
1: Every 6 months.
6: Yes.
1: Ah, okay.
6: Now, naintindihan mo na bakit tinetest.
1: Yes, yes.
6: Kasi, mas kinasabihin natin ito ay gamot na nireseta na kailangan ng katawan mo, maaaring maka-harm, makasira din ng atay. Drug-induced injury.
1: Okay. So, kung halimbawa...
6: Well, nandiyan pa rin yung pinaka-importante, Tita Winnie, yung virus, viral hepatitis, lalo na si B at si C.
1: Okay.
6: Ito ay dinadaan sa punla, sa dugo. At ito ay gumagawa ng pinsala na permanente. Meron siyang tinatawag na chronic active hepatitis.
1: Wow.
6: Na siyang pwedeng tuloy-tuloy ang paninira na hindi mo kailangan may sintomas.
1: Oo nga. Totoo nga. Oh my gosh. Okay. So, ano nangyayari sa atay pagka may mga ganyang factors?
6: So, binanggit natin kung ano ang trabaho niya.
1: Uh-uh.
6: Eh, di hindi niya nagagampanan ang trabaho niya. Therefore, naiipon ang lason, toxins.
1: Oo.
6: Nawawala yung bile production. Magiging malnourished ka kasi walang nutrients. magkakaroon ka ng bleeding o pagdurugo kasi walang factor vitamin K.
1: Sabay-sabay ba yan ang nangyayari pagka nagkakaroon ng malfunction?
6: Maaaring sabay-sabay, pero hindi ka nasugatan. Malay ba natin na magdudugo ka? Okay. Pero dahan-dahan makikita mo, ba't parang hindi maganda ang kulay niya? Bagsak ang katawan niya.
1: Bakit nga ba nangingitim?
6: Yes, kasi nga yung nutrients na siyang tinutulungan ni mga absorb, hindi niya na nagagawa.
1: Ba't naninilaw?
6: Dahil nga sa bile. Nagkakaroon ng stasis, nagpipirmi siya. Hindi ba? Pag
1: hindi siya lumalabas.
6: Hindi na siya nakakagalaw. Di ba?
1: Okay.
6: So, ipipilitin kong lumabas sa atay mismo. Nawala na ako sa mga kanal, sa mga ducts. Kaya pag nagbara na siya, pwede na akong mamaga. Pag namaga na ako, ayan, tuloy-tuloy na. Kaya simpleng normal na atay muna.
1: Hmm.
6: Ang susunod na hakbang ay magiging pamamaga,
1: okay.
6: Itis. And then, syempre, pag namaga, gusto niyang gumaling ng pusa.
1: Oo naman.
6: Diba? Pwede. So, tigil bisyo, lahat-lahat ng ginagawa natin. Pero kung hindi natin naagapan ng maaga,
1: okay,
6: pwede na siyang tumawid sa paninigas.
1: Yung cirrhosis?
6: Fibrosis muna.
1: Ay, fibrosis.
6: Magkakaroon ng... Ang cirrhosis kasi sumututal na. Lahat na.
1: Buo na.
6: So, okay, pag fibrosis, patsi-patsi muna.
1: Okay.
6: May mga lugar na kulang dito, wala dito. Yung para may patsi, may mga peklat.
1: Savable pa yon.
6: Yes, savable pa. Fibrotic siya,
1: okay,
6: no?
1: Okay.
6: Dahil kung lahat, yung buong atay mo ay fibrotic na, wala na. Wala ka ng island o wala ka ng, sabihin natin, viable tissue na pwedeng gampanan ang trabaho ng atay.
1: Liver transplant.
6: Yes, yun ang tanging paraan mo. Yun ang tanging paraan natin para isalba ka. Pero bakit mo pag-usapan dapat kaagad? Alam natin meron tayong lunas, liver transplant. Pero ano ba ang mga sanhi ng liver cirrhosis? Binanggit na natin, alak, fatty liver, toxins, medications, hepatitis B, hepatitis C.
1: Okay.
6: So, may paraan naman itigil yun eh. Bakit ba? Ang alak ba? Kailangan mo? Dapat ba? Inom ka ng inom? So, itigil mo. Ang hepatitis B at C, anong dapat gawin? May bakuna. Di ba? Pag nagpabakuna ka, di siyempre, napreventa natin.
1: Correct,
6: magkaroon
1: correct
6: ng hepatitis B at C. Ang fatty liver, usapan taba. Obviously, obesity ito, overweight, ay dapat i-control ang ating timbang at BMI.
1: Mag-focus lang, Tita Nona, Damian, may question, pero mag-focus lang tayo muna dun sa fatty liver.
6: Yes.
1: Kasi parang lahat naman nakakilala ko, yung meron sa test nila, lalabas may fatty liver.
6: Yes.
1: Gaano, how do you call this? Bago maapektuhan ng todo-todo ng condition na fatty liver.
6: Okay. Pag ang fatty liver, ibig sabihin, napasukan ng taba ang atay natin.
1: Oo, dahil so, sa kinakain.
6: Yes.
1: Is it just because of what I eat?
6: Yes, one of them.
1: One of
6: not
1: them.
6: Not just, hindi pa. Meron din kinalaman si triglyceride, si cholesterol.
1: Eh, di galing din yun sa pagkain?
6: Pwede. At pwedeng dahil sa family history mo.
1: Ah, oo nga.
6: May kinalaman din si asukal sa dugo.
1: Oo.
6: May kinalaman din si obesity. May kinalaman din ni activity mo. Sedentary ka. Kaya mababa ang good cholesterol mo. Dahil itong sinasabi natin fatty liver ay metabolic disease. Kaya may kinalaman si mantika taba sa dugo, cholesterol triglyceride. May kinalaman yun yung bisyo, yun sabihin natin pag magiging mataba.
1: Sedentary
6: lifestyle. Kasi kung nag-exercise ka, magpipick up yung tinatawag na HDL, yung good cholesterol.
1: Kasi nabiburn mo si cholesterol.
6: Napoprotektahan ka.
1: So, pagka yung fatty liver na yan, reversible.
6: Yes, that is why dapat yung bawat puntos na papuntang fatty liver ay address mo. Ang binanggit mo, Tita Winnie, is yung pagkain lamang, taba, mantika. Sige, na-control mo yon. Pero hindi ka naman umiinom sa sabihin natin gamot mo sa diabetes, alta presyon mo, o yung timbang mo, hindi mo inaalagaan.
1: Si Jeff Torano, nawala yung question ni Tita Nona. Ask ko lang po sana, paano ko po mapapanormal yung SGPT levels ko po aside from taking liver supplements? May
6: NAFLD. NAFLD is NAFLD, Tita Winnie, non-alcohol fatty liver disease.
1: Okay.
6: Yun ang pangalan niya. Oh, no?
1: So, hindi siya umiinom, ibig sabihin?
6: Hindi siya umiinom ng alkohol. Eh. Hindi gawa ng alak ang sanhi ng pananaba ng kanyang atay. That mataas ang SGPT niya, no? Yung liver enzyme. So, ang gagawin natin, hindi natin dapat intindihin muna yung liver enzyme kaagad. Ano ang iyong puntos or points na nag-fuel ng fatty liver mo? Ikaw ba ay medyo mabigat sa timbang? Ang asukal mo ba? Ang blood pressure mo? Ikaw ba ay nag-exercise? Yun ang muna dapat tingnan natin. Maaaring umiinom ka ng gamot para i-control ang enzyme. Pero pag hindi naman kontrolado yung mga binanggit ko, blood pressure, asukal, timbang mo, walang mangyayari.
1: So, kailangan talaga monitor and discipline. Si Tita Nona Damian, e paano kung wala na akong gallbladder na isa din daw pang linis ng mga dumi ng katawan sa loob ng katawan?
6: Wala. Walang problema yon. Ang abdo kasi or gallbladder ay siyang supot lamang na nagpapakonsentrate ng bile. Pero hindi ibig sabihin na wala kang bile. Kaya nagiging brown ng dumi, yellow ang ihi, ibig sabihin may bile.
1: Ayan.
6: So mali po ang pag-iisip natin or sabi natin myth na pag ikaw ay wala ng abdo, hindi ka na pwedeng kumain ng taba at mantika. Mali po yun. Hindi.
1: Mali. Si Al Escape, Doc, paano po pag ang kulay na ay green po, ibig po, anong ibig sa... Ang
6: green ng ano? Diba?
1: Oops.
6: Well, wala yun. Dahil gulay rin, pwede magkulay ng green, di ba?
1: Ano ba kinain mo, Al-Escape?
6: So, hindi natin alam. Baka
1: meron bang nagigreen na wiwi?
6: Minsan, nagigreen ang kulay ng balat.
1: Nagigreen ang kulay ng balat?
6: Sobrang deep jaundice na yan. Sabihin natin, sobrang paninilaw.
1: It's to the still about the liver jaundice, sabi.
6: Pwede. Kaya nga, gusto natin malaman yan. Ang nakikita ko, hindi ko alam kasi medyo alam dapat ng mga nakikinig sa atin na green lang ang tanong, hindi niya sinabi anong green.
1: Okay.
6: Iniisip ko, green ng balat.
1: Green, anong skin. Green ganito?
6: Verde. Oo, kasi deep green? Yellow, green. Nagiging parang greenish na.
1: Yellow and blue
6: parang
1: is
6: ganun.
1: Green.
6: Oo, nag-iibang kulay.
1: Oh.
6: So, ganun ang kulay ng cirrhotic.
1: Okay. Naku, ang dami pa ng mga katanungan pero bitin tayo. Nasa Facebook at TikTok si Doc.
6: Pwede niyong hanapin ang aking official username at Doc Dennis Official, mga kapamilya. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa ibang mga payong medical o anumang makabuluhang hunta na may kinalaman sa kalusugan.
1: Ang dami ko pang tanong eh.
6: Pwede natin i-continue.
1: Part 2 tayo, di ba? Nagulat ako, pwedeng magkulay green. Mm-mm. Ang balat.
6: Ang gusto kong tanungin eh, anong kulay ng dumi mo at ang kulay ng ihi mo?
1: Oo.
6: Makikita mo yung tanong na yan.
1: Sige.
6: Matitwist ka, mas magugulat ka pa sa isasagot niya.
1: Siya, sige. Naku, may part 2 po tayo tungkol sa atay. Watch out for that. Samantala, after a few reminders, kumustahin na naman po natin sina JP at si Tatay Jill ng San Andres, Maynila. Wait lang, babalik po ang
6: Aksyon Ngayon!
0: Ngayon, Basta AM DZMM.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
7: Mmm, smells good.
8: Tikman natin.
22: Sarap!
28: Yummy! Everest Refrigerators.
29: Love, ano ever best food mo in the world?
30: Of course, yung ginawa natin together.
31: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
32: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
33: Ha? Huh? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
32: Ay, malabo.
33: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
32: Para malinaw.
34: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
35: EO, love your eyes.
36: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
37: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
38: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
5: Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagoon D-Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Basta AM DZMM!
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: DZMM, numero 1 sa aksyon!
11: Basta AM, DZMM!
1: Dok, nung Lunes, wala ka. Nakausap ko ito si John Paul, si JP for yes. Short. Tawag dito, ang tatay niya ay si Tatay Jill, 77 years old, na stroke.
6: Dati breadwinner
1: 2015,
6: eh.
1: Kung hindi ako magkakamali. Oh. Ano. Tapos, edi, syempre,
6: Syempre, may counting deficient ba? Yung kanyang hindi mobile na. Hindi na nagwa-work siguro.
1: Hindi na, gano. Kasi nga, ito lang si JP. Siya panganay, dalawang magkapatid siya. Siya 18, 14 years old naman yung bunso. Nanghingi siya ng tulong para sa gamutan ng tatay. Kasi, tawag dito, may yung mata rin, may depresya.
6: Stroke.
1: Tapos, syempre, pang araw-araw na pangangailangan. Mm-hmm. Na-refer natin siya sa Manila, asa na nga ba ito? Manila Department of Social Welfare kay Sir J. De La Fuente. Makumusta natin sila, JP. Hello, JP!
6: JP, magandang hapon.
12: Hello po, Tito Winnie.
1: Ayan, kasama na natin ngayon si Doc Dennis.
6: Kumusta na? Si Papa mo.
12: Good afternoon po.
6: Good afternoon.
1: May delay yata tayo. JP, kamusta na kayo? Ano, napuntahan na ba kayo ni sila ng mga tauhan ni Sir J?
12: Opo, pinuntahan po kami nung

0: distance. Okay. Tama po. Bigas.
1: Bigas.
0: Yun lang po.
1: Kaya siguro hindi natin makontak kahapon. Si JP at si Jay, nasa opisina yata daw dalawa silang dalawa.
2: Ah. Eh, napag-usapan nyo ba yung skills training na nabanggit ni Sir Jay at saka yung pwedeng i-refer ka sa trabaho?
0: Hindi po, Tito Winnie, hindi po na pag-usapan kasi po after po noon na ibigay na binigay na po sa akin yung financial assistance po. Mm. Saka po yung bigas.
2: Eh, bibisitahin daw ba nila si Papa mo para matingnan ng doktor?
0: Wala po silang sinabi po na gano'n.
2: Oh, sige, fa-follow up na lang namin.
1: Sige, gawa natin ng ano, recommendation.
2: Sige, JP, baka meron kang gustong pasalamatan.
0: Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa programa. GCMM, Action Ngayon. Pati na rin po kay Doc. At pati na rin po doon sa nagbigay sa amin ng financial assistance at saka po doon sa bigas. Maraming salamat po.
2: Sige,
0: sa
2: sige.
0: Tulong po na ibinigay ninyo. Lalo po sa programa po ninyo.
2: Uy, thank you. Salamat thank you.
0: Po.
2: Pa-follow up. May assignment ako sa iyo. At papa-follow up natin yung nabanggit na skills training sponsorship para ikay makapagtrabaho. At saka yung pagbisita ng doktor kay papa mo para matingnan kung ayos ba siya, ha? Sige, JP, ha? Pa-follow up natin lahat yan. Ingat kayo ni papa.
0: Thank you po, Tito Winnie.
1: Yes, ingat ka, JP.
2: Sige, salamat si John Paul Argelias po yan. Ang anak, panganay na anak ni Tatay Jill Argelias. Naku, may mga ifa-follow up pa pala tayo para sa kanila. Eh kasi 18 years old lang.
1: Oh, yes, oo.
2: Ano ba nang alam pa niyan sa buhay?
1: Oo, tulungan natin.
2: Oo, at saka anong tawag dyan, pangangalaka lamang po ang... every now and then na ginagawa nito si JP para nga po kumita.
1: Gusto kong tanungin anong interest niya. Baka pwede natin i-assist.
2: Nag-aal siya ngayon eh. I-follow up
1: yes.
2: natin. Di pa tayo tapos dito kailan JP.
1: Yes, hindi pa.
2: Pero tayo tapos na sa ating programa.
1: Yes.
2: Mamaya po, abangan po ninyo si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang
1: Ako to, si Chiang Ami.
2: Ako naman po, ang inyong lingkod, Tita Winnie Cordero.
1: Ako po, niyong kapamilya, Doc Dennis.
2: Ito po ang
1: Action Ngayon.
2: Bye-bye po!
1: Bye!
3: Cordero at Doc Dennis sa Action Ngayon sa DZMM.
4: Panangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: 10 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:02 in the afternoon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DCMM Balita! Ngayon!
3: Kapamilya, dumating sa tanggapan ng Department of Justice ang mga magulang ni Mary Jane Veloso matapos ipatawag ng kalihim ng tanggapan. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
4: Yes, Tricia, nandito ngayon sa Department of Justice sa mga magulang ni Mary Jane Veloso na sina Celia at Cesar Veloso, kasama ang kanilang abogado na si National Union of People's Lawyer Attorney Edrie Olalia. Sa ambush interview, kinumpirma ng nanay ni Mary Jane na pinatawag sila ni Justice Secretary Frederick Vida kaugnay sa posibleng hiling na executive clemency. Una nang sinabi ng DOJ na target nilang makipagpulong sa pamilya ni Mary Jane para mailatag ang posibleng hakbang at inaasahan sa hiling na executive clemency. Masusiyan nilang pinag-aaral ngayon ang lahat ng opsyon para matiyak na legal ang mga proseso bago humarap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilang minuto pagkatapos dumating na magulang ni Mary Jane, lumabas si Secretary Vida pero hindi muna siya nagbigay ng impormasyon. Si Veloso ay kasalukuyan ng kulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City matapos papauwi sa bansa noong 2024 mula sa Indonesia, kung saan siya nahatulan ng kamatayan dahil sa pagkakadiskubre ng heroin sa kanyang bagahe. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz.
5: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Samantala, higit 2,000 magsasaka at mangingisda sa Lubao, Pampanga ang nakatanggap ng ayuda sa gitna ng oil price crisis sa bansa na epekto pa rin ng tensyon sa Middle East. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie.
6: Nasa 1,250 na magsasaka at 750 na mangingisda sa bayan ng Lubao bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa seguridad sa pagkain. Bawat isa ay nakatanggap ng tig 1,000 pesos na ayuda mula sa lokal na pamahalaan ng Lubao at karagdagang 1,000 piso mula sa pamahalaang panlalawigan. May kasama rin itong food packs at tig 1 kilo ng asukal. Bukod dito, 58 na asosasyon ang pinagkalooban ng tig 100 liters ng krudo bilang suporta sa kanilang kabuhayan sa tumitinding epekto ng oil crisis. Kasabay nito, idinaos ang market day na tampok ang sariwa at abot kayang produktong direktang mula sa mga magsasaka. Bahagi ito ng pagtiriwang ng Farmers and Fisher Folks Day, kaugnay ng kapistahan ng bayan ng Lubao. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
3: Maraming salamat, Gracie Rutao. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tricia Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
7: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
8: ako to, si Chang Ami.
9: Good afternoon! Good afternoon!

0: Magandang magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Tayo po ay Wednesday na, May 6, 2026. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Narito na naman po ang inyong Chang Emmy. Handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan nang walang panghuhusga. Basta ang mahalaga ay narito po tayo para sa isa't isa. Para makinig, magdamayan, magtulungan. Lalo na ho kung kayo may pinagdaraanan sa buhay. Ibay halos lahat po tayo ay may mga iba't ibang mga challenges or pagsubok. Meron yung iba sa eskwela, yung iba sa trabaho, yung iba naman sa pamilya, at yung iba naman po ay sa aspeto ng pinansyal. Meron naman iba ang challenge na pinagdaraanan ay may kapamilyang merong karamdaman. Eh wag ho kayong mag-alala. Gagawan ho natin ang paraan yan kahit papaano dito po sa ating programa. Ang ako to, si Chang Emmy. At dahil araw po tayo ng Wednesday, tayo po ay merong anong feels mo? Meron po tayong topic dahil nga kahapon, ay no, nung isang araw sinimulan na po natin yung kasama natin ang ating tito mong psychologist. Pinag-usapan natin ay ang ating mga minamahal na nanay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating Mother's Day special, pag-uusapan naman natin ang loving a difficult mother. O yan ha? Dahil sabi naman ng iba, ay hindi naman ho lahat ay close sa nanay. Bakit? Anong nangyari? Minsan kung sino pa yung pinakamalapit nga po sa puso natin, eh siya rin pong mahirap unawain. Paano nga ba daw matututuhang mahalin ang isang difficult mother? At paano natin sila mamahalin sa kabila ng mga pagkukulang at hindi pagkakaintindihan? So yan po ang ating bibigyang pansin ngayong hapon. O pag sinabi mo bang difficult mother, eh ano ba yun? O nariyan yung napakasungit ni nanay, ang aga pa lang, mataray si nanay. O di kaya naman ay si nanay ay nagsasakripisyo, nagtatrabaho sa ibang bansa, malayo, isa siyang OFW. So kadalasan po ang nangyayari ay walang relationship dahil hindi kilala nung anak yung kanyang nanay, wala hong na-form na bonding or relationship, at si nanay ay hindi rin kilala yung anak dahil nung siya'y umalis, bata pa yung kanyang mga anak. So meron din hugot yan, kumbaga. At meron din naman daw pong difficult na nanay kung si nanay ay single na at pasaway at laging may boyfriend at nakikipag-date at late umuwi. O sino ba ang nanay niyo dyan? Wag na ho kayong magagalit. Gagawa natin ng paraan para mas maintindihan natin kung saan sila nanggagaling, saan din nanggagaling ang nararamdaman ng anak, at bakit nasasabing, paano ko mamahalin yung difficult na nanay? Yan ho ang pag-uusapan natin mamaya. Kasama po ang ating eksperto, ang ating pong chief psychologist mula sa Mind Care Center Perpetual Health Medical Center na si Prof. Yeng Gatchalian. Kaya maya-maya lamang po ay abangan po ninyo. At dahil kahapon nga po tayo biglang agad-agad ay naputol dahil sa nagkaroon po tayo ng hookup, eh hindi po tayo nakapagpaalam at nakapagpasalamat sa ating kapamilya na si Sammy na nagbahagi ng kanyang kwento. Sammy, kung ikaw ay nakikinig ngayon, maraming salamat sa tiwala at sa oras na ibinigay mo, hindi lang para sa iyong sarili, kundi para din sa mga nakikinig sa atin at nanonood na nasa parehong sitwasyon po kagaya ni Sammy, no? Ang maganda lang dito ay talagang very aware si Sammy doon sa gusto niyang ma-achieve. Kasi sabi niya, business-wise, eh nag-e-excel siya. So pagdating doon sa kanyang pag-handle ng stress at ng kanyang emosyon, ay binigyan nga ho siya ng payo ni Dr. Catherine Tan na magkaroon ng SSEE o yung paglabas sa araw, yung sun, yung pagtulog ng maayos, yung sleep, pagkain din ng tama, yung eat, at yung exercise. Eh, alam po ninyo, malaking bagay yan, ha? Kahit tanungin nyo kay Doc Dennis na bumabiyahin na ngayon. Ingat-ingat, Doc Dennis. Eh, talaga hong mahalaga na yung apat na yan ay napapractice po natin kahit papaano. Paunti-unti, sabi nga, slowly but surely, malaki po ang benefit niyan. Hindi lang sa ating katawan, kundi sa ating ding pong kaisipan. Kaya mahalaga po na yan ay napapractice natin kahit na sabi mo yung exercise natin, 1 to 10 lang. Pero ulitin mo ng 3 beses or within the day, eh malaking bagay na yon, ha? Kaya kahit papaano po, eh may na ibibigay tayong mga konting tips at payo sa ating mga kapamilya na makakatulong po sa pag-usad naman nila dito sa kani-kanila pong mga iba't ibang mga challenges na pinagdaraanan sa buhay. Eh, wag ho kayong mag-alala. Nandito lang si Chang Ami kasama yung mga eksperto nating psychologist, psychiatrist, pati rin po life coach. I get well soon pala kay Coach Rainer. Mamimiss ka namin today, Coach. Get well soon. At hello, hello na rin at kaway-kaway na ang mga nakatutok sa Team Radyo, Team Bahay at mga Team Sasakyan. Nakatutok po sa 630 kHz sa inyo pong mga AM band sa Metro at Mega Manila. Kaway-kaway na rin ang mga kababayan natin all over the world na nakatutok naman sa The Filipino Channel at sa iWant. At yung mga team online, aba, meron ng mga padalang bulaklak na sunflower. Napakaganda naman si Mami Tess Villamin, si Tita Cory Alejandro, may pa-Purple Heart, BTS, at si Chris John Gatmonton. Hot afternoon, Chang Ami, sabi ni Nona Damian. Hello, hello din kay Chastin and Aris. Ah, mga nagre-review. Oh, ingat, galingan nyo, ha? Agnes Reca, magandang hapon. Roberto Clemente, watching from Kalumpit, Bulacan. Good afternoon. Si Dai Kesa Wang, 5734, watching naman from Sweden. With love. Salamat po, ha? Ingat kayo dyan. Maria Dulce Orate, good afternoon. Josh Kyle Edip Official, nyarian na rin. At ganun din, magandang hapon kay VG Garcia. Hugs also to you. Salamat, salamat. Si Marvin Riabad, good afternoon. Nag-a-attendance check na po ang mga taga North Caloocan. Trying now, hot milk tea. Ha, talaga ba? Hot na afternoon na, hot milk tea pa? O di bale, pwede naman daw yan, Marvin. Basta iinom lang ng tubig after. Gabby, good afternoon. Magandang hapon din. Kay Mami Ligaya Ching Tan. Sabi niya, hello, hello daw sa mga Chang Aminatic. So, may ganun pala, ha? Thank you po sa inyo. Miko Alcacid likes bus. Hello din sa'yo. Good afternoon. Virgo Profogo, nariyan na rin si Maria Dulce Orate. Sarap mag-swimming pero gusto ko indoor pool para hindi mainit. Oo nga. Sana all. Hello, hello and good afternoon din, Tiger Lily. Thank you for joining us this afternoon. At nariyan na din ang ating mga classmate na sina Mind Game. Si Aris Riniedo. Ayan. Uy, nabati ko na pala yun. Naulit lang. O, diba? Thank you dun sa mga nabati na, ha? Huwag na kayong uulit para nai-skip na natin. Talaga naman. Sarah Melody Ogama, good afternoon at ng mga taga Mind Care Center. O, mamaya po ang iba pang mga pa-shouted out ng ating team online. Yes, shout out daw kay DJ MOD. O, pauwi na rin yan. Sabi ni Chris John Gatbunton, drive carefully, DJ MOD. ML Bartolay at si Agnes Reca, yes, nabati na natin si MJ Ranola at si DZMM Teleradio version 2.0 at si Buluran Rosana. Magandang hapon po, Chang Ami. Good afternoon din sa inyo. Oh, eto po ang oras natin, 3:17. Bigyan daan po muna natin ang ating pong mga Radyo Patrol.
1: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM updates.
0: Pangulong Marcos Jr. isusulong ang paglalabas ng pahayag ng ASEAN sa epekto ng krisis sa Middle East. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Cebu, ang ating pong Radyo Patrol na si Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
2: Magandang hapon sa amin. Isusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kapwa leader sa Timog Silangang Asya na maglabas ng isang statement o pahayag kaugnay ng nangyayaring krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Imperial, bunga ito ng pinangunahang Special ASEAN Foreign Ministers Meeting ng Pilipinas kamakailan kung saan tinalakay ang sitwasyon at pagtugon ng rehiyon sa epekto ng krisis. Magiging laman ng statement ang kolektibong tugon ng ASEAN sa krisis habang itinatatag ang pundasyon para sa mas matibay na pagtutulungan sa mga emergency sa hinaharap. Isusulong din ni Pangulong Marcos ang bilang tema ng ASEAN ang pag-amyenda ng ASEAN Charter na tawaging Cebu Protocol to Amend the Charter of the ASEAN na patuloy umano ng patuloy na pagpapatibay ng institusyon bilang suporta rin sa pag-anib ng Timor-Leste sa regional bloc. Kabilang din sa importanteng outcome documents na i-endorso ng Pangulo sa konsiderasyon ng mga kapwa leader ang deklarasyon para sa maritime cooperation. Binigindiin ni Pangulong Marcos ang pangako ng rehiyon na palakasin pa ang maritime cooperation sa pamamagitan ng mga konkretong inisyatiba. Kabilang na ang pagsali sa ASEAN Coast Guard Forum bilang mahalagang sectoral body at ang pagtatatag ng ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas. Nakatakdang ilatag ng Pangulo ang mga dokumento ito sa darating na Biyernes sa pagharap nila sa ASEAN Leaders Meeting bukod pa sa pagtutok sa usapin ng energy at food security at kaligtasan ng mamamayan ng rehiyon. Tatalakayin din ang mga salik sa pagsali ng Timor-Leste bilang bagong miyembro ng regional bloc at development sa mga nangyayari sa Myanmar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores.
1: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
0: Samantala, isa pa hong balita naman, Consular Office ng DFA sa Cebu, suspendido ang operasyon bukas, Mayo 7. Narito po ang balita, ang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom, detalye.
3: Sa ngayon, magandang hapon, ito ay kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Marcos Jr. na special non-working day ang naturang PESA sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at Cordova kaugnay ng 48 ASEAN Summit sa lalawigan. Ayon sa Department of Foreign Affairs Office of Consular Affairs, ang mga aplikasyon ng emergency o agarang pangangailangan sa serbisyong konsular ay maaaring makipag-ugnayan sa Consular Office ng Cebu sa pamamagitan ng email. Magbabalik naman ang operasyon ng Consular Office sa Lunes, 11 ng Mayo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Magbabalik po ang ako to si Chang Ami, sandali lamang.
1: Basta AM DZMM.
4: For eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
6: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, Silima rin na Multivitamin Spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
7: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May Silimarine, may multivitamins pa.
9: Yan, ang Liver Aid Pro.
8: Tulong sa pangangalagan ng atay.
9: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.
1: Basta AM, DZMM!
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN?
12: Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2!
11: Channel 2 yan sa Mega Manila. At available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OLTV2. Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click OK at hanapin ang OLTV. Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OLTV2.
9: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
12: Ako to, si Chang Ami.
13: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Pag-usapan natin sa anong feels mo ngayong Wednesday afternoon. Dito po sa ako to, si Chang Ami. Loving a difficult mother. Paano ba mahalin ang isang inang kahit na mahirap unawain? So ano po ba ang goal natin this afternoon? O syempre, yung maunawaan kung paano mahalin at tanggapin ang isang ina kahit daw mahirap itong intindihin at matuto rin na magkaroon ng isang matibay na relasyon at yung pagkakaroon ng pagpapatawad at syempre, yung emotional boundaries para daw po sa magandang samahan at mas maayos na relasyon ng pamilya. At para tulungan po tayong ma-achieve yan, this afternoon, kasama po natin ang Chief Psychologist ng Mind Care Center Perpetual Health Medical Center. Wala pong iba kundi si Prof. Yeng Gatchalian. Prof. Yeng, magandang hapon.
14: Magandang hapon, Chang Ami, and Advanced Mother's Day.
0: Yes, ayan. Naunahan mo ko doon. Babatiin din kita. Advanced Happy Mother's Day. Mabuhay ang mga nanay.
15: Ay, Happy Mother's Day.
0: Sabi nga nung Sunday, yung message din sa church ay to honor your mother and father. Dahil nga buwan ng Mayo at sineselebrate natin ang Mother's Day, mauna ang nanay. Next month ang tatay. Sabi na naman ng mga correct tatay, bakit hindi na naman kami kasali dyan? Hindi, kasali po kayo next month, abangan nyo. Pero ngayon, pag-uusapan natin, na alam naman natin, Profi, na hindi lahat ay may tinatawag na masaya. Ayaw natin naman sabihin perfect relationship with your mother, pero yung masaya or yung ang parang ang relasyon nila ay mag best friend dahil sa mga iba't ibang kadahilanan, 'di ba? Para sa ating mga kapamilya na nakikinig eh yung kumbaga yung loving a difficult mother eh napakalawak niyan. Nagbanggit nga ako ng mga iba't ibang mga pwedeng sitwasyon or pangyayari kaya ito nangyayari, hindi po ba, Prof?
14: Yes. Mahirap, no? Mahirap magmahal kung nakikita mong very challenging yung taong mamahalin po. Pero Chan, kasi ito ay isang active decision eh. Kumbaga, hindi ito ibig sabihin kailangan na sumasang-ayon ka sa lahat ng ginagawa ng nanay mo, no? Kung hindi ka naman sumasang-ayon. Pero yung pagkilala naman, may limitation din naman ang ating ina, no? May sudat din sila, may pagkakamali din sila. At habang pinoprotektahan mo rin yung sarili mo doon sa peace mo, maganda rin na medyo unawain din natin yung side na yun ng mga magulang natin, ng nanay natin.
0: Kadalasan, yun nga, ang sinasabi ay siguro unahin na natin yung sitwasyon na kapag si nanay ay OFW. Marami ang nasa ganyang sitwasyon. Umalis si nanay, ang anak ay 3 years old. O sabi mo na, younger, mga isang taon. Or kahit na 5 formative years ng isang bata. Definitely, hindi nakilala. Definitely, sa video call, maaring masabi mo na, pinapakita si nanay yan. Pero, mahirap po yung ganong sitwasyon. Hindi po ba, Prof?
14: Chang, ang hirap nun kasi yung secure attachment na nabibigay nung tinatawag natin physical presence. Kasi ang tatandaan ng mga nakikinig sa atin, Chang, yung kasama mo, yung may physical presence kayo, tumutulong ito na mag-produce ng tinatawag natin good hormone na oxytocin. Yung oxytocin kasi love hormone yan eh. So yung warmth ng taong kausap mo, pag nararamdaman mo...
16: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
14: Sabing hindi mangyayari ang pagmamahal kapag malayo. Pero kailangan talaga ng extra effort dito. Kasi yung alam mo yan, yung magtatawagan kayo, pero doon sa mahalagang sandali, katulad ng hindi makatulog ang bata sa oras na yon, walang yumayakap sa kanya na ina. Diba? Tapos tinatawag din natin transnational parenting, na parang transactional kasi pinadadalhan kita ng pera kasi kailangan natin ito para makapag-aral ka. Nagkakaroon ngayon yung bata ng thinking na, okay, so ang basehan ng relasyon ay yung transactional. Aalis ka, wala akong kasama, para meron akong magagamit sa future ko. Maganda rin ipaliwanag yun, pero kailangan pa rin ng extra effort kasi wala yung napakahalagang parte, yung warm bodies, yung physical presence na napakahalaga sa security ng isang bata.
17: Inaano ko eh, sinusulat kong maigi kasi ngayon ko lang narinig yun, yung transnational, tama? Transnational,
14: yes,
17: parenting.
14: Transnational parenting.
17: Oo. So ito'y kadalasan nangyayari kapag ang nanay or tatay ay hindi physically present.
14: Yes, kasi so, transnational, malayo siya. Oo. Tapos ang madalas na dahilan natin, kasi anak, kailangan ko magtrabaho para sa future mo.
17: Oo.
14: So nagiging transactional yung pagkaalis niya, yung relationship nila.
17: Yeah.
14: So dun nagiging basehan ngayon ng relasyon to.
17: Opo. Dun sa sinabi ninyo na kailangan siyang i-explain, kadalasan nga po, ito'y hindi na pag-uusapan. Kumbaga, kung ano ang sitwasyon, where is, as is. Nahihirapan, yes, tayo doon sa pagko-communicate ng tamang kung anong sasabihin, kung anong paliwanag, paano po siya pwedeng ipaliwanag siguro, lalo na kung ang bata ay nasa 10 years old pataas.
14: Oo, ang mga bata kasi, di ba, to mga 10 years old at pataas, unang-unang emotions dyan eh.
17: Mm.
14: Yung complex understanding of complex situations.
17: Yeah.
14: Or mahirap na sitwasyon, napakahirap pa nila yan. Pero, dadaanin mo rin sila sa emosyon. Lagi mong sasabihin mahal mo siya. Laging ganon. Tapos, huwag mong i-schedule ang calls mo. Maganda na may mga tawag ka rin sa gabi. Aside from the scheduled calls, halimbawa, tumatawag ka ng tuwing umaga, maganda yon, may scheduled calls. Maganda rin na may mga random calls ka. Yung bata, alam niya, nandyan ka lang. Yung halimbawa, anak, kumusta ka na? Tapos, katulad ng physical, di ba, tiyang ami na, alala mo nung nag-usap tayo tungkol sa parenting na maganda, huwag yung puro tanong na, kumusta school? Kasi pag nasa ibang bansa ka, yan din ang madalas na tanong mo.
17: Totoo.
14: Maging intentional ka, di ba? Para alam ng bata, nararamdaman niya kahit wala ka sa tabi niya, alam mo yung mga specific na nangyayari sa buhay niya. Kahit paano nakikita ng bata, at nakikita ako ng nanay ko. Ganon.
17: Kasi mahalaga
14: so, intentional
17: yun
14: dapat.
17: Para sa mga bata. Mm-hmm. So kailangan pala, ibahin ang mga tanong. Huwag laging, kamusta ang eskwela? Or pwede siguro, yes, ang tanong, sinong nagpasaya sa'yo ngayong araw na to, anak, sa eskwela?
14: Pwede.
17: Or meron ka bang pinasaya ngayong araw na ito sa eskwelahan? Diba?
14: Correct. O di kaya, pasilit ng project mo.
17: Or siguro, diba? Kahit na yung meron bang sitwasyon sa school na kinilig ka, or nasayahan ka, or diba? Or nalungkot ka. Diba? Para masaya, malungkot, na inaalam natin. Parang ganon.
14: Yes. At saka, Chang, yung mga gaming, ngayon din yung samantalayan. May mga online games na pwede kayong maglaro kahit malayo, diba? Para you,
17: yes,
14: also share yung episodic memory, yung tinatawag natin autobiographical. May happiness, may emosyon sa pag-uusap ninyo. Katulad ng tawanan, ganyan.
17: Yeah.
14: So pag nag-i-enjoy kayo, nag-chess kayo online, ganyan, o kung ano man.
17: Pwede, chess online.
14: Nakakaramdam yung bata.
17: Nakakaramdam din ng presence.
14: Ganyan.
17: At saka nagkakaroon din kayo ng bonding. Diba? O
14: yes,
17: pwedeng kung si anak ay nasa bahay, nanonood ng isang pelikula, ikaw din nandun sa kabilang linya, same din yung pinapanood nyo at sabay ninyo sigurong pinlay. It takes an extra effort, Prof. Yeng. No?
14: Right, right. Alam mo, Chang, na-share sa akin yan nung isang kausap ko na nakaraan. Manonood sila ng movie, sabay nilang ipe-play.
17: Oo.
14: Tapos magkahiwalay sila ng lugar. Tapos kapag sinabi niyang, ay, ito yung nangyayari. Ay, teka muna sila na i-pause mo muna.
17: Wala pa ako dyan.
14: Tatawanan sila.
17: Yeah.
14: So, magtatawanan sila. Alam mo, yung hindi lang siya basta call. No? You need to have extra time na merong emosyon na malalim.
17: Oo. At mas halaga malalim yun. Yung naiiwan nun na imprenta sa puso at isipan ng bata. Diba?
14: Correct. Para hindi... Kesa yung anong kailangan mo.
17: Oo. Kasi pag yung laging material, alam na nung bata na pag kailangan ko na ganito, hindi si datay ang kausapin ko na nandito. Si nanay. Or si pag si tatay ang nasa abroad, hindi ko kakausapin si nanay dito, si tatay agad. Tama, ano? Yes. Malaking bagay nun. Anong epekto nun sa bata at sa nanay?
14: Ang nagkakaroon kayo ng mas malalim na bond. Kasi ang lagi natin, pag mag-routine kasi, halimbawa, laging kumusta, anong kailangan mo, wala. Para bang yun na yung tinatawag natin transactional, na kailangan mong bigyan ng halaga yung pagkawala ko kasi nakukuha mo yung gusto mo. Ganun yung nagiging basehan ngayon ng relasyon. Pero kung meron kayong pinagsasamahan kahit malayo kayo na tumatanim, nagkakaroon ng emotional print sa puso ng batang ito, sa kanyang tinatawag na isip, no? Isip niya, ay mas lalo niyang naaalala na kahit wala ang nanay niya, binibigyan pa rin siya ng pagkakat ng panahon. Binibigyan pa rin siya ng, sabihin na natin, time na hindi kailangan tumutugon lang sa pangangailangan kong material, kundi sa pangangailangan kong emosyonal. Ang halaga nun siya, di ba kahit pag may kausap ko sa video call, tapos wala naman kayo pinag-uusapan na malalim, nonsense pa nga, pero tawa ka ng tawa. Di ba minsan mas itatagal siya sa'yo?
17: Mm-mm,
14: totoo. So mas nag-create yun ng bond between the mother and the child.
17: At saka din, malaking tulong yun para kung kunyari umuwi si nanay, di ba magkita sila nung bata na iba na yung edad, hindi mo masasabi na hindi mo siya kilala. Kasi kadalasan yun ang sinasabi, yun ang ina-accuse ng bata, hindi mo ko kilala, nay. Kasi hindi mo nakita. At nakikita natin yan sa mga pelikula, ha? Sinasabi yan, yung ganyang kwento na hindi mo ko kilala kasi nung umalis ka, 10 taon ako. 18 na ako ngayon. Alam mo ba kung ano yung mga
14: gusto
17: ko, di ba? So, 8 taon na wala. Kaya talagang yung nandito ka na nga, physically present, is an effort. Yung more so kung ikaw ay OFW, mas matindi pa yung effort na kailangan. Kaya siguro din po, mahalaga, Profieng, na hindi binabaliwala yung emosyon. Hindi lang nung nanay, pati din nung tatay, nung asawa, di ba? Mahalaga na yung emosyon ay nandyan at na nakakamusta. Sabi nga ni I am the glad I ask my son kung sinong absent sa class today. Oo, yung mga hindi nila ina-expect na katanungan. No, Prof?
14: Tama. Kasi yung bata mismo naiisip niya, ay interesado siya sa nangyayari sa akin. Yun, so malalim yun siya. Ang ganda nun. Tapos binanggit mo yung partner, di ba? Partner mo, wag labing bills. Kundi minsan, maglambing na din kayo, no? Sa video calls. Yun, anything na makakatouch ng emosyon, lumalalim yan. Pati yun, Chan, yung usually ang sitwasyon din ng mga OFW na parents, mga nanay, hindi ko pagagalitan ng anak ko. Kasi mayo na nga kami. Wag ganun.
17: Kailangan meron pa rin.
14: Oo, kailangan nandun ka pa rin. Oo, bilang ina, dapat ito, anak, ano ba yung nangyari? O sige, sabihin mo pa rin ng anak mo na parang nandun ka.
17: Oo. Pero hindi naman na yung kailangan gumamit ng mga masasakit na salita or pagkukumpara na ayaw natin at ayaw ng mga kabataan. Sabi ni Antoinette, napakahalaga ng point ni Prof. Yeng. Kailangan ng intentional communication at deeper understanding para mabuild pa rin ang emotional connection kahit walang physical presence. O isa pa lamang po yung halimbawa, ha, ng isang difficult mother in a difficult situation. Magbe-break lang po tayo, Prof. Yeng, at sa ating
0: pagbabalik, pag-usapan naman natin. Paano kung masungit at mataray si nanay? Paano mo ba bibigyan ng love, love, love? O paano nga ba? O yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Ako To, si Chang Ami, kasama si Prof. Yeng Gatchaliana, ating Chief Psychologist mula sa Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center, para po sa ating Anong Feels Mo na segment. Time check po muna tayo. Oras 3:37 ng hapon.
5: Oras sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Magbabalik po ang Ako To, si Chang Ami, sandali lamang.
1: Basta AM DZMM.
18: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
19: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
20: kailangan ng gabay na maaasahan.
19: Ako po si Master James Alejandro.
20: At ako naman po si Ate Nems Turla.
18: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
19: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
20: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
18: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
21: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
22: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
23: Responsible gaming at bagcore.ph.
24: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
25: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
26: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
28: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
29: Ako to, si Chang Ami.
30: Anong feels mo?
31: Pag-usapan natin.
32: Kahit anong mangyari,
0: kami po ay nagbabalik dito po sa Ako To, si Chang Ami, Grace Groyon, at kay Lovely Joy. Magandang hapon sa inyo. Ganon din kay Mercy G, kay Para Robles, na nakatutok sa atin ngayon sa online. Si LV Vedua, si Miguel Andre Mira, si Jessie Nicole Mangubat, at kay Hannah. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ganon din kay Gabby. Sabi niya, interesting topic, how to love a difficult mother. Oo nga po. Si Sandra, magandang hapon din. Ganon din kay April at kay Pauline. At ganun din kay, may nag-message sa atin dito kanina, nasaan na ba yung mga estudyante na nakatutok mula sa SNSU Claver Campus, si Miguel Andre Mira. Watching from Claver, Surigao del Norte, habang nandito pa rin po ako sa school ngayon. O mag-iingat ka ha! Maraming salamat Miguel sa iyong pagtutok. At sa ating pong ang anong feels mo, pinag-uusapan natin. Loving a difficult mother, paano mahalin ang isang ina kahit na mahirap itong unawain. O natapos na tayo dun sa OFW si nanay. Balikan natin si Prof. Yeng Gatchalian, ang ating Chief Psychologist mula sa Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center. Profi, eto naman daw, halimbawa, kung ang isang ina ay masungit, mataray, at hindi nagpapakita ng affection sa sarili nitong anak, ano daw ba ang maari nating gawin? Or ano ba ang pwedeng maging ano nito, epekto sa anak? O dun muna tayo sa
17: ano ang pwedeng ano maging epekto sa anak?
14: Oo, siyang nakakalungkot yan, no? Kasi ang anak na lumaki sa isang ina na hindi affectionate, pwede siya magkaroon ng anxious or avoidant attachment style. Ibig sabihin, sa bawat relasyon o sa karamihan ng relasyon na pinapasok niya, hindi siya sigurado. Kasi yung pinaka-significant na tao sa buhay niya, na inaasahan niya magbibigay sa kanya nitong affection na kailangan niya, ay hindi niya naramdaman doon.
17: Mm-hmm.
14: Kaya ang tendency, nawawalan siya ng trust sa ibang tao. May ganon, na para bang, mamahalin kaya ako nito? And that's subconscious. Hindi yan yung, mamahalin ba ako nito? Kasi nanay ko, hindi ako binigyan ng ganon. Hindi siya ganon. Mm-hmm. Nagiging matik siya na nagkakaroon possibility ha, ng anxious or avoidant attachment style ang bata. So nagkakaroon ng epekto sa self-worth niya, na para bang baka hindi siya lovable, kaya baka hindi siya kayang mahalin din ng ibang tao. O pwede rin yung isipin na ang pag-ibig, kailangan paghirapan mo yan. Kailangan gumawa ka ng paraan para makuha mo yan. Kasi ganun yung sa nanay mo. Ito ay mga possibility lang naman. Kasi pwede naman na kung halimbawa ang ibang significant at tao sa buhay ng batang ito ay nagbibigay ng pagmamahal, maaaring hindi ganun kapindi ang epekto. Pero dahil ang ina, ang pinaka-significant na tao sa buhay natin,
17: yes,
14: at pinaka-inaasahan natin na magbibigay sa atin noon, hindi nagbigay, buong nababawasan yung tiwala natin sa sarili at sa ibang tao.
17: Paano naman? Kasi syempre, ang isang nanay, sasabihin niya, eh ito na ako eh. Hindi talaga ako demonstrative. Kadalasan tatay ang ganyan eh. Pero napag-alaman ko po na meron din palang nanay na ganyan. Na hindi masabi ng mahal kita anak or hindi nagpapakita ng masyadong emosyon. Siguro ako, kunyari ako yung nanay na ganun. Ano yung pwede kong gawin para makapag-reach out ako sa mga anak ko? At siguro matanggap nila at maintindihan nila na yun talaga ako. Or may chance pa bang mabago? Sorry prof, ang dami kong tanong.
14: Okay lang. Madalas kasi ang perception natin ng love and affection ay yung may lambing lagi. Yung may pagka-clingy or laging nakadikit, laging nagtatanong. Laging ang imahe mo ay very caring, malambot. Hindi kailangan ganon. Ang iwasan lang natin ay may mga nagagawa tayo bilang ina na nagkasakit sa anak natin. Katulad ng pagsasalita ng hindi maganda.
17: Mm-hmm.
14: Yung pagyapak sa pagkatao nila o pagkukumpara sa mga anak natin. Madalas ito yung sinasabing affection na hindi nakukuha. Ang mga anak natin, pag lumaki naman yan, na alam nilang yung nanay nila, eh medyo ganyan. Medyo strong personality.
17: Oo.
14: Pero, nandiyan naman siya para, o anak, ano kailangan mo ngayon? O anak, nakakain ka na ba? Hindi kailangan, anak, nakakain ka na ba? Hindi kailangan ganun lagi. Pero nakikita ng bata ang pag-aasikaso, ang pag-aaluga, pagmamahal, at hindi pananakit sa kanilang loob.
17: Mm-hmm.
14: Sapat na yon. Hindi mo kailangan baguhin ang pagkatao mo kung hindi talaga demonstrative. Iwasan lang natin yung minsan kasi konting ginagawa ng anak natin, nakasigaw na tayo, nakamura, nakapuna, o di kaya kinukumpara ang mga anak. Ito yung pag ito yung nawawala, ang nagiging dapat ng bata, hindi ako sapat.
17: Oh.
14: Pero kahit sabihin mo na rigid ka, hindi ka ganun ka demonstrative, pero nakikita niya yung pagmamahal sa ibang paraan at hindi mo siya nasasaktan at ang pagkatao niya ay hindi natatapakan, pwede yon, sapat yon, hindi mo kailangan magbago.
17: Sabi kasi ni Ken, si anak na now ang mag-a-adjust, ganun na daw ang nangyayari. Totoo ba yan?
14: sabihin na lang natin na kailangan pareho tayong mag-adjust.
17: Pareho,
14: no?
17: Yes.
14: Kasi, oo. Kasi,
17: Opo, sige, go ahead, prof.
14: Oo, may unmet expectations yun. Kasi bilang mga anak, pero kasi tayong image ng isang ina, di ba?
17: Yeah.
14: Magaluga, laging nansyaan. Kapag itong reality na ito ay kabaliktaran, halimbawa, controlling yung mother, lagi siyang wala, very critical siya, emotionally malayo siya, nagkakaroon yung bata ng tinatawag na cognitive dissonance.
17: Mm-mm.
14: Ang ibig sabihin, ganito yung alam kong nanay, pero bakit yung nanay ko lagi ako nasasaktan? So ang nangyayari, nagre-resulta ito ng galit o hinanakit.
17: Mm-mm.
14: Kaya napakahalaga na mag-meet kayo sa gitna. Ulitin natin, pag lumaki yung bata at alam ng ganyan ang ugali ng nanay niya,
17: Mm-mm.
14: hindi talaga demonstrative, pero hindi naman siya nasasaktan. Maunawaan ng bata yun. Lalaki siya, ganyan naman si mama, pero tignan mo, lahat ng kailangan ko, kapag umiiyak ako, alam niya pag nasasaktan ako.
17: Mm-hmm.
14: So pag alam ng bata na nandiyan ka, present ka, eh hindi niya hahanapin lagi yung lagi mong niyakap. Kasi alam niya hindi ka ganon. So magkakaroon ng adjustment, ang iiwasan lang natin siyang yung salitang harm.
17: Yeah.
14: Kasi pag nagkaroon ng harm, yun, mahirap na talaga. Ang hirap baguhin nun. Kasi mismo yung bata, tumatanim sa kanya yun. Kasi ang nanay, hindi harmful.
17: Yeah. Kaya isa
14: yung nasa image nila.
17: Natutunan ko nung nasa pangalawang anak na ako. Kasi syempre, nung unang anak ko, ako'y naging single mom for a long time. So kung ano yung nakita ko sa nanay ko, yun yung akala kong tamang parenting. Or maaring may iba doon tama, may iba hindi. So pilit kong binago yung iba, nag-adjust ako. At isa doon sa mga natutunan ko doon ay yung sinasabi na pag daw tayo ay nagdidisiplina ng anak, dapat daw hindi natin ginagamit ang kamay natin bilang pamalo. I don't know, ha? You may agree or disagree with me, Prof. Pero dun sa nabasa ko, ang sinasabi ay ginagamit natin ang ating mga kamay to give love, to caress, to hold their hand, to embrace them. Ngayon, kung ito din daw ang gagamitin mong pamalo sa kanila dahil dinidisiplina mo sila, then mako-confuse sila in understanding, mahal ba ako ni nanay o bakit niya ako pinapalo? Kaya dapat daw merong ibang ginagamit. Kaya natuto ang pag-discover ng hanger, walis tingting, chinelas, at kung ano-ano pa, di ba?
14: Oh, pero kamay mo pa rin ang ginamit.
17: Yes,
14: oo. Diba? Oh, siyang, ang ganda ng sinabi mo kasi nagkaroon ng isang pagkakataon many years back na inilaban ng mga psychologists ng positive punishment.
17: Uh-oh.
14: Ang ibig kasi sabihin ng positive punishment, yung pag-inflict, hindi ito magandang punishment. Pag sabing positive, dinagdagan, nilagyan.
17: Hmm.
14: So, inflicting pain, katulad ng pamimingot, pananampal, pamamalo,
17: paghampas.
14: Pambatok. So, kapag nangyari yan, yung positive punishment, mas madalas, ang bata ay sumusunod dahil takot o galit. Hindi dahil may respeto siya. Yun ang nagiging problema. Kaya, hindi talaga namin sinasuggest yung pamamalo o pananakit ng physical sa mga bata. We can discipline them without punishing them.
17: Yeah.
14: Kasi magkaiba ang punishment at discipline. Ang madalas,
17: nanako-confuse
14: yan ang punishment sa discipline.
17: Nanako-confuse yan ng older generation because ang sinasabi ng iba, ang iba ay sinasabing, tignan nyo, kaya kami matatag ngayon. Pero may epekto na, hindi lang na nila verbally sinasabi, pero nagkaroon yun ng fear, nagkaroon yun ng trauma, nagkaroon yun ng na-deprive ka din sa maraming bagay. Gaya nung inilalaban din ni Michael Jackson na parang hindi nyo maiintindihan kasi naging talented ako because of fear, because of abuse. So there is therefore a study that can prove na meron siyang long-term effect. Tama po ba?
14: Yes, opo. Talagang malalim ang ano nito, malalim ang negative implication nito, lalo na sa generation ngayon. Kasi ang generation ngayon, pag pinagalitan mo ngayon, pagbukas niya ng sockmed niya, makikita niya masaya yung mga kaibigan niya. So habang nandoon siya sa pain na yon, nakikita niya ang bigayan ng iba. So mas mabigat ang dating nun. Hindi katulad nung panahon natin, pag pinapasok tayo sa kwarto, hindi ka lalabas ng bahay, paglabas mo, ayos na kayo ng magulang mo eh. Pagkatapos pakikita mo yung mga barkada mo, magkukwento sila sa'yo, medyo naka-move on ka na doon sa pagalit sa'yo ng tatay mo. Kaya hindi masyadong malalim yung epekto. Pero ngayon, siyang, imagine habang umiiyak yung bata, nakikita niya ang saya ng mga friends niya. So nagkakaroon siya ng awa sa sarili niya.
17: Kaya
14: ang tawag dyan
17: namin
14: ay techno-subsystem.
17: Techno-subsystem. Eh, nung panahon nga namin, wala pang social media eh. Pero yung makakita ka lang ng anak na very close sa nanay at nakakapagkwento sa nanay, nakakapagbahagi sa nanay, best friend sila sa nanay, maisip mo na, ba't ako hindi ganun? Eh, what more ngayon
14: yes.
17: May social media?
14: Mm-mm. Totoo, what more with that na, no social media is a narcissistic world. You post what is good. Diba?
17: Sabi ni Dana Mendoza, posible po kaya na ganun yung experience ng nanay sa sarili niyang nanay, kaya ganun din po siya sa anak niya?
14: Yes, posible yan. Kasi meron tayong meron tayong sinasabi na parang intergenerational trauma.
17: Mm-hmm.
14: Na dahil ito yung sakit na naranasan ko, eh maaaring ito rin yung sakit na maibigay ko. Hindi man intentional, pero maaaring lumalabas siya kapag gano'n na. Kasi usually yan, Chang, kapag ikaw ay, alam mo yun, nasasaktan ka, bumababa yung self-worth mo, di ba? Pag bumaba yung self-worth mo, yung kahalaga mo, yung value ng pagkatao mo, ang tingin mo sa sarili mo, wala kang kwenta.
17: Mm-hmm.
14: Kaya nahihirapan ka ngayon na ibigay yung pagmamahal na yon at yung halagang yun sa ibang tao. Kaya pag nagkaroon ka ngayon ng anak, parang ang hirap ibigay ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa sarili ko.
17: Totoo.
14: Usually, yun ang intergenerational trauma. Kaya medyo masakit.
17: Kaya pag minsan sinasabi na hindi, wala namang epekto yun, meron po ha. Kaya tayo nagkaroon ng ganitong mga klaseng programa para din maiparating at maging bukas ang isip ng mga nanay na meron po talagang epekto yun sa long term. O sige, tayo natapos na doon sa ganyang klaseng difficult nanay. Bago matapos ang oras natin, kukunting minuto na lang, doon naman tayo sa isang ina na ang pasaway daw ay laging pumapasok sa iba't ibang relasyon at yung boyfriend ng boyfriend, paano daw ba naiimpluwensyahan ang perception ng anak pagdating sa love at relationship?
14: Oo, naku, Tangami, alam mo, ito yung isa pa na dapat intindihin ng mga magulang. Akala kasi nila bawat relasyon kailangan kilala ng anak nila. Pero bibigay kasi ito ng instability sa paningin ng bata. Yung bata, pwede lang matuto na ang relasyon ay disposable, panandalian lang. Kasi walang stability na nakikita sa magulang niya. Pwede rin itong maging parentified. Yung bata, pakiramdam niya, siya mag-aalaga ng emosyon ng nanay. Na every time nagkakaroon ng broken heart, siya yung sasalo sa nanay niya. No? Kasi yung iba, sasabihin nila, ako sama ko nga yung anak ko sa journey ko sa bawat relasyon. Pero ang hirap nun para sa bata na siya ang nag-aalaga sa emosyon ng nanay niya tuwing broken-hearted yung nanay niya. At saka yung, ang hirap din nun eh, pati security rin siya. Yung alam mo yung kung sino-sino yung nagiging partner mo,
17: yeah,
14: pumapasok sa bahay mo, nakikita yung anak mo. So whether babae ito o lalaki ito, may security risk kasi yan. No? Pwedeng baka mamaya, hindi mo kilala yung lalaki, yung anak mo ang mapagnasaan, o mapag-isipan, o masaktan, di ba? Kahit na yung simpleng pagtingin lang ng taong ito sa anak mo, kung babae ang anak mo, pwede na itong makakos na negatively doon sa bata. Kaya mahalaga na kung halimbawa man na kayo ay magmamahal ulit, huwag yung kada relasyon ay pinapakilala niyo sa bata.
17: Agad-agad.
14: Kailangan siguraduhin mo. Oo, agad-agad. Yeah. Kailangan siguraduhin mo rin muna kung gaano katibay na yan bago mo siya i-expose.
17: At saka yung ano ha, hindi mo pwedeng sabihin agad-agad doon sa bata na, o siya na ang tatay mo ha, tawagin mo siyang daddy, tawagin mo siyang tatay. O paano pag gaganon?
14: Yes. Nako, huwag ganon. Kasi again, yung instability, hindi magkakaroon ng ganong value sa relationship yung bata pagdating ng panahon. Kasi ang tingin talaga niya, madaling mawala or disposable. At yung, alam mo, yung ikaw mismo, hindi ka pa naman sigurado sa taong yan. So, huwag mo na ipadadi sa anak mo. Kailangan mas siguro mo muna yung security ng relationship ninyo.
17: Yeah, lalo na
14: bago mo siya idikit.
17: Ang anak ni nanay ay babae, hindi ba? At hindi mo pa gaanong kakilala yung lalaki, tapos pinapasok mo na sa tahanan ninyo, binigyan mo na ng full access, hindi ba?
14: Correct.
17: Tapos may mga oras na wala ka doon at tanging yung iyong bagong boyfriend lang at yung anak mo ang naroon. So marami pong kaso na nang ganyan na nai-report, na nagkaroon ng problema. At lagi po nating paniniwalaan ang anak natin pag nagsusumbong. Tama po ba, Prof?
14: Correct siya. Tama siya. Kasi yun yung tinatawag natin security risk eh.
17: Hmm.
14: And safety risk ng bata. Yun nga eh, halimbawa, yung taong yan, madikit lang yan, ito lang. Madikit lang siya, iba na yon. May masabi lang siya sa bata, iba na yon. O kahit hindi maramdaman ng bata, yung mismong tao na habang tinitignan niya yung anak mo, may nabubuo sa isip niya, hindi mo nakikita yon. So pwede pagdating ng panahon, mag-create yan ng mas malaking problema. Kailangan ang bahay ninyo ay secure.
17: Yeah.
14: Kung makikipagrelasyon ka at hindi ka pa sigurado dyan, hanggat maaari, huwag mong ipapasok sa loob. Huwag mo siyang isama sa anak mo sa isang lugar. Kasi yung security and safety risk, napakahalaga nun.
17: Marami ang mga nakikinig sa atin na mga single mom. At ang sinasabi ay, paano naman ako, Prof? Paano yung paligayahan ko bilang babae? Naghahanap din naman ako ng mapapangasawa or makakasama in the long run. Hindi ba pwedeng ako bago yung anak? Paano pag ganun ang mindset?
14: Usually, paano ka magiging maligaya kung nagkakaroon ng problema, no? Or relational conflict between you and your child habang ikaw ay nagmamahal? Kasi kung ang ifo-focus natin kaagad

0: magiging major stressor mo pa. Mas maganda natutukan muna natin kung ano yung priority natin. Kailangan nating iset ang priorities.
1: True.
0: Yung bang pagmamahal mo o yung anak mo.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Yun yung yun. Sinasabi kasi ko minsan, dati, na yun talaga ang pinakamahirap, prof, yung isasakripisyo mo yung sarili mong kaligayahan. Para din muna, medyo madire-diretso lang ang muna ang mga ilang bagay na medyo baluktot pa, ika nga.
0: Oo. At saka tiyan, yung pagmamahal naman, ay pwede namang maghintay sa tamang panahon. Mm-hmm. Hindi ko naman sinabi huwag ka magmahal.
1: Oo.
0: Pero pwede rin kasi na habang nagmamahal ka, ay medyo... lagyan mo muna ng boundaries. Kasi yun yung sinasabi ko kanina, you need to make sure na yung relasyon na yan ay matibay, matatag at safe para sa inyong mag-ina o mag-iina.
1: Yes.
0: Kasi kung bawat pagmamahal ay pinapasok na natin sa pamilya natin, delikado yon. Kailangan ikaw mismo siguraduhin mo lang sa sarili mo na yung nararamdaman mo at yung relasyon na yan ay sapat, matibay at safe. Yung safe talaga yung pinaka-importante doon.
1: Yes, oo. Kahit yan po ay paulit-ulit nating sabihin dito, hindi ho kami magsasawang ipaalala na sapat at dapat safe. Yun talaga.
0: Yes.
1: Yun ang pinakamahalaga.
0: Kasi pag nawala ang safe, correct. Pag nawala ang safety na yan,
1: yung safety.
0: Ibag lahat ng tatag.
1: Totoo.
0: Di ba?
1: Kaya salamat, Prof. Pinaalala mo yan sa aming lahat ngayong hapon. At sana po ay marami kayong natutunan sa mga binahagi sa atin ni Prof. Yeng Gatchalian. Prof, maraming salamat. At saan po
0: salamat
1: ba?
0: Din siya.
1: Saan po ba ang Facebook page ng Mind Care Center?
0: Anapin lang po natin Mind Care Center sa Facebook at lilitaw na siya. Ang ating number chang 0915-757-4702. Yan, para po diretso rin kayo makakontakt sa amin. Sa Facebook, message nyo lang po kami, Mind Care Center. Yun po.
1: Yun. Maraming salamat and advance happy Mother's Day, Prof. Yeng. Maraming salamat.
0: Yes, Chang.
1: God bless you.
0: Salamat.
1: At salamat din sa
0: God
1: lahat po ng mga taga Mind Care Center, Perpetual Health Medical Center na kasama po natin ngayong hapon si Prof. Yeng Gatchalian. Susunod na ang headline sa hapon kasama si Sir Tony. Ako po ang inyong Chang Amy. See you tomorrow. Bye!

0: natin 401.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

Ngayon po ay araw na Miyerkules, ika-anim ng buwanang Mayo taong 2026. Sa ating mga headlines sa hapon, mataas na kontaminasyon sa mga itinitindang sa malamig na diskubre sa Tondong, Maynila. Founder ng online media network na si Franco Mabanta, iginiit na set up ang pagkaka-aresto sa kanilang grupo sa umunay pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Malacanang positibo sa takbo ng negosasyon sa isinusulong na Code of Conduct sa South China Sea. Ilang residente ng Camaligal

0: nagkakasakit na dahil sa abong ibinuga ng Bulkang Mayon at audio podcast ng PhilM journalist Wagi ng Pulitzer Prize. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, doble ingat ha sa mga binibiling pamatid uhaw na diskubre ang mataas na kontaminasyon sa mga itinitindang sa malamig sa Tondo, Maynila. Ayon sa Manila Health Department, lumabas sa ginawang pag-aaral ng UP Manila College of Public Health Department of Medical Microbiology, ang kontaminasyon sa yelo at tubig na ginagamit ng mga vendor sa 12 palamig stall na sinuri. Dahil dito, hihigpitan ng Manila LGU ang panuntunan sa pagtitinda ng sa malamig at oobligahin ang mga vendor na gumamit lamang ng certified potable water at yelo mula sa aprobadong supplier. Maglulunsad din ang lunsod ng mandatory hygiene training para sa mga vendor kabilang ang tamang paghuhugas ng kamay, safe food handling at wastong paglilinis ng mga lalagyan. Nasabat ng Bureau of Customs ang mahigit 136 na milyong pisong halaga ng mga misdeclared at ipinagbabawal na produkto sa 25 containers sa Port of Manila. Natuklasan sa inspeksyon ang mga hindi idineklarang agricultural products, mga peking produkto, used clothing at iba pang kontrabando na maling idineklarang bilang plastic racks. Iniimbestigahan na ang shipment habang sisimula na rin ang seizure at forfeiture proceedings laban sa mga sangkot. Naharang naman ang mga tauhan ng Bureau of Customs ang hinihinalang ilegal na droga na aabot sa halagang 56.6 million pesos sa Ninoy Aquino International Airport. Naaresto ang 2 Pilipinong pasahero sa isinagawang operasyon sa Terminal 1 Arrival Area. Nasamsam sa kanila ang mahigit 8 kilo ng methamphetamine hydrochloride o shabu na itinago sa mga bagahe ng 2 pasahero mula sa Cambodia. Ayon sa BOC, isiniksik ang ilegal na droga sa mga improvised pouch at itinago kasama ng coffee powder at personal na gamit para makalusot sa inspeksyon. Inaresto ang founder ng online media network na si Franco Mabanta at apat na iba pa dahil sa sinasabing ang ingikil umano kay dating Speaker Martin Romualdez. Kanina ipinresenta ng NBI ang 5. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na iginiit ng mga suspect na may hawak silang mga video o expose na magpapatunay sa pagiging mastermind umano ni Congressman Romualdez sa katiwalian sa flood control projects. Kaya humihingian niya ang mga suspect ng 350 milyong piso kapalit ng hindi pagpapalabas sa mga video. Nilinaw naman ng NBI na hindi inaresto ang mga suspect dahil sa kanilang mga opinyon o paraan ng pamamahayag kundi sa akto ng pangingigil. Kaugnay niyan, iginiit naman ni Franco Mabanta na set up ang pagkakaaresto sa kanilang grupo. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
1: Tony, tinawag na set up ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta ang ginawang operasyon at pag-aresto sa kanya at sa kanilang grupo ng National Bureau of Investigation. Giit niya, wala silang ginawang krimen at walang naganap na pagbabanta o paningikil laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Mabanta, nakahanda ng isang 90-minute expose at alaman ng mga ebidensya kaugnay sa umunay malawakang katiwalian ng dating speaker. Giit din ng grupo na ang kanilang pagkakaaresto ay bahagi umano ng pagkatangkang tigilan ang paglalabas ng naturang video expose. Dagdag pa niya, bago pa man ang insidente, ay nakatanggap na umano sila ng mga babala mula sa ilang kaibigan tungkol sa posibleng banta sa kanilang seguridad. Nagbigay na umano siya ng direktiba sa kanilang legal team at sa mga kaalyado na ilalabas ang nasabing expose sakaling may mangyaring masama sa sino man sa kanilang grupo. Sa ngayon, wala pang tugon si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa mga aligasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Ipinakita naman ng Malacanang ang mga litrato ng inarestong social media personality na si Franco Mabanta kasama ang mga Duterte sa isang press briefing sa Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layunin itong sagutin ang mga tanong ukol sa umanay ugnayan ni Mabanta na founder ng Peanut Gallery Media Network sa pamilya Duterte. Binigyan din ni Undersecretary Castro na wala itong kinalaman kay Pangulong Marcos Jr. at iginiit na dapat managot. ang sinumang mapatunayang may sala alinsunod sa proseso ng batas. Patuloy namang umiiwas ang Malacañang sa espekulasyon habang hinihintay ang resulta ng kaukulang investigasyon.
2: ASEAN Summit 2026.
3: ASEAN Summit 2026.
2: The DZMM Updates.
0: Inilatag ni Pangulo Marcos Jr. ang mga agenda na isusulong at tatalakayin ng Pilipinas sa harap ng mga kapwa leader bilang chairman ng ASEAN. Balita mula sa Cebu, atid ni Radyo Patrol Christian Yozares. Christian.
4: Ori, ayon kay Pangulong Marcos, pangungunahan niya ang mga diskusyon kung paano palalakasin ng ASEAN region ang mga paghahanda at paano matitiyak ang sapat na supply ng enerhiya sa rehiyon. Bubuksan din niya ang usapin sa pagpapalawak ng mga resources ng enerhiya para mabawasan ang epekto sa mga bansa na mga nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Partikular ang tensyon sa Middle East. Isusulong din ng Pangulo ang pagpapalakas ng food security para masiguro ang maluwag na daloy ng mga pangunahing produkto at mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at maliliit na negosyo. Hindi rin anya mawawala ang patuloy na pagkampiyon ng Pilipinas para sa kapayapaan, respeto sa pangit ng bawat bansa at kooperasyon para sa kapakinabangan ng lahat. Ipinaabot naman ng Pangulo ang pagbati ng Pilipinas at Cebu sa mga darating na leader at delegado at ipinangako ang mainit na pagtanggap sa mga bisita. Samantala, Tony, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na lahat ng leader ng ASEAN member state ay dadating at dadalo sa summit maliban sa Myanmar na ipepresenta ng permanenteng sekretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs.
5: The Philippines, together with other ASEAN member states, will engage in productive dialogue and exchange views on regional and global issues. Mindful of the problems confronting ASEAN peoples today, we will spotlight three main priorities: energy security, food security, and the safety of ASEAN nationals across the world.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yozares, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozares. Samantala, positibo naman ang Malacañang sa takbo ng negosasyon sa pagitan ng mga ASEAN member states kaugnay ng matagal nang isinusulong na Code of Conduct sa South China Sea. Nauna ng sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na gagamitin ng Pilipinas ang pagkakataon bilang ASEAN chairman para maisulong at maselyuhan ang matagal nang ikinakampanyang Code of Conduct sa South China Sea. Sa press briefing sa International Media Center, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN spokesperson Dominic Imperial, maganda rin ang ipinakikitang commitment o pangako ng mga kapwa bansa sa Timog Silangang Asya para maisapinal at mapirmahan na ang Code of Conduct. Ito ay sa harap ng patuloy na tensyon at mga agresibong aktibidad ng China sa karagatan kung saan inaangkin ang teritoryong pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inaayos na ang bubuing People's Court ng civil society groups na hihimay sa impeachment trial sakaling umakyat na sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Kulusang Makabansang Ekonomiya founder at chairman Jaime Regalario na magmumula sa iba-ibang sektor ang mga miyembro ng People's Court, kabilang ang mga obispo, abogado, propesor, negosyante at iba pa. Maglalabas rin anya ang grupo ng posisyon kada linggo, partikular sa mga puna o kontrobersyal na mangyayari sa paglilitis. Layon anya nito makapagbigay ng konkretong pagsusuri na nakabase sa katotohanan at expert opinion ng mga miyembro ng People's Court.
6: Pag-uusapan kung ano yung mga controversial na mga bahagi na hindi katanggap-tanggap pero isinagawa at itinuloy dun sa loob ng impeachment court ng Senado. Pero makakuha ng mga taong kilala at may credibility yun, siguro dun ang punto ng pagkakaroon ng interes. At yung mga opinion na na ilalabas dun sa People's Court ay may timbangan.
0: Posibleng magtalaga ng impeachment manager ang Senado sakaling umakyat sa kanila ang articles of impeachment laban kay Vice Presidente Duterte. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na base sa napag-usapan nila ni Senate President Tito Soto at Majority Leader Mig Zubiri, si Senador Kiko Pangilinan ang plano nilang italaga bilang impeachment manager dahil mainap na may abogado na maalam sa rules of court at magtitimon sa impeachment trial. Pinaghahandaan din ng liderato ng Senado ang posibleng pagtutol sa pag-convene ng impeachment court. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Maro. Kuyong Robert.
1: Tony, di sinasara ni Senate President Pro Tempore Antonio Lacson ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court para sa kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, batay sa konstitusyon, dapat ay agad ang tipo ng Senado sa oras na matanggap ang articles of impeachment dahil may utos na fourth read na nakasaad dito. Gayunpaman, inamin niya na may mga senador na posibleng tumutol sa ganitong hakbang kaya pinaghahandaan nila ang ganitong sitwasyon. Sa oras na may tumutol, itadana niya ito sa butuhan ng mga senador. Kung mas marami ang hindi isang ayon na mag-convene, ito ang masusunod dahil ang Senado ay isang collegial body. Binanggit ni Lacson na maaari itong iakyat sa Korte Suprema sa pamamagitan ng petisyon. Kung mag-convene naman ang Senado at paglabas ng utos ang Korte Suprema tulad ng temporary restraining order, sabi ni Lacson na pagbobotohan ng mga senador kung ito ay susundin. Pero kung walang ganitong kautusan at nakapag convene ang Senado, ipagpapatuloy nila ang pagdinig at paglilitis sa kaso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Muli namang iginiit ng mga House Leader na walang pagbabanta sa mga miyembro ng Kamara na tutol o tututol sa impeachment ni Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
7: Tony, sa panayam ngayong araw, binanggit ni National Unity Party Chairman at House Deputy Speaker Ronaldo Buno na wala siyang nababalita ang may pagbabanta sa mga mambabatas na tututol sa napipintong plenary voting sa impeachment sa susunod na linggo. Muli rin niyang iginiit na hinihimok ng NUP ang mga miyembro nito na pairali ng conscience vote at isaalang-alang ang kanilang constituent.
8: I have not heard about any such things myself. But we are going to, as a party, react strongly to anything like that. So we believe that every congressman should be allowed to vote the way his constituency, his district believes, and in accordance with the judgment that he makes.
7: Diinta ni Puno, anuman ang maging boto ng mga kongresista, dapat tanggapin at hindi dapat parusahan. Una nang nabanggit ni Puno na muli silang magpupulong bago ang botohan sa susunod na linggo. Kumpiyansa naman siyang makakakuha ng higit pa sa inaasahang boto ng 106 ng Kamara para ma-impeach ang Vice Presidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Iginiit ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na wala namang nagbago sa kanya. Tugon ito ng senador sa pahayag ni Senador Rodante Marculeta na bumagsak ang mataas na pagtingin niya kay Lacson noong hepe pa ito ng Philippine National Police. Paniwala naman ni Lacson, nag-ugat ang umunay sama ng loob sa kanya ni Marculeta nang palitan niya ito bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Umaasa rin si Lacson na magiging totoong BFF o best friends forever sila ni Marculeta.
9: Hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marculeta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit.
10: Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
0: Mga kapamilya, nagkakasakit na ang ilang residente sa Maligalbay, bunsod na makapal na abo na galing sa Bulkang Mayon. Sa panayam sa DZMM, sinabi ng residente sa Barangay Suwa na si Girly Carion na tinatamaan na ng ubo, sipon at asma ang ilang mga bata at matatanda. Halos zero visibility o hindi na rin makita ang mga kalsada dahil sa makapal na abo.
11: Kulang kami sa pagkain, sa gamot. Pag hindi po kailangan, hindi na po lumalabas yung mga tao dito. Kasi ganun din po, masisira lang yung kalusugan nila.
0: Tiniyak naman ni Kamalig Mayor Caloy Baldo na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente. 16 na barangay sa bayan ng Kamalig ang apektado ng ashfall, kung saan isa ang Barangay Suwa sa pinaka-apektado.
12: Then, sa pagkain po siguro, kaya naming sagutin sa tulong po ng DSWD. Pero kung may mga nagkakasakit, may BSW naman po sila, i-coordinate lang po nila at pwede nga po natin papunta po yan ng mga health worker po natin.
13: Opo.
12: Para matingnan at naibigay yung tamang gamot.
0: At susunod, audio podcaster na PhilAm journalist si Pablo Torre nanalo ng Pulitzer Prize. At sa ating headline, abroad pag-escort sa mga commercial ships sa pagdaan nila sa Strait of Hormuz, ipinahinto ni US President Trump. Ang detalye sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin, 4:18.
14: Oras hatid ninyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
15: Headline sa hapon. Basta AM DZMM.
16: Ang galing, matagalan.
17: Parang tayo lang han.
15: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
16: Oh.
15: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: Ka, kaya pa ganyan.
19: Sige lang, direk, kaya-kaya.
20: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
21: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
22: Ang iniinom ng Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
15: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM DZMM. Tony Velasquez. Headlines sa hapon.
23: Headlines sa hapon.
15: Headline abroad.
0: Sa ating headline abroad, pansamantalang sinuspindi ng Amerika ang pag-escort sa mga commercial ships na dadaan sa Strait of Hormuz habang sinusubukan na maisulong ang isang posibleng kasunduan sa Iran. Sinabi ni US President Trump na ititigil muna ang operasyon para bigyan daan ang negosasyon sa gitna ng sinasabing pag-usad ng usapan sa pagitan ng dalawang panig. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon kasabay ng patuloy na banta at mga pag-atake sa mga shipping lane.
15: Traffic Report.
0: Alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi na EDSA. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, John Garner. John?
24: Kaluwag na kalsadang aasahan ng mga motorisang daraan sa EDSA southbound lane simula Quezon Avenue hanggang Cubao. Pero may manakanakang build up ng mga sasakyan, partikular sa mga panulukan ng Aurora Boulevard at dito ang Azon. Moderate to heavy traffic naman ang sasalubong sa bahagi ng Santol ng flyover hanggang Ortigas flyover. Ganito rin ang aasahang usad ng sasakyan sa Ortigas flyover papuntang Pasig. Samantala, magiging maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA northbound lane, partikular mula Ortigas Avenue corner EDSA hanggang dito sa White Plains. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Miyerkules ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 5 at 6 habang umiral naman ang knockout ang apprehension policy sa mga lugar na sakop ng LMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DGMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Sa iba pa nating mga balita, mahigit 60 barko ng China ang namataan sa iba-ibang bahagi ng West Philippine Sea noong Abril. Balita mula sa Camp Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene?
2: Tony, abot sa 62 barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea noong nakaraang buwan ayon sa Armed Forces of the Philippines. Sa pinakuling monitoring, pinakamarami ang namataan sa Baguio de Masinloc na may 24 na barko na kinabilangan ng 9 na PLA Navy vessels at 15 CCG o China Coast Guard vessels. Sinundan ito ng 17 barko sa Scotia Shoal na may 9 na PLA Navy at 8 CCG vessels, habang 12 Chinese vessels naman ang namataan sa Ayungan Shoal na kinabilangan ng 2 PLA Navy vessels at 10 China Coast Guard ships. May namortor din na 9 na barko ng China sa Pagasa Island, kabila ng 1 PLA Navy vessel at 8 China Coast Guard vessels. Gayet ng ASP, ang presensya ng mga barkong ito ay malino na nagpapatuloy ang illegal, coercive, aggressive at deceptive activities ng China sa loob ng teritoryo ng ating bansa. Tiniyak naman ng hukmong sirdahan na magpatuloy ang kanilang pagabantay at operasyon para mapalatili ang seguridad sa West Philippine Sea. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Sisilipin ng COMELEC ang talumpati ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay sa umunay talamak na vote buying. Balita mula sa COMELEC at Radyo Patrol, Steve Ra, Steve!
3: Yes, Tony, sinabi nga ni COMELEC Chairman George Erwin Dacia na ipakukuha nila ang kopya ng privilege speech ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos itong ibunyag ang umaray talamak na vote buying tuwing eleksyon na alam mo ano ng ilang mga kongresista. Ang pahayag ay kasunod ng tanong kung magsasagawa ng ban ng COMELEC ng motu proprio investigation sa aligasyon. Sa talumpati sa plenaryo, sinabi ni Leviste na umano'y pagkawan ni CWS Representative Edwin Garjola ang kampanya ng asawa ni Executive Secretary Ralph Recto na si Batangas Governor Vilma Santos Recto sa halalan. Sa panig naman ni Recto, ilang beses umano siyang tinangkang suhulan ni Leviste para impluensya ng halalan sa Batangas, kabilang ang umano'y alok na 400 million pesos at 1 bilyong piso para umatras si Batangas Governor Vilma Santos Recto sa kanyang kandidatura para siya umatili. Nilinaw na Marie Garcia na wala pang kasong iniahain sa COMELEC kaugnay ng vote buying noong 2020 election sa renovingan ng Batangas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. 4 sa 10 Pilipino ang umaasang bubuti ang antas ng kanilang buhay sa susunod na 12 buwan. Sa survey ng Social Weather Stations, 38% ang umaasang gaganda ang kalidad ng kanilang buhay, habang 32% ang umaasang mananatili ang kanilang estado. 16% naman ang naniniwalang lalala ang kanilang buhay, habang 14% ang undecided. Ito na ang pinakamababang naitalang datos simula noong September 2020 na panahon ng pandemya. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pakikipag-ugnayan sa Philippine National Police para sa mahigpit na pagbabantay sa presyo ng imported na bigas sakaling magpataw ng price cap. Sa inspeksyon sa Project 4 Public Market sa Quezon City, sinabi ni Assistant Agriculture Secretary Genevieve Guevara na hinihintay na lang ng kagawaran ang executive order para sa price cap. Aminado naman ng Agriculture Department na hindi nagiging maayos ang pagbabantay noong unang ipinatupad ang maximum resale price, kaya nais nilang tumulong na ang PNP. Naniniwala naman ang kagawaran na may kikitain pa rin ang mga retailer kahit magpataw ng price ceiling. Halos 80% nang naapula ang sunog sa lumang sanitary landfill sa Navotas na sumiklab pa noong 10 ng Abril. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Navotas, ilang bahagi na lang ng Zone 1, 2 at 3 ang nasusunog. Iginit din ng Navotas LGU na nakatulong ang pag-responde ng Japanese Technical Assistance Team kung saan itinuro ang pagtatambak ng lupa sa sunog sa ilalim ng landfill. Nagpapatuloy ang pagtatambak ng lupa, gayon din ang paghahanda sa facilities maintenance tulad ng paglalagay ng gas ventilation pipes. Tukoy na ng Quezon City Police ang plaka ng sasakyang sangkot sa pinakahuling gas and run incident sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue, Quezon City. Sa beripikasyon, lumabas na nabili ang grayish blue na sasakyan mula Nueva Ecija at nakarehistro sa pangalan ng isang alias Jerosalyn sa ilalim ng isang car financing service. Nakatakdang puntahan ang nakarehistrong address ni alias Jerosalyn sa labas ng Metro Manila. Nanawagan ng QCPD sa taong sangkot na makipag-ugnayan na sa mga otoridad kasabay ng paghikayat sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon hinggil sa mga dawit sa insidente. Ay mga kapamilya, isang Filipino-American journalist ang nagbigay karangalan sa Pilipinas matapos magawaran ng Pulitzer Prize para sa audio reporting. Nanalo ang podcast ni Pablo Torre Finds Out na pinangungunahan ni Pablo Torre para sa isang investigative report na tumalakay sa umunay pag-iwas ng kuponan ng Los Angeles Clippers sa NBA salary cap. Ayon sa Pulitzer Prize Board, kinilala ang podcast dahil sa makabago at epektibong anyo ng podcast journalism. Todo pa sa salamat naman ng podcast team sa prestigyosong parangal na itinuturing na isa sa pinakamataas na pagkilala sa larangan ng pamamahayag. At yan ang headline sa hapon na papanood ng DZMM Teleradio sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
4: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: DZMM. Anong take mo sa DZMM? Magandang hapon po. Maraming salamat sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Ako naman po si Zandro Ochona. Palit tayo, kuya.
0: Palit muna. Rositas muna.
1: Palit muna tayo.
0: Yan. Mukhang bagay sa akin dito eh.
1: Kaya, bagay na bagay sa iyo yan, kuya. Kaya, mas nauna sa akin ng ilang dekada ba?
0: Huwag yan na pag-usapan. May iba tayong pag-uusapan ngayon. Paano mo ba binabudget ang sahod mo? Ayan. Pag-usapan natin.
1: Ah, kailangan ba yun? Akala ko lahat napupunta sa palabas.
0: puro outflow. Ano,
1: outflow.
0: Diba? Walang inflow.
1: Yung inflow mo, one day lang.
0: Ano yun? Para kapag naguhugot ng bayawak sa lungga bago mo mapasa kamay. Magaling.
1: Hindi marami tayong inasikaso dahil may mga nangyayari sa paligid-ligid.
0: Masyado
1: na kailangan
0: busy,
1: bantayan dahil na mahirap na. Ayan, mahirap na.
0: Ay, kaso kahit bantayan, may lumulusot pa rin eh.
1: Sana ba yung pamalo ko? Titigas ng ulo eh.
0: Oo nga eh, pabihira. Gusto ko malaglag sa upuan kanina eh. Habang pinapalitadahan ako ni Ate Josie kanina. Okay. Eh, gawa ng ano, diba? Bakit?
1: Mm-hmm. Eh, kagabi, nung lumabas ang balita, akala ko noong una, AI o kaya fake news, akala ko hindi totoo na merong isang founder ng isang news organization, yung hinuli. Nung, so di natulog na, sabi ko, bukas na yan. Pagtingin ko, totoo pala, kinonfirm
0: positive.
1: Na NBI, positive.
0: May nilalabas pa nga silang ano ngayon eh, yung audio recording, yung tawag sa telepono.
1: Ah, meron pa.
0: Right before na
1: entrap.
0: Yung entrapment, bago i-drop yung sinasabing tatlong maleta raw yun. Kaya lang, under wiretapping law, eh, hindi siya pwedeng basta-basta
1: ilabas. Oo, kailangan ng court order yan eh.
0: Pero nag-send may nag-send ng video, pero individual.
1: San mo?
0: Pero bawal, ano, bawal.
1: Patingin nga. Sorry, kami lang pwede makakita.
0: Ano kayo? Ayan, naku, kagabi. May humabol din kagabi nga pala.
1: Ano pa yung humabol kagabi ba?
0: Merong nagbangayan kagabi.
1: Ay, oo.
0: Sa plenary. Di ba?
1: Kasi naman yung isa rin yun eh. Asa na ba yung pamalo ko talaga?
0: Di ba gusto sumama doon sa isa?
1: Ay, baka kung isa, miyaw-miyaw, baka yun, aw-aw.
0: Ayan, nasa linya na natin via Zoom. Ready na si Iloilo First District Representative Janet Garin. Makichismis nga kaya tayo. Makimarites tayo sa... Ano ba nangyari kagabi?
1: Hindi, tsaka tanongin natin. Gusto ko rin tanongin nga sa kanya kasi yung isa, sabi, hindi daw siya tinawag na mami. Tapos kung ano-anong pinagsasabi. Nakuhingan natin siya ng reaction dyan.
0: Sige, malaman natin.
1: Sino ba yan, kuyang?
0: Kong Janet, magandang hapon po.
1: Kong Janet?
0: Kong Janet?
1: Kong Janet.
0: Ayan, habang...
2: Yes, good afternoon.
1: Ayan, good afternoon.
0: Ay, magandang hapon po, Kong Janet.
2: Yeah, magandang hapon din po sa inyo at magandang hapon sa inyong mga masugid na tagapakinig.
1: Ayan. Ganda ng collar ba yan, ma'am? O yung part ba yan ng dress nyo ngayon?
2: Hindi, yung kakulay ko yung upuan.
0: Akala ko kulay yan ng...
2: Damit ka.
0: Kulay yan namang aawat eh.
1: Siya nga yung may mga sinabi nga tukol sa kanya eh. Yung isa eh. Yun nga ma'am Janet, tanungin nga po namin kayo, ano po ba yung nangyari kahapon dun sa privilege speech ni Representative Leviste?
2: Well, unang-una syempre, yung kanyang privilege speech ay puno ng mga akusasyon na wala naman siyang maipakitang dokumento. Though, meron tayong parliamentary immunity, hindi kasi yan pwedeng abusuhin. In fact, before that, very diplomatic, no, si Congressman Ryan Recto na nung kinausap niya, galit na galit siya. Kasi I think it boils down to, alam mo yung lokal na politika. Siyempre si Kong Raya naman ay nagsasabing, baka pwede tayong magkaayusan kung merong mga misunderstanding. Kasi sayang din eh. Alam mo yung tayong Pilipino, kasi pag magkababayan, we don't want to waste or to cut ties yung relasyon na yan. Unfortunately, siyempre for reasons na sa pananaw ko lang ha, sa naririnig ko sa kanila, para ang pakiramdam ni Congressman Leviste is, at yun nga, ang sinabi nga niya is kung hindi dahil sa kanya, hindi raw nanalo si Governor Vilma Santos Recto. Of course, yun nga, sinasabi niya ni Ryan na we're grateful yung mga ganitong bagay at tila eh dapat siguro na pag-usapan kung ano ba yung mga gusto niya, no? Kaya lang pupunta palagi doon sa demand niya na mag-resign nga si Executive Secretary Ralph Recto. So, medyo mahirap-hirap, no? Mahirap-hirap pagbigyan. Kaya, yun ang simula, no? At sa pagkaintindi ko, naiintindihan ko na merong panawagan, no? May advokasya na anti-corruption. Si Congressman, sorry, medyo nag-ano na yung signal ko. Na merong advocacy on anti-corruption. Kaya lang siyempre, tumutumbok pa rin kasi siya dun sa isang party list na nadadamay nga dun sa flood control issue. Pero hindi naman kasi pwedeng mangialam agad ang executive secretary at mag-desisyon dun kasi may proper courts yan, may ombudsman. Uh-huh. At nga, yun yung mga hinaing niya. Meron din siya mga pictures nung nakarang election. Uh-huh. At sabi niya, kung hindi dahil sa akin, hindi nanalo. So, it's masyadong lokal na away na nadala sa plenaryo. Unfortunately, lumabas yung kanyang mga alegasyon at mga akusasyon na nung nagalit naman yung iba, biglang nagtuturo siya ng mga congressman. At nung later on, pati si Congressman Richard Gomez ay pinaringgan-ringgan niya at nag-react. Di mas lalo naging magulo. Kaya, sabi ko nga si Kong Lian, we understand na meron mga ipinaglalaban or meron kang mga sama ng loob. Pero, it has to be documented. Or kung gusto mo, kaya we were telling him, why don't you file a case? Or file a resolution to investigate. Ipresenta mo yung iyong mga dokumento.
0: Kong Janet,
2: hindi kasi pwedeng gut feeling.
0: Opo. Kong Janet, educate nyo nga ho kami kung paano tumatayo yung isang kongresista pagdating dyan sa plenary, yung during privilege hour. Di ba nagpapalista yan?
2: Privilege hour, every Monday yan. May mga nakalista yan.
0: Yes.
2: Itong kay Kong Lian, ayaw niya dun sa privilege hour. Kaya nga kung makita nyo nung Monday, galit na galit siya kasi gusto niyang sumingit. Mm-hmm. And we explained to him na may proseso. Ang sabi niya kasi is, madali siyang mainip, kaya siya nagagalit. So, nakinig naman, no? Pero yung dun naman sa second part, yung kahapon, nung tumayo siya na matter of personal and collective privilege. Nangyayari kasi yon kapag merong issue. Kunyari, sabihin na natin, kunyari ito, merong na-entrap, no? Na allegedly na-entrap kasi merong mga hinihingi, kapalit ng mga panidira or whatever. Pwede na mayroong isang kongresistang tumayo ng personal and collective privilege at sabihin niya siya ay naging biktima ng ganitong mga kalakaran at kaya siya ay tumatayo. But he has to make statements based on facts.
0: Oh.
2: Ang dito kay Kong Lian is parang naging sweeping allegation. Parang hindi na nga namin maintindihan yung direksyon ng kanyang speech. Kasi yung una, galit siya kay Executive Secretary. Pangalawa naman, ang sinasabi niya, wala siya, hindi nanalo yung mga yaan. And then, binabalik niya na gusto niyang i-link yung flood control dun sa Batangas, hindi naman yung kasama dun sa investigasyon at walang nakita. No? Pero bumabalik kasi na talagang negalit siya. May personal negalit and I'm not sure, I think it boils down dun nga sa kanyang trangkisa sa mga proyekto niya. Sa solar, siguro may mga nangyari, no? Hindi rin ako privy, pero alam ko kasi pag may prangkisa ka, may deliverables at hindi mo pwedeng may benta yan. So, supposedly, sasagutin niya yan dapat sa tamang forum.
0: No? Sige, pupunta natin yung franchise in a while. Ano? Curious lang ho kasi ako, doon sa pagtayo lagi dyan sa plenary, hindi po ba nilalagay dyan kung ano magiging subject ng kung ano i-deliver ng isang kongresista?
2: Nilalagay naman, no? Pero pag personal and collective, hindi. Pero tinatanong ka ng presiding officer. Kaya nga, tinatanong usually is, ano ba yung topic ko? Ba't ka tumatayo, no?
0: Oh.
2: Why are you standing on a matter of personal and collective privilege? Kasi, maybe no.
0: Ang nangyayari na kung Janet, di ba hindi, parang hindi na nagiging maganda yung imahe. Ang reaksyon tuloy nung marami sa ating mga kababayan, ano ba yan, nagsusumbata na lang yata kayo dyan sa lagi sa ano, sa Kongreso.
2: Well, ang pinakamali talaga doon is yung kanyang personal and collective privilege. Kaya nga sinabi mo personal, ibig sabihin directly affected ka or collective, apektado yung iyong constituency. Pero dito, tila lumabas ay parang isang personal na away at isang personal na sabihin na natin away ng lokal. Pero medyo magkakasama sila sa politika eh. Siguro naiintindihan natin na parang sa pananaw din ni Kong Lian, no, ito pag may problema ako, magkababayan tayo, dapat tulungan mo ako dito. Yes. Yung mga ganyang bagay. But then again, hindi kasi ang plenaryo ang proper forum to do that.
0: Oh, kasi para nagiging normal na well, sabihin natin, hindi na maiiwasan. Merong mga hindi nagkakasundo doon sa kanilang mga lugar, di ba? At ang malungkot, nadadala mismo doon sa ano, sa floor at marami ang nakakakita. Di ba?
1: Eh baka napagkamalan na Batangas yung batasan.
2: Hindi rin kasi. Ang problema rin kasi niyan siguro, nagtataon na yung executive secretary is from Batangas. Malamang naman yan, maraming mga pwedeng itulong ang isang executive secretary. Pero may limitation rin kasi yan eh. Lalo na kapag, kunyari, meron siyang personal na inaayawan kay Congressman Gargiola, na dati ay kalaban din sa politika nila executive secretary ng pamilya Recto. Alam mo yung ganyan? Sa lokal kasi minsan magkaaway, minsan magkasama. Itong sitwasyon na ito, andun yung parang hinanakit at sama ng loob ni Kong Lian siguro dahil nga merong mga pangyayari, no, doon sa kanyang mga negosyo na of course ang iisipin niya is the ES can actually help. And unfortunately, syempre may mga limitasyon rin yan eh kasi meron ka rin dapat sundin na mga proseso.
0: Ay, mabuti ka mo, hindi umabot doon sa puntong na lumabas yung pagkabatanggenyo ng mga yon. Ala, ay magbukulolok, tatarakan kita.
1: Tapos naglabas ng baliso, huwag naman ganun.
2: Medyo nung prior to that, no, sobrang matapang. Pero si Congressman Ryan Recto naman was very diplomatic in saying na kung meron mang kaming pagkakamali, sabihan mo kami. At kung kaya naman namin makatulong, ihanapan natin ng paraan.
0: Ay po, pwede ba yun na personal yung atake niya in the guise na ginagamit niya, affected yung aming mga constituents? Bago po yung sagutin niya na Kong Janet, babalik po kami sa dalik, konting hanap buhay lamang. Oras natin.
1: Ang oras, 15 minuto bago alas 5 ng hapon.
3: ATM. Anong take mo sa DZMM?
4: Basta AM, DZMM.
5: Your bill, sir.
6: What? 14,000 pesos for dinner?
5: 1,400 only, sir.
7: Price check or eyes check? For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
6: Order for more. Dessert?
7: EO, love your eyes.
8: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal,
4: at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
10: Basta AM, DZMM.
1: Ang oras, 12 minuto bago mag-alas 5 ng hapon.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: ATM, anong take mo sa DZMM?
0: Ayun, wala pala akong may... Nagbabalik po ang ATM! Anong take mo? Balikan din natin yung ating panauhin ngayong hapon si Congressman Janet Green ng 1st District ng Iloilo. Kong Janet!
12: Hello! Hi! Ulit!
0: Nakita niyo po ballpen nyo?
12: Hindi kasi, sorry, tumatawag kasi, nasa session kasi tumatawag sila, so naglalagay sana ako ng note na ako eh kasama pa si Sir Willie.
0: Si Sir Sandro.
12: At si Sir Sandro.
0: Yun nga yung binabanggit namin kong Janet, ano? Kung may hipong personal yung atake in the guise nung kanya mga constituents, paano natin i-weigh yung ganon? Paano natin may iwasan na humahantong tuloy sa hindi magandang sagutan sa plenary sa harap ng mata ng publiko?
12: Well, very unparliamentary yon. Kaya nga kung makita nyo, may tumayo at biglang nagsabi that his whole speech be stricken off the record, no? Eh, ako naman, ipina-amenda ko yun. Na ang sabi ko naman is if it can be amended na mas strike out sa records yung mga bagay-bagay na...
1: Kung Janet?
12: Sorry.
0: Yeah.
12: Mas strike out sa records yung mga bagay-bagay na hindi sa... Walang basihan. So, ang motion noon is to strike out of the records ng plenaryo yung baseless accusations na walang basehan. Kasi di ba yung mga ina-allege niya, ito ang pondo ng kampanya ni ganito. Ito talagang ando dun. Hindi mo na nga maintindihan eh. He used the plenary as a medium to have an outburst dun sa mga hinanakit niya in relation to whatever. Is it local politics or sa panaw niya, hindi siya nabibigyan ng kaukulang siguro atensyon dun sa kanilang mga pag-uusap or whatever. So medyo kaya nga talagang hanggang nung gabi kinakausap namin si Kong Lia na mag-file ka ng kaso kung meron kang hinahawakan or ipa-imbestiga mo or kung yung galit mo kay CWS party list dun lang kung yung galit mo naman kay ES dapat malaman anong galit mo kasi you cannot just demand for the resignation of a person kasi ayaw mo. Hindi pwede kasi yung ganun eh.
0: Sa bahay, pag nag-aaway yung mga anak, nagagalit yung nanay, pinadadapa at pinapalo yung mga... Pwede nyo ba padapain yung mga yan para paluin? Kung dyan. Kayo kasi tumatay yung nanay-nanaya ng mga yan eh, di ba?
12: Kagaya nga nung kagabi, galit na galit si Congressman Gomez, Congressman Richard Gomez. Nilalapitan niya, umiiwas, then parang he was amused kasi bakit daw napikon. Kaya ang sabi ko, huwag mong lapitan kasi baka masuntok ka niyan. Nagpipigil eh, kitang-kita mong pigil na pigil lang si Goma. So, syempre, sabihan ka ba namang ng mga aligasyon at mga akusasyon
2: Although binawi nga niya, sabi niya kaya siya lumalapit because he wanted to tell, hindi, joke lang yun. Pero nangyari niya, kaya sabi ko, let things cool down. Kasi syempre, pag galit yung tao, tapos pupuntahan mo pa, iinisin mo pa, lalong lalala yan. There has to be proper decorum.
1: Eh, pero ganit, ito po bang ikinilos ni Congressman Leviste, hindi po ba ito grounds for an ethics complaint?
2: It can be actually, no? Kita mo naman yung si Congressman J.J. Suarez, hindi lang naging sensitive, pero biglang tinuro niya. And the allegation was, oh, di ba mahal din ang bilihan sa Quezon? And then it was actually, kasi nga ano siguro kasi magkaiba ang mundo ng ibang mga congressman vis-a-vis sa mundo ni Kong Lian. Ito ay isang young politician, masyadong marami ang pera, privilege ang kanyang buhay. Yung iba naman kasi hindi ganun yung stature. Pero syempre, pagdating kasi sa Congress, equal yan eh. Parang pare-pareho, no? So, kakulang ng patience si Kong Lian, syempre, siguro sa pagkabata niya. Dapat talaga na may mentor na sasabihin ng parliamentary proceedings. Although, yun nga, kagabi naman, talagang paulit-ulit namin na sinasabi na hindi mo pwedeng awayin maski sino na lang. Kasi ang hirap magtrabaho kung lahat kaaway mo.
0: Pero teka muna, kung dyan, kung dapat na may mentor, hindi na naman siguro siya bago. Mm-hmm. Pagdating sa kalakaran sa politika, no?
1: Mm-hmm. Nanay niya, senador.
0: Napakatagal lang senador, di ba? For sure, naaabisuhan yung anak niya na kung paano gagawin. At saka, ano ba talaga yung
2: objective? Well, kailangan niyang makinig, no? Kasi, kailangan niyang makinig kay Senator Loren kasi magaling si Senator Loren dyan. Mm-hmm. So siguro ito, oftentimes, he's impatient. Oftentimes, yung kanyang galit, hindi niya makokontrol. Tapos makakapagbitiw siya ng mga salita. Pero syempre, after naman noon, may mga bagay-bagay naman na sasabihin niya, ah, nga, mali yun. Pero yun ang tinutumbok nyo, tama rin kayo.
0: Oh.
2: You have to decipher and be responsible for all of your actions. Kaya, hindi pwede yung urong-sulong.
0: Kung hindi nagkulang yung nanay, isa lang ibig sabihin nun, matigas ang ulo ng anak.
1: Pero, ang tanong nga rin dun kong Janet at Kuyang Willie, not one. Batu! Dahil parang ganito rin yung nangyayari doon sa isa pang kongresista.
0: Di ba, tama ba? Totoo ba yung pagbalik ay umatake na naman
1: ulit? Oo, tsaka tinawag daw, hindi daw kayong tinatawag na mami. Tapos biglang kung ano na nang pinagsasabi kong Janet.
0: Oh.
2: Actually, ganito kasi yun eh. Sa harap ko, kapag wala sa media, mabait siya. But napapansin ko na he tries to manipulate you, no? Siguro, yung kasi ang gawain niya, no, sa the late P.D. Barsaga, imamanipulate ka niya. Na nagkataon lang ito, siguro alam niyo naman yung panag-presscon siya dahil may namatay na vice mayor sa Iloilo.
0: Uh-huh.
2: Accidental firing, napakabata pa, napakasakit sa pamilya, maliliit yung mga anak. Biglang nag-presscon siya, tapos kung ano nung ginawa niya. So, of course, dinamay ako, dinamay yung si Congressman Defensor, dinamay yung anak ko. Kaya nag-file kami ng ethics complaint. Pero siya naman, kapag nasa plenary yan, palagi niyang paulit-ulit na expel niyo ako para pumasok ako sa headlines. Sabi ko, sige, totohanin natin yan. Lalapit naman yan, wag, sorry. Meow. Ay, makat, palaaway lang talaga yung mga pusa. Meow, yeah. Ano yan, parang bata, laro nga yan. The problem is, this is the Congress of the Republic of the Philippines. My God, sa tagal ko sa Pilipinas at sa tagal ko sa gobyerno.
0: Oo.
2: We are not worth a public service like that.
0: So, paano natin maiiwasan itong ganitong klase ng mga eksena in the future, Kong Janet?
2: Well, ang una-una dapat alam natin at kilala natin yung binoboto, no? Meron ng mga bulong-bulungan, babalik tayo kasi ang requirements kasi ng kandidato at least 18 years old and Filipino citizen .
0: Mm-hmm.
2: Napaka-vague, napaka-minor ng requirements. Mas mahirap pang pumasok na police at teacher kesa sa tumakbo at maging congressman kasi ang requirements nga na medyo napaka-minimal. Basta Filipino citizen ka lang at yung edad mo, pwede na. hindi natitingnan nyo yung qualifications and yung state of mind.
0: Oh, mukhang mas mahirap pa kaya kumuha ng SSS eh. Magpasok sa politika.
2: ito I'm referring to, baka kasi ma-confuse mo. Specifically, I'm referring to Miao.
1: Si Congressman Barsaga. Eh, pero kung hindi po ba sa tingin nyo dapat magkaroon na ng qualification yung mental soundness?
2: Dapat. Kasi dapat talaga. Kasi even among our teachers, di ba dati nagkaroon din ng problema ang ganyan na minsan yung iba nagkakaroon ng problema, nananakit ng mga estudyante. Ito, imagine, gumagawa ka ng batas. Nagpa-participate ka, kumukumpas ka sa budget ng Pilipinas, tapos ganyan. Ano ang mukha natin kapag merong mga international fora?
0: Pag ganyan ang mga requirements, ano yan? Kinakailangan

0: to be of service to the people of Dasmariñas. Pero yun nga raw, eh, marami raw mga threats nung hindi siya ang tatatakbuhin. Uh-huh. Nasasaktan niya ang sarili niya pag hindi... Yun na lang ganun eh, nasasaktan mo ang sarili mo pag hindi ikaw ang tatakbo.
1: Oh, Kung Janet, oh, sinubukan niyo na ho ba na... Ipasok po yung mga opisina dyan at baka pinapasok na.
2: Baka naman exorcism pala yung kailangan.
1: Eh, di ba? Matahi-tahimik naman kahit papano yung ano.
2: Eh kasi hindi lang isa eh. Oh. Dalawa pa eh. Oh. Parang siya kasalitan. Parang kada linggo, salitan lang sila.
1: Mukhang may magtatatlo pa, baka sakali.
2: Sino pa yung pangatlo?
1: Ibubulong ni Kong Janet sa atin mamaya. Itetek sa atin yan. Alam niya kung sino. Anyway, Kong Janet, maraming salamat po for joining us.
2: Thank you, Kong Janet.
0: Maraming salamat. Blessed afternoon.
1: Maraming salamat.
2: God bless po, God bless.
1: Si Congresswoman Janet Garin ng 1st District ng Iloilo.
2: Dapat yata kailangan kumuha muna ng ano, ng medical certificate kay Kong Janet kasi doktor yan eh, di ba?
1: Ayun nga pala.
2: Dating nga siyang DOH secretary.
1: Kung nga, dapat diba? Natan... Ko kayo bilang doktor.
2: ano bang assessment nyo?
1: Oras natin.
2: Hoy, ang oras eksakto alas 5 ng hapon.
3: ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: Ito po ang DMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Ngayon, noon at mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras!
1: Oh! Eksakto, alas 5 pa rin ng hapon.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Basta AM DZMM.
4: Ang programa ito ay sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
5: Ang lamig.
6: Tika, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Oh.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
5: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang panig na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
10: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
12: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
13: Issue Spotted.
12: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
3: Basta AM DZMM.
14: ATM. Anong tip mo sa DZMM?
0: Nagbabalik po ang ATM. Anong take mo?
1: Ba?
0: May nakalimutan tayo itanong ano, eh. Doktor yung kausap natin
1: Oo nga diba? Pala. Ano
0: ba assessment dyan?

0: Diba, pagpapasok ka sa trabaho, dapat yung physical exam.
1: Oh, di ba meron ganon?
0: Oo. Tapos kasama dun yung mental test.
1: Mm-hmm.
0: Para makita yung psychological test, yung standing mo, yung well-being mo, mental health mo.
1: Ah, may herb dun, test. Wala pala mental.
0: Ano lang meron.
1: Yun naman bigat doon. Ha? Di ba? may hirap eh.
0: Ay, nako.
1: Okay, batiin nga pala natin yung mga taga-Congress, yung mga natin.
0: Ano mga merienda nila ngayon dyan?
1: Si Mari, tanongin natin. Si Mari, tanongin natin. Si Roy Bello Bello, yan. At saka si Verno Veno. Yung mga dakilang maniniyot dyan sa Congress.
0: Eh, yung mga taga-radyo. Kamusta yung mga taga-radyo
1: doon? Ay, yung isa sa mga, pakakas lagi dyan.
0: Sino?
1: Si Ryan Pakpako.
0: Ay, kamusta naman si Kuya Ryan? Ang Kuya Ryan.
1: Kailan ba kami nagkita nung... Ano ba 'yon? Lunes.
0: Ay, oo, nung may hearing
1: ng Monday. Ayan. Ay, kumusta lang naman.
0: Ay, yung mga taga-dyaryo. Kamusta naman yung mga taga-dyaryo?
1: Sino ba mga nandoon nakita ko?
0: Tabloidista diyan. Kamusta?
1: Oh, yung riding in tandem ni Ryan Pakpako diyan si si Billy Vegas.
0: Ayan. Na imposible nga hindi mo makita.
1: Ah, hindi ba? Yung laki-laki. Yung napakalaki na yun. Kahit na tumabi sa pader ho yung kita ho nyo balikat. Sa lapad. Ayan.
0: Ay, yung mga taga-TV. Yung mga taga-TV naman, kamusta?
1: Oo. Sino ba mga taga-TV nakita ko parun?
0: Sino mga
1: nalang? Unang-una, si Mari, yung reporter. Alangan si mo makakalimutan natin yun.
0: Huwag mo kakalimutan
1: natin si Mari. Baka wala tayong trabaho. Pagka natin si Mario Campo, yan, dyan sa Congress. Sino pa ba? Oy, nandun doon. Bago na si Direk.
0: Sino si Direk? Sino si Direk? Bakit may direktor?
1: kabilang network yun. Pinalta niya si Vic Sumintak.
0: Sino na pumalit? Si
1: nakita, inabot ba yan?
0: Naabotan kasi si Kuyang Vic.
1: Si Vic.
0: Pero si Ate Eden ba yan?
1: Si Eden, yan.
0: Ayan.
1: Si Direk ko. Siya kasi nagde-direk. Dito po kayo pupuesto. Dito kayo. Pag-camera.
0: Si Ate Eden. Eh, syempre kasi nga naman, dapat bawal against the light.
1: Oo. Siya nang gano'n.
0: Di madilim.
1: Kaya kung tawagin namin siya Direk. Direk Eden.
0: Si Ate Eden, kamusta?
1: Nasa linya naman natin, si Attorney Dino De Leon, Director ho ng Human Rights and People Empowerment Center. Nasa Zoom. Ready na? Okay. Attorney Dino, magandang hapon.
2: Ganang hapon, Winnie at Zandro at sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga nanonood.
1: Mm-hmm. Alright. Pag-usapan natin yung paglipad.
0: Paglapag?
1: Paglipad.
0: Paglipad ba?
1: Paglipad doon sa...
0: Di ba paglapag?
1: Paglipad tapos lalapag.
0: Lalapag doon sa table nila, yung kopya.
1: O, yung kopya, no? So, ano mga inaasahan natin? Mga possible scenario? Pwede na ba nating tawagin na naka-accomplish na ang kamera dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte?
2: Malalaman natin yan doon sa botohan, pero para sa akin, parang lilipad na talaga yung impeachment. No? Aasahan natin yan dahil napakalakas talaga ng mga ebidensya, lalo na yung mga bagong ebidensya. It's just gonna be a matter of time bago mapanagutin mong si Sara Duterte. At tiwala rin tayo na kahit pag makarating ito sa Senado, dahil sa lakas at kapal ng ebidensya, lilipad talaga yung kaso.
1: Pero very confident naman yung mga nasa Justice Committee na makakakuha sila ng sapat na boto, kundi most likely baka daw makuha pa nila, tapatan nila.
0: Yung naunang
1: 215 plus pa yun, di ba? Yung 20 plus na humabol.
0: Mm. 25 na yata yung humabol.
1: Wala na kayang balakid para makuha itong numbers na ito na nakikita mo, Attorney Dino?
2: Wala ko nakikita kasi kahit na yung mga 215 na pumirma dati, magmumukha silang... ayaw natin magmura on air, pero di ba, hindi matalino at katawa-tawa, no? Kung sakasakaling hindi sila pipirma, kasi kung pumirma sila last year, wala pa yung, hindi pa nakikita yung mga bagong ebidensya na anti-money laundering council report na billion ang dumaan sa pera sa bank account ni Sara Duterte, isa pa lamang Tapos yung testimonya ni Madriaga, no, na nakita na magkakilala sila, na ang nagsisinungaling doon ay yung company Sara Duterte. Pagkatapos natin makita yung Philippine Statistics Authority certification, tsaka yung pag-aaral ng NBI, at tsaka pagkatapos ulit i-play yung pagwawala ni Sara Duterte showing that she is unfit to become president. Mga ano to eh, mga dati ng ebidensya at mga grabing bagong ebidensya. Eh anong rason para hindi sila pumirma ulit? Mm. Di ba? Kung ang pinag-uusapan lang talaga ay pananagutan. So magbubukang hindi matalino at katawa-tawa itong mga congressman na pumirma dati kung hindi sila pipirma ulit ngayon. At yung mga congressman naman dati na hindi pumirma at hindi pa rin pipirma ngayon, eh magbubukang ang loyalty nila hindi sa pananagutan, hindi sa accountability, hindi sa ligang batas, hindi sa sambayan ng Pilipino at sa mamamayan, ang loyalty nila sa politika ng Duterte, no? Mm-hmm. And that will have ramifications not only in terms of their political career, bagkus ang ramification noon eh yung judgment sa kanila ng tinatawag nating posterity, yung mga susunod na mga henerasyon. Maalala nila yan eh, kasi hanggang ngayon, di ba, naalala natin kung sino yung sumayaw-sayaw sa Senado nung impeachment trial ni Erap Estrada. Di ba? Naaalala natin kung sino yung mga hindi bumoto doon sa 11 at pagbubukas nung envelopes, di ba, na nagkaroon ng people power to at napatalsik si Erap Estrada. Naaalala natin kung ano yung mga kahigbangan nung impeachment trial ni Corona. Naaalala natin kung paano inakyat yung impeachment articles of impeachment na ang speaker noon si Manny Villarpa. Naalala ko yan, lahat ng mga yan. Mm-hmm. At may judgment tayo sa mga action na yon. Ganyan rin yung mangyari sa mga congressman na ito. Kung sakasakaling maging katawa-tawa sila, hindi lamang sa henerasyon na ito, kundi sa mga susunod na henerasyon, at makikita na ang loyalty nila wala sa Pilipinas, kundi nasa politika at nasa mga Duterte lamang.
1: Ang Kongreso ngayon ay merong 318 na representatives. Yung district representative nila ay nasa 254 at yung party list ay nasa 64. Ang nasa majority block, yung parang ruling party dyan, yung Lakas CMD na mayroong 95 members. Pumapangalawa yung NUP, National Unity Party, na mayroong 42 and so forth and so on. So, kung nakakuha na ng 50, ilan ba yun dati? 55, di ba? Yung pinakahuli. Technically 51 na lang ang kakailanganin nila. Siguro kahit di na nila matapatan yung ano, yung bilang nung unang impeachment, pasok pa rin, sigurado pa rin in the bag na, no? Mm-hmm. Kung titingnan natin yung pagsasampa ng impeachment sa Senado.
2: Correct. Oo. Sa akin kasi dapat matapatan, pero kahit hindi, kahit na 120 lang ang nakalagay naman sa konstitusyon, 130. Mm-hmm. Alam mo, sinadya naman ang konstitusyon na hindi kailangan ganun kataas eh. Para kung sakasakali, dahil alam ng konstitusyon, alam na sa ligang batas, na pangapangyarihan ng Pangulo, it does not need to have a high threshold to indict a sitting impeachable official for impeachment. No? Hindi kinakailangan na majority nga, 1/3. Ang sinabi ng saligang batas, so because importante ang pananagutan at kung may probable cause, reasonable basis to believe, 1/3 na yan na nakuha nila, dapat sufficient na yan. So hindi kailangan magiging katawa-tawa lang yung mga hindi pipirma. Mm-hmm. Pareho nung mga pumirma last year at saka yung mga yung pipirma pa lamang this year. Mm-hmm. Kaya nga inaanyayahan natin yung mga nasa publiko, no? Yung mga kapwa natin Pilipino, nabantayan nila yung mga congressman nila. Kasi yung mga congressman nila, marami dyan kasi, di ba, akala nila forever sila sa kapangyarihan kasi well entrenched sila doon sa kanilang distrito, no? Sabi nga ni Congressman Lebiste, iba sa kanya, buhibili daw ng boto, di ba? Baka na ba may katotohanan sa iba yun, di ba? Bantayan natin sila sa pagkakataon na ito at siguraduhin natin na gagawin nila yung trabaho nila, no? Hindi sufficient na may mga pinamimigay siya, kagaya ni Congressman Lebises. Sabi niya, marami siya dinodonate doon sa kanyang distrito na kung ano-ano pinamimigay. Hindi sufficient yun, no? Para i-boto ulit natin sila. Kasi ang main na trabaho nila, batay sa saligang batas, hindi mag-charity work, hindi magpamigay ng kung ano-ano, hindi magpamigay ng pera, hindi magpamigay ng mga ayuda, hindi magpamigay ng kung ano-ano pang mga regalo. Ang main trabaho nila, policy making, legislation, mga batas, at ito rin yung isa sa pinakasagrado nilang trabaho, impeachment, no? Mm-hmm. So, bantayan natin sila pagdating sa impeachment, at ang aking palagay, Kung hindi sila bumoto, siguraduhin matatalo sila. Mm-hmm. Huwag lang sila iboto, huwag lang silang hindi iboto, at mangampanya tayo para huwag silang iboto at para siguraduhin matalo sila kung sakasakaling hindi sila pipirma dito sa impeachment.
0: Eh, pero Attorney Dino, may ugong na tila ang strategy ng iba eh hindi pupunta, hindi papasok, absent na lang sa sesyon kapag botohan na.
2: Lagi naman yung strategy, pero pag nag-absent sila, di ba, it's tantamount to them being absent in action. Mm-hmm. At ang ibig sabihin yan, eh, they're not fit, do, kasi duwag. Di ba? Eh,
1: kaya tayo nag-elect mga congressman. Masyado ng halata yun, di ba?
2: Masyado ng halata. Kaya tayo nag-elect mga congressman, Willie, di ba? Kasi sila dapat yung matatapang na hinaharap ang mga problema ng sambayan ng Pilipino at handang ipagtanggol ang kanilang boto, ang kanilang pulisiya, ang kanilang panukala sa plenaryo. Pero kung nag-absent sa plenaryo, sa pinaka-importanteng boto, nowhere to be found, missing in action, di ba? Dapat pagbayaran nila. So pareho lang rin yan. Whether absent sila or hindi sila bumoto para na pabor sa impeachment, no? Despite the glaring evidence, ang dapat sa mga yan, pinapatalo sa masusunod na election because we deserve better representation. So at tayo, nananawagan tayo sa sambayan ng Pilipino, sa mga nakikinig, bantayan ng mga congressman kung sakaling hindi bumoto o mag-absent, maggalit tayo kasi karapatan natin na malaman kung ano yung nangyari sa pera natin, no, na dapat sana na ilagay sa ayuda, dapat sana na ilagay para magkaroon ng subsidy sa gas, di ba, na nagpagkamahal-mahal nagamit sana para sa infrastruktura, pero hindi eh, kinalimbat at grabe yung ano, grabe yung ebidensya, malinaw yan. Dapat
1: Attorney,
2: natin
1: Attorney Dino, pwede na bang tawaging game ball na sa panig ng mga Duterte? Pero bago mo sagutin yan, kailangan muna at maghahanap buhay muli kami, ano ha? Meron ba tayong ano? Meron ba tayong time check dyan? Wala na. Meron pa? Wala na. May isa pa? Okay. Sige, babalik po ang ATM.
0: Anong take mo?
3: ATM. Anong take mo sa DZMM? Basta AM, DZMM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
3: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
4: Issue Spotted.
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
4: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
3: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
4: Basta AM, DZMM.
0: Ang oras, 17 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: ATM.
4: ATM.
5: Anong take mo sa DZMM?
1: Nagbabalik po ang ATM.
0: Anong take mo?
1: Naninibaan din kayo niyan eh. Dito kasi ni sa kamayo. Palagay natin si Attorney Dino De Leon, Director ho ng Human Rights and People Empowerment Center. Attorney Dino!
2: Nandiyan.
1: Ayan. So, yung tanong kanina, pwede bang sabihin gameplay na sa mga Duterte?
2: Well, sa akin, no, ayoko kasi magsalita prematurely kasi sabi ko nga, meron entitled pa rin naman sila dun sa kanilang depensa at mapakinggan. Malay mo naman, meron talaga silang rason kung bakit billion naglabas-pasok sa kanilang bank account. Yung nakikita ko dyan na isang malaking kalokohan, eh sinabi, hindi daw dapat 2 billion yun, 2 million lang. Meron daw glitch sa BPI, di ba? Na hindi naman kinukumpirma ng BPI, pero dapat i-deny nila yan. Kasi kung may ganyan pala kalaking glitch sa BPI, dapat yata hindi sila pagkatiwalaan ng pera natin. No, nakakasama yung ganyang palusot nila para sa ating banking system kung hindi yan i-deny ng BPI. Having said that, isang beses lang siguro magkakaroon ng glitch, pero doon sa anti-money laundering council report, 600 suspicious transactions. Uh-huh. Di ba? Sorry, 600 transactions that met yung threshold, di ba? At 33 suspicious. Kung saan ko nagka-glitch ba ng isang beses, eh bakit 33 pa rin yung suspicious transactions mo at 600 pa rin yung flood transactions mo, 600 plus, di ba? So, kahit na yung palusot ngayon ng mga Duterte, it does not make sense. Ano na ba? Yung sabi mo kanina, game, ano na sabi mo? Game?
1: Sa basketball kasi, game ball. Pag sinabing game ball, tapos na eh.
2: Oo, game ball na ba? Ang sa aking palagay ha, ito lang ang tingin ko. Naghihil ang ating institutions ngayon, di ba? Nakita natin na may mga Korte Suprema decision like yung sa Ombudsman, kahapon Deputy Ombudsman na sinasabi na hindi yan dapat matanggal ng presidente. Naghihil ang ating institution kasi inaffirm ang karapatan ng Ombudsman mag-imbestiga as a constitutional body. Nakikita natin na ang Kongreso finally ginagawa ang trabaho nito na i-counterbalance ang pangulo at saka ang ating mga institution at the same time nagpo-push back sa mga abuses. Nakikita natin yan sa Korte, nakikita natin yan sa Kongreso, no? Hindi natin tinotolerate na yung mga pagmumura, abuses. So, sa aking tingin, nagkakaroon ng healing yung ating institutions. At kung papayagan natin yung healing na yan, kahit sino mga tiwali, kahit sino mga abusado, whether Duterte yan, Marcos yan, Pinklawan yan, o sino mang tiwali, o Tulfo yan, kung sakasakali, anuman pangalan yan, pag yung institution natin malakas at nag-heal, eh magiging game ball, di ba?
1: Oh, crucial ba? Attorney Dino, crucial din ba yung kamakailay naging desisyon ng Supreme Court na baliktarin yung pagtanggal ng dating Pangulong Duterte dun sa Deputy Ombudsman ba yon? Si Karandang.
0: Melchor Karandang.
1: Si Melchor Karandang.
2: Oo, sobra, no? Kasi imagine mo na lang, ha? Tinanggal siya kasi nag-imbestiga siya. At ang nagtanggal sa kanya, yung opisina na iniimbestiga niya, kalokohan yun, di ba? Lalong-lalo na kung ang sabi ng Constitution, independent dapat siya, no? Okay sana yung desisyon ng Supreme Court sa aking palagay at nagpapasalamat tayo dyan kasi tama yung desisyon ng Supreme Court. Pero para sa aking palagay, it was too little too late, no? Kasi hindi napigilan yung pagtanggal sa kanya noong mga oras na yon, ibig sabihin, hindi niya nagpagpatuloy yung investigasyon niya. And there was already a chilling effect na kung sino man bumangga sa mga Duterte noong mga oras na yon, malalagot ka. Nangyari yan kay Melchor Karandang, nangyari yan kay Laila De Lima na nag-imbestiga sa war on drugs, nangyari yan kay Chief Justice Sereno na nasinulatan si Rodrigo Duterte doon nilagay niya yung mga huwes sa listahan niya na wala namang basis, nangyari yan kay Maria Ressa na nag-ulat lamang sa kung ano nangyayari talaga sa war on drugs, yung media outfit niya, nangyari yan sa oposisyon, sa Ocho Derecho na pinagkakasuhan, lahat sila ha, nung ng Bicoy tapes dahil exciting to sedition daw, wala naman talagang basihan. Nangyari rin yan, ipaalala natin doon sa mga taong simbahan, sila Father Robert Reyes, sila Sister Mary Jane Flox, si Father Bert Alejo, si Father Flavi, kinasuhan sila lahat, si Sister Mary Jane Flox nga, pinaalis pa sa Pilipinas.
0: Pinadeport.
2: So lahat itong mga abusado na ito nangyari kasi yung mga institusyon natin, pinagayagan, was not able to heal. Ngayon, nag-heal yung ating mga institusyon eh. At sana tuloy-tuloy yan, napayagan natin para lahat ng tiwali, kahit na sino pang apelyido mo, kahit na sino ka pa, eh hindi na mauulit at hindi papayagan ang ating mga institusyon. So game ball naman sa mga Duterte, sa aking palagay, kung malakas ang ating institusyon at paninindigan talaga ng mga congressman at ng mga senador ang kanilang trabaho, kung ang kung susunodin natin yung konstitusyon na desisyon ito ng legislatura, desisyon ito ng Kongreso at ng Senado at hindi ito nasa domain ng Korte Suprema, sin ang nagsabi niyan Supreme Court, I think dapat lang base sa ebidensya na nakikita ko, dapat lamang.
0: At kahapon 5 de Mayo, wag na tayong lumayo. Dino. Di ba? Kahapon ay yung anibersaryo nung cease and desist order ng NTC.
1: Ay, diba pala, no?
0: Para umawala na sa area ang ABS-CBN at ang DZMM.
2: Ah, malalang malala, di ba? Imagine mo ha, nag-uulat lang yung ABS-CBN, DZMM. Diyan, kayo mismo ang nakarana sa media, bukod doon kay Maria Ressa, tinanggalan ng prangkisa, hindi nila yung prangkisa kahit na may clearance sa BIR, may clearance sa Department of Labor, may clearance sa Quezon City government, sa local government. 17 billion ang binayad na tax total ng ABS-CBN. Bakit? Kasi galit sa inyo si Rodrigo Duterte. Yan lang naman talaga ang rason nun eh. Pinortray kayo, inatake kayo, na abusado ng media outfit kahit na every time na may bagyo, kayong mga news anchor ninyo ang nagde-deliver ng balita kahit na every time na may sakuna, grabe yung servisyo ng ABS-CBN Foundation, grabe yung pagde-deliver ninyo ng entertainment, di ba? Pinasarhan ng ABS-CBN hanggang ngayon nahihirapan, nalulungkot nga ako na dyan sa opisina ninyo, mawawala na yung tower, di ba? Iconic yan in Philippine media, pero abusado eh, at hindi kinaya ng institusyon natin, kahit ng media. Media's the fourth estate was under attack. Mga laborers, no? Yung isa kong kliyente ngayon, yung sa mga laborers ng Balyacar Transit, tinake over daw dahil sa impluensya nila Rodrigo Duterte at nakialam doon sa intercorporate dispute. At sinong biktima? Yung mga nasa Balyacar Transit na mga laborers. 42 ang aking kliyente, nakakakaso ko palang last week, no, sa Bacolod. Dahilan sa sila'y na biktima sa panahon ni Rodrigo Duterte. Ang daming excesses eh na nangyari. And the reason why 30,000 plus ang pinatay sa gera sa droga, ginamit ang pera ng taong bayan para isubsidize itong killing machine na ito. Paano nangyari yon? Why under our watch? Because our institutions were not strong enough. At sana wag na nating payagan na mangyari ito ulit.
1: Yung binabanggit mong kaso, akala ko ano yan? Family dispute ang naging dahilan.
2: Family dispute yung sa Balyacar, di ba? Meron silang intercorporate dispute. Hindi yun yung aking kaso. Pero ang kaso ko yung mga laborers na natanggal. Ang sinabi nila, pinilit sila na mamili ng isang side, no? At tandaan natin, may mga pumasok na mga armadong kalalakihan, SWAT. Doon ha, giniba yung pader nila, kahit walang warrant, arrest warrant, walang search warrant, giniba yung pader. Ang sabi ng mga laborers, yung gate, hininang paraw para pagbuksan. Pinwersa sila silang umaris kasi dahil sa takot nila, no? At nawalan sila lahat ng mga trabaho. Hindi lang ito simple illegal dismissal, grave coercion. At paano nangyari yun? Diba? Ang sabi nila, ang sabi doon sa mga complaint affidavit is, bakit nakapanghimasok ulit yung mga pulis, yung mga armadong kalalakihan, diba? Ang doon sa intercorporate dispute na yan, diba? Yun yung kailangan nating tingnan mabuti. At ang angulo is, again, excesses of the state. Nakailam na naman yung estado sa away pamilya.
1: Parang
2: no?
1: Nangyari doon sa yun. Tatanda mo, Sandro, yung sa Quadcom? Yung mga worker nung mining ba yun? Na parang witness or something ng about drugs eh. Pinagpapatay doon sa... Yung kinukwento niya, no? Kinukwento ni... sino ba yung police na testigo ngayon?
0: Si Las Cañas,
1: di ba kinukwento niya nung nabanggit doon sa ipinakita yung video doon sa doon sa Quagum. Anyway, sabay-sabay nating antabayanan yung mga update na yan at for sure hindi lang tayo dito kundi marami pa nating mga kababayan ang nakababantay, nakatutok diyan sa mga pangyayaring yan hanggang sa maisampayan sa Senado. Attorney Dino, maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat at sana maisampa na, no? At sana hindi na tayo bumalik dun sa madilim na yugto ng ating kasaysayan, no? Particular na yung paninira ng mga Rodrigo Duterte at ng Davao Mafia at lahat ng mga DDS sa ating mga institusyon.
1: Maraming po salamat. Si Attorney Dino De Leon, Director ng Human Rights and People Empowerment Center. Susunod na sa radio at TV, Digital TV, ang Arangkada Balita kasama sina Ninya Corpus at Jack Batalyones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol 630 sa Metro at sa Mega Manila.
0: Oy, mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page.
1: Papapano? Bye-bye!
3: ATM. Anong take mo sa DZMM? Basta AM, DZMM.
6: Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
7: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
8: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
6: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
7: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
6: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Mas

0: RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan. Mawalang galang na po.
1: Magbabalik po sila.
0: Para bumanat. With due respect.
2: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Heydarian.
3: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
4: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cliff Arguelles.
5: Seryoso, sincero, at yung buong...
0: Dino De Leon.
6: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
0: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
7: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
0: At Cheska Persia.
8: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
0: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sa bayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta, at FM Radio Regionals.

0: Mga karangkadal, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Tingnan natin ang traffic situation dyan sa may EDSA Corner Main Avenue. Unahin natin yung nasa left side ng ating mga television screens. Yan yung northbound lane ng EDSA Main Avenue. So yan yung mga galing ng Mandaluyong, galing ng Makati, pumasok ng Quezon City at papunta yan ng Cubao area, papunta ng Quezon Avenue. Sa nakita nga natin, habang papalapit kayo dyan sa may Tuazon Underpass ay medyo mabagal na at nag-uumpukan na ang mga sasakyan. Volume, yun nakita natin problema dahil uwian na galing sa trabaho sa mga oras na ito. Pero kung gagamit kayo ng service road, ay medyo maluwag pa naman sa mga oras na ito. Ngayon kung kayo ay southbound, galing ng Cubao, papunta kayo ng Ortigas area, papunta ng Mandaluyong at papunta ng Makati, maluwag naman ang daloy ng trapiko habang papalapit kayo dyan sa may Santolan flyover.
1: May 6, 2026, Miyerkules. Napakainit ng panahon sa Metro Manila. Pero may binabantayan po tayong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At may isa pang tropical depression na nasa labas pa ng PAR. Alamin ang detalye niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
0: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
1: Arangkada Balita!
2: Walong lugar sa Albay, isinailalim sa state of calamity dahil sa ash fall. Founder at CEO ng Peanut Gallery Media Network, arestado ng NBI dahil sa tangkang pangingikil. DOH, kinumpirmang ligtas at walang sintomas ng hantavirus ang 38 Pinoy crew na sakay ng cruise ship. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso, nabawasan ayon sa PSA. At Manila LGU, nagbabala sa publiko laban sa drug-resistant bacteria na makukuha sa ilang palamig sa lungsod.
1: Sugatan ang driver at konduktor ng isang bus sa road rage incident sa Quirino Highway, Quezon City. Kita sa cellphone video ang pagkuyog sa kanila ng nakaalitang motorcycle riders. Yan ang umarangkadang balita ni Lester Aler.
3: Kuha ang cellphone video na ito sa Quirino Highway sa Quezon City nitong Sabado. Makikitang kinukuyog ng mga tao ang isang lalaki na hinampas ng helmet at pinagpapalo ng tubo. Ang biktima, konduktor ng bus. Habang ang mga nambubog, dalawang motorcycle rider na nakaalitan sa kalsada.
4: Nag-swerve yung rider and then nagbusina po yung bus driver para i-aware yung rider natin. Pag ito ng bus, nagkaroon na sila ng pagtatalo. Nauwi sa pagbasag ng side mirror at pagbasag ng windshield. Bumaba yung ating driver na may dalang tubo para depensa ng sarili, ngunit naagaw ito ng rider. Kaya yung naipalo sa ulo. Nung nagkaroon ng komosyon, tumulong na rin yung isang rider.
3: Bukod sa mga rider, sumali rin sa away kalsada ang mga kaangkas ng rider. Makikita ang konduktor na umakyat sa bus na duguan.
4: Yung ating bus driver nagtamo ng sugat sa ulo kaya kailangan tahiin ng 5 stitches. Ganon din naman yung konduktor nagtamo rin ng sugat sa ulo at tinahi rin.
3: Basag din ang windshield at side mirror matapos na paluin ng isa sa mga rider. Nagkaharap na sa pulisya ang magkabilang panig pero desidido na magsampa ng reklamong serious physical injury sa pulisya ang mga biktima laban sa mga rider. Napag-alamang nasa 27 at 23 anyos na ang magkapatid na dalawang rider. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Isinailalim sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay dahil sa ashfall ng Bulkang Mayon. Kabilang dito ang Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Ginobatan, Tabaco, Legazpi City at Ligao City. Layunin ito na mapabilis ang relief at rehabilitation habang patuloy ang panganib na dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.
1: Kalaboso sa entrapment operation ng NBI, ang mga opisyal ng online media network na Peanut Gallery Media Network o PGMN, kabilang na ang mismong founder at CEO nito na si Franco Mabanta. Kaugnay yan ng umaarangkadang balita ni JM Pineda Live. JM?
5: Yes, di niya hanggang sa ngayon nga ay nananatili pa rin dito sa NBI headquarters itong limang opisyal ng Peanut Gallery Media Network na kahapon nga o kagabi ay nahuli ng NBI kasama na nga dyan ang mismong founder nila na si Franco Mabanta. At kanina nga lang ay duwan sila sa inquest proceeding through online at inaalam pa natin ngayon kung ano pa yung mga details na mga mangyayari sa NBI lalo na't ngayon nga ay nandun pa rin sila sa mismong opisina ng OTCD.
6: Alas 8 kagabi ng ikasa ng National Bureau of Investigation ang isang entrapment operation laban sa pamunuan ng Peanut Gallery Media Network. Huli ang founder at CEO ng PGMN na si Franco Mabanta at apat pang kasama sa pagtanggap umano ng tatlong maletang naglalaman ng higit 70 milyong piso. Nagugat ang reklamo sa pangingikil umano ng PGMN sa isang personalidad kapalit ng 300 milyong piso. Hindi na umano ilalabas ng PGMN ang video na nagsasangkot sa nasabing personalidad sa isang flood control anomaly.
7: Nagsimula po yung investigation natin sa isang complaint from Congressman Romualdez na there's an individual demanding for a certain amount in exchange for non-publication of a supposed expose containing a purported video portraying him as mastermind in corruption and other content. So he filed through representative a complaint with the NBI. And upon assessment, we hatch an entrapment operation.
6: Ayon sa NBI, hinati sa apat na bugso ang hinihingi ng grupo, 75 million pesos o 300 million pesos suma total.
8: Meron deadline eh. So kung hindi masettle yun, May 5, magre-release sila ng first part 1 ng video kasi merong pinadala una, teaser, kung saan makikita nga na yung complainant is damaging yung kanilang publication.
6: Tinitignan din ng NBI kung may iba pang nabiktima sa umano'y extortion activities ng grupo, kaya sisilipin ang mga na-recover na gadgets sa kanila.
9: Maybe we'll apply for search warrant and cyber warrant, pero if you are arrested tapos related sa crime yung gadgets, under the law, pwede na namin siyang kuhain as evidence.
6: Mahaharap sa reklamong robbery extortion na may kaugnay sa Cybercrime Prevention Act si Mabanta at mga kasama niya. Tinawag naman ni Mabanta na pag-atake sa media ang paghuli sa kanila.
10: Do you claim that this is an attack on the press?
11: Yes.
10: Do you claim it? On record?
11: I do.
12: Yan, yung freedom of expression, there's always a corresponding responsibility, ano? So, tingnan mo na, sabi ko, I protect freedom of expression, but I will go after criminal activities in relation to the defense that is freedom of expression.
6: Git pa ng NBI, lehitibo ang operasyon at hindi pa mumuliti ka lang.
5: Inya, ayon nga sa NBI, ngayon nga ay ongoing pa rin yung inquest proceedings nitong ng limang opisyal ng PGMN sa Pasig Prosecutor Office. Through online nga lang yan ginagawa at nandito pa rin sila hanggang ngayon dun sa opisina kung saan sila dinala kagabi. Inya?
1: Para lang mas malinawan tayo, JM, ano, paano ba nahuli itong si Franco Mabanta at ang kanyang mga kasamahan? Ano, ano ba yung circumstances ng kanyang pagkakahuli?
5: Yes, Nina, ayon sa impormasyon na nakuha natin sa NBI kahapon nga o kagabi, mga bandang alas 8 ay nag-set up sila ng entrapment operation kung saan ang nangyari nga ay ang subject nila itong si Franco Mabanta o yung mismong CEO nitong PGMN dahil nga ang nangyari ay meron siyang personalidad na hinihilingan ng pera para hindi i-upload yung isang video na hawak nila online. So part daw yan ng extortion o pangingikil, sabi ni Attorney Matibag. So ang ginawa nila kagabi ay sila mismo yung nakausap ni Franco Mabanta para nga dun sa hinihiling ng grupo. Pero ang nangyari nga medyo nagkagulo pa o medyo na delay pa kagabi yung nangyaring operasyon dahil hindi daw muna tinanggap ni Franco Mabanta yung pera. Kaya ang nangyari ay humiwalay sila at pagtapos noon ay ginawa nila. Ang sabi daw kasi ni Franco Mabanta ay meron siyang tauhan na pwedeng tumanggap noon. Ginawa ng mga tauhan ng NBI, doon din nila yung pera at sinundan nila yung mga tauhan na yon at mismong doon din sa unit ni Franco Mabanta nagpunta yung dalawang tauhan na yon. Niya.
1: So, naibigay doon sa dalawang tauhan na yon, ano, sa unit mismo ni Franco itong 350 million.
5: Yes, Nina, sa sinabi ng NBI kanina, unang banggit kasi na pera ay 350 million. Pero yung final deal na sinabi ng agent, pati na rin nung ni Franco, ay 300 million pesos. Kaya nga suma total niyan ay 75 million kada tranche. Yung inihingi niya, kada bugso nung pera ay 75 million pesos. At sa hotel nga daw, mismong yung sa unit, sabi nung mga agent, mismong sa unit ni Franco Mabanta, pumunta yung dalawa. Binigyan nila ng mga maleta at doon nga nangyari ay nakita nila mismo doon yung subject which is yun nga yung founder ng PGMN, Nina.
1: Oo, so sa doon siya mismo inaresto sa kanyang sariling unit. Tama?
5: Yes, Nina, ganun na nga ang nangyari at sabi ng NBI, hindi naman na pumalag itong si Franco Mabanta pero after nung kagabi, nung dinala sila dito, eh agad nilang tinawagan yung mga abogado at kanina nga, nung hinirap sila sa media, ay kasama na nila yung mismong abogado para nga dumepensa sa kanila. Tinatanong natin sila kanina at kung ano nga ba yung komento nila dito pero sinasabi nga nila na wala silang kasalanan at gaya rin mga pahayag na sinabi nila sa social media, wala silang kinalaman sa ganitong transaksyon niya.
1: Paano niya masasabi yon when they are caught, kumbaga, red-handed? Ando na mismo yung pera, nagka-exchange, di ba? Ililipat pa ata sa ibang maleta, di ba? So, how can you deny something like that na nandun na mismo sa harapan nila yung pera na binibigay na sa kanila, no? Ng NBI.
5: Yes, di niya ang iginigit nga dito ng PGMN at pati na rin ng ibang mga kritiko. Isa daw itong uri ng pamumulitika ng NBI. Pero una na nga rin sinabi ng NBI, ni NBI Director Attorney Matibag, na ito ay hindi pamumulitika at ito lamang ay nakabase sila dun sa mga ebidensyang nakita nila dun mismo sa pinagpuntahan nilang hotel. Kaya naman iginigit nila na ito ay isa lamang kumbaga nakabase sila doon sa mga ebidensyang ipinapakita nung mga nakita nila doon sa mismong hotel niya.
1: Oo, kasi ang balita nga natin diyan ay kinuha or kinontak ng office, 'di ba, nung ating nung politician na binabribe, 'di ba, yung NBI. Kaya after that sila na ang gumawa nitong entrapment operation, tama?
5: Yes, niya ayon nga doon sa sinabi ng NBI kanina sa press con na si mismong si yung kongresista na si dating House Speaker Martin Romualdez ang nagsabi na ang nangyari nga daw ay kinontak sila ng kinontak niya yung NBI through representative ni House Speaker Martin Romualdez. Kaya ang nangyari ay dito nila kinuha yung lead na yon para maimbestigahan itong sinasabi nga nilang bribery o yung extortion na pangyayari dahil nga dito sa video na sinasabi ng PGMN, Nina.
1: Oo, meron pa ngang phone call. Pwede ba bang pag-usapan yan or hindi pa? May phone call na narinig natin mismo yung boses ano, nung founder na siya, Franco Mabanta. Kausap yung mga NBI agent kung saan sinasabi niya na dito nyo na ilagay yung pera na yan at meron akong dalawang tao, etc. Yung mismong kwento mo. So, merong ganung phone call, JM.
5: Sa ngayon niya, hindi pa inilabas ng NBI yung phone call na yon, yung kumakalat sa social media ngayon dahil nga kasama yon sa wiretapping law. Kumbaga, hindi pwedeng ilabas agad. Kaya kanina, tinatry nating humingi ng kopya nun pero hindi rin sila naglabas ng mismong procedure o yung proseso na ginawa nila dun sa paghuli dun sa limang personalidad ng PGMN dahil nga medyo, kumbaga, crucial yung mga ebidensya na yon na pwede rin nila magamit sa korte.
1: And last question, JM, kumusta na ang proseso nitong mga nahuli, no? Franco Mabanta at yung kanya mga kasamahan, meron bang bail na naset or na-recommend para sila ay makalaya? Makakalaya kaya sila mamaya?
5: Hindi niya kumakala pa tayo ng impormasyon patungkol sa paglaya nila. Pero sabi ni Attorney Matibag kanina, yung kaso naman ay bailable, yung case na yan. Kaya naman pwedeng-pwede. Pero sa ngayon nga, ongoing pa yung online na inquest proceedings ng Pasig Prosecutor Office. Kaya hinihintay pa natin yung ilang impormasyon kung yung kampo ba ni Lama Banta ay mag-ahain ng piyansa mamaya niya.
1: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
0: Sentro ngayon ng kontrobersya ang social media personality na si Franco Mabanta matapos maaresto ng NBI dahil sa tangkang pangingikil. Ngunit sino nga ba si Mabanta at paano siya naging bahagi ng media at usaping politika? Alamin sa umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
13: Laman ng balita ngayong araw matapos maaresto ng NBI sa tangkang pangingikil si Franco Mabanta. Bago sumabak sa pagiging political strategist, nagsimula siya bilang host at model noong 2000s. Naging TV host at VJ rin ito sa mga lifestyle at youth-oriented show at naging sports commentator. Pero taong 2016, nag-umpisang maging digital strategist si Mabanta ng ilang politiko. Partikular na tinutukan niya ang online messaging at public relations ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madalas siyang mapasabak noon sa mga diskursong politika sa social media. At noong 2021, dito sinimula ni Mabanta ang Peanut Gallery Media Network o PGMN. Nagsimula ito sa mga podcast, panel discussion at political commentary. Nagpakilala sila bilang alternatibo sa tradisyonal na media na hinihikayat ang free speech. Nitong linggo umingay ang pangalan ng PGMN matapos maghain ng resolusyon si Bicol Sur Party List Representative Terry Ridon para imbestigahan ang umunoy disinformation operation ng PGMN. Pinuna ni Ridon ang post ng PGMN tungkol sa isang Meralco consumer na inireklamo ang pagtaas ng kanilang bill mula 700 pesos hanggang 7,000 piso kada buwan. Pero sa post, makikitang magkaiba naman pala ang account number ng dalawang bill. Sabi ni Congressman Ridon, dapat itong liwanagin ng PGMN dahil magdudulot ito ng public disinformation. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nagbabala ang lokal na pamahalaan ng Maynila laban sa mga drug-resistant bacteria na natatagpuan sa ilang palamig stalls sa lungsod. Ayon sa Manila LGU, ang babala ay alinsunod sa isinagawang pag-aaral ng University of the Philippines, Manila, kung saan mahigit 10 palamig stalls ang nagpositibo sa nasabing bacteria. Ayon kay Manila City Health Officer Dr. Grace Padilla, bindalikan nila ang mga stalls at pinagsabihan kaugnay sa preparasyon nila sa palamig. Nilinaw naman ng Manila LGU na hindi lahat ng palamig ay delikado. Pero mainam sa stalls na sertipikado ng Manila Health Office, bumili para matiyak na maayos ang preparasyon ng mga nagbebenta.
0: Nagsasagawa ang World Health Organization ng contact tracing sa mga pasahero na nakasabay ng isa sa mga namatay sa cruise ship dahil sa hantavirus. May kabuuang 82 pasahero at 6 na tripulante ang nakasakay sa flight noong April 25 mula sa British Island ayon sa WHO. Kasama sa flight ang isang babaeng Dutch na ang asawa ay namatay sa barko. Lumala umano ang kondisyon nito habang lumilipad mula sa St. Helena sa British Island patungong Johannesburg at namatay sa emergency department noong April 26. Lumabas sa pagsusuri na positibo sa hantavirus ang biktima noong May 4. Kinumpirma naman ng Department of Health na ligtas at walang naintalang sintomas ng hantavirus ang 38 Pinoy crew na sakay ng nasabing cruise ship.
1: Alamin na natin ang latest and hottest news mula sa showbiz, mula sa ating destinang bayan, Jai Ho. Jai!
14: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Tinapos na ng Sex Bomb Girls ang kanilang Sex Bomb Round 6 Get Out the Finale Concert sa MOA Arena last April 30. Nakapanayam natin si Sex Bomb Mia at Sex Bomb Ira mismong pagkatapos nila sa stage at bumalik sa backstage exclusive. Alamin natin ang detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives.
15: Tila sunod-sunod man ang schedule ng kanilang concert mula round 1 hanggang sa round 6. Inalam natin kung inisip or di kaya inakala ni Sex Bomb Mia na ganito pa rin ang init at suporta ng mga binansagang pinalaki ng Sex Bomb.
16: Sa sobrang dami ng pagod, hindi na namin sa totoo lang naisip na natanungin or kamustahin kung ano na ba yung benta ng ticket or may bumili ba ng tickets namin. Parang ang sa amin, matapos lang namin yung round 6 pa rin ang sama-sama at kompleto.
15: Nagkaroon din ang biglaang pagpapalit ng venue na sa SMDC Open Grounds unang gaganapin ang round 6. Ibinalik ito sa SM Mall of Asia Arena.
16: Medyo nagkaroon din kami ng alangan. Kaba kasi baka mamaya mamagalit sila, pero still, nakakatawa kasi nandito silang lahat ngayon, nakipagsayawan, nakipagkantaan pa rin sa atin, di ba?
15: Ano naman ang mensahe niya sa mga supporters at kanilang mga fans na nag-aabang sa iba't ibang bansa para mapanood silang mag-concert?
16: Ngayong tapos na ang round 6, abangan nyo kami ngayon dyan sa USA, sa Hawaii, sa Pechanga, sa Thunder Valley at syempre sa Canada soon at ang Saban Theater sa LA.
15: Samantala, bago pa man ang reunion concert na ito, sa Australia na nga naka-base si Sex Bomb Ira kasama ang kanyang asawa. How's the experience na mag-perform para sa mga kababayan at sa lugar kung saan na siya nakatira?
17: From Sydney pa lang, naramdaman na namin yung energy ng mga pinalaki ng Sex Bomb kasi sila talaga yung humatak ng energy namin.
15: Masasabi nating tila isa sa pinakapaboritong production number ay ang Alarma ni Sex Bomb Ira. Ito nga ang isa sa mga hindi binago sa lineup.
17: Kasi nga, huli na kasi, round 6. Gusto ko rin ibigay ng huling hirit ang Alarma but with a twist.
15: Bukod sa concert, ano pa nga ba ang mga gustong gawin ni Ira ngayon na talagang hot na hot at very in demand sila?
17: Maraming mangyayari sa Sex Bomb, hindi lang sana maging pati sa acting, pumasok din kami. Excited kami sa maraming darating na blessing.
14: At yun ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo!
1: Maraming salamat, Jai Ho!
0: Impeachment case laban kay VP Sara, posible umanong hindi tinggin kung haharangin sa Senado.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
18: Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun. Di ko inaasahan na maaksidente na pala ako.
19: Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmo-motorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Tedder Bosa ng DOH. Be a healthy.
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
20: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
21: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: What if your phone could be your front row seat?
26: Playtime Entertainment launches PT Idol.
25: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
26: Where talent takes the spotlight.
25: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
28: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
28: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
0: Nakakuha ng tablang rating si Senator Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte sa isinagawang MAC 1-on-1 presidential survey ng Pulse Asia. Sa nasabing survey na isinagawa noong February 27 hanggang March 2, kapwa nagtala si Tulfo at Duterte ng 46%, 7% ang undecided. Sa isa pang hypothetical face-off, nakakuha ng 51% si Duterte sa 1-on-1 presidential mock survey laban kay Naga City Mayor at dating Vice President Lenny Robredo na nakakuha ng 43%. Kaugnay niyan, kasama natin ngayon si Professor Ronald Holmes, presidente ng Pulse Asia Incorporated. Magandang gabi po, Professor Holmes, at welcome sa Arangkada Balita.
29: Magandang gabi sa inyo at sa inyong mga tagapakinig.
0: Yes, una po, ba't po tayo nagkaroon ng ganitong klaseng survey at sino po yung nagkomisyon po nito?
29: Well, bahagi yan ng aming ulat ng Bayan Quarterly Survey. Although ito'y karagdagang katanungan.

0: Posible bang mangyari yung migration from being a pro-Sara to lilipat kay Senator Raffy?
1: Well, posible yan, pero hindi dahil lang sa popular yung maaaring kandidato. As you said, medyo may pagka-populist si Senator Tulfo. Pero depende na rin yan, no? Sa mga makaganapan, sa mga susunod na buwan leading up to the 2028 election. Depende na rin yan kung sino ang makakasama ng sino maglalaban kay Sara Duterte sa kanilang slate. Kanyari, sino magiging presidente o vice-presidente. Kung ang vice-presidente ay natatakbo kasama ng essay ni Senator Tulfo o hypothetically si dating Vice President Lenny ay galing sa Mindanao, maaaring makakuha yun ng boto sa ilang lugar sa Mindanao, hindi necessarily doon sa region ni VP Sara, no? Which is Region 11, the Davao Region. So yung mga events, mga ganapan sa mga susunod na buwan na maaaring makaapekto sa mismong reputasyon ng Vice Presidente Sara, maaaring rin makapagdulot yun, no, ng withdrawal of support. Hindi natin alam kung mag-withdraw o mag-firm up. Depende yan kung paano sasagutin ng kampo ni VP Sara yung nilalabas ng mga aligasyon ngayon, lalo-lalo na na mukhang mapapasa na yung impeachment sa mababang kaplungan.
2: And Professor Holmes, no, ano tingin nyo, nakabuti ba or medyo kahit paano nakasama yung maagang pagdeklara ni VP Sara? Kasi nga, ginawa niya ito bago itong impeachment trial at wala pang sinasabi kung sino ang lalaban sa kanya mula sa opposition. Tingin nyo, mahirap i-sustain yung naging linya noon?
1: Well, hindi sa preference, no? Pero doon sa survey namin kasi may tanong kami doon kung kayo ba'y aktubado o kayo nagtitiwala sa vice-presidente. At nakita namin doon hindi gumalaw yung performance at trust rating si VP Sara. Bagamat, nagdeklara na siya. So, ibig sabihin, walang naging epekto yung kanyang maagang deklarasyon. Naasaan kasi na pag maaga na nagdeklara, maaaring yung dati-dati nag-aalinlangan kung sila isusuporta. Maaaring bibig kasi nila, aprobado kami, nagtitiwala kami. Pero walang magalawan. Kaya masasabi natin, walang epekto yung early declaration.
0: Ganun pala, no? Kasi akala ng lahat, they were expecting tataas. Pero now, na-declare na niya, tapos may impeachment. Mukhang panipis ng panipis po yung kanyang kumbaga edge sa ibang mga kandidato, no, bilang presidente. Tapos ito pong 7% na undecided, magiging game changer po ba ito?
1: Well, hindi natin alam kung mananatili yan. Kasi nga, diba, ito'y hypothetical one-on-one. Hindi natin alam kung magiging head-to-head lang yung eleksyon sa 2028. Wala pa tayong nagiging eleksyon pagkatapos ng transition ng 1986 na dalawa lang ang kumandidato sa pagkapangulo. So, depende yan kasi mas marami ang kumakandidato, mas maliit yung nagsasabing undecided sila. At itong undecided o yung ayaw pumili sa dalawa, maliit na porsyento lang eh, 7% pag in-apply mo yung margin of error, halos wala pa sa isang sa 10 Pilipino ang nagsasabing hindi sila decidido. Hindi rin natin alam kung yung undecided na yan, madalas nakikita namin sa survey, sila yung hindi nagpa-participate, hindi nag-turn out sa election. So, in that case, hindi sila, it would not matter in terms of the final count.
2: Parang non-factor, kumbaga, o yung mga undecided. Pero Professor Holmes, no, kung sakaling ay, eto, di ba si Mayor Robredo sa Naga, sinabi niya na ayaw na niya ng national position. Si Senator Raffy Tulfo, sinabi din niya na ayaw niya. Pero kung sakali po ba, dahil ito lumiliit na yung gap between kay Vice President tsaka doon sa mga kalaban niya, once na kunyari magbago isip ni Senator Raffy, magbago isip ni Lenny, pwede bang mas lalong lumiit or maging pantay na rin talaga sila?
1: Well, hindi natin masasabi kung mag-iiba sila ng isip dalawang taon pa bago magkaroon ng eleksyon. Doon sa bahagi ni dating Vice Presidente Lenny, narinig mo na yung kanyang mga kalyado na nagpapaliwanag na maaaring ganyan ang kanyang disposition ngayon. Maaaring siguro dapat kumumbinsi sa kanya ay yung mga Taga-Naga na sabihin ng mga Taga-Naga na kailangan ka ng bansa, umayos lang kami dito. Mayroon mga ibang mga alaga. So, may iba't ibang grupo na sumusuporta sa kanya, na nagkukumbinsi sa kanya, maaaring magkumbinsi sa kanya na pag-isipan niya muli at magdeklara siya sa napaka mas maagang panahon. Mm-hmm. So hindi natin masasabi dahil nakaraan ng election may mga nagsasabi hindi tatakbo pero tumakbo eh.
2: Mm-hmm. Pero yung youth, sorry partner, yung youth vote

0: po ba gaano kaimportante dito ba sa ginawang survey, di ba, para makita natin kung saan ba nanggaling yung malaking boto na para kay Senator Rafish or kay Lenny Robredo? Itong youth vote, gaano kaimportante po ito?
1: Hindi ganun nakikita kahit na nung mga nakarang eleksyon yung youth vote eh. Mm-hmm. Kumbaga bumaboto sila ng ilang kandidato na independent of political camps. Nung 2025 election, nakita namin binoboto sila ng mga nandoon sa Duterte. Mm-hmm. Binoboto rin nila yung mga liberal, si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan. Mm-hmm. So hindi siya solid, no? Hindi siya monolithic. Alam natin maraming botante ang masasabi natin nandoon sa Gen Z at Millennial, pero hindi na hulugan na iisa ang kanilang tunguhin o ang kanilang ideolohiya. Nahati sila. So at least yun ang nakita natin sa manakarang eleksyon. Yun yung nakikita natin dito sa datos pag titignan mo yung edad ng mga respondents.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. So ito pong nakikita natin 46-46, ano? Mm-hmm. Sa tingin niyo po ba ito na yung pinakamataas na maaaring ma-reach ni VP Sara considering ito na nga papalapit na itong impeachment trial, ano? Nakikita niyo po ba na habang lumalabas itong mas maraming mga ebidensya, mm-hmm, laban po sa kanya, no? Ay baka magsimula ang isang downward trend para po sa kanya?
1: Well, may posibilidad na ganun, pero depende yan kung anong mangyayari doon sa impeachment case. No? Una, kung ito ipapasa ng mababang kaplungan. Pangalawa ay kung ito sisimulan kaagad yung paglilitis sa Senado. Kasi sa aking pagkakalam, maaaring tanggapin ng Senado kaagad yung impeachment case. Pero yung paglilitis, maaaring in reasonable time. Eh. So, masusukat natin yan sa mga susunod na survey. Sa ngayon, although masasabi natin na medyo seryoso yung mga aligasyon at maaaring maapektuhan yung reputasyon ng Vice Presidente rito.
2: May pahabol lang po ako. What about po yung mga pangalan rin na naririnig natin? Senator Bam Aquino, Senator Risa Hontiveros, sinama nyo rin ba sila sa isa pang atang survey? Or bakit si Senator Rafi Tulfo lang ang ginawa nyo dun sa one-on-one?
1: Yung pangatlong rider question ni Senator Subiri, merong anyo na pangalan. At makikita doon na lamang pa rin si Sara Duterte nasa 43%. Kung mga pangalawa si dating Vice Presidente Lenny nasa 27%. Pangatlo si Senator Rafi Tulfo 19%. At nandun si Bam Aquino with 5%, Risa with 2%, and John Bicrimonia with 1%. So yun yung animan, no? Kami mismo, hindi na as a rider question, ang Pulse Asia normally conducts pre-election preference surveys 2 years before the election. So yung susunod naming survey sa June ay mapapasama na yung mga pre-election probes pang sa presidente, vice-presidente at mga senador.
2: Pagka ginawa niyo pong VP Sara and VP Lenny, may resulta po ba tayo na mas malapit si VP Lenny or ganun rin ba? Kasi parang bakit dyan sa maramihan, number 3 lang si Senator Rafi, no?
1: So mas marami, yan. Mas marami. Ibig sabihin doon sa lugar na medyo malakas silang dalawa, which is the balance of Luzon, mas maraming pumipili kay VP Lenny kumpara kay Senator Tulfo. So, kaya nakakaungos si VP Lenny doon sa balance of Luzon, kaya mas mataas yung kanyang pre-election preference, kung animan. Yan yung sinasabi ng namin in political observations of past elections. Pag mas marami, mas nahahati yung boto.
2: Opo. Kaso pag silang dalawa lang, pag one-on-one lang, VP Sara and former VP Lenny, Mayor Lenny, 51% si VP Sara and 43% si Mayor Lenny. Medyo mas malayo compared kay Rafi Tulfo.
1: Mm-hmm. Medyo may pagkadikit pa rin. Depende na rin yan kung sino ang tatakbong kasama ni VP Lenny. Kung may tatakbo siyang kasama ng Taling Mindanao o Popular. Mm-hmm. Yan, kung tatakbo
2: baka
1: siya, may hypothetical ang sinasabi ng iba, na kung tatakbo siya ng VP niya ay si Rafi Tulfo. Mm-hmm. Mapapaniguro nun na yung suporta nila sa balance of Luzon siguro ay mas titibay. At since 45% ng voting population yon, so medyo malaking bagay yan. So, kasi yun din yan eh. Di ba? Yung tandem ni Sara at ni Bongbong Marcos noong 2022, alam natin na kung hindi sila nagsama, maaaring ating hati yung boto. Pero dahil nagsama, sama yung North at South. Ganun, nung kinalabasan, sila ang unang naboto ng mayorya ng mga botante sa kasaysayan pagkatapos ng political transition noong 1986.
2: So kung gusto mo ng panlaban, laban kay VP Sara, kailangan someone like, yun nga, VP Lenny, and Senator Tulfo, magandang combination.
0: Oh, yung one-on-one din.
2: And then VP Sara, lumalabas mga pangalan nila. Mm-hmm. Robin Padilla.
0: Yun nga, yung pwede maging running mate.
2: Opo. Maraming salamat, Professor.
1: Maraming salamat. At ingat.
2: Maraming salamat, Professor Ronald Holmes. Hindi malabo, ayon sa ilang kongresista, na may papadala sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anila, mahirap kasing matapatan ang mga ebidensya na ilatag sa mga pagdinig ng House Justice Committee. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo.
3: Magkakaiba man ang political party na kinabibilangan, tila iisa ang tono ng mga mambabatas ng Kamara. Wala umanong duda na makakakuha ng sapat na boto ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa plenaryo. Si NUP Chairman at Deputy Speaker Ronaldo Puno tila kumambyo na sa una umanong pagtutol ng partido sa impeachment. Ayon sa kanya, kasalukuyan ng kumukonsulta ang mga miyembro ng partido sa kanya-kanyang mga distrito para sa posibleng boto ng mga kongresista.
4: We will probably meet before the vote count, I think on Monday, and then we will see what the final vote will be.
3: Tansya ni Puno, nasa 60% ng NUP o katumbas ng halos 30 sa kasalukuyan na 55 miyembro nito ang nais ipadala sa Senado ang impeachment case. Ngunit aminado si Puno na may mga pinangangambahan ng ilang kongresistang pabor sa impeachment.
4: Yung mga problema dyan, siyempre in Mindanao, you know, nahirapan yung mga aming mga miyembro kasi when they ask around, everybody says no.
3: Tila sinigundahan naman ni Lakas CMD member at Lano del Sur First District Congressman Zia Alonto Adiong ang sentimiento ni Puno.
5: May ganung klaseng consideration. Of course, we are in reality would dictate that there are other factors that influences one member's decision regarding the vote that he or she will cast on Monday.
3: Sa kabila nito, mayorya ng partido aniya ang suportado ang impeachment. Ani Adiong, mula kasi sa mga endorser, Justice Committee Chairperson at mga aktibong kongresista umano sa nagdaang hearing ay miyembro ng kanilang partido. Klinaro naman ni Partido Federal ng Pilipinas member at Marikina Congressman Miro Kimbo na walang kumpas mula kay House Speaker Boji D sa kung ano ang dapat na boto ng kanilang partido. Martes ng gabi ng formal na naipresenta sa House Plenary ang Committee Report No. 261 na naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Justice Committee Chair Jervin Luistro, bibigyan ng kopya ng articles ang lahat ng kongresista para masuri ito. Padadalhan din ang bise bilang responded at sa mga naghain ng reklamo. Matapos ipamahagi ang mga dokumento, may 5 araw ang mga mambabatas para pag-aralan ang nilalaman nito. Tinataya na sa Mayo 11 maisasagawa ang plenary vote. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Kahit may akakyat ng Kamara sa Senado ang kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ay maari pa rin itong maharang sakaling may mga kumontra sa pag-convene ng impeachment court. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad.
6: Hindi niya dapat hinahayaan.
7: Tila mahaba-haba pa ang tatahakin ng kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil kahit ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court ay maaaring harangin. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson.
8: Kasi 24-member court ito, na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. We will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magkoconvene ba kami o hindi. But in any eventuality, we should be prepared to tackle that. Kasi pwedeng mabot ulit sa Supreme Court yan eh.
7: Bilang paghahanda, pinag-aaralan na rin ni Lacson kasama sina Senate President Vicente Soto III at Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri ang pagtatalaga ng isang impeachment manager na magpapanatili ng kaayusan sa plenaryo. Ani Lacson, si Senator Francis Kiko Pangilinan ang nakikita nilang tatayo sa posisyon dahil isa itong abogado na bihasa sa rules of court.
8: Alam ba, may mga question of law na pwedeng interpret. Kasi kailan kabisado mo yung rules of court, di ba? So, although, ang mananaig dito, yung rules of impeachment. Supletory yung rules of court. So, mas mainam na yung merong lawyer do sa... Si SP, hindi rin lawyer. Nagka-cross course nga siya. Pero mas mainam na yung lawyer na sanay sa trial. Oh. Para more or less, masisignalan niya man lang si SP na yung objection would be overruled or sustained.
7: Ani Lacson, posibleng sa June o July pa magsimula ang trial proper. Hindi naman anya ito problema dahil kahit napipinto ang session break, ay maaari pa rin magpatuloy ang pagdinig ng impeachment court. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nasa plenaryo na ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Sa Mayo 11 or May 11 sa Lunes, pagbobotohan ito kung tutuloy ito sa Senado para sa impeachment trial. Pag-usapan natin yan kasama ang dating dean ng FEU Institute of Law, Attorney Mel Santa Maria. Magandang gabi, Attorney Mel. Welcome back sa Arangkada Balita.
9: Magandang gabi sa iyo, Nina at Jack.
2: Attorney Mel, dati sinabi niyo na ang Supreme Court should apply yung judicial restraint. Ngayon, di ba, lagi niyo pong sinasabi yan, ano? Ngayon, given na itong defense team is claiming the process daw departed from the constitutional design, do you see again another risk or a real risk na itong Korte Suprema stepping in to stop the plenary vote?
9: Ang sa tingin ko, hindi na. Sapagkat nga malayo na ang narating ng proseso. Ito na ang huling yugto. At para sabihing papasok na naman ang Korte Suprema, palagay ko ang Korte Suprema, sinasabi na nila, bahala na kayo dyan. Sapagkat nabigay na namin sa inyo ang mga alituntunin, ng mga nakaraang desisyon, it's up to you now. Malabo na yan, hindi na bibigay ng Korte Suprema yung TRO niya kung humihingi ulit sila. Huli na ito eh. Punto de Caramelo, last step ang pagboboto sa plenary para maipasa na sa Senado.
0: Kasi Attorney Mel, di ba yung hinihingi niya doon sa una niyang last year ay due process. Pero ito ay naibigay sa kanya at hinimay talaga yung mga ebidensya.
9: Oo nga, check. Ang nangyari nga dito, naging one-sided ang mga presentasyon ng ebidensya sapagkat si VP Sara hindi siya umattend. At yung mga abogado niya, hindi rin umattend. Walang hinain na ebidensya ang kabilang panig. So ang kaya naging one-sided, it's because of the camp of VP Sara. So ang nangyayari ngayon, Jack Nina, isa lang talaga ang kwento. At ang hantungan nga, probable cause lang. Likelihood lang. So napakadali. Kaya talagang handang-handa na dapat magbutuhan. At sa tingin ko, ang ating mga kongresista, there is no choice but to vote yes dito. Sapagkat walang pagsisinungaling eh. Pagkas ano yung controverting evidence eh. Wala eh. Isang ebidensya lang ang tinitignan nila.
2: Opo. So, Attorney Mel, sa apat na articles of impeachment laban sa bise, alin po para sa inyo ang pinakamalakas?
9: Lahat. Mukhang lahat. Alam mo, yung level is probable cause. Minya, yung probable cause. Pero sinadmit nila, sobra-sobra talaga mga dokumento, yung video, it speaks for itself, yung unexplained wealth, salin, at saka yung mga transaksyon, yung galaw ng transaksyon ng AMLAC, wala namang controverting evidence, it will stick. At saka tandaan natin, Jack at Nina, kung baga sa House Committee, ang level is probable cause, likelihood lang. Sa Senate trial, kung gagawin nila yung ginawa nila kay Corona, hindi proof beyond reasonable doubt. substantial evidence lang. Kaya madali ring marating yung level na yon. Ang sa tingin ko nga eh, nahandoon na. Kaya obligado ang kampo ni BP Sara na umaten at pasinungalingan lahat ng mga dokumentong ipepresenta.
0: And Attorney Mel, kumpiyansa po ba kayo pag dumating sa Senado ay boboto yung mga senators base sa ebidensya at siyempre sa konsensya? Kasi katulad na lang ni Senator Robin Padilla, sinabi niya member siya ng minority, so trabaho nila ang mag-oppose. Ano po masasabi
9: niya? Nakakapagtaka nga yung mga salitang ganon, sapagkat hindi dapat siya nagsasalita ng ganon, sapagkat West na siya. Magiging West siya at sasabihin niya, ako'y mag-uopos. Mukhang hindi tugma yun sa pagka-West. Ngayon, kung ang tatanungin natin ay ebidensya, talagang labanan niya ng ebidensya. At kung sasabihin natin ang politikang iiral, talagang may posibilidad na ang politika iiral. Ang magiging laban dito is accountability versus loyalty dito. Kaya tayong lahat, walang kasiguraduhan sapagkat nga less than 16 lang, 15 acquitted na yan. Siyam lang ang bumotong acquitted na yan. So ang legal exit dito ng acquittal mas madaling kunin kesa sa conviction na dapat 16. At kung bibilangin mo ngayon at titignan mo kung parang yung mga seemingly kaalyado ni VP Sara, meron talaga silang 9. Kaya ang punto dito, meron dalawang korte dito para sa akin, Jack, dalawang korte dito. Isang political Senate impeachment court at saka isang court of public opinion. Ang madla yun. Kaya dapat makita ng madla ngayon ang mga paghahain ng ebidensya para sila rin magkaroon ng sarili nilang opinion. Kasi tatandaan natin ang huling experience natin sa impeachment. Hindi nagustuhan ng taong bayan ang hindi pagpapalabas ng pagbubukas ng envelope. Sila na ang gumalaw. Diba? Sila na, because that is a reality. This is a political event na ang reality, there is a possibility like that. So iyan rin ang ating tawag, kumbaga iyan rin ang sinyal natin sa Senado. Wasto kayo, baka kami ay gumalaw legitimately ayon sa Constitution.
0: Okay.
2: Maraming salamat, Attorney Mel Santa Maria.
9: Maraming salamat sa inyo.
2: Walang iisang mastermind sa flood control scandal. Ito ang iginiit ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson sa Chairman's Progress Report tungkol sa flood control projects. Nagbabalik si Angela Babad.
7: Sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva at Senator Cheese Escudero ang ilan sa mga pangalan ng mga senador na inirekomendang imbestigahan para sa kasong direct bribery tungkol sa maanomalyang flood control projects. Kabilang din sa listahan sina former Representative Zaldi Co at former Senator Bong Revilla. Ang direct bribery ay ilan lamang sa mga kasong inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee sa DOJ at Ombudsman. Sa Chairman's Progress Report na ipinresenta ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson kahapon, kanyang idinetalya ang sistema ng anomalya na lumabas mula sa mga naunang pagdinig ng komite. Sa hiwalay na panayam, dagdag ni Lacson, sa lungat sa pagturo sa ilang personalidad, ay lumalabas na tila walang iisang mastermind sa nasabing katiwalian.
8: I think bawat region or bawat district engineer merong mastermind.
2: Pero yung...
8: Like for example, di ba testimony ni Henry Alcantara, sa Bulacan First District Engineering Office pa lang, ang nai-allocate ni Zaldi Co, 35 billion. I don't think there's an overall mastermind kasi nga, di ba, ano to eh, driven by greed.
7: Pinatutsadahan naman ni Lacson si Senator Rodante Marcoleta patungkol sa tangka nitong pag-interpolate kahapon.
8: And I also mentioned that in my speech, di ba, na more than 50 years, consistent naman ako. So ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago. At hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality.
7: Ayon kay Lacson, bukas ang komite sa sinumang nagnanais na magbigay ng impormasyon o tumistigo, basta't ito ay sinusuportahan ng ebidensya at may katuwiran. Bagamat wala pang pinal na petsa, magpapatuloy anya ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee habang hinihintay ang karagdagang lagda para sa partial committee report. Bubuo pa rin ang komite ng pinal na bersyon ng ulat na maglalaman ng mga findings mula sa mga susunod pang pagdinig. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Iniutos ng Energy Regulatory Commission ang pagsuspinde sa mga service disconnection ng 3 buwan sa buong bansa. Pinagagawa rin ng flexible payment schemes o hulugan ng pagbabayad ng kuryente. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
10: Malaking problema kay Lian Bergancia na taga Las Piñas City ang pagbabayad sa kuryente kada buwan. Bukod sa init ng panahon na nagpapataas sa paggamit ng ventilador o aircon, ay naging mainit din ang usapin sa bill shock dahil sa taas ng singil sa kuryente.
11: Nung dati, naglalaro lang siya ng 6,000. Ngayon, nasa 9,000.
10: Kaya ikinatuwa ni Lian ang naging kautosan ng Energy Regulatory Commission sa lahat ng distribution utilities sa bansa na suspindihin ang tinatawag na electricity service disconnections. Ito ay para sa billing period mula Mayo hanggang Hulyo 2026. Para sa mga kumukonsumo ng hindi hihigit sa 200 kilowatt hours kada buwan, pinapayagan silang bayaran ang kanilang bill ng staggered basis o hulugan. Walang dagdag na interest o penalty para sa mga kwalipikadong consumer sa ilalim ng payment scheme na ito. Nananawagan naman ang ilang mambabatas na magpatupad ng mas istriktong regulatory rules pagdating sa mga power distributors. Ayon kay Akbay Representative Chel Joknong, bagaman maituturing na legal sa ilalim ng batas ang pass-through cost para sa lifeline discount, hindi naman maituturing na patas ito lalo sa panahon ng krisis. Sa panig ni Nery Colmenares ng Bayan Muna, dapat na i-renegotiate ang power supply agreements ng Meralco sa pagbili ng imported na coal at liquefied natural gas. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang isang low pressure area. Pero ayon sa PAGASA, maliit ang tsansa nito na maging ganap na bagyo. Ayon sa PAGASA, huli itong namataan, 670 kilometers silangan ang hinatuan, Surigao del Sur. Pero binabantayan din nila ang isa pang LPA sa labas ng PAR na ganap ng bagyo. Namataan ito, 2,395 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Tinatahak nito ang direksyon na pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
0: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkadang Balita.
12: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
13: Kahit mahirap,
14: tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
15: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, social media personality na si Franco Mabanta at apat na iba pa arestado dahil sa pangingikil umano kay Congressman Martin Romualdez. Driver at konduktor, ilang beses hinataw ng tubo at binugbog ng dalawang rider at mga angkas nila. Poste na buwal nang sumabit ang isang truck sa mga kable nito. Halos 3,000 customer ng Meralco sa pinagbuhatang Pasig City na perwisyo ng brownout. Mula vote buying hanggang pakikipagnegosyo sa DPWH, laman ng batuhan ng aligasyon sa pagitan ni na Executive Secretary Ralph Recto at Batangas 1st District Representative Leandro Laviste. World Health Organization nakatutok sa isang cruise ship sa West Africa kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero bunsod ng hantavirus infection. DOH kinumpirmang 40 Pilipinong tripulante ang sakay din ng barko. Dini, kinilala at pinarangalan ng Senado matapos ang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
16: Kundi bilang patunay na ang Pilipina ay...

0: via CDN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pagkaka-aresto sa isang kilalang vlogger. Inaresto ang social media personality at founder ng isang online media platform na si Franco Mabanta at apat niyang kasamahan kaugnay sa umano'y pangingikil ng 350 milyong piso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
2: Inaresto sa mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang limang opisyal at tauhan ng online media platform na Pinot Gallery Media Network o PGMN sa isang entrapment operation na ikinasa sa Pasig City Martes ng gabi. Kabila sa dinakip ang founder at chairman ng PGMN at vlogger na si Roberto Franco Mabanta. Inireklamo ang grupo ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na umano'y kinikikilan sa palit ng hindi paglabas ng isang expose.
3: Nagsimula po yung investigation natin sa isang complaint from Congressman Romualdez na there's an individual demanding for a certain amount in exchange for non-publication of a supposed expose containing a purported video portraying him as mastermind in corruption.
2: 300 milyong piso man ang hinihingi nila Mabanta kay Romualdez na babayaran sa apat na bahagi.
4: I just got information that you were extorting money from Speaker Romualdez. But is it true you're going to do an episode about corruption?
5: We are extorting money.
4: No, I mean, are you really going to do an episode about corruption?
5: We're not extorting money.
4: Yeah. Sorry, my question was about an episode on corruption. Are you going to do that?
5: I'm not familiar,
2: na-recover ng mga suspect ang 75 million pesos na magkakahalong totoo at peking pera. At tinanggap mula sa isang NBI agent na nagpanggap na PR ni Martin Romualdez bilang paunang bayad.
6: Ayon sa NBI, tila pinaghandaan ng mga suspect ang pagtanggap ng pera dahil nakabili pa sila ng maleta na ito na nagkakahalaga ng halos 24,000 pesos bawat isa kung saan ililipat umano ang 75 million pesos.
2: Nakilala si Mabanta bilang model ng soft drink commercial, isang VJ at naging social media personality. Nagsilbi rin siyang social media director at naging aktibo sa kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero itinanggi naman na kanyang na may personal na ugnayan ng Pangulo at ang inarestong vlogger.
7: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
2: Dagdag ni Palace Yes, Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat managot ang sino mang patunayang lumabag sa batas, kasabay ng pagtiyak na masusunod ang due process. Ayon naman sa NBI, walang kinalaman sa politika ang pagkakaaresto kay Mabanta.
8: Evidence-based po tayo, even dito sa nangyari na to, sinundan natin kung saan pupunta yung ebidensya. Kung hindi ko sila, hindi ng NBI, na walang ebidensya. Pero kung meron pong ebidensya, hindi mo pwede sabihin na pinupolitika lang.
2: Samantala sa pahayag ng PGMN, sa kanilang social media page, iginit na Mabanta na isa umanong set-up ang nangyari. Ayon kay Mabanta, 5 buwan nilang sinuri ang umano'y korupsyon na kinasasangkutan ni Congressman Martin Romualdez. At nakahanda na ang 90 minutong expose nila na may matibay anyang ebidensya. Itinanggi niya ang paratang na extortion at sinabing wala silang nilabag na batas. Iginit din niya na sila ay pinatahimik dahil sa nalalapit na paglabas ng kanilang ulat na magdidiin muna sa dating House Speaker sa mga anomalya. Sinabi rin niya na may babalao muna sa kanilang kaligtasan bago ang pagkakaaresto. Nasa kustodiya na ng NBI si Mabanta habang inihahanda na ang kasong extortion laban sa kanya at patuloy na rin ang investigasyon sa posibleng iba pang sangkot. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
1: May isa na namang insidente ng road rage. Nagtamu po ng mga sugat sa ulo ang driver at konduktor ng isang bus matapos silang beses silang hatawin ng tubo at bugbugin ng nakaalitang magkapatid na rider sa Quirino Highway sa Quezon City. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
9: Uya! Nabidyohan ng pasahero ang pagpuyog, pagbugbog at ilang beses na paghampas ng helmet ng dalawang rider sa konduktor ng bus na ito. Nangyari ang insidente Sabado ng gabi habang tinatahak ng sasakyan ang Quirino Highway sa barangay Pasong Putid, Quezon City. Itinigil ng driver ang bus at bumaba hawak ang isang tubo para tulungan. Ang bugbog sarado ng konduktor pero maging siya ay nabugbog dahil naagaw ng rider ang tubo ng sumaklolo ang nakababata nitong kapatid na rider din. Sumali na rin sa pagsapak ang angkas nilang mga live-in partner na ang isa ay may karga pang bata. Batay sa investigasyon ng PNP, nag-ugat ang road rage ng businahan ng driver ang isa sa mga rider na biglang lumihis para umiwas sa lubak. Tumindi pa ang tensyon nang sirain nito ang windshield at side mirror ng bus.
10: Nag-swerve yung rider and then nagbusina po yung bus driver para po i-aware yung rider natin. Umabante po ulit yung rider pag ito ng bus. Yun na po, nagkaroon na po sila ng pagtatalo.
9: Kinailangang tahiin ang mga sugat sa ulo ng mga biktima. Nakaharap na nila sa pulisya ang mga suspect nitong Martes at desidido silang ireklamo ang mga ito ng serious physical injuries.
10: Sa ating mga motorcycle riders at sa mga driver po ng bus, panatilihin po natin kalmado ang ating isip para po maiwasan po yung ganitong pangyayari.
9: Ayon naman kay Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilaw, maglalabas ng show cause order ang ahensya sa mga sangkot para pagpaliwanagin sa nangyaring road rage. Christopher Sisson, ABS-CBN News.
1: Halos 3,000 customers ng Meralco sa pinagbuhatan sa Pasig City ang nakaranas ng brownout nitong Martes dahil ito sa natumbang poste ng kuryente matapos masabitan ng mixer truck ang mga kable nito. Nagpapatrol, Alison Co.
11: Perwisyo para sa maraming residente ng barangay Pinagbuhatan, Pasig City ang natumbang poste ng kuryente na nagdulot ng brownout sa lugar noong Martes. Sa CCTV footage ng barangay, kitang dumaan ang isang mixer truck sa Sandoval Avenue bandang alas 3 ng hapon. Ayon sa barangay, nasabitan nito ang mga kable kaya nabuwal ang poste.
12: Base doon sa laysay ng driver at chinek din namin yung CCTV, nakita namin yung pangyayari. Dumaan siya dito sa Sandoval at paglampas niya dyan sa Centennial 1, nakita na lang na bumagsak itong mga kable at saka yung poste.
11: Sabi naman ng ilang residente, bago ang insidente ay nakataglilid na ang poste dahil sa bigat ng mga nakalaylay at buhol-buhol na kable. Matagal na rin itong inireklamo ni Rose na nakatira malapit sa tumumbang poste.
13: Yan na naging cost na sobrang bigat ng poste. Sabi ko, sir, delikado na ito kasi inaano ko yung bahay namin. Baka mabagsakan kami, pagbagsak niya. Buti nga walang nasaktan. Nakatalon yun sa driver ng tricycle, tatlong single. Tumalo na agad sila kasi sumabog. Sabog talaga, ang usok talaga niya, kala mo bomba. Hindi nasunog.
11: Ayon sa Meralco, umabot sa 2,800 na customer ang nakaranas ng brownout dahil sa insidente. Tiniyak din ng kumpanya na tuloy-tuloy ang isinasagawang pagkukumpuni para agad na maibalik sa normal ang supply ng kuryente sa lugar. Ayon sa mga Meralco engineer na nasa lugar, nasa 20 bahay na ang wala pang kuryente alas 12 ng tanghali ngayong Miyerkules. Bumagal naman ang daloy ng trapiko sa lugar habang inaayos ang mga kabling na sabitan. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente, nakikipag-ugnayan na rin ang Meralco sa kumpanyang nagmamay-ari sa mixer truck. Alison Co, ABS-CBN News.
14: Sa ibang balita naman, wala pang kasiguruhan kung magkoconvene ang Senado bilang impeachment court kahit maiakyat sa kanila ang articles of impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Tinitiyak naman ni Senator Panfilo Lacson na tuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal kahit matuloy ang impeachment trial. Nagpapatrol, RG Cruz.
15: Aminadong isang mataas na lider ng Senado, hindi agad-agad ang paglilitis ng Senado sakaling yung articles of impeachment galing Kamara laban kay Vice President Sara Duterte.
16: Well, kung hindi pa nakondin yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh.
15: Mm-hmm.
16: So Senate yung mag-rule as a body kung magkukondin ba kami o hindi.
15: Una nang sinabi ni Senador Robin Hood Padilla, haharangin nila ang impeachment kung umabot ito sa Senado. Ani Lacson, mauuwi ito sa botohan.
16: Expected na yun. Nag-express na sila eh. Di ba ang unang-unang nagsabi nga niyan, di ba? Kukusinin ko muna yung basihan, yung basis ng articles of impeachment.
15: Iba pang botohan kung sakaling ipatigil ng Korte Suprema ang paglilitis.
16: Kung pending yung petition, I don't think we should stop based on a pending petition before the court.
17: Hanggat walang ruling.
16: Kung may temporary restraining order, which I think is unlikely, no?
15: Pero kahit mag-desisyon silang maglitis, hindi rin naman ito magsisimula agad dahil sa mga preparasyon kasama na ang summons at pre-trial. Pwede naman din anya maglitis kahit sinindi adjournment ang Kongreso. Umpisa June 5, dahil iba naman ang impeachment court sa Senado.
16: Based lang sa yung 10 days, 5 days,
18: yes.
16: Pre-preliminary conference, based lang yun, in-estimate lang namin yun. Baka nga abutin pa ng ano eh.
18: July.
16: Baka matang July.
15: Napag-uusapan na rin anya ang pagtatalaga kay Senator Francis Pangilinan bilang impeachment manager para tulungan sa Senate President Vicente Soro III bilang presiding officer dahil hindi abogado si Soto. Kung sakali, si Soto ang unang non-lawyer na mamamahala sa isang impeachment trial.
16: Parang siya yung bastonero sa floor.
17: Mm-hmm.
16: Pero majority leader, de facto, parang ganun.
15: Pero ngayon pa lang tinitiyak ni Lacson tuloy ang investigasyon ng Bureau Committee sa Fire Control Scandal kahit matuloy ang impeachment trial. Ani Lacson, walang isang mastermind sa flood control scandal.
16: I think bawat region or bawat district engineer mayroong mastermind.
17: Pero
16: for example, di ba testimony ni Alcantara, sa Bulacan test district engineering office pa lang, ang nai-allocate ni Saldico, 35 billion.
15: Sinabi rin ni Lacson na pwede pang matanggal ang mga kasamahang mababata sa report ng investigasyon ng Bureau Committee. Pero hinahanda na niyang ipadala sa Ombudsman ang progress report na inilabas niya sa plenaryo nitong Martes. Kanina kinumpirma ni Lacson na may impormasyon mula umano kay dating Public Works Undersecretary Catalina Cabral na may 500 milyong pisong halaga ng proyekto na nilaan kay Senador Rodante Marcoleta.
16: Actually meron pa. Oh. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinubstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema.
15: Ani Lacson, ang kasunod bilang hakbang, iimbestigahan lahat ang mga proyektong laan sa mga mamabatas na tinatawag na allocables para malaman kung may proyekto ba talaga o nawaldas ang pera. Inaantabayanan pa ang opisyal na pahayag ni Marcoleta sa sinabi ni Lacson. RG Cruz, Ilyasia News.
14: Kinami ng isang liaison officer ng Sims Construction na nagde-deliver siya ng kahon-kahong pera kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez simula pa noong 2021. Ginawa ni Monica Ocampo Santos ang kanyang testimonya sa pagharap sa Sandigan Bayan 4th Division kaugnay sa graft trial ni dating Senator Bong Revilla. Ayon kay Ocampo Santos, ginawa niya ang deliveries ng mahigit sa 10 beses base sa utos ng kanyang tiyahin na si Sims Contractor Sally Santos. Nauna na niyang inamin ang paghahatid ng 299 million kay Hernandez na inilagay sa mga karton ng chips, noodles, soy sauce at kape.
19: Idinadawit ni Executive Secretary Ralph Recto si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa vote buying at sinabing nag-alok pa umano ito ng 1 bilyong piso para paatrasin ang kalaban sa politika. Ito ay matapos akusahan ng mambabata si Recto na nakikipagsabwatan sa isang kongresista para pagkakitaan umano ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
20: Maanghang ang palitan ng mga alegasyon sa pagitan ni na Executive Secretary Ralph Recto at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa pahayag ni Recto na binabanggit ang pangalang Leandro, sinabi niyang may handa itong 400 million pesos sa kanilang unang pagkikita at tinanggihan niya ang pakiusap nitong suhulan ng kalaban sa politika para umatras. Sinundan umano ito ng alok na 1 bilyong piso para umurong si Batangas Governor Vilma Santos sa halalan at siyang hahalili, alok na muling tinanggihan umano ni Recto. Aniya, hindi ito isiniwalat bilang respeto sa ina ni Leviste na si Senator Loren Legarda na dati niyang nakasama sa Senado. Sinisikap na ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Ligarda. May narinig din aniyang mga ulat si Recto ng vote buying operation sa Batangas. Nilabas ni Recto ang pahayag matapos ang privilege speech ni Leviste sa plenaryo nitong Martes, kung saan binanggit niya ang Executive Secretary at si CWS Portillo's Representative Edwin Garjola.
18: Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan, tukuyin ang mga para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa.
20: Sinabi pa ano kay Leviste na kayang tumulong ni Recto sa pagpondo ng proyekto dahil nasa gabinete siya, habang si Garjola ay malakas umano sa Department of Public Works and Highways. Isa si Garjola sa mga mambabatas na iniuugnay sa mga construction firm na may proyekto sa gobyerno. Ayon din kay Leviste, bago umano pinapondohan ni Recto sa DPWH ang bypass road sa Lipa, kinundisyon niya ang mga may-ari ng lupang dadaanan na bigyan siya ng parte nito sa mababang presyo.
18: Iba't ibang mga tao ay nagkwento sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas.
20: Sagot ni Recto, wala siyang ghost of flood control project at lahat ng proyekto niya sa Batangas ay may resibo. Nilalagyan umano ng mali siya ang koneksyon nila ni Garjola na ani ay matagal na niyang kalaban sa politika. Pinabulaanan din ni Batangas 6th District Representative Ryan Recto ang mga aligasyon laban sa ama.
21: Their association is purely professional, as Congressman Garjola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo.
20: Sa kabila niyan, patuloy ang pag-post ng kongresista ng mga litrato na magkasama sina Recto at Garjola. Sabi pa ni Leviste, walang basihan ang mapahayag ni Recto. Dinistansya naman ang Malacanang sa issue.
22: Kung meron man silang personal na alitan, sa kanilang dalawa na lamang po yun.
20: Ang ibang mambabatas, kinwestiyon ang paratang ni Leviste sa kanyang privilege speech na dawit umano ang buong kamera sa vote buying.
23: For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections. It has no basis, it has no evidence. It's purely speculative, it's offensive, it's unfair.
24: Were the proper cases filed in COMELEC? Were ethics complaint filed in Congress? Now I question, Mr. Speaker, the timing of all of this.
20: Order. Sa huli, bumoto ang plenaryo na alisin o strike off the record ang buong pahayag ni Leviste. Naaprubahan ang motion para ma-refer ang privilege speech sa Committee on Rules. Hinamon din ni Leviste si Recto na humarap sa Kongreso para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
19: Kalaboso ang dalawang babae at kasabwat nilang taxi driver na mga miyembro umano ng Atibanggang sa Maynila. Pinainom umano nila ng juice ang biktimang Singaporean, dahilan para ito ay mahilo at magawa ang masama nilang balak. Exclusive nagpapatrol, Jesse Cruzat.
25: Sunod-sunod na naaresto ng pulisya sa magkakahiwalay na lugar sa Tondo, Maynila, ang dalawang ginang at isang taxi driver nitong Lunes. Ayon sa Manila Police District, mga miyembro ng Atibanggang ang tatlo na nambiktima ng isang babaeng Singaporean noong April 11.
26: Ito yung tinatawag nating Atibanggang, kung saan yung mga binibiktima nila dito, kalimitan puro mga turista. At ipinapainom nila ito at nakakaroon ito ng pagkahilo o disoriented ng pakiramdam nitong ating mga biktima dito at magagawa na nila yung kanilang mga masasamang balak.
25: Sa imbestigasyon, namamasyal sa Binondo, Maynila ang biktima ng lapitan ng dalawang babaeng sospek. Nakipagkaibigan umano ang mga sospek sa biktima hanggang ayain nila ang dayuhan na mamasyal sa baklaran. Sumakay sila ng taxi. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, nakipag-selfie pa ang mga sospek sa biktima. Maya-maya, pinainom umano ng isa sa mga sospek ang Singaporean ng juice. Hindi na umano naalala ng biktima ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang siya kinabukasan sa kanyang tinutuloy ang hotel na nawawala na ng 10,000 pesos na cash at napag-alaman ding may mga withdrawal transaction sa kanyang bank account na aabot ang halaga sa 160,000 pesos.
0: Sa pagkahilo na yon at sa disoriented, doon kinuha ng mga suspect yung mga gamit at saka ATM.
25: Sa binuong Special Investigation Team ng MPD, nakita sa CCTV na tanging ang taxi driver na lamang ang naghatid sa biktima sa tinutuloyan ng hotel sa Taguig City. Dahil naman sa kuhang selfie, natunto ng mga otoridad ang mga babaeng sospek.
0: So yung Singaporean, hindi na siya nagtuloy ng kaso. And kasi may trabaho siya sa abroad, umalis na siya kinabukasan.
25: Bagamat hindi nagreklamo ang biktima, napag-alaman naman ng otoridad na may warrant of arrest sa Binian, Laguna ang isa sa mga babaeng sospek dahil sa kasong pagnanakaw. Inireklamo naman ng panggagancho ang isa pa noong May 3.
3: Niyayaba lang po kami na may kung gusto po namin magkapera. Tapos, siyempre kailangan namin ng pera. Kaya po napasama po kami sa kanila.
4: Umahingi po ako ng alo. Buong pusong kapatawaran po sa nagawa po namin sa kanya.
25: Naaresto rin ang taxi driver matapos mahulihan ng illegal na droga at paglabag sa city ordinance. Umamin siyang kontak ng mga sospek tuwing may bibiktimahin.
5: Yung last time, binigyan akong 20,000. Bago lang, wala pa ako isang taon.
26: Unang-una, yung mga foreigner na pumupunta rito, pag nabiktima ng mga ganitong grupo, ikikwento yan sa kanilang bansang pinanggalingan. At yung epekto nito sa ating turismo ay mabigat.
25: Nakapit ng mga sospek sa Mexico Police Station na maharap sa patong-patong na reklamo. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa posibleng mga kasabwat pa ng mga sospek. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
1: Sa pagpabalik ng TV Patrol, disconnection o putulan ng kuryente, suspindido. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho nitong Marso, bagyang bumaba. At paggawa ng kasaysayan ng Bini sa Coachella, formal na kinilala ng Senado. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: TZMM, numero uno sa aksyon!
7: Ang oras, 8 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
8: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
27: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekta ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
28: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
29: Responsible gaming at bagcore.ph.
30: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
31: Ka, kaya pa ganyan.
32: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
33: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
34: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
33: ikaw ang liwanag
34: sa lili. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
35: Ang iniinom Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
6: DZMM, numero uno sa aksyon! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
7: Tanggap po tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga radio patrol. Malacañang, tiniyak ang tuloy-tuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Cebu, Radio Patrol, Christian Yosores. Christian.
2: Tuloy-tuloy ang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan para matugunan ang epekto sa mga residente ng Albay ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Sa press briefing dito sa Cebu, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na agad tumugon ang mga government agencies sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mabigyan ng tulong ang mga apektadong komunidad. Sa huling ulat anya ng BSWD, nasa mahigit 93,000 na family food packs na ang naipamahagi sa mga residente, habang mahigit 1,000 kahon ng mga ready-to-eat food at mahigit 7,000 non-food items. Patuloy din ang tulong-tulong na cleaning operation sa mga debris at pagpapatupad ng striktong pagbabantay sa 6-kilometer permanent danger zone at mga protocols sa evacuation. Pinatitiyak naman ni Pangulong Marcos ang maayos na pangangasiwa at operasyon ng mga evacuation centers at provision ng mga pangunahing serbisyo gaya ng pagkain, serbisyong medikal sa mga apektadong individual at pamibigay ng atensyong medikal sa mga inilikas na alagang hayop. Gayon din ang post-disaster assessment. Naunin ang sinabi ni Communications Secretary Dave Gomez na magiging bahagi din ng leaders meeting ang may kinalaman sa disaster resilience na nagalayong makalikha ng mga sitahiya sa pagtugon at pagbangon sa epekto ng mga kalamidad. Samantala ay minsan kapasok lamang na balita, dumating na dito sa Cebu ang Sultan ng Brunei Darussalam para lumuhok sa ASEAN Summit. Abangan ang karagang dagdag sa balitang yan dito sa DZM Radio Pagos sa Istrenta at DZMM Teleradio. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Pagos, Christian Yusores, DZM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores. Samantala, Department of Energy nagpaalala naman sa mga may-ari ng electronic vehicle na sa tamang paglilinis at pagkukondisyon ng mga sasakyan kasunod ng ashfall sa Mayon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
9: Nagpaalala ang Department of Energy sa mga electric vehicle owners na siguraduhin na maingat sa paglilinis at pagkukondisyon ng e-vehicles kasunod ng ashfall dulot ng Bulkang Mayon. Ayon sa DOE, huwag po natin nagat kapal na abo sa mga sasakyan dahil maaari itong makagasgas sa mga sensitibong bahagi. Mas mainam na banlawan muna ng tubig, mahinang pressure sa sasakyan bago gamitan ng sabon. Pinaiingatan din ng mga charging port, sensor at mag-seal ng mga sasakyan upang maiwasan ang pagpasok ng abo at tubig. Pinapayuhan ng mga may-ari ng sasakyan na mag-charge lamang sa malinis at covered na lugar at iwasan ng pag-charge sa mga open area habang may ashfall. Inirekomenda rin ng regular na paglilinis sa mga camera, sensor at filter ng sasakyan dahil maaaring maapektuhan ng mga driver assist feature at visibility ng mga ito. Payo ng DOE, ipacheck ang sasakyan kapag may narinig na kakaibang tunog o nagpakita ng warning light matapos ma-expose sa ashfall. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol.
1: Ng supply ng kuryente mula ngayong buwan hanggang Hulyo bilang konsiderasyon sa nararanasang national energy emergency sa bansa. Iniutos din ng Energy Regulatory Commission na pati ang bayarin ng mga consumer na hindi lalagpas ng 200 kilowatt hours ang konsumo ay pwedeng hatiin sa tatlong buwang utay-utay na bayad.
10: May disconnection notice na si Adelia pero hindi pa nakakabayad dahil naghahanap pa ng pera. Pero kahit hindi makabayad ng bill ngayong buwan, hindi sila pwedeng putulan ng Meralco. Naglabas kasi ng utos ang Energy Regulatory Commission sa Meralco, iba pang private utility at lahat ng mga electric cooperatives na bawal muna ang disconnection mula ngayong buwan hanggang

0: Ginawa ito ng gobyerno dahil bugbog na sa pagmahal ng bilhin at serbisyo ang taong bayan.
1: Marami ang mga consumers na walang kakayahan upang mabayaran on time ito. At kawawa naman nila kung sila'y magiging biktima nitong biglaang pagtaas ng presyo.
0: Iniutos din ng ERC na kapag hindi lumagpas ng 200 kWh ang konsumo ninyo ngayong buwan hanggang sa July 2026, ang pagbabayad dito ay pwedeng hatiin sa tatlo. Ibig sabihin, utay-utay. Pasok dito ang mga consumer ng Meralco, ibabang private power utilities at lahat ng mga electric cooperatives sa buong bansa. Kung halimbawa na sa 1,200 pesos ang bill mo ngayon, pwedeng 400 pesos lang muna ang babayaran ngayong buwan at tig 400 pesos ulit sa June at July. Kaya lang, kung utay-utay, ay magkakaroon ng hiwalay o iba pang patong sa magiging bayarin ng consumer kada buwan. Sa isyu naman ng sangkaterbang other charges na sinisingil sa mga consumer, isinusulong ng NASICOR na dapat ilagay din sa bill kung magkano na ang nakolektang other charges sa lahat ng consumer at kung saan ito ginamit.
1: Pagka pinag-uusapan ay pera ng publiko, dapat mayroong tinatawag na complete transparency and accountability, sapagkat ito lamang ang proteksyon ng consumer.
0: Sagot ng ERC, may dagdag gastos at kakapal ng todo ang bill kung isasali lahat ng detalye hanggang sa kung saan napunta o ano ang pinagkagastusan ng sinisingil sa taong bayan. May mekanismo naman umano para malaman ng regulator kung magkano na at saan ginagastos ang mga pondo.
2: Hindi naman po pwede na buwan-buwan ay makatatanggap tayo ng bill na kasingkapan ng encyclopedia at ito rin ay may gastos. May gastos ito sa utility, pagpapaimprenta nito at lalo lang mapapamahal ang singil natin sa kuryente.
0: Samantala, nanatili ang malaking ibinagsak sa presyo ng diesel at kerosene sa world market sa ikalawang araw ng trading. Lagpas 4 pesos pa rin ang nabawas sa presyo ng diesel, mahigit 5 pesos sa kerosene, pero ang gasolina naging 2 pesos naman ang pagsipa. Pero magbabago pa ito dahil may natitira pang 3 araw ng kalakalan sa pandaigdigang pamilihan.
3: Bagyang bumaba ang bilang ng mga walang trabaho noong Marso sa kabila ng krisis sa Middle East. Pero ayon sa Philippine Statistics Authority, may ilang sektor ang nabawasan ng mga trabaho dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
4: On-call na labandera si Neneng, pero ngayon wala muna siyang tanggap na labada dahil sa nagtataas ang presyo. Pati anya amo niya, bihira na lang siyang kunin.
5: Dati weekly, minsan 2 beses linggo, ngayon 2 beses ang buwan, titipid na, pataas sa kuryente, pataas sa tubig.
4: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bahagyang bumaba ang unemployment rate nitong Marso sa 5% mula sa 5.1% noong Pebrero. Katumbas nito ang 2.58 milyong walang trabaho. Pero ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, mataas pa rin ito kumpara sa 3.9% Marso noong isang taon. May epekto niya ang pagsirit ng presyo ng petrolyo sa mga mangingisda at pati sa mga kasambahay.
6: Mangingisda natin na sa municipal fisher folks, sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact sa nila kasi nabawasan. Yung mga households natin pwede nagtitipid, kaya they let go of some of the domestic helpers.
4: Ayon sa PSA, 420,000 na trabaho ang nawala sa fishing and aquaculture sector noong Marso kumpara noong Pebrero at halos 300,000 naman nawala sa other service activities kung saan napabilang ang mga kasambahay. Tumaas din ang underemployment rate o yung naghahanap ng dagdag na kita sa 12.3% mula sa 11.8%. Aminado si Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na umabot na 5.3% ang average unemployment rate ngayong taon na mas mataas kaysa sa government target na 4-5%. Pero patuloy niyang isinusulong ng gobyerno ang mga hakbang para maprotektahan ang mga trabaho at magkaroon ng social protection at job skills matching para sa mga Pilipino. Nakatulong din sa labor sector ayon sa pamahalaan ang pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN Summit 2026.
7: Mga trade na yun, actually, they're already ongoing. We already

0: already experienced that. Dahil po doon, nakakatulong din po yun sa trabaho, sa kabuhayan ng mga kababayan po natin.
1: Dagdag ng PSA, magkakaroon sila ng mas kumpletong datos sa epekto ng Middle East crisis sa trabaho sa susunod na labor force survey para sa Abril. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
2: 4 sa bawat 10 Pilipino ang umaasang gaganda ang kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Ayon ito sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Batay sa survey, 38% ng mga Pilipino ang naniniwalang mabuti ang antas ng kanilang pamumuhay sa sunod na 12 buwan. 32% naman ang nagsabi na walang pagbabago o kaparehas ng dati. Habang 16% naman ang nagsabi na mas lalala pa. Wala namang tugon ang nasa 14%. Isinagawa ang survey nationwide sa 1,500 na Pinoy adults mula March 24 hanggang 31. Samantala, nakahanda umano ang Department of Agriculture na ipatupad ang price cap na 50 pesos kada kilo ng imported na bigas. Sa oras na mailabas na ang kaulang executive order mula sa Malacanang, nagbabala rin ng DA na paparusahan ang mga lalabag sa itinakdang presyo, lalo na ang mga mapapatunayan nagsasamantala o nagmamanipula ng presyo sa mga palengke. Pero ayon po sa ilang retailers, hindi na nila kakayanin pang ibaba ang presyo ng imported na bigas, lalo't umaasa lamang sila sa presyo na ibinabagsak sa kanila ng mga trader. Hirit pa ng ilan sa kanila, dapat umanong ang DA na ang direktang mag-supply sa kanila ng mas murang bigas para makasunod pa rin sila sa 50 pesos kada kilo na price cap. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano ang update sa mga binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility?
3: Bernadette, patuloy na lumalapit sa Mindanao ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli pong namataan ng LPA, 305 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Nagpapaulan na po itong LPA sa Eastern Visayas at maging sa silangang bahagi ng Mindanao at posibleng magdamag pa magpapaulan ang LPA sa mga lugar na ito. Kaya kapamilya, maghanda po at magingat sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, lumakas pa at naging tropical storm na ang bagyo sa labas naman ng Philippine Area of Responsibility. Ito ngayon po ay may international name na Hagupit. Alas 3 ng hapon, ang bagyo ay mahigit na sa 1,200 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. At din nga malayo, wala pa itong epekto sa panahon sa ating bansa. Posibleng malusaw na yung LPA sa may Mindanao sa pagtawid dito sa lupa, habang pagpasok naman po ng Sabado ay posible rin ang pagpasok sa PAR ng Tropical Storm Hagupit, na tatawagin po sa local name na Kaloy. Pa-west-northwest yung magiging pagkilos ng bagyo at posibleng humina habang binabaybay itong Philippine Sea. Posible po itong lumapit dyan sa bahagi ng Eastern Visayas at ng Bicol Region sa susunod na linggo. Magbabago pa itong forecast, kaya manatili po nakaantabay sa updates ukol sa bagyong ito. At bago yung paulan ng LPA sa Eastern Visayas, pumalo muna sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Borongan City. Bukas naman, Webes, 6 na lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong antas ng damang init dyan po sa Borongan City at San Jose Occidental Mindoro, 43 degrees Celsius, habang 42 degrees Celsius naman sa Cavite City, Cuyo, Palawan, Dagupan City at Lawag City. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 7 sa Mindanao, may malalakas na ulan dyan po sa bahagi ng Caraga. Pero bago po yan, itong Angat Dam ay patuloy ang pagbaba ng level ng tubig dahil walang ulan sa Angat Watershed. At posible po na sa mga susunod na araw ay marating na itong minimum operating level nito na 180 meters. Dako na po tayo sa pag-ulan sa Mindanao. Umaga pa lang malalakas ng ulan dito sa May Caraga dahil sa LPA. Pansamantala itong hihina pero lalakas muli pagsapit ng tanghali. Sa hapon naman, mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin, lalo po dyan sa may bahagi ng Lanao del Sur, maging sa may South Cotabato, sa may Zamboanga Peninsula, at maging dito po sa may Maguindanao del Sur at Sultan Kudarat. At pagsapit ng gabi, meron pang mga pag-ulan sa maraming bahagi dyan sa Mindanao. Sa Visayas, Maghapong makakaranas din po ng kalat-kalat na ulan dito sa Eastern Visayas dahil din sa LPA at niyaasan ding mga pag-ulan sa umaga sa may Negros Island, dito po sa may Bohol at Panay sa tanghali at sa hapon sa may Northern Cebu. At pagsapit ng gabi, may ilang lugar pa na pwedeng makaranas ng pag-ulan sa gabi po iyan. Sa Palawan, hapon may kalat-kalat na ulan sa gitna at timugang bahagi ng probinsya, bagamat mawawala ng mga pag-ulan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, may aasahan din pong kaunting ulan sa umaga sa Mindoro provinces, pero maghapon namang may aasahang ulan dito sa may Bicol region, lalo pagkapananghalian sa may Camarines Sur at dito po sa Masbate. Meron ding malalakas na ulan sa hapon dito sa may Southern Quezon at Marinduque at posible rin po yung thunderstorm sa may Ilocos at ilang bahagi ng Cordillera. Pagsapit ng gabi ay uulan muli dito sa may Mindoro at sa ilang bahagi po ng Albay. Sa Metro Manila naman, posibleng pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index base po yan sa forecast ng The Weather Company. Mainit maghapon, may okasyon na kukulimlim ang kalangitan pero hanggang pagsapit ng gabi ay mananatiling mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya.
4: At susunod, babae bugbog sarado sa dating live-in partner. At WHO nakatutok sa isang cruise ship kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero nito bunsod ng antivirus infection. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: DTTZMM numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, 11:01 makalipas ang alas 7 ng gabi.
7: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Nasaan yung ano? Oh. Saan ba dito yun?
11: Ito ba? Ito?
10: Ah, oo. Oh, oh. At saka, nandito lang yung kanini.
11: Ano ba anak? Ito oh.
10: Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
12: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
6: Ang oras, alas 7:12 ng gabi.
13: Oras sa tinsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Narito po ang mga pag-uulat ng ating mga Radio Patrol. Mary Jane Veloso, nakatakdang tumestigo laban sa kanyang recruiter. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DOJ, Radio Patrol, Steve Raz. Steve?
14: Nakipagpulong sa DOJ ang magulang ni Mary Jane Veloso na sina Celia at Cesar Veloso kasama si NUPL President Attorney Edry Olalia sa mga prosecutors ng ahensya. Sa isang panayam sa telepono, sinabi ni Olalia na ang pulong ay legal conference bilang pagganda sa testimony ni Veloso laban sa kanyang illegal recruiter sa Mandaluyong City Regional Trial Court. Ito yung halos doon matapos makabalik ng bansa si Veloso noong 2024 mula Indonesia matapos hatulan ng pitay dahil sa drug trafficking. Nakatakdaan niya magbisent testimonya si Mary Jane kaugnay ng mga kasong human trafficking, estafa at paglamag sa Republic Act No. 8042 o Migrant Workers and Overseas Filipino Act laban sa kanyang illegal recruiter. Una na rin isinagawa ang pagdalig sa Santo Domingo ng Vicia Regional Trial Court pero nailipat sa korte sa Mandaluyong dahil si Veloso ay nasa kustodiya ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Umasa rin ang pamilya ni Veloso na mapapalaya si Mary Jane sa pamamagitan ng habeas corpus ng Korte Suprema o paggawad ng Secretary Clemency mula kay Pangulong Marcos Jr. Magandang pagkakataong binaan niya ang Mother's Day sa May 10 para mabigyan ng speech sa Mary Jane o sa iba pa ang pagkakataon. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Samantala, Bini, pinarangalan sa Senado. Narito naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Robert?
15: Sa Senado, nagtungo ngayong gabi ang Filipino P-Pop group na Beanie, hindi para mag-perform, kundi para tanggapin ang kanilang parangal. Ito'y dahil sa kanilang makasaysayang tagumpay bilang unang Filipino act na nagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa Indio, California. Tumalo ang grupo sa sesyon ngayong gabi kung saan tinanggap nila ang parchment copy ng Senate Resolution No. 370 ng author ay si Senator Bob Aquino at formal na pinagtibay ng Senado bilang pagkilala sa kanilang tagumpay. Sa kanyang resolusyon, pinuri ni Aquino ang Beanie sa pagdadala ng karangalan sa bansa at sa pagpapakita ng galing at sining ng Pilipino sa pandaigdigang entablado sa kanilang pagdadala noong Abril 10, 2026 Coachella na isa sa pinaka-prestigyoso music festival sa mundo. Binigyan din ni Aquino na ang tagumpay ng Beanie sa international ay magsisiling inspirasyon sa maraming kabataang Pilipino upang abutin ang kanilang mga pangarap. Masaya naman tinanggap ng grupo ang parangal kung saan magiliw din silang nakipag-selfie sa mga senador at mga empleyado ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
6: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:16 ng gabi.
13: Oras sa tinsan nyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
19: Liver up na tayo
18: with Liveraid Pro.
20: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
20: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
20: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Ang galing! Pang matagalan!
22: Parang tayo lang han.
5: Everest Appliances.
21: Babe, ano ever best decision mo in life?
22: Siyempre, building a home with you.
21: Aww.
5: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
21: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
23: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
21: Ay, malabo.
23: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
21: Para malinaw.
24: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: EO, love your eyes. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay.
25: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: TV Patrol sa DZMM!
2: Sa poll sa CCTV, ang pambubugbog sa isang babae ng kanyang dating live-in partner sa Quezon City. Sinampahan na ng reklamo ang suspect at pinaghahanap na sa ngayon. Nasa linya ng telepono si Daryl Sarmiento. Daryl, kumusta na ang biktima at ano ba talaga ang motibo ng suspect?
26: Bernadette, first ko nakausap ang biktima na isinailalim na sa medical check-up matapos magtamo ng mga pasa at bukol sa katawan matapos pagbubugbugin umano ng kanyang dating kinakasama. Ayon sa pulisya at biktima, wala silang maisip na dahilan hanggang ngayon kung bakit siya sinaktan ng ganoon kalala ng kanyang ex. Wala rin umanong pagtatalo na naganap pero bigla na lang sinugod ng lalaki ang biktima. binaganan, pinagsusuntok at pinagpupukpok pa umano ng isang speaker. Maswerte umanong nakakuha ng tiyempo at nakatakas ang biktima nang may dumating na delivery rider na nakatawag ng pansin sa suspect. Sa video, makikitang nagsuot pa ng disguise ng suspect para hindi agad makilala.
0: Noong una po, nakamaskara pa po siya. Kaya iba po yung makikita niya na ano, na
1: sa CCTV. Itura.
0: Oo, sa CCTV nung una. Iba po yung buhok niya, iba po yung kulay ng mukha, ganyan. Pero nung bandang gitna na po, nung binubugin niya po ako, tinanggal niya po yung mask niya.
26: Nagsama ang biktima at suspect ng siyam na taon bago naghiwalay noong 2025, pero maayos naman umano ang naging hiwalayan.
0: Wala po talaga akong maisip ng dahilan. Ang maisip ko lang po ngayon siguro is nade-depress siya o wala siyang makausap. Hindi ko po talaga alam bakit. Kakauwi ko lang po nun ng Japan. Tapos mukhang Pinlano po talaga niya kasi nga naka-disguise po siya.
26: Wala naman ngayon ang biktima para sa kanyang kaligtasan dahil hindi pa nahuhuli ang suspect. Ayon naman sa pulisya, nagsampa na sila ng reklamo laban sa suspect na aarestuhin nila oras na lumabas na ang warrant of arrest.
3: Ongoing pa po yung investigation po natin and ang update lang po is preparing na po yung station for filing po of RA 9262 or the Violence Against Women and Children.
26: Bernadette, sa ngayon ay pansamantala na munang humingi ng police assistance ang biktima para mabantayan ang kanyang seguridad. Bernadette?
2: Maraming salamat, Daryl Sarmiento.
4: Nakatutok ngayon ang World Health Organization sa isang cruise ship sa may West Africa kasunod ng pagkamatay ng dalawang pasahero nito bunsod ng hantavirus infection. Sinasabing na sa halos 40 Pinoy seafarers din ang lula ng barko. Nagpapatrol, Rafael Mosano.
7: Nananatili sa gitna ng dagat sa may Cabo Verde Island sa West Africa ang MV Honduras, isang cruise ship na kasalukuyang binabantayan ng mga health expert sa cluster ng hantavirus infection. Ang hantavirus ay posibleng makuha ng isang tao mula sa laway, ihi at dumi ng mga rodent gaya ng daga. Posibleng makapasok sa ating katawan ng virus sa pamamagitan ng pagkain o pag-inom ng kontaminadong bagay maging sa kagat ng rodent. Wala itong gamot sa ngayon kaya delikado at nakamamatay kung maahawa ang isang tao. Nagtatagal mula sa 1 hanggang 6 na linggo ang incubation period ng hantavirus. Ito yung panahon ng exposure sa virus hanggang sa paglitaw ng mga sintomas na hindi nalalayo sa sintomas ng leptospirosis.
8: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families.
7: Video ito ng isang takot pasahero ng MV Honduras dahil sa banta ng hantavirus. Ayon sa World Health Organization, sa 147 na crew at pasahero ng barko, 7 ang nagkasakit. Kabilang sa mga ito ang mag-asawa na kalaunay namatay. Sila ang kumpirmadong tinamaan ng hantavirus. Isa pang pasahero ang namatay din pero wala pang kumpirmasyon kung dahil din sa naturang virus. Isang pasyente naman ang nailipat na sa isang ICU sa South Africa habang 2 pa ang nakatakdang i-evacuate sa the Netherlands. Isa naman ang nag-report ng mild fever pero sa ngayon ay mas mabuti na ang kanyang kalagayan. Bagamat sinasabing bihira ang kaso ng human-to-human transmission ng hantavirus, isa ito sa tinitignan ng WHO sa kaso ng mga nagkasakit sa MV Honduras.
19: We do believe that there may be some human-to-human transmission that's happening among the really close contacts, the husband and wife, people who've shared cabins, etc. We do know that some of the cases have had very close contact with each other and certainly human-to-human transmission can't be ruled out.
7: Ang MV Honduras ay isang expedition cruise ship na nagpapalipat-lipat ng lugar.
19: Our assumption is they were infected off the boat and then joined the cruise. The cruise did stop at many different islands up the coast of Africa.
7: Kabilang sa nasa barko ang nasa halos 40 Pilipinong crew member na ayon sa Department of Health ay nasa maayos naman na kalagayan.
1: importante ay sila ay walang hantavirus. Sila ay nakabukod, I think following yung quarantine protocols.
7: Pero ang infectious diseases specialist na si Dr. Ronjin Solante, sinabing hindi dapat na mabahala ang publiko dahil ang infeksyon mula sa hantavirus ay hindi nakikitang magiging kasing laki ng isang pandemya. Tiniyak din ng DOH na mas handa ang mga bansa ngayon kabilang ang Pilipinas.
1: Bago sila pagbigyan or i-clear na umuwi, dadaan po yan dun sa quarantine and testing protocols nung bansa na pupuntahan nila. In this case, yung Canary Islands, which is a Spanish territory.
7: Tiniyak ng WHO at DOH na patuloy ang kani-kanilang investigasyon para mabigyang linaw kung saan nakuha ng mga pasyente ang virus. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
6: Inaasahang matatalakay ang Code of Conduct sa South China Sea sa ASEAN Summit, pero hiwalay ang negosasyon para maisapinal ito. Sa unang pagkakataon, dadalo ang Timor-Leste bilang ganap na miyembro ng ASEAN. At live mula Mactan, Cebu, nagpapatrol Jervis Manangan. Jervis, may mga dumating na bang ASEAN leaders sa Cebu at kailan ang inaasahang pagdating ng iba pang leaders?
10: Kagad yung gabi dagating si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Cebu habang ang Sultan ng Brunei Darussalam ay nandito na rin. Inaasahang dagating ang lahat ng mga leader ng mga bansa ng Timog Silangang Asya para sa ASEAN Summit sa Biyernes, maliban na lamang sa Myanmar na kakatawanin ng Permanent Secretary ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Kanina, Karen, ay nagbigay na ng welcome statement si Pangulong Marcos sa isang video message kung saan winelcome niya ang delegasyon na nandito na at sa mga paparating pa lamang dito sa Cebu. Aniya, ipapakita sa lahat ng mga delegado ang Filipino hospitality, ang ating mayamang kultura, tradisyon at kasaysayan. Sinabi rin ng Pangulo na titiyakin niyang madarama ng mga ASEAN nationals sa buong mundo ang epekto ng ginagawa nila dito sa rehiyon.
11: Lead discussions on how the region can bolster regional preparedness, ensure stable energy supply, and accelerate energy diversification to reduce vulnerability to external shocks, including those stemming from the conflict in the Middle East. I will push to strengthen food security in the region, keeping the free flow of essential goods and building measures to support farmers and MSMEs.
10: Sa kauna-unahang pagkakataon ay dadalo ang Timor-Leste bilang opisyal na miyembro ng ASEAN. Lalagdaan ng Cebu Protocol para formal na maging bahagi ng regional bloc ang Timor-Leste, ang pinakabatang bansa sa Asia. Ito ang unang amendment sa ASEAN Charter mula nang mabuo ito noong 2007. Inaasahan din magkakaroon ng ASEAN Leaders Declaration sa Maritime Cooperation sa pamamagitan ng mga hakbang gaya ng pagsama ng ASEAN Coast Guard Forum bilang isang sectoral body at pagtatayo ng ASEAN Maritime Center dito sa Pilipinas. Ayon sa DFA, magiging bahagi ng diskusyon ang Code of Conduct sa South China Sea, pero hiwalay ang negosasyon para maisapinal at malagdan ito. Ayon din sa DFA ay malaki ang natipid ng pamahalaan ng Pilipinas dahil pinaikli ang summit at ginawang virtual ang ilang pagpupulong.
12: The leader summit is only for one day and we're deferring the other day of that to the next summit. And when it comes to the preparatory meetings, we have also shortened that. It was supposed to start on the 5th. But the working group has shifted to online or video conferencing. On the preparatory meetings for the SOM leaders and the ministers, that was also shortened and keep very austere the preparations.
10: Inaasahang magkakaroon din ng pahayag ang ASEAN leaders kaugnay ng Middle East crisis. Layo nitong makabuo ang ASEAN ng mga hakbang para maging mas epektibo ang pagtugon nito, hindi lamang sa digmaan sa gitnang silangan ngayon, kundi pati na sa pang mga krisis. Karen, bukod sa Cordova at Lapu-Lapu City ay nagdeklara na rin ng special non-working days sa Cebu City at sa Mandaue dahil nga dito sa isinasagawang ASEAN Summit. Karen.
6: Maraming salamat, Jervis Manangan.
2: Pwedeng gawin para naman matuwa ang ating mga nanay ngayong Mother's Day.
9: Naku, Ate B, bakit hindi surpresahin natin ang mga nanay? Yak na patok sa kanilang ilang winning discard na ibinahagi sa atin. Sa loob ng isang buwan, hindi nawawala ng customer ang event organizer na si Emma May Nashanseno. Labis na kilig kasi ang naramdaman niya nang minsay surpresahin siya ng kanyang boyfriend. Kaya naisip niya na simulan ng ganitong negosyo.
13: Nung magkaibigan pa lang kami, meron kami tinatawag na very best friendship anniversary. So, kinasabot niya yung nanay ko to do a setup. Mula nung araw na yon, gusto ko rin maramdaman ng ibang tao yung saya na naramdaman ko. So that's basically the goal.
9: Kwento ni Emma May, Abril pa lang, may mga nagpaplano na para sa Mother's Day. Kaya kung nakaipon ng extra budget, pwedeng gawin ng car surprise. Oops, hindi naman kotse ang ibibigay. Gagamitin lang ito para surprisahin si nanay.
13: Yung likod nitong car, no, yung dito sa likod, and then yun na, may car set up na, tapos may bouquet na rin nakasama, may pwedes din kami na crown at saka sash.
9: Ang winning discarded tip number 1, i-customize ang regalo o pagsamasamahin ang mga gusto ni nanay. Kung certified foodie naman ang inyong mommy, ang winning discarded tip number 2, pag-aralan ang paborito niyang putahe. Hindi lang tiyan niya ang mabubusog, kundi pati ang kanyang puso.
13: Kahit simple lang naman eh, kasi yun naman talaga yung mahalaga, di ba? Yung heart na ibinibigay mo dun sa pag-surprise na gagawin mo.
9: Pero mga ating mga kuyang, bukod sa sorpresa, pinakamahalaga na maging mabuti at mapagmahal tayong mga anak para araw-araw maramdaman ng ating mga nanay na sila ay espesyal. Muli, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
2: Susunod, lumang barko ng Pilipinas pinalubog gamit ang missile ng Japan sa Balikatan. At A ng Bini umabot hanggang Senado, Nations Girl Group formal na binigyang pugay. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
14: TZMM Numero 1 sa aksyon.
2: Ang oras alas 7:32 ng gabi.
15: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
14: Balik ang TV Patrol sa DZMM.
15: Ang programang ito ay sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
16: What if your phone could be your front row seat?
17: Playtime Entertainment launches PT Idol.
16: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
17: Where talent takes the spotlight.
16: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Alam niyo ba may Liveraid Pro? Liveraid Pera Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
27: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Protection at tulong sa atay?
29: Liveraid Pro!
28: May silimarin, may multivitamins pa.
29: Liver up na tayo!
28: With Liveraid Pro!
14: Pinakasariwang mga balita.
15: Balita.
14: Tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan. Tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Tapatan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa 6:30. Una sa balita, una sa public service.
5: DZMM, numero uno sa aksyon!
20: Ang oras, alas 7:37 ng gabi.
21: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: Senate ni Vice President Sara Duterte na hindi patas na idamay ang mga kaanak niya sa impeachment proceedings laban sa kanya. Samantala, mayorya ng dalawang malalaking partido ang nakikitang boboto pabor sa pag-impeach sa bise. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na gawa-gawa lang ng kamera ang impeachment laban sa kanya. Pero anuman aniya ang maging resulta ng botohan sa House of Representatives kaugnay nito?
2: Lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos. Kung hindi man ako ma-impeach, see you sa
3: 2028.
2: See you tomorrow.
1: Kay Duterte, hindi patas na idawit ang mga kaanak niya sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice laban sa kanya.
2: It's unfair dahil hindi naman na sila vice president and hindi naman sila ini-impeach. They have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens.
4: Yung mga naabuso sa kapangyarihan, mga kamag-anak din niya eh, mula noon hanggang ngayon, dito pa mamulitik. Ang tawag dito, pananagutan.
5: These are the joint sal and of the husband and wife. And then, hindi namin kasalanan yun na ganun ang lumabas. 6.7 billion, 4 point something billion of inflows ng pera sa mga accounts nila.
1: Ayon kay Deliman, naging patas ang komite sa pagtalakay ng umano'y impeachable offenses na ibinabato sa bise at ng mga ebidensyang susuporta rito. Wala anayang ipinresenta ang kampo ni Duterte na kukontra sa mga alegasyon. Kaya tanong niya, ano ang magiging basehan ng mga kongresistang boboto ng no sa committee report na nagre-rekomendang i-impeach ng Kamara si Duterte? Muli namang iginiit ni Representative Edgar Erice na hindi siya lalakok sa botohan.
6: Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations.
1: Nito matang gabi ni-refer ng plenaryo sa House Committee on Rules ang committee report at resolution na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Duterte. Inaasahan ni House Committee on Justice Chairperson Jervie Luistro na sa Lunes ito tatalakayin at pagbobotohan sa plenary session. Hindi bababa sa 106 o one-third na mga miyembro ng Kamara ang kailangang boto.
7: Kung pumupusta sa karera ng kabayo, ipanalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan.
1: Sa pagkayani na Puno at House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adiong, hindi bababa sa 180 na kongresista ang papabor sa pag-impeach kay Duterte at posible pa umanong umabot ang bilang sa 200. Sa NUP pa lang, sabi ni Puno, nasa 60% na ng 55 miyembro nila sa Kamara ang nakikitang boboto ng yes. Sa Lakas CMD naman, nasa 90 to 95% ng 69 na miyembro ang inaasahang papabor sa pag-impeach kay Duterte.
8: Lakas CMD has the substantial number, the majority of its member will vote in favor and supporting the impeachment. Wala naman nagsabi na no.
1: May mensahe naman si Delima kay Senador Robin Padilla na nagsabing ko kontra sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court kung iaakyat dito ang articles of impeachment laban kay Duterte.
5: Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist.
1: Sa sesyon ngayong Miyerkules, inutusan ng Kamara ang House Secretary General na bigyan ng lahat ng kongresista ng kopya ng committee report at kalakip na House Resolution na nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Duterte. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
9: Pinalubog ang isang lumang barko ng Pilipinas gamit ang missile ng Japan. Sa pagpapatuloy ng balikatan exercises, nagpapatrol Bianca Dava.
10: Ito ang BRP Quezon, ang dating barko ng Philippine Navy na hindi na nagagamit mula pa noong March 2021. Ang barkong ito ang nagsilbing target sa maritime strike ngayong Miyerkules na bahagi ng Balikatan Exercise 2026. Ginamit ang Type 88 missile ng Japan na ang misyon ay palubugin ang kunwari barko ng kalaban. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinaputok ng Japan Self-Defense Forces ang kanilang Type 88 surface-to-ship missile dito sa Balikatan Exercise, pagpapakita ng expanded participation ng Tokyo sa taunang pagsasanay sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at mga partner na bansa. Dalawang Type 88 missiles ang inilunsad at tumama sa BRP Quezon sa loob lamang ng 6 na minuto. Nasa 75 kilometro mula sa dalampasigan ng Paway Sand Dunes ang nasabing target na kalaunay lumubog din. Ang maritime strike, sinaksihan mismo ni na Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi.
3: We have seen how it works and it is something that we can interoperate with in the future. It also upgrades the skills and the awareness of our troops in the capabilities that our allies have and in coordination mechanisms with the different participants.
10: Sa gitna ng pangamba ng mga progresibong grupo sa umano'y militarization ng Pilipinas, iginiit ni Teodoro na bukas at nakatuon sa pambansang depensa ang mga pagsasanay.
3: The claims of militarization are totally misplaced at this day and age when we are open, transparent with the exercises, save for operational security.
10: Samantala, pinanood din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maritime strike mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Kasama ng Pangulo ang mga opisyal na militar ng Pilipinas at Amerika. Bianca Dava, ABS-CBN News, Paway, Ilocos Norte.
11: Mula Coachella Valley, umabot na hanggang Senado ang viral A ng Dini. Sa ilalim ng Senate Resolution 370, formal na binigyan pugay ang Nation's Girl Group dahil sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival. At live sa Senado sa Pasay City, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, kamusta ang pagdalo ng Dini sa sesyon ng Senado ngayong araw?
12: Gretchen, napakaganda ng energy ng Bini na dumating sila dito sa Senado kanina. This is their very first public appearance mula nang dumating sa Pilipinas galing Amerika. Mag-aalas 5 ng hapon nang dumating ang 8. At mainit silang binati ni Senator Bam Aquino at ng kanyang team. Mga bulaklak, handmade bags ay ilan lang sa mga regalo o welcome gifts para sa grupo. Dumayo ang grupo sa Senado kung saan tinalakay ang Senate Resolution 370 na inisponsor ni Senator Bam Aquino para kilalanin ang tagumpay ng Dini na ipinagmalaki ang talento at musikang Pinoy sa Coachella Festival. Sa plenary session, maraming senador ang nag-deliver ng sponsorship at co-sponsorship speeches na sumusuporta sa resolusyon at sa Nation's Girl Group.
13: Masasabi natin na ang tagumpay na ito ay isang salamin ng galing at talento ng Pilipino sa pandaigdigang entablado.
14: Hindi na kailangang mag-blink twice ang mundo para makita na kaya ng Pilipino makipagsabayan sa pinakamalalaking pangalan sa international music scene.
15: Ang ating mga kababayan ay kayang humarap sa kahit anong hamon ng may zero pressure.
16: Wala nang ibang sinasayaw ang mga staff ko tuwing Christmas party. Totoo yan, kundi mga kanta ninyo.
17: It is a long time coming for Pinoy Pop to make it to the global stage and make Filipino music reverberate around the world.
18: Kami rin pong mga babae dito ay sumusuporta sa inyo. Congratulations to Bini for a wonderful Coachella run.
19: Palagi akong pinakikinggan sa Spotify ang Pangtropiko at Salamin Salamin. Totoo yan. Tapos kaya nagulat ako, nandyan sila.
20: Hey naman, Senator A. I said, ganito pala sikat ang Bini.
12: Gretchen, hindi na nga napigyan ng girls na pumalakpak sa speeches ng mga senador.
21: Prohibited to clap in the Senate during a session. So, but it's all right. You're exempted.
12: Gretchen, alam mo, sobrang saya ng girls at overwhelmed talaga sila sa kanilang mga narinig. Umaasa ang Bini na mas marami pang OPM artists ang mabibigyan ng oportunidad at platform na maipakita ang musikang Pinoy sa global stage. Gretchen.
11: Hey, and congratulations sa Bini. Maraming salamat, MJ Felipe.
12: Sus
9: Susunod, Darren, handa na kayang mag-settle down? At Palawan, sa pag-ibig, kasalan, tinuloy, sa gitna ng pag-aalburoto ng mayon. Yan, nariba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
2: Nasaan yung ano?
22: Oh.
2: Saan ba dito yun?
22: Ito ba? Ito?
2: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina.
22: Ano ba anak? Ito oh.
2: Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
23: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
24: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
24: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
24: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
23: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
23: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
23: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
25: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
23: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
26: Ako to, si Chang Ami.
23: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
27: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
23: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
0: Hello, Attorney!
23: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sariwang mga babalita, balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musgi at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol dito Ichichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Tinawag na malisyoso ni Senator Marcoleta ang ibinunyag ni Senate President Panfilo Pro Tempore Panfilo Lacson na may inilaan umano sa kanyang 500 milyong piso na halaga ng proyekto o yung tinatawag na allocables. Pinuna rin niya ang anyay kwento ni Lacson na nanghingi umano siya ng halagang 1.5 billion pesos na mga proyekto nung bahagi pa siya ng Commission on Appointments bilang kongresista. Sabi ni Marcoleta, tila targeted umano ang mga patama ni Lacson.
3: Ano po ba? Paman malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika.
4: Pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa ikalawang round ng Italian Open sa Roma. Tinalo niya sa round of 128 si Magdalena Freck ng Poland ngayong Miyerkules ng gabi. Nakuha ni Ayala ang opening set 6-love. Bumawi naman si Freck sa second set. Sa ikatlong set, agad lumamang ang Polish 2-love pero nag-rally si Ayala para manalo sa score na 6-love, 3-6 at 6-4. Makakaharap naman ni Ayala sa round of 64 si Wang Xinyu ng China. Music. ready to settle down na nga ba ang singer at its Showtime host na si Darren? Yan ang sinagot niya sa latest episode ng Oh My God!
5: Hindi naman ako nanalo. Pero, parang in God's time, everything worked out. I've always seen myself doing this. I just didn't imagine it to actually happen. And if it's destined for you, it'll happen. Mas naapektuhan ako kapag, kunwari, may comment sila about my family. I really appreciate it, the way they taught me how to live on my own independently. Ngayon ko lang sinabi yun sa interview.
6: What was your biggest heartbreak?
5: Well, biggest heartbreak?
6: Pero ano, right now, yung heart mo, ano ba siya, open love or may love na?
5: I would never close doors to, you know, to love.
6: Pero deserve ni Jackie si Darren.
5: Masasabi ko naman na, I mean, as a jowa, yung...
6: As a jowa?
5: Oo, may pagmamalaki ko yung sarili ko. Whoa. Wow!
4: Samahan si Star Patroller Daniel Krishna sa Oh My God sa ABS-CBN News YouTube channel mamayang alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol. Kaway-kaway sa mga palabad sa pag-ibig, isang couple ang hindi po nagpatinag sa gitna ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon itong weekend. Ito nga itinuloy ni Jay Marquez at Martin Morales ang kanilang kasalan dyan sa Kamalig Albay kahit na nangangalit pa at nagbubuga ng uson ang Mayon. Ayon po sa mag-asawa, nasa kalagitnaan sila ng palitan ng vows sa reception nang mapansin ng isa-isang naglalabasa ng kanilang mga bisita. Yun pala. Actually, tanaw na ang makapal na abo at usok mula sa bunganga ng Mayon. Sa kabila ng pangyayari, ipinili ng bagong kasalan. Tingnan ito bilang blessing. Pero kasabay nito ay ang kanilang panalangin para sa mas mabilis na pag-recover naman ng kanilang

0: Hindi nga, baka diba buti hindi nakabusi. Yeah, diba, ang ganda pa rin sa litrato.
1: Parang iba yung ihip ng hangin. Yan, hindi yung papunta sa kanila.
0: Oo.
1: Pero magandang saka, backdrop.
0: Alam nyo, yung mga nakatira sa danger zone, huwag nyo po tularan yun ha. Makaakala nyo, pwede kayo magpa-picture ng gano'n kapag may nangyayari, tas nandun.
2: Alam mo,
1: abawal yun.
2: Alam ng mga kababayan natin that palaging ang nangyayari.
0: Diba?
2: Alam na rin nila kung kailan mag-evacuate naman.
0: Yan.
1: Saka ako, concern ko talaga yung gastos. Ang hirap mag-cancel ng ganyan. Ika-cancel mo. Nagbayad ka sa catering. Sa makeup artist sa hotel.
0: Safe naman kasi sila. Mag-cancel ka.
2: Isipin mo, sobrang memorable yun.
0: Yeah.
2: Pag napakita mo sa anak ko ba na araw. Ang
1: ganda
2: ng itsura. Yung araw na kinasal kami, nag-alboruto.
0: Yeah. Oh. Okay. Good congratulations. Congrats. Congratulations, guys. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My Gam. Ako po si Karen Davila.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan! Yes.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nagdipas na 40 taon noon. Ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras! 8:02.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Reports!
0: Hoy! Spot Report na po! Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. And again, -1 po muna tayo sa mga oras na ito. Dahil may importante pa rin pong inaasikaso ang aking partner na si Kuyang Jeff Caparaz. Ako po yung makakasama ninyo mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Ito lamang ho yan sa Spot Report sa DZMM. Kamusta naman ho ang ating mga kasibisyo ka pamilya na nandyan pa ba sa kalsada? Nakikapagpambuno pa ba sa mga traffic? Yung mga nasa petsa de peligro na mga wallet, kamusta po kayo dyan? Hindi ho kayo nag-iisa. Ay, marami tayo pag-usapan maya-maya lamang ha, dahil may mga panibago na naman po, of course, mga accomplishment ng ating mga authorities. Partikular na po yung nahuli, inaresto ng NBI, na isang founder ng isang online news outlet na sinasabing hinaresto siya dahil sa pagkakasangkot sa extortion o

0: hihikil sa isang opisyal. Ano ba ang epekto niyan? Meron ba yung implikasyon sa digital news media? Lalo na ngayon, puro digital na tayo lahat ngayon, di ba? Ang karaniwang ginagamit bukod sa TV, diaryo at radyo. Kabilang na rin sa mga mode ng pagbabalita, of course, ang digital o yung online platforms. So magkatanong tayo sa ilang mga eksperto, ano ba ang epekto niyan ng mga ganyang balita, lalo na itong kanyang kumpanya, online news media. So may epekto ba to sa digital news media? At may epekto ba to, of course, din sa traditional media? At hingi rin tayo ng update maya-maya doon naman sa seguridad sa ginaganap ngayon na ASEAN Summit dyan ho sa bahagi ng Cebu City. Andyan si Radyo Patrol Christian Yosores eh. Siya ay kabilang doon sa mga nagko-cover. Hingi rin tayo, meron bang report si Radyo Patrol Christian? Sir Ab. Ayan, hingi tayo ng update kapag meron siyang report. Kapag meron siyang mababalita ngayong oras na ito. Pero ako muna ang inyong mga kasama ha, 8 to 9 p.m. Huwag niyo kong iiwanan dahil ako'y mag-isa lamang sa mga oras na ito. Bukas, baka makasama na natin si Kuyang Jeff Caparas. Ay, alam ko miss na miss nyo na siya. Ay, o teka lang, ay pasidahan muna natin ang mga balita sa nakalipas na mga oras.
1: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spotpot Report.
0: Unang-una, positibo ang Malacanang sa takbo ng negosasyon sa pagitan ng mga member states ng ASEAN kaugnay ng matagal nang isinusulong na Code of Conduct sa South China Sea. Nauna lang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na gagamitin ng Pilipinas ang pagkakataon bilang chairman ng ASEAN para maisulong at maselyuhan ang matagal nang ikinakampanyang Code of Conduct sa South China Sea. Sa press briefing sa International Media Center, sinabi naman ni Foreign Affairs Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Imperial, maganda rin ang ipinapakitang commitment o pangako ng mga kapwa bansa sa Timog Silangang Asya para maisapinal at mapirmahan na ang Code of Conduct. Ito ay sa harap ng patuloy na tensyon at mga agresibong aktibidad ng Beijing sa karagatan kung saan inaangkin ang teritoryong pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inaresto naman, inaresto ang founder ng online media network na si Franco Mabanta at apat pang iba dahil sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kanina ipresenta ng NBI ang lima. At sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na iginiit ng mga suspect na may hawak silang mga video o expose na magpapatunay sa pagiging mastermind ni Romualdez sa katiwalaan sa flood control projects. Kaya humihingian niya ang mga suspect ng 350 milyong piso kapalit ng hindi paglalabas ng mga video. Nino naman ng NBI na hindi inaresto ang suspect dahil sa kanilang mga opinyon o paraan ng pamahayag, kundi sa akto ng pangingikil. Ayun na nga, ginawa na nga kung nag-take advantage na doon sa kinakarap na kontrobersiya ngayon ni dating House Speaker Martin Romualdez, itong inaresto na founder nga ng isang digital news media outlet. Yun lang, natimbog ka ng NBI, so haharapin mo yung iyong mga kaso dyan sa batas. Inaayos na ang bubuing People's Court ng Civil Society Groups na hihimay sa impeachment trial sakaling umakyat sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Kilusang Makabansang Ekonomiya founder at chairman Jaime Regalario na magmumula sa iba't ibang sektor ang mga miyembro ng People's Court kabilang ang mga obispo, abogado, propesor, negosyante at iba pa. Maglalabasan niya ang grupo ng posisyon kada linggo partikular sa mga puna o kontrobersyal na mangyayari sa paglilitis. Layunan niya nitong makapagbigay ng konkretong pagsusuri na nakabase sa katotohanan at expert opinion ng mga miyembro ng People's Court. Mahingil nga po dyan sa ginagawang paghahanda ng Senado. Nagkakasakit na ang ilang residente sa Camalig, Albay, bunsod ng makapal na abong galing sa Bulkang Mayon. Sa panayam ng DZMM, sinabi ng residente sa Barangay Suwa na si Girly Carion na tinatamaan na ng ubo, sipon at asthma ang ilang bata at matatanda. Halos zero visibility o hindi na rin makita ang mga kalsada dahil sa makapal na abo. Tiniyak naman ni Camalig Mayor Caloy Baldo na tuloy-tuloy ang pamahagi ng tulong sa mga apektadong residente. 16 na barangay naman sa bayan ng Camalig ang apektado ng ashfall, kung saan isa ang Barangay Suwa sa mga pinaka-apektado. Sa ibang balita naman, doble ingat sa mga binibiling pamatid uhaw dahil nadiskubre ang mataas na kontaminasyon sa mga itinitindang samalamig sa Tondo, Maynila. Ako. Ayon sa Manila Department o Manila Health Department, lumabas sa ginawang pag-aaral ng UP Manila College of Public Health, Department of Medical Microbiology, ang kontaminasyon sa yelo at tubig na ginagamit ng mga vendor sa 12 palamig stall na sinuri. Dahil dito, hihigpitan ng Manila LGU ang panuntunan sa pagtitinda ng samalamig at oobligahin ang mga vendor na gumamit lamang ng certified potable water at yelo mula sa aprobadong supplier. Maglulunsad din ang lunsod ng mandatory hygiene training para sa mga vendor, kung kabilang na ang tamang paghuhugas ng kamay, safety food handling at wastong paglilinis ng mga lalagyan. Naku, alam niya, kakaalarma yan, lalo't marami sa ating mga kabayan ang talagang nasasarapan at tumatangkilig sa mga samalamig na itinitinda nga sa mga tabing kalsada. Ang dami-dami ko kakilala na talagang yan yung kanilang pamatid uhaw. Kapag lalo na't ngayong panahon na talagang summer season at mainit, mataas ang sikat ng araw, yan, dahil bukod nga ako sa mura, syempre yung lasa, malinamnam, yun nga lang nakakataan ho ng kontaminasyon, yung mismong tubig na ginagamit ng mga vendor. Dapat siguro, since day one pa lang, nung makapagtayo sila ng mga stall, dapat una pa lang ni-require na yun. Kasi ang dami-daming mga Pilipino ang talaga tumatangkilik sa mga ganyang samalamig at inumin. Actually nga ako, nung bata pa lang ako, hindi na ako pinapayagan talaga ng mga magulang ko na basta-basta uminom ng mga ganyang inumin sa mga tabing kalsada, dahil hindi rin natin sigurado kung saan nanggagaling. May mga pagkakataon pa nga na may nakikita ako na yung yelong ginagamit pampalamig doon sa mga inumin, abay, yung nakabloke na, tas yung kinakaladkad lang sa sahig. Tapos bibiyakin ng konti, babanlawan ng konti, tapos tsaka ihahalo doon sa inumin. Yung ending, kung mahina-hina po ang inyong mga sikmo at inyong mga katawan, ay naku, sasakit talaga ang inyong mga tiyan. Ano? Ay babala po doon para sa mga nagitinda ng mga ganyang mga samalamig, ha? Mag-iingat po at the same time sumunod po sa tamang standards. Siguraduhin malinis ang inyong mga itinitinda dahil yung inyo rin pong negosyo ang nakasalalay kung sakaling mapatunayan na umakitaan ng kontaminasyon yung inyong mga itinitinda, ha? Sa dagdag pa mga balita, halos 80% na ang naapula sa sunog sa lumang sanitary landfill sa Navotas na sumiklab pa noong April 10. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Navotas, ilang bahagi na lang ng Zone 1, 2 at 3 ang nasusunog. Iginit din ng Navotas LGU na nakatulong ang pagresponde ng Japanese Technical Assistance Team, kung saan itinuro ang pagkatambak ng lupa sa sunog sa ilalim ng landfill. Nagpapatuloy naman ang pagtatambak ng lupa, gayon din ang paghahanda sa facilities maintenance tulad ng paglalagay ng gas ventilation pipes.
1: katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Reports.
0: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng ating himpilan. Mula sa ating mga Radio Patrol. Ilang heads of state dumating na sa Cebu para sa ASEAN Summit. Pangulong Marcos Jr. nakatakda na rin dumating ngayong gabi. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu. Kapatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
2: Magandang gabi, Marlene. Isa-isa nang dumating dito sa Cebu ang ilang heads of state na dadalo sa nakatakdang 48th ASEAN Summit and Related Meetings ngayong Linggo. Mag-aalas 7 ngayong gabi nang dumating lumapag ang eroplanong sasakay ang Sultan ng Brunei Darussalam na si Haji Hassan Al-Furqiyah na kasama ang kanyang anak na si Prince Abdul Matiin. Sinalubong sila ang DSWD Secretary Rex Gatchalian at ilang lokal na opisyal sa East Red Carpet kung saan may mga performer pang nagtanghal ng sayaw. Si Al-Furqiyah ang unang head of state na dumating para sa ASEAN Summit. Kaninang umaga naman, dumating sa Mactan Cebu International Airport ang Permanent Secretary ng Myanmar Ministry of Foreign Affairs na si U Hau Kan Sum na siyang magiging kinatawan ng kanilang bansa. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Imperial, hindi nagbago ang posisyon ng ASEAN leaders na huwag ibitahan ang leader ng Myanmar sa kasalukuyang sitwasyon sa kanilang bansa. Kaya ang kanilang Permanent Secretary ng Foreign Ministry ang inibitahang kinatawan. Samantala, Marlene, anumang sandali ngayong gabi ay nakatakda na rin dumating dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na galing pa sa iba't ibang aktibidad sa Metro Manila ngayong araw. Nagpatupad naman ang temporary lockdown ngayong gabi sa ilang ruta mula dito sa Mactan Airport papunta sa ilang area ng sa mga hotel dito sa Mactan para bigyang daan ang pagbiyahe ng mga leader papunta sa kanilang mga hotel na agad din bubuksan sa mga motorista pagkatapos. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa ASEAN 2026. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Christian, kung may datos ka lang, mga ilang world leader ang inaasahan natin dadalo sa ASEAN Summit?
2: Ang kinonfirm sa atin kanina, Mars, ng DFA, lahat ng member states ng ASEAN, bale 11 sila, no, kasama na ang Pilipinas, ay dadalo dito sa ASEAN Summit. Importanting note lang, ano, sa binanggit natin, na lahat ng presidente ng mga bansang yan sa ASEAN ay pupunta maliban sa Myanmar, kung saan yung permanent secretary ng kanilang foreign ministry ang darating. Dahil na kumaalala natin ay medyo may tension pa rin ngayon sa bansang Myanmar at nagkasundo yung mga leader ng ASEAN na huwag mo nang imbitahan yung kanilang leader at yung kanilang foreign ministry permanent secretary muna ang pupunta dito bilang representative.
0: Pero Christian, ano yung mga nakalatag na pauna magiging aktibidad itong mga world leaders pag sila na kompleto na para dumalo dyan sa ASEAN Summit?
2: Bukas, Marlene, ay magkakaroon ng meeting, yung tinatawag na BIMPIAGA o yung Brunei, Indonesia, Malaysia at ang Pilipinas para sa isang special na meeting. Ayan yung ilan sa mga accredited bukas. Pero sa pinaka-opening ceremony ng mismong ASEAN Summit ay sa Biyernes pa, kung saan na sunod-sunod na yung magiging meeting noon ng mga ASEAN leaders, pati na rin yung kanilang leaders summit mismo, kung saan tatalakan yung mga pangunahing agenda na inilatag para sa summit. In between na mga yan, ayon sa mga sources natin, ay magkakaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Marcos, pero hindi pa planado o hindi pa tiyak kung kani-kaninong mga leader ng mga bansa sa ASEAN yung magkakaroon siya ng privadong pagkakataon para makapulong sila.
0: Oo. Christian, sorry ah, kasi I understand bumuo na ng task group ang Central Visayas para paghandaan yung seguridad dyan sa area. Ano yung naobserbahan mong sitwasyon sa lugar, lalo na dun sa mismong area kung saan gaganapin yung mga aktibidad na may kaugnayan dito sa summit?
2: Well, as far as security is concerned, Marlene, talagang visible yung tropa ng mga polis dito, pati na rin ng mga sundalo na nagbabantay. Hindi lamang dito sa Lapu-Lapu City kung saan si sentro yung mga activities, kundi magmula doon sa airport, yung mga kalsada papunta sa Cebu City, papuntang Mactan, pati yung mga yung tinatawag na Tri-City, itong Cebu City, Mandawi City, pati Lapu-Lapu City, lahat ng mga kalsada na daanan ko kanina mula airport ay maraming tropa ng mga polis at sundalong nagbabantay. May mga ilang key points din sa mga pangunahing kalsada dito, yung nakita ko na may mga tent na mga medical teams pati ng Red Cross na ready lang na rumisponde in any extra na kailangan sila, pati yung mga bombero din, mga truck ng bombero na naka-standby sa halos kanto ng mga pangunahing kalsada dito sa Cebu City.
0: Alright, dapat maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yesores.
1: ASEAN Summit 2026. ASEAN Summit 2026. The DZMM Updates.
0: Kuha pa tayo ng isa pang report. 60 bilyong pisong pondo ng PhilHealth ibinalik na ng National Treasury sa korporasyon. Uy, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Manila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
3: Marlene, na ibalik na sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo na naunang kinuha ng national government noong 2024 para ilang pondo sa mga program appropriation o mga proyekto ng pamahalaan na walang pondo. Matatanda ang kinestyon ng paglilipat ng PhilHealth funds sa Supreme Court at kalaunan ay idineklara bilang unconstitutional ayon sa desisyon ng SC na anumang sobrang pondo ng PhilHealth ay dapat gamitin lamang sa pagpapataas ng benepisyo ng mga miyembro ng PhilHealth alinsunod sa Universal Health Law. Ayon sa PhilHealth, inalaan ng naturang pondo para sa pagpapalawak ng benepisyo, pagpapahusay ng healthcare system at pagpapabilis ng serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM. Yes, Marlene.
0: Bert, kung naibalik na sa korporasyon yung billion peso fund ng PhilHealth mula sa National Treasury, what will happen next? Anong plans daw?
3: Actually, Marlene, itong pondo na ito na unang nailipat na kinuha ng national government, ito yung mga unused funds ng PhilHealth. Bali, ito yung kanilang tinatagong pondo, yung mga hindi nilang nagamit na pondo.
0: Mm-hmm.
3: Ang sabi ng SC, binigyan ng direktiba ang national government na ibalik yung pondo at itong pondo na ito ay hindi dapat gamitin sa iba't ibang proyekto na unrelated sa health.
0: Mm-hmm.
3: Dapat gamitin daw sa pagpapaganda at papahusay ng benepisyo ng mga PhilHealth member. So from that, gagamitin ito sa PhilHealth para siguro doon sa kanilang pagdadagdag pa ng mga additional health packages kasi...
0: Mm-hmm.
3: Itong mga nakalipas na buwan, meron silang mga panibagong mga programang ini-implement eh, 'di ba? Lalo na itong nakaraan inanunsyo ni Pangulong Marcos yung maternity benefit. Ito yun, additional. Ito yung mga paggamitan ng pondo ng PhilHealth.
0: So, kumbaga, Bert, inaasahan natin na mas gaganda yung magiging serbisyo ng PhilHealth lalo't naibalik na yung additional funds sa kanila, tama?
3: Tama yan, Marlene. Yan din yung inaasahan natin kasi nga since naibalik na tong pondo at hindi naman na magagalaw asahan natin, i-expect natin na ang PhilHealth ay gagamitin ito para nga mapabuti yung health benefit ng ating mga kababayang miyembro nitong PhilHealth.
0: Alright, with that, maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Isa pa mong report, aba, ang Oplan Galugad ng Pasig PNP magpapatuloy ra. O narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom?
4: Marlene, magandang gabi. Tiniyak ng PNP Pasig na magpapatuloy ang mga hakbang nito kontra kriminalidad tulad ng Oplan Galugad. Sinabi ito sa DZMM ni PNP Pasig PAO Police Captain Aurora Manuela matapos ang ilang kontrobersiya sa Safer Streets Initiative ng Department of the Interior and Local Government.
5: Ang aming Oplan Galugad ay patuloy naman naming ginagawa ito. Hindi naman po kami tumitigil. It's about time that the people know, malaman din ng mga tao na pagkatapos po ng lahat ng naging issue at kontrobersiya sa pagpapatupad ng mga Oplan Galugad para sa safer cities, ang Pasig City Police Station po ay nananatiling nagpapatuloy na ginagawa po yun, gabi-gabi po yun.
4: Ayon kay Manuela, kapansin-pansin na bumabangkila ng mga violators matapos ang unang salvo ng mas pinaiting na Oplan Galugad. Samantala, nangunguna pa rin sa listahan ng mga paglabag ang paninigarilyo sa pampublikong lugar, paglabas sa kalsada ng walang pang-itaas na damit, pag-iinom sa pampublikong lugar at paglabag sa curfew ng mga minoridad. Mula April 5 hanggang May 5, halos 13,000 violations ang naitalang paglabag sa mga ordinansa ng lungsod. Mahigit 3,000 naman ang naitalang paglabag sa ordinansa kontra paninigarilyo sa pampublikong lugar. 2,641 sa kanila pinagmulta, habang ang natitira naman ay nakatanggap ng warning. At yan, itang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Jom!
4: Yes, Marlene.
0: Talong ko lang, Jom, I understand kapag ganitong Oplan Galugad, kabilang dun sa mga marami ring nahuhuli ng mga pulis ay mga minor de edad na lumalabag sa curfew hours. Kamusta ang datos dyan sa Pasig? Ano ang kanilang data?
4: Marlene, tungkol dyan sa datos na yan, no? Kung makikita natin yung data na inilabas ng PNP Pasig, meron sila dyang 180, ang total niyan ay 276, no?
0: Okay.
4: Ang na-warningan nila ay 89, habang ang pinagmulta naman nila ay 187. Naitanong natin kanina kung ano yung magiging proseso o nagiging proseso ng PNP Pasig patungkol dyan.
0: Mm-mm.
4: Ang sabi nila, pagka minor de edad, karaniwan ay dinadala sa barangay.
0: Mm-mm.
4: At sinaharap yung magulang. At doon na nga nangyayari yung pagpumulta ng magulang dahil sa naging paglabag sa curfew ng kanilang mga anak.
0: Mm-mm. What will happen, Jom, kapag, for example, nahuli ngayong araw sa Oplan Galugad yung minor de edad, tapos bukas nahuli ulit siya. Ano ang magiging hakbang ng PNP doon bukod sa pagbibigay ng fines o ng multa? Paano yung kanilang assurance na talagang hindi na mauulit yung pagiging pasaway ng mga minor de edad?
4: Marlene, pagka ganitong klase kasi, no, ng mga ganitong mga kaso, ang DSW na din ay nire-refer na rin sa DSWD dahil kapanan ito ng mga bata.
0: Mm-hmm.
4: Kung violation na ito, dapat siguro meron na ring intervention nga yung DSWD dahil responsibilidad ng mga magulang yung kanilang mga anak. Lalo't meron yung curfew na pinapatupad na ordinansa itong Pasig.
0: Alright, sige. With that, marami salamat. Radyo Patrol, Jom Garner!
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Samantala, aba, kumuha naman tayo ng mga update patungkol po sa binabantayang sama ng panahon na nasa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility mula, of course, sa PAGASA Weather Forecast Center kay Ms. Lori de la Cruz. Good evening po, Ma'am Lori. Marlene po sa Spot Report.
1: Panahon, Patrol!
6: Sa kasalukuyan nga po ay may minomonitor tayong LPA sa loob ng ating area of responsibility na nakita sa yung 305 kilometers silangan ng hinatuan sa Rigao del Sur. At itong LPA nagdudulot ng mga paulan ngayon sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental at maging sa Camiguin. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, general fair weather naman ang inaasahang panahon, liban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. At ngayon nga po, yung bagyo naman na nasa labas ng ating area of responsibility, si Tropical Storm Hagupit, yan po yung kanyang international name, huling nagsalayang 2,185 kilometers sa langan ng northeastern Mindanao. At pwede po yung pumasok ng ating FAR by weekend. Since mataas pa yung uncertainty niyan, meron tayong dalawang senaryo na nakikita. Posible po itong lumapit sa landmass at magdulot ng hazard such as pag-ulan or even yung mga posibilidad ng pagbaha sa Eastern Samar at Eastern Visayas at sa Eastern section ng Southern Luzon. O kaya naman po ay maglumayo po ito or kumbaga mag-recurve siya ng bahagya. So, mas maganda po magtabay tayo sa magiging update ng PAGASA since malayo pa po ito. May kalayuan pa po.
0: Oo.
6: Kalitas mula dito sa PAGASA, ito po si Lori de la Cruz.
0: Miss Lori!
6: Yes po.
0: Matanong ko lang po kasi nabanggit po nga po ninyo na may binabantayan tayong bagyo na nasa labas pa naman ng PIPAR. Pero sa assessment po ng PAGASA, may kalakasan ho ba ito kung sakaling mag-landfall na dito sa Pilipinas?
6: Sa ating pong analysis, may chance po na, kumbaga sa nakikita natin, weakening trend naman po ang nakikita. So, posible na once na lumapit ito, hindi naman ganun kalakas. Although, syempre yung hazard natin is present pa rin, especially yung mga pag-ulan at yung posibilidad po ng pagbaha sa mga maapektuhan.
0: Kamustahin ko na lang din po, Ms. Lori, yung panahon doon sa bahagi ng Cebu, kasi mayroon pong gaganapin na or ginaganap na ASEAN Summit po kung saan dadaluhan po ng mga world leader. Kamusta pong panahon doon sa area?
6: Well, sa ating pong forecast kanina, kasama po ang hindi kasama ang Cebu, although kasama yung Bohol at si Quijor sa magiging maulan. Pero since malapit lang yan, posible pa rin yung mga paminsa-minsang rain showers po.
0: Mm-hmm. Pero hindi naman talagang maapektuhan ng masamang panahon yung lugar. Ngayong linggo ho ito?
6: Tomorrow po, mataas yung chance ng buong Visayas magiging maulan po.
0: Tapos hanggang weekend na ho yan?
6: May chance po na mag-carry over siya until weekend.
0: Alright, sige. With that, maraming salamat po sa inyo oras. Ms. Lori De La Cruz, ang ating Pag-asa weather forecaster.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Ayon na nga, uulanin pala ang gaganaping ASEAN Summit ng mga world leader dyan sa Pag-asa. Dyan sa Cebu. Dahil, bate nga doon sa Pag-asa, parang damay siya doon nga sa sama ng panahon na namomonitor nila mula bukas at posibleng magtagal pa hanggang sa weekend. So, for sure naman na paghandaan yan ng mga otoridad natin para ma-assure na hindi makakahamper, makakagambala nung ginagawang aktibidad na may mga matataas na opisyal na iba't ibang bansa ang gaganaping ASEAN Summit dyan sa bahagi ng Cebu. Maya-maya lang, masusubukan pa rin natin na humingi ng update, mga musta sa sitwasyon dyan sa ginaganap na ASEAN Summit sa spokesperson ng Task Group Central Visayas. Susubukan natin na makapanayam at humingi ng update, pero bukod dyan, ipag-uusapan din tayo kagaya na nababagit ko kanina, hingi din tayo ng impormasyon o update o opinion mula doon sa isang eksperto, isang profesor. Kapag-ugnay naman doon sa pagkaka-aresto sa isang founder ng digital news outlet. Oy, 8:32, magabalik po ang Spot Report. Makalipas ilang mga paalala.
1: Sa bata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Basta EMDZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: What if your phone could be your front row seat?
13: Playtime Entertainment launches PT Idol.
12: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
13: Where talent takes the spotlight.
12: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Basta AM-DZMM.
14: Your bill, sir.
15: What? 40,000 pesos for dinner?
14: 1,400 only, sir.
16: Price check or eyes check? For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
14: Your bill, sir.
15: Order for more. Dessert?
16: EO. Love your eyes.
17: Ang husay.
16: So easy to use. Everest washing machine.
14: Han,
16: sino ever best partner mo in the world?
17: Siyempre, it's you, babe.
16: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Ever best from Everest.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Basta AMDZMM!
1: Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
0: Ang oras 8:35.
7: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padieros. At kagaya po ng aking naipangako kanina, may makakausap po tayo sa kabilang linya via Zoom. Si Attorney Marichu Lambino, Assistant Professor ng UP College of Media and Communication. Good evening po, Attorney Marlene po sa Spot Report. Welcome po sa program. Attorney?
5: Yes, I can hear you.
0: Ayun na po. Attorney, diretsahan ko na po, no? Ano ho ang inyong naging reaksyon nung nabalitaan po ninyo itong may isang na-arestong founder ng isang digital news media dahil po sa extortion sa isang public official?
5: Unahin na lang po muna yung mga facts dito at ang nalaman natin sa mga batay sa mga balita ay nagkasan ng isang operasyon yung NBI kagabi nung tayong lahat ay natutulog, sila po ay nagtatrabaho at nagkasa sila ng isang operasyon at dito, di o mano ito ay batay sa isang complaint affidavit or reklamo kasi hindi naman po kilos ang NBI kung wala naman pong complaint affidavit at batay po sa complaint affidavit niya, former speaker ay siya po ay kinikikilan or tapitang hinihingan ng something like 300 million para daw kung hindi ay merong ilalabas na video. At dahil po, pwede naman pong pabayaan na lang ito ni former speaker Martin Romualds. Pero ang ginawa po niya, dahil po, mapanganib po na pabayaan na lang natin yung mga ganitong mga tao. Kaya nagsumbong po siya sa NBI. At, nagsumbong po siya sa NBI at... meron kasing chat na mapasok. Nagsimbong po siya sa NBI at sila po ay nagkasa ng isang operasyon para po magkaroon ng isang tinatawag na pay bus operation kung saan in-entrap po nila yung pong ating mga suspect dito.
0: Mm-mm. Ano ho ang naging reaksyon ninyo, ma'am, na merong isang founder ng isang digital news outlet ang nangingikil sa isang public official. Ano ho ang naging initial na reaction po ninyo nung nakarating po sa inyo itong balitang ito?
5: Una po, yung kanila pong depensa ay sila daw po ay sinet up. Pero hindi naman po yung parang magandang depensa dahil po yun pong entrapment o yung paggamit ng mga law enforcement para magpanggap na sila ay magbabayad, yun po ay pinapayagan ng ating batas. At ang hindi po pinapayagan ay kung ano yung nag-initiate ng krimen ay yung pong mga pulis. Halimbawa, babayaran ka para mag-kidnap ng bata. Hindi yung pinapayagan. Pero kung ang ginagawa lamang ng mga pulis at NBI ay magpapanggap sila na sila yung magbabayad ng pera, ito po ay pinapayagan ng ating criminal law. Kaya hindi po magandang depensa na sinet up sila. Ang entrapment po ay pinapayagan ng batas. Pangalawa po, hindi po valid na depensa na sinasagkaan ang kanilang kalayaan sa pamamahayag dahil po hanggang ngayon po, up to this minute, yun pong kanilang news site ay nakakapaglabas ng mga posts at in fact, sinuligsa po nila yung NBI sa ngayong araw pagkatapos ng arestuhan sa kanilang mga posts. So wala pong ipinasara. Walang ipinasarang news site dito at wala rin pong mga ipinapapatay at wala rin pong mga nilalabag na karapatan. Kaya yun pong sinasabing sinasagkaan ang kanilang kalayaan sa pamamahayag. Wala po itong katotohanan at walang basehan dahil sa totoo lang po, ang totoong nagpapasara ng mga pahayagan ay yung pong dating administrasyon na Duterte at yung mga patayan na naganap noong panahon ni Duterte. Ito po yung tunay na pagsagka sa kalayaan sa pamamahayag. Pero dito po sa nangyari dito, yun pong ginagawa po nila na pangingikil ay nabagpo sa revised penal code or sa criminal law Article 293 at Article 294 ng Revised Penal Code na pinagbabawalan po yung pangingikil or robbery through the use of intimidation, ang tawag doon. Pag-hold up or pag-sapilitang paghingi ng pera
18: sa pamamagitan ng intimidasyon. So mamayang gabi sila po or ngayon sila po ay i-inquest at meron naman po silang abogado at makakapagpiyansa po sila either mamayang gabi or bukas at makakalaya na sila. So wala po akong nakikitang mga karapatan na nilalabag dito. Bagkus kailangan po natin ilinaw na ang krimen po or paggawa ng krimen ay hindi po kasama yan sa kalayaan sa pamamahayag.
19: Mm-mm, tama po. Attorney, doon po sa, kasi isa sa mga sinasabi nitong, or isa sa kanilang mga pinang-blackmail, yung expose o yung mga videos na hawak nila. Tapos sa labagat nyo nga po, isa sa mga naging pahayag nila, sinet up lang sila. Asan ba doon sa media ethics? Asan po ba yung thin line sa pagitan ng paglalabas ng expose at doon sa extortion o blackmailing? Asan ho ba ang thin line dapat, attorney?
18: Actually, hindi siya thin line. Thick line siya kasi po ay sapilitan silang humihingi ng pera. Una yun po ay isang krimen. Kapag sapilitan kang humihingi ng pera at tinatakot mo at pinagbabantaan mo ang isang tao na maglalabas ka ng kung ano-anong video. Para itong yung mga nabibiktima ng sex video, di ba? Na sapilitan namin, nanghihingi sila ng sapilitan ng pera at at tinatakot nila na maglalabas silang video. Dito naman po, mukhang wala naman po yatang video dahil hanggang ngayon po, wala pang nilalabas na video dahil ang modus po ng mga extortionist, kapag hindi mo tinupad yung usapan, gagawin nila yung kanilang pananakot. Dito po wala naman pong nilabas na video. So I guess former Speaker Martin Romualdez called their bluff, or ang ibig sabihin ng called their bluff, tinuring niyang bluff yung ginagawa nitong mga nangingikil at nagsampa siya ng reklamo. At nais ko pong pagpugayan yung NBI, magilas at mahusay yung kanilang team. Dahil wala pong nakakaalam na meron pala silang tangkay na tutulog kagabi at yun pala ay meron na palang gumagawa ng kanilang trabaho habang lahat po tayo natutulog at mukhang maayos at masinop yung kanilang ginawa. At yung ginawang mga lumabas na larawan na minamarkahan yung ebidensya, yun po ay talagang ginagawa kapag meron pong ganitong operasyon.
19: Attorney, sa tingin niyo ba may implikasyon yung ganitong kaso sa mga credibility ng independent content creators o yung mga digital news outlet? Kasi actually sa ngayon, attorney, di ba, bukod sa traditional media, sa radio, TV, tsaka sa dyaryo, ginagamit na rin ang digital platform para makapagpahayag ng mga balita. So ano ang nakikita ninyo posible maging epekto nito doon sa mga digital news outlet, attorney?
18: Wala naman po ako nakikitang implikasyon. Kung hindi, ito po ay isang parang halimbawa o example na huwag po tayong mangingikil ng pera ng sapilitan para lang po takutin ang isang tao na ipapalabas tayong video. Kung meron tayong gustong ipalabas na video, ipalabas natin ito dahil merong pampublikong interest at hindi dahil sa sapilitan tayong mangingikil. Kaya ito po ay isang panawagan sa lahat po ng mga tao dyan na sa tingin nila ay manghuhutkot sila ng pera para doon po sa mga iba't ibang personalidad na hindi po natutulog yung ating batas at sila po ay huhulihin ng NBI.
19: Oo, pero ito pong insidente na ito, itong pagkaka-aresto doon sa mismong founder, for sure meron tong epekto sa credibility mismo ng kanilang online news media, 'di ba, attorney?
18: Meron siguro, pero sa tingin ko naman dahil patuloy silang naglalabas ng mga pahayag, hindi naman po sinasagkaan. Hindi sinasagkaan ang kanilang kalayaan sa pamamahayag. At dahil meron namang inquest ngayong gabi, meron silang abogado, sila ay makakapagpiyansa ngayong gabi or bukas, wala po akong nakikitang karapatan na nilabag dito. Kaya nakikita natin na umuusad yung kaso at umuubra yung ating legal system or sistemang panligal at ginawa po ng mahusay ng NBI yung kanilang trabaho dito.
19: Mm-mm. Attorney, kanina nagpahayag nga po at naghain ng resolusyon si House Committee on Public Accounts Chairperson at si Congressman Terry Redon patungkol po dito para pa-investigahan yung disinformation operation ng news media outlet na tong si Franco Mabanta, yung inaresto nga po ng NBI. Sa tingin nyo ba'y nararapat lamang ito kasunod nga nung kanyang pagkaka-arrest dahil sa extortion?
18: Honestly, hindi ko kasi sinusundan itong itong site na to. Pero maganda po na nagkaroon ng resolusyon si Congressman Terry Ridon para imbestigahan yung disinformation. At ang maaaring maging panukala dito ay kung paano papanagutin yun pong mga plataforma at yun pong mga platform companies at kung paano masasawata yung disinformation. Kaya maganda po na magkaroon ng ganitong resolusyon at magkaroon ng panimulang investigasyon sa ating Kongreso para po magkaroon ng mga panukalang batas kung paano po magkakaroon tayo ng mga batas para pagmultahin, halimbawa, pagmultahin yung mga big tech companies kapag hindi po sila nagpapalagay ng mga measures para po pigilin ang mga pagkakalat ng disinformation.
19: O, alam mo, attorney, nakakatakot din kasi kung sakaling natuloy yung pangingikil, no, tapos kunwari may totoo may hawak siya na expose video, nakakatakot din na namamanipula na yung impormasyon na hawak-hawak nila kung sakaling meron man. Diba? Yun yung banta ng ganitong mga insidente, attorney, no?
18: Pero pa, batay dun sa mga pangyayari, mukhang bluff kasi,
19: bluff lang.
18: Diba, kasi diba ang modus niya, parang kidnapper yan, diba? Pag di mo sinunod yung deal, meron silang gagawing masama. Dito naman po, wala naman, di naman nila nilabas yung video, eh hindi nga sumunod sa bayaran, diba? Dahil sila nga ay pinahuli. Wala namang lumabas na video or kahit man lang ano, diba? So, mukhang bluff siya. So, lalong mas malaki yung kanilang krimen dahil wala silang intention talaga na magpalaganap ng impormasyon or mag-expose ng corruption. Kung hindi, ginamit nila yung kanilang clout para makapanghut-hut ng 300 million pesos. Napakalaking halaga nitong 300 million pesos. Mali-maletang pera to na daig pa po nila yung mga, or kasing corrupt nila yun tong mga inaakusahan ng ombudsman.
19: Attorney, malihis lang ako ng very, very late. Isa sa mga challenges ngayon, lalo na nating mga media practitioner, yung mga fake news online, yung mga fake news, mga digital fake news po na talagang marami ng naaabot ng mga netizens, particularly yung mga individual na mabilis maniwala. So, paano bang dapat natin gawin bilang isang netizen at bilang isang media practitioner din para maiwasan at matugunan, mapigilan yung ganito mga fake news?
18: Ang ginagawa po ng administrasyon sa kasalukuyan ay sinulatan po nila yung Department of Information and Communication and Technology at yung NBI. Sinulatan nila yung Facebook at yung ex-Twitter para isawata itong mga news itong mga fake news sites na ito. Ang maaring ginawa, ang maaring gawin ng mga ordinaryong mamamayan tulad natin ay i-mass report. Kausapin natin yung mga kaibigan natin, yung mga contacts natin na i-mass report po natin ang anumang mga sites na nagpapakalat ng disinformation. At pwede rin naman pong gawin ito ng mga iba't ibang organisasyon. Sa larangan naman po ng batas sa European Union po, meron po silang tinatawag na Digital Services Act kung saan yun pong mga big tech companies, sila po ay inuobliga na magkaroon ng fact checkers at ipa-take down lahat ng mga disinformation sites. At kapag hindi nila ito i-take down, bawat araw ay pinagmumulta sila. Magandang magkaroon tayo ng ganitong panukalang batas at sana dun sa mga investigasyon na gagawin po ni Congressman Terry Ridon at iba pa, magkaroon tayo ng ganitong panukalang batas na hindi lamang yung mga hindi lamang yung author, kung hindi pati mismo yung big tech companies na hindi mag-take down, bawat araw na hindi nila i-take down yung disinformation ay pagmumultahin po sila. Ito po ay epektibong paraan dahil malaking halaga po yung mawawala sa kanila bawat araw kung hindi nila gagawin yung kanilang trabaho. Mag-employ ng mas maraming fact-checkers, yung Facebook tsaka yung ex-Twitter, at sa bawat araw na hindi nila isasawata at i-take down yung fake news, sila po ay pagmumultahin. Ganun po yung essence ng Digital Services Act sa European Union.
19: Attorney, bilang panghuli na lang po on my part, syempre, ano ho yung tingin nyo dapat na makuhang aral ng mga media practitioners na kagaya natin at the same time ng publiko sa kasong ito na may naarestong isang media practitioner sana kaso nangikil siya ng isang public official? Ano po yung dapat na maging lesson learned mula sa kasong ito?
18: Ang paggawa po ng krimen ay hindi po kasama sa kalayaan sa pamamahayag. So yun po yung isang lesson doon. Huwag pong maghuhut ng pera dahil yun po ay isang krimen. Hindi lang yun ang krimen din po iyon. At yun pong nangyari dito na di umano ay panghuhut, yun po ay isang krimen. At ito po ay hindi kasama sa kalayaan sa pamamahayag. Kung meron po tayong expose, ilabas na po natin ito dahil kasama po ito sa ating tungkulin bilang media practitioner. Pero hindi po dapat nang huhut-hot dahil yun po ay labag sa batas.
19: Kumbaga, magbalita ng tapat at walang kapalit na pera, tama, attorney?
18: Tama po. Lalo na yung ginawa nila na nagbabanta at nananakot. Yun po ay labag sa batas. Di umano. Ayon sa complaint affidavit ni Speaker Romualdez.
19: Ayun. Eh, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Marichu Lambino, ang Assistant Professor po ng UP College of Media and Communication. Marami po kami natutunan sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Lambino.
18: Maraming salamat.
20: DTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
19: 8:49. Magabalik po ang spot report makalipas silang mga paalala.
21: 1,000 na hindi mabubunyag. Spot report. Basta AMDZMM.
22: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
23: Kaya ko pa.
22: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
24: Kaya ko pa.
22: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubo sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: What if your phone could be a front row seat?
13: Playtime Entertainment launches PT Idol.
25: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
13: Where talent takes the spotlight.
25: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
27: Pinakasariwang mga balita.
28: Balita.
27: Tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan. Tatalakayin kasama ang witty tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Tapatan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
20: Basta AMDZMM.
29: Sa mata ng katarungan, wala kang

0: manasarbas ng himpilan, tatlo raw ang patay sa sunog na sumiklab sa residential area sa barangay New Lower Bicutan sa Taguig City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
1: Marling, kinumpirma ng BFC Taguig City na tatlong individual ang patay sa sunog na sumiklab sa bahagi ng C6 Road, barangay New Lower Bicutan sa Taguig City. Sumiklab ang sunog bandang alas 4:30 ng hapon kanina. Ayon kay Fire Superintendent Jerilyn Julian ng BFC Taguig, naging mabilis ang paggalat ng apoy dahil pawang gawa sa light materials ang mga struktura sa lugar. Kabilang sa nakuwi ang mag-asawang senior citizen na natrap sa kanilang bahay habang isa ang hindi pa nakikilala. Pasado alas 6 naman kanina nang idineklarang fire out ang sunog. Itong individual ang nagtamo ng sugat sa insidente. Patuloy naman ang ginagawang mapping operation at investigasyon ng mga arson investigator upang malaman ang kabuuang halaga ng napinsala sa sunog at ang bilang ng mga apektadong pamilya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Bert!
1: Yes, Marlene.
0: So mabilis sa tanong, naapula na ba yung sunog dyan at hanggang anong alert level ang inabot itong sunog sa area?
1: Yes, Marlene, naapula na. Nag-fire out na ang BFP Taguig kanina ng alas 6 at yung umabot lang ito sa unang alarma.
0: Yung hinang sunog na tukoy na?
1: Oo, kanina nakipag-usap tayo kay Fire Superintendent Julian. Ang sabi niya, patuloy pa yung mapping operation. Pero ang ginagawa kasi nila ngayon, medyo ang inuuna nila ay i-identify yung isang cadaver na hindi kasi ma-identify. Inaalam pa kung may mga kaanak na naghahanap ng nawawala nilang kabag-anak. So yun muna ang inuuna nila. Pero after nun, patuloy na nilang gagawin yung mapping operation para nga malaman kung ano yung sanhi ng sunog.
0: Alright, at maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: 8:54, uy, nakalimutan kong magsabi kanina na meron tayong Viber line, pero bukas na lang, kasama syempre si Kuyang Jeff Caparas. May update pala doon sa iniimbestigang gas and run incident dyan sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Dahil kung kahapon po, ang sinabi ko naman ay nakuha na yung detalye ng mga sasakyan, yung mga details. Eh ngayon po ay tukoy na yung mismong plaka, ibig sabihin malinaw na. Kahapon kasi yung nakuha ang plaka ng sasakyan medyo malabo pa dahil sa CCTV, so in-enhance muna sa in-undergo muna sa enhancement, kaya natukoy na yung plaka at of course yung registered owner. Ngayon pupuntahan ng mga tauhan ng pulis yung registered owner na nasa labas ng Metro Manila para alamin kung kaano-ano niya ba yung driver nung mangyari yung insidente. At meron po palang kasama yung driver nung mangyari yung gas and run incident. At iniimbestigahan na rin ng PNP kung merong possible sanctions na kaharapin yung kasama nung driver nung siya ay kumaripas pagkatapos niyang magpagas. 8:55, uy, marami tayong mga kabisyo alas 8 dito sa ating social media. Wait lang, nawawala. Kamustay natin si Madam Malina Ho, watching sa atin. At maging si Madam Nona Damian. Gaya na rin si Josh Kaladip Official. At of course, si Tita Tina Berinia. Watching sa atin, present palagi every 8 p.m. Have it! Ay, watching din sa atin si Eric Araulio. Good evening. Si Louis Vasco nanonood sa atin habang nasa biyahe na naman. Napakagalan ito ni Louis Vasco eh, no? Si Nona Damian nanonood din sa atin. Si Josie Chris Salang. Aba, good evening daw. Thank you raw sa ating pagabalita. Eric Araulio from Imus, Cavite. Si Van Ong nanonood sa atin. And of course, si Mercy G. Sino pa ba? Si Sergeant Putik, watching. Sino pa ba nandyan? Beth Kamaim nanonood sa atin. At si Pinoy Ako, aba, nanonood sa atin sa ating Facebook Live. Si Kuya o Ate, si Pinoy Ako. At si Jericho Ferrer. Oy, gusto talaga nitong mag-guest sa spot report. Tsaka si Madam Nora Damian and Maria Dulce Orate. Uy, watching sa atin. 8:57 na po! Aba! Wait lang, meron pa tayong 3 minutes bago tayo umalis o bago tayo magtapos sa ating programa. Maraming maraming salamat po ha sa ating mga nakasamahan ngayong gabi. Sinamahan ninyo ako mula alas 8 kanina hanggang mamayang alas 9, makalipas ang dalawang minuto. Dahil bukas ho iaabangan na natin yung ano pa yung mga panibagong development na ginagawa ng PNP sa kanilang mga kasong iniimbestigar at hinahawakan. Sayang no, hindi natin nakausap yung task force sa Central Visayas dahil for sure busy na yun ngayon dahil nga sinabi nga ni Radyo Patrol Christian Yusores, nagsisimula na magsidatingan yung mga world leader mula sa iba't ibang bansa para dumalo of course sa ASEAN Summit. 8:58! Oy, nakalipos na naman isang oras sa ating talakayan dito sa Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Thank you so much po sa inyong oras. Susunod na programang Alam na Dis kasama si Napapa Awal Pass at Mama Jai Ho. Bye-bye!

ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan,

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP kapisan na broadcaster ng Pilipinas. Oras?
1: Eksakto yung punto, alas 9 ng gabi.
2: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.

0: Eto na ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako pa ang inyong ever laughable, ever lovable, papa-a, Owl Paz.
0: Ako naman po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsa. Daw lang iba, ako po si Jai Ho.
1: Naku, lahat tayo mapapag-get-get-ow. Kaya sumabay na po kayo, alam ko na.
0: Alam niyo na.
1: Alam na this.
2: Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz,
2: balitang mabilis.
3: Walang
2: ligtis. Alam na this. Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!
0: Sa ulo ng mga binantayang updates sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin, bida ng The Secrets of Hotel 88. Excited na sa mid-season ng serye. Mga abangan, tutukan.
2: Alam na this.
1: At star-studded guest sa concert ni Jessica Sanchez, ipinakilala na.
2: Alam na this.
0: Samantala, oras natin 9:02. Mga balitang dapat abangan, update sa album ni Asia Songbird Regine Velasquez. Inilabas ngayong araw, ano ito? Ating alamin.
2: Alam na this.
0: Samantala, Nation's Girl Group Bini kinilala at pinarangalan ng Senado matapos ang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
2: Alam na this!
1: At indiretso na kagad natin sa paghataw at paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Una na dyan, Bini was in the Senate House. Dumating nga po sa Senado ang Nation's Girl Group na Bini bilang bahagi ng inihaing resolusyong kumikilala sa kamakailang global milestone ng 8 bilang kauna-unahang Pinoy pop group sa Coachella Music Fest. Sa Senate Resolution 370 na inihain ni Senator Bam Aquino, binibigyang pagkilala at pagbati ang 8-member girl group sa pagbibigay karangalan sa bansa dahil sa ipinamalas na talento at sining ng Pinoy sa global stage sa 2 beses na Coachella performance nitong Abril. Kasama ang girl sa Senate Building, si Star Magic Head Laurenti Jogi, na isa sa mga head mentor at nakadiskubre sa itinuturing na Nation's Girl Group na kinabibilangan nga ni Maloy, Gwen, Joanna, Sheena, Aya, Colette, Mika, at Stacey. Congratulations! Deserve ang pagkilalang iyan.
0: Truly, and speaking of Senator Bam Aquino, tomorrow po, it's Happy Happy Bam Day.
1: Yes.
0: Advance Happy Happy Birthday to Senator Bam Aquino.
1: Happy
0: Siyempre
1: birthday,
0: naman,
1: Sen.
0: Kung tatanungin ako, Papa E, ha, diba? Nakita ko yung mga face card ng Bini habang sila ay nasa Senado. Talagang wala akong masabi. Deserve na deserve, ika nga, ng aking kapartner kung ano man yung kanilang mga recognition na natatanggap. Kaya ipagpatuloy pa po natin, like what we said before, na hindi lang Albini bigyan ng papugay, papuri, or whatsoever, pero binubuksan po nila ang napakalaking pintuan para sa iba pang mga nangangarap na mga very, very talented Filipinos dito sa atin para sa international stage.
1: Correct.
0: Diba?
1: Hindi lang nila inilagay sa world map ang pangalan ng Pilipinas, kundi tinanghal talaga ang talento ng mga Pilipino at marami pang nagbigay pag-asa. Naku, kung nakaya yan ng Bini, kakayanin din ng iba pang mga Filipino artists. Kaya congratulations!
0: Susunod na chika, inilabas na nga po ang mid-season trailer ng seryeng The Secrets of Hotel 88 na pinagbibidahan ng mga dating

0: ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po namin, 2 minuto makalipas ang 10:00 ng gabi.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
2: The Love Guru is on the air.
3: The Love Guru is on the air.
2: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US-certified matchmaker na si Coach V.
3: Vanessa Antonio.
2: Vanessa Antonio sa Love Connect.
3: Love Connect.
2: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Good evening po, mga kapamilya at kaserbisyo. Magandang, magandang, magandang gabi. Kumusta po tayo? Midweek na po, nako. Ang tawag po sa Wednesday hump day Wednesday. Teka, inaayos ko yung aking ano, ang aking skirt, ang aking ano, palda. Ayan, oh, di ba? Para naman tayo ay medyo nakapustura. Oh, konting ice-ice ng buhok. Oh, di ba? Anyway, magandang gabi. Kumusta po tayo ngayon? Hump Day Wednesday. At ito po ang ating katanungan ngayong gabi. Does age really matter in a relationship? Hot topic, ano po? Ito po ang tawag nating May-December romance. Uy! May mga nakikinig dyan, nakaka-relate. May mga nanonood dyan, kinakawayan kita kung nakaka-relate ka. Tara, kwentuhan tayo. Tell us about it if you are experiencing a May-December romance. O, diba? Ang text line po namin, Viber line, it is wide open just for you. I-type lamang po ang inyong pangalan. Huwag ninyo pong kakaligtaan ang inyong lokasyon. Pagkatapos, ipadala lamang po sa 0919-278-3000. O di kaya naman kung mas type ninyo ang old-fashioned landline. Aba, pwedeng-pwede. 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Ipadala lang po ang inyong sagot sa aming katanungan ngayong gabi. Does age really matter in a relationship? Ano po, mahalaga ba talaga ang isang, you know, ang edad sa isang relasyon? Does it matter? Tell us about it, lalong-lalo na kung kayo po ang peg ninyo, been there, done that. Kung nangyari na sa inyo, kumbaga. Our topic for tonight, love knows no age nga ba? Katanggap-tanggap ba ang malaking age gap in a relationship? That is our topic for this evening. Alam niyo po, madalas nating marinig ang linyang age doesn't matter. Love knows no age. Meron pang isa. Diba sinasabi nila, age is just a number. Isang simpleng pahayag na parabang sinasabing, kapag totoo ang pagmamahal, aba, hindi na mahalaga kung gaano kalaki ang agwat ng edad doon sa nasa relasyon. Pero kung iisipin natin, kapamilya, nako, when we go deeper into the relationship, ganun nga ba talaga kasimple ang usapan? Talaga bang age is just a number? Kasi parang meron ding mga komplikasyon, di ba po? Ayan, pag-uusapan natin yan ngayong gabi. Sa panahon ngayon, mas open na ang maraming tao pagdating sa relasyon na May-December. Alam niyo po, ang laki ng stigma, no? Lalong-lalo na nung panahon. Ngayon, mayroon pa ring stigma. Yun ang isang komplikasyon. Hala! Alam na natin, one of the complications, di ba? Yung mga nagmamarites dyan. Parang yung programa namin ni Coach V at ni Tita Doc Lulu pag ano, Sabado, alauna imedya ng hapon hanggang alas tres ng hapon. Maritres, may mga maraming nagmamaritres dyan kapag malaki age gap. Ang hirap, no? One of the complications lang po yan. May ilan na naniniwalang kung parehong legal naman,
mature naman at masaya naman ang dalawang tao, wala nang dapat questionin pa. Kayo, what do you say about it? Tell us your opinion, your points of view. 0919-278-3000. Wide open po ang aming Viber line para sa inyo. Sapat ba talaga ang pagmamahal lamang para malampasan ang malaking pagkakaiba sa edad? Can love conquer all, even a large age gap? What do you think? Magkwentuhan tayo, mga beshi. Magchikahan tayo. Ako, I have my own opinions about it. Hindi pa nangyayari sa akin yan, pero meron tayong mga opinion, no? Tayo ay magkwentuhan ngayong gabi. Alam niyo po kasi, mga kaibigan, ang May-December romance na itinatawag, no? Hindi kasi ito basta-bastang usapin ng numero lamang. Hindi pwedeng sabihin na age is just a number. It's not that simple. Minsan, may kaakibat itong mga seryosong tanong tungkol sa balance ng relasyon. Balance nga ba ito? Yung decision, mga decision making, no? Abilities noong dalawa na nasa relasyon. At kung pantay ba talaga ang footing ng dalawang taong involved. Dahil may mga pagkakataong ang malaking agwat sa edad ay hindi issue, pero malaki ang but natin dito. But, ayan. Meron ding sitwasyon na maaari itong magdulot ng complications sa relationship na hindi agad nakikita sa simula. Siyempre, sa simula, di ba? Ano yan eh? Honeymoon stage. Nako, exciting. Medyo kilig-kilig pa. So, hindi natin nakikita at the start. Pero kapag tumatagal, lumalabas na po ang problema. Ngayong gabi, sa Love Connect, love knows no age nga ba? Tell us all about it. Sa ngalan po ng ating Coach Ganda, our love guru, Coach V. Vanessa Antonio, ako po si DJ Monica Figueras. Hello, hello! Magkakasama po tayo from 10 o'clock all the way till midnight. Dito lamang po sa Love Connect. Nako, hindi po ako eksperto ha sa relationships tulad ni Coach V. Kaya payong beshi lamang po ang ibibigay ko base sa mga personal kong karanasan at sa aking BS degree in behavioral science. Hindi naman po tayo completely clueless. Medyo inaral din po natin sa kolehiyo yung psychology of relationships and of human behavior. Kaya tara! Magchikahan tayo, magkwentuhan na tayo. Kayo man po ay single, may jowa o may asawa na, may problema sa pag-ibig o di kaya naman ay naghahanap lang ng makakausap ngayong mainit na hump day Wednesday night. Tara, let us connect dito lamang sa Love Connect. Once again, magpadala po ng mensahe sa 0919-278-3000. Pangalan, lokasyon, ikwento nyo na rin sa akin sa mga mensahe ninyo, no? Kung kayo po ay nanonood via DZMM Teleradio o di kaya naman kung kayo po ay nanonood via Signal Channel 31 PRTV Prime Media. Sabihin niyo po sa akin ha, gusto naming malaman. O di kaya naman ay kayo po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Hi, sana okay kayo ngayong gabi, mga kapamilya at kaserbisyo. Medyo kontrobersyal ang ating topic tonight. May-December romance, ika nga, malaki ang age gap. We are talking about usually, no? 5 years and above, at mas maganda kung 10 years and above. Yan naman po. Sisimulan ko na po by saying na medyo nagbasa-basa ako kaninang hapon about this topic, ano?
nung pinadala nung aming executive producer si Sir Ab sa akin yung topic, medyo nag-research ako ng konti. What I found out is, sabi ng mga relationship experts, ito ang ideal na age gap sa relasyon. Ano ang mga hula ninyo? Ano ang ideal age gap? Sige, bibigyan ko kayo ng konting panahon. Mag-isip-isip kayo. Kasi itong ideal age gap, kasi mentally, physically, sexually, culturally, yung pop culture ba? Yung kaalaman sa pop culture, di ba? Medyo swak na swak sila kapag ka ito ang age gap nila. O, game. Sirit na? 0 to 3 years. Ayan naman. Yan daw ang ideal age gap. Pero wag ka, ang dami dyan, 0 to 3 years, naghihiwalay din. Parang ako, tsaka ex ko. Magkaedad kami, yung isa kong ex, magkaedad kami. Yung isa naman, 1 year gap lang. Yung isa naman, ilang taong ang gap namin. Ah, medyo malaki pala yung gap nung isa. I'm trying to do the math in my head. Oo. Alam, hindi, the math is not mathing in my head. 6 years, ayan. So medyo May December na rin, may konting element of May December na rin yung sa ex-husband ko. 6 years yun eh. Pero, kita mo, kahit na 6 years, 2 years, 1 year, you can never say, diba? Yun lang sabi ng mga eksperto sa relationship. Ideal, 0 to 3 years. But really, it depends on the people involved. Yan po ang mas importante, yung mga taong involved. Pag-uusapan natin kung bakit yan ang pinaka-importante. Ano ang pros and cons ng May-December romance? Kasi may mga advantages and disadvantages dyan eh. O, sino ba sa ating mga celebrities ang May-December romance? O, diba? Sino ba? Sino ang alam ninyo? George Clooney, Amal Clooney. O, yan. Diba si George Clooney ng Ocean's 11 movies? Ilang taon ba ang age gap nila? 17 years. Naku, napakalaki. Elton John and yung kanyang asawa, si David Furnish, 15 years. Wow. Pero kita nyo naman, itong dalawang couples na to, ha? Going strong na over 10 years. They are making it work. Pero si Ashton Kutcher, si Demi Moore, 16 years. Crush ni Ashton Kutcher si Demi Moore eh, nung bata pa si Ashton. Kaya ayan, nakuha niya yung kanyang pantasya. Pero hindi rin nagtagal. Naghiwalay din sila. Kita mo, you can never really tell, ano? We will delve into that in tonight's show. The reasons, ano ba ang mga rason kung bakit nagwo-work? Ang advantages at disadvantages ng May-December romance. Pero alam niyo po, kung talagang gusto niyong mag-work ang relationship, kayang-kaya niyo yang ipa-work. Sabihin niyo lang na, you know, kasi minsan, pag-uusapan din natin yung bakit yung mga tao, they get into a May-December romance. Yung alam na nila, no, all the odds are against them. Alam na nila na medyo mahirap na, madaming komplikasyon. Pero talagang talagang they can't fight this feeling. They really fell in love and they got into the relationship. Sometimes, you can't fight the feeling. Here's REO Speedwagon telling us more about it right here on Love Connect DZ MM.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: 24 na minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Magbigay daan muna tayo para sa isang flash report.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Sunog, sumiklab sa barangay Bagumbayan, Taguig. Kunin natin ang mga detalye mula kay Gabriel Gonzalez. Gabriel, magandang gabi. Good evening, Gabriel. Nandyan ka? Gabriel Gonzalez? O, nawala si Gabriel. Oo, babalikan natin siya. Oo, sige, maya-maya, babalikan natin siya. In the meantime, eto na. Magpapatugtog tayo ng isa pang awitin. Ang ganda ng topic natin. Ang topic natin ngayong gabi, love knows no age nga ba? Katanggap-tanggap ba ang malaking age gap in a relationship? Ito po ang tinatawag nilang May-December romance. O ha? Sabihin niyo sa amin ang inyong points of view. Diba? Sa 8924-410-567-1-5672-5673. Teka, nandyan na pa si Gabriel? Oo, nandyan na si Gabriel? Are we on? So mamaya na ang ating music. Okay, yes, sige. Eto, once again, flash report po tayo mula kay Gabriel Gonzalez. Tignan natin ano, kung ano nangyayari sa sunog na sumiklab sa barangay Bagumbayan, Taguig. Hello, Gabriel. Magandang gabi.
3: Magandang gabi, DJ Monica. Itinaas na sa 3rd alarma, third alarm, ang sunog sa residential area sa 247 Paso, barangay Bagumbayan, Taguig City. Ang tabayanan ng follow-up report dito sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol. Gabriel Gonzalez, DZMM.
1: Maraming salamat, Gabriel Gonzalez.
2: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
1: Good evening po, ating mga kapamilya at kaserbisyo. O ayan, habang tayo ay nag-aantay ng mga balita pa sa nangyayaring sunog sa Barangay Bagumbayan, Taguig, tayo naman ay mag-love connect. Diba? Let's talk about May-December romances. Diba, yan pong mga relasyon na medyo malaki-laki ang age gap. Yung tipong 5-6 years and above. Oh, bakit nangyayari yan? Diba? First of all, sa pinaka-basic na level, ang age gap relationship ay tumutukoy sa dalawang taong may makabuluhang pagitan sa edad. Diba? Parang sinabi natin kanina, medyo 5-6 years and above, ganyan. Oo. Yan ang mga May-December romances. At ang tunay na usapin dito ay kung paano naaapektuhan ng agwat sa edad ang dynamics ng relasyon ninyo. Sa communication, at ito importante, sa decision making. Medyo pagbata kasi, 'di ba? Medyo ano pa eh, pagbata tayo. We have the tendency to make risky decisions. Yung mga spur of the moment decisions ba? Kasi we can afford to. Bata pa tayo eh. Pag medyo may edad na, nako, pag tumatanda na, medyo mas maingat na tayo sa ating decision making. So, we will talk about that, no? Sa malaking age gap din, nandyan din yung physical na pagkakaiba. Baka yung isa ay meron ng, may maintenance meds na. Yung isa, wala pa. So, pag-uusapan natin all those and a whole lot more. Dito lamang, ngayong gabi, sa Love Connect. Does age really matter in a relationship? Mahalaga ba talaga ang edad sa isang relasyon? Love knows no age nga ba? Yan ang ating paksa ngayong gabi. Katanggap-tanggap ba ang malaking age gap sa relationship? Nako, whether you've been there, done that, o may kilala lang kayo, o gusto nyo lang magsabi ng inyong opinion, sabihin nyo na po sa amin. Mag-text lamang po 0919-278-3000 as we put on the music of Mark Sherman. All the changes in our lives. Dito lamang po yan sa Love Connect. DZMM. I was not-

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Basta EMTZMM.
2: Ang ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito'y chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na Dis! Alam na Dis! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Basta AMDZMM.
11: Walang mapaghingahan, naghahanap ng masasandalan. Itawag mo na yan sa Love Connect.
12: Magandang gabi po, mga kapamilya at kaserbisyo. Happy Hump Day Wednesday. Alam niyo po, tawag po nila Hump Day kasi we are getting over the hump of the midweek, di ba? Sa mga nagtatrabaho, yan ang tawag eh, Hump Day Wednesday. Kasi ito na yung hump ng midweek at papunta na tayo sa weekend. Ayan naman. Oh, sige. Ngayong Hump Day Wednesday, ano ang ating paksa ngayong gabi? Love knows no age nga ba? Talaga lang? Katanggap-tanggap ba ang malaking age gap in love relationships? O masyado bang komplikado pagdating sa pagmamahal? Our question of the night, does age really matter in a relationship? Nako, sabihin niyo po sa amin ha, mahalaga ba talaga ang edad sa isang relasyon? Baka naman napagdaanan niyo na, oy, we would love to hear from you. Or baka may kilala kayo, hala, magkwento na. Or baka gusto niyo lang magbigay ng opinion, pwede rin yon, di ba? Parati kong sinasabi dito sa Love Connect, ang masaya dito sa programang ito. Alam niyo kung ano? Tayo ay natututo sa isa't isa. Kaya tara, magkwentuhan tayo. Ang aming Viber line, wide open po, 0919-278-3000. Huwag niyo pong kakaligtaan, pangalan, lokasyon. Medyo sabihin niyo po sa amin kung gusto niyo to go on the air, kami po ang tatawag sa inyo. Pero kung gusto niyo rin, pwede rin po kayong tumawag sa aming landline. Ito po ang hotline namin, 8924-4101-5671-5672-5673. Marami pa po kaming naihandang magagandang mga kanta para sa inyo. Excited ako. Ayan, maririnig niyo yung mga kanta, yung mga awitin, maya-maya lamang, no? Mga paborito natin to. Oo. Samantala, pag-usapan natin, bakit ba? Bakit nauuso o nangyayari ang ganitong May-December romance? Eh, sinabi na ngang may mga komplikasyon, di ba? Pero bakit pa rin nangyayari ito? Parang it's so much easier if we find someone our age. Pero minsan, talagang walang no choice eh, di ba? Wale talaga. Pag tumibok ang puso, ayan na. Maraming dahilan kung bakit pumapasok ang tao sa relasyon na may malawak na age gap. Para sa iba, attraction ito sa maturity, sa stability, o sa wisdom, sa pag-iisip ng mas nakakatanda. Uy, eto totoo to ha. Minsan naman yung iba, medyo mahirap tanggapin ito, pero tututs ito, tututs. Minsan kasi yung iba may daddy issues. Very controversial, ano? May mga unfinished business with their fathers. Oo, natutunan ko to sa behavioral science, ano? Sometimes kasi kapag hindi natin nakuha yung pagmamahal na gusto natin sa ating mga ama, hinahanap-hanap natin from an older partner. Okay, eh paano naman yung mga naghahanap ng mas bata? Paging Leonardo DiCaprio. Diba si Leo, parati na lang, no? Napaka ano, puro mga model-model at ang babata talaga. Oh, bakit? Bakit gusto nila ng mas nakakabata? Kasi they are looking for freshness, energy, o ibang perspective ang nakikita sa mas bata. May nakausap ako dati na ganyan, may girlfriend siya na ang bata-bata. Tinanong ko kung bakit. Kasi daw, with someone younger, sila din, they feel young. Diba? Nagagawa nila yung mga na-miss na nila nung kabataan nila. Pa-clubbing-clubbing dyan. Medyo nagba-badminton. Oh, tapos, talagang medyo nagba-bar hopping. Uy, parang second childhood, ano? Huwag po tayo maghusga. Kanya-kanya po yan. Ngayon, yung argumento po na love knows no age, no bounds. Oh. Dito pumapasok ang paniniwala na kapag totoo ang pagmamahal, hindi na mahalaga ang edad. Age doesn't matter. Posible nga ba ito, mga kapamilya? Sa ganitong pananaw, ang mas mahalaga ay consent, importanteng-importante. Kapag ka talagang gusto mong makirelasyon sa isang mas nakakabata sa'yo, ingat-ingat lang, huwag naman underage, ano? That is illegal. Medyo ang baksak po natin yan, eh, sa kulungan. Kung hindi pa po legal age. Hindi na po ito parang nung mga ano, 50s and 40s, tsaka nung 60s, medyo-medyo pa eh, no? Yung talagang 14 years old, nagpapakasal na. Ngayon po, di na po pwede yan. We have to roll with the times. Pero, ang mahalaga po, gaya ng sabi ko kanina, may consent, may respect, at genuine connection. Mahalaga rin natandaan na hindi lahat ng relasyon ay pare-pareho ng sitwasyon. Kanya-kanya po yan. Kaya hindi po natin pwedeng husgahan na yung pinagdaanan natin o pinagdaanan ng kaibigan natin ay pinagdadaanan po ng lahat na may malaking age gap. So far, agree ba kayo sa mga sinasabi ko? Nako, sabihin niyo po sa amin, ha? 0919-278-3000. Does age really matter in a relationship? Nako, mga kaserbisyo, mahalaga ba talaga ang edad sa isang relasyon? Talaga lang? Sa ating paksa ngayong gabi, Love Knows No Age, katanggap-tanggap ba ang malaking age gap sa relationship? Ang tawag po nila dito ay May-December Romance. Baka naman may request din kayo na mga tugtugin. Aba, sabihin nyo lang kay DJ Monica. I will try to play your songs just for you. O eto, pag-usapan natin. Kasi alam mo, life stage at maturity differences. Yan po ang isang masasabi nating consequence, no? Ng May-December romance. Oo. Meron tayong mga pagkakaiba eh. Nagsisimula nang maging komplikado ang usapan kahit na mahal niyo po ang isa't isa. Kapag po magkaiba ang priorities ninyo sa buhay, ayan na. Yung isa po, stable na ang career. Yung isa, building pa of their career. Yung isa, retirement mindset na. Yung isa, gimmick mindset pa. Aray ko. Ang hirap, di tayo magkakaswak niyan. Readiness sa commitment. Yung bata, gusto, medyo ano pa, no? Uy, pa FB, hindi po Facebook. Yung isang FB, yun lang pala ang gusto eh, nung nakababata, medyo FB lang. Aba, tapos yung isa, gusto eh, mag-settle down na, magpapakasal na, sa altar na ang hantungan. Ay, hindi tayo magkakatugma niyan. Ito pang isa. Decision-making approach. Sinabi ko po ito kanina sa simula ng programa. Kapag pa bata-bata, di ba po, nung bata tayo, medyo impulsive pa tayo. Medyo impulsive and reckless. Because we can afford to do that. We are still young. Medyo yung mindset natin, invincible pa tayo eh, no? Hindi po invisible. Invincible. Yung tipong nothing can harm us. Pero kapag medyo may edad na, medyo mas maingat na tayo. Parang ako lang tsaka yung aming mga PA dito. Our Gen Zers, ako Gen X, oh, 'di ba? Minsan niisip ko, buti pa sila no, parang ako dati. Medyo impulsive pa. They can take risks. You kind of play it safe already when you're of a certain age. Nako, yung mga boomers natin na nakikinig diyan. Beshi, nandiyan ka ba? Nako. Si Beshi Mel, yung mga kapwa ko, Gen Xers. Alam nila ang sinasabi ko tungkol sa ano, pagiging calculated, no? Careful na dapat. Yung energy level, isa pa yung consequence. Nako. Yung mas nakababata sa atin, parang energizer bunny. Di mo alam kung saan galing yung energy. Tayo gusto na lang natin umuwi at manood ng ano? Manood ng streaming, di ba? Yung ating mga K-drama. Yan ang ating mga gustong gawin. Pero yung mga ano, nakababata, eh, nako, inuman buong gabi. Ano pa ba? Ito, yung social circles. Nagkakaiba. Mas stable na ang social circles ng mga mas nakakatanda. Yung mas nakababata, medyo di natin magets, eh, no? Pati yung mga lingwahe nila. Oh, may bago silang ano eh, may bago silang diksyonaryo. Hindi po natin maintindihan, kaya ayan, pag-uusapan natin yan and a whole lot more. Also, meron pala tayong caller. Uy, exciting! Makakausap natin? Nawala ba si caller? Oo, ito muna ang gagawin natin, ano? Kasi meron po tayong flash report. Isa na namang flash report. So, let us get into this right here, right now.
5: CMM Radio Patrol Flash Report.
12: Suspect sa pinakahuling gas and run incident sa Quezon City. Nako, napapadalas. Sumuko na. Kumuha tayo ng mga detalye mula kay Gabriel Gonzalez. Magandang gabi, Gabriel.
13: Yes, DJ Monica, hawak na nga ng pulisya ang suspect sa pinakahuling gas and run incident sa isang gas station in Danao Avenue, Barangay Bahay, Toro, Quezon City, Camacailan. Ayon sa QCPD Project 6, Police Station 15, nakiusap muna sila sa mga anak ng sospek para makausap ang ama, nasang driver ng sasakyan na tumakas sa gas station. Makalipas ang isang oras, tumawag na ang sospek sa pulisya at nagpahayag ng kahandaang sumuko. Natuntun ng pulisya ang sospek matapos ang isinagawang CCTV forward and backtracking. Pagkatukoy sa plate number ng sasakyan, agad itong ipinaberita sa LTO para matukoy ang rehistradong may-ari at address nito. DJ Monica, kakausap lang natin doon sa flight attendant, ano, yung siyang nabiktima, itong suspect na ito. At ang sabi niya sa atin ay desidido siya na isampa ang reklamo laban sa suspect dahil anya ay nagdulot ito ng matinding trauma sa kanya. Kung humihingi rin ng tawad itong suspect dito sa gas and run incident na ito, magkatabi sila ngayon actually, DJ Monica, at nag-sorry na itong suspect dito sa biktima. Pero sabi nga nung biktima ay desidido pa rin siya na ituloy ang kaso o ang reklamo laban doon sa suspect o yung driver na tumakas. Paliwanag naman na itong driver, DJ Monica, ay nataranta lang daw siya dahil may sakit yung kaniyang anak kaya siya tumakas na o kaya na siya humarurot ng pagpapatakbo at hindi na nagbayad ng halagang 1,500 na halaga ng langis na ipinakarga doon sa kaniyang sasakyan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang interview sa pulisya patungkol dito sa insidente. So babalikan ko kayo, DJ Monica, sa iba pang detalye ng balitang ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
12: Okay, sandali lang, Gabriel, pa-correction lang, ano? Gas attendant, no? Hindi
13: yes,
12: flight
13: gas attendant. Gas attendant, yes, I stand corrected. Gas attendant yung naging o yung biktima neto, no, at tinakasan netong suspect na ito, gas attendant.
12: Maraming salamat, Gabriel. Thank you, ha? Mag-ingat ka dyan. At yan po ang ating flash report mula kay Gabriel Gonzalez.
5: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
11: May solusyon sa bawat hamon. Lalap Ganeng.
5: AMDZMM.
14: Alam niyo po may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay.
16: Liveraid Pro.
15: May Silimarin. May multivitamins pa.
16: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
11: Hello, attorney.
17: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
11: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
5: Hello, Attorney!
11: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
18: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Minabalita.
19: DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
20: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
2: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butik o drugstore na malapit sa inyo.
5: Basta AMDZMM!
11: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.
1: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
2: Walang mapaghingahan. Naghahanap ng masasandalan. Ibawag mo na yan sa Love Connect.
0: Magandang gabi mga kaserbisyo at kapamilya. Hello, hello! Kayo ba ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta? O kung kayo man ay nanunood sa DZMM Teleradio at sa Channel 31 PRTV Prime Media, hello, good evening! O diba? Nakikita niyo ako medyo pasway-sway lang sa ating musika. Nako, natutuwa ako. Ang daming nag-e-enjoy sa mga pinapatugtog natin ngayong gabi. Uy! Oo, nandyan si E. Tidonski. Nasa Quezon City siya ngayon. Hello, E! Kaibigan ko yan. Oo, si E. Hello, I'm glad you're enjoying the music. Mwah! Si Ally Girl Araneta, kasama natin siya kagabi. Eto na naman siya ngayon. My sweetie, Ally Girly, she's enjoying the music, lalong-lalo na yung kay Ronnie Loss, ano? Stay Awake po yon. At bago po yung Stay Awake, Jeffrey Osborne, On the Wings of Love. Gustong-gusto nila yon. Si Adrian Conoza din. Oo, enjoy na enjoy sa ating ano playlist ngayong gabi. Dito lamang sa Love Connect. Huwag niyong kakaligtaan. Does age really matter in a relationship? Mahalaga ba talaga ang edad sa isang relasyon? Tell us about what you think. Diba? Kasi ang paksa po natin for Hump Day Wednesday. Love knows no age nga ba? Katanggap-tanggap ba ang malaking age gap in a relationship? Is it really okay? Pero may mga consequences din, di ba? Pinag-usapan natin kanina yung mga consequences. Ito pa, isang consequence bago tayo pumunta sa ating caller. Oo, ito na.

Financial control, may financial stability. Madalas yung mas nakababata dependent doon sa may financial control na mas nakakatanda. Magkakaroon po ng problema yan, ano? Medyo-medyo, di ba? Oo, aminin natin. Tapos ito, merong isa dyan, maaari, hindi namin sinasabing parating nangyayari to, pero maaaring mas malaki ang influence pagdating sa decision making. Oo, when that happens, nako, mahirap na. Yung isa din, kapag ka lalo na may financial dominance, ano, medyo magiging mas authoritarian siya. Lalo na pag medyo narcissistic yung partner, nako, mahirap na. Pero mga kapamilya, kapag po nalaman nyo na may narcissism qualities yung partner nyo, eh hindi na po importante kung ano yung age gap ninyo. Run for the hills. Kasi mahirap po yun. Yan ang na-experience ko na at wala pong pagbabago. Ayan, eto pa. Minsan po nagkakaroon ng an equal level of experience and knowledge. So medyo hindi swak, ano, sa experience kasi medyo mas maraming experience yung nakakatanda. Oo. Tapos nagiging mas dependent po yung mas bata sa nakakatanda. So ang nangyayari, ang dynamics po ng relationship, eh hindi na po ito about ano. Hindi na po ito nagiging about partners. Para na silang parang mag-ina o mag-ama. Ang hirap naman po. 'Di ba? Kapag ganoon, hindi na siya lovers. Parang you're in a relationship with your parent and that's kind of creepy. And not only creepy, medyo hindi po dapat 'yon. Dapat pantay-pantay kasi nga mag-partner kayo, 'di ba? Oo, ito naman ang sabi ni ano. Babasahin ko ha mula sa aking telepono. Oh, ito. Ang sasabihin, ito na, ang answer ni Ally Girl sa ating katanungan ngayong gabi. I think the big thing isn't quite the age itself, but the maturity of the people in it, in the relationship. You can be in your 30s and be more mature than someone in their 40s. Totoo yan, oy Ally, parang ikaw. Diba? You are an old soul. Kaya your tendency is to be a little more mature even than people who are older than you. O, diba? Sabi din ni Ally Girl, you can also be in your 50s but be a man-child. O, kanta ni Sabrina Carpenter. Gusto ko yung kanta yon. Yung man-child ni Sabrina Carpenter. Nako, kung meron dyan may jowang man-child, pakinggan nyo si Sabrina Carpenter. Promise, nakakatuwa yung kanta niya. Oh, ito pa. As long as, number one, sabi ni Alexis, ano, Araneta, as long as both people entered in it as adults, at saka number two, there's real respect between the two, and number three, you are able to work through your differences. Why not? Kasi sabi niya, oo nga naman, meron talagang differences sa mga mag-partner. Dahil sa age gap, pwede ring magkaroon ng differences sa priorities, sabi ni Ally Girl. Diba? Someone in their 30s is more likely wanting a family already, while someone in their 50s may be done with kids. Oh, ano yung naririnig ko? Nagkakasayahan sila sa labas. Nako, ang saya talaga dito. Kahit na alas 11 na ng gabi talaga, mga kapamilya, kung nakikita nyo, happy-happy kami. Okay, back to the message of Alexis. Oh, sabi nga niya, energy levels, yan yung pinag-usapan natin kanina. Energy levels will affect it too. Yun nga, it's not insurmountable. Hindi naman po imposible, sabi ni Ally, if you work at it. Sabi pa niya, ang haba, OMG. Okay lang yon, Ally. Gusto nga namin yung mga mahabang response kasi natututo kami from you. We learn from each other. Kaya ayan po, kapag po gusto nyong sumali sa ating talakayan ngayon, does age really matter in a relationship?
Aba, ay mag-Viber lang po, 0919.

0: 9-2-7-8-3-thousand. At meron po tayong caller sa linya. Oo, tatanungin natin, ano? Pero teka, oy, ang oras po natin, 11-11, make a wish. Sino po naniniwala dyan? Yung synchronicity, ika nga, di ba? Sa Love Connect, minsan sa couples, kailangan may synchronicity eh, para mag-swak sila, mag-connect. O ha, 11-11 is also synchronicity, and we make a wish so that it will come true. Okay, sige, si Joel ng Quezon City, nasa linya na po natin. Hello, Joel. Good evening. Oy, ang ganda ng boses ni Joel, ano? Boses dial tone. Parang nawala si Joel. Di bale, tatawagan uli natin. Oo, let's call him back. Oh, ganyan talaga, nawawala. It's okay. In the meantime, pag-usapan natin. Balik tayo sa ating talakayan ngayong gabi. Love knows no age nga ba talaga? Katanggap-tanggap ba ang malaking age gap sa relationship? Talaga? Andito na si Joel, no? Jerbo, are we good to go? Thank you, sweetie. Oo, ang aming PA na si Jerbo. Mga sweeties ko lahat yan. Hello, Joel. Magandang gabi.
1: Yes, magandang evening po sa inyo. Uy, DJ Monica.
0: Ang ganda ng sinabi niya, magandang evening.
1: Opo.
0: Joel, you are from Quezon City, ano?
1: Yes, ma'am.
0: Malapit lang dito sa ano, DZMM headquarters.
1: Almost.
0: Joel, almost. Kumusta naman ang ating ano, midweek, ang ating Wednesday night. Okay ka ba?
1: Okay naman po. Pero medyo mainit yung weather po talaga.
0: 'Di ba? Nakakaloka, no? Ang init. Oo.
1: Mahirap mag nag-workout ka?
0: Ay,
1: parang grabe.
0: Oy, nako, ilang araw. Parang I am guilty of that. Ilang linggo na ako hindi nag-workout, Joel, dahil sa init ng panahon. Hindi ko matake. Ilang linggo na ako hindi nag-workout, nako.
1: Pero I need to do that every day. Parang ano na 'yon? I'm doing my workout almost 9 hours.
0: Hindi nga 9 hours ka nag-workout?
1: Yeah. Ano yun, hinahati-hati ko po, 3 hours, until I'm done for the whole day.
0: Eka, grabe, 9 hours a day? Ano ito, talagang every day?
1: Parang ano na yun, parang nasanay na para maging fit.
0: Oo, ano ba, para ka na lang si Chris Evans ngayon, yung iyong katawan. Parang nakikinikinita ako na, para ka lang si Captain America.
1: Triple H.
0: Oh, ha? Talaga naman. O, sige. Kaya,
1: pero ano po yun that's my, ano, parang goal for my, ano, I need to be fit para masabayan ko po pati yung apo ko na until they reach 18. Siguro makita ko pa sila, ganun.
0: Oh, that is very good. Oo, you are remaining fit, hindi lang for yourself, pero kasi
1: to be with them.
0: To be with your family. O, nakakatuwa naman talaga. Oo, that is right naman talaga. Oo, Joel, I commend you for that. Congratulations, ha?
1: I don't smoke, I don't drink. Yan po.
0: Healthy lifestyle talaga, no?
1: Opo.
0: Oo, congratulations. Very disciplined po si Joel. We can all learn a thing or two. About discipline, ano? And consistency, yan ang importante, consistency. Oo,
1: and
0: okay, Joel.
1: I want to be a good example to my son.
0: Oy, ang ganda.
1: And right now is
0: Ilang taon na, Joel, ang iyong ano, ang iyong son, ang iyong anak?
1: Yung ano ko po, the youngest, yung youngest daughter ko is already 19.
0: Okay.
1: And she's about to graduate senior high, ICT.
0: Okay, congratulations.
1: And yung kuya niya is 21. And next year, siya naman nag-graduate. HM, ang course niya.
0: Congrats, Joel.
1: Oo,
0: talaga naman.
1: Dean's Listers po.
0: Wow.
1: And yung daughter ko nag-graduate naman po na senior high.
0: Mm-hmm.
1: And congrats ko na siya in advance.
0: Sige, batiin na.
1: Grand slam na siya ng pagiging valedictorian.
0: So, wow!
1: Third time.
0: Wow! Ang galing naman.
1: Top one consistent po. Uh-huh. And very proud po sa lahat ng kids ko kasi every year, every recognition,
0: mm-hmm.
1: flying colors.
0: Wow.
1: For all of them.
0: Oo, ang ganda rin ng pag-raise ninyo, no? Ng ano, ng may misis ba? Ang ganda ng pag-raise ninyo at saka ng mga nanay nila, no? Kasi talagang they are very diligent sa studies nila. Nagre-reflect yan sa parenting ninyo. Congratulations. Kudos to you, Joel. Pero teka, mapunta tayo sa ating katanungan ngayong gabi. Sabihin mo sa amin, do you think age really matters in a relationship?
1: Actually, yung age ko is already 59.
0: Okay.
1: And then, yung wife ko is 50.
0: Oh, so 9 years ang agwat ninyo?
1: 9 years yung agwat namin.
0: Okay.
1: So, medyo malaki-laki po.
0: Oo.
1: Nine years. Ewan ko, I don't know sa iba. Kasi sabi ko nga, nung when I met her, sabi ko, nung naging kami, sabi ko, hindi kaya akong magmukhang cradle snatcher.
0: Hindi naman.
1: O kaya corruption of minor. Pero this is not already a minor regarding sa age na yun.
0: Oo, hindi naman siguro minor si Mrs. na nagpakasal kayo, di ba?
1: Actually, ano po, medyo nasa 28, something, yung parang ganun po.
0: Hello, hindi na minor yon. Oo,
1: opo, pero,
0: of legal age na, sobra-sobra pa. Okay,
1: yes,
0: na yon. Oo.
1: Opo.
0: Pero, sige.
1: Sige po, sorry po.
0: No, tanong ko lang, so 9 years, ano, medyo, you qualify already for what they call the May-December romance. 9 years. Was it difficult? Meron ba mga challenges yung ganyan? Meron ba, ito ang one of the biggest challenges ng May-December romance eh. Yung minamarites kayo ng mga tao, yung mga chismis, may stigma pa rin kasi. Na napagdaanan nyo ba yon ni Mrs.?
1: Hindi naman po.
0: Hindi
1: kasi.
0: Naman, okay.
1: Kasi, actually, medyo naging mas matured po siya mag-isip kasi sa akin.
0: Uy, kita mo. Tama.
1: Oo, parang baliktad eh.
0: Oo. Parang...
1: So, ako yung makulit talaga. Talagang makulit, sutil.
0: Oo.
1: And kasi yung tatlong anak namin po, isa, yung ate pala nila is 26,
0: mm-hmm.
1: 24,
0: okay.
1: Ganun, 24, tama.
0: Oo.
1: Almost nasa 26 years na kaming magkasama.
0: I see, congrats.
1: Tatlong dekada na.
0: Wow.
1: Malapit na, ganun po.
0: Kita mo, so Joel and his wife, no, is one example that age... sometimes doesn't matter. They've made it work for almost 30 years, no? At pero ito yung sinabi rin ni Ally Girl kanina, no, sa kanyang message sa atin na depende din eh kasi may mga tao na mas nakakatanda pero mas mature pa yung mas nakababata. So, depende talaga sa tao kasi sabi mo si Mrs. 9 years younger pero mas mature pa sa iyo, ikaw yung makulit.
1: Opo, pero ano naman po ako, kumbaga I really love to do that with her, parang ganun.
0: Mm-mm.
1: And siya naman po yung, kaya ko natatandaan yung when the last time I spoke to you with one of your coach na lalaki.
0: Mm-mm. Oh yes, tumawag ka nung nandito
1: yung
0: ating relationship expert.
1: Yung wife ko po is tahimik, pero
0: yes,
1: pag nagsalta siya, yun din, parang yun. Ano po, opposite kami ng dalawa po eh.
0: Ikaw pala yun, yung...
1: And quiet lang po siya.
0: Yes.
1: And yun po.
0: Oo. Ikaw yung baliktad kayo eh. Kasi usually, yung babae ang nagsasabing, talk to me naman, honey. Why are you so quiet? Pero kayo baliktad. Siya yung tahimik. Ikaw yung you wish na medyo mas madaldal si Mrs.
1: Opo.
0: Naalala kita.
1: Kaya medyo sutil din po. And then, yun nga po, if you look at my age,
0: mm-mm,
1: talagang 59. So, mm-mm, magagrant na yung ID ko by July.
0: Okay.
1: A few months.
0: Oo.
1: May ID na ako, may discount na ako sa mga kainan.
0: Oo.
1: Opo.
0: May discount ka na sa drugstore.
1: Pag nakita mo ako in person, nasa 35 lang siguro.
0: Wow.
1: Everybody saying that kasi uh-huh, I met lahat yung mga nakita-kita kami ulit ng mga batchmate ko.
0: Mm-hmm.
1: And sabi nun, bata ka pa rin ha.
0: Ooh,
1: samantalang sila,
0: talaga ha,
1: medyo nauubos na yung buhok.
0: Oo.
1: tapos yung lumalaki na yung tiyan nila.
0: Oh, pagkatapos ikaw pa, you are so fit. Kasi hello, kung di ka pa naman maging fit niyan, eh Diyos ko, siyam na oras sa isang araw, eh, nagwo-workout ka, diba? Eh, ewan ko na kung hindi ka pa fit niyan sa lagay na yan.
1: Saka masarap magluto si, ano, Mrs.
0: Si Missy, sinabi mo nga, nung tinawagan mo kami
1: masarap
0: last week.
1: Masarap siya magluto.
0: Oo, kinento mo yan, oo.
1: Yan po, kaya... talagang swak na swak sa lahat ng requirements. Tapos, kumbaga yung dream ko nun, dream come true. Kasi, madalas ako manunod ng Viva Hot Babes, and one of the members doon.
0: Talaga naman.
1: Medyo, may similarity siya doon. Medyo kahulog talaga.
0: Uy.
1: Si JC Parker, if you know her.
0: Uy.
1: Siya sa Viva Hot Babes. Kaya, paborito ko yung group na yun. Tapos sabi ko, pag nagkatan ako ng ano, kailangan ganito ang mga.
0: Oh, diba? Di may hot babe ka
1: ganun din ka. Kasexy, siyempre.
0: Oo, may hot babe din si Joel. Oo.
1: Kaya, ayun po. Kaya, tuntua naman po.
0: Oo, well.
1: Para akong nanalo sa jackpot.
0: Oh, ikaw ay nanalo sa, ika nga eh, sa wedding lottery. Oh, diba?
1: Sort of.
0: Oo, naka-jackpot ka sa wedding lottery. Congratulations sa lahat ng ano, ng wins mo sa buhay. Sa asawa mo, sa mga anak mo, na valedictorian, consistent dean's lister, nako Joel. And
1: pero
0: congratulations
1: ano po,
0: to you also for ano being disciplined and still keeping in shape.
1: Pero in terms of ano po, making decision, no?
0: Mm-mm.
1: Kasi sabi, siyempre, mas matanda ako, no?
0: Mm-mm.
1: Yung final decision sa akin, pero I still ask her opinion.
0: Oo, dapat lang.
1: Kasi mas maganda if two heads are better than one.
0: Correct.
1: Ganun ang ano ko po. Eh, doon, parang di ako nagde-decide kagad na.
0: Correct.
1: Siyempre, kahit thunders ako sa kanya, I still ask her opinion. Parang ganun.
0: Oo, at dyan talaga nagiging hindi toxic ang May-December romance kapag ka may mutual respect. Hindi yung isa may authoritarian ano, figure pagkatapos yung isa ipasunod-sunod lang. So, it has to be a relationship of equals, ika nga, no? At maganda naman na ganyan ang relationship ninyo. Salamat, Joel, ha, for sharing.
1: Opo.
0: Thank you so much.
1: Kaya nga, binilihan ko po siya ng helmet, eh.
0: Oh, bakit? Para
1: baka
0: hindi mauntog at matauhan.
1: Oo, hindi, joke lang.
0: Nakuha ko na yung joke bago mo pa tinapos.
1: Hindi, pero ano po naman, siyempre, nabigyan ko naman po siya ng mga quality kids. Like, may daughters, yan, maganda yan.
0: Mm-mm.
1: And yung son ko is, pogi talaga, tisoy, na mangkat. Siyempre, mana sa... Daddy.
0: Uy, talaga naman to si Joel. Sasabihin ko pa lang, sinabi na niya.
1: And very beautiful naman si wife po eh. Matangos din ilong ni wife sa Miss Tisa na guwapa pa.
0: Sasabihin ko pa lang eh, nato yata si Joel eh, medyo fishing for compliments eh, na yung anak, kaya pogi, dahil mana sa... Sige na nga, mana talaga. Anyway, meron tayong mga mensaheng babasahin. Salamat, Joel, ha?
1: Opo.
0: Oo, sige.
1: Pwede mag-request.
0: And anong request mo, Joel?
1: Yung theme song po namin.
0: Anong theme song ninyo?
1: Yung pinaka-favorite ko po na...
0: Ano? Huwag mong sasabihin...
1: OPM po.
0: Sige, akala ko ang theme song ninyo, I'm Too Sexy eh, diba? Oh, by rights and friend.
1: Pwede rin po.
0: Talaga naman. Okay.
1: Actually, yung wife ko pag kumanta yan, magaling po kumanta yan kasi... Dati 8 years po siyang singer.
0: Sige. Ano ang
1: pero yung
0: request
1: ano po na,
0: mo, Joel? Tatry namin patut again.
1: I like to dedicate this song to my wife, to my lovely wife.
0: Mm-hmm.
1: And she's listening right now besides me. Ikaw.
0: Oy, by Sharon Cuneta or
1: hindi
0: Ariel
1: po.
0: Rivera?
1: English niyo po yung ikaw.
0: Ano?
1: English
0: you.
1: Niyo po yung ikaw. Opo, you.
0: By Basil Valdez.
1: Yun po.
0: Oh, we love that song, You by Basil Valdez.
1: Diba, ang ganda po.
0: Ang ganda niyan. Oh,
1: lalo na yung lyrics po.
0: Yes, sige, papatugtugin natin mayat maya, ha?
1: So, I'll wait for that.
0: Thank you so much, Joel.
1: Magpapasalamat pala ako kay Sir Jirbo for accepting this.
0: Uy, ano ba yan? The subscriber daw, cannot be reached. Eto na, Jirbo, maraming salamat daw, ha? Sabi niya, thank you. Okay, we are going to play yung requested song niya. Oh, dahil sa kanyang napakagandang asawa at napaka-sexy pa. Mabuti hindi right said Fred na I'm too sexy ang request niya para sa sarili niya, no? Joel ng Quezon City, pwede pa po kayong magbigay ng inyong mga pananaw. Dito lang po sa 0919-278-3000 as we put on Basil Valdez, Love Connect.

0: Walang mapaghingahan? Naghahanap ng masasandalan? Itawag mo na yan sa Love Connect.
1: Basta AMDZMM.
2: Ang ating importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
9: For liver health, level up na! Liveraid Pro, silymarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro!
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May silymarin, may multivitamins pa.
5: Yan ang Liveraid Pro.
4: Tulong sa pangangalaga ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
1: Basta AMDZMM.
6: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
7: Magandang gabi po mga kapamilya at kaserbisyo. Final stretch na po ng Love Connect. Nako, time flies when you are having fun. Pero samantala, kumuha muna tayo ng balita. Tatlo arestado sa ilegal na kalakala ng LPG sa Rodriguez, Rizal. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radio Patrol Gabriel Gonzalez. Gabriel, good evening muli.
10: Magandang gabi ulit, DJ Monica. Timbog sa bypass ang tatlong empleyado ng isang ilegal na LPG refilling station sa Sitio Harangan, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal, kaninang mag-aalas 4 ng hapon. Ayon kay Rodriguez Municipal Police Station Chief, Police Lieutenant Colonel Arwin Gafud, dalawang linggong minanmana ng mga otoridad ang nasabing LPG refilling station na walang kaukulang permit mula sa Department of Energy. Nasa batang halos 300 LPG tanks, storage tanks at bullet trailer na tinatayang nagkakahalaga ng halos 8,000,000 piso. Maharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Batas Pambansa 33 na nagpaparusa sa mga sangkot sa ilegal na kalakalan ng produktong petrolyo. Inaalam pa ng pulisya kung sino ang may-ari ng nasabing LPG refilling station. At yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
7: Maraming salamat, Gabriel Gonzalez.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
6: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
7: 11:38 na po ng gabi, and we have come to that part of the program where we give you love confessions.
6: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
7: Good evening, DJ Monica, at sa lahat ng bumubuo ng programang Love Connect. Ang pangalan ko po ay Sandra, 37 years old at nagtatrabaho bilang isang caregiver. Nais ko pong ilapit sa inyo ang problemang matagal ko nang gustong-gustong ipagtanong. Pero nahihiya ako dahil baka husgahan ako ng maraming tao. Sa ngayon kasi, DJ Monica, medyo komplikado ang relasyon na mayroon ako. Nako, napaibig ako sa isang senior citizen na nakilala ko sa isang event na dinaluhan namin ng inaalagaan kong isa ring senior citizen. Hanggang sa kalaunan po, hindi ko na po napigilan ang nararamdaman ko na in love na po ako sa kanya. Ang pangalan po niya ay Carlos. Siya rin po ay nanligaw sa akin. Nung una, nagdadalawang isip pa ako. Kasi nag-uusap kami tungkol sa buhay at pinagdaanan namin hanggang sa tuluyan na kaming nagkamabutihan. Minahal ko po siya dahil sa pagiging may humor niya, may sense of humor po siya. Nako, maalaga din po siya. Isang tunay na gentleman. At higit sa lahat, responsible as a provider. Ibang-iba siya sa mga naging ex ko na puro sakit lang ang binigay sa akin. Pero DJ Monica, hindi po lahat madali para sa amin. Habang mas tumatagal ang relasyon namin, mas dumadami rin ang mga naririnig kong masasakit na salita mula sa ibang tao. Sinasabi nila na matanda na raw masyado si Carlos para sa akin. May ilan pa nga na nagsasabing, pera lang daw ang habol ko at tinatawag pa akong gold digger. Masakit po yon para sa akin. Hindi dahil alam ko na totoo yung sinasabi nila, hindi po yon. Hindi nila nakikita kung paano niya ako alagaan at respetuhin at kung paano niya binuo muli ang tiwala ko sa pagmamahal, sa pag-ibig. Kaya ngayon po, DJ Monica, nalilito ako. Dapat ko bang pakinggan ang sinasabi ng ibang tao? O ipaglaban ko ang pagmamahal na alam ko naman ay totoong totoo? Sandra, first of all, maraming salamat for being honest. Hindi madali, ano? To be honest about your situation. Medyo I am willing to guess nga na ito eh, pseudonyms lang, ano? Hindi tunay na pangalan ninyo. Kasi nga, hinuhusgahan na kayo. Yung stigma o social perception at external pressure, panghuhusga ng ibang mga tao, yung tinatawag na stereotype, Sandra, isa sa pinakamasakit na consequence o downside ng relasyon na malaki ang age gap o yung May-December romance, no? Yung pinag-uusapan kayo pagkatapos lalo ka na kasi may stereotype eh, na gold digger. Kaya ka pumatol sa mas nakakatanda sa'yo na medyo mas established na, mas financially secure na. Pero, gaya ng napag-usapan natin, ano, nasa sa inyo yan. The success or failure of a relationship depends on the people involved in the relationship. It doesn't depend on the people around you talking about your relationship. Hanggat kilala mo yung sarili mo, malinis ang konsensya mo. Sandra, this is something na I am learning to do now. Ako mismo. Ako ay natututong huwag magbigay ng paki sa sinasabi ng mga tao. Munti ko nang sabihin yung English version. Yung IDGAF, ayan ang acronym. No? Munti ko nang sabihin, pero bawal, maki-KBP tayo nito. Oo. Kasi bad bro yun, no? Sandra, you have to learn not to care. As long as alam mo, malinis ang konsensya mo, kailangan tayo matuto tayo na hindi na tayo nakikialam sa sinasabi ng ibang tao. At yung relasyon ninyo, no? As long as may mutual respect and equality, hindi yung mas nakakataas siya sa'yo porque siya ay mas nakakatanda at mas financially secure, as long as you are a relationship of equals, as long as you have honest and open communication, as long as merong emotional maturity on both sides, may pag-asang mag-succeed ang relasyon ninyo. At matuto ka na huwag nang makinig sa sinasabi ng mga tao. Kasi kahit ano pa ang sabihin ng mga tao, Sandra, siguradong sigurado ako, kung nagmamahalan kayo, aba, nothing is gonna change your love for each other. Tama ba? Ito na si George Benson telling you more about it dito lamang sa Love Connect sa DZMM. Good evening.

0: solusyon sa bawat hamon. Lab Connect.
1: Hello, good evening! Final stretch na po. Final few minutes, 12 minutes na lang po bago ang hating gabi. At alam niyo naman ang kadate nyo tuwing hating gabi, di ba? Si Kuya Dan. So remember your music. But for now, sige, before we wrap things up ha, eto, babasahin natin yung ating mga messages sa ating Viber line. Si Maria ng Quezon City. Hello Maria, good evening ulit. Sabi niya, good evening DJ Monica. Our question of the night pala, ipapaalala ko. Mahalaga ba talaga ang edad sa isang relasyon? Yes or no? Tell us all about it. Okay lang ang age gap, sabi ni Maria. Basta pareho kayong mature. Kahit 5 to 10 years ang age gap, walang problema kung aligned kayo sa goals at aligned kayo sa values. I do agree. Thank you so much, Maria, for sending your message. Ito naman si June ng Cebu City. Hello, June. Nako, kumusta naman tayo sa Cebu? Miss ko na dyan. Nagpunta ako dyan eh, dati. Ang saya. Oo, sana makabalik ako. Mahalaga rin, sabi ni June, ang edad, lalo na sa stage ng buhay. O teka, so parang si June, para sa kanya, eh, medyo alanganin, ano? Yung May December romance. Mahirap kapag yung isa gusto nang mag-settle down, tapos yung isa gusto pa mag-explore. O diba, gusto pang gumimik. Yung isa eh, gusto pang marami pang mga excitement sa buhay, pero yung isa gusto manahimik na. Tama ka rin dyan, June. Oo. There are two sides to a coin, ika nga, no? Sabi ni Aisha ng Davao City, hello Aisha. Sa akin, hindi issue ang edad kung may respeto at may komunikasyon. Mas importante kung paano ninyo hina-handle ang relationship ninyo kaysa sa isang numero. O, diba? Naniniwala si Aisha that age is just a number. At ito naman, si Ken ng Maynila. Parang ngayon ko lang nakita ang pangalan ni Ken. Parang ngayon lang siya nag-message sa atin. Hello, Ken. Oh, sana this is not the last, ha? Okay, sa totoo lang, sabi ni Ken, medyo importante pa rin ang age gap sa relationship. Lalo na kapag sobrang laki ng gap, parang iba na yung mindset at trip ninyo sa buhay. Medyo nagigets ko din yon. Oo. Kasi nga parang sabi natin, the emotional maturity matters a lot in a relationship. Abay, kung mahilig pang gumimik yung isa, mahilig pang uminom, at yung isa gusto na lang inumin, eh, multivitamins. O kaya, eh, ang gusto na lang inumin, eh, diba? Parang kape-kape na lang, tsa-tsa na lang. Ay, hindi talaga kayo magsaswak niyan. Unless, merong mutual understanding and respect dun sa mga hilig ninyo sa buhay. Sabi ni Lara ng Makati, nung bata pa ako, akala ko big deal ang age, pero ngayon masasabi ko na mas importante ang emotional connection at compatibility, yan naman. Galing kay Lara of Makati. Okay, Lara. Nako, thank you so much for all of your messages. It is very important to us, no? Yung nagpapadala kayo ng mga mensahe para sa amin. And before I say goodbye, eto, importanteng-importante, tayo po ay magbibigay daan muna sa isang flash report.
2: ZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
1: Caraga, Davao Oriental, niyanig ng magnitude 5.9 na lindol, ganap 11:35 ngayong gabi, naramdaman ng intensity 4 sa nabuntungan Davao del Oro, Davao de Oro. Intensity 2 naman sa Magpet, Cotabato at Digo City, at intensity 1 sa San Fernando at Malaybalay, Bukidnon, Davao City, Magsaysay, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, General Santos City at Tampakan, Tivoli, South Cotabato. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa mga updates kaugnay ng mga balitang yan.
2: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Reports. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: May solusyon sa bawat hamon. Lalap Ganeng.
1: Nako, ipagdasal po natin yung ating mga kababayan, ano? Who are going through this horrible force of nature sa Davao Oriental, ano? Magnitude 5.9 na lindol. Ipagdasal po natin sila. We'll keep them in our prayers. Oo, as we wrap things up on the show, ano? Yung inyong mga paboritong musika, dadating na with Kuya Dan maya't maya. Pero for now, payong kaibigan lang po. May mga relasyon na kahit malaki po ang agwat sa edad, nagiging matatag din dahil sa respeto, malinaw na komunikasyon, pantay na pagtitinginan sa isa't isa. Pero may mga sitwasyon din na ang parehong agwat ninyo, yung agwat ninyo pala sa edad ay nagiging dahilan para magkaroon kayo ng problema. Nagkakaroon po ng tinatawag nilang downside in a relationship. Hindi kasi sapat na sabihin, mahal namin ang isa't isa eh, DJ Monica. Ka-caring-caring yan, di ba? Ano? Caring-carry ba, sweetie? Hindi naman ano, nararapat na yan lang. Kasi unti-unting meron ding mga consequences na kailangan ninyong i-address at kailangan ninyong maging honest kayo sa isa't isa. Hindi pwede pong you will sweep it under the rug, ano? You need open communication in order to work things out. Kaya bago natin i-justify o i-judge ang isang age gap na relationship, a May December romance, mahalagang tignan natin hindi lang sa surface, kundi ang dynamics sa ilalim at sa looban ng relationship na ito. Dahil sa dulo, ang pag-ibig na tunay ay hindi lang po about love. You know, it is all about yung pantay na espasyo, dignidad, at kalayaan sa isa't isa, regardless of age differences. May pros and cons, ano po? Mga kapamilya at kaserbisyo. Kaya depende na po yan sa dalawang taong nasa May-December romance to make it work. Ay, nako, napakasarap ng diskusyon natin. Ano? Maraming salamat for tuning in to us. Susunod na po si Kuya Dan sa Remember Your Music. At sa ngalan po ni Coach Ganda, ni Coach V, ito po si DJ Monica. Maraming salamat sa pagsubaybay dito sa amin sa Love Connect. Leaving you with Peter Allen. You and me, we wanted it all right here on DZ. M.

0: maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 12:02.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang magumaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwedeng-pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Ngayon mga song requests mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang sa aming DZMM Viber line 0919-278-3000. O kung gusto nyo may makausap on the air, tumawag lamang sa 8924-4101. Low calls 5671-5672 at 5673. Tuloy nyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Webes. Halika, ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong inaabangan mo noon sa TV o radyo?

0: Swabbing Umaga, May 7, 2026. Araw po ng Thursday. Throwback Thursday. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan. Alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balba sa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang ating tugtugan from the 80s, 70s, 60s, may OPM pa. Kami na ang bahala dyan. Mamaya din, babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? And of course, ang topic na ating pagkukwentuhan ngayong umaga ng Webes. Pero bago lahat, batiin muna natin lahat na nakatutok sa atin, nanonood sa kanilang mga pamamahay o kaya naman sa kanilang mga opisina, mga nanonood sa kanilang telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway, good morning po sa inyo. Ganun din sa lahat ng mga nakatutok, no, wala nang pihitan pa sa iba. Mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo, sa kanilang bahay man yan, sa kalsada o sa trabaho. Magandang araw po ang mga lahat na nakikinig sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Thursday na, mga kaibigan, no? Bukas ay Friday, tapos weekend na ulit. Matatapos na natin ang first week ng Mayo. Kumusta, ha? Kumusta so far ang linggong ito para sa inyo? Sana eh, hindi naman ganun kahektik, no? Kahit papano, nakakahinga-hinga pa rin. Pero ako ngayon, medyo hektik ako this week, eh. Hindi ko rin mapaliwanag na dahilan, ewan ko ba. Magandang morning sa mga nagtatrabaho din kasabayan natin sa kanilang mga tahanan, mga naka-work from home dyan. O kaya naman nagtatrabaho sa opisina pero pwedeng makinig kay Kuya Dan. Hello, hello po sa inyo. Ngayon daw ay National Tourism Day sa ayon sa date ngayong May 7, 2026. National Tourism Day. Magandang umaga sa mga mahilig mag-travel yan. Siyempre, pagka magta-travel ka, dapat hindi ka na muna lalayo din. Dapat dito din sa Pilipinas, maikot din natin. Actually, ako medyo kulang-kulang pa ako sa pag-ikot dito sa bansa natin. Ano ba, sa Cebu, sa may Bantayan pa lang ako nakakapunta, hindi ko pa na-explore yung mismong Cebu City. Yan. So, marami dyan yung, gusto ko nga yung ano yung tumatalon-talon sa mga tubig, sa mga falls. Anong tawag doon? Yung canyoneering. Yun, di ba? Tama ba? Canyoneering ba tawag doon? Yung may mga falls, tapos hindi yung pataas ng pataas yung mga tinatalon na falls. Alam ko, hindi naman yan eh. Ano yun eh? Ang tawag dito? Rides yun eh. Mali-mali naman to si Isaac eh. Ay nako, magandang umaga po ha sa lahat ng mga kaka-join pa lamang. Halina po kayo at tayo ay magkwentuhan. No? Kung ganitong oras, gising na gising kayo, magtatrabaho. O kaya naman, meron lang talaga kayong gagawin. Si Kuya Dana po ang bahala sa inyo, okay? Oras po 10:12:35 ng umaga. Kumuha muna tayo ng Flash Report.
1: ZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Sunog sumiklab sa residential area sa Paranaque City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Paranaque. Hatid ni Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Gab.
2: Yes, Kuya Dan, nasusunog ang isang residential area dito sa lower barangay sa Barangay San Antonio, Paranaque City. As of 12:23 a.m. ay itinaas na sa ikatlong alarma ang sunog dahil sa mabilis sa pagkalat ng apoy sa mga bahay na pag-alaman natin gawa sa mixed materials. Ibig sabihin, gawa sa light at yung mga semento, sementado rin yung mga bahay. Kuya Dan, kung aking ilalarawan yung sitwasyon dito, ay talagang napakalaki na ng apoy. Yung mga nagliliparang baga ng apoy ay kapag bumabagsak ay masakit sa balat dahil talagang umaapoy pa ito, Kuya Dan. Yung mga residente na naandito malapit, Kuya Dan, ay inilikas na yung kanika nilang mga gamit, bagamat yung iba ay medyo malayo pa ng kaunti ng ilang metro, ay minarapat na nilang ilabas yung kanilang mga gamit para kahit paano ay maisalba naman at wala na rin madamay sa kanika nilang mga pamilya. Puyidan, bukod dyan ay inilabas na rin o sinagip na rin ng mga residente yung kanilang mga alagang aso, yung kanilang mga fur babies para hindi na madamay sa sunog. Ang tarayanan ng follow-up report dito sa DZMM Radio Patrol 30 at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
0: Maraming salamat, Gabriel Gonzalez.
1: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
3: Remember your music.
0: Oras 12:27 po ng umaga. Ano nga bang pagkwentuhan natin ngayong araw ng Webes dito sa ating programa? Bilang it's a Thursday, no? So alam nyo na, throwback Thursday tayo ngayon. Ang katanungan ni Kuya Dan, oh, mag-e-enjoy na naman tayo dito, magre-reminis na naman kayo nito sa mga paborito ninyo. Ang tanong, anong inaabangan mo noon sa TV o sa radyo? Kahit ano, no? Pwedeng palabas, pwedeng commercial, pwedeng radio drama, kahit ano pa, kahit tao, no? Personality, inaabangan mo. Kung ano man yan na naaalala mo na pagka napapanood mo dati, talagang sobrang nasisiyahan ka, nagagalak ka. Kahit anong taon pa yan, 60s, 70s, 80s, basta kung anong maalala mo, pagkwentuhan natin. Bilang it's a throwback Thursday, pwede mong i-viber ang iyong kasagutan sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag at magkwentuhan tayo on the air sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Kung ikaw na may naka-online sa mga sandaling ito, pwede rin, no? Pumunta lamang sa aking Facebook page. Hanapin ang pangalang Dan Capucion, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Okay? Yan ang spelling para hindi kayo mawala. Pwede kayo mag-comment, mag-PM, kahit ano paman. Kung may kasagutan kayo, ipadala nyo lang dyan, babasahin natin. Once again, ang tanong ni Kuya Dan, anong inaabangan mo noon sa TV o sa radyo? Lalo-lalo yung mga lumang palabas dati, di ba? Nakita ko nga itong Home Along Dariles. Magkakaroon sila ng Dariunion. O, di ba? Classic yan, di ba? Sila King of Comedy. O, si Pidol. O, yan ang sikat na sikat. Comedy King. Balik ako dun na. O, nakita ko. Tapos parang nag-reunion sila. Sila Nova Villa, sila Claudine Barreto, yung mga magkakapatid na Quezon. Nakakatuwa, no? Actually, yun yung parang nakita ko yun. Sabi ko, nga, no? Ano nga ba yung mga palabas noon na kinagigiliwan natin bilang talk naman sa ating throwback Thursday topic, no? So, yan ang ating pagkwentuhan. Once again, i-viber sa 0919-278-3000 or itawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Oras po natin. 12:30 na po ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
3: Remember Your Music sa DZMM.
4: Basta AM, DZMM!
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
7: kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Basta AM, DZMM.
3: Remember your music.

0: Sarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: That's Tony Bennett with his song The Good Life. Love is a Many Splendored Thing ni Matt Monroe. And I want to give ni Perry Como an old photograph si Jim Capaldi ang ating napakinggan. Sa oras nating 11 minutes bago po mag-alauna ng umaga. Welcome sa mga kakabungas pa lamang ng kanilang mga television at radyo. Halina po kayo at magkwentuhan tayo sa ating katanungan ngayong umaga ng Thursday. Ano mga inaabangan mo noon sa TV at radyo? Sabi ni Dave Amalosa, Kay Dan, good morning. Pinaka-nostalgic talaga yung original time slot ng radio show ni Nolly De Castro, ang Kabayan! Pag narinig mo na yung stinger na Kabayan, balita at talakayan! Matik, tatakbo ka na maligo kasi malilate ka na. 6 a.m. to 8 a.m. pang start ng araw ng maraming Pilipino. Tapos susunod yung Be Careful With My Heart nina Jody Santa Maria at Richard Jeff. Uy, ang paborito ko din yung dati. Si Sir Chip. Ang gaan lang panoorin, perfect habang nagaantay ng tanghalian. At syempre, hindi mawawala yung vibes ng umagang kay ganda. Complete package na talaga ang balita, kwentuhan at good vibes bago pumasok. Tapos, pag tanghali na, it's showtime. Lalo na yung mga overtime moments noon, yung tipong lampas oras na pero tuloy pa rin sa sobrang saya ng segment. Ibang era talaga, simple pero ang sarap balik-balikan. Sabi ni Dave Amalosa, you can't deny, no? Talagang dati, television at radyo talaga yung, kumbaga, yung pinaka-source ng entertainment ng mga Pilipino. Not until, no, nauso ang social media at syempre, sama mo pa dyan nung nawala na talaga ta sa area ang ano, ABS-CBN. So, nag-shift talaga siya, no? Talagang, kumbaga, marami yung nalipat na mga manonood talaga sa television o nakikinig talaga sa radyo. Tapos napunta na sa panonood sa cellphone. Kasi may kasama din naman talagang convenience, no? Kasi katulad dati, pagka gusto kang malaman na balita, iintayin mo pa talaga kung anong oras yung mga news program. Pero ngayon, i-search mo lang, makikita mo na yung balita, 'di ba? Pero tama ka din doon sa sinabi mo, may dalang nostalgia pagka naalala natin yung mga panahon na lalo na ako din dati, may 'di ba pagka ano ka, yung estudyante ka, ina-associate mo yung mga programa sa galaw mo bago umalis ng bahay. Halimbawa, ako dati, natatandaan ko, pagka sa umagang kay ganda, pagka purto per punto na ni Katon Ying, natatandaan ko yun eh, pagka yung segment na purto per punto na ni Katon Ying sa umagang kay ganda, dapat lumalabas na ako ng bahay noong mga oras na yun. O, kasi ibig sabihin, pag hindi pa ako lumabas ng bahay, malilate na ako. So, kumbaga, ina-associate mo yung mga segment or kung ano mang mga palabas sa kilos mo sa bahay. Tapos, pagka gising ko, dapat Born to be Wild yan. Pag gising ko, dapat ang palabas Born to be Wild. Ibig sabihin, sakto lang yung gising ko noon. Hindi pa ako masyado nalilate. Alala ko yun, Born to be Wild. Ang ganda kaya nung palabas na yun. Pagka Born to be Wild, di ba yung pupungas-pungas ka pa pagka yun pa yung palabas sa TV? Ay, nakakamiss. Marami pa tayong pagkakwentohang ganyan. Ha? Pero sa oras nating 12:53, kausapin na natin first caller all the way from Manila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Kuya Dan, good morning. Kumusta ka na, Kuya Dan?
1: Okay naman. Ikaw, Ate Lina, kumusta ka naman?
2: Eto, nag-snack.
1: Wow! Ang aga mo naman. Ang aga mo naman mag-snack, 12:53 pa lang. Anong ini-snack mo dyan?
2: Hansel at malamig na tubig.
1: Tama. Huwag ka nang mag-juice. Okay na yung malamig na tubig na lang para iwas
2: may
1: sugar.
2: May yelo.
1: Matindi na lang yung yelo para malamig na malamig talaga. Pero bakit, ba't ang aga mo nagutom? Ano nangyari?
2: Nagkatapos ko lang, Kuya Dan.
1: Pagod ka na naman.
2: Nagkatapos ko lang mag-greenness, maglaba.
1: Wala kang service kanina?
2: Wala, Kuya Dan. Ang init kanina, grobe.
1: Ay, sinabi
2: mo. Naramdaman mo, Kuya Dan.
1: Talagang-talaga.
2: Makakalaw, no?
1: Kahit yung hangin mainit, so wala kang choice talaga.
2: Oo.
1: Mainit ang panahon talaga. Tama yan, laging iinom ng tubig. Kung may malamig, okay din para refreshing, di ba? Refreshing. All right. Ate Lina, ikaw, mahilig ka ba sa mahilig ka ba sa radyo at TV dati? Anong mga paborito mo noon?
2: Naabangan mo? Kinalakihan ko yan, Kuya Dad. Kinalakihan ko yan.
1: Ba? Sige, ano yung mga programang kinalakihan mo talaga?
2: Piccadilly.
1: Mm-hmm.
2: Ako, ang inyong...
1: Piccadilly. Hindi ko na naabutan yung mismong programa, pero very iconic yung intro niya na yun. Yung ginawa mo na, ako ang inyong Chadeli.
2: Tsaka kay Eli Baron.
1: Yeah, ito, Ernie?
2: Yes, pito-pito. Oo, pito-pito.
1: Oo, oh, hindi ko na. Anong laman ng pito-pito?
2: Hinaanin niya yun eh. Merong mangga, merong...
1: Ah, yung... Ano, yung parang tea, yung parang tsaa. Tama ba yun? Yung gano'n?
2: Herbal.
1: Kasi parang pitong ingredients yung nandun. Tama ba?
2: Oo, Kuya Dan. Kasunod yan. Siya, saka si Chadeli. Si Chadeli ang pinaka... Ano, yan, yung oras mo, ha? Oras si Chadeli yan.
1: Talaga? Itong alas 12 hanggang alas 4. Ano ang pinag-uusapan sa programa ni Chadeli?
2: May nagpapadala ng liham about sa love. Tapos ibigyan niya ng payo.
1: Parang maganda nga yun, ano. Pagka, magbibigay ako ang inyong Kuya Dan. Gusto mo?
2: Yeah, yan eh.
1: Ganun ang atake natin. Oh, pwede din.
2: Oo.
1: Tapos?
2: Gano'n.
1: Ano pa?
2: Maiiyak ka nung Kuya Dan. Tapos kasi may mga abang, ano siya Kuya Dan, abang binabasa ni Liha, may mga kanta talaga na ano doon, angkop din sa kanyang binabasang kanta.
1: Ah, talagang ano, kumbaga dedicated song talaga, gano'n.
2: Oo.
1: Dito, iiyak din naman kayo dito ah, minsan sa kakatawa. Imbis na magpatulog tayo, naiiyak kayo dito kakatawa, di ba? Naiyak pa din, pwede na rin.
2: Tapos, si Kuya Cesar, nabutan mo ba yung Kuya Dan?
1: Hindi na eh. Ano naman ang ginagawa ni Kuya Cesar?
2: Bumulan sana ng pera. Ay, hindi pala dollar.
1: Ano? Ano? Ano sabi? Umulan sana ng pera.
2: Ay, hindi pala dollar.
1: Para mas malaki-laki, ano? Para doble.
2: Doble.
1: Yung mga iconic lines din talaga sila, natatandaan ninyo, ha?
2: Anong... Natandaan mo si ano? Si malaking ilong, Ben David.
1: Huwag dahan-dahan. Pag tayo, binalikan dito, Ate Lynn. Hindi ko alam. Masyado ng... Ano bang year yan? Ano bang taon yung pinag-uusapan natin?
2: 80s yung Kuya Dan, 80s.
1: Oh, 80s? Eh, wala. Hindi ko na ano yung... Ben David. Oh, bakit sino naman si Sir Ben David? Ah, oo nga.
2: Si Ben David naman, Kuya Dan. Mga artista naman. Ah. Interview na. Yeah, si Inday Badida. Yan, okay. Istasyon na yan. ECMM noong pa. Kinalakihan ko na yan. Si Inday Badida. Yan.
1: Oo nga, no? Medyo, ano nga... Medyo cute nga yung ilong ni... Nakita ko sa picture. Pero feeling ko ano niya yan, yan yung character niya na gina... Artista to, di ba? Nag-artista to, di ba? Ben David.
2: Oo, si Ben David.
1: Spring, oo nga. Oh, ayan, oh, nakita ko na. Oh, tama.
2: Di ba?
1: Alright.
2: Oh, 80s to. Inday Badiday.
1: Inday Badiday yan. Yan, may medyo familiar na sa akin yan. Mga sila yan, Inday Badiday. Yan. Ang galing, no? Kasi hanggang ngayon, naalala niyo pa rin at pati yung mga linya, mga ginagawa nila, tandaan niyo pa rin.
2: Tapos meron niya, Kuya Dan, pag-bingo, Sarsuela. Sarsuela ng Incredible, apat na sikat naman yung kung natatantong naabot kayo yung apat na sikat noon.
1: Anong ibig sabihin naman ng apat na sikat?
2: Meron silang parang comedy drama dyan. Ah. Arnold Gamboa, Maribel, Maribel.
1: Alam na alam, ha?
2: Si Santo, Dondon sa, si Dondon. Okay,
1: hindi kasi yan. Talagang dati, yan ang entertainment, radio drama, di ba? Sikat na sikat ang mga radio drama dati talaga. Kaya hanggang ngayon, iconic para sa inyo talaga.
2: Lola nila si Chichay.
1: Chichay. Oh, yung mga nag-artista din yan, di ba? Mga lumabas din sa television yung mga yan. So, naalala ko si... Sino nga ba't nakalimutan ko? Si Banji Labalan. Diba? Kasi yun si Ma'am Banji, si Tita Banji, ano yun eh, nag-dubbing director din yun eh. Kaya alam ko, nagre-radio drama din yun dati. Banji Labalan. Yan. Tama. Mga icon.
2: Ang ganda na alam ng araw, Kuya Dan. Ngayon nga, saan sabi, hindi na namimiss ko, Kuya Dan, mga ganon. Sa eskwela, pag linggo, ay, alauna ng hapon hanggang alas 4 yung Kuya Dan. Ang ganda ng...
1: Ang haba, no? Alauna hanggang alas 4. Parang 4 hours. Parang remember. Ay, hindi pala. 3 hours lang pala. 2, 3, 4. Parang remember yung music. Tama. Ako, eh, masarap balik-balikan niya mga ganyang alaala at ang ano no, ang pagkalang syempre hindi mo maiwasan ko compare mo iba-iba yung atake dati sa atake ngayon. So, well ganun talaga kasi nagbabago ang ano, nagbabago ang dynamics kumbaga lalo na sa ere.
2: Oo.
1: At least dito.
2: Ano na magsalita lang sila Kuya Dan, matutuwa ako ni. Eh.
1: Hindi ka ba natutuwa pag hindi ka na ba natutuwa pag nagsasalita ako dito?
2: Ay, hindi. Natutuwa ko yan.
1: Ay, natutuwa.
2: Yan, nagalak pa.
1: Yan, nagalak na.
2: Galak,
1: yan. Yan, nagusta ko. Sige, maraming salamat, Ate Lina. Bumati ka muna. Go ahead.
2: Okay, kaya nababatiin kay mga kasama ko noon na nakikinig kami ng radyo, Kuya Dan. Ang laki ng radyo namin, Kuya Dan. Kapitbahay namin, nilalakasan niya yung radyo niya. Ang pamilya Banyo, sila ngayon ay nasa Coron, Palawan. Sana nang ikinig si Ate Babet, si Ate Gigi, si Bebelin, si Nene, si Kuya Rolly, si Kuya Sibong, at saka si Kuya Rene, at saka si Yeyet. Yan ang mga kasama namin nakikinig, Kuya Bong.
1: Tropang radyo.
2: Ta, Kuya Dan. Yan yung mga pamilyang yan. Kasi Kuya Dan, yung bahay na, sabi ko nga, bahay namin noon, malaki tapos may compound.
1: Oo, so parang pwedeng ano puntahan ng mga kapitbahay, ng mga pinsan, ganyan.
2: Oo. Yan, pamilya Banyos. Yan. Sila, tsaka pamilya, ano noon, De Lemos. Yan.
1: Nasa nila ngayon? Wala na dyan sa, ano, sa area ninyo? Sa ibang lugar
2: wala
1: na sila?
2: Wala lang. Pamilya De Lemos, Kuya Dan, eh, nasa, ano, na Parañaque. Tapos yung pamilya Banyos, nasa Coron, Palawan na
1: bah,
2: sila.
1: Ang layo na narating. Oh, good morning po sa mga pamilyang yan, mga tropa pips ni Ate
2: Lina. Alam
1: ko dati.
2: Si Ate Babet, ano na siya, nagmadre si Ate Babet. Tapos si Gigi nasa, ano siya?
1: Si Sister Babet na siya. Oo, si Mother Babet na siya. Oo, good morning po. At naaalala kayo ni Ate Lina ngayon. Sino pa?
2: Oo. Tapos kaya nang binabati kay mga kasama ko kanina sa aming lesson kanina pagbabible study. Dahil ako ang nag-read. Nabatiin ko ang aming holder, si Roldan. Tapos si Amy, si Amy, tapos si Romel, si Rodel, si Kuya Joselito, tapos pinabati ko

0: grabe. And then, syempre, babatiin ko din yung pamilya din ng pamilya Honor na nasa, nasa ano sila, Kuya Dan, nasa Imus, Cavite. Humortas mo.
1: Alright. Maraming yeah. Thank you. Anong song request mo, Atelina?
0: Siyempre, hinahandog ko sa aking mahal, aming anniversary namin sa Friday.
1: Aba.
0: Love Story, Kuya Dan.
1: Love Story, Andy Williams nga ba yan? Tama ba? Okay, alright.
0: Say,
1: thank you. Good morning, Atelina. Salamat sa pagtawag. Bye-bye. Si Atelina, Manila, ang ating nakakwentuhan. May nakita akong parang PubMed dati, no? Yung dating mga schedule dito sa DZM. Nagkaroon ng ano, may ka-time slot ko dati si Ernie Baron. Imagine niyo dati nakaupo dito sa mga oras na ito si Ernie Baron. Tapos ngayon si Kuya Dan na nakaupo dito. It's a privilege. Oo, talagang grabe, no? Parang pagka kino-compare ko yung mga ganung bagay. Actually, ako lang din pagka iniisip ko na nandito ako ngayon, no, nagpo-programa kasama ninyo, parang hashtag super blessed yung part na yun. Hindi ko akalain na aabot sa ganun. But yes, nandito na tayo at lagi nyo akong sinasamahan, kaya maraming salamat sa inyo. Pagpatuloy natin ang kwentuhan, oras natin 104, magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 5 minuto makalipas ang alauna ng umaga.

Is it 'cause I love you just the way you are?

0: Masarap balik-balikan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Frank Sinatra sa awiting New York, New York. Everybody Loves Somebody ni Dean Martin. And from the year 1959, The Way You Look Tonight ni Tony Bennett. Alas po natin, 1:19 ng umaga, sabi ni Miss Fatty Jacinto. Ganda umaga, Kuya Dan, ang inaabangan ko sa TV ay John and Marcia at Itbulaga at Flor de Luna sa Radyo Tia Deli pag 3 p.m. Pakiplay po ang Hotel California. Salamat. John and Marcia, no, si Dolphy tsaka si Nida Blanca. Medyo naabutan ko ng slight yun, pero hindi ko na masyado na ano, nasubaybayan. Siguro yung mga ano na lang, yung mga replay na lang din siguro napanood ko. Pero mga ano yun, mga mahabang, mga habang panahon tumakbo yung mga palabas na yun. No? Sabi ni Miss Delia Kiope, Kuya Dan, good morning. Si Miss Delia ito ng Malolos City. At ito, 24 oras, inaabangan namin sa radyo at The Sensation sa TV. Salamat. Ano yung The Sensation? Hindi ko alam yung The Sensation. Maraming salamat, Miss Delia. Good morning po sa inyo dyan sa Malolos. Good morning sa mga taga Bulacan. Si Sir Romeo Bobby Atienza, sabi niya, nung bata pa ako, lagi kong pinakikinggan ang programa ni Tia Deli at Kuya Cesar. May radio drama ako na pinakikinggan, ang pamagat ay Magnum. May lumilipad na kabayong puti at may kaibigan ang bida na si Wing Wing. Grabe ang imagination, ano? Talagang, yun ang ganda ng radio drama eh. Talagang mapapa-imagine ka kung ano nga kaya talaga nangyayari. May ganun. So parang meron silang ano, parang meron silang fantasy na story, ganun. Oo, kasi may lumilipad na puting kabayo eh, di ba? Ang pangalan si Wing Wing. Ang cute. Wing! Ganun yung tunog niya. Maraming salamat, Sir Romeo, at magandang araw dyan sa Zurich, Switzerland. Oras natin, 1:21. Kausapin natin ang ating next caller from Bulacan. Nasa linya natin si Aljon. Aljon, magandang morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Kuya Dan, notice mo yung dating Radyo Patrol dyan.
1: Sino?
2: Si Lito Villarosa.
1: Ay, nakita ko yung pangalan. Nakita ko yung pangalan niya. Yung... Alin?
2: Yung inintro mo yung stinger ni Kabayan.
1: Yung Kabayan! Ano yun? Ano nga yung...
2: Kapangyarihan.
1: Ayun. Alam mo, ang taas kaya nun, yung kapangyarihan na mamamayan. Di ba? Parang alala ko yung...
2: May gong pa yung background nun eh.
1: Oo, di ba? Tapos sobrang classic. Tan-tan-tan-tan-tan. Kabayan! May sumisigaw pa.
2: Nakapag si Kabayan, no?
1: Sobrang classic.
2: Kabayan, kung nasaan ka man ngayon, sana bumalik ka na sa DVM.
1: Gusto ko yung pinanawagan mo si Kabayan. Pag nakikinig sa atin si Kabayan ngayon, pag tayo na, ano ha, bigla-bigla mo sinashoutout si Kabayan.
2: Hindi, seryoso, namimiss na namin si Kabayan, sa totoo lang.
1: Sabagay. Pero feeling ko hindi nagpupuyat si Kabayan ngayon, kaya feeling ko tulog siya ngayon. Kasi ano, bawal siya magpuyat. Oh. Pero tama, nakakamiss naman talagang nag-iisang Kabayan dito sa DCMM, di ba? Eh, parang ano yan, magkadugtong yan, eh, di ba? DCMM, Kabayan. Yan, ano,
2: kasama siya sa nag-ere nung 1986,
1: grabe, di ba? Grabe ang memory mo, Aljon, ha?
2: Oo. Siyempre, alam ko yung history nyo.
1: Nandun ka na ba nun? Ano ka na ba?
2: Hindi.
1: Ah, kala ko nandun.
2: Alam ko yung history nyo.
1: Ah, okay. Kala ko, ikaw yung ano dun, spinner na dun. Akala ko, caller ka na nung 1980. Di ba pala?
2: O, kung pero, may time machine lang, Kuya Dan.
1: Okay. Eh, parang old soul yan. Alam na alam ang mga
2: kwento. Old soul kasi, Kuya Dan.
1: Tama, tama.
2: Saka, radio geek kasi, Kuya Dan.
1: Ay, hindi naman nahahalata. Oo, hindi ko naman nahahalata. Oo. Diba? 1986. Tama ba? 1986?
2: Oo. 48 year nyo na ngayon this year, diba?
1: Oo, tama. Sa, 48.
2: Ano, sa July.
1: Apat na pong
2: taon. July.
1: Diba? Grabe, 40, diba? 40 years.
2: Na.
1: Mas, oo. Mas lamang pa sa akin ng 9 years ang tagal ng DCMM, di ba? Pambihira.
2: Tama.
1: Sobrang amazing. Oo. Pero ikaw, caller ka na no, 1980.
2: si Kuya Dan, niloloko ko. Siyempre, hindi.
1: Ay, akala ko, Connor ka na kasi. Alam na alam mo, sabi mo, si Kabayo nag-intro dito noong 1986. Akala ko, ikaw yung first caller nila nung panahon.
2: Kung pwede.
1: Alam na alam. Pero ikaw, sa panahon mo, yung naabutan mo talaga. Kasi kung, siyempre, yung mga dating programa, alam mo lang siya pero hindi mo na nasabayan. Yung growing up, ano yung programa na
2: yung ano,
1: natatandaan mo?
2: Programa sa DZMM, Diyos ko po, nung nandyan pa si Manong Ted, Filon ngayon sa Filon DZMM. Ngayon.
1: Filon ngayon!
2: Yung pinakagusto ko doon yung chemistry nila ni DJ Chacha.
1: Ah, siyempre, kaya hanggang ngayon magkasama silang dalawa, di ba?
2: Oo.
1: Talagang tumatling talaga yung ano nila, yung tandem nila dito.
2: Tandem nila, yes.
1: Ako ang naalala ko sa Filon, ang dami nilang sound effects, di ba? Ang dami nilang mga stinger. Kaya buhay na buhay yung programa.
2: Namumutik-tik sa sound effects.
1: Oo, si Sir Gerson ng ano, si Sir Gerson ng spinner nila noon. Tama, di ba? Sir Gerson, di ba? Yung lahat ng kibot may ano may sound pa, ang galing
2: pati boss ng mga personalidad kasama diyan eh.
1: Yun yung maganda, nagiging snippet nila, nagiging sound effects nila yung mga sinasabi ng mga ano ng mga politician, yung mga ina-interview nila. Galing.
2: Galing
1: yan. So ibig sabihin yun yung naabutan mo nung
2: yung naabutan ko yung kay Kabayan tsaka kay Manong Ted.
1: Tama.
2: Siyempre, hindi
1: naman
2: unfair naman. 2019, Kuya Dan.
1: 2019?
2: Kasi, doon lang ako nagka-access sa teleradyo eh. Kasi, nagka-TV Plus kami Pasko nung 2018. Ayun.
1: Sobrang
2: tuloy-tuloy na.
1: Ang bata mo pa, no? 2019, namumroblema na ako sa trabaho ko nun dito sa ABS-CBN eh.
2: High school pa lang ako nun, Kuya Dan.
1: Ito, grabe
2: first
1: naman.
2: First year and second year.
1: Oo, ang bata pa. 2019.
2: Oo nga eh.
1: Medyo ano na sa akin
2: teenager
1: eh.
2: Teenager pa eh.
1: Teenager ka na ako. Parang, ang dami na nangyayari sa buhay ko noong 2019 kasi yun yung pa-2020 may mga balita na may mangyayari na sa ABS.
2: May mangyayari yung hindi maganda.
1: Oo, di ba? So, grabe.
2: Noong December 2019, may umuusok na sunog eh.
1: Sabi
2: nanggaling sa China.
1: Sabi ni Jack, grabe naman yung 2019. Di ba kahapon lang yun? Actually, kamakailan lang.
2: Kamakailan. Lumipas ang panahon. Ang bilis talaga eh.
1: Ano pa? Mga naabutan mo dati na ano, favorite mo?
2: Well, siyempre, unfair naman kung sa DZMM lang akong makikinig sa inyo. Siyempre, sa ibang radio stations.
1: Sige, bye-bye, Aljo.
2: Hindi. Kasi ano...
1: Oo naman, syempre naman. Normal naman yun.
2: It's normal lang naman. Pero, hanga lang ako sa ano nila, sa pag-deliver nila ng news. Especially sa Sumalangit Nawa, kay Manong Mike Enrique.
1: Ay, oo naman. Syempre naman. Mga batang talaga yan.
2: Isa sa mga halingi ng pamamahayag sa Pilipinas. Ayan.
1: Diba? Sobrang iconic, no? Alam na alam mo kung paano i-deliver pagka si Mike Enriquez, diba? So, talagang yan, haligi yan ng ano, ng...
2: Kumbaga, haligi ng broadcast.
1: Ng broadcast. So, hindi mo maalis ang pangalan niya pag sinabi mong radio, diba? Broadcasting.
2: Siyempre, Kuya Dan.
1: Tama.
2: Legend na yan, eh. Sila Kabayan, yan. Sila Manong Ted, sila Manong Mike. Ayan, lahat sila.
1: Tama. Mahuhusay talaga mga broadcaster talaga. Tsaka, ang galing kasi... Alam mo yon yung meron silang distinct sound na sila lang yon, 'di ba?
2: Yung may identity sila na sila lang talaga yung meron noon.
1: Tama. And I think that's important, no, kasi naalala ko dati sa MOR nung panahon namin sa FM. Yan yung hinahanap, no, yung dapat pagka narinig nila ay si ano yan, si Aldo niya.
2: Si ano to, si ganito, si ganyan, yon.
1: Tatatak talaga sa listener.
2: Kapag ano pa lang eh, time check pa lang eh, pagkapag narinig mo na yung time check, si ano to ah.
1: Sige, diba? Ba to ah?
2: Time check pa lang eh, malalaman mo na kung sino yung anchor
1: sa
2: buti.
1: Yung anchor, tama. Correct. And tsaka yun ang kinaganda din ng radyo, di ba? Dahil nga, boses lang yung naririnig mo, very attentive ka, di ba? Unlike pag sa TV, titingnan mo lang, okay, gets mo na. Pero pag sa radyo, di ba, parang yung tenga mo nag-filter eh, teka, sino ba to, di ba? Kaya nga, pag naiiba yung tunog dito, di ba, naguguluhan kayo kung sino yung nagsasalita. So, ganun siya
2: effective. Pero sa radyo din eh, may nakikisagap din ng frequency eh.
1: Oo, no?
2: Tuwisingin.
1: Oo, kasi... Ang ano kasi, dikit-dikit eh. Dapat nilayuan, dapat nilayuan pa nila ng konti yung ano eh, pagitan ng mga frequency.
2: Literal na kapit-bahay eh.
1: Oo.
2: Isang bloke lang yung layo.
1: Tsaka back-to-back, di ba?
2: Oh, back-to-back talaga eh.
1: Oo, napag-gitnaan eh, di ba? Wala. O, ganun talaga. Pero mga ano naman niya. Siyempre, at the end of the day, mga kasama natin sa paglilingkod pa rin, di ba? Yun naman din.
2: Tsaka, napaka-importanting medium ang radyo.
1: Mm-mm.
2: Lalo na sa panahon ng kalamidad, Kuya Dami.
1: Siyang tunay, di ba? Kahit sabihin nila na dying na daw ang radyo, pero...
2: hindi ako naniniwala, hindi. Kuya Dan. Alam mo kung bakit?
1: Bakit?
2: Bakit nandiyan ka? Bakit nandiyan
1: hindi ko alam. CDMM? May pasok ako eh, kaya nandito ako eh. Tama. No? Hindi mo mawala kasi serbisyo ang hinahatid eh, di ba?
2: Oh, serbisyo ang radyo.
1: Oh,
2: hindi
1: servisyo,
2: siya pwedeng mawala kailanman.
1: Yun. Lagot kayo ni Aljun. Sige,
2: sumasabay lang ang radyo sa evolusyon ng media.
1: Tama, di ba? At saka, yun naman din yung maganda. Kumbaga, kaya namang sumabay. Like ngayon, nasa, di ba? Akala nyo dati, radyo lang. Ngayon, nasa social media na rin. So, hindi naman ibig sabihin.
2: Kayo
1: dahil,
2: rin. Oh. Di ba, ano?
1: Gigil.
2: Noong una, radyo lang. Ngayon, naging pioneer kayo. Naging teleradyo. First on TV.
1: Correct.
2: Diba?
1: Radyo na, TV pa. Oh. Di ba?
2: Oh.
1: Ay, iba pala.
2: Sa ibang station yun.
1: Sorry. Pero tama, di ba? Una, teleradyo. Kasi...
2: Siyempre. Kasi kung may nag-pioneer, may sasabay din. Hindi naman mawawala yun.
1: Mm-mm. Tama.
2: It's an ano din, it's an innovation po yan.
1: Saka ibig sabihin, it's a good thing, di ba? Kasi kung kung susunod sila, ibig sabihin, tama yung ginagawa natin, di ba?
2: Oo.
1: May
2: nangyayari. Saka maraming kakasubaybay.
1: Mm-mm. Tama.
2: Kaya sumasabay din sila.
1: Sumasabay. Tama. Wala na ako sasabihin. Okay na yun. Yun lang ba naalala mo? Pero maraming salamat. Ha? Parang doon sa mabilis na usapan natin, nagbalik tanaw tayo talaga. Ha? Maraming thank you. Ha? Salamat.
2: Maraming thank you rin, Kuya Dan.
1: Tsaka ramdam ko yung pagka-old soul mo, in fairness. Talagang damang-dama mo ang evolusyon ng radyo.
2: Color... Hindi ko rin alam kung bakit.
1: Eh kasi nga, color ka na nga. Color ka na nga kasi nung 1986. So, andun ka na kasi nun. O, sige na. May babatiin ka ba? Bumati ka muna.
2: Ayan, mga minabati ko yung mga kagrupo ko sa radio production. Ginagawa ko yung pyesa natin ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Ayan. Kasi nag-recording kami kanina po, Yadan. Tapos, gumawa na rin kami ng singers and fields. Yun. Tsaka ng report. And isa doon sa mga reporter.
1: Wow, as a reporter naman pala si Aljo.
2: Reporter slash technician.
1: Nice yan. Maganda yan. Marami kang role. Marami kang pwedeng gawin. Alright.
2: Ayan, binabati rin kita, Kuya Dan.
1: Salamat.
2: Ayan, hello sa'yo. Tsaka sa mga nakikinig sa inyo sa DZMM.
1: Yeah.
2: Una sa balita, una sa public service.
1: Yun,
2: Kuya
1: Dan. Yung sinasabi ko eh. Anong unang ano mo request mo?
2: Ayan, Kuya Dan, any song of Apo.
1: Apo Hiking, favorite ni Aljo. Any song daw. Ang pag-aanohin natin, ang pag-decide natin ay si... Ano nga pangalan eh? Itong... Teen? Teen. May bago kami ditong character. New character unlock, si Teen. Si
2: Teen. Andyan pa ba si Kuya Jack? Si Kuya Jack?
1: Wala na, tinapon na namin si Zach. Hindi na...
2: Ay, bakit tinapon yun naman?
1: Nandito. Ay, sabi niya, sayang naman. sabi ni Aljo, sayang naman. Hindi, may new character. Ito na pala.
2: Shoutout sa'yo, Kuya Jack.
1: Oo, yun, sinashoutout.
2: Distinct na distinct yung boses mo eh. Ang lalim eh.
1: Distinct na distinct yung boses ni Zach. Wow.
2: Oo.
1: Pala. Distinct naman pala yan. Mati ni
2: Idol yung
1: boses. Wow, Mati ni Idol. Sasabihin sana ako eh, kaso baka hindi pwede sabihin. Medyo may pagkaano kasi to eh, may pagka Mati ni. Yan.
2: Matutot tayo, Kuya Dan.
1: Oo. O bahala ka na tin ha, ikaw bahala pumili ko anong gusto mong song ng Apo, sabi ni Aljon. Maraming salamat, Aljon. Good morning sa iyo. Thank you so much.
2: Good morning sa iyo, Kuya Dan. Happy Thursday morning.
1: Happy Thursday. Bye-bye. Si Aljon ng Bulacan na nagpa-throwback sa atin. May mga ganong bata eh, di ba? Yung mga kumakabata ako, parang ang tanda-tanda. I mean, may mga ganon yung kahit bata ang edad nila, grabe yung kaalaman nila sa ano, sa mga lumang ganap, no, lalo na pagka katulad niyan, talagang nakasubaybay siya sa DCMM noon pa, di ba? Galing lang. Tuloy natin ang usapan, oras po natin 1:33 ng umaga sa ating pagbabalik. Tahin naman natin ang sulat na para lamang sa iyo, kaya huwag kayong aalis. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.
4: Basta AM, DZMM.
5: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
6: Tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Basta AM, DZMM.
1: Oras natin, 1:36 na po ng umaga. Sa puntong ito, ihanda ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa'yo.

Kumusta, dear? Isa ka rin ba sa mga taong nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa kaibigan mo? Yung tipong hindi kayo nagkasundo, nagkasama ng loob, at nasaktan dahil sa mga salitang hindi napigilan o sa katahimikang mas lalong nagpalayo sa inyo. Kahit gaano kalalim ang isang pagkakaibigan, darating ang pagkakataon na ang matatag na relasyong nabuo ninyo ay susubukin ng panahon. Dahil ang pagkakaibigan, hindi lang nasusukat sa dami ng tawanan at saya. Nasusubok din ito sa gitna ng tampuhan, sa bigat ng hinanakit, at sa kakayahang magpatawad kahit hindi madali. May mga pagkakataon na mapapaisip ka kung ipaglalaban mo pa ba o bibitaw ka na lang. Pero bago ka lumayo, tanungin mo ang sarili mo kung saan ka ba mas magiging payapa, sa paghawak sa alaala o sa pagbibigay ng puwang para maghilom ang sugat. Kung mahalaga siya sa iyo, subukan mong buksan ulit ang komunikasyon. Hindi kailangan perpekto ang usapan o malinaw agad ang lahat. Minsan, sapat ng simpleng kumusta para muling mabuksan ang pinto ng pagkakaunawaan. Sa pag-uusap, mas makikita ninyo kung saan nagkulang at kung ano ang pwedeng ayusin. Pero kung sa bawat pagsubok mo ay ikaw lang ang nauubos at mas madalas kang nasasaktan kaysa maging masaya, baka panahon na ring magpahinga. Hindi lahat ng pagkakaibigan ay kailangang ipilit. May mga relasyon na nandyan para magtagal at meron ding dumadaan lang para turuan ka ng mahalaga ng respeto sa sarili. Sa huli, ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lang tungkol sa pagiging magkasama sa masasayang araw, kundi pati sa kakayahang ayusin ang gulo o tanggapin kung kailangan mo nang lumayo. Piliin mo kung anong magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kahit ano pa ang maging desisyon mo.

0: Remember your music.
1: DCMM Balita Ngayon.
2: Kumuha muna tayo ng follow-up report sa Barangay San Antonio, Paranaque. Nasa linya natin si Gabriel Gonzalez. Gab.
3: Yes, Kuya Dan, lalo pang ang lumaki ang sunog dito sa isang residential area sa lower barangay sa Barangay San Antonio, Paranaque City. As of 1:18 a.m., Kuya Dan, itinaas na sa ikalimang alarma, fifth alarm, ang sunog dito sa lugar. Ayon sa mga nakausap nating mga bumbero, naging pahirapan yung pag-apula sa apoy dahil mabilis nga yung pagkalat nito dahil gawa sa light material yung karamihan ng mga bahay na naandun sa area, yung bandang likuran nitong residential area na ito, Kuya Dan. Nakaakyat ako dun sa ika-apat na lapag ng isang apartment building dito, Kuya Dan, at makikita talaga na talagang sunog na yung bandang likuran netong residential area na ito. At apparently ay meron na silang tinutukoy na posibleng sanhi ng sunog, Kuya Dan. Ano, ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng nagsimula yung apoy sa ground floor ng isa sa mga bahay dito sa lugar. Sa kabutihang palad, Kuya Dan, ay wala pa namang naitatalang o naiulat na nasaktan o nasawi sa sunog. Sa ngayon, nagpapatuloy pa yung firefighting operations. Kuya Dan, may mga nakikita tayo ng mga residente na emosyonal dahil nawalan sila ng tirahan. Iba naman ay kanya-kanyang salba ng mga gamit at ng kanilang mga alagang hayop. Yan muna ang latest mula dito sa Barangay San Antonio, Paranaque City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
2: Maraming salamat, Gabriel Gonzalez.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Ms. Vera Gadiano, sabi niya, good morning Kuya Dan. Inaabangan ko noon sa TV yung Home Along Dariles, Kwarta o Kahon. At sa commercial, yung lola na naghahanap ng apo na si Gina. Loka rin po. Sa mga broadcaster, si Kabayan, Mike Enriquez, yun lang ang naalala ko dahil senior ako. Medyo malilimutin ako. Sa programa mo, ako ang aking stress reliever. God bless Kuya Dan, maraming salamat, sabi ni Ms. Vera Gadiano. Salamat po. At ngayon eh, dito ka na sa RYM nakikinig, di ba? Next naman. Pahabol ni Dave Amalosa, sabi niya, tsaka Kuya Dan, isa pa sa namimiss ko yung kulita nila Alvin El Chico at Doris Bigornia. Yung iconic 8pm show nila dati, yung SRO, so question, reaction at opinion sa DZMM. Oo, no, dati. Doon sila nag ano eh, doon sila matagal din yung tambala nila doon eh. Sabi ni Angelo Canyasares, Kuya Dan, good morning. Isa talaga sa una kong inaabangan lagi sa TV ng 2013 hanggang 2016 ay ang Umagang Kay Ganda. Yung OBB ng UKG ang nagsisilbing alarm clock ko since binubuksan ng mama ko saktong alas 5 ng umaga, then susubuan na siya ng mama niya ng bago pumasok. Ay, ilang taon ka na nito? Sinusubuan ka bago pumasok ng ano, ng almusal? Ang alam ko sinusubuan yung mga 5 months, 7 months na bata. Sinusubuan ka, nag-aaral ka, nagpapasubo ka pa bago kumain? Itong batang to, makukurot ko to eh. Then, nung na-discover ko, nanonood ng UKG. Then, nung na-discover ko, ang DZMM, Teleradio ng 2017, medyo nasasanay na ako sa mga programs noon. Tulad ng Garantisadong Balita with Jerry Baja, Kabayan ni Kabayan, Noli De Castro. Nasasabayan ng Radyo Patrol Balita alas 7, pagsapit ng alas, aray naman pa, alam na alam ang programming niya. Pagsapit ng alas 8, Filon ngayon sa DZMM with Sir Ted Filon and DJ Chacha. Minsan if wala akong pasok, naabutan ko ang sakto kasama si Kuya Kim Achenza at Chang Ami. Then pag uwi ko naman noon ng 2:30 PM, inaantay ko lagi every 3 PM yung Todo Todo Walang Preno ni Tita Winnie and Tito Ariel Ureta. Then sa gabi naman ay SRO kasama si na Alvin at Ma'am Doris. Thankfully, na lang talaga at nakabalik pa rin ang DZMM last year. Isa na talaga yan sa mga what ifs at panaginip ko nung nawala sa area ng DZMM. Hoping ibalik yung ibang dating programa, pero syempre gusto ko nandito yung RYM permanently. Mapalakas ka sa lineup ng programming. Or else, wala na kaming kasama ni Lovie every midnight. Pero taon ka nung sinusubuan ka ng almusal ng nanay mo. Gusto ko malaman. 7 to 9 years old ako niyan, tamad pa ako. Hoy, 7 to 9, ang tanda na ng 7 years old. Bakit na tinatamad sumubo ng pagkain? Bakit gusto mo nang sinusubuan ka pa ng pagkain ng 9 years old ka? Sabagay, si Saklin medyo tamad din to eh. UKG, anong ginagawa ninyo? Ba't bigla kayo nagre-wrestling dalawa dyan? Anong nangyayari sa inyo? Ay nako, sabi niya, sobrang sleepy pa ako niyan, sabi ni Angelo. Grabe, 7 years old. Baka pag sinabi ko sa nanay ko yan, 9 years old ako, tapos sabihin ko sa nanay ko, may subuan mo, baka iba to sa akin yun. Baka iba to sa akin yung kutsara niyan. Pero nung 10 years old ako, bahala na akong kumain sa sarili ko. Grabe naman yung... Nag-iba. Okay. Kausapin muna natin ang ating next caller. Mula sa Bataan, nasa linya na natin si Kuya Edwin. Kuya Edwin, good morning. Hello? Are you there?
2: Hello, Kuya Edwin.
1: Ay, good morning, Kuya Edwin. Kumusta?
2: So, Kuya Edwin, okay naman sa awa ng Panginoon natin.
1: Yun, no? Long time din nga, Kuya Edwin. Ano, ngayon tayo ulit nagkakwentuhan. Ano mga, may mga pinagkaabalahan ka ba o same-same? Sa Quezon City?
2: Bakit po? Nagtaka ako. Bakit sila Bataan?
1: Tignan mo, nagtaka tuloy si Kuya Edwin. Hindi ko din alam, nagtaka din ako. Alam ko nandito ka lang sa Quezon City, Kuya Edwin. Diba? Baka nag-teleport ka siguro. Pero alam, nakabalik na si Kuya Edwin sa Quezon City.
2: At least, napunta ako ng Batangas.
1: Oo, na-mix up, Kuya Edwin, sorry. Alam ko, QC lang si Kuya Edwin. Okay, ikaw, Kuya Edwin, nung, anong naalala mo yung mga panahon na yan? Medyo luma, 80s, 90s. Ano ba mga pinakikinggan mo niyan?
2: Okay, dyan talagang, dyan ako talagang nakatuni noon. Kaya lang, tayo na yun, ang aking radyo, hindi ko naman talaga totally na binababad kasi nung tayo na yun, yung araw noon, ang aking ginagamit noon, di bateriya po eh.
1: Ah, okay. So, ano, may ano lang yan, kung gaano lang katagal pagka di bateriya.
2: Opo. Eh, hindi ko pwedeng ibabad yun kasi yan ni Gayon Jimena, ay, hindi ka na makakapayapinig ng mga sinusabay-abay mong programa.
1: Wala na agad, no? So, per time lang talaga yung pagbukas mo ng radyo.
2: Oo, kaya dyan. Kaya antay na yon ang aking sinusabay-abay ng paggabi lang. Yan niya, si Kuya Cesar. Tapos yan yung... Kasi yung programa niya yung nagbabasa ng mga sulat. Kaya yan. Tapos din nga, kay
1: Chedeli. Ay, Chedeli. Kala ko si Chami. Chedeli. Oo, yung
2: mga... Tsaka kaya kay Ernie Baron, yan.
1: Oo, naabot.
2: Tapos yan kay Dr. Lab, yan.
1: Oo, Joey Galvez din, di ba? Yung dati.
2: Oo, kaya dyan.
1: Time slot
2: tapos
1: ko pala.
2: Tapos din, nung nagkaroon na ng EM yung aking radio, FM, yan, nakibili ako ng binilang kasi dyan na, sa MOR.
1: Wow, oo, nakapag-MOR ka pala. Napakinig ka ng FM sa MOR.
2: Oo, okay dyan. Yung radio ko na yung kaset eh, may record dyan eh.
1: Mm. Nare-record mo?
2: Oo, okay dyan. Then, pwede kang mag-request dyan. Then, pwede kang mag-air ng number.
1: Record dati, no? Sa FM days yan. So, talagang radio din talaga ang ano mo, ang kasangga mo dati pa, Kuya Edwin.
2: Oo, okay dyan. Kasi ako isa akong blind eh. Kaya talagang radyo lang tayo.
1: Correct.
2: Oo. Eh kung hindi tayo ganito, baka radyo tayo na libang. Baka nag-aral ako. Kasi pangarap ko rin maging DJ.
1: Oo. Gusto mo rin maging announcer, okay, no? Anchor din.
2: Oo. Kaya ako nahilig din sa radyo. Sarap siguro ng mga maging DJ.
1: Oo, no? Parang
2: pangarap po.
1: Oo, kasi parang pag pinakikinggan mo, di ba, parang laging mas, lalo pag sa FM ka nakikinig, di ba, parang ang saya-saya, good vibes na good vibes, di ba, ang dami mo nakakausap, no?
2: Oo, boy, dan. Tsaka gusto ko silang ma-meet, yeah, guys, kaso nga lang, wala, kalagayan ko kasi, hindi ko sila, hindi ako makakapunta ng mga radio station.
1: Oo, kasi maraming mga meet-up din dati, di ba, yung mga pa-event, kahit naman dito sa DZMM, hindi lagi, pero nakakaroon din ng mga pag-anong event, so... Sa ganun pagkakataon, pero well, mali mo naman sa mga susunod pang panahon, di naman natin alam, Kuya Edwin, pero malaking tulong, no? Malaking tulong ang nandyan ang radyo sa atin. No?
2: Ay, oo, Kuya Dan, kasi dyan mamomonitor mo yung mga mangyayari sa kapaligiran, kaganyan, yung sunog,
1: diba?
2: Kakalungkot.
1: At saka, kumaga parang dito, real time, no? Kapag basta may nangyari, yun nga ang tagline, di ba? Pag basta may nangyari, naka-report na gan. So, aware tayong lahat sa nangyayari.
2: Kapaligiran kayo dyan, kagaya niya, ng Bilindol, yan. Nalaman natin sa radyo.
1: Tama. Kaya napaka-importante ng role ng radyo, no?
2: Oo, ang nakakalungkot nga ngayon, kayo dyan, yung mga ibang kabataan, nawiwili sila sa Facebook.
1: Social media.
2: Oo. Yan eh, wala ka naman matututunan dyan eh.
1: Oh well, depende pa rin, di ba? Siyempre, kung gagamitin mo sa tama, meron at meron. Pero pagka sa mali, mali lang din ang i-feed sa'yo, di ba?
2: Yun lang kayo, Dan. Kasi wala naman kasi guidance ngayon eh.
1: Mm-hmm. Kanya-kanya.
2: Kanya-kanya yan eh. Kaya yung mga kabataan ngayon, hindi natin alam kung ano mga pinaggagawa nila, pinaglilibangan niya sa Facebook. Yung kasi, yung cellphone na yan, Kuya Del, nakatulong yan. Bakit hindi?
1: Sorry.
2: Kaya lang, nakakasama rin sa bandang huli.
1: At saka, syempre, meron talagang mga, yung kumbaga sila yung pinagmumula ng mga fake news, yan. So, pagka hindi ka magaling manuri ng mga balitang nababasa mo, madadali ka ng mga fake news.
2: Tama ka, Kuya Dan. Tsaka kailangan niya, may control ka dyan.
1: Mm-hmm. Rick. Isang niyan, isang responsibilidad yan sa totoo lang. Pero, well, hindi natin mapipigilan kasi doon talaga ang ikot ng panahon. Pero tama kaya ka dyan. Nasa paggamit.
2: Kaya nga ko isang, kala ko nga noong araw, dito lang tayo, sa kipad lang tayo.
1: Radyo, di ba? Oo, pero... Hindi natin alam, baka sa susunod ng mga taon pa, di ba, may lampas pa sa social media, may kung ano pang maimbento ulit, di ba? Hindi natin alam, pero ano natin yan, naabangan natin yan, Kuya Edwin, no?
2: Ang swerte dyan, Keda, yung mga nakakita, kagay, di ba, ngayon, pwede na kayo makita sa TV.
1: Yan, o, sa TV, tsaka sa online, dito lang sa atin, wala, sa programa natin. Pero well, at least ganito, nakapagkwentuhan pa rin, no? Malaking bagay pa rin, Kuya Edwin, di ba?
2: Nga kayo lang, natatawa na ako yung masaya dahil wala man akong telepono. Then, meron naman kayong nagagamit sa cellphone. Ako yung nakakausap po kayo sa mga katulad yung GJ.
1: Tama, tama. Dahil dyan, pwede kang bumati. Go ahead. Bati ka na, Kuya.
2: Thank you, Kuya. Kaya siya na, sa medyo mahaba akong kwento, Kuya.
1: No problem. Go ahead.
2: Okay. Thank you sa nakasagot ng telepono. Then, kayo, Kuya Dan, binabati ko ang inyong pamilya at si Angie ng kanina, Angie ng Pandakan. Then, binabati ko si Ate Yoli, si Kuya Dalawan Jun, si Rose, ang magkapatid, si Bong, at si Ate Linda ng Pasig, ang kanyang family. At si Jobet, binabati ko sila. At ang family del Rosario dito sa Balatan ng Sora, binabati ko rin ang mga family del Rosario. Then sa mga kaibigan ko na hindi ko na banggit, hi na lang sa inyo at mag-ingat kayo.
1: Alright.
2: Kailan nyo naman ako.
1: Sige, Kuya Edwin. Nandito na ba ang song request mo? Nasabi mo na ba?
2: Oo, Kuya Edwin, inaandog ko yun sa aking minamahal. Kahit tulog siya
1: minando ko sa kanyang sumay. Sige, maraming salamat sa pagtawa, Kuya Edwin. Mag-iingat palagi.
2: Kuya Dan, ingat po kayo.
1: Thank you. From Quezon City, nakakwentuhan natin si Kuya Edwin. Tama. Ako din, naniniwala ako no, na hindi mawawala sa sirkulasyon ng radyo. Kasi iba din eh. Kumbaga, ibang medium din talaga to eh. Mabilis, di ba? Very readily available. So, makakatulong talaga. So, I think it will stay for good. Oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga. Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang...
0: Remember Your Music sa DZMM.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music.
1: Remember Your Music.
2: Oras po natin, 2:20 na po ng umaga. Sabi dito ni Sir Noel, ang balita, mahaba-haba ito ha. Nabanggit ko na before ang mga programa na tatandaan ko sa radyo on weekdays and morning news anchored by Johnny De Leon and his sidekick, Ngongo. At pag-uwi ko from school sa tanghali, pampatulog for siesta ang Z-Matar. At sa gabi, ang drama program na 24 oras. Pag Sunday, ang noontime variety program. Aso may 24 oras na ano dati na programa. O hindi yung balita. Oo. Ang operetang putol-putol sa TV. Talagang inaabangan ng mga programa dahil bihira ang daily shows. Ang variety show ay sa gabi, Oras ng Ligaya with Sylvia Latore, Oscar Obligacion, Ben David, and Vic Pasha. Sabi niya, come to think of it, but I never heard my grandfather sing a tune, pero ang pinapanood niya ay An Evening with Pilita tuwing Thursday at Carmen Soriano. Sitcoms, Tang Tarantang with Pugo, Leroy Salvador, Rosa Aguirre, Sylvia Latore, at Bentot. And on a different channel, John and Marcia. Ang light drama, G&G Millionaria. O ginang ba yun? Ginang Millionaria. To the Rescue sa mga nangangailangan. Dominated ng foreign shows ang ibang araw. A-Team, The Search, and parang Mission Impossible, Combat, at past movies sa Aninong Gumagalaw. Dahil sa malapit na ang Mother's Day, ang song request ko ay Mother of Mine ni Florence Aguilar. Maraming salamat, Kuya Dan, sabi ni Sir Noel ang balita. Oras 10:21, kausapin natin next caller from North Caloocan. Nasa linya natin si Marvin. Marvin, good morning.
3: Magandang umaga, Kuya Dan.
2: Magandang umaga. Ano nangyari kanina na wala ka bigla? Tumalon.
3: Hindi ko alam eh kung ano nangyari pagka landline yung tumatawag. Ano siya, hindi siya nagkoconnect.
2: Hindi nagkoconnect. Eh, baka sa landline, di ba, kaya may narinig din tayo mga static-static dito minsan. But well, kumusta?
3: Okay naman, Kuya Dan. Isang punong-punong linggo ang nangyayari.
2: Actually, sa buhay natin individually at sa Pilipinas, ang daming nangyayari talaga, no? May mga nangyayari pa nga ng ano eh, ng 10 oras ng gabi, di ba? So talagang dire-diretso ang ganap sa ating bansa. Oh well, alam mo, may nakita akong post ni Alex Calieja, no? Sabi niya, sa dinami-dami ng nangyayari, parang ang gulo na, no? Yung parang hindi mo na alam kung sinong paniniwalaan talaga. Kasi sabay-sabay yung pangyayari, parang bombarded na tayo ng ganap. Kasi dati, halimbawa, may isang nangyari. So, doon ang attention natin, alam natin kung anong tama o mali. So, ngayon, sa sobrang sabay-sabay nilang nangyayari, parang totoo yung sinabi niya na parang, minsan di mo na alam. Nakakalito na, di ba? Parang, ano, nililito ba talaga tayo?
3: Oo eh, parang inaaliw tayo sa hindi magandang paraan, Kuya Dan.
2: Actually, parang...
3: Parang ang hindi maganda dito, parang may paparating na hindi ba natin mas magugustuhan in the future.
2: Well,
3: parang nililito tayo sa mga pangyayari, Kuya Dan. Kaya dapat maging mapanutok, mapanuri, at mag-isip ang mga tao.
2: Akala ko mapagmatag. Matanglawin. Oh, isa 'yon. Oo, isa 'yon.
3: Throwback na 'yon.
2: Tama, pasukin na natin 'yan. So ano ang iyong mga ano to? Tatalon ka rin ba dun sa mga sobrang luma o yung tipong kapanahunan mo nung nanonood ka ng TV o nakikinig ng radyo?
3: Panahunan ko lang, Kuya Dan, kasi yung luma, siguro naabutan ko pero hindi ko pa masyadong matandaan eh.
2: Hindi pa,
3: yung mga naabutan ko lang, Kuya Dan.
2: Ano yan? 1886 din ba to? Ano?
3: Hindi.
2: Akala ko nandun ka rin sa 1986 eh.
3: Wala pa, hangin pa lang ako nun, Kuya Dan. Pero yung entry ko, nalala ko, may re-relate ko sa kwento natin kanina, yung, di ba, ang daming nangyayari. Ang daming nating iniisip. May naalala kong programa dati tuwing linggo ata yun eh. Yung binigay mo sa aking listahan kanina, Kuya Dan, yung listahan nung, yung, tag dito, yung schedule ng lumang DZMM.
2: Ano nga bang?
3: Pinakita mo sa akin kanina.
2: Uh-huh.
3: Dun sa, yung black and white.
2: Taong 1990 yan, yung ano na yan, schedule na yan.
3: Nakita ko yung pangalan ni, ano, ni Miss Norma Marco.
2: Oo, si Miss Norma, oo.
3: Oo. Eh, nare-relate ko doon kanina. Alam mo yung sa guluan ng mga pangyayari sa paligid. Mm-hmm. Nakakamiss yung programa sa hapon ng tanghali. Sa linggo ng hapon, yung easy listening lang, yung music.
2: Correct. Yung ano lang, kalmado.
3: Alam ko, panglinggo, hindi ko alam kung nag, kung panggabi ba o panghapon si Tita Norma. Pero ang natatandaan ko asing ganong programa sa DZMM before, yung kay Brother June, yung sa hapon ng linggo, kaya din.
2: Ang pangalan daw nung programa ni Miss Norma dito ay Remember When, tuwing Sunday.
3: Yun, o, tama, Remember When. Pero di ko matandaan kung anong oras siya.
2: 3 to 5 p.m. daw. Every Sunday.
3: Oh, yeah.
2: Oh, matagal din na 3 to 5, 'di ba? So talagang easy listening talaga siya.
3: Oh, 'yung mga ganun na relax lang.
2: Cool.
3: Kapag linggo, tsaka hapon.
2: Linggo eh 'yun 'yung 'di ba? Hayahay time, siesta time, 'yung halos wala ka nang ibang gagawin for the weekend kasi nga nagawa mo na ng Sabado, 'di ba? 'Yan na lang 'yung nagpe-prepare ka na. Usually, 'yan 'yung oras na nagpa-plancha 'yung nanay ko. 'Yung treat. 3 to 5 p.m. ng Sunday. O, si Sir Ab daw ang spinner noon, nung programa na yon, nung every Sunday yon, Sir. Nandito ka ng weekend. O, grabe. Mga matal na. Mga luma na pala talaga. Napag-ahalataan, ha? O, tapos.
3: Saka, Kuya Dan, alam ko before, naririnig ko kay Dr. Love nun. Talagang pag nag-play siya nung tugtog, may dala siyang CD.
2: CD? Ah, oo, kasi ganun pa dati. Si Sir Abdin daw ulit yung nando, nakabantay. Grabe.
3: Parang,
2: ang luma na rin pala talaga ni Sir Ab.
3: CD, parang bit-bit niya yung mga, ano, yung mga record.
2: Oo, totoo yun. Kasi, alam ko yan, kasi doon naman sa kabila sa MOR dati, meron doon isang space na puro sobrang daming CD, no? dito sa likod, yung sa may ano namin, sa may control room, sobrang daming CD. Kasi nga, well, dati, hindi naman ganito yung audio vault, kung tawagin ngayon yun, nandito na lahat ng music, talagang pinipili mo pa kung nasan, di ba? Pero sobrang classic, sobrang DJ nung ganong ganap, no? Yung, nasan ba yung CD na yun?
3: Minsan naririnig ko pa yung pagbubukas nung kaha, tapos minsan nilalapag, yung parang namimili pa.
2: Talaga, so, naku-curious ako, gaano katagal bago ma-play yung ano, yung song na ni-request mo? Hindi siya real time for sure kasi hahanapin pa, di ba?
3: Pero parang hindi sa nire-request ko yun doon eh. Parang,
2: parang playlist.
3: Mahirap eh. Pag nire-request mo, tapos yun lang yung dalamang
2: plan. Akala ko. Oo, di ba? Dito nga, nahihirapan na ako kahit sinesearch na lang natin yung mga request ninyo. Paano pa kung bubuksan mo yung CD, di ba? So, asa na ba yun?
3: Ko noon, parang every Sunday, parang may set of artist na naka-ready. Parang ganitong linyada yung dala for this Sunday. Parang yun na yung papatugtugin kasi naka-CD nga siya.
2: Paano kung tumatalon yung CD? Di ba dati uso yung tumatalon yung CD? Gumaganon yung mga CD dati, lalo pag pina-burn lang. Siguro naman di sila magdadala ng CD na pina-burn.
3: Pwede pa sa on-air yun?
2: Hindi ko alam. Hindi ko naabutan. Pero feeling ko hindi naman sila magdadala ng ganun, di ba? Yung tsaka medyo lately na lang yung burn, no? So siguro yung mga CD din na mga original talaga. May mga perma pa ng mga artist. Tsaka, di ba ganun naman? Halimbawa may pinopromote yung artista or yung singer. Binibigyan ng CD yung mga radio station, eh.
3: Tayo yung original ganda. Naalala ko tuloy yung burn ko yun. Hindi ko isang scam yan eh.
2: Ali?
3: Kasi nagpa-burn ng CD.
2: Yung burn.
3: yung pala parang kinapipaste lang. Hindi naman talaga siya na-burn.
2: Oo. Parang,
3: tapos pagdating sa'yo, pagbuas mo, wala naman yan.
2: Hindi. Ano kasi siya, yung, ano bang tawag dun? Yun yung term dun sa Windows something na yun yung pipindutin para makopy siya dun sa CD. Parang bine-burn sa CD. Pero copy-paste lang din nga talaga yung nangyayari. Parang nire-write siya, ganyan. O, dami kong pinaburn dati, di ba? Masaya kaya yun kasi nakakapili ka ng playlist mo eh. Yun yung sinaunang playlist talaga.
3: Oo, yun. Nakakamiss yung mga ganong programa ko yun. Pero meron pa rin naman, syempre, ito yung RYM. Ibang format lang.
2: Hindi ko alam kung nare-relax kayo sa akin dito. Kasi sabi ko nga, di ba, parang pag iniisip ko, sabi ko, dapat nakaka-relax to, pero parang nagigising lalo yung mga tao pag nagsasalita sa RYM. Wala akong magagawa, eh. Wala, ito yung lumabas, eh, di ba? Pero in fairness naman, nagugustuhan naman ng iba. So, tuloy-tuloy lang.
3: So, ibang klaseng relaxation naman ito, Kuya Dan, eh. Iba rin yung relaxation nung time slot. Itong same time slot dati ni DJ Richard sa DZMM. Yung talaga very, ano,
2: laid back din talaga. Oo,
3: melancholic.
2: Melancholic. Alam mo, sabi ko nga tuloy kay... Kasi kanina, kausap ko si Jack sa chat. Yung mga panahon na yon, yung si DJ Richard yung nagpo-programa dito. Yun yung mga panahon na ang pinapakinggan ko ay si Chico Loco. Ngayon, sabi ko, kung alam ko lang na darating ang araw na magkakaprograma ako dito sa DZMM, si DJ Richard sana yung pinakinggan ko, hindi si Chico. Kasi tingnan mo yung naging yung nangyari sa karakter ko tuloy bilang isang sa radyo, no, very pang FM, eh sabi ko kung alam ko lang na mangyayari ito, sana si DJ Richard na lang yung binabaran ko noong mga panahon na yun para kuha natin yung ano, no, sa bagay wala naman nakakaalam, kung ako nga hindi ko alam na mangyayari ito. But still nandito na tayo, di ba? So ito, tuloy-tuloy na natin ito.
3: Oh, yan naman ang evolution ng radyo, Kuya Dan. Kaya tama yung sinasabi kanina na radio will remain. Andyan lang yan. No?
2: Tama.
3: Kasi lahat ng information ngayon through airwaves pa rin, eh.
2: Mm-mm.
3: Kahit na data yan, pero paano mo yan ipapalipad, no? Radio waves.
2: Oo. Iba din yung bilis at clarity, di ba? Kapag narinig mo na galing sa tao yung isang item, isang balita. So, iba pa rin yung impormasyon talaga na delivered through radio.
3: Tulad po yung experience ko, di ba nagpakabit kami ng satellite TV sa teleradio.
2: Kaya nakikita nyo na ako ngayon, eh. Oh.
3: Oo, nakikita ka na namin. Pero minsan, mas gusto ko makinig sa radio kasi bakit? Iba yung real time, eh.
2: Ah, yung real time. Akala ko nasusuya ka sa itsura ko. Kaya binabalik mo sa radio, ha? Pasimple ka dyan, ha?
3: Hindi, may ano lang siya. Vinilang ko yung delay. Ano, 15 seconds lang naman.
2: Oh, matagal,
3: pero, syempre, iba pa rin yung may nilita pa rin, eh. Ito, nakaaliw pa rin yung may pinapanood.
2: Hindi, tsaka ma-OOC ka kapag may comparison ka, di ba? So, alam mong may mabilis na dun sa radio, eh. Kaya na-OOC ka, eh. Oh.
3: May isa pa akong entry ko, eh, na bilis na lang.
2: Ano?
3: Naalala ko to, eh. Sa DZMM din, na yung programang ano, Kabukiran.
2: Ano? Kabukiran?
3: Naalala mo ba yan? Kaya?
2: Bukid? As in,
3: yung,
2: si Sir Ab, alam
3: ano to, eh?
2: Eto, alam ni Sir Ab. Napapaghalata.
3: Yung ano, pagkatapos to nila, ano, eh, nila Doc Lulo paglinggo ng umaga, yung ang background music nila, mga huni ng ibon.
2: Si Kaluwi Tabing.
3: Ayan, no? Si Kaluwi Tabing. Oh,
2: alam na alam.
3: Pagka tumunog na yun, alas 4 na ng umaga ng Linggo.
2: Alam na alam ni Sir Ab, kasi umupo rin daw ang airpads niya doon nung namatay si Kaluwi. Oh,
3: ayun, oo.
2: Oo, oh, kaya akala ko si Sir, ikaw na rin spinner nun, Sir Ab. Anong nandito ka na nga nun? Oo, tinan mo, sabi ko sa'yo. Yung isang haligi dito, kasama ni Sir Ab nung tinayo, eh. Sabay silang tumayo dito sa ABS-CBN, eh.
3: Oh, anong... Hindi, nakaka-miss yun kasi alam mo yung... Kasi napapanood ko sila minsan, eh. Inaabot ng alas 4.
2: Mm.
3: Yun nga, agricultural, mga entrepreneurship.
2: Hapon yan, hapon.
3: Mga senior yon yung mga host.
2: Ah, madaling araw. Okay.
3: Oo, mga senior yung host. Ngayon, pag natsitsempo ang sila ng teleradyo, minsan mga tulog yung
2: tulog. Oh.
3: Pero naiintindihan ko na mga senior yung mga senior ngayon. Mga nakayuho lang yun, pero andun yun sila.
2: Pero very relaxing yun kasi kung mga huni ng ibon, di ba, maririnig mo, di ba? Tapos ganun 4 to 6 a.m. pagkatapos pala ng Remember Your Music yun, oh. Marami.
3: Hindi, ano, 4 to 6.
2: Oo nga, 4 to 6. Pagka, hanggang 4 yung Remember, eh.
3: But
2: marami daw texter yun, oh. Sorry ka sa texter, di ba?
3: Oo, daming texter nun. Mga taga-probinsya si tatanong kung paano. Tinatanong dun usually, paano yung pagpapalago ng ganitong binhi.
2: Sa taga mga farmers din talaga yung mga texter.
3: Oo, mga ganun talaga siya. Paano i-improve yung mga tanim nila. Anong alternative dun sa ganitong season. Mga ganun yung tanong.
2: Ibig sabihin talagang na-reach yung audience na talagang yun ang ano, tulungan din ng programa talaga. Makapal daw, sabi ni Sir Ab, makapal daw yung ano, yung mga texter na dumadating ng mga panahon. Ano yung 2366 ba yun? Iba, iba.
3: Oo, oh, kasi 250 pa yung per text.
2: 250 isang text? Mahal, no?
3: Oo. 250, yung 10 pisong load, kailangan pasok sa isang linggo, apat na text lang ang kayo.
2: Kadroy Awardee sa KBP. Oh, ibig sabihin, ganun kaganda yung programa. Ibig sabihin, award winning.
3: Oo, ganda.
2: 4 to 6 a.m. Grabe. Napaka, wala pa ako niya. Hindi ko pa alam kung ano na. wala akong ka-idea sa mga nangyayari ng mga panahon na yan. Siguro tulog na tulog pa ako niyan sa Quezon Province. So, pero, yan yung mga ano, mga talagang babalikan mo mga programa ngayon. Mm-hmm. Nabutan mo yun mismo? Ilang taon ka nun?
3: Hindi ko alam, parang mga high school or early college yun, mga ganun.
2: Sa bagay, maghalos din mo masyado, magkalayo edad natin, siguro wala ano lang ako, wala lang akong access, kumbaga.
3: Oo, baka ano ka nun, baka nasa FM ka pa.
2: Hindi, nasa Quezon pa ako nun. Nung nasa Quezon kasi hindi pa ako nagra-radio, hindi pa ako, puro mga CD. Yung tatay ko kasi, mahilig bumili ng mga CD sa ibang bansa, di ba, Siman yun. So, hindi kami maradyo, maano kami, more on mga playlist na din talaga. Tsaka, kung magradyo kami, yung local lang din dun sa Quezon. Ano nga tayo yun eh. Parang love radio, oo, pero hindi yung love radio dito sa Manila.
3: Yeah, napapababad ako dun kasi yun nga, pagka yung college, medyo puyatan. Mm-hmm. Inaabot ko yun. Kasi naalala ko si Stargazer, parang ang chorus pa niya dati, hanggang alas 3 ng madaling araw eh, parang may ganun siya.
2: Ah, madaling araw din. Pinoy vibes.
3: Kaya medyo creepy yung vibes pagka ang horror yung topic ni Stargazer lang kasi madaling araw siya.
2: Pinoy vibes daw yung title yata.
3: Oo, yun yan, Pinoy vibes.
2: Parang magka-batch kayo ni Sir Ab. Alam na alam ninyong dalawa yung mga programa. Oh, 1 to 3 a.m. Oh.
3: Ayan, oh, 1 to 3 a.m.
2: So ano siya, pero hindi siya weekdays, weekends siya.
3: Hindi, weekend yan. Pero baka alam ni Sir Ab yung ano, yung...
2: Alam ni Sir Ab yan, itanong mo.
3: Yung programa ni Chang Ami na DZMM din, pero madaling araw.
2: Ano yun? Ah, wala na. Hindi na daw niya. Ayaw na sabihin ni Sir Ab.
3: Eh, nakikinig ako nung dati.
2: Masyado
3: nung
2: mga halata.
3: Mga love problems din.
2: Hindi ba yung double R days pa ni Chang Ami? Baka naman double R days pa ni Chang Ami yun.
3: O si Bobby yan.
2: Nagkaroon pa siya dito sa DZMM ng parang love program?
3: Tsaka si Bobby yan yun eh. Naalala ko nung madaling araw. Merong mga ganang
2: love program. Lines? Hindi double love lines yun?
3: Matandaan yung pangalan eh.
2: Baka love connect. Yun, eh. Hindi ba love connect? Hindi ba? kay Coach Vida pala yun. Grabe, halatang-halata mo yung tambay talaga sa radio at sa DZMM. Napapaghalataan. Ikaw yung tambay na listener, si Sir Ab yung tambay dito sa loob. Nagtatrabaho na siya dito.
3: Oh, classic. Nagka-text ba ako ng dahil sa 2366? Yung nga lang, tipid na tipid kasi mahal.
2: Hindi, so, nasa North Caloocan ka na noon, dyan na rin kayo.
3: Oo,
2: ay, kaya
3: dito
2: talaga,
3: na. Transistor talaga.
2: Oo, hindi, tsaka, kumbaga, very malakas talaga yung DZMM noong mga panahon na, lalo na noon dito sa ano, sa Mega Manila, sa Metro Manila. So talagang magiging familiar yung mga taga dito sa ano. Sa amin noon wala local FM station yung pinakikinggan namin. Pero more on yung mga CD ng Air Supply. Kaya naging favorite yung Air Supply. Na-memorize ko sila. Oh well, masarap balikan ang mga alaala na hindi ko naabutan, si Marvin. Si Marvin ang may alam. Maraming salamat sa pag-share, Marvin. Ano ang iyong song request? Dilagay natin.
3: Minsan ni Bert Dominic.
2: Teka, nasan ba yung CD namin dito?
3: Pakibuklat yung CD.
2: Minsan ni Bert Dominic. Ano na ba natin yan? Tingnan natin kung meron tayo ng minsan. Okay,
3: meron sige. Meron daw ata eh. Meron, no?
2: Alright. Sige, maraming salamat. Wala ka bang babatiin dyan, nakatabi mo?
3: Meron akong babatiin na seatmate ko sa trabaho ngayon. Yeah,
2: tama, batiin mo. Sige.
3: Si Marian B. ng Advance Happy... Ano bang tawag dun? Kasi sabi ko dapat di na sinaselebrate yung Joe Anniversary.
2: Grabe ka naman. Kakakasal nyo lang. Kinalimutan mo na kagad yung Joe Anniversary.
3: Anniversary, happy, di ko alam kung pa ilan na, basta anniversary nung mag-jowa kami.
2: Girlfriend, boyfriend kaya.
3: Sa May, 16.
2: Linggo, May 16. Ah, hindi pa pala. More than a week pa. Alright. Happy Jowa Anniversary sa inyong dalawa. Okay. Okay, play na natin. 2:40 na pala. Maraming salamat, Marvin. Ah. Salamat sa pagtawag at sa pag-share
3: na. Thank you, Redan.
2: Malawak na kaalaman sa mga programa. 2:40. Nag-aaway pa yung dalo. Nahagip pa, oh. 2:40 po ng umaga. Eh, play na natin to. Ang request ni Marvin mula kay Bert Dominic. Ito ang awiting minsan, kayo po'y nakatutok pa rin dito sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: 9 minutes bago po sumapit ang alas 10 ng umaga, sabi ni Miss Fatty Jacinto, may tanong siya, may instrumental na soundtrack si Ma'am Norma Marco, hindi ko makita, pero dati ko pa naririnig ang instrument na harp. Hay nako, hindi ko makita sa TV namin, hinahanap ko, hindi ko makita Kuya Dan. hindi ko din ho alam. Baka may nakakaalam, baka alam ni Sir Ab kung ano daw instrumental na gamit. May harp daw na tunog. Baka bed niya 'yon sa programa. Parang ito, mahirap hanapin tong kantan, itong tunog na ito, no? Kaya mga instrumental na ano na ganyan. Pero 'yun ang nakakaano din sa pakikinig sa radyo, yung ginagamit ng mga ano, ng mga anchor, no, pag may pinapakinggan kayo na DJ o anchor o sino man. Yung ginagamit nilang music, no, kasi 'yun din yung tatatak eh, kapag ka listener ka talaga sa radyo. Naalala ko yung ginagamit ni Chico. Yung ano 'yun eh, yung kanta ng River Maya na Wag na Init Ulo Baby. Mabaliw-baliw na ako kakahanap kung anong instrumental yung tunog na yun. Tapos nung medyo nag-college ako, nakita ko, sabi ko, hala, ito yung simula nung ano, ito yung bed na naka-loop dun sa ginagamit, no. So yung mga ganun, parang angkat ka utak kapag hindi mo malaman kung saan nila nakukuha o kung ano yung gamit nilang tunog. Kasi parang tumatak na yung tunog na yun, eh. Sabi ni Martina Mana ay, Kuya Dan, ang lagi ko pong inaabangan sa TV nung 90s ay ang TNT or Tesi ng Tahanan ni Miss Tesi Tomas. Since 11 a.m. sang linggo na po sila ng Apo Hiking Society pag 12 p.m. Sa hapon naman po, mga palabas sa ABS-CBN Regional Network Group, ang aarangkada na ang pinaka tumatak po sa akin ay ang Milyonaryong Many. Nang ibig sabihin ay Milyonaryong Peke. Sa katunayan po, ginawa po yan ng Tagalog movie. Sa radyo naman po, yung mga drama na may kwento o temang katatawanan. Yes po, radio drama pero comedy. Sobrang naaliw po ako kasi ang gagaling din magpatawa ng mga dramatista sa radyo. Maraming salamat po, sabi ni Martina Manaay. Tuwiti, kausapin natin next caller from Antipolo. Nasa linya natin si Sir Bob. Sir Bob, good morning.
2: Magandang umaga sa'yo, Daddy Dan.
1: Yeah. Yan, tama. I miss you too. Anong ginawa mo, ha? Ngayon ka lang napatawag ulit.
2: Wala, tumatawag ako pa ngayong sagutin. hindi naman ako nagigigaw.
1: Nagtampo pa. Eh, baka nahuhuli ka kasi, di ba sabi ko nga dito, alas 12 pa lang, napupuno na nga ni...
2: Sige, pupunin natin ang kwento.
1: Yan. O ikaw, Sir Bob, ikaw ba? Ano bang mga natatandaan mo, mga paborito mong palabas sa radyo o sa TV?
2: Ako, sa TV lang. Gusto ko nung that time, yung John and Marcia ni Dolphy.
1: John and Marcia. O, yan mga naabutan mo talaga. Sila ni Da Blanca.
2: Oo.
1: Mahaba yun, di ba, Sir Bob? Matagal yung programa na yun, eh.
2: Nangaba nyo, kay andun pa nga si Maricel Soriano.
1: Oo, anak nila yon, di ba? Si Daddy yung tawag niya kay, ano, kay Dolphy.
2: Delilah, kalimutan ko ni...
1: Oo, si Madam Delilah. Tsaka si Matutina, di ba?
2: Oo.
1: Si Tita Matuts, na ang nakatrabaho ko din si Tita Matuts sa dubbing, kasi dubbing supervisor yan, eh, si Tita Matuts, Matutina.
2: Sineskwela.
1: Wow, classic yan, ha, sir. Naabutan mo pa yon yung Sineskwela, na nanonood ka nung ilang taon ka noon nung Sineskwela ang pinapanood mo?
2: May edad na rin ako nyo.
1: Oo nga, kasi nito lang yun. Naabutan ko pa yung Sineskwela, Sir Bob, eh. Pero maganda yun. Puro kaalaman, di ba? Maganda yung Sineskwela.
2: Oo, kaalaman siya.
1: Maganda. Yung Sir Bob, naabutan mo yung bayani. Alam mo yung bayani.
2: halos magkasabi yan.
1: Oo, kasi nabanggit mo yung Sineskwela, eh. Parang halos magkasunuran yun, eh, yung bayani tsaka yung Sineskwela.
2: Oo, kasabay yan.
1: Yung kanta na gusto kong akitin ang nanim ng hana.
2: Ganda talaga ng boses ng daddy ko.
1: Wala pa nga, hindi ko pa nga alam yung lyrics. Ano pa natatandaan mo, Sir Bob?
2: Ayan lang naman yung mga yan. At saka medyo classic ng konti. Medyo old talaga. Oy.
1: Alin?
2: Batibo. Batibo? Yung Batibo at saka yung isa, yung English.
1: Alin?
2: Batibo.
1: Batibo.
2: Saka yung English, yung ano?
1: English, yeah. Sesame Street.
2: Ayun.
1: Yeah. No, mga pinapanood ni Sir Bob, mga ano ha, pangbagets ha. Medyo may edad na kayo nun ha, pero yun ang mga paborito niyong panoorin.
2: Hindi, Batibot actually.
1: Ay, sabagay yung Batibot luman.
2: Middle 80s, meron pa niyan.
1: Kabatch niyo ba si Madam Bola?
2: Oo.
1: Di ba? Nandun si Madam Bola eh, di ba?
2: Kaya lang, wala na si Kuya Bodi.
1: Si Kaboji, yan, mga classic, no? Pero yan ang mapapansin mo sa mga palabas dati. Maraming mga children-oriented show na talagang nakafocus sa pag-aaral ng, alam mo yun, nakakaaliw, pero may tinuturo, di ba?
2: Oo, may tinuturo siya. Maganda. Maganda yung ano yung hangarin.
1: Maganda yung
2: hangarin. Oo, hindi katulad ngayon mga cartoons, puro bakbakan.
1: Wala na nga rin cartoons ngayon masyado, Sir Bob, eh. Iba na yung mga palabas, eh.
2: Pero cartoons ng Ghost Fighter, laban.
1: Oo, naabutan mo rin yun, yung kasikat ng Ghost Fighter, syempre.
2: Ano na yan? Nasa late 90s. 90s. Middle 90s, parang
1: ganyan. Okay. Ano yun eh, parang yun yung pumalit dun sa mga children show dati. Diba? Puro mga anime na kung tawagin, yung mga palabas na.
2: Anime na wala ng katotohanan. Kumbaga, tinuturuan na lang yung mga bata kung paano makipag-away.
1: Yan, lagot kayo ni Sir Bob, baka kayo, anime kayo ng anime. Kung Batibot na lang kasi pinapanood ninyo, kasi naman si Taguro pinapanood.
2: Huwag lang kayo pupunta ng CR.
1: Bakit?
2: Para magbatibot.
1: Sige na, maraming salamat. Makulit ka talaga, Sir Bob. Baka may gusto kang batiin, bumati ka na nga. Tawa ka. Kayo, iniisahan ninyo ako, mga pasimple kayo, ha. O, sige, bumati ka na, bahala ka dyan.
2: Hindi, hindi lang yun. Namiss ko.
1: Ganyan ka makamiss, ha. Binibilisan mo. Iniisahan nyo ako, ha. Oh, sige na.
2: Nabati ko nga pala si Linda. Ate Linda Cruz ng Pasig. Si Ate Beth Solis ng North Caloocan. Si Jobet Elgera at si Melody Elgera.
1: Alright.
2: Ako yung babatiin ko na rin pinakagwapong daddy rin ko.
1: Sige, maraming salamat ha. Salamat talaga, Sir Bob. Kulit mo eh. Ano ang song request mo?
2: Parang dyan na, yung Maybe This Time.
1: Maybe This Time. Alright, sige. Thank you. Good morning sa'yo dyan, Santi Polo. Bye. Kulit? Sir Bob na Antipolo? Pero nakakamiss yung mga anime ng ano, no? Yung mga palabas na anime dati. Doon naman na uso, yung 90s naman, dyan naman na uso yung mga dub, no? Yung mga palabas na dinadub sa Tagalog. Kasi usually mga anime, galing Japan, no? O kaya mga Mexican novela, yan, dyan na nauso yung mga K-drama. Dati hindi pa K-drama yung tawag eh, pero meron na, di ba? Yung Lovers in Paris, di ba? No? Hindi pa K-drama yung Jumong, mga ganun na palabas. Doon naman, talagang nag-flourish naman yung industriya ng dubbing dito sa Pilipinas kasi talagang tinangkilik ng mga Pilipino. Natatandaan ko yung Ruby. yung palabas na Ruby, yung Ruby ang bidang kontrabida. Tatandaan ko yun eh. And ni-remake ng ABS-CBN yun, ang ginawa nilang Ruby si Angelica Panganiban yata. Pero yung original na Ruby, grabe yun. Nang bata pa ako nun, tapos pinapanood ko yung Ruby, sabi ko, lo, pwede ba ako manood nito? Kasi yung mga Mexican novela dati, medyo ano eh, medyo wild yung mga ano dati, di ba? Yung mga Marimar, di ba? Kung bata ka, tapos mga ganyan yung pinapanood mo, mapapalo ka talaga ng magulang mo eh. O kaya pag nanonood ka, yung nakatakip yung mata mo, pero nakabukas ng isang ganyan. Di ba pagka bata ka tapos may nakikita sa TV tapos may kissing scene? pinagtatakip ka ng mata ng magulang mo, di ba? Magtakip ka ng mata mo. Tapos sisilip ka ng maliit ng ganun, no? Kasi naman, yun yung era, no? Mga ano na, mga Mexican novela. Yan. Dami din. Tsaka ang hahaba ng mga episode ng mga Mexican novela noon. Mga 90 episodes hanggang 100 episodes yung mga palabas na yun. Kaya sobrang haba niyan. Pagka sa dubber, sa perspective ng mga voice talent, paldo. Kasi ang haba nung ano eh, ang haba nung episode eh, ang haba nung series, ibig sabihin mahaba ang trabaho. Kaya pagka umabot ng halimbawa yung mga serye ninyo, 150 episodes hanggang 200 episodes, aba, paldo ang mga voice talent diyan. Oh, yun ang katotohanan do. Eh ngayon, yung mga series ngayon, 16 episodes na lang. Wala nang humahaba ng mga 100 episodes sa mga palabas ngayon. Kung hindi 16 episodes, 12 episodes, o kaya 6 episodes na lang talaga. Yun ang mga changes, no, sa mga napapanood natin. Marami pa dito, mga entry ninyo, babasahin natin, ha? Pero ang oras natin muna, 3:02 na po ng umaga. Huwag kayong aalis, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: Remember your music.
1: Kumuha muna tayo ng update sa Barangay San Antonio Paranaque mula kay Gabriel Gonzalez. Gab.
2: Yes, Kuya Dan, itinaas na sa Task Force Alpha ang tunog dito sa lower barangay sa Barangay San Antonio Paranaque City as of 2:36 a.m. Dahil yan sa patuloy na pagkalat ng apoy sa mga bahay na gawa sa mixed materials. Kuya Dan, nakausap natin yung ilang mga bumbero nga rumiresponde dito sa tunog. Ano? Sabi nila nagiging pahirapan yung pag-apula sa apoy dahil sa kakapusan ng tubig. Malayo kasi yung available na fire hydrant mula doon sa nasusunog na residential area, kung kaya't nagkakaroon o gumagawa na lamang ng engine relay yung mga truck ng bumbero para maihatid yung tubig hanggang doon sa pinakamalapit na truck ng bumbero doon sa nasusunog na mga bahay. Sa ngayon, Kuya Dan, wala pa nga estimate ang Barangay San Antonio, maging ang lokal na pamahalaan ng Paranaque City, kung ilang pamilya o individual ang naapektuhan ng tunog. Wala pa naman so far na naitatalang nasaktan o nasawi sa tunog na ito, Kuya Dan. Abangan ang follow-up report dito sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
1: Maraming salamat, Gabriel Gonzalez.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music.
4: Remember Your Music.
1: 3:20 ang oras po natin. Sabi dito, mga comments naman ninyong basahin natin na sa ating Facebook page. Sabi ni Miss Joe Bueno, ako ang inyong Tia Deli sa hapon, true story drama. Si Miriam Ong, sabi niya, Batibot ang inaabangan ko sa TV at ngayon, RYM na ang inaabangan ko sa DZM. Yeah. From Batibot to Kuya Dan. Maraming thank you po. Aha, si Mary Jane Nunez, sabi niya, remember dati pa tong ang inyong Tia Deli at dear Kuya Cesar. Inaabangan ko yung mga kwento ng dilim ni Charlie Dizon, sakto ni Johnson, Jeff at Chang Ami. Ako to si Chang Ami, Jig Alive, Dos por Dos, Itbulaga, Gising Pilipinas, Saksi, Double. Bakit pabalik, sama-sama na lahat, sabi ni Christian Cruz. Si Miss Ellen Buenaaga Fernandez, I remember Kuya Dan, yung Charlie's Angels. Uy, maganda yung palabas na yung Hi, Charlie! Baka magpakita na si Charlie, sabi niya, I love Farrah Fawcett. OG siya, ginagaya ko pa ang buhok niya. Oo, si Farrah Fawcett. So, ang matagal na rin yung Charlie's Angel. Parang naalala ko, bata pa ako nung napanood ko yung Charlie's Angel. Eh. Sabi ni Abril 4, Kuya Dan, magandang umaga sa inyo. Inaabangan ko ay ang Munting Paraiso. Nag-run from 1999 to 2002 every Saturday afternoons after MTV. Ang inaabangan ko yung karakter sa palabas na yan, si Ate Bea. Kaya lang hanggang ilang buwan na lang siya. Yung ibang mga karakter naman, si Doc Martin, Margie, Abbott, Carol. Grabe ang ano, pagkakatanda. Tia Gunding hanggang sa final episode na. Sa radyo naman, yung Moonlight Serenade ni DJ Richard at syempre ang RYM ni Kuya Dan. Nakakatuwa naman. Nalilin niya na tayo sa mga paboritong panoorin at pakinggan. Kalain mo yun. Malapit na mag-second anniversary ang RYM, ha? May, June, July. Konti na lang. Maria Fe Flores, good morning Kuya Dan. Ang palabas na cartoon characters na Popeye the Sailor Man. Nakakatuwa si Brutus doon at Kuya pa request ng hero ni Whitney Houston. Si Popeye the Sailor Man. Pero maganda yung idea doon ni Popeye, yung kumakain siya ng spinach, di ba? Ako kaya bata pa lang alam ko na yung salitang spinach kasi yun yung pampalakas ni Popeye eh. Yung nakalagay sa lata. Hindi ko lang alam ba't yung spinach nila nakalagay sa lata. Siguro ganun yung spinach sa ibang bansa. Nakalagay siya sa lata tapos pagka inaaway si Popeye, kasi medyo ano eh, medyo weak si Popeye pag di kumakain ng spinach eh. So kailangan niyang makakain ng spinach bago lumakas. Eh ngayon, yung lata, for some reason, ang hirap kunin ng lata. Kung saan napupunta yung lata ng spinach, kailangan pa malaglag pa, gumulong-gulong pa yung lata. Tapos minsan, sa ano yun? Susungkitin ang dila na lang ni Papay para lang makakain siya ng spinach at lumakas siya. Alam mo, yun yung struggle muna bago makuha yung superpowers niya. Pero lagi naman niyang nakukuha at lagi naman siyang nagtatagumpay. Siyempre, siya yung bida dun eh. Yung ano niya dun, si Olive Oil. Si Olive Oil. Tapos si Brutus, yung parang, hindi ko alam kung kaibigan niya yun o kaaway niya si Brutus. Erlinda San Andres, ang inaabangan ko po na ang programa ni Tia Deli. Mahilig po ako makinig sa mga drama. Frank Plata Crawford, good morning Kuya Dan. Greetings from Toronto, Canada. Sorry ngayon lang ulit nakapag-greet. Medyo busy kasi dito sa work. But I'm always a silent listener sa radio program mo kasi stress reliever, lalo na sa aming mga nasa malayo. Ang lagi ko pong inaabangan sa TV ay yung legendary PBA. Lalo na pag ang naglalaro ay Crispa, Toyota. Avid fan ako kasi ng Toyota. Then sa TV program naman ay John and Marcia, Penthouse 7 at yung mga Dolphy Classic movies. Kuya Dan, pag may time, pa-request naman ng You Were All Alone by Skaggs. Thank you and more power sa RYM. You're all alone. Pwede, pwede. Tsaka yung request kanina na ano nga yung Whitney Houston na request, Hero. Si Hero ba yun? Si Whitney ba yun? O si Mariah Carey? There's a hero when you look inside your heart. Parang si Mariah Carey yun, ha? Sige, mamaya hanapin natin. Sabi ni Jom, good morning, Kuya Dan. Nung bata pa ako, 8 or 9, yung Minute to Win It, yung talagang hinihintay ko paghapon. Medyo bago-bago na yung Minute to Win It. Si Corey Alejandro, basta wala akong inaabangan kasi lahat ng palabas sa television ng Channel 2 napapanood namin kasi isang channel ng television namin. Only Channel 2 lang. O, dati, no? Sinabi mo Channel 2, ABS-CBN talaga yan. Babad ka talaga dyan. Maging sa radio, nakikinig ako sa DZMM Teleradio. Forever kapamilya po ako, Kuya Dan, sabi ni Miss Corey Alejandro. Maraming salamat. Thank you sa pag-stick dito sa ano, sa programa at sa estasyon natin. Sabi ni Lori Santos, inaabangan ko dati sa radio ang programa ni DJ Richard. Sa TV naman, That's Entertainment ni Kuya Germs. Pa-play naman po ng When I Met You. Thank you, Kuya Dan. Listening from Bulacan. Marimar Caridad, sabi niya, nakikiabang kami dati sa pinapakinggan ng mother ko sa radyo, yung programa ni Tia Deli at yung lolo ko sa tuhod. Nakikinig ng radyo kay Soto at Rod Navarro at Kuya Cesar. At sa TV naman po, abang kami ng ang bagong kampiyon ni Pilita Corrales at Bert Tawa Marcelo at yung kay Inday Badiday sa TV. Napaka-classic na nung mga nababasa ko dito, mga hindi ko na naabutan. Happy day po Kuya Dan. Shout out sa Daran Aramco KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Kilaw Kuya Dan, ang pinakaabangan ko sa teleradyo dati si Dr. Love. Mga 9 or 10 p.m. po yun ang nagsastart. Nakakamiss yung kanta nila na Oh Dr. Love, sabi ni Razil Hu.
5: Dr. Love, always and forever. Ako si Brother Jun Bana. Lalim na boss ni Shalom. Lagi niya sinasabi yun eh.
1: Naabutan ko siya kasi yung nagpo-programa siya dito, nandun ako sa MOR nun kasi hanggang 11 p.m. ako nagjo-duty. Pag narinig ko na...
6: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Sabi ko, ano yun si Dr. Love. Ano na. Sabi ni Miss Dulce Fabre, Kuya Dan, ang inaabangan ko noon ay ang mga Korean drama Voice Over Flowers. Nax! Social, Voice Over Flowers nang inaabangan ni Miss Dulce Fabre. Maraming thank you. Mamaya meron pa dito mga ibang comments, babasahin natin. Pero ang oras natin, 3:28 na po ng umaga. Sa ating pagbabalik, mga headlines naman ng umagang, na ngayong umagang May 7, 2026, ang ating alamin. Kaya huwag po kayong aalis. Magbabalik pa rin po. I remember your music.
0: Remember your music sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
7: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang
8: inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas dos ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
10: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
10: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
10: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
3: Basta AM, DZMM.
1: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Webes, May 7, 2026. Founder ng Peanut Gallery Media Network, apat pang iba arestado sa tangkang pangingikil ng 300 milyong piso. Pangulong Marcos Jr. at ilan pang head states dumating na sa Cebu para sa ASEAN Summit. Panibagong dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo namumuro sa susunod na linggo. Halos 200 kongresista suportado mano ang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Meralco at iba pang distribution utilities pinagbawalan na mamutol ng kuryente ng mga customer na hirap magbayad ng electric bill. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bahagyang bumaba. Balita sa lalawigan, Davao Oriental niyanig ng magnitude 5.6 na lindol kagabi. Sa showbiz, Eraserhead's docufilm na Combo on the Run ipalalabas sa Netflix sa May 30. Sa sports, De La Salle Lady Spikers abot kamay na ang kampiyonato ng UAAP Season 88 Women's Volleyball. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
3: Basta DZMM!

Mary Santos, sabi niya, good morning Kuya Dan. Ang inaabangan kong programa ay programa ni Kuya Frankie Evangelista. Hoy, gising! Ang boses grabe, ganda maging Filipino or English, ang galing sa pagbabalita. Ang radio program tuwing Sabado ng madaling araw, pangkat kaunlaran sa kabukiran na merong huni ng ibon. Nina Kaluwi Tabing, nakaten po ako noon kung ano pong paggawa ng coconut virgin oil, sabi niya. Maraming thank you. Junior Buenafe, sabi niya, gandang midnight morning Kuya Dan. Family TV bonding, watch ng Knight Rider, Million Dollar Man, FPJ movie, WWF wrestling, Regal Shocker, School Bukol Todas, Tawag ng Tanghalan. Dami, oo. Sabi niya, salamat sa programang RYM sa ganitong oras na graveyard time at sa mga topic ng RYM, nagbabalik ang mga munting alaala mula sa nakaraan. RYM, more power to the show. Maraming salamat ulit, sabi ni Sir Junior Buenafe. Kaapelido pa ni Sir Dani. Maraming salamat no sa lahat ng sumabay sa pag-reminis natin dito sa ating programa ngayong umaga ng May 7, 2026. It's a throwback Thursday, sigurado nga nag-enjoy na naman ano. Eh, sarap kasi talaga ding sarap balikan yung mga memories na kumbaga bumuo din sa childhood natin kahit papaano. Pero oras natin, 3:42, batiin muna natin lahat ng mga nakikinig sa atin sa kalsada, mga tropa natin, kapamilya, kaservisyo nating driver dyan. Good morning! Mga bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, mototaxi. Isang umaga na naman ng Webes, no? Hanggang mamaya ang ating bubunuin. Pero okay na okay lang yan, basta magkakasama tayo. Lalong-lalo na dito sa ating programa at sa DZMM. Yakang-yakang itawid ang linggo yan. At para mas magaan ang simula ng ating Thursday, sa oras nating 3:42 ng umaga, simula natin sa awiting ito, Nothing's Gonna Stop Us Now. Ang pasimula ng Yugyugan Time. Gising na, bango na. Yugyugan na.

0: Rewind your memories. Unremember your music.
1: May 7, 2026, araw po ng Thursday. Good morning! Maraming salamat sa pagsama ay Kuya Dan. Mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon, ng oras po natin. 5 minuto na lamang, alas 4 na po ng umaga. Thank you! Ibatiin muna natin, happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday today, May 7, 2026. Sana po mag-enjoy kayo ngayong araw na ito. At syempre pa maraming blessing ang dumating pa sa inyo. Wala nang bitawan ha, dire-diretso na tayo. Susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Raz. Bukas ulit, kwentuhan tayo. Hanggang Sabado morning yan. Nakasama ninyo nag-iisang balba sa radyo ang Kuya Dan. Remembering you only here on Remember Your Music. Ingat lahat mga kapamilya. Happy Thursday. Bye-bye.

0: Ito po ang DZM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras 4:01 ng madaling araw.
1: Ito ang upagang balita ang bubusugin ka sa impormasyon kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Webes, May 7, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita Alas 4. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bahagyang bumaba noong Marso. Halos 40% ng mga Pinoy, positibong gaganda ang pamumuhay.
1: 5. Kabilang ang social media personality na si Franco Babanta, inaresto sa umano'y tangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mabanta ay giniit na set up ang pag-aresto sa kanila.
0: Pangulong Marcos Jr., ilan pang head of states dumating na sa Cebu? Code of conduct sa South China Sea, tatalakayin sa ASEAN Summit.
1: 3. Patay sa sunog sa Taguig, residential area sa Parañaque, nasusunog.
0: Sa lalawigan, babaeng nang hold up gamit ang baril-barilan, arestado sa Davao del Sur.

0: nagbawas sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Sa dalawang araw na trading sa world market, halos 5 piso kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel at mahigit 5 piso naman sa kerosene. Ang presyo ng gasolina, 2 piso kada litro ang itinaas. Magbabago pa ito dahil may 3 araw pang kalakalan sa world market. Ang Department of Energy o DOE ang nagtatakda ng presyo ng petrolyo habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa dulot ng krisis sa Middle East.
1: Basta AM, DZMM!
2: Pinagbawalan ng Energy Regulatory Commission ang Meralco, gayon din ang iba pa distribution utilities at electric cooperatives na putulan ng kuryente. Ang mga customer na walang kakayahang magbayad ng electric bill. Tatagal ito hanggang sa Hulyo habang nasa State of National Energy Emergency ang bansa. Naniniwala si ERC Chairman Attorney Francis Juan na makatutulong ito sa mga consumer lalo tinaasahang muling tataas ang singil sa kuryente. Para sa grupong Nasecor, matagal na anilang dapat itong ipinag-utos ng ERC dahil hirap ang mga consumer dahil sa mataas na presyo ng bilihin.
1: AMMM.
0: 4 sa 10 Pilipino ang niniwalang gaganda ang kanilang pamumuhay sa susunod na 12 buwan. Sa survey ng Social Weather Stations o SWS noong March, 38% na respondents ang positibong gaganda ang kanilang pamumuhay, habang 32% naman ang niniwalang walang magbabago. 16% naman ang niniwalang lalala pa ang kanilang pamumuhay. Ito na ang pinakamababang na itinalang datos simula noong September 2020 na kasagsagan ng panahon ng COVID-19 pandemic.
2: Bahagyang bumaba ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho noong Marso. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, bumaba sa 5% ang unemployment rate noong Marso, na katumbas ng 2.58 milyong Pilipino na walang trabaho kumpara sa 5.1% na unemployment rate noong Pebrero. Pero mas mataas pa rin ito sa 3.9% na unemployment rate noong March 2025. Sa tala ng PSA, mahigit 400,000 manging isda at iba pa manggagawa sa fishing and aquaculture sector ang nawala ng trabaho noong Marso dahil sa mataas na presyo ng langis. Tumaas naman ng 12.3% ang underemployment rate noong Marso o mga may trabaho pero naghahanap pa rin ng dagdag na kita mula sa 11.8% noong Pebrero.
1: Basta DZMM.
0: Sa ibang balita naman, inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang founder ng Peanut Gallery Media Network at social media personality na si Franco Mabanta sa tangkang pahingigil ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na inaresto si Mabanta at 4 pangkasabwat nito sa Trumpet Operation sa Pasig habang tinatanggap ang 75 million pesos na paunang bayad. Bumili pa umano ng mga maleta ang mga suspect na paglalagyan ng 75 million pesos. Ayon kay Attorney Mark Santiago ng NBI Special Action Unit, nagbanta umano ang grupo ni Mabanta na ilalabas ang video expose laban kay Romualdez kung hindi magbabayad ang dating House Speaker. Umabot pa umano sa 350 million pesos ang hinihinging kabayaran ng mga suspect kay Congressman Romualdez kapalit ng hindi pagpapalabas ng expose. Iginit ni Matibag na base sa ebidensya at walang halong politika ang pagkakaaresto sa grupo ni Mabanta. Itinanggi naman ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na kaibigan ni Pangulong Marcos Jr. si Mabanta. Samantala, PGMN founder Franco Mabanta iginit na set up ang pag-aresto sa kanila ng NBI. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula NBI. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dieselbert.
3: Tinawag na set up ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta ang ginawang operasyon at pag-aresto sa kanya at sa kanilang grupo ng National Bureau of Investigation. Giit niya, wala silang ginawang krimen at walang naganap na pagbabanta o pangingikil laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Mabanta, nakahanda ng isang 90-minute expose na naglalaman ng mga ebidensya kaugnay sa umano'y malawakang katiwalian ni dating House Speaker Martin Romualdez. Giit din ng grupo na ang kanilang pagkakaaresto ay bahagi umano ng tangkang pagpipigil sa kanila na ilabas ang naturang video.

0: expose. Dagdag pa niya, bago pa man ang insidente, ay nakatanggap na umano sila ng mga babala mula sa ilang kaibigan tungkol sa posibleng banta sa kanilang seguridad. Nagbigay na umano siya ng direktiba sa kanilang legal team at mga kaalyado na ilabas ang nasabing video expose sakaling may mangyaring masama sa sinuman sa kanilang grupo. Sa ngayon, wala pang tugon si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa mga aligasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM.
1: 10 minuto, makalipas sa ika-4 na madaling araw, halos 200 kongresista ang inaasahang boboto pabor para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, halos 60% ng kanila mga miyembro o 30 kongresista ang boboto ng pabor sa impeachment complaint. Una nang sinabi ng NUP na paiirali ng kanila mga miyembro ang conscience vote. Mayorya rin ng lakas CMD ang inaasahang boboto ng pabor sa pagpapa-impeach sa Vice Presidente. Noong Martes ng gabi, inirefer ng plenaryo sa House Committee on Rules ang committee report ng House Justice Committee na naglalaman ng Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. 100 o 106 na boto ng mga kongresista ang kinakailangan para ma-impeach si VP Duterte at i-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Liderato ng Kamara ay giniit na walang miyembro ng Kamara na nagbabantang tututol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
3: Sa panayam kahapon, binanggit ni National Unity Party Chairman at House Deputy Speaker Ronaldo Puno na wala siyang nababalita ang may pagbabanta sa mga mambabatas na tututol sa napipintong plenary voting sa impeachment sa susunod na linggo. Muli rin niyang iginit na hinihimok ng NUP ang mga miyembro nito na pairali ng conscience vote at isaalang-alang ang kani-kanilang constituents. Narito ang tinig ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno.
4: I have not heard about any such things myself, but we are going to, as a party, react strongly to anything like that. So we believe that every congressman should be allowed to vote the way his constituency, his district believes, and in accordance with the judgment that he makes.
3: Diin pa ni Puno, anuman ang maging boto ng mga kongresista, dapat itong tanggapin at hindi parusahan. Una nang nabanggit ni Puno na muli silang magpupulong bago ang botohan sa susunod na linggo. Kumpiyansa naman siyang makakakuha ng higit pa sa inaasahang boto ng 106 ang Kamara para ma-impeach ang Vice Presidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta DZMM.
1: Umalma naman si Vice President Sara Duterte sa pagdadawid sa kanyang mga kaanak sa impeachment proceedings ng Kamara. Sinabi ni VP Duterte na hindi patas na idawit ang kanyang mga kaanak na mga pribadong individual at hindi anya opisyal na naharap sa impeachment process. Dapat anyang igalang ang privacy ng kanyang mga kaanak tulad ng asawa at mga anak ng iba pang personalidad. Maratandang ibinunyag ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mahigit 6 bilyong pisong bank transactions si VP Duterte at mister nitong si Attorney Mance Carpio. Tinawag pa ni VP Duterte na gawa-gawa lang ng mga kongresista ang impeachment complaints laban sa kanya. Ipinapasadyos na ng Vice Presidente ang kanyang magiging kapalaran sa kinakaharap ng impeachment complaints. Posibleng maging batayan para sa ethics complaint laban kay Batangas 1st District Congressman Leandro Legarda Leviste ang kanyang mga ikinikilo sa plenaryo noong Martes. Sa privilege speech na kusahan ni Leviste, si Executive Secretary Ralph Recto na tumanggap ng 1 bilyong piso mula sa contractor. Sinasabing pinondohan ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola ang kampanya ni Recto at bisis na si Vilma Santos noong 2025 elections.
5: Sinabi ni Iloilo 1st District Representative Janet Garina na maaari maging ground sa reklamo ang mga akusasyon ni Leviste. Igrid din ni Garin na hindi plenaryo ang tamang forum sa mga akusasyon na tinawag niyang away lokal. Kaya pinayuhan si Leviste na magsampan na lang ng kaso kung may hawak na ebidensya. Samantala, isa pang report. Akusasyon ng vote buying ni Batangas Congressman Leandro Leviste sisilipin ng COMELEC. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
0: Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ipakukuha nila ang kopya ng privilege speech ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos nitong ibunyag ang umano'y talamak na vote buying tuwing eleksyon na alam umano ng ilang mga kongresista. Ang pahayag ay kasunod ng tanong kung magsasagawa ba ang COMELEC ng motu proprio investigation kaugnay ng alegasyon. Sa tulumpati sa plenaryo, sinabi ni Leviste na umano'y pinondohan ni CWS Representative Edwin Gardiola ang kampanya ng asawa ni Executive Secretary Ralph Recto na si Batangas Governor Vilma Santos Recto noong halalan. Sa banig naman ni Recto, ilang beses umano siyang tinangkang suhulan ni Leviste para impluwensyahan ang halalan sa Batangas, kabilang ang umano'y alok na 400 million pesos at 1 billion pesos para umatras si Batangas Governor Vilma Santos Recto sa kanyang kandidatura para si Leviste ang humalili. Nilinaw naman ni Garcia na wala pang kasong inihahain sa COMELEC kaugnay ng vote buying noong 2025 elections sa lalawigan ng Batangas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol. Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta. Radyo Patrol.
1: Ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na nakatanggap umano ng 500 milyong pisong Alauca balls si Senator Rodante Marcoleta. Ayon kay Lacson, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, base ito sa handwritten note ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na muli naglaan siya ng 500 milyong pisong halaga ng proyekto para kay Marcoleta. Ibinigay niya ang note ng kampo ni Cabral at plano ni Lacson na isumite ito sa Office of the Ombudsman. Nilinaw naman ni Lacson na hindi konektado sa ghost o substandard infrastructure projects ang Alauca balls ni Marcoleta. Plano rin ni Lacson na isumite sa Ombudsman at Department of Justice ang mga dokumento at testimonya na nakalap sa mga hearing ng Blue Ribbon Committee sa manumalyang flood control project. Umalma at tinawag ni Marcoleta na malisyoso ang ibinunyag ni Lacson na umano'y 500 milyong pisong Alauca balls na inilaan ni Cabral para sa kanya. Pinunari ni Marcoleta ang umano'y hinihingi niyang 1.5 billion pesos na mga proyekto noong miyembro pa siya ng Commission on Appointments. Sabi ni Marcoleta na tila targeted umano ang mga patama ni Lacson.
2: Basta AM, DZMM!

0: DZMM.
1: ASEAN Summit 2026.
2: ASEAN Summit 2026.
1: The DZMM updates.
3: Dumating na sa Cebu ang ilang head of states para sa 48th ASEAN Summit and related meetings. Dumating kagabi sa Cebu si Pangulo Marcos Jr., ang Sultan ng Brunei na si Haji Hassanal Bolkiah, gayon din si Myanmar Permanent Secretary of Ministry of Foreign Affairs na si U Hau Kan Sum. Inaasahan darating din ngayon ang iba pang head of states na dadalo sa ASEAN Summit. Dadalo rin ang sa kauna-una ang pagkakataon ng leader ng Timor-Leste bilang pinakabagong miyembro ng ASEAN at lalagdaan sa summit ang Cebu Protocol para formal na maging bahagi ng regional bloc ang naturang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tatalakayin sa ASEAN Summit ang Code of Conduct sa South China Sea pero hiwalay-an nila ang magiging negosasyon para maisapinal at malagdaan ang Code of Conduct. Inaasa magkakaroon ng ASEAN Leaders Declaration sa Maritime Cooperation. Posible maglabas ng pahayag ang ASEAN leaders sa nangyayaring digmaan sa Middle East.
4: Nanguna ang mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa listahan ng highest paid government officials. Base sa 2025 Report on Salaries and Allowances ng Commission on Audit o COA, numero uno sa listahan si BSP Governor Eli Remolona Jr. na umabot sa 52.7 million pesos ang net pay noong 2025 na mas pataas sa kanyang kinita noong 2024 at 2023. Kabilang dito ang 12 million pesos na basic pay, mahigit 18 million pesos na allowances at halos 22 million pesos na mga bonus. Pumangalawa sa listahan si BSP Deputy Governor Elmore Capule na umabot sa mahigit 36 million pesos ang net pay noong 2025. Pasok din sa listahan ng highest paid government officials ang 13 pang opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Basta AM, DZMM!
3: Itinakda ng Department of Education sa June 1 hanggang 5 ang Brigada Eskwela ngayon taon. Nililinisin at kukumpunihin ang mga paaralan bago ang pagbubukas ng klase sa public school sa June 8. Ipinaalala ni Deputy Secretary Sunny Angara na mahigpit ay pinagbabawal ang pagsusulisit para sa Brigada Eskwela. Ulit ha, bawal po ang sulisit sa Brigada Eskwela.
5: Sana masunod yan.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Oras po natin 4:20. Magandang morning po sa mga kapamilya po natin nakikinig na nanonood sa DZMM Radio Patrol 630 at syempre sa DZMM Teleradio. Sa ating mga chikiting, abay sulitin na po ninyo yung bakasyon. Gusto magpatuloy na ngayon summer para pagdating ng Brigada Eskwela, pagbalik niyo po sa eskwelahan, tuloy na kayo.
6: Oo. Diba? Ngayon ang tamang time.
4: Ngayon tamang time.
6: Sabayan niyo na si
4: si Christian.
6: Si partner ko. Si Christian. Nasa Cebu si Christian sa ASEAN Summit.
4: Oh, at yung mga teacher po natin, sulitin ang mahabang bakasyon. Kasi pag
6: kala ko pati teacher, pinapipila
4: hindi
6: mo.
4: Hindi, ah, ewan pa matuli. Okay. Depende. 421, mag-message po kayo sa aming Viber. Sa aming Viber number na
3: 0919-278-3000.
4: Mamaya po ha, mamaya. For sure may oras pa naman. Babasahin po namin yung mga greetings. Ilagay po niyan ninyo sa aming Viber. I-message po ninyo. Siyempre sa aming YouTube. Diyan po sa DZMM Teleradio at Facebook. Abangan po muna sa aming pagbabalik, Davao Oriental ni Lindol kagabi.
3: Pagrarasyon ng tubig sa Butuan City, itinigil na. Yan at iba pang balita sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape.
1: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM DZMM.
7: Nasaan yun?
8: No.
7: Oo.
8: Saan ba dito yun?
7: Ito ba? Ito?
8: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina.
7: Ano ba anak? Ito oh.
8: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
9: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina,
5: Happy Mother's Day mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol. Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radio Patrol Balita.
4: Oras po natin, 4:24 na po ng mga ng madaling araw. Balikan po natin ang headline sa Radio Patrol Balita alas 4. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bahagyang bumaba noong Marso. Alos 40% ng mga Pinoy positibong gaganda ang pamumuhay.
10: Lima kabilang ang social media personality na si Franco Babata inaresto sa umano'y tangkang pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mabanta ay giniit na set up ang pag-aresto sa kanila.
4: Pangulong Marcos Jr., ilan pang head of states dumating na sa Cebu. Code of conduct sa South China Sea, tatalakayin sa ASEAN Summit.
10: Tatlo patay sa sunog sa Taguig, residential area sa Parañaque, nasusunog.
4: Sa oras po natin, 4:25, alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
5: Ulan, panahon.
4: Makakausap po natin si Ma'am Lori de la Cruz. Wala po yan sa Bagasa. Ma'am Lori, good morning.
11: Good morning.
12: Good morning at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at taga-pakinig. Yung LPA nga po na nasa loob ng ating area of responsibility, huli nakita yan sa layong 120 kilometers southeast ng hinatuan sa Rigao del Sur. At yun po ay nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa Central at Eastern Visayas, sa Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region at Zamboanga Peninsula. Habang sa Metro Manila, natitirang bahagi ng bansa ay generally fair weather. So doon nga po sa mga na-mention natin kung saan ay posible yung mga pag-ulan, patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil may mga posibilidad pa rin ho ng mga pagbaha dyan dahil sa halos patuloy na pag-ulan. Samantala, yung bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility, si Tropical Storm Hagupit, huling nakita sa layong 2015 kilometers silangan ng northeastern Mindanao, taglayang lakas ng hangin at 65 kilometers per hour near the center. Ito po ay posibleng pumasok ng ating area of responsibility by Saturday evening hanggang Sunday morning, early morning. So pag pumasok po yan ng ating FAR, ay bibigyan po natin pangalan na si Bagyong Kaloy. At sa kasalukuyan sa ating forecast, matas po yung tsansa na ito po ay lumapit sa ating lupaan.
4: Mm-hmm. Saan ang pinakamalapit nito, Miss Lori?
12: Most likely po sa Eastern Visayas or Eastern section ng Southern Luzon. Mm-hmm. Pero dahil matas pa po yung uncertainty, ay patuloy natin pinag-monitor yung ating mga kababayan dahil sa possible mga changes. Lalo na pag lumapit po siya, ay mas lalo po itong mas magiging clear yung ating projection.
6: Okay. Pero today, Miss Lori, saan nga po yung pinakamainit na heat index?
12: So forecast po natin for today, possible po pinakamainit is sa Borongan Eastern Summer. Yes, Borongan Eastern Summer pwede umabot sa 43 degrees Celsius.
4: 43, init. Alright, yeah. Ma'am Lori de la Cruz, maraming maraming salamat po. Thank you.
12: Good morning.
4: Yan po si Ma'am Lori de la Cruz, ang Pagasa weather forecaster.
11: Thank you!
13: DZMM, numero uno sa aksyon! Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
6: Sa ating ulat, ulat kalusugan, nadiskubre sa isang pag-aaral na nakakapagpabilis ng biological aging, ang unhealthy diet. Lalo na po sa mga nasa edad 21 hanggang 25. Naku, tatanda kayo pala agad. Ang biological aging ang lagay ng katawan ng isang individual habang siya ay tumatanda gaya ng paghina ng mga organ, pagkulubot ng balat at iba pa. Ayon sa mga eksperto, dapat iwasan ang madalas na pagkain sa fast food at processed meats. At sinabi naman nila na magsimula ng healthy lifestyle, lalo na ng mga healthy eating para maiwasan ang maagang paghina ng inyo pong katawan. Ay, itong partner ko, batak to.
4: Ah, hindi ako kumakain sa fast food.
6: Malakas na malakas ito.
4: Pag nag-crave ako ng fast food, iniisip ko na lang na kailangan pumayat.
6: Hindi ako naniniwala. Lakita pala kita ng isang araw.
4: Ako?
6: At yan po, ating ulat kalusugan on a Thursday morning.
13: Agri Balita! Agri Balita!
14: Good morning! Good morning!
4: Good morning! Sa ating kapamilyang magbubukid!
14: Good morning!
4: Sa ating kapamilyang mangingisda!
14: Good morning!
4: Good morning! Good morning! Sa ating mga Agri Balita, nakatanggap ang mga mangingisda sa Batanes ng mga bagong fishing vessels at fuel subsidy. Mula po yan sa pamahalaan. Inaasa makatulong sa operation ng mga mangingisda sa Sabdang Island ang 19-meter fiberglass reinforced plastic vessel na may kasamang advanced fishing gears at arim na pakuras o maliliit na catcher boats. I-turn over din na sa mga benepisyaryo ang 18 smaller fiberglass fishing boats, fishing gears at chiller tanks. Ibinamahagi naman sa halos 200 mangingisda sa bayan ng Basco, Ipana, Mahataw, Sabtang at Uyugan ang tig 3,000 fuel subsidy bilang tulong po yan sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Good morning sa ating kapamilyang magbubukid at syempre sa ating kapamilyang mangingisda. Yan po ang ating agribalita on a Thursday morning.
13: MM, numero uno sa aksyon!
4: Sa oras po natin, alas 4:30, ransada po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
13: Pasada Probinsya! Probinsya! Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
4: Unahin po natin dyan sa Albay, mahigit sa 8,000 hektarya ng lupain ang natabunan ng apong ibinuga ng bulkang Mayon sa Albay. Ayon sa Philippine Space Agency, halos kasing lawak ito ng kalahati ng Quezon City. Base po yan sa ginawang mapping ng PhilSA. Pinaka-apektado ng ashfall ang central at western parts ng Albay, partikular ang mga bayan ng Kamalig at Ginobatan, gayon din ang Ligaw City. Patuloy na imomonitor ng PhilSA ang pag-aalboroto ng bulkan gamit ang satellite data. Samantala, higit 200 milyong pisong halaga ng ayuda mula sa DSWD at DOLE ibibigay sa mga magsasaka sa Albay.
13: Pasada Probinsya! Probinsya!
4: Narito balitang kumpirmado, sigurado mula sa Albay, hatid ni Vince Villar. Vince!
5: Naglalaan ng mahigit 200 milyong pisong pondo ang national government upang tulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng abo dulot ng pyroclastic density current mula sa Bulkang Mayo noong Sabado, Mayo 2. Ito ang kinumpirma ni Governor Noel Rosal matapos ang kanyang pakikipagpulong kahapon kay DILG Secretary Junvic Remulla sa Maynila. Ayon sa gobernador, 65 milyong piso ang ibibigay sa DSWD upang mamahagi ng tig-10,000 sa mga apektadong magsasaka. Sa tala ng DSWD, nasa 6,411 ang mga magsasakang bibigyan ng ayuda sa albay. 150 million pesos naman ang idadaan sa dole sa pamamagitan ng kanilang tupad program para sa lahat ng mga manggagawang may kinalaman sa agrikultura. Ang kautusan ay mula mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang pagkikipagpulong nito sa kanyang gabinete. Samantala, simula ngayong araw, mamamahagi ang provincial government ng 10,000 bigas sa mga nasa listahan ng Provincial Agriculture's Office na naapektuhan din ng ashfall sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone. Siniguro ni Rosal na mabibigyan ng tulong ang lahat ng sektor na apektado ng ashfall. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
4: Maraming salamat, Vince Villar!
10: Sa Pampanga naman, suspek sa Pamaril patay sa shootout.
5: Pasada, probinsya. Probinsya.
10: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula King Pampanga, atid ni Gracie Rutao. Gracie.
11: Fernando Pampanga, matapos itong makipagbarilan sa pulis, sa follow-up operation wala pang 10 oras matapos ang insidente. Naganap ang pamamaril sa Barangay Lourdes kung saan binaril ang biktima habang naglilinis ng kanal. Tumakas ang tatlong sospek sakay ng motorsiklo matapos ang krimen. Sa tulong ng CCTV at hot pursuit operation, natuntun ng isa sa mga sospek sa Barangay Del Carmen. Ayon sa pulis, naunang nagpaputok ang sospek kaya gumanti ang mga operatiba na ikinamatay nito. Patuloy pa ang pagtugis sa iba pang sospek at investigasyon sa motibo ng krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
10: Maraming salamat, Gracie Rutao!
4: Alas 4.34 na madaling araw, sa Agusan del Norte, itinigil na ang pagrarasyon ng tubig sa Butuan City matapos magbalik sa normal level ang supply ng Butuan City Water District. Ayon sa BCWD, malaking tulong ang mga pag-ulan kaya't umabot na sa 60.88 million liters per day ang kabuuang water supply sa lugar. Patuloy pa rin ay hinimok ang mga residente na magtipid ng tubig dahil sa apektado o sa epekto ng tagtuyot.
5: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
10: Niyanig na magnitude 5.6 na lindol ang Davao Oriental alas 11.35 kagabi. Ayon po sa PIVOX Tectonical Lindol, namatay ang epicenter nito sa layong 17 kilometro sa hilagang silangan ng bayan ng Caraga na may ilalim na 29 na kilometro. Naramdaman ang intensity 4 na lindol sa Nabunturan sa Davao de Oro, intensity 3 sa Mati City, Davao Oriental, Moncayo, Davao de Oro at Bislig City, Surigao del Sur. Intensity 2 naman sa Davao City, Magpet sa Cotabato, Digo City sa Davao del Sur, Tupi, South Cotabato at Gingoog City sa Misamis Oriental. Inaasahan ang mga aftershock pero walang inaasahang pinsala.
4: Babaeng ng hold up gamit ang isang baril-barilan, arestado sa Davao del Sur. Narito balitang kumpirmado.
5: Pasada, probinsya. Probinsya.
4: Sigurado mula sa Davao del Sur, halid ni Ernel Tocmo. Ernel.
15: Ang 40 anyos na byuda matapos umanong mang hold up sa booth ng isang small town lottery o STL sa Lapu-Lapu Extension, Barangay Zone 3, Digo City, Davao del Sur, Lunes ng hapon. Ayon sa pulisya, habang nagbabantay ang lalaking attendant, biglang nagdeklara ng hold up ang suspect na nagkunwaring customer dala ang kanyang armas. Dahil sa takot, ibinigay ng biktima ang kanyang cellphone, pero nang mapansin itong laruan lamang ang ginamit ng suspect, nanlaban ang biktima kaya nagkapisikalan umano ang dalawa. Humantong ang eksena sa pagka-aresto ng mga pulis sa suspect at dinala ito sa Digo City Police Station. Naharap sa kasong robbery hold up ang babaeng suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ernel Tocmo.
4: Maraming salamat, Ernel Tocmo.
10: Mahigit 1,000,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa Cebu City.
5: Pasada, probinsya.
13: Provincia.
10: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
16: Sa bypass operation ay kinasa ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Babag, Cebu City ay natimbog si alias Darwin na kumpiska mula sa kanya ang 6 na pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 1,020,000 piso. Halos 3 buwan din ang kinalang ginugol upang mahuli ang subject. Dagdag ng PIDEA, nasa kalahating kilo ang kaya nitong ibenta kada linggo. Inaalam na ngayon kung sino pa ang mga parokyano ni alias Darwin, pati ang kanyang pinagkukunan ng supply. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
10: Maraming salamat, Annie Perez!
4: Yan naman po sa Cagayan, Barangay Secretary at asawa, arestado matapos makumpiskahan ng halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu.
13: Pasada Provincia. Provincia.
4: Narito balita kumpirmado sigurado mula sa Cagayan, natin ni Harris Julio Harris.
17: Sa bisa ng search warrant, hinalugkog ng mga pulis sa pangunguna ng Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Cagayan Police Provincial Office ang isang bahay sa Barangay San Juan, Bugey, Cagayan. Sa kusina, nakita sa loob ng kalderong ginagamit bilang bigasan ang 2 sachet ng hinihinalang shabu. 8 sachet ng hinihinalang shabu na nakalagay sa isang plastic box at 2 sachet ng hinihinalang shabu na nakatago naman sa souvenir cup ang natagpuan sa isang kwarto, habang 1 sachet ng hinihinalang shabu ang nadiskubre sa loob ng isang itim na bag na nasa 1 kwarto. Sa kabuuan, 13 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 67 gramo at nagkakahalaga ng halos kalahating milyong piso ang nasamsam na mga operatiba. Arestado rin ang may-ari ng bahay na 54 anyos na barangay sekretary at mister niyang 58 anyos. Ayon sa Cagayan Police, itinuturing na high-value individuals ang mag-asawa na matagal nang minamanmanan dahil sa impormasyong sangkot sila sa pagtutulak ng ilegal na droga sa lugar. Masusi na rin sinisiyasat ang isang notebook na naglalaman umano ng transaksyon ng mga suspect. Nasampahan na sila ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Harris Julio.
4: Maraming salamat, Harris Julio.
10: Sa Batangas, arestado 55 anyos na hairstylist na sakotumano sa malawakang illegal recruitment sa bayan ng Lemery. Itinuturing na most wanted person sa kalabarso ng suspect na nadakip sa visa ng warrant of arrest na inilabas ng korte. Nakakulong na ang suspect at walang inirekomendang piyansa ang korte para sa kanyang pansamantalang paglaya.
4: Sa Laguna, pansamantalang sinuspende ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng 2 driver na sangkot sa sinete ng road rage sa Calabas City. Nag-viral ang video ng motorcycle rider at driver ng isang van matapos magsuntukan sa gitna ng kalsada. Pinagpapaliwanag ng LTO ang mga driver, gayon din ang rehistradong may-ari ng mga sasakyan na gamit nila. Kapwa naharap sa patong-patong na kaso ang 2 driver. Samantala, nagpaala ng LTO sa publiko tungkol sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa mga kalsada.
10: Sa Negros Oriental, patay ang isang babae matapos pagsasaksaki ng kanyang bayaw sa Bayawan City. Lasing na sumugod ang suspect sa bahay at pinatay ang biktima dahil sa hindi nabayaran 500 pisong utang. Sugatan ang anak ng biktima na nagtangkang awati ng suspect. Nakakulong na ang suspect na naharap sa reklamo murder at frustrated murder.
4: Magkakaroon ng 500 piso hanggang 1,000 pisong umento sa buwan ng sahod ang mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula simula po yan sa May 20. Batay sa wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, 6,000 piso na ang sahod ng mga kasambahay mula sa kasalukuyang 5,500 pesos sa chartered cities at first class municipalities, habang sa ilang bahagi ng sulu ay aabot mula sa 5,000 pesos o 6,000, 5,000 pesos ng 5,500 o 6,000, depende po yan sa lugar. Mahigit 19,000 kasambahay ang magkikinabang sa aumento.
10: Very good. Sa Iloilo City naman, mamamahagi ng libreng school supplies sa lokal na pamahalaan para sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang high school sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Layon dito na matulungan ang mga magulang na apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Matay sa datos ng DepEd, nasa mahigit 80,000 ang mga kindergarten hangang senior high school na naka-enroll sa mga pampublikong paaralan sa Iloilo City.
4: 442 abang busaming pagbabalik, mahigit 50 milyon pesos na halaga ng shabu na samsam sa NAIA, dalawa arestado.
10: At suspek sa panibago kaso ng gas and run, sumuko sa mga pulis. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng
4: Radyo Patrol Balita alas 4.
10: Kape na.
5: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol, naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM, Radyo Patrol 630. Basta AM, DZMM.
7: Nasaan yun?
8: Oo.
7: Saan ba dito yun?
8: Ito ba? Ito?
7: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina.
8: Ano ba anak? Ito oh.
7: Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
18: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Istenta at DZMM Teleradio.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
9: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
9: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radio Patrol.
14: Good morning!
4: Sa oras po natin, 4:45, madaling araw, tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol Balita alas 4. Inaasang tuluyang maapula sa loob ng 4-5 araw ang sunog sa Navotas Landfill na mag-iisang buwan nang nagliliyab. Ayon sa Navotas DRMO, halos 80% na ng apoy ang napula. Sumiklab ang sunog noong April 10 sa mahigit 40 hektaryang landfill dahil sa methane gas mula sa mga nabubulok na basura. Patuloy ang operasyon ng iba't ibang ahensya gamit ang drone at thermal scanning habang tinatayang 200,000 tonelada pa ng lupa ang kailangan para tuluyang maapula ang apoy. Humingi rin ng tulong ang pamahalaan sa Estados Unidos at Japan para sa technical support sa pag-apula at pangmatagalang rehabilitasyon ng lugar.
10: Tatlo ang patay habang 7 sugatan sa sunog na sumiklab sa Barangay New Lower Bicutan sa Taguig. Kabilang sa nasawi ang mag-asawang senior citizen na natrap habang hindi pa nakikilala isang biktima. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay sa lugar. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog, halaga ng pinsala at bilang ng mga apektadong pamilya.
4: Ating Metro Pasada, residential area sa Maranyake, nasusunog. Yan at iba ang balita ay atin ni Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Gab!
19: Good morning, Robert at Steve. Sa Maranyake, sugatan ng dalawang lalaki habang nahimatay pa lang isang babae sa sunog sa residential area sa Lower Barangay sa Barangay San Antonio na nagsimula pasado alas 11. Ayon kay Barangay San Antonio DRRMO focal person Jeline Bautista, na itulak ang isang lalaki habang lumilikas dahilan para tumama ang ulo niya sa matigas na bagay. Nasugatan naman sa paang isang lalaki matapos makaapak ng yero sa kasagsagan ng sunog. Habang agad namang nalapatan ng paunang lunas, ang babaeng nahimatay. Itinaas sa Task Force Alpha ang sunog dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa kakulangan ng tubig dahil na rin sa layo ng mga fire hydrant, gayon din ng sikip ng mga daanan. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, posibleng nagsimula ang apoy sa ground floor ng isang bahay sa lugar. Binuksan na ang San Antonio Elementary School para sa mga nasunugan. Sa Taguig City, 11 pamilya o 37 individual ang nawalan ng tirahan sa sunog sa 247 Paso, Barangay Bagumbayan, sa isa pang sunog sa lungsod pasado alas 9 kagabi. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog bandang alas 10 pasado dahil sa laki ng apoy at kakulangan ng mga responding bumbero. Wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa sunog. At sa Quezon City, sumuko sa mga pulis ang suspect sa panibagong insidente ng gas and run sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Nagsorry na ang driver sa gas attendant at sinabing nataranta lang siya dahil galit ang kanyang asawa sa kanya at may sakit pa ang kanyang anak. Pero ikiniit naman ng gas attendant na itutuloy ang reklamong estafa laban sa driver. Ayon sa 20 anyos na gas attendant, natroma siya sa ginawa ng driver lalo't isang buwan pa lamang siya sa trabaho. Handa naman ang driver bayaran ang 1,500 sa gas attendant. Nagpasalamat naman ang gas attendant sa mga nagpaabot ng tulong sa kanya. At yan ang tampok sa mga balitang kumpirmado at siguradong nakalap po sa magdamag. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol Gabriel Gonzalez.
20: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
10: Oras natin, 4:49. Arestado ang dalawang Pinay matapos maulihan ng halos 56 na milyong piso halaga ng shabu sa Naiya Terminal 1. Ayon sa Bureau of Customs, galing Cambodia, mga sospekta madiskubre ang mahigit 8,000 gramo ng shabu sa kanilang mga bagahe. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawa.
4: Arestado ang dalawang babae at isang taxi driver na hinihinalang miyembro ng Ativan Gang matapos sumano nilang mabiktima ang isang turistang Singaporean sa Binondo sa Maynila. Ayon sa MPD o Manila Police District, kinaibigan ng mga suspect ang biktima at inaya sa baklaran. Sa biyahe, pinainom umano siya ng juice hanggang makatulog at nagising na lang sa hotel na nawawala ang 10,000 cash at mahigit 160,000 pesos sa kanyang bank account. Natukoy yung mga suspect sa selfie kasamang biktima at sa CCTV backtracking.
10: Pasintabi po sa maselang balita, aabot sa 4 milyong pisong halaga ng expired at recycled na frozen meat. Diyos ko, ang nasamsam na isang warehouse sa Marikina City. Sinasabing masangsang ng amoy at tinuuod ang mga karne at binibenta online. Kinumpiskan ng mga otoridad na nasa mahigit 13 toneladang karne habang inareso 12 individual na naaktuhang inire-recycle ang mga sirang karne. Naharap ang mga suspek sa reklamong paglabag sa Food Safety Act at Meat Inspection Code of the Philippines.
4: Arestado naman ang 30 anyos na lalaki dahil sa pagbibenta ng umano'y abortion pills sa Quezon City. Naaktuhan nag-deliver ang suspek na mga pinagbabawal na hindi otorisado gamot pampalaglag sa isang poster buyer sa Cubao. Na-recover wala sa suspect ang 16 na tablet. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Food and Drug Administration Act.
10: Nangunguna sa Civil Service Exam Professional Level ngayong taon ang isang examinee mula sa Bangsamoro Region. Nakamit si Jana Arumpak Masbud ang 98.6% na Career Service Examination Pen and Paper Test na isinagawa noong March 8 na inilabas ang resulta nitong Martes. Nagpaabot ng pagbati ang Bangsamoro Government sa kanya at sa iba pang pumasa mula sa rehiyon. Pumangalawa si Jolene Liza Ladores sa Limbota mula Metro Manila na nakakuha ng 97.77%, habang pangatlo si Lemuel Espiritu Samson na may 97.64%. Ayon sa CSC, bukas ang mga aplikasyon para sa CSE PPT sa May 9 hanggang June 10. Congrats!
20: Mga balita sa labas ng bansa.
4: 4:52 na madaling araw sa labas ng bansa. 26 ang patay at mahigit 60 ang sugatan sa pagsabog sa pabrika ng paputok sa Hunan Province sa China. Iniligas sa mga otoridad ang mga residente malapit sa pabrika ng paputok at pahirapan ang rescue operation sa mga biktima dahil sa posibilidad na sumabog ang mga nakaimbak na pulbura sa dalawang bodega. Inaalam pang sanhi ng pagsabog sa pabrika ng paputok. Samantala, 2 ang patay at 2 sugatan sa pamamaril sa paaralan sa Rio Branco sa Brazil. Subuko sa mga pulis ang 13 anyos na binatilyong suspect, 13 anyos, habang inaresto rin ang kanyang stepfather na may-ari ng baril na ginamit sa krimen. Iniimbisigan din ang ilan pang estudyante na muna'y nakipagsabwatan sa suspect.
20: Balita!
10: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa Ubaga, Erica Balmes. Erica,
2: anong latest?
21: Chika Morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Ipalalabas na sa buong mundo ang documentary na Combo on the Run tungkol sa OPM band na Eraserheads sa pamamagitan ng giant streaming platform na Netflix. Simula sa May 30, mapapanood sa halos 200 bansa ang docufilm, tampok ang mga bagong eksena at bersyon ng kwento ng banda. Ayon sa direktor na si Maria Diane Ventura, layunin ng global release na maipakita hindi lang ang musika ng Eraserheads, kundi pati na ang tema ng pagkakaibigan, pagkakakilanlan at paghilom. Sa iba pa nating chika sa Umaga, isa na namang colorful milestone ang nasungkit ni kapamilya singer-songwriter Maki. Inanunsyo ng kanyang record label na umabot na sa 1 billion streams sa music streaming platform na Spotify si Maki at nagpasalamat sa lahat ng nakikinig sa kanyang makukulay na kanta. Iikot din si Maki sa ilang bansa sa Southeast Asia, North America, New Zealand at Australia para sa kanyang Color Coaster World Tour. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
10: Thank you, Erica!
20: Sports Balita!
4: Sa ating sports balita, Pinay tennis star Alex Ayala nanalo sa first round ng Italian Open. Yan, ano po ang sports balita? Yan, tingnan natin Big Ben at DZMM, Alfred Dante. Alfred, go!
22: Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports. Talo man ng Lakers, Steve.
4: Nako.
22: Panalo naman po si Pinay tennis star Alex Ayala sa kanyang unang laban sa Italian Open. Tinalo ni Ayala si Magdalena Freck ng Poland sa round of 128 sa score na 6-0, 3-6 at 6-4. Makakaharap ni Ayala sa round of 64 ng Italian Open si Wang Xinyu ng China. Samantala, abot kamay na ng De La Salle City Spikers ang kampiyonato ng UAAP Season 88 Women's Volleyball. Na-sweep ng Lady Spikers ang defending champion na NU Lady Bulldogs sa Game 1 ng Best of 3 Final Series. Tatangkain ng Lady Spikers na ibulsa ang kampiyonato at i-sweep ang UAAP Season 88 Women's Volleyball sa Game 2 ng Serie sa Sabado. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, TZMM.
4: Siya pala yun? Siya yan! Maraming salamat! Alfred Dalde. 4:56 ng madaling araw. Good morning! Magandang morning na po sa mga nakikinig na nanonood sa DZMM, sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Sa mga nag-message po sa aming Viber, good morning kay Tita Nona Damian. Blessed Thursday. Good morning, Team Pogi. At syempre kay Maggie Dimanzana, good morning mula po yan sa Makati City.
23: Good morning!
4: Kay Lorena Pascual, mula naman po sa Quezon City, sa Novaliches, Quezon City. Kape, kape, kape. At syempre kay Sarah Concepcion sa mula naman LA, California. Kay Nandi Ison ng Kabanatuan City.
23: Good morning.
4: Good morning from Mandi Ison and family. Kay LC Balian Florentine, good morning!
14: Good morning!
4: Happy Thursday! Kay Maria Delia Agbuya, good morning! Mula naman po sa Baguio City, kay Jill Burhal, magandang Webes! Steven Robert, kay Josephine Gabriel ng Taguig City. At syempre kay Tita Lina Ho, solid kamamilya, yesterday, today, and forever. Mula po yan sa Plaridel, Bulacan, kay Beth Adriano. Good morning, kay Sir Louis Basco. Ba, mula naman po sa Valenzuela City, nagkakape-kape, kay Ermito Locabo, Cafe, at Pandesal. Kay Floor, good morning, Floor. At syempre, bati ko lang ng happy birthday ang aking kaibigan, si Sir Dan Madirazo. Happy birthday! At ang aking senior high school teacher na pinaka-sexy. May sexy na paldo pa. Na nandito ngayon sa Maynila, nakatutok po sa atin. Good morning, Mamita Ga. Good morning!
14: Good morning!
4: At syempre, bati lang natin ang belated happy birthday!
14: Happy birthday!
4: Yeah, no, belated happy birthday kay Madam Madonna Pelayo ng, of course, happy McKinley Street ng Paralaya, Candaba, Pampanga. Happy birthday!
14: Happy birthday!
4: At syempre, good morning kay Sir Zosimo Gasmin na nakatutok na po sa atin ngayon sa kanyang misis na si Marites Gasmin at sa Yalong family. Good morning din po syempre kay Romeo Guion. Kaya Big Hero Baymax, good morning. Oy, ngayon lang ulit ng comment si Big Hero. Good morning siyempre kay Rolly Ilagad Dinglasan, Romeo Valderrama, Romeo Aguda at Kuyang J.R. Reyes. Good morning!
14: Good morning!
4: O paano, 4:58 na po ng madaling araw. Susunod na po ang Pasada Balita kasama si Daddy Johnson Manabat at Kuyang, siya pa rin. Robert Mano, Auntie Mano, bye! Ingat po kapamilya, see you tomorrow, Friday!
20: Steve Rez, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita, alas 4! Pasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Rez, Robert Mano, Radyo Patrol.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Eksakto, alas 5.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Malabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: TMM Numero 1 sa aksyon.
1: Magandang umaga muli Luzon, Visayas at Mindanao. Huwebes po tayo ngayon, May 7, 2026. Samahan nyo kami hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
2: At sa pangalan po ni Radyo Patrol Christian Yusores, ako naman si Robert Bano.
1: Sa oras nating 5:02, narito po muna ang mga mainit na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pasada Balita!
1: Davao Oriental, lianig ng magnitude 5.6 na lindol kagabi.
2: Ilang lugar sa Visayas at Mindanao uulanin dahil sa low pressure area. Bagyo na tatawaging Kaloy, inaasahang papasok sa PAR sa Sabado.
1: Mahigit 100 paaralan na apektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Paglilinis ng abo sa ilang lugar, posibleng tumagal pa ng hanggang isang linggo.
2: Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na isama na sa calendar of business ng Kamara.
1: Sa ating Pasada probinsya, magkaangka sa motorsiklo patay matapos mabangga ng truck sa Zamboanga del Sur. Muli, maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin po sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig kayo ng mundo, nanonood na naman ang inyong mga ginagawa. Maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: At ako naman si Robert Mano.
1: At sa ulo na ating mga nagbabagang balitang narinig nyo, detalye naman.
0: Sa aksyon.
1: Inaasahan po ang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Huli itong namataan sa bahagi ng Surigao del Sur at posibleng malusaw pagtawid sa Mindanao. Sa Sabado, posible namang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at maalinsang ang panahon. 43 degrees Celsius ang inaasahang heat index o ang init na mararamdaman sa Borongan City at sa San Jose sa Occidental Mindoro, habang 42 degrees Celsius sa Cavite City, Cuyo, Palawan, Dagupan City at Salawag City. Dito naman sa Metro Manila, 40 degrees Celsius ang tinatayang init na mararamdaman. Sa oras na

0: natin nakikita na magiging isang ganap na bagyo. Pero inaasahan po natin bilang LTA, magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caragal, Northern Mindanao, Davao Region, at Zamboanga Peninsula. Para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, yun po maliwala sa panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, may mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating bagyong monitor na nasa labas ng ating farm, ito po yung may international name na Hagupit at Tropical Storm Category. Ito yung huling na matatansin ng 1,995 kilometers east ng northeastern Mindanao. Inaasahan po natin papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility between Saturday evening or Sunday morning. At papangalanan po natin Kaloy, pangatlong bagyo po natin sa ating taong 2026. At inaasahan natin habang masalob po siya ng ating Philippine Area of Responsibility, ay hihina naman din po ito, magda-downgrade po ito into a tropical depression, at hindi rin po natin, pero hindi pa rin po natin inaalis yung posibilidad yung paglapit po nito, posibleng paglapit nito, sa, lalo na sa eastern section ng ating bansa. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas po ng Pag-asa. Yan po muna latest sa Pag-asa with the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Thank you. Magandang morning, Ma'am Chanel Dominguez.
2: Pasada Balita. Panahon. Pasada Balita.
1: 506, mahigit 100 paaralan sa Albay ang naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkan Mayon. Nagpalabas na Department of Education ng mahigit 3 milyong pisong pondo para linisin ang mga apektadong paaralan. Inihanda na rin ang pamahagi ng all-weather kit at N95 mask sa mga paaralang naapektuhan ng ashfall. Nauna nang igiliit ng PBOX na maaaring tumagal pa ng ilang linggo ang aktibidad ng Bulkan Mayon na nasa Alert Level 3.
3: Samantala, niyanig naman ang magnitude 5.6 na lindol ang Davao Oriental pasado alas 11:30 kagabi. Tektonik ang lindol na itala sa layong 17 kilometers sa hilagang silangan ng bayan ng Caraga. Naramdaman ang intensity 3 sa Matis City sa Davao Oriental, Bongkayo sa Davao de Oro at Bislig sa Surigao del Sur. Intensity 2 naman sa Maco, Maragusan at Pantukan sa Davao de Oro, Tandag City sa Surigao del Sur at maging sa Davao City. Wala pong inaasahang pinsala ang lindol pero posible ang mga aftershock.
1: Natambakan na ng lupa at putik ang halos 80% ng nasusunog na lumang sanitary landfill sa Navota City. Halos 4 na ang sunog sa landfill na nagsimula noong April 10. Inaasahan tuloy ang maapula ang sunog sa loob ng 4 hanggang 5 araw. Sa ngayon, bubuti na ang kalidad ng hangin sa Metro Manila.
3: Ay mga mamang tsuper, makinig bangon, gising na ho kayo. Namumuro na naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 2 araw na kalakalan sa world market, 4 pesos and 50 centavos lang ibinaba sa presyo ng diesel, 5 pesos and 40 centavos naman sa kerosene, habang tumaas pa ng 2 piso ang gasolina. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang bukas, gayon din ang waste premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Samantala, iniutos ng Energy Regulatory Commission ang pagbabawal sa disconnection o putulan ng kuryente hanggang sa Hulyo bilang konsiderasyon sa nararanasang national energy emergency sa bansa. Iniutos din po ng ERC na payagan ang utay-utay na pagbabayad ng electricity bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa. Sakop nito ang mga consumer ng Meralco, private utilities at mga electric cooperatives.
1: Bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pilipino walang trabaho noong Marso sa kabila ng gera sa Middle East. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 5% ang unemployment rate mula sa 5.1% noong Pebrero. Katumbas ito na mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Tumaas naman sa 12.3% ang underemployment rate mula sa 11.8% noong Pebrero. Katumbas ito ng mahigit 6 na milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang kita at naghahanap ng ibang pagkakakitaan.
3: Nakagraduate na sa 4-piece program ng DSWD ang halos 1.4 million na pamilyang Pilipino simula noong 2022. Sinasabi ni Alice na sa programang ilang pamilya matapos

0: gumanda na ang estado ng kanilang pamumuhay. Nilino po naman ng DSWD na hindi pinapalawig ang programa at pinupunuan lamang ang nabakanting puwesto. 500,000 pamilya ang planong isama sa programa batay sa poverty data ng Philippine Statistics Authority. Nauna nang sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na maaaring madagdagan ng mahigit sa 1 milyon ang mahihirap na pamilyang Pilipino kung walang gagawin ng pamahalaan sa gitna ng krisis sa langis.
1: Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang gaganda ang pamumuhay sa susunod na taon. Sa survey ng Social Weather Stations noong Marso, 38% ng respondents ang umaasang bubuti ang kondisyon ng pamumuhay mula sa 44% noong Nobyembre. 32% man ang naniniwalang walang magbabago, habang 16% ang naniniwalang lalala pa ang pamumuhay. Ito na ang pinakamababang na italang optimism simula noong Setyembre 2020 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic.
0: Sa iba pa mga balita, ay sinusulong ng Department of Health ang total ban sa paggamit at pagbebenta ng vape sa bansa. Ayon sa DOH Health Promotional Bureau, hindi sapat ang mga regulasyon para pigilan ang paggamit ng vape. Kung malabong magpatupad ng ban, inirekomendang limitahan sa plain tobacco ang flavor ng vape para hindi mahikayat na gumamit ang mga kabataan. 2024, namatay ang 22 taong gulang na lalaki dahil sa vape use associated lung injury o e-vali. Sinasabing hindi naninigarilyo, hindi umiinom ng alak, at hindi gumagamit na illegal na droga ang biktima, pero araw-araw na nagve-vape sa loob ng 2 taon.
1: Dumating na sa Cebu si Pangulo Marcos para sa ASEAN Summit 2026. Magsisilbing host ang Pilipinas ng pagtitipon kung saan tatalakayin ang pagtugon sa krisis sa Middle East. Inaasahang pag-uusapan din ang Code of Conduct sa South China Sea, pero hiwalay ang isasagawang negosasyon para maisapinal. Bukas, inaasahan ang pagdating ng mga leader ng 11 bansa mula sa Timog Silangang Asya maliban sa Myanmar.
0: Naisama na sa calendar of business ng Kamarang Impeachment Complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-refer ng plenaryo sa Committee on Rules ng inaprubahang report ng House Justice Committee kasama ang resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Inatasa naman ang House Secretary General na bigyan ang lahat ng kongresista ng kopya ng committee report at resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment bilang paghahanda sa botohan. Kailangan ng 106 votes ng mga kongresista sa Mayo 11 para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa pagtaya ni National Unity Party Chairman Ronaldo Puno at Lakas CND Spokesman Zia Alonto Adyong, posibleng umabot na hanggang 200 kongresista ang papabor sa reklamo. Igilit po naman ni VP Sara na hindi patas na madawit ang kanyang pamilya sa impeachment proceedings. Sa nakaraang pagdinig, sinita ng Anti-Money Laundering Council sa 6.7 billion pesos na transaksyon sa mga bank accounts ng Vice Presidente at Mister na si Attorney Manases Manscarpio mula 2006 hanggang 2025. Inakusahan din ng pamilya Duterte na nakatanggap ng 181 million pesos na cheque mula sa sinasabing drug lord na si Samuel Uy.
1: Nananatili ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court sakaling i-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, maaaring pagbotohan muna ng Senado kung magko-convene bilang impeachment court sa gitna ng posibilidad na harangin ng ilang senador. Nauna nang nilinaw ng Korte Suprema ang katagang fourth writ na nangangahulugan sa loob ng reasonable hours na maaaring maigli o mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataon maghanda ang Senado bilang impeachment court. Inupakan naman ni Congresswoman Laila De Lima ang pahayag ni Senator Robin Padilla higil sa pagharang sa impeachment at higiliit na maituturing ang senador na obstructionist sa halip na miyembro ng oposisyon. Pinag-aaralang italaga si Senador Kiko Pangilinan bilang impeachment manager o magtitimon sa paglilitis.
0: Ay, wala muna maglilipat ng channel. Walang BBTU. Magbe-break lang ho kami sandaling-sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 na umaga. Itama muna inyong mga orasan. Antimanong oras natin ngayong Thursday?
1: Aba, 5:50 na.
0: Mahali na pala.
2: Mm-hmm. Papasada na ang Pasada Balita. AMDZMM.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex 40 lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
6: Aww.
8: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat ito kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga Pilipin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Basta AMDZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon! Pasada balita!
0: Balik tayo sa mga balita, oras natin, 5:17. Kinimpirma ni Senate President Pro Tempore Senator Panfilo Lacson na nakatanggap siya ng impormasyon na may inilaang 500 million pesos na halaga ng proyekto para kay Senador Rodante Marculeta. Sinasabing galing ang impormasyon mula sa handwritten statement ng yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pero nilino ni Lacson na hindi illegal ang allocables, kaya kailangan imbestigahan kung peke o substandard ang proyekto. Sinasabing kasama si Marculeta sa irerekomendang imbestigahan ng Blue Ribbon Committee sa issue ng budget insertion o pagsisingit ng pondo sa national budget, gayon din sa flood control projects. Tinawag naman ni Marculeta na malisyos ang pahayag at iginiit na mistulang targeted ang patama ni Lacson. Sinita rin ni Marculeta ang pahayag ni Lacson na nanghihingi siya ng 1.5 billion pesos na halaga ng proyekto noong nakaupo pang kongresista at miyembro ng Commission on Appointments. Ilang beses nang nagkasagutan sina Lacson at Marculeta sa iba't ibang issue, kabilang na sa issue ng West Philippine Sea.
1: Posibleng maging batayan para sa ethics complaint ang mga pahayag ni Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Sa privilege speech noong Martes, sinabi ni Leviste na pinondohan ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola ang kampanya ng pamilya ni Executive Secretary Ralph Recto at Mrs. na si Vilma Santos noong 2025 elections. Inakusahan din ni Leviste ang mga kongresista na may ideya sa sinasabing vote buying o pamimili ng boto. Ayon kay Iloilo Congresswoman Janet Garina, hindi tamang forum ang plenaryo para sa mga tinatawag na away lokal. Naniniwala si Garina maaring maging grounds sa ethics complaint ang akusasyon ni Leviste laban sa mga kapwa kongresista. Tinanggal na sa records ng Kamara ang bahagi ng pahayag ni Leviste matapos mabigo magpakita ng ebidensya.
0: Dumistansya ang Malacanang sa pagkakaareso sa social media personality na si Franco Mabanta. dinampot sa isang hotel sa Makati City si Mabanta at apat pa nitong kasabwat dahil sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kinilala bilang pangunahing suspect si Mabanta na founder at chairman ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Sinasabing nagtangka si Mabanta na mangikil ng 300 million pesos kay Romualdez para hindi ipalabas ang content na sinasabing nag-uugnay sa kongresista sa flood control projects. Ayon sa NBI, misulang naghanda pa ang mga suspect sa pagtanggap ng 75 million pesos na paunang bayad matapos bumili ng mga maletang nagkakahalaga ng 24,000 pesos ang bawat isa para paglagyan sana ng mga pera. Nagsilbi si Mabanta bilang social media director at naging aktibo sa kampanya ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Pero itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kaibigan ng Pangulo si Mabanta at nagpakita pa ng mga larawang nagpapakita ng posibleng koneksyon ng vlogger o ni Mabanta sa pamilya Duterte. Nanindigan po naman ng NBI na walang kinalaman sa politika ang pagkakaaresto kay Mabanta.
1: Sa Quezon City naman, sumuko na ang motoristang tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa Mindanao Avenue. Mayo at 3, nagpakarga ng gasolina ang suspect sa nasakay ng sedan at may kausap na babae sa telepono pero nasigili ng gasoline boy ang 1,500 pesos na ikinargang gasolina. Biglang pinaharurot ng driver ang sasakyan. Depensa naman ng suspect, nagmamadali siya makauwi dahil may sakitang anak. Nakilala ang suspect matapos matuklasan na karehistro sa car financing company ang ginamit na kotse. Desidido naman ang gasoline boy na magsampa ng kasong estafa laban sa suspect matapos makaranas ng trauma dahil sa insidente.
0: Sa oras nating 5:21, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita! Probinsya! Pasada balita!
0: Patay ang magkaangka sa motorsiklo matapos mabangga ng wing van truck sa Zamboanga del Sur. Sinasabing mabilis ang takbo ng truck, kaya nasalpok ang kasalubong ng motorsiklo sa National Highway. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapo ng rider at dalawang babaeng angkas nito. Dead on arrival sa ospital ang mga biktima, habang nasugatan din na isa pang angkas. Hawak na ng pulisya ang truck driver habang hinihintay kung magsasampa ng kaso ang pamilya ng biktima.
1: Sa Rizal naman, patay ang magkapatid na babae matapos matrapa sa nasunog na bahay sa bayan ng San Mateo. Mabilis na kumalat ang apoy kaya hindi na nakalabas ang mga biktimang natagpuan sa ikalawang palapag ng bahay. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy na tumupok sa anim na bahay. Nananatili sa covered court ang mga nasunugang pamilya.
0: Sa Cavite, patay ang 79 na taong gulang na lalaki sa pananaksak ng manugang sa Imo City. Sa imbestigasyon, nakita ng biktima na nagtatalong anak na babae at live-in partner na suspect. Nang biglang undayan na lamang ng saksak ang babae, umawat ang biktima pero pinagsasaksak din ng suspect. Agad namatay ang biktima habang nasa kritikal na kondisyon ang kanyang anak. Patuloy namang tinutugis ang tumakas na suspect.
1: Sa Laguna, naaresto na ang dalawang lalaki nagnakaw sa nakaparada motorsiklo sa Calamba City. Sa imbestigasyon, naiwan ng estudyanteng biktima ang susi sa motorsiklo habang kumakain sa fast food restaurant sa Barangay Parian, kaya mabilis na natangay ng mga sospek. Sa CCTV backtracking, natuntun at naaresto mga sospek na maharap sa kasong carnapping.
0: Sa Davao del Sur, arestado naman ang 40 taong gulang na babae matapos mang hold up. Babae yung nang hold up po.
11: Atapang?
0: Matapos daw pong mang hold up sa small town lottery sa Digo City. Sa imbestigasyon, nagkunwaring customer ang suspect nang bigla na lang bumunot ng baril at nagdeklara na nga ng hold up. Pero napansin ng lalaking attendant na peke ang baril ng suspect kaya nanlaban. Dinampot ng responding police ang suspect na maharap sa kasong robbery.
1: Sa Albay naman, flashing operation sa Ginobatan, posibleng tumagal pa. Balita mula Albay, atin ni Vince Villar!
11: Limang araw mula nang mabalot ng abo ang buong Ginubatan, Albay dahil sa usod mula sa Mayon. Pahirapan pa rin ang flushing operation o paglilinis. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagpahirap sa kanila ang paghahanap ng mga tubig na pagkukunan ng mga bumbero. Ang ilang fire trucks sa mga ilog na lamang kumuha at sa Karating Bayan ng Kamalig. Nagpapanagdag pa sa hirap ang mainit na panahon na sinasabayan ng malakas na hangin, kung kaya nagliliparan pa rin ang makakapal na alikabok. Nagrereklamo na rin ng mahinang benta ang mga nagtitinda ng gulay at prutas dahil sa pangamba ng mga mamimili na kontaminado ang mga ito. Payo ng Mayor's Office ng mga health officials, dapat nakabalot o natatakpan ang mga prutas at gulay at hugasang mabuti kung lulutuin. Nanawagan rin si Mayor Jem Onghoco sa mga residente na huwag na munang lumabas kung hindi naman kailangan. Ito ay dahil may posibleng pangmatagalang epekto sa kalusugan ang makakalanghap ng abo. Samantala, malaking tulong naman ang mga donasyong tubig dahil mahina ngayon ang supply sa lugar. Kahapon, dumating ang ilang truck na naglalaman ng 20,000 na galon ng tubig na tig-anim na litro. Kaganitong ipinaghati-hati at ipinamudmod sa 44 na barangay ng Ginubatan sa tulong ng PNP at Army. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
1: Maraming salamat,
12: Vince Villar!
0: Ay tanghali na, kami nagpapaalala lang. Ay ang snooze alarm na yan eh, naku, pagod na naman ha. Baka kayo ay malate na naman sa trabaho. At pag na-late sa trabaho ang ordinaryong manggagawa, alam nyo na kasunod. May kalta sa sweldo yan.
1: At tandaan may pagalit pa ni boss.
0: Meron pa kayong sermon na matatanggap. Tandaan ninyo, hindi kayo senador.
1: Hindi kayo si Bato.
0: Pasok na. Ay 5:26 na ng tanghali sa oras po natin yan. Alamin naman natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo.
12: Patrol!
0: Magkano ba sweldo na isang senador, Robert?
1: Eh, mga nasa 300 yan.
0: Pwede na, no?
1: So, wala kang gagawin. Kumuyakoy ka lang, 300.
0: Sabagay, oh, nga,
1: tapos, may allowances ka pa.
0: Talaga?
1: Oh, pagpunta mong Baguio, pwede mong gamitin yung guest house ng Senate doon.
0: Oo, malapit sa, ano ba yun? Sa The Mansion. Yeah. Malapit yan doon.
1: Yes. Bago
0: kayo video. Ganda. Samantala, 5:27, dalawang wanted sa pagpatay at illegal recruitment na aresto na sa Calabar Zone. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade!
13: Good morning, Johnson and Senator Robert. Dalawang hinihina ng isang tuwa sa mamigingan sa kaso ang naaresto sa magkakahiwalay ng operasyon ng Police Regional Office Calabar Zone. Binampot si Tina Teco, 23 years old, Ka-Angeles City, Pampanga, sa misal ng warrant of arrest para sa dalawang kasong murder. Inuugnay ang suspect, isang gun for hire at illegal drug group na responsable sa serye ng pamamaril at peritahan ng illegal na droga sa iba't ibang bayan ng Cavite. Samantala, na-aresto rin sa Baguio City ang isang 37 years old na Pakistani sa misal rin ng isang warrant of arrest sa ugnay naman sa kasong illegal drug group. Ibuli ng PRO Calabar Zone na matangong pre-operasyon at tiniyak na patuloy ang pagsisikap ng mga pulis na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan at maihatid ang hustisya sa mga biktima. At yan ang balitang kumpirmante sigurado na naman.
0: Ito, Conrad Noel Alamar!
1: Mga magsasaka sa bataan, si Nanay sa pagpapalusog ng lupang sakahan. Balit pala kay Radyo Patrol, Rocky Zon. Kuyang Rob, good morning!
14: Good morning, Robert Johnson. Bilang pagdating ng pagunda sa buwan ng mga magsakaapis sa Fox ngayong buwan, 50 mga magsaka ng bataan ang isinilalim sa wastong kasanayan sa tamang pagkakit ng lupang sakahan at kung paano ang pagpapalusog nito. Ang magsaka ay mula sa bayan ng Morong Bataan kung saan komprehensibong sinana ay sa tamang soil sampling at gamit ng soil test. Ayon sa pamahalaan, importante ang itong uri ng pagsasanay sa soil analysis upang maging malusog ang tanimang lupa para sa mga produktibong ani. Bukod sa bayan ng Morong, maglalatag din ang pagsasanay sa iba pang bayan ng Bataan sa ilalim ng Regional Soil Laboratory ng Department of Agriculture na ang layunin ay mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
1: Maraming salamat, Kuyang Rod Eason!
0: 5:29 po ang oras natin at sa oras nating yan, eto na po sila.
2: Metro Pasada! Pasada Balita!
0: Sa atin namang Metro Pasada, lalaki timbog sa bypass operation sa Las Piñas City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus!
15: Johnson, batay sa ulat ng Southern Police District na uli sa ako nagbebenta ng hinihinalang shabu. Ang 28 anyos na lalaki sa barangay Manuyo 2, kinilalang suspect na si alias Pos at naaresto sa ingresang bypass at T5 extension na nakuha mula sa kanya ang tatlong sachet na hinihinalang shabu na may kabuuan timbang na 14 na gramo at nagkakahalaga ng higit 95,000 piso. Nakuha rin mula sa kanya ang halos 500 gramo ng umano'y marijuana at nagkakahalaga ng higit 50,000 piso. Kumpiskado rin ang wallet, bag at perang gamit sa illegal na transaksyon. Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, Johnson at Robert dito sa Barangay Holy Spirit, Quezon City, nakataas pa rin yung ikalawang alarma sa sunog na sumiklab. Kaninang pasado alas 4:30 ng madaling araw, mga commercial establishment ito, Robert at Johnson, patuloy na inaapula ang sunog habang masikip naman yung daloy ng trapiko sa Holy Spirit Drive palabas ng Commonwealth Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
1: Thank you, Zeus! Samantala, kotse sumalpok sa poste sa Quezon City. Ang detalye mula kay Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Gab!
16: Johnson at Robert, ng umaga nawasak ang harapang bahagi ng isang sasakyan matapos sumalpok sa poste sa EDSA Aurora Tunnel sa Quezon City pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Ayon sa 39 anyos na TNBS driver, nawalan siya ng kontrol matapos sumabog ang gulong sa kanang-unang bahagi ng kotse kaya't sumalpok sa poste. Tumagas ang gasolina ng sasakyan kaya't kinailangang maglagay ng kusot para hindi dumulas ang kalsada. Alos isang oras din bago na ialis ang nasabing sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng MMDA at QCPD Traffic Sector 4 sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Patrol Gabriel Gonzalez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Gabriel Gonzalez.
0: Lalaking nagnakaw ng cellphone ng estudyante arestado sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia, magandang morning.
17: Good morning, Johnson at Robert. Dinampot ang 45 anyos na lalaki matapos tangayin ang cellphone ng isang estudyante sa Ermita sa Maynila. Sa investigasyon, nakasakay ang suspect sa jeep ng asimping kinuha ang gadget mula sa biktima saka kumaripas ang takbo sa northbound ng South Avenue. Sinumukan rin buong ang biktima para habulin ang suspect at humingi ng saklolo sa mga nakaposteng pulisa sa lugar. Naaresto kalahin ng suspect at nabawi sa kanyang cellphone na nagkakalagang 8,000 pesos. Nakapiit na ang lalaki na maharap sa reklamong robbery. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you, Trisha, at maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Pastakbay nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istrenda. Papasada na ang Pasada Balita.
0: Hoy, maganda umaga po muna sa ating 15 million live viewers na nasa YouTube. Magandang morning.
1: Good morning.
0: Pati na rin sa ating mga kapamilya abroad saan mang parig ho kayo ng mundo nanonood ngayon. Mga ginagawang background ng DZMM Teleradio, thank you. Ay batiin muna natin ang mga nagpapabating ngayon pong Thursday morning ha. Nag-good morning na si Tita Christy Galvez, nagising na rin. Maganda umaga. Maganda umaga rin kay Dr. James Ivan Baluran. Congratulations po, Dr. James Ivan Baluran, Doctor of Physicians. Nagpapabati po ang kanyang mga parents na sina Perlene at si Joel Baluran ng Dumingag, Zamboanga del Sur. Nakapasa pala sa board exam.
1: Wow, congratulations!
0: Congratulations, Doc. Pagbutihin mo, ha?
1: Doc, May konsulta.
0: I-konsulta mo na yan.
1: At syempre, pati lang natin ang belated happy birthday. Belated happy birthday kay Miss Madonna Lapos Pelayo ng McKinley Street. Paralaya, Candaba, Pampanga. Happy birthday!
0: Happy birthday! Louis Bosco, nag-a-attendance check na rin. Watching daw habang nag-a-almusal na from Valenzuela City. Ano bang breakfast natin, Louis, dyan?
1: Ano bang masarap? Nakalugaw na naman yan si Louis.
0: Lugaw, no?
1: Oo.
0: May itlog at binudburan ng...
1: Kalamansi ng tsaka bawang.
0: Oo,
1: panalo. Pwede, pwede na. At syempre, magandang morning din kay Teacher Rowena Sempio. Nagre-ready na ata sila. Magpapalit. Brigada na sila next month eh.
0: Brigada eskwela?
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Oh, sabi ng DepEd, bawal solicit.
0: Sabi pa nilang sinasabi yun. Pero pagka naman yung mga magulong na hindi nagbigay, para naman ang sama-sama. Diba parang hindi ka nga nagbigay, hindi ka nga inobliga.
1: Hindi ka naman kakausapin.
0: Hindi ka naman pinapansin habang nasa brigada eskwela. Di bali, tumulong na lang
1: tumulong,
0: kung halimbawa
1: ay pamilinin,
0: no, pag-ayos-ayos na mga sirang upuan,
1: electric fan,
0: wala mga bag na financial, na pwede naman yung presence nyo, yung pagmamahal nyo, ay makasama sa brigada eskwela. Ay, teka, sa oras po nating 5:35 na ng tanghali.
18: Kakaibalita!
19: Kakaibang balita!
0: Sa ating kakaibalita, ay sa mga may alagang aso po dyan, ha, sa mga fur parents po dyan na makinig ho kayo, tsaka lalo na sa mga baril.
1: Huh?
0: Ano kaugnay ng aso't ng baril, ano? Eto nga. Pinasugatan po kasi ang isang lalaki sa Amerika matapos aksidenteng mabaril. Hulaan nyo kung sino nakabaril.
1: Sino?
0: Iba yung mimiari na, na baril daw. Aksidenteng mabaril ng kanyang alagang aso. Ito na.
1: Asintado yung aso. Kwento.
0: Sinasabi hong tumalon kasi ang aso sa kama, kaya pumutok ang shotgun at tinamaan sa likod ng biktima.
1: Aray ko po.
0: Natuklasan, nakatalikod pa yung biktima. Mm-hmm. Ikaw, bantay, ha?
1: Doggy wawa, ha?
0: Nakatalikod na yung amo mo, ha?
1: Sabi niya, pagkakataon na to.
0: Ah, talaga. Natuklasan daw po kasing napagod pala ang amo sa paglilinis ng baril, kaya umupo muna sa kama. Pero bigla namang tumalo ng aso at kinalabit ang baril. Hindi, wala ho yung kinalabit. Hindi pa niya alam yun. Aksidente lang po talaga. Imagine niyo siguro na kinakalabit ng aso yung baril, ano.
1: Tapos nakasipat pang
0: gano'n. Nakasipat. Napapanood nyo ng cartoons yan eh. Wala hong gano'n, ha. Aksidente lang talaga, in fairness kay, ano pa, ang tawag sa aso nyo ni Doray?
1: Si Doggy Wawa.
0: Si Doggy Wawa. Wala pong gano'n.
1: Uh-huh.
0: Nanatili po naman sa ospital ng lalaki dahil sa aksidenteng pagkakabaril ng kanyang alaga. Totoo po yan, yung may mga baril-baril na ganyan na hindi ho... Oo, tsaka parang nananadya kung minsan ang tadhana na kahit mga professional gun owner, ha, minsan ho'y nadidisgrasya pa rin.
1: Usually partner sa paglilinis, di ba?
0: Totoo yan. May mga, di ba, halimbawa pulis, may mga security guard na alam nyo naman ng barile pumuputok.
1: Mm-hmm.
0: Naglilinis lang, ha, kung minsan ay nauwi pa ho sa disgrasya.
1: Minsan nalaglag, di ba, na may sandal.
0: Oo.
1: Bang!
0: Minsan ay napaglalaroan ng bata.
1: Bata,
0: correct. Hindi na ilalagay ng maayos sa tamang taguan.
1: Nakatalikod ka pag tingin mo yung anak mo nakagano sa'yo.
0: Di ba, may hawak na baril, ano?
1: Oh.
0: Kawawa ho. Kawawa ho yung mga bata, kaya ingatan po ng doble-doble, triple pagka may mga pag-aari ho kayong baril.
1: Hindi kaya i-hire ng pulis yung doggy?
0: Pwede, no?
1: Marunong eh.
0: Deploy nyo sa, ano, sa airport. At yan po, mga kapamilya, ating kakaibalitang tampok ngayong Webes ng umaga.
18: Kakaibalita!
19: Kakaibang balita!
0: Ay, pero wala muna, maglilipad ng channel hanggang alas 6 patay na umaga. Magkano na sweldo kanina? May narinig ako sa inyong binabasa nyo ni Steve Raz na may mga aumento sa sahod, pero parang sa probinsya, no?
1: O, sa mga kasambahay.
0: Kasambahay, pero 5,000 lang.
1: Mm-mm.
0: Per month.
1: Dadagdag sila ata ng 1,500 to 2,000.
20: Ayun.
0: Eh, pero sabi nga ho nila eh, merong living wage. Dapat ho halimbawa sa mga taga Metro Manila, syempre, renta sa bahay, bayad sa kuryente, bayad sa tubig, pamasahe, etc. Para sa 5 miyembro ng pamilya, magkano nga ba ang nakabubuhay na sweldo ng manggagawa sa ngayon? O to ang sabi sa mga pag-aaral po, eh, yung piso natin na eh, hindi naman talaga piso ang value niyan. Parang 73 centavos mahigit. Mamaya makikipagkwentuhan po tayo sa Vice President. Hindi yung vice na yun. Vice President lang ng pwede.
1: Nakahumi na ba?
0: Hindi pa nga yata.
1: Nando
0: pa ata. Netherlands, no? Makikipagkwentuhan po tayo kay VP. VP po ng Federation of Free Workers.
1: Ayun.
0: Para sa usapin po ng sahod at syempre, kapakanan ng mga manggagawa. Magbe-break lang ho kami sandali. Babalik pa tayo hanggang alas 6 po ng umaga. Pero itama muna inyong mga orasan. Baka kayo po'y nalilingat. Sa mga binubulungan ng katamaran, laban lang.
1: Kaya nyo yan. Sabi, ano sabi kumilos bulong? Para walang kaltas.
0: Diba? Eh, pero sabi nung bulong,
1: oh.
21: Webes na ngayon.
1: Okay lang yan.
21: Pumasok ka naman kahapon, di ba?
1: Mag-observe ka.
21: Mag-observe.
0: Mag-ubu-ubuhan ka.
1: Nag-ubu-ubuhan. Tumawag kay boss-boss.
0: Tumawag ka sa boss, masabi.
1: Boss.
0: Boss, masama po pakaramdam.
1: Oo. Tapos nag-my day ka na sa beach ka.
0: Ayun lang.
1: Oras natin, 5:40.
0: Saguli po.
22: Papasada na ang Pasada Balita. Basta AM DZMM.
23: Airport na, mamesan ka na. 10 a.m. na.
24: Ha? Di ba mama yung gabi pa-flight natin?
23: Ay, malabo.
24: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
23: Para malinaw.
25: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
26: EO, love your eyes.
27: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Fiol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
28: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
30: Nasaan yung ano? Oh, ba dito yun?
31: Ito ba? Ito?
30: Ah, oo. At saka, nandito lang yung kanina eh.
31: Ano ba anak? Ito oh.
30: Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
32: Ma, Nanay, Mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
33: At tamaan po tayo ng presyo.
32: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
33: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
32: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
33: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
32: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
22: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. AM DZMM. Pilipinas, pasada balita na!
0: Ay, balik po tayo sa ating kwentuhan sa pasada balita hanggang alas 6 pa ng umaga kanina. Robert, may binasa kang SWS survey eh. Merong mga kapamilya ho tayo, mga kababayan tayong umaasa kahit papaano. Bagay, natural naman sa atin yon na kahit mahirap ang buhay, hoping na yung susunod halimbawang 12 buwan magiging mas maganda.
1: Yes. Gaganda kahit papaano yung kanilang buhay, mag-i-improve kahit papaano. Yun yung nakikita nila.
0: Ay, pero ang tanong,
1: inaasahan nila.
0: Papaano nga ay tumataas po ang presyo ng bilihin at ng serbisyo, hindi naman tumataas ang sahod.
1: Wala, hope lang talaga.
0: Sabagay, importante po yun. Kahit papaano ay huwag tayong mawawalan ng pag-asa at baka naman merong ibang po pwedeng paraan.
1: Yeah.
0: Pero sa usapin ho tayo ng sahod, alamin nga ho natin, yun yung panawagan ng mga manggagawa para ho sa nakabubuhay na sahod, Hindi raw kasi sumasapat ang minimum wage sa cost of living ngayon ayon sa isang pag-aaral. Si Julius Kainglet, nasa linya na po natin ang Vice President ng Federation of Free Workers. Sir Julius, magandang morning po ulit. Johnson and Roberts sa DZMM Teleradio, magandang morning.
1: Good morning po.
3: Magandang morning po, Johnson at Robert, at syempre po sa lahat po yung nakikinig sa atin sa Teleradio.
0: Opo, magkano nga ho ba ang cost of living sa panahong ito na napakataas ng presyo ng bilihin, mataas ang presyo ng krudo at halos lahat ay napakataas, iilan na lang ang mura?
3: Huli pong pag-aaral na ginagawa po ng mga labor groups at sa tulong din ng kwenta na ginawa ng Ibon Foundation, lumalap po 1,200 hanggang 1,250 na dapat yung ating living wage o yung pong halaga na dapat tanggapin ng manggagawa para yung pong kanyang pamilya, na lima po na nakasapi ng kanyang pamilya, ay mabuhay po ng marangal, no? Na hindi lang survival, kung hindi lahat po ng pangunahing pangangailangan ay natutugunan.
0: 1,200 to 1,250 per day, tama po ba, Sir Julius?
3: Tama po, tama po.
0: Pero yun ho, para lamang sa mga manggagawa na nakabase sa Metro Manila, how about sa probinsya?
3: Bali, ano po yan? Ang kwenta po natin para po sa buong Pilipinas na ganun. Po ito. Kasi kung ating susuriin, hindi na po naiiba ang cost of living sa Kamaynilaan kumpara po sa mga nasa probinsya. Kaya nga po, kasabay po ng panawagan natin ng living wage, yung legislated wage increase at yung nationalization ng ating minimum wages.
1: Mm-hmm. So, ibig sabihin, Sir Julius, ang focus na ninyo, hindi na kayo naniniwala doon sa mga regional wage increases. Di ba ngayon may mga board, kanya-kanyang board sila, kanya-kanyang review sila per region. Ang gusto na natin, isang bagsak na lang, pare-parehas na lang.
3: Opo, at marami na pong naging pahayag ang iba't ibang grupo ng manggagawa, kasama po ang FFW at ang National Wage Coalition, na tumutulig sa po sa trabahong ginagawa ng ating iba't ibang mga wage board. Napatayan po for the past 38 years na sa halip po na maging daan para maging marangal ang pamumuhay ng mga manggagawa sa pamamagitan ng dagdag sahod, pilit nang nilalayo yung wage rates ng mga nasa Maynila at mga nasa urban kumpara po sa mga nasa rural at mga probinsya at may hirap na lugar.
1: Mm-hmm. Doon po kayo pinupush po ninyo na dagdag sahod. Gaano ka-importante na maibigay ito agad? Alam naman natin, sabi nga nila, time immemorial, lagi na lang umihiri tayo ng wage increase, pero hindi naman napagbibigyan yung amount na hinahanap at hinihingi talaga natin.
3: Opo, ang sagot po natin dyan, sana po sa ngayon ay manggagawa naman. Kasi sa tuwing may crisis po tayong kinakaharap, ang pangutugon ng employers at mga gobyerno po natin, magbawas ng tao, magbawas ng sahod. Lahat po ng paraan ng pagtitipid sa pamamagitan ng bawas benepisyo ginagawa. Pero hindi po inuukit man lang ng konti. Ba't diyan bawasan natin yung malalaking sa kita ng ating mga malalaking negosyante? So ang gusto po natin ay makahabol, no? Kumbaga, yung pong pandemya noon ay pandemya ng inequality ngayon. Kaya po, lalo pong nabalitaan natin na 7.2% yung ating inflation, ay sigurado pong mahihirapan ito yung ating mga kababayan. Kaya po, nararapat lang na dagdagan po ang sahod natin para umabot sa living wage. Alam natin na hindi naman po yan maaring hindi siya maging isang bagsakan at kailangan din ng konting adjustment. Kaya po ang panina po na sana natin kung natuloy po yung 200 pesos na wage increase noong nakaraang taon na pinangako ng ating mga politiko, malaking relief na po yun. Kasi tama po yung binabanggit yung kanina, no? Sa bawat piso ngayon, 73 centavos na lang talaga ang halaga niyan. Kaya po yung 200 halos wage recovery pa lang po yan. Babawihin pa lang yung halaga ng ating sahod na nawala. At dama na po dyan, tsaka po natin tutugay din yung ating living wage.
0: Opo. Sabi mo nga, Sir Julius, para sana makahabol yung sahod ng mga manggagawa, kinakailangan ng aumento o dagdag sahod. Pero ang inflation, patuloy naman ding tumataas. Hindi ho kaya, kumbaga, madadagdagan lang in figures ang sweldo ng manggagawa, pero yung buying power ng piso, hindi naman din lalaki.
3: Well, ang tignan po natin historically, no, nung pong nagkaroon yung huling pinakamalaking national legislated wage increase noong pong 1989, halos 30% po, 34% pa nga yung idinagdag sa halaga ng minimum wage noon. Hindi naman po ito nagresulta sa mga pagsasara. Sa katunayan, nakatulong po ng gusto sa ating ekonomiya. Bakit? Ang mga minimum wage earners po, pag ating dinagdagan ng sahod, gagastusin po na yan para bumili ng pagkain sa kanilang suking karinderya, bibili ng pagkain sa kanilang suking sari-sari store, at gagastus po para sa pangangailangan ng pamilya. Hindi po katulad na kung lalaki po yung kita ng mga mayayaman, dadalhin po nila yung kita nila sa Singapore para manood ng concert ni Taylor Swift. O kaya po, pupunta sa Europa para bisitahin yung kanilang mga mahal sa buhay na maaaring nakapit doon. Pero kung sa minimum wage earners po yan, makakatulong po yan na kumbaga gumulong yung ating ekonomiya. Mas marami pong makakatulong, mas marami pong tulong na maibibigyan. Naliikot po yung pera sa loob ng bansa.
1: Mm-hmm. Sir Julio, siguro bigyan nyo nga kami ng larawan. Ilarawan natin ang isang ordinaryong manggagawang Pinoy ngayon sa dami ng gastusin versus doon sa kanyang sinusweldo. I-describe nyo nga po sa amin paano niya na iraraos yung isang kinsena, sabihin na natin, para doon sa kanyang sweldo at gastusin sa pamilya.
3: Nako po yung isang masakit na realidad. Utang po ang nagiging sagot ng maraming ating mga manggagawa. At syempre, hindi nababayaran yung utang dahil hindi naman natatagdagan yung sahod, uutang naman po muli. So, ilang ulit po siya na abuso, ilang ulit po siya na pagsasamantalahan. Dahil alam naman po natin, kung hindi maganda yung tinatawag na credit rating mo sa banko, hindi ka naman papautangin. So, saan po mangungutang yung ating mga manggagawa? Alam na po natin sa mga nagpa 5-6 at dyan po paulit-ulit yung kanyang exploitation na nararanasan.
0: Ngayon po ba, Sir Julius, may natatanggap pa kayo mga reports, halimbawa na security guard o ordinaryong manggagawa na isinasangla ang kanilang mga ATM bilang assurance na sila'y magbabayad ng utang para pautangin ulit ng kanilang pinagkakautangan?
3: Ay, totoo. At hindi lang po talaga sa security guards, pati po yung mga nasa manufacturing. Tayo po may mga kasapi sa semiconductor, tayo po may mga kasapi sa food processing. Common practice po yan at nakalulungkot po na isasangla mo yung ATM mo. Kumbaga, hindi mo na talaga mahawakan na yung sahod dahil yan po yung pamamaraan para makabili ka ng iyong mga pangangailangan sa araw-araw. Una po na hinabang yung mga nagpa-utang.
0: Kaya kung meron kayong makikita o makakasabay halimbawa sa ATM na nakapila sa unahan ninyo, ang daming dalang ATM, ang tagal mag-withdraw, ano?
1: Ang kapal eh.
3: Maubos din naman ng ATM kung ikaw susunod sa pila, wala ka nang makukuha.
1: Pero bukod doon, Sir Julius, paano naman kinakaya ng mga magagawa natin at this point in time na hindi na pagbibigyan yung hirit and then ang taas ng mga gastusin, hindi naman laging may magpapautang sa'yo. Most of the time, isa, dalawang beses yan. Kapag nasira ka, wala na. Paano pa rin na ipupush through yung pamumuhay?
3: Diyan na po papasok yung nag-sacrifice na po yung pamilya. Talagang naghihigpit po ng sitron. Minsan, babalik ka sa kanin, ulam, noodles. Madalas po mangyari yan. Alam naman po natin na hindi po siya malusog para sa atin. Kawa yung pong iba, napipilitan na tumigil yung pag-aaral. Alam naman po natin, kahit libre yung pag-aaral ng anak natin sa mga public schools, may gastusin ka pa rin po sa araw-araw, pabaon, yung pong iyong pamasahe, yung pong mga school supplies. So, reaction po yan. Ang nagsuffer sa kalukuyan, hindi lang yung manggagawa, pero pati yung kinabukasan ng kanyang anak. Dahil pagkagagawa po ng sakripisyo yung pamilya, nakukompromiso na po ang kinabukasan. Mm-hmm. Yung nawawala yung magandang kinabukasan ng ating kabataan.
0: Pero isa pang tanong, Sir Julio, sabi mo nga, merong nangako dati ng 200 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa panahon ng kampanya. Bakit nga ba hindi natutupad at bakit hindi umuusad?
3: Eh, tingin ko po, babalik po tayo sa katangian ng ating Kongreso. Mukhang marami po sa kanila, kung hindi man sila yung mismong negosyante, kaibigan-kaibigan yung mga negosyante. At nakalungkot nga po na sana meron tayong maraming mga party list na kinatawan ng sektor, halimbawa po ng mga manggagawa, ng mga kababaihan. Pero unti na rin pong kinain ng mga political dynasties yung pong party list at ilang mga genuine party list na lang po yung naiwan sa atin dyan sa loob ng Kongreso. So, politiko po ito. Malaki po yung ugnayan, mahigpit po yung ugnayan ng mga political dynasties sa pagpigil sa mga programa, polisiya tulad ng dagdag sahod. Kaya po hindi tayo umaasenso bilang bansa.
0: Ay katulad po niyan, 2026 ngayon, papalapit ng 2028. Most likely, baka merong ilan na namang mga kandidato dyan ang mangangako sa mga manggagawa ng dagdag na sahod para lamang makuha yung kanilang pinakamahalagang boto at maupo uli sa pwesto. Pero pagdating ng 2028 at naupo na, ano bang chances na yung 200 halimbawa na aumento sa sahod magiging realidad na?
3: Ay, totoo po. Kaya po, panawagan natin sa ating mga kapwa manggagawa at ating mga mamamayan, dapat mas maging mapanuri po tayo sa ating pagboto. No? Sagrado po yung ating balota at sana hindi tayo masisway sa pabigay-bigay na 1,000 kahit 5,000 piso pa po yan na ibibigay para iboto natin ang isang kandidato. Eh, kapalit po ng ibibigay niya na yan, minsan na 1,000 o 5,000, 3 taon, 6 taon na pagdurusa. So sana po mas maging mapanuri po tayo. Meron po mga kandidatong makamanggagawa at makamamayan. At sana po matuklasan natin, malaman po natin sino yung mga ayan. Marami naman po tayong pamamaraan para sila yung makilala. Sila po yung mga iluklok natin sa pwesto at waksan na po natin ang political dynasties.
1: Sir, how hopeful are you na at this point in time, in this Congress, mapagbibigyan yung hinihingi po ninyo na yan?
3: Well, we want to be hopeful, pero kumbaga, kung lumalabas sa tawas, yun yung realidad natin ngayon. When you look at the list of bills certified as urgent, and not one bill ay patungkol po sa mga manggagawa. No, ito pong 200 pesos hanggang 250 pesos na increase sa ating minimum wages nationwide, wala. Yung pong pagkakaroon ng nationalization ng minimum wage, aprobado na po sana sa second reading, kaya lang nung pagbobotohan ng plenaryo, hindi na ilagay sa agenda. No, so ito po yung kinakaharap natin ng mga realidad at meron pa nga po tayong bills to endo at hindi po na table, hindi po na pag-uusapan. So, naamin na rin naman po yung mga manggagawa na sa ating mga mamamayan na idihin sa Kongreso, ipakita po natin yung ating lakas at sabihin natin na hindi na tayo papayag, na hindi tayo papansin. Kaya kung panawag natin sa mga manggagawa, magsama-sama po tayo, magtayo po tayo ng union sa ating mga pabrika, sa ating mga paggawaan, at pagtulong-tulungan po natin ilabi yung ating Kongreso, yung ating Senado na ipasa ang mga dagdag sa akin.
0: Sir Julius, kung medyo mailapas sa mga panahong ito, yung legislated wage hike para sa mga manggagawa, okay ba sa inyo halimbawa na cost-saving allowance na lang muna yung bigyan ng karagdagan para sa mga manggagawa? Kasi ang sabi nila, kung minsan ng employer, iniiwasan po yung legislated wage increase dahil pagdating halimbawa ng bigay ng 13-month pay, mas malaki ang magiging gastos nila. Unlike kung COLA ay hindi obligado na ibigay sa manggagawa bilang bahagi ng kanilang 13-month pay. COLA na lang kaya. Okay ba sa inyo yan?
3: Depende po yan sa ating mga magiging negosasyon at depende po sa nature ng kanilang magiging proposal. Nangyari na rin naman po in previous decisions of our wage boards na pansamantala meron kang emergency cost of living allowance, lalo't alam naman natin meron tayong emergency dahil sa oil crisis. But after half a year, dapat ito pong COLA na ito ay eventually na-integrate sa ating minimum wages. Ang mahalaga po ay makipag-usap yung pong ating mga employers, makipag-usap yung pong ating gobyerno para po makahanap po tayo ng solusyon. At may pa pong ibang solusyon. Actually, hindi lang po sa gastos. Hindi naman po lingit sa ating kaalaman yung panawagan din po ng mga labor groups noong Labor Day na dapat tanggalin ang excise tax, no? sa lahat ng produktong petrolyo at tanggalin din po yung VAT. So yan po sa tingin ko yung isang immediate measure din po na makakatulong sa atin. Parang mula 400-500 pesos po yung pwedeng matipid ng isang pamilya kapag po alisin yung excise tax sa mga produktong petrolyo. At syempre po yung VAT, alam naman po natin, nakatali po yan, di ba? 10%, 12% sa ating mga bilihin. Magiging malaking tulong po yan. Yan po yung mga mas immediate relief na pwede pong makuha ng mga magkawa kasabay po ng pagtataas ng sahod.
1: Okay.
0: Alright, Sir Julius, dyan po muna. Maraming salamat sa oras po ninyo at sa mga paliwanag ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo, ha?
1: Thank you, sir. Abangan natin development dyan.
0: Thank you.
3: Maraming salamat din po at magandang morning.
0: Thank you. Magandang morning po, Sir Julius Kaenglet, ang Vice President po ng Federation of Free Workers. Totoo na nga naman, bilang manggagawa, sino bang ayaw ng sahod? Pero sabi ko nga, baka naman in figures lang po lalaki ang sahod ng manggagawa, pero ang inflation ay napakataas pa rin naman, kakainin lang din ng inflation ang magiging pagtataas sa sahod ng manggagawa, pero pwede na rin, kesa na nga naman sa wala.
1: Eh, sasagot naman, partner ng mga employer, sige, pagbibigyan namin yan, magbabawas kami ng empleyado.
0: Eh, wag kami.
1: Easy! Hindi tayo!
0: Natingin lang naman ako sa iyo ganun. Wala man akong sinasabi na ikaw.
1: Hindi ikaw, pre.
0: Pero totoo rin po yan, ha? Huwag sana idinadahilan na magkakatanggalan ng manggagawa dahil po sa posibleng pagpabor sa panawagang wage increase na ating mga manggagawa. Dahil unang-una, kung wala naman din ang mga manggagawa, paanong tatakbo ang kumpanya?
1: Kapag minamahal mo ang manggagawa mo at naramdaman ang mga manggagawa mo ito, mas magiging productive sila.
0: At sa panahon ng krisis na may pinagdadaanan ng kumpanya, maniwala po kayo, hindi kayo iiwan na inyong mga manggagawa na kinalingan ninyo sa panahon na sila'y dumadaan din sa krisis sa kanilang trabaho.
1: Totoo. Kaya naman,
0: baka naman.
1: Ibigay na.
0: Hoy, papano? Muli, maraming salamat ha, sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Walang BBT, walang maglilipad ng channel dahil susunod na ang magbibigay na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Secretary Alvin El Chico, susunod na sa Gising Pilipinas. Ako po si Johnson Manabad.
1: At sa pangalan po ni Christian Yusores, ako po si Robert Mano. Thank you, partner.
0: Ay, mga manggagawa, uminom kayo ng maraming tubig, lalo yung nasa labas. Napaka-init ng panahon. Mar Yosef, awal ma-heat stroke ha. Awal ma-dehydrate ha. Uminom lang kayo ng tubig at wala namang bayad yan.
1: Correct.
0: Meron ba? Depende kung saan kaiinom ng tubig. Pero kung meron ka namang lalagyan, eh magbaon ka ng magbaon. Lagyan mo na lang konting yelo.
1: Correct. Para refresh ka.
0: Yan. Babay na ho muna. Good night. Bukas po ulit. See you.

0: Member KVP, gising na, bango na, wakey wakey, 6:02 in the morning, it's a Thursday.
1: Oras hati nyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Good morning!
4: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
5: dapat mong malaman.
4: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
1: Gising na!
6: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning! Good morning! Good morning!
0: Good morning, everyone. Mr. Gising reporting in the morning. Arriba. Narito na mga maiinit na balita ngayong Huwebes sa Gising, Pilipinas. Namumuro na naman ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa dalawang araw na kalakalan sa world market, 4 pesos and 50 centavos na ang ibinagsak sa presyo ng diesel at 5 pesos and 40 centavos naman sa kerosene, pero tumaas naman po ng 2 piso ang gasolina. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang bukas, gayon din ang risk premium cost na ipinapato po ng mga kumpanya ng langis. Samantala, iniutos ng Energy Regulatory Commission ang pagbabawal sa disconnection o putulan ng kuryente hanggang sa July bilang konsiderasyon sa nararanasang National Energy Emergency sa bansa. Wala munang disconnection, ha. Iniutos din ng ERC na payagan ang utay-utay na pagbabayad ng electricity bill na mga kumukonsumo ng hanggang 200 kilowatt hours pababa. Sakop nito ang mga consumer ng Meralco, mga private distribution utilities at lahat ng electric cooperative sa buong bansa. Plano ng Department of Agriculture na magpatlaw ng price cap sa imported na bigas. Iniintay na lang executive order para sa 50 pesos kada kilong price cap sa imported rice. Sakaling may patupad, huhulihin ang mga

2 milyong Pilipino walang trabaho. Sinasabing mas mataas pa rin ang unemployment rate noong Marso kumpara sa 3.9% noong nakarang taon. Bunso nito ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tumaas naman sa 12.3% ang underemployment rate mula sa 11.8% noong Pebrero. Katumbas ito ng mahigit 6 na milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang kita at naghahanap na iba pang mapagkakakitaan. Magandang umaga po sa lahat ng mga uring manggagawa. Gising na, bangon na, kailangan nating kumayod para kumita. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang gaganda ang pamumuhay sa susunod na taon. Sa survey po ng Social Weather Stations noong Marso, 38% na respondents ang umaasang bubuti ang kondisyon ng pamumuhay mula sa 44% noong Nobyembre. 32% naman ang naniniwalang walang magbabago, habang 18% ang naniniwalang lalala pa ang pamumuhay. Ito na ang pinakamababang na italang optimism simula noong Setyembre 2020 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Samantala, nananatiling highest paid government official si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. Sa 2025 report on salaries and allowances ng Commission on Audit, umabot sa 52 million pesos ang net pay ni Remolona. Kabilang dito ang 12 million pesos na basic pay, 18 milyones pesos na allowance at 21 million pesos na bonus at benefits. Tumaas po ang net pay ni Remolona mula sa 47 million pesos noong 2024 at 36 million pesos noong 2023. Bukod kay Remolona, 14 na iba pang opisyal ng Bangko Sentral ang pasok sa top 20 highest paid government officials. Pumangalawa sa listahan si BSP Deputy Governor Elmore Capule na may net pay naman na 36 million pesos. Sana all. Naisama na sa calendar of business ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-refer ng plenaryo sa Committee on Rules na inaprubahang report ng House Justice Committee kasama ang resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Inatasan ng House Secretary General na bigyan ang lahat ng kongresista ng kopya ng committee report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment bilang paghahanda sa botohan. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista sa Mayo 11 para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa taya ni National Unity Party Chairman Ronaldo Buno at Lakas CMD Spokesman Zia Alonto at Yong, posibleng umabot ng hanggang 200 kongresista ang papabor sa reklamo. Sinasabing mayorya ng mga miyembro ng NUP at Lakas CMD ang papabor sa muling pag-impeach kay VP Sara. Iginit naman ni VP Sara na hindi patas na madawit ang kanyang pamilya sa impeachment proceedings. Sa nakarang pagdinig, sinita ng Anti-Money Laundering Council ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa mga bank accounts ng Vice Presidente at mister na si Attorney Manases Carpio mula noong 2006 hanggang 2025. Inakusahan din ng pamilya Duterte na nakatanggap ng 181 million pesos na cheque mula sa sinasabing drug lord na si Samuel Uy. Tanggap naman ni VP Sara sakaling siya ay muling ma-impeach ng Kamara dahil ito ang sinasabing isinulat ng Diyos. Samantala, nananatili ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court sakaling i-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, maring pagbutohon muna ng Senado kung magkukonvene bilang impeachment court sa gitna ng posibilidad na harangin ng ilang senador. Noon na nang nilinaw ng Korte Suprema ang katagang forthwith na nangangahulugang sa loob ng reasonable hours o reasonable time na maring maikli o mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataong maghanda ang Senado bilang impeachment court. Inupaka naman ni Congresswoman Laila De Lima ang pahayag ni Senador Robin Padilla hinggil sa pagharang sa impeachment at iginiit na may tuturing ang senador na obstructionist sa halip na miyembro ng oposisyon. Sa ngayon, pinag-aaralang italaga si Senador Kiko Pangilinan bilang impeachment manager o magtitinumon sa paglilitis. 9 minuto makalipas ay 6 na umaga, kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na katanggap siya ng impormasyong may inilaang 500 million pesos na halaga ng proyekto para kay Senador Rodante Marcoleta.
Sinasabing galing ang impormasyon mula sa handwritten statement ng Iwaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pero nilinaw nila

0: So na hindi illegal ang allocables, kaya kailangang imbestigahan kung peke o substandard ang mga proyekto. Sinasabing kasama si Marcoleta sa irerekomendang imbestigahan ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng issue ng budget insertion o pagsisingit ng pondo sa national budget, gayon din sa manamalyang flood control projects. Ayon pa kay Lacson, ipadadala rin ang mga bagong ebidensya sa Office of the Ombudsman at Department of Justice para maimbestigahan. Tinawag naman ni Marcoleta na malisyoso ang pahayag at iginiit na mistulang targeted ang patama ni Lacson. Sinita rin ni Marcoleta ang pahayag ni Lacson na nanghingi siya ng 1.5 billion pesos na halaga ng proyekto noong nakaupo pang kongresista at bahagi ng Commission on Appointments. Ilang beses nang nagkasagutan sina Lacson at Marcoleta sa iba't ibang issue, kabilang na ang West Philippine Sea. Dumistansya ang Malacanang sa pagkakaresto sa social media personality na si Franco Mabanta. Dinampot sa hotel sa Makati si Mabanta at apat pang kasabwat dahil sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kinalala bilang pangunahing suspect si Mabanta na founder at chairman ng Peanut Gallery Media Network. Sinasabing nagtangka si Mabantang mangikil ng 300 million pesos kay Romualdez para hindi palabas ang content na nag-uugnay sa kongresista sa manumalyang flood control projects. Ayon sa NBI, mistulang naghanda mga suspects sa pagtanggap ng 75 million pesos na paunang bayad matapos bumili ng mga maletang nagkakahalaga ng 24,000 pesos bawat isa para paglagyan ng pera. Nagsilbi si Mabanta bilang social media director at naging aktibo sa kampanya ni Pangulong Marcos noong 2022. Itinanggi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kaibigan ng Pangulo si Mabanta at nagpakita ng mga larawang nagpapakita ng posibleng koneksyon ng vlogger sa pamilya Duterte. Nanindigan naman ng NBI na walang kinalaman sa politika ang pagkakaaresto kay Mabanta. Standby Radyo Patrol kayo susunod. Saglit na nagpakita si dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez sa sesyon ng plenaryo kahapon. Sa gitna ito ng pagpapalabas ng Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban sa kongresista. Noon na itinanggi ni Romualdez na siyang mastermind sa 56 billion pesos na kickback scheme kaugnay ng flood control projects at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Iginit din ng kongresista na hindi siya dapat gamitin scapegoat sa anomalya at hinikayat ang Office of the Ombudsman na sundan ang mga ebidensya sa investigasyon. Radyo Patrol na po tayo. Nahin natin si Gabriel Gonzalez. Gigi! Go Gigi! Good morning, Gigi!
1: Gandang umaga sa iyo, Alvin. Tinatayang 1,600 individual ang nawalan ng tirahan sa sunog dito sa Lower Barangay sa Barangay San Antonio, Parañaque City. As of now, Alvin, nakataas pa rin sa Task Force Alpha ang sunog dahil din sa sikirang daanan at kakapusan ng tubig. Dulot na rin ng malalayong fire hydrant dito sa lugar. Ayon kay BP Parañaque Fire Marshal, Fire Superintendent Diher Barrios, masadong malalayo ang ibang mga nasunog. Kaya't pahirapan ang pag-apula dito, pero sa kabutiang balat, Alvin, ay hindi na kumakalat ang apoy. Patuloy pang inimbestiga ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Bukas na ang San Antonio Elementary School para sa mga nasunugan, pero nakatakda namang buksan ang iba pang evacuation center dito mismo sa barangay sakaling hindi magkasya ang mga residente. Alvin, sa ngayon na nakatayo ako sa ikaapat na palapag ng isang apartment building dito sa lugar at makikita sa aking likuran, Alvin, footprint ng papapal na usok yung nasa 300 hanggang 400 bahay na nasunog. Alvin, hindi deklara ng Bureau of Fire Protection na under control ang sunog na ito dahil gaya nga ng aking sinabi, may mga bahay doon pa sa loob na netong lower barangay na hindi pa talaga tuloy ang nahaabula ang apoy. Kung kaya kapatuloy yung operasyon ng Bureau of Fire Protection. Alvin, kinumpira rin sa atin ng Bureau of Fire Protection at ng barangay DRRMO na may tatlong nasugatan ito sa sunog na ito. Isang lalaki na nasugatan sa ulo patapos tumama sa matigas na bagay habang nililigas, at isang lalaki naman na nasugatan sa paa patapos sa makapak ng matalas na yero. Meron namang isang babae na nahimatay patapos makaranas ng panic attack. Yan munang latest mula dito sa Parañaque City, Alvin. yan ang palitan kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez, TZN.
0: Thank you! Maraming salamat, Gabriel Gonzalez. Naku, mamimiss ko si Gabriel Gonzalez. Ang balita ko'y lilipat sa, ano, sa ibang kumpanya. Aba, pero magre-report pa ata sa akin hanggang bukas, yan, no? Gab, good luck, ha? Galingan mo, ha? Isunod po natin si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
2: Dito nga tayo ngayon sa kabaan ng Holy Spirit Drive sa barangay Holy Spirit, Quezon City. Ang tinupok ng apoy ang isang hilera ng mga commercial establishment pasado alas 4:45 ng madaling araw kanina nang sumiklabang sunog na umabot sa ikalawang alarma. As of 5:45 a.m., apulado na ang sunog batay sa ulat ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa mga tauhan ng barangay, damay sunog ang tatlong kainan, isang pet shop o pet supply store at isang butik. Kwento ni Samuel Prehas, BPSO team leader, nakatanggap sila ng tawag kaninang madaling araw at nang rumesponde ay nakitang malakas na ang apoy sa pet shop o pet supply store na kumalat, Alvin, dito sa mga katabing pwesto. Ngayon, nagsasagawa ng overhauling ang mga bumbero habang wala namang naitalang nasulatan sa sunog. Okupado ang mga fire truck itong isang linya ng Holy Spirit Drive, kung kaya naman yung mga motorista na pasok at papalabas doon sa Commonwealth Avenue gamit niya ang kasadang ito ay isang linya lamang yung nagagamit at makapal na yung buhol yung mga sasakyan sa mga oras na ito. Alvin, ayon doon sa tauhan ng Bureau of Fire Protection, under investigation pa yung mismong sanhi ng sunog na hininalang nagmula nga dito sa pet shop. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMF.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Punta naman natin si Trish Salindo. Go, Trish!
3: Good morning, Alvin. Sa mga kapamilya nating balak ipanregalo ang bulaklak para sa Mother's Day ngayong darating na linggo, inaasahang bukas o sa weekend, magsisimulang magtaas ng presyo. Sa ngayon, may mabibili pang murang bouquet sa halagang 350 to 400 pesos. Pero habang mapalapit yung okasyon, aakyat pa yan ng 500 pesos para dun sa mga murang bouquet gaya ng sa Gerbera at isang piraso ng Sunlight na siyang pinakamabiling klase ng bulaklak kapag Mother's Day ayon sa tindero. May mga bouquet rin na 500 to 700 pesos pa sa ngayon na gawa ng flower carnation saka inihalo sa filler. Yung ibang mas may malaking budget at gusto ninyo mas magarbong disenyo, 1,000 hanggang 1,800 pesos pa yung China roses, yung Sunlight at carnation sa may lili. Ngunit 200 to 300 pesos yung posibleng itaas niyan sa mga susunod na araw. Kung hindi naman natitipuhan yung mga sariwang bulaklak, may mga nilalako dito na nauusong Fuzziwar flowers halagang 150 pesos habang 350 to 700 pesos pa sa ngayon yung bouquet ng dried flowers depende sa klase. Kwento nung ilang merong nakausap ng Radyo Patrol, bihira pa yung bumibili sa ngayon ng bulaklak. May ilan naman nagpapareserve na ng order, pero karamihan ay nagka-canvas muna ng presyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Trish Salindo. Magandang umaga kay Mark Hernandez. Ang unang sa pila, ganoon din si Ma'am Grace San Mateo at si Boss Ted Kua at si Paolo Balda ng Virac Catanduanes. Punta naman natin si Manong Rod Izon from Bataan. Go, Manong Rod!
4: Good morning, Alvin. Natutulong ang Subic Bay Metropolitan Authority at mga foreign enterprises sa Subic Bay Freeport Zone sa Department of Education para sa training program ng mga senior high school graduates. Ang programa ay tinaguri ang Building Bridges Together from Enrollment to Employment kung saan nilagdaan ang kasunduan ng DepEd Central Luzon, SBMA at Concerned Foreign Enterprise. Sisimulan ang programa sa pamagitan ng unang 120 students ng Bataan, Olongapo at Zambales. Sunod itong palalawigin sa mga mag-aaral ng Tarlac, Angeles City at Mabalacat City, Pampanga. Layunin ang programa na matiyak na magkakaroon ng magandang trabaho ang mga mag-aaral pagka-graduate. Kabilang sa mga kwalifikasyon para sa mga nais makapagsanay sa tulong ng mga foreign enterprises sa Subic Bay Freeport ay technical competence, technological skills at soft skills. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Izon. Magandang umaga din kay Mama Elsie Balion Florentine na okay naman daw yung walang disconnection kaya lang mahirap matambakan ng bills. So tama-tama, dahil nasa Zoom natin, kakausapin natin maya-maya yung kinatawan po ng Philreca o yung Philippine Rural Electric Cooperative. Sino po? Kasi yung sa Meralco, wala, hindi pa sumasagot si Joe Saldariaga. Doon na muna tayo sa mga electric cooperatives dahil sakop din po ang mga electric cooperatives. At iba pang private distribution utilities bukod po sa Meralco. Magandang-magandang umaga din kay Sarah Concepcion ng LA. Ganon din si Smith Jeriff. Pero may isa pa po tayong pag-ulat mula kay Noel Alamar dyan sa Oriental Mindoro. Magandang umaga sa iyo, Noel.
5: Good morning, Alvin. Umabot sa medyo 650 million pesos ang pondong inilaan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIESA para sa mga proyektong pang-infrastruktura sa Oriental Mindoro mula 2019 hanggang kasalukuyan. Sa isang press conference, sinabi ng Mark Clapid, Chief Operating Officer ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, na may kamuang 17 proyekto na ang itinatutupad sa iba't ibang bayan sa lalawigan kung saan sampil na ang natapos at tutupad ang kasalukuyan isinatanawa. Layunin anya ng mga proyektong ito na mapalakas ang sektor ng turismo at kamuhayan ng mga mamamayan. Iniling naman ang lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro ang patuloy na suporta ng TIESA para sa Nauhan Lake Tourism Development Project na kinabibilangan ng Bambalin Merit Tourism Esplanade sa bayan ng Victoria, Tagbakin Falls Trek Adventure sa bayan ng Pora, Montilago Hot Spring Retreat at Mildred Forest Ecotourism Experience sa bayan ng Lauhan. Personal din inspeksyon ng opisyal ng TIESA at lokal na pamahalaan ang itinatay yung tourist rest area and souvenir stock trust sa bayan ng Bungasong. Sinayak ng TIESA na magpapatuloy at pakipagtulungan ng ehensya sa pamahalaan palalawigan upang maisulo ang mas kinaigting na turismo kaunlarang sa Oriental Mindoro. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, TVMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Noel Alamar. Thank you, Radyo Patrol.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa oras na 6:22, babalikan, magbi-break lang po ako. Babalikan po natin si Attorney Janine Depay Kulingan, ang Executive Director at General Manager ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Thursday na!
7: Good morning!
6: Gising Pilipinas!
7: Good morning!
6: Kasama si Alvin El Chico.
8: Gising Pilipinas.
6: Basta AM DZMM.
9: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silimarin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: May silimarin, may multivitamins pa.
13: Yan, ang Liver Aid Pro.
12: Tulong sa pangangalagan ng atay.
13: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: What if your phone could be your front row seat?
15: Playtime Entertainment launches PT Idol.
14: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
15: Where talent takes the spotlight.
14: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
17: Kaya ko pa.
16: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
18: Kaya ko pa.
16: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Basta AM, MM.
19: Your bill, sir.
20: What? 40,000 pesos for dinner?
19: 1,400 on dessert.
21: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
19: Your bill, sir.
20: Order for more. Dessert?
21: EO, love your eyes.
22: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
1: Gambling, 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Responsible gaming at Bagcore.ph.
17: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
23: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Basta AM DZMM.
27: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico.
28: Gising Pilipinas.
29: Good morning.
0: Good morning everyone. Naku, narinig niyo yung sa ano, sa PGMN. Para nahihiya ako no. Para nahihiya ako na namiyembro ko ng lehitimong media na may ganun palang scheme hunto to man na may ang istorya may kapalit na pera. Ayun, totoong journalist po, hindi ganyan na magtitreaten ka na pag ako'y nakulong, may lalabas kaming istorya. Ay, hindi po ganun. Pag may istorya, wala siyang kapalit. Pag mayroong expose, may expose. O, ganun po ang totoong mamahayag. Hindi siya nakadepende sa kung sino ang highest bidder para hindi mailabas yung istorya. So ano ito, leverage ba ito? Blackmail ba ito? Hindi po ganun ang totoong mamamahayag. Ay ang tawag dyan pag ganyan, extortionist. Nag-i-extort ka ng pera kapalit na istorya kung totoo man ang aligasyon. Kasi yun pong aligasyon, ano, nang hingi ng 300,000 pisong kapalit daw ng hindi paglalabas ng istorya. Oh my goodness. Marami pong ganyan sa industriya na nagsusulat para na, kung baka tumitira, pag tira ng tira, pag hindi ka bumigay, eh lalong lalakasan yung tira. Pero pag nagbayad ka na, titigil na yung tira. Ang tawag po niyan sa term ng mga media, ACDC. Attack and collect. Defend and collect. Ay nako, ang dami pong ganyan. Sa hirap ng buhay, ano po. Kaya dapat dun po tayo sa mga totoo at lehitimong media. Si Attorney Janine Depay Kulingan muna, ang Executive Director at General Manager ng PhilRec. Magandang umaga po sa inyo, Attorney.
30: Good morning.
31: Magandang umaga, Sir Alvin.
0: Opo. Makikibalita lang po kami dahil kahapon po naglabas ng direktiba, o isang araw pa pala, ang Energy Regulatory Commission na bawal muna ang disconnection. Bawal ang putulan, and at the same time, meron pong staggered o pautay-utay na pagbabayad ng electricity bill. Anong epekto po niyan sa mga electric cooperatives, Attorney?
31: Yes, Sir Alvin. So, tama nga po kayo. Meron pong ipinalabas ang ating komisyon na hindi po muna mamumutol or i-hold muna ang disconnection sa mga konsumo ng kuryente mula Mayo hanggang Hunyo. Actually naman po, Sir Alvin, ang mga electric cooperatives, handa naman po tayo dahil inaasahan na rin po natin itong ilalabas ng ating komisyon dahil nangyari na po ito nung pandemic at mga nakaraang mga sakuna. So actually, ang mga kooperatiba naman po on their own minsan nagbibigyan na rin ho ng mga palugit when it comes to disconnection. At sa pag-utay-utay naman ho ng babayarin sa kuryente, sumusunod din ho ang ating mga 121 electric cooperatives. Pero dito ho, gusto nating linawin, Sir Alvin, na hindi na po lahat ay pwedeng utay-utayin. Yung mga 200 kilowatt hour and below lang po ang utay-utayin. Nonetheless, sa mga consumers na nahihirapan po talaga, pwede po silang makipag-ugnayan sa ating mga electric cooperatives para ho magkaroon po sila ng magandang usapan para ho sa payment scheme ng mga consumers.
0: Opo, para lang po magkalinawan, magkaiba po kasi ang sitwasyon ng mga electric cooperatives sa Meralco. Ang Meralco po ay nandyan para sa negosyo, para sa kita, para sa pera, yun po ang driving force ng Meralco. Yung mga electric cooperatives po, hindi po non-profit organization po sila. Ibig sabihin, hindi po sila pwedeng kumita. Kasi ang mga miyembro po, ang mga consumer sa kanila, ay member co-op po nila. Ibig sabihin, miyembro din, may-ari din ng kooperatiba. Hindi ho ba, Attorney?
31: Tama po kayo, Sir Alvin.
0: So, ibig
31: sila po ang ating mga member consumers, sila po ang may-ari ng kooperatiba.
0: Ibig sabihin po, maiksi po ang PC. So kung hindi po, alimbawa, sa electric cooperative, eh sabi ng DRC, wala namang putulan eh. Hindi mag tayo magbayad. Hindi ba? Hindi naman tayo mapuputulan. Hindi ho ba? E paano yung kita po? Paano pambili ng kuryente ng electric cooperatives kung hindi po tayo magbabayad? Saan sila kukuha ng pera? Hindi ho ba? At paano pag inutay-utay po natin, halimbawa 50% ng member ay nag-utay-utay? O hindi kulang na ngayon yung pambili nila para sa susunod naman na buwan. Hindi ba, attorney?
31: Tama po kayo, Sir Alvin. No? So, nagpapasalamat po tayo sa komisyon dahil sa inilabas po nila ngayon, binalanse naman ng buo nila. So, ibig sabihin ho, kung ang ating mga kooperatiba ay magpagbibigyan ng ating consumers na utay-utayin ang kanilang mga babayarin, binigyan naman din ho tayo ng komisyon na utay-utayin din ho natin sa ating mga power suppliers, sa mga Transco, ay sa NGCP po yung ating babayarin. So, balanse na po siya ngayon, Sir Alvin.
0: Ibig sabihin, papayag din dapat ang mga supplier, pati na rin yung transmission, na kung nag-utay-utay ang bayad ng member ng co-op, eh dapat pwedeng utay-utay din ang bayad nyo sa supplier.
31: Yes po, Sir Alvin. Tama po yan. Yan na po yung issuance ng ating komisyon.
0: Ah, okay. Ito maganda po yun. Ano? Kasi otherwise, kung hindi din ganun ang patakaran sa supplier, maniningil ng buo po yung supplier.
31: Tama po.
0: Oh. Eh, kumusta ngayon? Kumusta ang pagtanggap ng mga... Pag ganyan ba, marami ang hindi nagbabayad talaga? Yaman din lang na walang putulan. Mas marami ba ang nagbabayad? O marami pa rin co-op members, yung mga consumers, ang talagang hanggat kaya gagawa ng paraan para makabayad?
31: Yes, Alvin, sa mga nakikita naman po natin sa report ng ating mga member electric cooperatives, marami pa rin po sa kanilang mga consumers ang nagbabayad ng buo dahil naiintindihan nga po nila hindi naman po ito diskwentro, no? So, ibig sabihin kung i-staggered mo yung tatlong buwan, ibig sabihin babayaran mo pa rin siya. Mag-a-add up pa rin yung ayong bill. So, karamihan naman po ng mga consumers, binabayaran pa rin po nila kung ano yung bill nila sa buong buwan.
0: Opo, opo. Eh, yung mga pagtaas naman sa singil, kasi kami sa Meralco, Attorney Janine, umabot kami ng 53 centavos ang increase namin dito noong Abril. Yung Mayo, wala pa. Malamang next week pa yan i-anunsyo. Kayo dyan sa probinsya, sa mga electric cooperatives, malaki-laki din po bang itinaas?
31: So far ngayon, Sir Alvin, yung karamihan naman po ng ating mga electric cooperatives, hindi naman po ganun kataas. Medyo nababalanse na po nila, Sir Alvin, yung pagtaas. Bagamat may mga electric cooperatives na tumaas, meron din hong mga bumaba.
0: E paano sa Mayo, sabi kasi ng ERC dati, dapat pag mahigit piso yan, utay-utayin yan. Although marami palang electric cooperatives, ang hindi naman nag-utay-utay, kasi ganun din po. Isa totoo, ako tatanungin nyo, pareho lang din po na ano lang siya, na nalitan lang siya yung unang bugso. Ano lang, babayaran mo rin lahat. Pinatagal mo lang. Ano po? Paano yan starting May? Kung malaki-laki, pursado na ba kayong i-stagger o utay-utayin yung increase? O ganun pa rin yung gagawin ng ibang miyembro? Isang bagsak yan.
31: Opo. Sir Alvin, ang ginagawa naman po natin, kasi binigyan naman po tayo ng komisyon ng pagkakataon na makipag-usap sa ating power suppliers. So kung magkaroon po ng agreement with power suppliers na utay-utayin, and in addition to that initial issuance, meron nga po itong additional issuance naman ng ating komisyon, napag-uusapan naman po yan. At ang ating mga cooperative, sumusunod naman po. Binibigyan din po natin ang pagkakataon ng ating mga consumers na magbigay, na mabigyan sila ng flexibility sa payment. Yun nga po. Pero tama kayo, Sir Alvin, sa experience po ng mga kooperatiba, marami pa rin ho ang nagbabayad. Pero syempre, meron pa rin ho yung mga nagsastaggard. Makikita naman po natin sa profile ng mga consumers kung sino-sino po sila.
0: Opo, kasi may mga electric cooperatives, sige nung nireport nung correspondent namin si Noel Alamar sa Oriental Mindoro, nag-isang bagsak po yun eh. Pinakita nyo rin po sa akin yun. Yun ata yung kulang-kulang 3 piso. Pero meron pa pong nag-isang bagsak sa... Saan ba yun? Nueva Ecija ba yun? Na halos 4 pesos kada kilowatt hour, attorney?
31: Tama po kayo, Sir Alvin. Bagamat ito isang bagsakan lamang, ang epekto po kasi ng pagtaas niya, medyo masyado pong mababa ang rate niya noong February. So nung tumaas po siya, medyo tumaas po talaga ng malaki noong March. Pero kung tutuusin mo, hindi po sila yung pinakamataas ang rate. Mababa pa rin po yung rate nila. And yung pagpataw po nila yung isang bagsakang increase is aprobado naman po ng komisyon.
0: Oo. Ibig sabihin, mababa kasi yung pinanggalingan. Kaya opo, nung tumaas siya, hindi pa siya yung pinakamataas, pero yung diferensya, malaki.
31: Opo. Actually, Sir Alvin, from 8 po kasi siya, from 8 peso, nung nag-adjust po ng kanilang rate dahil naging effective na yung bagong kontrata nila, yun lang po ang kadahilanan kung bakit kumakyat ng hanggang 11. So kung makikita mo, mababa pa rin po yung presyo nila as compared sa ibang mga distribution utilities na umaabot po ng 12 to 14 pesos.
0: Anong ang electric cooperative yun sa Nueva Ecija? Nalimutan ko na tuloy.
31: Ni ECO 2 ni Area 1 po.
0: Ayun, ni ECO 2 Area 1. Ano? Diyan yes, sa mga residente at mga consumers sa Nueva Ecija. Isa na lang, attorney. Sa Meralco kasi, San Caterpa po nagre-reklamo sa other charges. Nagva-viral pa po yung iba. Yung iba pinagbumulan pa ng away. Kasi iba daw pinipeke. Iba yung customer account number. Pero parang pinapalitaw na pareho lang. Ano po? I was wondering, diyan sa probinsya, nagre-reklamo din po ba ang mga consumer na ang daming ang other charges na pinapataw, chinacharge sa kanila?
31: Actually, tama ka, Sir Alvin, no? Yung lifeline rate natin, yung JEOL, FITOL, medyo marami rin ho kung meron sa Meralco, mas marami ho sa ating mga probinsya ang hindi nakakaintindi. So palagi ho natin ipinapaalam sa kanila na wala hong magagawa ang kooperatiba, kundi sumunod ho sa mga issuance ng ating mga regulators at dahil nasa batas po yan. Yun nga lang po ang hiling po sana nila, sana hindi naman po sila yung mga hindi po nakakatanggap ng diskwentro ang magbabayad. Dahil yun nga po, marami ka nang binabayaran sa VAT, sa mga taxes, dadagdagan mo pa ng additional na mga diskwentro na dapat po ang gobyerno ang nagbibigay.
0: Okay,
31: kaya Sir Alvin, actually nung pandemic po, 'di ba, sinuspend po ng ating komisyon yung JEOL tsaka FITOL. So actually sa isang kung makikita mo po, pwede ho sana nilang gawin 'yan para ho mababawasan pa ang babayarin ng ating mga consumers as an effect nung crisis tsaka yung pagtaas po yung kainit ng panahon dahil sa summer season.
0: So are you saying na ang Philreca is calling the ERC? Na kung pwede, isuspend din nyo muna yung JEOL at saka yung FITOL. Yung JEOL po, ibig sabihin nun, Green Energy Auction para sa mga renewable din. Yung FITOL naman, Feed-in Tariff Allowance, para din po yan sa mga malilinis na source ng kuryente. Are you asking ERC na isuspend din na muna yung dalawa?
31: Yun po yung isang rekomendasyon natin nung natanggap po natin yung issuance ng ERC nung Lunes. So, actually yun po yung isa sa mga pamamaraan para po mapababa po natin at siguro mag-augment din po natin yung mga katanungan tsaka mga hinaing ng ating mga consumers.
0: Opo. Magkano ba yun pag pinagsama mo yung dalawa?
31: Medyo maliit nga lang din po, pero may epekto pa rin po yan.
0: Opo,
31: hindi po siya kadagdagan.
0: Actually, hindi siya ganun kaliit ha. Medyo malaki-laki din ha. Siguro abot din ng pag pinagkinumbay mo yung dalawa, baka abot din ng 30 centimos yun per kilowatt hour.
31: Tama po, lalo na pag kumonsumo ka ng 100, 300. Pag 200 kilowatt hour, 600. Malaki din po naman. Ay,
0: 0.60 at saka 30 pesos. Anyway, thank you ma'am. Maraming salamat. Mabuhay po yung mga electric cooperatives, attorney.
31: Maraming sir, salamat din po Sir Alvin sa pagkakataon. Maraming salamat po sa palaging pagtawag sa amin para maibigay din po namin ang aming mga hinaing at ang aming mga suhiksyon.
0: Thank you. Mabuhay po kayo. Si Attorney Janine Depay Kulingan, Executive Director po at General Manager ng Philreca. Samantala, inaasahan ang pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Ulit itong namataan sa bahagi ng Surigao del Sur at posibleng malusaw pagtawid sa Mindanao. Sa Sabado, posible namang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan na rin ang mainit at malinsang ang panahon. 43 degrees Celsius ay nasa ang heat index o init na mararamdaman sa Borongan City at San Jose sa Occidental Mindoro, habang 42 degrees Celsius sa Cavite City, Cuyo sa Palawan, Dagupan City at Lawag City. Dito sa Metro Manila, 40 degrees Celsius ang tinatayang init na mararamdaman. 6:39
2: Oras sa Tidsenyo ng Playtime Entertainment. born for happiness.
0: Mayigit 100 paralan sa Albay ang naapektuhan ng ash fall mula sa bulkang Mayon. Nagpalabas na ang Department of Education na mahigit 3 milyong pisong pondo para linisin ang mga apektadong paralan. Inihanda na rin ang pamahagi ng all-weather kits at N95 mask sa mga paralang naapektuhan ng ash fall. Noon na isinailalim sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay dahil sa ash fall mula sa bulkang Mayon. Kabilang dito, ang bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Ginobatan, Tabaco City, Legazpi City at Ligao City. Sa bayan naman ng Ginobatan, posibleng tumagal pa na isang linggo ang paglilinis dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Noon na iginiit ng FEVOLS na maring tumagal pa ng ilang linggo ang aktibidad ng bulkang Mayon na nasa Alert Level 3. Samantala, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Davao Oriental kagabi. Tektonik ang lindol na naitala sa layong 17 kilometers sa Hilagang Silangan sa bayan ng Caraga. Naramdaman ang intensity 3 sa Matis City sa Davao Oriental, Mungkayo sa Davao de Oro at Bisnig sa Surigao del Sur. Intensity 2 naman sa Maco, Maragosan at Pantukan sa Davao de Oro, Tandag City sa Surigao del Sur at Davao City. Wala inahasang pinsala ang lindol pero posible ang mga aftershocks. Samantala, isinulong ng Department of Health ang total ban sa paggamit at pagbibenta ng vape sa bansa. Ayon sa DOH Health Promotion Bureau, hindi sapat ang regulasyon para pigilan ang paggamit ng vape. Kung malabong magpatupad ng ban, ay rekomendang limitahan sa plain tobacco ang flavor ng vape para hindi mahikayat na gumamit ang mga kabataan. Naniniwala rin si Senador Risa Ontiveros na kulang o umiiral na safeguards laban sa vape. 2024 namatay ang 22 years old na lalaki dahil sa vape use associated lung injury o EVADI. Hindi po naninigarilyo umiinom ng alak at gumagamit na illegal na droga ang biktima pero araw-araw nag-vape sa loob ng 2 taon. Magandang umaga sa iyo, Ellie Trinidad, na pinapabati ang kanyang pamangking si Aaron Cardino ng isang happy birthday today. Good morning din kay Maximo. Oy Gab, huwag ka daw pumunta doon sa isa. Si Josh Kyle Edip naman, magandang umaga sa iyo. At si Ma'am Elsie Balion Florentine, magandang umaga. 6:41 in the morning, si Congressman Ronaldo Puno ng unang distrito ng Antipolo City at House Deputy Speaker sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday. Good morning.
3: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
4: Hi.
5: So easy to use? Everest washing machine.
8: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
9: What if your phone could be your front row seat?
10: Playtime Entertainment launches PT Idol.
9: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
10: Where talent takes the spotlight.
9: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Basta AMMM.
11: Alam niyo may Liverade Pro? Liverade pero pro. Silimarin na multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro.
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Proteksyon at tulong sa atay.
15: Liverade Pro.
13: May Silimarin. May multivitamins pa.
15: Liver up na tayo
13: with Liverade Pro.
26: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
32: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nila Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
3: Basta AM DZMM.
1: Gising! Gising! Pilipinas!
2: Good morning!
0: Good morning din kay Marie Aragon. Oh, dyan sa messenger. Buti nabuksan ko. Timing na timing. Kaya kagaya ka ni Ma'am Lina Ho at ni Richard Merck. Ha? Ang galing sa timing. Si Congressman Ronaldo Puno ng unang distrito ng Antipolo at House Deputy Speaker. Makibalita nga tayo dyan sa mga ganap sa Kamara. Magandang umaga po sa inyo, Congressman.
6: Good morning, Alvin.
0: Opo. Sabi ng iba, para may napansin sila sa'yo, ano, ikaw ba'y nagkaroon ng change of heart? Kasi months ago, na-interview ka rin namin, sabi mo parang hindi na papanahon yung impeachment. Ikaw ba ngayon ay iba na yung pag-iisip na mukhang maraming boboto na ma-impeach si Vice President Sara Duterte?
6: Wala naman akong pagkakaiba ng isip siguro. Ay, nung sinabi ko yun, I meant it. And mabuti nga tapos na. Para at least masikaso na natin yung ibang marami pang kailangan pag-usapan sa Kamara, katulad nung ating oil crisis at saka yung mga magiging crisis natin sa pagkain. Ano. Natapos na yan at sa tingin ko mapapagala na talaga sa Senado yan.
0: Ah, okay. Sabi mo sabihin, parang tapos na yung boxing, kayang-kaya na yung 106, mas mahigit pa sa 106.
6: Dati na yan, Alvin. Alam mo, nung umpisa pa lang, bumoto naman kami para sa form and substance.
0: Tama.
6: Doon pa lang tapos na yun. Ibig sabihin, pag nag-bumoto ako na may form and substance, doon pa lang pwede mo nang padala sa Senado yun. Hindi na kailangan nag-hearing pa eh. Pero, you know, ang committee, feeling nila, they saw it fit na dapat mag-hearing para maghanap pa ng ibang mga detalye doon sa mga charges na ginawa. Kung sa bagay, naka-break naman kami, kaya okay na lang yun. So, at least pumunta doon sa proseso na ganun at naging maingat sila na hindi magmukhang trial yun. Kaya ako naman, natuwa naman ako sa ginawa nila. Ito na, ayan, dito na tayo, 106, madali. Noong pa, 106 na yan sa tingin ko. Noong doon pa lang sa form and substance, kayang-kaya na yung 106. Pero ngayon na marami pang mga impormasyon na lumabas, siguro lalong mas lumilinaw sa isip natin mga kababayan. Ganun.
0: Apo, ikaw mismo, Congressman, pag umabot na sa botohan, o di yes din yung boto mo, yes for impeachment ka rin.
6: Alam mo yung chairman ako ng aming partido. So hanggang sa huling pa sandali siguro, mas mabuti hindi ako magsalita kaya yung influence yun eh, yung partido ko.
0: Pero sa tansya mo, mga ilan sa miyembro ng partido, ilan na ba kayo dyan sa house, ang NUP?
6: Sa ngayon 55 kami.
0: 55. So sa 55, ilan yung boboto na yes for impeachment?
6: Nagmeeting kami nung isang araw, nag-straw vote kami, sinecret ballot ko sila. Siguro mga at the time 34 yung nag-vote ng yes.
0: Aba, so marami-rami pa rin yung no. Eh pero sa inyo naman, walang pilitan, hindi ba? Conscience vote yan eh.
6: Wala. Actually yung no namin, kasi may ibang mga hindi nakarating, apat yata. So ang no namin nasa 14, tapos maraming abstain.
0: Oh.
6: Sa tingin ko yung abstain, hindi pa rin masyadong sigurado. Pero sa mga dating na araw, magdidesisyon na rin siguro yan. Ako tingin ko, minimum, ha? Siguro, Alvin, mga 36 kami.
0: Mga 36. Eh, pero sa overall, anong basa mo? Kasi may Partido Federal pa, may lakas pa. Anong palagay mong numero makukuha ninyo for impeachment?
6: Ako, sa pananaw ko, ha? Yung aming percentage sa boto ng aming partido, medyo hahawig yan sa percentage ng ibang partido, puwera yung ano, yung lakas na tingin ko mas mataas, no? Yung lakas siguro kung nasa 70 sila, baka 40-50 siguro yung mag-yes sa kanila. Baka 20 lang yung mag-no. Tapos sa 50 na yon. Kung sa amin lagay mo sa 34, 36, di 86 na yon. Kung sa NPC, lagay mo 49 ng NPC ngayon, lagay mo na lang sa 30 na lang, 100, whatever na, lampas na yun, ano? Idagdag mo pa yung PFP, kahit na siguro 51 din sila, lagay mo kahit na 35. Ganun, ngayon. Tapos dagdag mo ngayon yung mga 30 ng party list out of kalahati, ah. Yung sinasabi na lang natin, kalahati na lang yun. Ando na tayo sa 100, 100 eh. So yung tingin ko madali yung 180. Kung talagang magbago na yung isip ng lahat, yung mga nag-abstain, biglang bumoto, ano, abstain tingin ko, namumuro sa yes yun, hindi namumuro sa no. So, baka mas mataas pa, pero 180 ang nakikita kong minimum na makukuha.
0: Pero kung manatili silang abstain, Kong, it's as if it's a no, no? Kasi pag nag-abstain ka, hindi mabibilang ang boto mo. Kailangan mag-decide ka yes or no.
6: You're correct. Yes. Tama yan.
0: Pa. Pero ang mangyayari ngayon, meron bang gumagapang din for the Vice President?
6: Mahimik yung kanilang paglapit sa mga tao. Yung iba, siyempre kung taga Mindanao ka, kung umuwi ka, lahat ng kausap mo doon, siguro iba yung sasabihin sa'yo as kung nandito ka Luzon. Dito naman, marami kasi sa amin, may malalaking mga community ng mga iglesia ni Cristo sa kanila. At nakaugalian na namin mga politiko na pag kami mga naririnig kaming mga opinion yung iglesia ni Cristo, pumupunta kami sa aming mga district minister. Nagtatanong din kami kung ano yung payo nila. At ang sa huling pagdating ko, yung payo nila ay pareho-pareho. So, mga ganun siguro na maapekto rin sa kanilang mga desisyon. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, siguro medyo yung mga initial na, alam mo, emotional na desisyon dito, parang nawawala na eh. Mga congressmen ngayon, parang maraming mangyayari. At nag-iisip na lang talaga ng maayos, ano, ng tungkol sa actual yung mga ebidensya nakikita nila. Hindi na masyadong, sa amin, hindi na masyadong emotional sa nakikita ko sa Congress. Iba na pinag-uusapan eh, yung mga committee hearings ngayon, mas dumadami na yung nag-attend kasi parang iba na rin gusto pag-usapan ng congressman siguro.
0: May other matters ako itatanong sa iyo tungkol sa camera later. Pero iusad ko muna yung kay Vice President Sara Duterte. Anong basa mo as a tactician? Ano? Anong basa mo? Tatablan ba siya sa Senado? Makakakuha ng sapat na boto dun sa Senado? O hanggang dyan lang yan? Ang camera lang ang mag-i-impeach sa kanya, pero she will not be removed from office through the Senate.
6: Well, alam natin naman na sa ngayon, ano, lahat ng mga nag-a-analyze, sinasabi nila na karamihan will not vote for conviction. Ano. Remember, kailangan 16 votes.
0: Two-thirds.
6: Na yes.
0: Yeah.
6: Di ba? Mm. So, medyo mahirap yun. Kasi sa ngayon, kahit na bilangin mo yung mayoriya ngayon sa Senado under the leadership of Senate President Soto, 15 sila, no? Yung iba na sa mayoriya, absent yung isa. So kung doon mo pabilangin, kulang na. Ngayon, doon sa mayoriya ngayon, meron dyan na alam natin na malamang sa baka hindi bumoto ng
0: conviction.
6: So medyo may trabaho pa sila talaga doon. Kailangan ilabas nila talaga yung ebidensya. Kami naman dito sa House, hindi naman namin dapat at hindi ginawa na i-prove yung case, no? Ang ginawa lang is to establish na may probable cause, yeah. That therefore the Senate should review it to see whether the probable cause constitutes a real offense and a violation of the Constitution. So, nandyan tayo ngayon. Medyo, magiging mahirap, pero ganun din ang sinabi natin sa Kongreso ng umpisa, mahirap. Ito, nandito tayo ngayon, parang hindi na ganun kahirap. Siguro baka ganun na rin siya. Yung Senado, alam mo, yung mga Senado, parang mga little president lahat sila. So, ibang usapan doon.
0: So, what are you saying? Na mahirap pero doable? Is that what you're saying?
6: It's nothing is possible, di ba? People can be hit by the Holy Spirit at any given time and make the correct decisions. So, tignan na lang natin anong mangyayari dyan.
0: So, pwede pa rin mangyari. Although, pag tininan mo yung numero ngayon, mukhang mabo dahil 15 nga lang sila ikamo, kailangan ng 16. Hindi pa natin alam kung doon sa mayorya ay merong bumaliktad. Siyempre, yung iba dyan, re-electionist, hindi ba Kong?
6: Oo nga, hindi. Tsaka yung kanilang 15, yun ang nag-decision para kay SP Soto.
0: Tama.
6: Kung nakinalaman yun dito sa kaso, di ba?
0: Tama.
6: Meron mga maliwanag na mga tagahanga ng Vice President na kasama rin ni Vice ni SP Soto ngayon. So, hindi may ibig sabihin na pagdating ng botohan nila for conviction or acquittal na dahil kasama sila ni SP Soto, doon na sila boboto. Hindi ganun sa Senado. Sa Senado talaga, sabi ko nga, doon, everybody is an island sa Senado. Hindi katulad sa amin, partido ko, pag partido ko, medyo may group discussion yan. Sa kanila, personal reflection yan.
0: Pero doon sa kabilang side naman, sa minorya, may mga personalidad din doon na pwede ding makumbinsi ng Malacanang o kung sino man yung nagkukumpas dahil may mga baho rin eh. May panggipit eh, hindi ho ba?
6: Patingin ko sa panahon na ngayon na siguro hindi na magiging masyadong importante yun. Dalawang taon na lang mag-election na tayo. In fact, next October, a little over 1 year from now, magpa-file na kami lahat, no?
0: Tama.
6: For our candidacy for the next election. Malapit na yan. So, hindi siguro magiging malaking bagay yung pressure, intimidation, ganyan. Sa amin nga eh, sinabi ko na eh, di ba? Nung isang araw, gumawa ko ng statement na hindi kami papayag na ganun. At kung may gaganunin, siyempre, papanigan namin yung ginagano nila.
0: Apo, apo.
6: Kampima namin ang presidente, tutulguso namin, matapos yung termino niya para mamahimik yung ating bansa, masolusyonan ito mga problema ang inaharap natin. Pero kung dito sa paghihiwalay dito sa paningin, no, sa pananaw, kung anong gagawin dito, paparusahan mo yung hindi mo kasundo, hindi maganda yon. So, palagay ko sa Senado, mas lalo sa Senado, tingin ko hindi pepe. Hindi nila makakayanan. Walang distrito yung mga Senado. Kami, pagka pinarusahan yung distrito namin, may maawa ka sa distrito mo, talagang sasama ka na lang sa hinihiling kayo para na lang hindi maparusahan yung mga kasama mo sa distrito.
0: Apo.
6: Pero mga senador, they are all nationally elected. Ang constituency nila, national lahat. Kaya mahirap i-pressure ang senador sa tingin ko.
0: Nakita nyo kung yung latest survey, dumidikit na, na pumantay na si Senador Raffy Tulfo kay Vice President Sara at si Mayor Lenny na may dumidikit kay Sara kung one-on-one ang laban. Ano po? Yung NUP ba? Sino bang susuportahan nyo sa 2028?
6: Nako, tagal pa. Alvin.
0: Sabi mo kanina, malapit na.
6: Mahigit dalawang taon pa. Hindi natin alam anong mga programa nila. Hindi natin alam kung ano yung mga tututukan nila pag sila ay nasa posisyon. Ano mga prioridad nila. Siyempre, dapat hihintayin natin lahat yan. Yung mga poll surveys sa ngayon, dahil wala pa ang mga programa, hindi natin alam kung anong gagawin ng kandidato sa West Philippine Sea. I mean, idulog ba tayo sa gera niyan o ilalayo tayo? Mga ganun, ano? Yun, kailangan sa tingin ko malaman ng ating kababayan bago sila magdidesisyon. At least kami, ganun.
0: Pero it is hindi na sure win o hindi na parang pinakaalyamado si Vice President Sara. Kasi dati ang layo, hindi ho ba?
6: Alam mo, Alvin, ako pa sinasabi, wala naman lumamang sa poll survey ng maaga. Wala ex-President Estrada na nanalo. So, lahat ng presidente natin mula kay Pangulong Ramos. Pangulong Ramos, dihado sa survey, nanalo. Si Pangulong Pinoy Aquino, malayo sa survey, nanalo. GMA, ang layo sa survey kay FPJ, nanalo. So, yung lahat ng mga nakaraang mga presidente natin, with the exception of President Era, hindi lamang sa survey sa maaga eh. Even President Duterte, di ba, nasa...
0: Ay, oo.
6: Therefore, nagkulelat pa nga tayo ng PN eh. Tapos biglang nanalo, in a big way.
0: Yeah,
6: so, tama. Ganyan yan. Ako, matagal na tayo dyan eh. Yung survey is two years away. Wala yan. Popularity name recall ang tinitignan yan. Siyempre may konting sympathy element dyan. But not political decision making. Okay. Sa tingin ko.
0: Kung isa na lang. Kasi may kabaro kayo dyan sa kamera sa katauhan ni Congressman Laviste na merong akusasyon na umalma po yung iba na sabi ay nagkaroon ng vote buying. Ano po? Kayo, dati may nakabangga din kayong bata ring congressman na kinasuhan nyo pangat, nireklamo nyo, ano po? Anong masasabi nyo doon sa mga expose ni Laviste na nadadamay din po ang ibang kabaro nyo sa kamera? Parang nila lahat eh.
6: Kung laging ganun, ano? Alam mo, ako, ako na si Congressman Leviste, matalinong bata yan. Hindi kaya hindi siya kaparehas nung media genic na isang naging kapartido namin dati, no. Ito siya, ano mo, pag kinakausap mo yan, parang kausap mo isang graduate sa isang Ivy League school sa Amerika eh. He is full of facts, he is full of everything. Pero siguro, kuminsan judgment becomes more mature as you age. And sometimes that is required of legislators na medyo hinahinay. Tsaka yun, nanlalahat kayo, medyo mali talaga yun. That's not a good strategy, di ba? Kasi nakakalaban mo yung hindi naman dapat. Kung meron kang issue, itutok mo doon. Doon na lang, huwag ka nang lumayo pa at tumuro sa iba-ibang tao. Kung sasabihin mo na, ano, kung sasabihin na may sinusuhulan ngayon, ako, maraming ang magdono. Paano mag... Kung karami ang nagdono, siguro hindi naman totoo siguro yun. Di ba? Tsaka ako, wala akong alam sa amin sa partido namin. Sa ngayon, nag-meeting kami sa araw, sabi niyo, balik muna tayo one last time sa ating mga constituency, kausapin natin sila kung anong mga opinion nila. Paliwanag natin na kung gusto natin bumoto ganito, ganito yung buboto natin. So karamihan sa amin ginagawa ay mag-meet ulit kami sa weekend para i-confirm namin. Sa tingin ko baka naman gumanda pa lalo yung opinion ng NUP tungkol dito sa impeachment. Hindi kami humuhusga dahil marami diyan mga tinatanong namin, no, sa mga ebidensya pinakita. 'Di ba ba yung assassination plot daw, yung threat. Ano 'yun eh? Medyo parang wala sa sarili si Vice President at the time dahil sobrang feeling niya siguro na naaapi sila. Kaya nakapagsalita ng ganun. Plus ang ano niya, in legal terms, right, to say conditional threat. Kaya ako, itong gagawin ninyo. That's really not a grave threat under the definition. Ano? So yun, wala sa amin yun. Yung Madariaga, you know, masyadong maraming inconsistencies. Yung mga naiwan na tingin namin na factual evidence, baba, yung deposits, yung mga income tax cases, at saka income tax returns rather, at saka yung salin, yun ang medyo baka dapat talakayin sa Senado.
0: Sige pa.
6: Kasi wala naman silang pinakitang may kaso doon sa mga deposits na 300 na mahigit, 100 something suspicious, pero wala namang kaso, kahit isa, na money laundering or ganun. Tapos yung income tax hindi namin binuksan. So marami pang gagawin yung Senado para suriin nila talaga lahat itong mga akusasyon.
0: Apo.
6: Sana gawin nila kagad, di ba?
0: Sige po, sir. Maraming salamat, Kokong. Thank you very much sa oras mo. Mabuhay ka.
6: Thank you.
0: Si Congressman Ronaldo Puno, unang distrito ng Antipolo at House Deputy Speaker. Inong mic ko. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
7: Good morning!
14: Batas. Balanse.
15: Balanse.
14: Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicoria. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na isama na sa calendar of business ng Kamara para Senado posibleng hindi mag-convene bilang impeachment court.
16: 500 million pesos na allocables o pondong inilaan para kay Senador Rodante Marcoleta. Ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson. Marcoleta, tinawag na malisyoso ang akusasyon.
0: Utang ng Pilipinas lumobo sa bagong record high na 18.49 trillion pesos noong Marso.
16: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bahagyang bumaba. Pero mga underemployed o may trabaho pero hindi sapat ang kita, nadagdagan.
0: Mahigit isang damparalan sa Albay na apektuhan ng ashfall mula sa bulkang Mayon, paglilinis ng abo sa ilang lugar, posibleng tumagal pa ng isang linggo.
16: Motoristang tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa Quezon City, sumuko na.
0: Tatlo patay matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Taguig City.
16: Sa Showbiz Spotlight, Pamilya Cosme muling magsasama-sama sa pelikulang Home Along the Riles, The Reunion.
0: Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Huwebes, May 7, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
16: Ako naman po si Doris Bigornia.
0: Detalye. Naisama na sa calendar of business ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pag-refer ng plenaryo sa Committee on Rules ng inaprubahang report ng House Justice Committee kasama ang resolusyong nagtatakda sa Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Inatasan na ang House Secretary General na bigyan ang lahat ng kongresista ng kopya ng committee report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista sa Mayo 11 para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado. Sa tayani na National Unity Party Chairman Ronaldo Puno at Lakas CMD Spokesman Zia Alonto Adyong,

0: articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilio Lacson, maaaring pagbutuhan muna ng Senado kung magko-convene bilang impeachment court sa gitna ng posibilidad na harangin ng ilang senador. Nauna nang nilinaw ng Korte Suprema ang katagang fourth wed na nangangahulugang sa loob ng reasonable hours na maaaring maikli o mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataong maghanda ang Senado bilang impeachment court.
1: Since kung hindi para convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa sa, hindi pa impeachment court eh. So Senate yung mag-rule as a body kung magkoconvene ba kami o hindi.
0: Inupaka naman ni Congresswoman Laila De Lima ang pahayag ni Senator Robin Padilla hinggil naman sa pagharang sa impeachment at iginiit na maituturing ang senador na obstructionist sa halip na miyembro ng oposisyon.
2: Lima ang papel naman ng minority to oppose.
3: Mm-mm.
2: Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose.
3: So
2: sana huwag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, huwag kaming sabihan na kami ay bias.
4: Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist.
0: Pinag-aaralan namang italaga si Senador Kiko Pangilinan bilang impeachment manager o magtitimon sa paglilitis.
5: Alas 7:08, kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilio Lacson na nakatanggap siya ng impormasyong may inilaang 500 million pesos na halaga ng proyekto para kay Senador Rodante Marculeta. Sinasabing galing ang impormasyon mula sa handwritten note na yumaong si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pero nilinaw ni Lacson na hindi illegal ang allocables, kaya kailangan imbestigahan kung peke o substandard ang mga proyekto. Sinasabing kasama si Marculeta sa irerekomendang imbestigahan ng Blue Ribbon Committee sa issue ng budget insertion o pagsisingit ng pondo sa national budget, gayon din sa flood control projects. Ayon kay Lacson, ipadadala rin ang mga bagong ebidensya sa Office of the Ombudsman at Department of Justice para imbestigahan.
1: Actually, meron pa. Oh. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinubstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema.
5: Tinawag naman ni Marculeta na malisyoso ang pahayag at iginiit na mistulang targeted ang patama ni Lacson. Sinita rin ni Marculeta ang pahayag ni Lacson na nanghingi siya ng 1.5 billion pesos na halaga ng proyekto noong nakaupo pang kongresista at miyembro ng Commission on Appointments.
6: Kung paman malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika.
5: Ilang beses nang nagkasagutan sina Lacson at Marculeta sa iba't ibang issue kabilang na ang West Philippine Sea.
0: Posibleng maging batayan para sa ethics complaint ang mga pahayag ni Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Sa privilege speech noong Martes, sinabi ni Leviste na pinondohan ni CWS Party List Representative Edwin Gardiola ang kampanya ng pamilya ni na Executive Secretary Ralph Recto at misis na si Vilma Santos noong 2025 elections. Inakusahan din ni Leviste ang mga kongresista na may ideya sa sinasabing vote buying o pamimili ng boto. Ayon kay Iloilo Congresswoman Janet Garin, hindi tamang forum ang plenaryo para sa tinatawag na away lokal. Naniniwala si Garin na maaaring maging grounds sa ethics complaint ang akusasyon ni Leviste laban sa mga kapwa kongresista.
3: Siguro kasi magkaiba ang mundo ng ibang mga congressman vis-a-vis sa mundo ni Kong Lian. Ito ay isang young politician, masyadong marami ang pera, privilege ang kanyang buhay. Yung iba naman kasi hindi ganun yung stature. Pero syempre, pagdating kasi sa Congress, equal yan eh, parang pare-pare.

0: Kaya dapat talaga na may mentor.
1: Tinanggal na sa record ng kamera ang bahagi ng pahayag ni Leviste matapos mabigong magpakita ng ebidensya.
2: Alas 7:12.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Dumistansya Malacanang sa pagkakaresto sa social media personality na si Franco Mabanta. Dinampot sa hotel sa Makati City si Mabanta at 4 pangkasabwat dahil sa sinasabing pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kinilala bilang paunahing suspect si Mabanta na founder at chairman ng Peanut Gallery Media Network. Sinasabing nagtangka si Mabantang mangikil ng 300 million pesos kay Romualdez para hindi palabas ang content na sinasabing nag-uugnay sa kongresista sa flood control projects. Ayon sa NBI, misulang naghanda ang mga suspect sa pagtanggap ng 75 million pesos na paunang bayad matapos bumili pa ng mga maletang nagkakahalaga ng 24,000 pesos bawat isa para paglagyan ng pera. Nagsilbi si Mabanta bilang social media director at naging aktibo sa kampanya ni Pangulong Marcos noong 2022. Pero itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kaibigan ng Pangulo si Mabanta at naglabas pa ng mga larawang nagpapakita ng posibleng koneksyon ng vlogger sa pamilya Duterte.
4: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo. Siguro mas nanaisin ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinost ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong nyo, ano po ang relasyon niya sa mga Duterte. Nandiyan pa nga po si Harry Roque.
2: Nanindigan naman ang NBI na walang kinalaman sa politika ang pagkakaaresto kay Mabanta.
1: Saglit na nagpakita si dating House Speaker at late Congressman Martin Romualdez sa sesyon ng plenaryo kahapon. Sa gitna ito ng pagpapalabas ng Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban sa kongresista. Nauna lang itinanggi ni Romualdez na siya ang mastermind sa 56 billion pesos na kickback scheme kaugnay ng flood control projects at nanindigang wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalaan sa 2025 national budget. Iginit din ni Romualdez na hindi siya dapat gamiting scapegoat sa anomalya at hinikayat ang Office of the Ombudsman na sundan ang mga ebidensya sa investigasyon.
2: Go. Muling lumobo sa panibagong record high ang utang ng Pilipinas noong Marso. Sa tala ng Bureau of Treasury, 18.49 trillion pesos ang utang ng Pilipinas mula sa 18.16 trillion pesos noong Pebrero. 12.53 trillion pesos ang domestic debt habang 5.95 trillion pesos naman ang utang sa labas ng bansa. Tumaas ang utang ng Pilipinas bunsod ng pag-utang ng pamahalaan para mapunduhan ang ilang programa gayon din ang paghina ng piso. Kahapon nagsarampalitan sa 61 pesos and 30 centavos kada US dollar.
1: Plano ng Department of Agriculture na magpataw ng price cap sa imported na bigas. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na hinihintay na lang ang executive order para sa 50 pesos na price cap sa imported rice. Sakaling maipatupad, huhulihin ang mga retailer na hindi susunod sa itinakdang presyo.
5: Pag may 50 pesos price cap po tayo, hindi na lang po yun para MSRP na kumbaga may notice to explain pa, wala na pong ganun. Talagang i-enforce po yun. Pag may nakita po, pwede po yung maging basis po ng violation na pwede po makasuhan yung violators po natin.
1: Tinutulan ng ilang retailer ang price cap at iginit na hindi kakayaning ibaba ang presyo ng bigas dahil umaasa lang sila sa presyong ibinabagsak ng mga trader.
2: Alas 7:16, namumuro na naman ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw ng kalakalan sa world market, mahigit 5 piso na ang ibinagsak sa presyo ng diesel at 6 pesos na sa kerosene, habang tumas naman sa 2 pesos ang sa gasolina. Pero hindi pa kasama ang presyuhan hanggang bukas, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Samantala, iniutos ng Energy Regulatory Commission ang pagbabawal sa disconnection o puputulan ng kuryente hanggang sa July bilang konsiderasyon sa naranasang National Energy Emergency sa bansa. Iniutos din ng ERC na payagan ng utay-utay na pagbabayad ng electricity bill na mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa. Sakop nito ang mga consumer ng Meralco, private utilities at electric cooperatives. Nangako ang PhilReca na susunod ang mga electric cooperatives sa utos ng ERC.
6: Inang mga electric cooperatives, handa naman po tayo dahil inaasahan na rin po natin itong ilalabas ng ating komisyon dahil nangyari na po ito nung pandemic at mga nakaraang mga sakuna. So actually, ang mga kooperatiba naman po on their own minsan nabibigyan na rin ho ng mga palugit when it comes to disconnection.
2: Si PhilReca Executive Director Attorney Janine Tepay Kulinggan.
1: Bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Marso sa kabila ng giyera sa Middle East. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 5% ang unemployment rate mula sa 5.1% noong Pebrero. Katumbas ito ng mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Aminado si National Statistician Dennis Mapa na mas mataas pa rin ang unemployment rate noong Marso kumpara sa 3.9% noong nakaraang taon. Bunsod ito ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
7: Mangingisa natin na sa municipal fisher folks, so sila yung gumagamit ng diesel din. So may impact sa nila kasi nabawasan. Yung mga households natin pwede nagtitipid, kaya they let go of some of the domestic helpers.
1: Tumaas naman sa 12.3% ang underemployment rate mula sa 11.8% noong Pebrero. Katumbas ito ng mahigit 6 na milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang kita at naghahanap ng ibang pagkakakitaan.
2: Alas 7:18, nakagraduate na sa 4-piece program ang halos 1.4 million na pamilyang Pilipino simula noong 2022. Sinasabing inalis na sa programa ang ilang pamilya matapos gumanda ang estado ng pamumuhay. Nilinaw naman ng DSWD na hindi pinapalawig ang programa at pinupunan lang ang nabakanting pwesto. 5,000 pamilya ang planong isama sa programa batay sa poverty data ng Philippine Statistics Authority. Noon na ng sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na maring madagdagan na mahigit 1 milyon ang mga mahihirap na pamilyang Pilipino kung walang gagawin ng pamahalaan sa gitna ng krisis sa langis.
1: Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang gaganda ang pamumuhay sa susunod na taon. Sa survey ng Social Weather Stations noong Marso, 38% ng respondents ang umaasang bubuti ang kondisyon ng pamumuhay mula sa 44% noong Nobyembre. 32% naman ang naniniwalang walang magbabago habang 16% ang naniniwalang lalala pa ang pamumuhay. Ito na ang pinakamababang na italang optimism simula ng Setyembre 2020 sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic.
2: Alas 7:20, nananatiling highest paid government official si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. Sa 2025 report on salaries and allowances ng Commission on Audit, umabot ng 52 million pesos ang net pay na Remolona. Habilang dito ang 12 million pesos na basic pay, 18 milyones pesos na allowance at 21 million pesos na bonus at benefits. Sana all. Tumaas ang net pay ni Remolona mula sa 47 million pesos noong 2024 at 35 million pesos noong 2023. Annual po yan. Bukod kay Remolona, 14 pang opisyal ng Bangko Sentral ang pasok sa top 20 highest paid government officials. Pumapangalawa sa listahan si Bangko Sentral Deputy Governor Elmore Capule na may net pay naman na 36 million pesos. Ikaw nga anong net, ano mo? Net worth mo, net pay mo, magano?
1: Puro nga liabilities eh. Saan ba pwede mag-apply sa BSP?
2: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Nakao, 7:21 na po ng umaga.
2: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
8: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.
3: Ang programang ito at sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
10: Nasaan yung ano?
11: Oh.
10: Saan ba dito yun?
11: Ito ba? Ito?
10: Ah, oo. At saka, nandito lang yung kanina.
11: Ano ba, anak? Ito,
10: oh. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
9: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Minuto, oras-oras, may balitang nakakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bawat sulok sinusuyod ng mga Radio Patrol at DZMM Regional Correspondents para ihatid ang Headline Ngayon. Kasama sila Jeffrey Hernaez at Rica Lazo, Lunes hanggang Biyernes alas 12 ng tanghaling tapat sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM.
2: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Sinasahan ang pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area. Huli itong namataan sa bahagi ng Surigao del Sur at posibleng malusaw pagtawid sa Mindanao. Sa Sabado, posibleng namang pumasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo na tatawaging Kaloy. Pero ngayong araw, asahan pa rin ang mainit at malinsangang panahon. 43 degrees Celsius ang inaasahang heat index o init na mararamdaman sa Borongan City at San Jose sa Occidental Mindoro, habang 42 degrees Celsius sa Cavite City, Cuyo sa Palawan, Dagupan City at Tawag City. Dito sa Metro Manila, 40 degrees Celsius ang tinatayang init na mararamdaman.
1: Mahigit 100 paaralan sa Albay ang naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Nagpalabas na ang Department of Education ng mahigit 3 milyong pisong pondo para linisin ang mga apektadong paaralan. Inihahanda na rin ang pamamahagi ng all-weather kit at N95 mask sa mga paaralang naapektuhan ng ashfall. Nauna nang isinailalim sa state of calamity ang 8 lugar sa Albay dahil sa ashfall mula sa Bulkang Mayon. Sa bayan ng Ginobatan, posibleng abutin pa ng 1 linggo ang paglilinis dahil sa kakulangan ng supply ng tubig. Nauna nang iginiit ng FIVOLX na maaaring tumagal pa ng 1 linggo ang aktibidad ng Bulkang Mayon na nasa alert level 3.
2: Nianig ng magnitude 5.6 na lindol ang Davao Oriental pasado alas 11:30 kagabi. Tectonic ang lindol na naitala sa layong 17 kilometers sa hilagang silangan ng bayan ng Caraga. Naramdaman ang intensity 3 sa Mati City, sa Davao Oriental, Mongkayo sa Davao de Oro at Bisnig sa Surigao del Sur. Intensity 2 naman sa Maco, Maragusan at Pantukan sa Davao de Oro, Tandag City sa Surigao del Sur at Davao City. Wala'y nasa ang pinsala ang lindol pero posible ang mga aftershocks.
1: Natambakan na ng lupa at putik ang halos 80% ng nasusunog na lumang sanitary landfill sa Navota City. Halos 4 linggo na ang sunog sa landfill na nagsimula noong April 10. Inaasahang tuluyang maaapula ang sunog sa loob ng 4 hanggang 5 araw. Sa ngayon, bumuti na ang kalidad ng hangin sa Metro Manila.
2: 18 lang mula sa 75 bus companies sa Metro Manila ang sumusunod sa labor and occupational safety standards noong nakarang taon. Sa inspeksyon ng DOLE, natuklasan sa ilang terminal ang kakulangan ng first aid, safety officer at maruming washing facilities. binigyan ng mga bus companies ng 20 araw para itama ang pagkukulang kabilang ang sinasabing irregularidad sa pagpapasahod sa mga manggagawa.
12: May correction period din po kasi ito. It does not ripen into a case, meaning pinapaalam lang natin sa bus industry na meron silang mga deficiency o pagkukulang. We want not only to protect our drivers and conductors, but to ensure the safety of the commuting public.
2: Si Dole NCR Regional Director Attorney Sara Buena Mirasol.
1: Sa Quezon City, sumuko na ang motoristang tumakas matapos magpakarga ng gasolina sa Mindanao Avenue. Eto na naman sila. Mayo 3, nagpakarga ng gasolina ang suspect na sakay ng sedan at may kausap na babae sa telepono. Pero nang singili ng gasoline boy ang 1,500 pesos na ikinargang gasolina, biglang pinaharurot ng driver ang sasakyan. Depensa ng suspect, nataranta siya dahil galit ang kanyang misis. Galit ang kanyang isis daw.
2: Saan?
1: Sa mundo. Pero may sakit daw yung anak. Yun ang kanyang alibay.
2: So kung pag may sakit ang anak, hindi ka magbabayad?
1: Nataranta daw. Oo.
2: Pag natataranta, hindi magbabayad?
1: Sabi ni suspect.
2: Huwag mo nga ilapit sa akin yan.
1: Saan lang ako? Nakilala ang suspect matapos matuklas ang nakarehistro sa car financing company ang ginamit na kotse. Desidido naman ang gasoline boy na magsampa ng kaso matapos makaranas ng trauma.
13: Malaki yung trauma na binigay niya sa akin. Itutuloy ko po yung demanda sa kanya. Kasi nga po, nagtatrabaho lang po ako ng maayos. Tapos ganun po yung mangyayari. Humabon po kayo ng patas.
1: Nakakulong na ang motoristang mahaharap sa reklamong estafa.
2: Alas 7.28 sa Taguig City, 3 patay matapos matrap sa nasunog na bahay sa barangay New Lower Bikutan. Mabilis kumalat ng apoy ay hindi na nakalabas sa mga biktima kabilang ang mag-asawang senior citizens. Pito rin ang nasugatan habang inaalam pa ang sanhi at kabuang pinsala ng sunog.
1: Nasamsam ang mahigit 56 million pesos na halaga ng shabu sa Naia Terminal 1. Galing Cambodia ang dalawang Pilipinang pasahero na nahulihan ng mahigit 8 kilo ng shabu. Ibinalot pa ng mga suspect ng packaging tape ang illegal na droga at itinago sa coffee powder. Nakakulong na ang mga suspect habang inaalam pa kung sino ang nagpadala ng kontrabando.
2: Alamin na po natin ang latest of Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
14: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, mapapanood ang pelikulang Home Alone The Realist, The Reunion sa mga sinehan sa Pilipinas sa June 17. Sa teaser, pinakita ang buhay ng iconic na pamilya Cosme matapos ang pagpano ni Kevin na karakter ni Dolphy. Babalik ang karakter ni Nova Villa na si Azon, kasama ang iba pang cast na sina Claudine Boreto, Gio Alvarez, Bandolf, Smokey Manaloto at Maybelline de la Cruz. Maraming netizens ang excited para sa pelikula, lalo't na-miss nila ang chemistry ng pamilya Cosme. Simula 1992 hanggang 2003, umere sa ABS-CBN ang sitcom series na Home Alone the Realest. Para
2: hindi ba nila hindi ba nila sinali si sinong pangalan ng boss doon? Sita Astals, 'di ba yung boss ni Dolphy doon? Si Sita Astals.
1: Oo, pa ano yun eh.
2: At saka may isa pa yung Bernardo. Oo.
14: Bata ako niyan, Alvin.
1: Hello?
2: Naabutan namin ni Doris yun eh. Oo. Weekend yan pa na weekend.
1: Weekend. Tapos talagang pinaka-naalala ko pag dumaan na yung tren, yung umaalog yun.
2: Ay, patay na raw pala si Bernardo. Sorry naman. Hindi ko nabalitaan. Oo. Ah, patay. Pero si Sita Astals nandiyan pa.
14: Buhay pa siya.
2: Nakita ko sa social media ko eh.
1: At saka may karamdaman.
2: Oo. Dapat sinali nila. Yun yung mga karakter doon. Si Babalo ba nandyan yan sa Home Alone the Realest? Pero patay na rin si Babalo, no? Oh.
1: Ayoko magsalita, papatay. O hindi, mamaya magpapatay na naman ako.
2: Ay, hindi alam ni Ganiel, bata pa yun.
1: Kasama nga ba si Babalo?
2: Oo nga. Oh.
14: Pero kilala ko si Babalo. Grabe.
2: Ano na?
14: Grabe
2: na?
14: Naman.
2: Ano na?
14: Kilala ko naman si Babalu.
2: Hindi, kaya nga. Kaya lang, hindi na nga maisasali dyan kasi patay na nga.
14: Tayo na lang. Baka pwede tayo isali sa Home Along the Riles.
2: Home Along the Riles. Home Along the... Ganun yun, no?
1: Galing-galing. Ang galing.
2: Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishna. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
1: Ako po si Doris Bigornia.
2: Ako naman po si Alvin El Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday.
15: Radyo Patrol Balita Alas 7. Basta AM DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
16: Ka! Kaya ba ganyan?
17: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
18: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
17: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
19: What if your phone could be your front row seat?
20: Playtime Entertainment launches PT Idol.
19: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
20: Where talent takes the spotlight.
19: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Balitang kumpirmado, Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
3: Boses nagigising sa umaga, Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
21: Good morning! Good morning!
2: Ang daming makulit sa mundo. Yung Camille Postolero niya, nakunuha ka ng kulit part niya.
1: Hindi, ulitin mo yung
2: kilala
1: statement.
2: Mo ba yan?
1: Oo, magandang babae yan. Makulit nga lang. Pero ulitin mo ulit yung statement mo.
2: Paano sabi ko?
1: Maraming makulit sa mundo. Sa pangunguna ni Alvin Chico.
2: Ito pa isang makulit si Jason Diokno. May pinapabati, ha?
1: Oh.
2: Happy, happy birthday kay Tito Apin Diokno. Wow, happy birthday po.
1: Si birthday pala eh.
2: Dr. Carlo Lazaro, abot kamay na yung weekend. O, samantala yung iba, di mo nun nag-extort ng 300 million just like that. O, grabe yun, ano?
1: Grabe.
2: Kung totoo yung akusasyon partner, grabe yun, ano, na mamanghutot ka. Hindi po ganyan, ha? Kaya nire-remind ko yung mga kabataan dyan, lalo-lalo na yung nag-aasam na maging journalist.
1: Oo.
2: Tunay na, hindi po ganyan ang trabaho ng journalist. Nagagawa ka ng report, tapos kung sino masasaktan, sabihin mo, hindi namin i-air ito, pero hingi kaming pera.
1: Oo.
2: Hindi po gano'n. Extortion po yan.
1: Extortion
2: blackmail po,
1: po
2: yan.
1: Krimen po yan.
2: Oo.
1: Hindi po ganyan ang totoong journalist. Wala pong ganyan. Kaya dapat lumayo kayo sa mga ganyang klaseng gawain.
2: Yeah.
1: At dahil dyan, nais kong batiin ng happy, happy birthday si Nadia Trinidad.
2: Ay, birthday ba ni Nadia ngayon?
22: Happy birthday!
2: So, ganun-ganun lang?
1: Oo. Pagka hindi siya nalibre, ipapagkalat ko na siya ay 69 years old na. Happy birthday, Nads!
2: Nads, happy, happy birthday!
22: Happy birthday!
2: Happy birthday kay Nadia Trinidad. Si Joseph at Delia Balmes ay pinapabati ang kanilang pamangkin na nag-birthday ngayon, si Zeth Ariston Go. Ayan, happy birthday, Zeth Ariston Go.
1: Ayan,
2: ang parang go.
1: Nais ko lang batiin ang taga-HR natin na si Abby Mesias. Abby, nandito yung isang dokumento na dala ko, kaya lang napaka-engot ko yung meron ako mga resibo partner.
2: Oh.
1: Alam mo, nadala ko.
2: Oh.
1: Yung mga resulta ng labs ko.
2: Sabi niya, hindi ko kailangan yan. Wala akong pakialam sa resulta ng lab mo.
1: Abi, pwede ba mapa-extend ng deadline?
2: Okay. Magandang umaga, Vian Avellanosa. Regards daw sa Aldor at si Jerry Diaz. Magandang umaga din. At si Dr. Angelo Libro. Matagal nang uso yung environmental journalism in payola. Hindi nga eh. Parang hindi nga siya payola eh. Kasi ito parang... Kung totoo po ang akusasyon, nasabi may report kami, ito ay makakasakit sa'yo, hindi namin i-ere, basta bigyan mo kami ng pera.
1: Di ba parang
2: hindi,
1: sa mga,
2: hindi payola yun. Hindi,
1: sa mga kidnapping, di ba?
2: Para ransom.
1: Oo, sabi mo, ayaw niyong maniwala na nasa amin yung kapamilya niyo, o ito ang isang daliri. Ito naman daw itong nag-extort, nagbigay ng teaser.
2: May teaser.
1: Nung video na ilalabas nila kapag hindi nagbayad.
2: Ayaw.
1: May teaser pa kayo nalalaman, ha?
2: Magandang umaga din kay Ann Bustamante Calumarde na nagsasabing patay na si Babalu. Oo nga, sabi
1: oo,
2: nga namin.
1: Oh. Hindi naman kami kasi, sabi ko, Nanet. Ann, hindi naman kasi kami na-inform agad-agad. Nanet, Magno, ito na tayo, ha? Binati na kita.
2: Nico Magsig, go!
0: Good morning sa inyo, Doris at Alvin. Inaasahan ng Office of the Ombudsman na mas mapapalakas ng kanilang nasa 114 na mga job opening ang multidisciplinary approach ng opisina para labanan ng korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman for Internal Affairs, Luigi Bonoan, mahigit 3,500 na job application ang kanilang natanggap para sa mga abogado at non-lawyer positions ngayong taon, tulad na lamang ng engineers, accountants, at medical professionals. Makakatulong aniya ang mga bagong matatanggap na profesional para sa prosecution ng iba't ibang reklamong hinain ng kanilang opisina hanggang sa paglilitis ng mga kasong kanilang sasampa sa korte. Nasa gitna ngayon ang Office of the Ombudsman ng pag-iimbestiga at paghahain ng mga kaso laban sa mga nasasangkot sa flood control at iba pang infrastructure scandal kung saan magpahanga ngayon ay iilan pa lamang ang tinatawag na big fish o kilalang opisyal ng pamahalaan ang nakakasuhan tulad nila dating ako Bicol Party List Representative at puganting si Zaldico at dating Senador Pong Revilla. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, GZMM.
2: Thank you, maraming salamat, Nico Bagsik.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa GZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Si Ma'am Corito Season, sabi niya si pakibati mo si Tunet Revalo at si Joanne Canoy ng belated happy birthday. Pa-shoutout kay Arlene de la Cruz and Swanny Aquino. Ayan, mga nakamonitor sa atin yan, partner. Nanunod palagi sa atin.
1: Ayan.
2: Okay, si...
1: Naalala ko yung komedyante na si Tunet. Tonet Macho.
2: Lang mo naman naaalala. Marla Vergara, magandang umaga. Ganon din si Sarah Concepcion. Nasoutot ko na Happy Mother's Day sa nanay ko, mahal ko si Adela de la Cruz, 96 years old. At si Master Amadeo, tawang-tawa ako sa episodes ng Home Along the Rilas, lalo na yung kay Richie Madamba. Yung mga sunog baga. Hindi ko nga maalala yun eh. Naalala mo ba yun?
1: Yung mga sunog baga, yun nandun sila sa nakakalat dun sa Riles.
2: Hindi ko maalala.
1: Nag-ano sila dun, nagiinuman, nagyoyosi. Tapos pag ayan na yung tren, pulasan silang lahat.
2: Ah, naalala mo?
1: Oo, naalala ko yun. Ang papayat nila.
2: Ate B, ay Ate B tuloy. Si Ate B nakamonitor sa atin na partner. Ba't yung mga
1: Ate
2: Bernadette Sembrano Aguinaldo? Hindi, pasasalamatan lang namin si Dr. Nemi Nicodemus. Ano? Binigyan kami ng award. Kami dalawa ni Ate B.
1: Wow, congrats.
2: Dr. Nemi, thank you ha. Maraming salamat. Kasi nagpunta si Ate B kahapon after TV Patrol. Wala siya naabutan.
1: Ay?
2: Tapos na yung award sa ceremony. But anyway,
1: andiyan pa rin naman yan. Ate
2: pumunta
1: B,
2: naman si Ate B.
1: Oo, congrats Ate B, nami-miss na kita.
2: Okay.
1: Uh-oh.
2: Thank you. Si Regine Cabato muna. Hingi lang tayo ng insights ni Regine Cabato. Ito po isang freelance journalist at contributor ng Philippine Center for Investigative Journalism. PCIJ, okay. Prestigyoso yung PCIJ part
1: niya. Oo naman.
2: At saka reporter din ito ng Washington Post.
1: Uy.
2: Hindi pipitugin yan. At mayroong postgraduate degree sa politics at international relations sa University of London. Lang naman.
1: Kanyang
2: ang Regine, maganda umaga sa iyo, Regine.
1: Good morning.
5: Good morning po.
2: Alam mo, Margaret Thatcher.
1: naging mati ka. Good morning.
2: Alam mo, Queen Elizabeth. Nahingi lang kami ng insights, Regine, kasi ang pinapalabas nitong Peanut Gallery Media Network ay merong expose, merong investigative piece laban di umano kay former Speaker Martin Romualdez. Kaya lang, inakusan sila ng paghingi ng kapalit at nahuli sa entrapment operation ng NBI. Ano po, sa kaalaman ng mga kababayan natin, ganyan ba ang pagiging investigative journalist, Regine?
5: Nako, that's a very good question po, Sir Alvin. First, thank you po sa pag-invite po dito sa program. Ano? At siguro, explain po natin sa mga kababayan po natin kung paano pong gumagana yung investigative journalism. Lahat po ng mga subject po ng coverage, ano, tuwing may controversy sila or pag may expose, meron po silang tinatawag po natin na right of reply, no? So, pag kinocover po ang isang expose, kunwari, meron silang karapatan na mag-respond. Pero po, hindi po itong umaabot sa punto na may hinihingi po na pera o may dinedemanda na kapalit para hindi pong lumabas ang kwento, no? Hindi po yan galawan ng journalism. Tanong po dito sa kaso ng Peanut Gallery Media po, is bakit po silang naabot sa ganong punto? Kasi hindi naman po, makita po natin na may entrapment operation, ano? At makita po natin na may evidence ng pera at umabot po siya sa halaga ng allegedly 300 million po, di ba? At yung nakatag po ay 70 million, no? So, wala pa namang ganang pera sa investigative journalism at kahit sa mainstream media ng breaking news po, sa pagkakaalam natin po, di ba? At yun po ang nakakapagtaka sa kaso ng PGMN.
2: What about yung practice? Kasi meron din kahapon partner na lumutang na parang sinasabi, pag may nangyari sa akin, ilalabas nyo to. Ganun ba sa media? Pag may istorya, kalabas mo. Walang ifs and buts. Kung kumpleto, well-researched, maganda yung pagkakalatag, hindi yun
1: andun lahat ang facts.
2: Hindi siya dapat nakakondisyon na pag may nasaktan sa amin o may pinatay kami, saka mo ilalabas. Hindi ganun yun. Hindi yun ba, Regine?
5: Yes, sir. Exactly.
1: Pero ang tanong ko naman, Regine, bakit napapayagan na makaalagwa yung mga ganyang klaseng ang tawag mo dyan, partner?
2: Media entity.
1: Media entity. Oo, bakit hindi? Ako nga, hindi ko alam na meron
2: kasi ganyan. Walang nagre-regulate kasi sa atin.
1: Yun na nga, Regine. Paano kaya mare-regulate na to dito sa era ng social media?
5: Tama po. Hindi lang po na papayagan silang na umusta lang ng ganyan. Pero actually po, nakakapag-profit po talaga sila. Napaka-lucrative ng ganitong mga operation dahil, hindi naman regulated yung social media. At ang tawag po natin, kasi sabi po nila, ayon sa kanila, no, attack daw ito sa free press. Pero as we know po, tayong mga nasa media, we all know na hindi po ito actually galawan ng isang professional na journalistic organization. Ang nakikita po natin bilang po alam din natin na public naman ang background ni Sir Franco Mabanta na isa po siyang PR operator, no? And nakita natin na he's taken on political clients in the past at kung titingnan natin yung background, no, ng PGMN, kami mga disinformation watchers na we're tuning in to kung ano ang pinapalabas nila. Actually, naging subject po sila ng isang study ng Sigla Research Center na nag-aaral ng disinformation, no? At ang nahanap po ng Sigla tungkol sa role ng PGMN dito sa 2025 midterms, no? Na isa po silang pseudo-independent partisan outlet po. infotainment, kumbaga, ang binebenta nilang product. So, nagkukunwari po silang journalistic outlet, pero actually po, ang ginagawa nila, nagpapalabas sila ng opinion articles, may mga commentators po sila, pero hindi po silang nag-a-align no, sa media ethics na, na tinatawag natin. Kaya po, nakakapagtaka kung ano ba talaga yung kanilang business model. Kita naman natin sa mainstream media na tayo, di ba, sa mainstream media, nahihirapan tayong maghanap ng funding, nagdidwindle na yung ano, mga numbers natin, precisely because ang daming nagpapalaganap na mga partisan media at minsan mas marami pa silang naiipon at mas marami pa yung nila kaysa sa mga legitimate no, na journalist. Pero siguro dito sa NBI case na to, nakikita natin, okay, isa itong indicator kung ano ba talaga ang business model ng ganitong mga organization.
2: Regine, isa na lang kasi may isa pa kaming bisita. Ano sa palagay mo ang takeaway dapat ng ordinaryong tao? Kasi partner, yung ordinaryong tao, nagre-rely dapat sa mga mamamahayag sa tamang impormasyon. Yun naman ang trabaho natin, hindi ho ba?
1: At marami naniniwala dito sa PGMN, ha?
2: Kasi nabe-blur na yung lines, yun eh. Ano ba, sino ba yung lehitimo sa hindi lehitimo?
1: Correct.
2: Ano ang lesson learned? Ano ang takeaway dapat ng general public sa nangyayaring ito, Regine?
5: Siguro po, if there's one thing na kailangan alalahanin po ng mga kapo natin Pinoy, is that maraming mga business no online, maraming mga model ngayon ng media, hindi media na totoong media, pero media kuno na dedicated po sila sa pagpapalaganap ng fake news, dedicated po sila sa pagpapalaganap ng mga opinion, commentary po, na catered po sa mga biases natin, sa mga political biases natin, sa mga personal biases natin, para lang makakapagkita sila ng pera at sa hindi tamang paraan, no? Hindi lang ang PGMN ang may sketchy profile no na mga newsrooms. Marami pa tayong nakikita na iba't ibang mga social media pages na hindi natin alam kung sino ba yung mga nagpapatakbo nito, mga anonymous influencers o mga nagkukunwaring newsroom. Lahat po ng mga ito ay tinatawag po natin influence operation.
2: So hindi siya issue, hindi siya issue ng press freedom. Hindi malayo ito sa issue ng press freedom or oppression of the press. Hindi siya ganoon.
5: Yes po, hindi po siya ganoon. Okay. At malalaman po natin kung issue po ba ito ng press freedom kung katulad po ng ABS-CBN. Kita naman sa sektor ng ABS-CBN sa cast ng ABS-CBN sa sektor ng media, ang daming umalma, di ba? At kita naman na 11,000 jobs affected, maraming mga international watchdog na nag-support sa ABS po, ganun din po sa Rappler, no? Pag tunay kang legitimate na media, your work will speak for itself po. And also, maraming magsusupport sa inyo dahil talagang kailangan ng mga tao yung service po ninyo. At wala pong pera na ganyan na 300 million po involved. No? How we wish sa mainstream media may ganun po tayong pera, di ba?
2: Yeah.
1: Nakakatakot? Ayoko.
2: Thank
1: you. Ang laki nun.
2: Maraming salamat sa oras mo, Regine. Mabuhay ka.
5: Sige, thank you po. Thank you po.
2: Thank you, ma'am. Si Regine Cabato po yan, contributor ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ at Manila reporter po ng Washington Post for 5 years. Pati na rin Wall Street Journal. Partner, hindi matatawaran yung mga ganyang klase ng publication sa Amerika.
1: Oo nga.
2: O hindi yan pipili ng correspondent nila na...
1: Hindi, walang pipitsugin.
2: Pipitsugin lang. Hindi ho ba?
1: Parang nakakalungkot lang, partner, yun sa ating industriya. Nag-level up. Dati, ang mga ganyan, parang meron akong video mo, sex scandal ito. Ito ngayon, milyones na ang pag-uusapan. Mm. Parang ano ba yan?
2: Hindi po, parang naging uso na yung AC/DC.
1: Oo. Dati konti lang yung ganyan.
2: At saka, para kang may ketong dati sa industriya na...
1: Oo.
2: Alay, bakit ganyan siya?
1: Pag nalaman.
2: Ngayon parang yun ang kalakaran ngayon.
1: Envelopmental journalism. Para maiyak ka pa nga, ay bakit ako hindi kasali?
2: Si Marivine Galisa na, why was Malacanang too quick to deny ties of BBM with Mabanta when videos of them together, including the First Lady, circulate? Hindi naman, kasi dati silang magkasama.
1: Ah, magkakasama
2: dati
1: sila.
2: Dati siya media director, hindi naman dininay. Ang pinag-usapan natin ngayon. Kasi ngayon, yung grupo ay ano, partner, yung ngayon, ang leaning nitong isa ay pro Duterte.
1: Ah, ganyan ba? Pero gusto ko lang rin linawin kasi maraming ganyan na nagiginagawa na ebidensya. Yung, teka lang, bakit sinasabi mo hindi mo kakilala ito pero meron kayong picture. Pero sa panahon ngayon, pwede mo namang i-insert yung sarili mo dun sa isang event. Uh-oh. Diba na na-edit na yan, na-AI na?
2: Oo, pero hindi naman niya ma-deny kasi talagang may papel siya.
1: At saka hindi naman niya yata dinideny.
2: Ay, dinideny. Ngayon, ang pinag-uusapan natin is ngayon.
1: Oo.
2: Kung ngayon ang pag-uusapan, ay wala na siya.
1: Oo,
2: kasi iba na yung leaning niya ngayon. Ayun ay ibig niya sabihin na. Mm-mm. Si former USEC Jess Mateo, sabi niya, pakibati mo si Georgette ng DepEd birthday niya. Sino po kayang Georgette ito? Baka naman meron.
1: Baka naman po may apelyido siya. Mamaya po lahat ng may pangalan Georgette ay tumawag sa amin dito.
2: Yusek, baka may apelyido. Kailan din na rin naabot si 8 minutes na lang. Happy Boyle, how about po yung warning sa media ng mga abogado ng asawa ni VP Sara na pag-cover ng hearing regarding sa amount na ilalabas ng AMLA? Hindi pwede namang mag-warn. Wala namang problema yun eh. You can warn all you want. Ang tanong, susundin ba ng mga mamahayag? So, nasa sa kanila na yon. Kung if they wanna take the risk, they take the risk, then you bring them to court.
1: Oo, kapag nakuha po ng media yung dokumento, verifikado naman, bakit hindi ilalabas?
2: Pero may legal po kape. Ibig sabihin, dadaan at dadaan sa legal na proseso.
1: Kaya nga.
2: Kasi titimbangin mo ang pros and cons nun eh.
1: Yes,
2: magtatapang-tapangan ba ako? And I will face a formidable opponent dahil kakasuhan ako.
1: Babanggay
2: huwag
1: mo
2: na munang ilabas. Hanapan natin ang paraan na maging solid ang basis natin for releasing it. May mga ganun po na tinatantya.
1: Pero meron din po kasing tinatawag na scoop.
2: Yes,
1: unahan sa paglabas ng mga ganyang storya, hindi ba?
2: Oo, pero depende nga kung ang ilalabas mo ba ay maglalagay sa'yo sa alanganin. Remember, may mga media.
1: May sasala at sasala.
2: May sasala. May sasala.
1: Eh kung ang sasala ay isang Francis Toral.
2: Yan.
1: Patay tayo diba? Dyan.
2: Oo. Kasi partner, iwasan mo rin yung kaso. Remember, expenses din yun.
1: Kaya
2: bukod sa abala, expenses din yun.
1: Magastos at matagal po ang ganyang klaseng mga kaso.
2: Eh kung may tagasala ka naman na maayos, na mailalabas mo pa rin naman ng safe.
1: Oo.
2: At walang hindi mo uwi sa kaso. Why not?
1: Basta yung maayos at totoo naman, credible, ando doon lahat ng facts.
2: Yeah.
1: Bakit mo itatago? Bakit mo ipapapaliban ang pag-publish o pag-broadcast?
2: So hindi pwedeng ipapublish ko to pag may nangyari lang sa akin. So pag walang nangyari sa akin, hindi ipapublish. hindi ganun yun. Teacher G, pa-shoutout sa asawa kong si Jean at si Yerumi. Watching po from Calapan. Pabati po, please, belated happy birthday, Father Jerome Ormita SVD. Yan. Thank you, Father. Mm-hmm. Si Sarah Concepcion, happy mother. Ay, nabati ko na yan.
1: Si Eli Trinidad. Kaano-ano ni Nadia Trinidad. Please greet my nephew, Aaron Cardino, a happy birthday today. Anak, Aaron Cardino, happy birthday sa'yo. Tama ba aking pronoun? Aaron.
2: Yeah, Aaron. Yeah. Or Aaron, pwede din.
1: Pwede Aaron.
2: Sabi ni Joan Santos Munzon, kasali po si Sita Astal. Sa kasali naman pala. Hindi kasi nabanggit ni Giniel, kaya ko siya tinanong. Di ba?
1: Okay.
2: Na? When sino I say hello.
1: Si Louis Basco, wag na lang ka namin batiin. Ayaw ko nakitang batiin talaga, Louis.
2: Oh.
1: Ano ba ito, sabi niya?
2: Sabi, sige.
1: Sila pala ang bayaran, yung taga pera galing sa Maleta Network, ang nasa likod po yan. Yun. No, sige, mag-almusal ka na. Yerumi, watching from, nakalapan na tayo.
2: Nabasa ko na yun.
1: Oo nga. Sabi ko, imbis na nabasa na natin, nakalapan na tayo.
2: Si Joey Papa, sabi niya, pwedeng malaman saan mo nabili yung cap mo. Maganda, bigay ni ano to. Cesar Abarisa Lourdes. Ibig sabihin ng may kamag-anak sa patidata niya nasa Lourdes, partner. Alam mo yung pinupuntahan
1: sa
2: ng mga
1: sa bandang Frances.
2: Oo.
1: Oo.
2: Di ba may pilgrimage sa
1: ito? Parang ganyan.
2: Ayan.
1: Kasi yung mga bata, doon nagpakita ang Mahal na Birhen.
2: Ayun ba yung story noon?
1: Oo.
2: Yun. Si...
1: Gusto ko yan, partner, kasi gusto ko, noon pinapangarap ko, maging pangalan ko, Lourdes.
2: Lourdes. Oo, kasi ito, mga, Lourdes.
1: Oo. Mm. Ang mga noon, di ba, Maria Lourdes.
2: Oo.
1: O pagka Maria Lourdes, ang iyong pangalan.
2: Malu.
1: Yan.
2: Oo. Oh.
1: Eh, ano apelido?
2: Ano gusto mo apelido? Ang bagay siya, alam mo kung ano? Ano? Apelido mo? Pet. Malu. Pet.
1: Kinabala ko kung ano sasabihin
2: ko. Alam mo kung kay Camille ano naman?
1: Ano?
2: Sog. Malu. Sog. Alam nyo, sasabihin ko yung gusto nyo, ha? Hindi, oy. Ang dami pa akong entry bukod dun sa sinasabi ninyong sasabihin
1: oo,
2: ko.
1: Oo, pero kuidaw po tayong lahat dahil gising na po si Lala.
2: Wala naman akong sinabi, ha? Sabi ko, nasa na ba ako? Eh, sino pa ba hindi ko nababati, ha? Si Richard Mapala, pakigreet daw, nakikinig po siya today. Belated happy birthday si Mami Zita Abineho from DSWD Operations Group. Ayan, okay, thank you.
1: Si Makideho mo, ang luma ng Nadia Trinidad. Bata pa lang ako ay naririnig ko na ang pangalan niya. Along with Miss LJ, Linda Humilla, Cherry Mercado, and the likes. Advance Happy Mother's Day po sa aking nanay, Nelia Dehumo ng Barangay Tagbakin, Atimonan, Quezon. Yan.
2: Sabi ni Dr. Angelo Libroho, newstortion pala, hindi payola. News plus extortion, newstortion po. Kung totoo po yung akusasyon, kasi yun yung akusasyon.
1: Oh,
2: kaya sinadinampot ng NBI.
1: Mm-mm.
2: Eh, paano naman kasi sila pa talaga ang kumuha ng
1: pera?
2: Magkano yung 7? Hindi po totoo yun, ha? Yung 75 million
1: mm-mm
2: na pera. Pala, kita mo, mali-malita.
1: Mali-malita.
2: Peke yung iba doon.
1: Ah, ganyan.
2: Parang 50,000 lang yung tunay doon. Kasi nakakatakot, nakakatakot din na meron kang ganong kalaking pera na kapalandra doon.
1: Oo.
2: E paano kung may kamay ni Hilda doon?
1: Sabihin.
2: Sino mananagot ngayon pag in-account? Sabi niya, nasaan yung 1 million? Kinuha ng kamay ni Hilda. Ang 1 million po, yung kami alam mo yung 1,000 na maninipis.
1: Yung kulay blue na bago,
2: kulay
1: malutong.
2: Blue. Ang 1 million, hindi na ganun kadami, partner.
1: Talaga?
2: Oo. Kasi may 100,000 ganyan lang kanipis eh.
1: Wow.
2: O di 10 lang na ganun, ang 1 million. Mm.
1: Talaga? Mm. Eh, pwede naman pala kung kunyari ikaw ay kamay ni Hilda na nasa harapan mo yung ganun. Pwede mo nang isaksak dito sa...
2: sa bra.
1: Di ba ganun yung mga matatanda? Nilalagay dito ang pera.
2: Kaya ano, hindi po yung tunay. Ano po sabi nila, ang tunay daw doon parang 75,000. Parang ganun lang. Ah. Pampa. Kumbaga parang pinadama lang sila, partner.
1: Pero parang hindi naman din sila naging... Tama ba? O kalakaran nila talaga yon? Eh parang naging masyado silang kampante o masyado sila naging mayabang kung para mag-transact ng business nila, ng ganun.
2: Na siya mismo.
1: Kaya nga,
2: diba? Eh, kasi kung ikaw, magdududa muna kung ba't siya maambilis magbayad. Ang report ba talagang ilalabas natin ay talagang madudurog siya pag inilabas natin.
1: Ikamamatay niya ba talaga? Hindi lang political career niya, hindi ba? Talagang hindi na siya makakabangon. Diyos ko po. Sana all na lang tayo sa ganyan. Pero hindi po, pagka masamang pera, wala rin mangyayari. Kita nyo na, nahuli, natiklo. Ay, teka lang, gusto ko lang partner at sabihan yung ano ba yun, ano yung gasolinahan na tirakmuhan na naman ng ano, ng bayan?
2: Hindi, nabalik na, sumuko na.
1: Wala akong pake kung sumuko siya. Bakit ginawa mo yun?
2: Natarantalad daw siya.
1: Dahil?
2: Ang kawawa kasi yung gasoline boy.
1: Kawawa yung gasoline
2: galing boy. Galing ako dyan sa Shell nung kahapon, kausap ko si Mami. Sa Shell pala, may insurance.
1: Paano?
2: Insured pala yun.
1: Ah.
2: Ibig sabihin, hindi yan ipapasa o sisingilin sa gasoline boy. Kasi wala naman siyang kasalanan eh. Kahit harangan mo pa yung sasakyan, pag binundol ka nun, talo
1: wala,
2: ka.
1: Talo ka talaga.
2: Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, kung gustong tumakas yan, tatakas yan. Ngayon, tanong sa mga may-ari ng gasolinahan, bakit mo ipasasalo sa gasoline boy?
1: Anong kasalanan?
2: Anong kasalanan niya? Eh, ang katrabaho lang naman niya magkarga ng ng petrolyo.
1: Oo. Kaya nga ngayon, kanina nagagalit ako doon sa nagtumakbo. Ngayon nagagalit na ako sa mga may-ari ng mga gasoline station na yan. Bakit kayo ganyan?
6: Bibigyan ka daw ng libre.
1: Ay, hindi na. Pati tayo. Pati tayo.
2: Biglang kumambyo, ano? Ang bilis mong kumambyo, ano? Dahil ako pinatawag si Robert kasi na-interest ako dun sa mukhang mabubuhay na naman yung away ni Ping at saka ni Marcoleta.
1: Matagal
2: may bago. Eh, matagal. Parami na silang nagkabanga.
1: Ako, ano? Nagkabanga na.
2: Eh, meron na namang sinabi ni tawan na naman si Senator Ping kahapon na may allocables din daw yung isa. Siyempre, hindi magpapatalo yung Marcoleta. Although, nilinaw naman ni Senator Ping, na wala pa naman ako sinasabi may anomalya. Sabi ko lang, meron kang allocables batay sa impormasyon ko dahil may handwritten note yung namatay na si
1: Cabral.
2: Na humihingi din si Marcoleta ng magkano ba?
7: 300.
2: Di ba 500? Parang 500 million. Kalahating bilyong piso. So ganun pala yun, hihingi